0: Kasi nga mag-isa yeah. lang ako, puro R.S. Kennedy, R.S. Kennedy, R.S. Kennedy.
1: Susunod ng tandem ng bayan. O, sino nga ilagay nyo? With the one and only, Mutiano Masadoris Bigornia and... Andiyan pala si Robert eh. Robert Antemano.
0: Antemano.
1: Robert, ginamit ko yung apelido mo ha. Antemano, dapat. Diniklara muna, diba?
0: Correct.
1: Robert Antemano Mano. Ako po si Alvin Algico, magbabalik bukas dito lamang sa...
0: Gising Pilipinas! Pilipinas!
1: Energy, energy on a Tuesday!
2: Boses nagigising sa umaga.
1: Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
3: Good morning.

0: Miss Beautiful, two time, please.
1: My co-striped senator.
0: Correct.
1: Uh-huh. The gentleman from Pampanga.
0: Mm-hmm.
1: Our tutu time. With your indulgence.
0: Ang tagal!
1: Ay! Sorry. 8:04 na po ng umaga.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan. Matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia. At nagbabalita Antemano, Robert Mano. Mga batikang tagapagbalita na naghahatid ng malalim na pananaw at masayang talakayan. Ito ang tandem na bubusugin ka sa balita at impormasyon. Tandem ng Bayan!
0: Magandang umaga!
1: Magandang umaga.
0: Tandem ng Bayan na.
1: Yan. Antemano na. Oh. Ginamit ni Alvin yung apelyido mo.
0: Oo, oh, alam mo
1: yung
0: na.
1: Yung sa tungkol sa hearing.
0: Hearing.
1: Na dapat Antemano ay ginawa na o minanifest na.
0: Mm-hmm.
1: Oh.
0: Agad-agad.
1: Agad-agad, oo.
0: Partner.
1: Para wala na mga question-question.
0: Buti na lang, parehas tayo nakatanggap ng memo.
1: Correct, oo. Si Alvin lang hindi nakatanggap ng memo. Actually, natanggap ni Alvin.
0: Ayaw lang talaga niya.
1: Matigas ang ulo niya.
0: Sabi ko.
1: Napakatigas ang ulo. Lalo na tumatanda na. Oo, matumitigas
0: ang ulo. Oo, ulianin lang. Nakalimutan.
1: Hindi naman ulianin. Matigas lang ang ulo.
0: Ayun ang sinasabi ko.
1: Ganyan ang epekto sa kanya ng pagtanda niya.
0: Ay. Bakit ganun?
1: Oy, kamusta po tayong lahat? Lahat po ng mga sa mga lahat ng mga naka-stripes ay mabuti naman po. Ayan, nakuha po ninyo ang memo dahil pareho kami ni partner ko na si Robert na naka-stripes.
0: Kaya
1: o, diba? Ang ganda tingnan, para tayo ice cream.
0: B1 at B2, sabi B1 ni Alvin kanina.
1: Kaya nga, ikaw, avocado. Ikaw naman
0: ako, correct. Ako, avocado. Mango ka.
1: Mango or melon.
0: Ah, melon. Pwede rin.
1: Pwede.
0: Para mas maganda ang melon, mabango-bango.
1: Oo nga, no?
0: Sa bagay, mango, mabango din naman.
1: Ang may kanya-kanya. Bango-bango ng melon.
0: Na, ay, mali. Napunta sa amoy.
1: Oo. Pero ha, nag-usap tayo tungkol sa mga ice cream. Handa po natin ang ating sarili dahil kaliwat-kanan na po ang babala ng mga otoridad natin tungkol sa Super El Nino na yan.
0: Naku, totoo po yan. Ang sabi, buong bansa pagdating ng March ay makakaranas ng matindi. Kaya po, bagamat sinasabi natin kasi partner, minsan paghandaan natin.
1: Oo nga.
0: Sorry natin. Pero pag nandyan na,
1: Nako.
0: Panic. Kanan. Saan panic. Gagawin natin?
1: Oo, hindi natin alam kung anong gagawin. Pero sa ngayon pa lang ay yung iba nga sinasabi nagpa-panic daw. Eh wag po muna dahil lalo kayo mag-panic, lalo tayong hindi makakausad, lalo tayong hindi makakagawa ng tamang paraan.
0: Imagine mo yung partner, yung nakaraang habagat. Ang dami ng ibinuhos na ulan.
1: Diba?
0: Bumaha ng matagal. Kung meron tayong facility for that, mga rain catcher and all, di magagamit sana natin sa panahong ganito na Super El Nino naman.
1: Hindi sana tayo kakabakaba. Kaso mo, ang daming na panyanyari. Ang daming panyanyari na nanyari. Kaya...
0: na hindi natin sana gustong manyari.
1: Yan. Kaya nandito po tayo sa ganitong klaseng sitwasyon. Pero hindi po tayo papayag na wala naman din tayong gagawin. Tayo mismo ha, sa ating mga sarili ay hindi tayo gagawin. Simple partner, kagaya nung sabi, huwag kayong lumabas kung hindi naman kailangan, lalo na kung tirik na tirik ang araw.
0: Tama.
1: Di pakinggan po ninyo, mga katropa peeps ko na mga seniors, huwag na po matikas ang ulo. Di sumunod na lang. Kasi,
0: sabi, ang init kasi sa loob ng bahay, gusto ko magpa-presko, kaya lalabas ako.
1: Pupunta ako ng mall.
0: Wow.
1: Lumaganya na ang lola ko.
0: At least doon, libre aircon sa Vinet.
1: Tama, oo.
0: Tapos, dahil senior kami, may libre pa sine.
1: Kaya nga, oo. Kaso mo, lola.
0: Paglabas mo, partner, sa mall ulit, ang sindi na naman ang init.
1: Hindi yung lang
0: sudden
1: yun.
0: Change ng temperature.
1: Correct, yun, sa body masama ninyo. Yun. Masama yun. At hindi lang yun. Talagang iinit kayo. Iinit pa ang ulo ninyo dahil paglabas nyo ng mall, nakagastos pa kayo.
0: Napabili pa rin.
1: Napabili pa rin.
0: Hindi pwedeng window shopping lang.
1: Oo. Kaya, tama ba yun, partner, yung nag-i-imbak sila ng tubig?
0: Ang sabi ng Malacanang, wag na muna.
1: Oo.
0: 'di ba? Lalo na 'yung mga bottled water and all. Pero nasa diskarte na po natin 'yan.
1: Oo.
0: At mas mahalaga po ngayon kasi 'yung mas titipirin mo,
1: tama,
0: mas i-maximize mo 'yung gamit ng tubig.
1: Correct, correct. Ako guilty ako, partner, pagka nagsha-shower, 'di ba 'yung tuloy-tuloy.
0: Correct.
1: O dapat papatayin po ninyo. Hindi ko pa nagagawa. Oh, sorry naman. Buti nga, umaamin ako.
0: Magtabo ka muna, tsaka timba.
1: Hindi ako pwede tabo at timba. Oh, my aching back.
0: Baka pag ganun mo, ganun ka na lang.
1: Kaya nga, hindi po pwede. Kaya mag-ingat din po tayo, lalo nga po dun sa mga seniors, sa mga buntis.
0: Mm.
1: Napakadelikado din po.
0: Tama.
1: Dahil magkakaroon din ng epekto sa mga magiging anak ninyo yung ganitong klaseng tindi ng init.
0: Tama.
1: Kaya ingat po tayong lahat, ha?
0: Mm-hmm. At bukod po dyan sa init na pinag-uusapan natin, naway hindi po uminit ang inyong ulo.
1: Bakit?
0: Sa pag-monitor, sa pakikinig, sa panonood ng day 33 ng impeachment trial kahapon.
1: Oo.
0: Ang haba, partner, sabi ko sa iyo, di ba?
1: Kaya
0: yan ang mga
1: nga
0: pag-uusapan. Figures, figures, figures.
1: Oo. Kaya nga sabi nung si Attorney May,
0: Divina Gracia.
1: Oo. Mr. Presiding Officer, may I sit down?
0: Oo, sakit na po.
1: Kawawa naman.
0: Yung isa naman, yung kabila si Attorney Marvin Luan, pwede pong health break?
1: Oo.
0: Kasi mahabang panahon na silang dire-diretsong naghihirik. Imagine mo yung 10 a.m. to 7, past 7 p.m., di ba, partner? Plus, ngayon itutuloy yung cross-examination kasi ang binabantayan din.
1: So, balik yung witness
0: kahapon. Babalik si witness, hindi siya hindi natapos kahapon. Ang balak sana ng impeachment court tapusin kahapon.
1: Oo.
0: Kaso sobrang late na din, nag-usap-usap pang impeachment court ang mga senator judge. Eh sabi nila, hindi, balik na lang siya today.
1: Oo.
0: Para may time pa rin yung defense.
1: Tama.
0: Dahil sabi ng defense, kakaperanggut na oras pa lang yung nagamit nila versus doon sa mahabang oras, di ba?
1: Nagtampurorong agad.
0: Na naibigay sa prosecution. Pero kung titignan mo naman, kada bukan ng bibig ni Attorney May,
1: objection.
0: Bubuksan pala ni Attorney, objection.
1: Oo.
0: O, diba? Nagpaulan ng objection ang defense kahapon.
1: Correct.
0: Which is, pwede naman din talaga, bahagi yan ng kanilang
1: karapatan
0: legal strategy.
1: Nila yun.
0: Correct. At nasa impeachment court naman, makikita naman natin kung ano yung naging decision doon sa objection nila kahapon.
1: Puro objection. Sabi mo nga, bago kada buka ng bibig ay objection. Kaya tuloy hindi nila nakita.
0: Oh.
1: Naglihikab na pala si Attorney May.
0: So bakit na hilikot? Sabi niya, objection pa kayo ng objection. Sabi, pero ganun talaga. Ano? Pero ngayon, itutuloy yan at pagkatapos niyan, tingnan natin kung anong oras matatapos. Kasi partner, ang mahalaga ngayon, may na-establish kahapon eh, di ba? May mga pumasok, may mga lumabas na pera beyond
1: yan
0: the threshold. Kaya nagkaroon, pumasok ang AMLAC. Ngayon, titignan natin sa defense dahil sa limited pa lang yung time kahapon, doon pa lang sila sa technicality. Tingnan natin yung mga figures mismo kung paano nila ika-counter na legal at hindi questionable yung mga transaksyon na yun na umabot ng billion-billion.
1: So sila ngayon ang magpepresenta ng kanilang, kumbaga, ay panig. Ano ang panig ni VP Sara? Anong paliwanag tungkol dyan? At hindi lang si VP Sara, pati yung asawa niya kasi nakalkal din yung kanilang mga pera, hindi ba?
0: Tama.
1: Malaki, partner, na halaga, nakakalula.
0: Oo. Ang una dyan, hinarang nila yung pag-upo mismo ng AMLA. Kaso, may resolution ang impeachment court. Hindi. Pwede siyang humarap. Sumunod
1: yan
0: yung mga figures na na ipasok at nailabas ng mga bank transactions ng Vice President prior sa kanyang pag-office as Vice President. So 2017 onwards, hinaharang din. Pero hindi. Ano yun, part daw yun kung paano mo ipapakita na meron talagang pattern.
1: Correct.
0: Kaya pinayagan pa rin niya ng impeachment court.
1: Ayun na nga yung sinasabi ni Alvin Alchico kanina. Dapat antemano. Kasi sabi ko, bakit ngayon inire-raise na naman? Eh kaya nga kayo nagkaroon ng pre-trial. Di ba pinag-usapan na yun dati? O bakit ngayon? Eh, ito na naman tayo. So sabi nga ni Attorney Tranquil, ano nga ang pangalan
0: Salvador
1: niya? Salvador. Oo. Eh yun na nga precisely. Precisely. Pinag-usapan na yan, pinayagan. So, dire-diretso na dapat.
0: Pero ang ikinainit ng ulo ng mga senator judge na mapapansin mo, partner, ay si Senator Raffy Tulpo, si Senator Kiko Pangilinan, si Senator Risa Ontiveros, even Tito Sen na madalang tumayo. Senate President Pro Tempore Tito Soto tumayo din. Kasi doon sa line of questioning ng defense, si Attorney Melvin ay, Attorney Melvin tuloy, si Attorney Marvin Luan rather, eh, parang may pananakot na tipong, ano, di ba kapag nilabas yung mga figures na yan, yung mga report na yan, ng hindi ganito, ay may penalty sa batas. Di ba kapag inilabas ng media yung mga yan, meron pwedeng kasuhan, may mga ganun siyang line of questioning.
1: So merong pagbabanta.
0: Parang may insinuation. Ang ginawa ng mga Senator Judge Tumayo, nag-interject at dinerecha talaga nila na hindi po pwedeng may pananakot dito sa impeachment court. Hindi po pwedeng may chilling effect sa Fourth Estate yung mga ganyang line of questioning mo. Para, hindi dinerekta sa si attorney ang defense, pero yun ang tumbok doon, sigurado 100%. Diba? At pangatlo, sabi ni Senator Tito Sen, sabi niya, maikli yung kanya. May parliamentary immunity na tinatawag. Sabay upo, partner.
1: Yun lang. Diba? Mic drop.
0: Mic drop. Ilan ba ano mo sa bar? Grade mo sa bar? Sa bar exam?
1: 79.
0: Akala ko 80 na yung pinakamatas. May 85 pa pala kahapon. Diba yung taga-AMLA?
1: 0.5 something. 0.75.
0: Oo, ang taas. Ang galing. Pero bago natin tuloy ang pag-usapan pa yung iba mga topics na kalkal dyan sa impeachment court, eh mapunta muna tayo sa POV natin, partner.
1: Ano ba ang POV natin?
0: Gusto ko kasing tanungin sila, atras tayo ng konti. Diba lagi tayo may mga government transactions?
1: Correct.
0: Lagi kang sinasabi, dati mahaba ang pila, may break time, may ganito. Pero yung iba, partner, na agencies, nag-online, di ba?
1: Nag-migrate
0: into online para hindi ka napupunta physical doon sa kanilang mga tanggapan. Maglo-loan ka, online. May tanong ka tungkol sa ganito, online. Ang POV po natin, mga katandem, anong serbisyo ng gobyerno na available online ang madaling gamitin o user-friendly para po sa inyo? Yung easy access ba? Yung hindi ka malalato? Diba? Pag pindot mo, next lang ng next kasi naiintindihan mo at madali yung navigation doon sa mga online na yun.
1: Correct. App. Pindot ka lang ng pindot, andyan na, makikita mo na, approve.
0: Diba? Tapos the schedule. Ito, may mga ganun na. Ipadala nyo po yan sa ating Viber, 0919-278-3000. At mag-comment po sa ating YouTube live ng DZMM Teleradio. At mamaya, syempre, meron din tayong call a friend. Isa nyo yan?
1: May I call a friend?
0: Ayan.
1: Pwede naman, ha? O basta wag naman mga tatlong oras na POV, ha?
0: Tsaka yung mga, wag din yung tatlong kilometro yung POV niyo.
1: Para mabasa natin lahat.
0: Lahat, ha? Ipadala nyo po yan, 0919-278-3000. Samantala, narito na po mga balita na dapat din yung malaman antemano sa Tandem ng Bayan.
3: Tandem ng Bayan sa DZMM.
0: Sa ating po mga balita, paalala sa mga manggagawa sa Metro Manila, may inilabas ng gabay ang Department of Labor and Employment o DOLE sa tabang pasahod sa November 16 hanggang 18. Na idineklara pong special non-working days sa NCR kaugday ng 49th ASEAN Summit. Ayon po sa DOLE, ang papasok sa trabaho ay may 30% dagdag sa basic wage, habang no work no pay naman sa mga hindi papasok, maliban kung may mas pabor na polisiya.

0: At medical equipment, maayos na pila, updated na impormasyon at tulong pinansyal o social support. Kasabay nito, rerepasuhin din ng DOH ang staffing at suporta sa health workers. Kasama na riyan ang proteksyon laban sa pang-aabuso at karahasan. Target ng programa na mapaganda ang serbisyo at mapataas ang tiwala ng publiko sa mga government hospital habang sinusulong naman ang pagbawas o tuluyang pag-alis ng gastusing mula sa sariling bulsa ng mga pasyente.
1: Sa labas naman ng bansa, pinabulaanan ng Russia ang mga ulat na pneumonia na hindi pa matukoy ang pinagbulan ang ikinamatay ng isang 28-anyos na laboratory technician sa Siberia. Ayon po sa mga opisyal, pneumonia na hindi pa matukoy ang sanhi ang lumabas sa investigasyon at walang nakitang bakterya sa kaugnay o nakaugnay ng plague sa mga sample na nakuha sa biktima. Sinabi naman ni US President Donald Trump na mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon at handa ang Amerika na tumulong. Tiniyak ng Russian authorities na stable at kontrolado ang sitwasyon sa Irkutsk.
0: Matagumpay na nakumpleto ng 6 na miyembro ng All-Filipino crew ang kauna-unahang anahaw analog mission ng Philippine Space Agency sa Batangas State University. Sa loob ng 24 na oras, sinubukan ng grupo na ang mga kondisyong katulad ng sa space mission, kabilang ang isolation, limitadong resources at communication delays, habang nagsagawa rin ng mga scientific experiment para hasain ang kakayahan ng mga Pilipino para sa mga susunod na analog mission at sa hinaharap ay aktwal na human space flight.
1: At yan po ang ilan sa mga balitang babantayan po natin sa maghapon dito lamang sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
2: Ito po ang DZMM. DZMM.
1: Oras po natin 8:20 at dahil 8:20 na partner, narito na sila.
0: Yan na
1: ang ating radyo Patrol! Punta tayo ng Malacanang, partner.
0: Ago!
1: Unahin natin ang palasyo sapagkat ang Pangulo Marcos Jr. naglatag ng mga direktiba sa Department of Agriculture kaugnay ng pagtugon sa epekto ng El Nino. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa palasyo ng Malacanang. Atin ni Radyo Patrol Christian Diosores. Christian.
3: Magandang umaga, Tandem Robert at Doris. Kinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Agriculture na mag-develop ng isang work plan na nakabase sa mga tinatayang epekto ng El Nino sa mga magsasaka at mangingisda. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na ipinag-utos din ng Pangulo ang pagbuo ng mga hakbang na tulong na maaaring ibigay sa mga sektor na direktang maaapektuhan ng weather phenomenon. Kahapon na magpatawag ng pulong sa palasyo ang Pangulo kung saan iniulat ng DA ang koordinasyon sa DOLE at DSWD kaugnay ng mga intervention na makatutulong sa mga magsasaka, mangingisda at mga lugar na talagang hindi makapagtatalim kapag naranasan ang matinding tagtuyot. Para naman sa mga lugar na makapagtatalim, mainihandang fuel subsidy, dagdag na subsidiya para sa fertilizer, transport subsidy at bihin na kailangan ng mga magsasaka habang pinatitiyak ng Pangulo ang regular na pakipagpulong ng DA sa mga naturang lugar. Inikayat ni Agriculture Secretary Laurel ang mga magsasaka sa mga lugar na may irigasyon na patuloy na magtanim. Kalakip ang pangakong suporta para masiguro ang magandang produksyon. Sa mga mangingisda naman, mayroon ding hiwalay na fuel at solar power assistance para sa transportasyon at paglalayag na ipamamahagi sa mga susunod na buwan. Sa ulat ng Department of Science and Technology, noong Agosto pa lamang ay nagsimula ng maramdaman ang epekto ng El Nino at inaasang mas titindi ang epekto pagdating ng Disyembre hanggang sa Pebrero ng susunod na taon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Diosores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Diosores. Ang panukalang scholarship partner para sa mga public teachers at kanilang anak, muli namang isinulong sa kamera. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam.
4: Yes, magandang umaga, Tandem. Muling inihain sa kamera ang House Bill 10954 o Public School Teachers Grant Act na layong bigyan ng higit na pagkilala ang public school teachers sa pamamagitan niya na

0: Yung scholarship program na tutulong sa kanilang makakuha ng mas mataas na degree at kapagbigay ng educational assistance para naman sa kanilang anak. Ayon kay Marikina Representative Marcelino Teodoro, nananatiling undervalued ang mga guro. Kapag naisabatas yan, bibigyan ng mga kwalipikadong guro ng scholarship para doon sa kanilang master's at doctoral degree programs na inaalok ng state university and colleges na accredited naman ng CHEDA. Pwede rin silang mag-apply ng scholarship grant para naman sa kanilang mga anak. Sakop din ito no, yung mga retiradong guro na maaari makatanggap ng 50% ng scholarship grant. Bukod naman doon sa libreng tuition, magkakaroon ng bawat scholarship beneficiary ng 20,000 pesos sa stipend para doon sa uniform, libro at iba pang educational material. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Eto, partner, mukhang kailangan natin ito.
2: Bakit?
1: Papabili
2: naman
1: pa tayo?
2: Ah, sige, magkano ba?
1: Hindi ko nga alam
2: eh. Sige.
1: Baka nagmahal na to eh.
2: Huwag naman sana.
1: Panggaganong ko sa...
2: Easy!
1: Pwede ba isa mukha?
2: Mali!
1: Mali! Mali! Ang bentahan po ng uling sa Guadalupe Public Market muling lumakas. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado at hatid ni Radyo Patrol Zeus Legazpi Zeus.
3: Robert at Doris, kasunod niya ng pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG, dumami muli ang bumibili ng uling sa Guadalupe Public Market sa Makati. Ayon sa wholesaler at retailer ng uling na si Marcos Miguel, napansin nilang dumoble ang bilang ng mga customer nito mga nakaraang araw. Dahil dito, mabilis anya maubos ang kanilang supply. Kwento anya ng mga mamimili, ginagamit nilang uling sa pagpapalambot ng karne at pagsasaing ng bigas.
4: Sa ngayon, medyo ano, nakakaramdam naman kami na yung pinapaubos namin na ano, and mukhang parang nagdoble na po sir. Naraman, no, tumaas ang bulyo.
3: Yan ang tinig ni Marcos Miguel na nagbebenta ng uling sa Guadalupe Public Market. Yung presyo niyan, Robert at Doris, 15 pesos yung kada plastic na may lamang uling habang 550 pesos ang isang sako. Pero nagsisimula na rin anyan tumaas yung presyo ng inaangkat na uling mula Quezon at Pangasinan dahil naman sa presyo ng produktong petrolyo. Sa kabila nito, wala pa naman silang balak magtaas ng singil sa ibinebentang uling. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
1: Maraming salamat, Radyo Patrol Zeus Legazpi. Eto, maganda to, partner eh.
2: Mabon!
1: Yung sa LTO eh.
2: Bakit? Ano
1: yung mga
2: naman?
1: Motorista at pedestrian, hati ang opinion sa bagong memorandum order ng LTO kaugday sa mga disgrasya sa pedestrian lane. Ipakalain mo yun, nasa pedestrian lane ka na, masasagasaan ka. Kung kailan ka dumaan ng pedestrian lane, masasagasaan ka.
2: Naalala mo, mayroong video noon, yung inararo niya yung mga estudyante na
1: tumatawid sa pedestrian lane, di ba? Yan ang problema, partner. Kaya ako agree ako dito sa LTO.
2: Ako din.
1: Na yung penalty, mas mahigpit kapag nakadisgrasya ka doon sa pedestrian lane. Kasi dapat, approaching ka pa lang ng pedestrian lane, mag-ano ka na, mag-benor ka na, di ba?
2: Basta may nakita ka na yung zebra lines, ang hari na doon ang pedestrian.
1: Oo, di ba? Priority ang pedestrian doon. Ang detalye, ano ba ang sabi ng mga kababayan natin, mga katandem natin, Radyo Patrol, Trisha Lindo. Trish!
5: Good morning, Robert at Doris. Pabor ang ilang pedestrian sa Maynila, sinilabas na memorandum order ng Land Transportation Office. Kaugnay ng license revocation para sa mga masasangkot sa disgrasa sa pedestrian lane na epektibo na simula kahapon. Ang senior citizen na si Rick, morning exercise na ang paglalakad sa Adriatico araw-araw. Dahil karaniwang busy ang kalsada, napeperwiso anya sa madalas ng mga kamoting motoristang nagmamadali kahit pa nakikita na siyang tumatawid sa pedestrian lane. Kaya naman laking tuwa nito nang malamang kahit paano. Aya posibleng maproteksyonan sila ng bagong kautusan ng LTO.
6: Pabor ako. Dahil maraming barumbagong driver ngayon. Kahit anong sa pedestrian ka, tumatawid ka, walang karamdaman. Talagang tudiretso sila.
7: Kayo po may experience na kayong ganyan.
6: Meron. Minsan, tinutuwa ko na mamalo eh. Ay, siyempre, tawiran yun. Para patalo yun. Ako ang mag-a-adjust. Aantay kong makalagto sila sa akin.
5: Tricycle driver, Robert at Doris, na sinato na hindi sana gawing one-strike policy yung pagpapatupad nito nang hindi agad mawala ng lisensya. Mainit naman ani sa pagmamaneho pero pansin itong hindi lahat ng nakakasabay niyang motorista sa daan ay nagbabagal sa pedestrian lane.
8: naman basta-basta ang tanggalin mga driver ng lisensya. Dapat bigyan mo nalang penalty. Hindi bara-bara.
5: Gayun niya, Robert at Doris, na bago saan ito ipatupad ay mapinturahan muli yung mga kumupas na pintuan ng pedestrian lane, lalo pat wala namang stoplight. Pansin nga natin yan dito sa kanto ng Pedro Hill, corner Adriatico yan, Robert at Doris, dalawang magkatapat na pedestrian lane, yung burado na. Kaya pansin natin, nagbubuhul-buhul din yung traffic dahil sa mga nagkakasulubong nga motorista. Ating pakinggan yung naging pahayag ulit kanina ni Nato.
8: Hindi naman napapansin dahil burado yung pinistrial eh. Kailangan pinturahan nila. Matagal na burado yan. Ang sasakyan, diretso-diretso eh. Isang mayroon nagagalit. Tawad yung foreigner, tapos dumadiretso lagi sa sasakyan.
5: Idagdag ko na rin, Robert at Doris, maski doon sa bahagi ng Taft Avenue nung nadaanan natin, pansin natin ganyan din yung sitwasyon ng mga tawiran na dinadaanan ng kumpol ng mga commuters. Sa isa naman nakuha nating tugon mula sa Manila LGU ay i-coordinate nila sa City Engineering yung ganitong problema, pero hindi pa nila masabi kung kailan posibleng matapos yung mismong pagpipintura. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado.
2: Trish!
5: Yes, yes, Doris.
2: Kung hindi pa sigurado ng LGU kung kailan nila matatapos, baka naman bago nila matapos, burado na rin yung iba.
5: Ayun na nga, Doris, sinasabi rin no bang kanina, tricycle driver no mga commuter doon sa Pedro Hill corner Adriatico, kahit man lang sana merong traffic enforcer na tumulong doon mula sa MTPB para tumulong sa pagmando ng traffic o kaya ng pagtawid ng mga motorista, ay makakatulong, lalo na walang signage doon. At kung minsan dahil nga burado yung mismong pedestrian lane, nagpaparadahan minsan noon, doon nagka-hazard yung ibang motorista, Robert at Doris.
2: Matinding partner, traffic management.
1: Mm-hmm.
2: Lalo't pagka-pedestrian lane, ang pinag-uusapan natin dito ay buhay.
1: Tsaka it's about time na irespeto talaga. Sa exam naman sa lisensya, pag kukuha ka ng lisensya, nandoon yan, malinaw yan. Alam mo, ibig sabihin yan, di ba?
2: Hindi ko malaman. Pagkalabas mo ng LTO, tapos sa yung exam mo. Nakikipagpatintero ka na ngayon sa
1: labas. Diba?
2: Delikado.
1: Dapat talaga magkaroon ng sample sa mga yun dahil priority yung minsan lalo kung senior, partner, tatawid. Pedestrian lane naman makikita mo. Talagang hirap na hirap din kasi parang any moment sasagasaan ka din ng mga paparating na sasakyan. Walang pagbiminor. Right,
2: maging considerate po tayo sa kalagayan ng ating mga kababayan.
1: Basta pedestrian lane yan, wala tayong usapan dyan na kahit ano.
2: Correct.
1: Pa. Di ba?
2: Mm-hmm.
1: Priority po mga tumatawid natin dyan.
2: Tama.
1: Maraming salamat, Trish!
5: Maraming salamat, Robert at Doris. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trish Salindo, DZ.
1: At maraming salamat din sa ating mga Radyo Patrol!
9: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZLM Radyo Patrol sa Estrella.
1: Miss Beautiful, patutut time please.
2: Teka lang, tatawid muna ako.
1: Sige.
2: Wait. Ayan na. Aba, ang ating oras po ay 8:32 na po ng umaga.
10: Oras hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
1: Bagal mo naman tumawid. Ayan na, binubusinahan ka na.
2: May nagtetext sa akin eh. Bawal po yan ah. Bawal, huwag niyo po
1: gagawin. Diretso tayo. Pag nasa kalsada, lalo't mga may headset.
2: Yan.
1: Iwasan niyo po muna. Ha?
2: Correct. Tayo nga dapat makipagtulungan din.
1: Ayan.
2: Kung may mga binababa po na mga polisiya na ganyan, hindi lang naman yung isang sektor ang susunod dapat, pati tayong lahat.
1: Lahat tayo.
2: Ika nga ay whole of government approach.
1: Amen.
2: Naks!
1: Dahil dyan.
2: Attorney Claire, ikaw ba yan?
1: Dito muna tayo, partner. Saan
2: tayo?
1: Alamin natin na magiging weather.
2: Ayun.
9: Panahon! Patrol!
1: Makakausap po natin mula sa Pag-asa si Ma'am Charmaine Varilla. Good morning, Ma'am!
2: Good morning, Ma'am!
1: Ma'am Charmaine!
2: Ma'am Charmaine!
1: Sorry, umuwi ka na ba?
2: Sorry.
1: O tumatawid ka rin?
2: Oo, baka tumatawid.
1: Tumatawid ka rin siguro. Tapos hirap siya makatawid kasi nga, hindi rin pagbigyan ng mga sasakyan.
2: Patawirin muna ninyo si Ma'am Charmaine at may mahalagang trabaho yan. Oo, ha?
1: Oo. Kailangan nating malaman, may ulan ba?
2: Kaya nga ba? Aba, kagabi sa amin umulan pagkalakas-lakas.
1: Oh, aba.
2: Eh, nung buong araw, eh, ang init-init.
1: Sobrang init.
2: Oo,
1: ano?
2: Kaya nga, hindi mo maintindihan ang weather ba?
1: Mm, alam mo na ang weather.
2: Kaya nga. Weather, weather lang.
1: Bago-bago ng mood.
2: Weather, weather lang.
1: Ah, sige, babalikan po natin ang PAGASA na way makontakt na natin sila. PAGASA, sa pagbabalik natin. Pero partner, pahapyawan ko lang ha, yung ilan sa mga yung ating POV ulit. Anong serbisyo ng gobyerno na available online ang madaling gamitin o user-friendly para sa iyo, Katandem, ha? Sagutin niyo po yan sa ating Viber at syempre doon din sa ating live, ha? At syempre, batiin ko lang na magandang umaga si Kuyang Chris Bonaramis at syempre kay Mami Rosita na nanonood sa atin ngayon at pinababati rin niya ang bunso ng kanyang brother na si Ma Chris Ramis ng happy 37th birthday!
2: Happy birthday!
1: Happy birthday!
11: Happy birthday!
1: Yun o, oras natin 8:34, sandali po lamang!
9: Tambalang matapang, walang inuurungan, Doris at Robert, ang tandem ng bayan! Basta AM, DZMM!

0: Tandem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Bawal ang sabaw, pero pwedeng makisawsaw. Perfect match sa panlasa mo ang Tandem ng Bayan.
3: Nagbabalik po ang Tandem ng Bayan. Of course, with a beautiful ang melon. Ang melon ng Tandem ng Bayan.
4: Anong melon? Maraming salamat sa iyo, partner. Katandem ko na si Robert Antemano. Mano.
3: Yun. Oy, sabi, good morning ulit, partner. Sabi namin, pagbalik namin yung PAGASA. Eh, hindi na po ba kontak yung PAGASA? Ay, hindi bakit? Ko alam kung may PAGASA pang makontak ang PAGASA.
4: Habang may buhay, may PAGASA.
3: Nagbabayad ba sila ng ano?
4: Matagal na yan.
3: Telepono nila. Dati na yan, di ba? Na problema. Hirap tayo makonta kung kailan importante yung mga announcement nila at gusto malaman ng mga kababayan natin.
4: Na-resolve ba naman sa mahabang panahon, lalo na nung nagkaroon tayo ng mga kalamidad, pero wag naman po ibalik sana yung ganyang klaseng problema na hindi na naman kayo makonta.
3: Kaya nga,
4: syempre, po kayo kasi.
3: Hindi naman po kasalanan nila yun. Hindi natin alam kung anong meron. Ma-erase nga sa budget yan sa Senado.
4: Kailan ba sila nakapila?
3: Ay, nakaschedule pa yan. Tapos magpe-plenary pa yan. Kasi importante yung role nila, partner.
4: Oo naman.
3: Dapat nga, even the public can access, di ba, ang PAGASA. Anong inakasahan sa amin dito? Na pwede hindi lang tayong media, yung publiko din, pwede silang tawagan at makapagbigay sila ng update.
4: Tama. Ha? Kagabi nga meron ako nakita na app, hindi lang ako marunong talaga, partner, kasi thunders na ako. Parang meron ka po pindutin doon para malaman mo daw kung saan yung sa lugar mo, malapit sa lugar mo yung may thunderstorms at saka mga pabugso-bugsong ulan.
3: Oo, tama.
4: Eh, hindi naman ako marunong.
3: Ako meron ako noon, partner.
4: Meron,
3: panahon.
4: Ayan.
3: DOST PAGASA. Ayan.
4: Ah, ayun. Okay. So, sige, dapat bigyan natin ng tamang kaalaman. Ang ating mga kababayan, kasi hindi lang naman ako ang hindi marunong tungkol dyan.
3: Mm-hmm.
4: Para hindi tayo tanungan ng tanungan portion.
3: Oo. Pero, partner, bukod dun sa LD nyo na binabantayan natin, babantayan din natin yung NCAP, di ba?
4: Yung
3: may mga LGU na hindi pinatupad kasi hindi pa ready yung kalsada.
4: Correct.
3: May mga binubungkal pa gaya ng Valenzuela. Ang sabi, ay, hindi muna. Diba?
4: Kasi galing tayo sa mga baha-baha.
3: Correct.
4: Butas, yung iba butas.
3: Correct. Yung iba naman nasa pilot testing gaya dito sa Quezon City, magsiset pa ng mga camera and all, di ba? Pero yung iba, oops, fully implement na natin yan, ha?
4: Alam, hindi ko lang alam kung binawi nila or nagkaroon ng bagong polisiya. Pero sa Paranaque, nabasa ko kagabi, binawi pag-aralan daw munang mabuti.
3: Oo. At ang catch dito, partner, even the secondary road, may NCAP na.
4: Pasok din,
3: Diba, hindi mo pwede sabi, ay, huwag ka lang dumaan sa national roads. Lupa sa mga looban-looban para
4: tago.
3: Hindi ka,
4: Tapos
3: pagpasok mo doon, may NCAP na rin.
4: Correct.
3: Kaso ang problema mo, paano ka dadaan? Left and right parking.
4: Ayan.
3: Pero, ano nga ba, gaano tayo dapat, ano magiging acceptance at treatment ng public, lalo na yung mga motorista, pagdating dito sa pagbabalik ng NCAP? Ano?
4: So, ang tanong natin sa kanila, NCAP, yes or no? Dick Gordon, ikaw ba yan?
3: Wala nang paliwanag. I only need yes or a no. Kausapin natin ang national campaigner ng Digital Pinoy, si Sir Ronald Gustilo. Sir, magandang umaga po.
4: Good morning.
5: Good morning po, Sir Robert at Ma'am Doris, at magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay.
4: Yes or no?
5: Yes po tayo sa NCAP, no? Alam niyo po, matagal na po natin sinusuportahan itong programang ito. Pero syempre, kagaya nga po ng mga binabanggit po ng mga kaibigan po natin sa sektor ng transportasyon, ay meron po mga bagay na kailangan din pong ikonsidera doon po sa implementasyon nito, no? Kagaya po ng mga kasalukuyang kondisyon ng ating mga kalsada, yun hong mga road markings, at the same time yung mga traffic signages po, no?
3: Kasi doon sa NCAP, Sir Ronald, I don't know kung may nasilip na kayo. Kasi ang sinasabi ng ilang motorista partner, total, pare-parehas nyo namang ipatutupad sa mga LGU. Ang penalty, pare-parehas din naman.
4: Dapat,
3: Pero yung implementation noon, sino ang uhulihin, paano ang consideration doon sa mga naka-parking along the road, paano yung mga naka-block, diba? Pati yung mga tumatapak doon sa mga pedestrian lane na naka-park, diba? Yung mga ganyan. Yung parang wala bang, meron ba tayong iisang policy din, at least dito sa Metro Manila, pagdating sa ganun?
5: Well, karamihan naman po nung ano, yung unang batas po natin, yung Land Transportation Code po, no? Yun po yung isang tinitingnan po dyan. And at the same time, yun yung mga lokal na ordinansa ho ng ating mga LGU, yun yung mga kinukonsidera ho sa traffic violations. Pero nevertheless, alam nyo, kapag kumuha naman po tayo ng lisensya natin, kung tayo ho ay nagmamaneko, tinuturo naman po sa atin, no, kung ano ho yung mga traffic violations. And therefore, dapat po lahat po tayo, may camera o wala, sumusunod po sa batas trapiko. So, yung mga konsiderasyon ho na ganyan, dapat pag-usapan, dapat linawin, pero ultimately, kailangan ho sumunod ho tayo sa batas trapiko. Kasi ito rin po ang makakapagsabi kung magiging ligtas ba o hindi ang lahat po ng gumagamit ng kalsada.
4: Oo. Bukod dyan, sa palagay mo ay magiging ito na ba ang sagot doon sa matagal na panahon na problema natin na napakahirap resolbahin yung traffic po? Sa palagay niyo, magkakaroon ng lunas itong matagal ng problemang ito?
5: Pag tingin ko yung traffic, hindi po niya masosolusyonan talaga totally, ano? Pero at least magiging deterrent po ito doon ho sa mga driver na talaga hong habitual yung pagiging pagkapasaway, no? So yung mga talaga hong halimbawa yung mga nagbe-beating the red light, yung mga nagmerge ho sa mga solid lane, yun hong mga hindi ho nagbibigay sa pedestrian, yun yung mga illegal terminal ho sa gilid ng kalsada, at least yan dapat ma-address ho yan ng NCAP, no? Lalo yung mga overspeeding pa. Yan po yung mga nakikita natin mare-resolve. Pero syempre, yun yung usapin ho ng traffic ho, marami ho kasing factor yan. Una, yung volume ho ng mga sasakyan. Pangalawa, yung road conditions. And at the same time, yun ho aktual na kung paano ginagamit yung kalsada.
4: Anti-poor daw po itong
3: ayan,
4: NCAP.
5: Well, alam nyo, hindi naman siguro natin nakikita ang anti-poor ito, no? Yung unang-una naman ho dating dapat i-considera, syempre dapat sumunod ho tayo sa batas trapiko, therefore, kung ayaw ho nating ma-penalty, sumunod ho tayo talaga dyan. Pero kung tayo po ay mahuhuli, meron hong mekanismo para i-apila mo yung huli mo. Halimbawa, nahuli ka dahil nagkaroon ka ng may violation ka ng sudden lane switching, meron ka palang iniwasan doon na lubak. Walang early warning, napakalalim ng lubak. So dapat yun, i-makonsidera mo yun sa iyong pag-contest doon sa huli mo, no? Pero ultimately, it all boils down to traffic discipline po talaga, no? Ito talaga ho, walang mahirap o mayamang, kasi when it's captured on camera, talaga ho, diretso ho sa diretso ho ito doon sa ticketing system, at doon ho sa sistema ho ng pagka hindi mo na-settle yung penalty mo, magkakaroon ka ho sakyan mo, no? So kahit sino po pwedeng tamaan ho niyan, eh. Kaya nga yung isa ho tinitingnan namin dito, nag-uusap naman ho kami rin ng LTO ay kung paano ho natin pagtutulungan yun naman ho nga pagkalat ng mga peking plaka, kasi ho yun ho ang nakikita namin gagawin ho dito ng mga pasahero.
3: Or yung iba tatakpan, iyuyuko, idadapa, may mga ganyan, tsaka tatapalan yan, totoo.
4: Kanya-kanyang diskarte para lang makaiwas sa huli.
3: Mm-mm.
5: Yes, tama po kayo talaga hong sobrang maparaan ho ng ating mga kababayan. Parang yung iba ay mas pinipili pang gumawa ng illegal kesa ho sa sumunod sa batas trapiko. Well, tandaan ho natin, yung LTO ho, marami hong in-impound ng mga sasakyan dahil ho sila ay gumagamit ho ng peking plaka, no? So, kung ayaw nyo hong magaya ho kayo doon sa mga na-impoundan ho ng sasakyan, eh sumunod po tayo sa batas trapiko kasi hindi ho sinasanto ng LTO. Nakita nyo naman ho doon sa mga nakaraang pangyayari. Kahit ho mga naka-sports car, eh ini-impound ho ni ASIC Lacanilaw, no? So talaga ho, dapat ho eh maging mas ano ho tayo ngayon, mas maging masigasig ho tayo with the dawn of the NCAP and the strictness of LTO doon ho sa kanilang implementasyon ng traffic rules, lalo yung usapin ho ng pedestrian lane. Eh talaga ho, tingin ho natin eh malaking tulong po ito para maging mas ligtas man lamang ho yung ating kalsadahan.
3: Sir Ronald, pero alam din natin, di ba, dahil online yan, pwede mo na makita online kung may penalty ka, di ba? Kung mayroon kang violations, may huli ka! Ganun, partner, di ba? Tapos magbabayad ka rin. Paano naman yung assurance ng magbabayad na hindi sa maling portal, sa maling number nila maibigay yung kanilang online payment?
4: Ganyan, may diba, ganyan.
3: Timbala, komportable ka, tapos ganyan, naglabasan, NCAP na pala, ha?
4: Correct,
3: o,
4: correct.
3: Maglalabas ako ng kamukha ng itsura ng ano, ng app ng MMDA halimbawa sa pagbabayad para dito akalain nila dito tamang magbayad. O edi ganun din, akala mo wala ka ng penalty, ay nagbayad ka na sa penalty. Pagdating mo sa LTO or MMDA or LGU, ay bakit ang dami? Bakit nandiyan pa rin yan?
4: May mga mag-scam pa rin.
5: Opo, so ano po, no? Dito po kinakausap naman ho natin yung LTO para magkaroon ho tayo ng pagtutulungan din ho dun ho sa monitoring ho ng mga peking NCAP website. Nakita na ho natin ito, bago pa man ho bumalik yung NCAP, meron na hong mga peking texts na nagpapanggap na mula sa LTO, mula sa MMDA, na nagsasabi na nahuli sila tapos dadalhin sila sa peking website. At doon nga, eh, may mga kababayan ho tayong nabibiktima na nagbayad ho ng wala naman silang violation. Meron din mga kababayan tayo na nakatanggap ng text. Partner naman po natin yung CICC dyan. Minomonitor din ho natin yung mga illegal, mga peking website ho ng kagaya nitong NCAP. At ini-endorse ho natin sa NTC para ho agarang mapatik doon. Pero syempre, yung participation ho ng MMDA dito ay kailangan po. So talagang magsisik na ho kami ng pakikipag-usap sa kanila para ho mapabilis ho natin yung monitoring dito kasi, at mapatake down agad.
3: Kasi correct, partner, di ba ngayon pa lang wala pang NCAP, bisa makaka-receive ka na nakasulat, may huli ka, may violation ka, isettle mo dito, eto yung link, lagi may ganun.
4: Kung hindi ka magbayad, ganun rin, di ba?
3: Oo.
5: Opo, so ano po talaga ho nagpo-proliferate at lalo po ngayon na marami po tayong mga kababayan ang nangangamba, tapos meron hong decentralized operations ho ng NCAP, meron ho sa kanya-kanyang LGU, plus meron pa yung MMDA, eh tingin ko ho magiging window ho ito para magkaroon ho ng kalituhan sa ating mga kababayan, no? Kaya ito yung isang bagay na sasamantalahin ho ng mga scammer. Kaya yung isa hong tinitingnan ho natin, tinutulak din ho natin, magkaroon ho ng isang unified system ho. Nang sa ganun, tama, yung pagpapadala ho ng mensahe, ng notification.
4: Correct.
5: May MMDA naman eh, di ba? Pwede namang i-course through sa MMDA. MCU pa rin yung nag-ooperate ng mga camera. I-course through sa MMDA yung pagpapadala ng notification. Nang sa ganun, yung mga kababayan natin, alam nila na kapag ka MMDA yung nagpadala ng mensahe, legit ho yun, no? So, at the same time, yung ating mga kababayan, kanina lang nga, pinag-uusapan namin dito, no? Na ang dami mong kailangan i-check na ano na platform para i-check kung nahuli ka. Titingnan mo yung sa LGU ng Manila, tingnan mo yung sa Paranaque, tingnan mo sa Quezon City. Ikutan mo lahat, tapos titingnan mo yung sa MMDA, di ba? Ano yung kasiguruhan na agad-agad din hong ma-upload kung may violation ka o hindi, 'di ba? So, ito yung mga bagay din na pinangangambahan ng ating mga kababayan na hindi pabor sa NCAP, no? And these are very valid points na dapat resolbahin ho ng ating gobyerno bago ho nila tuluyang ipatupad itong NCAP. Pero nevertheless, kailangan mapatupad na po ito sa lalong madaling panahon in its full capacity. Nang sa ganon, yung disiplina ko sa kalsada, makita ho natin muli. Nung panahon pinapatupad itong NCAP ng fully, talaga nakita ho natin na datos ho ng ating mga traffic bureau, ng ating MNDA, ng ating LTO, na may pagbaba, malaki ho yung ibinaba ng traffic violations, no? So, at the same time, tumaas din yung apprehension nila. So, ibig sabihin, merong mga kababayan natin na talaga hong biglang nag-ayos na ho sila ng pagmamaneho nila. And at the same time, yung mga kinakamutan natin ng ulo kapag ka ho nagmamaneho tayo, nahuhuli na rin naman ho. So,
4: it's
5: very good.
4: Opo, maigi ang development na yan. Pero sa ngayon po, ano po ang maia-advise nyo sa ating mga motorista? Dahil naglipa, I'm sure naglipa na po at gumagawa na ng paraan yung mga scammer. So, paano po namin malalaman, ito ay scam? Ano ang, kumbaga, ay titignan namin na red flag, kumbaga, kapag kami ay naka-receive ng ganyang klaseng notice na kami ay may violation?
5: Ang pinakaunang red flag po, no? Wala akong magpapadala sa inyo ng text message na mayroong link. Okay. Kapag ako nakatanggap kayo ng text message, kahit pa ho galing ng MMDA yan, kahit pa ho galing ng LTO yan, kahit pa ho galing sa kung saan LGU yan, bawal po ang magpadala ng kahit anong text message na meron pong link o URL. Ibig sabihin, meron hong mga official platforms ho na kung saan doon ho pinapadala yung inyong mga notifications. And at the same time, para ho sa kapanatagan din ho ng ating kaisipan at kalooban, pwede ho ninyong i-check ho. Alam niyo yung MMDA ho ay nakalink ho sa eGov app natin, no? At nandyan din po, pwede nyo hong i-link yung inyong sasakyan doon sa MMDA portal doon. Nang sa ganon, titignan nyo lang po yung eGov app nyo at makikita nyo kung meron po kayong pending.
4: Di, mas maigi na yun. Bas para sa legit lang tayo. Oo, basta pag sinabi, open this link, wag po. Kahit saan naman, partner,
3: basta
4: diba?
3: May link, wala. Basta may message na pinadalang may link, wala.
4: Wala.
3: Importante.
4: Okay.
3: Sir Ronald, maraming salamat po, ha?
5: Maraming salamat din po at mag-ingat po tayong lahat. Magandang umaga po.
3: Tatawagan po ulit namin kayo kapag fully implemented na ito para ma-assess din natin ulit. Si Sir Ronald Gustilo, ang National Campaigner ng Digital Pinoy.
4: Dumiretso lang po kayo sa ano. Sana gano'n ang mangyari, partner. Yun nga, no? Parang imbudo. Lahat ng mga violation, ito, pakinyan.
3: May central.
4: Ang central mo, ang MMDA. Tapos kapag nahirapan kayo, tawagan nyo lang si Sharon Gentalian. Sharon, happy birthday!
3: Sharon!
4: Happy birthday!
3: Birthday ba niya? Aba, Miss Sharon, happy birthday!
6: Happy birthday!
3: Eh, pupunta tayo din, diretso tayo doon, partner.
4: Tapos na yung,
3: tapos na ba?
4: Yung party niya.
3: Dito muna tayo.
0: Panahon, patrol!
3: Kausapin na po natin mula sa PAGASA, finally, may linya na si Sir Benison Estareja. Sir Benison, magandang umaga.
4: Morning!
7: Yes po, good morning, Ma'am Dory, Sir Robert. Ganyan din sa ating mga taga-subaybay. For today po, mataas ang tsansa ng ulan sa may Visayas, sa buong Mindanao at sa dalawigan po ng Palawan. Yan ay dahil sa intertropical convergence zone. So make sure po na kung lalabas ng bahay, magbawas po ng payong, may mga kalat-kalat na ulan at yung mga thunderstorms ay posible rin po magdulot ng mga pagbaha at pagkuhunan lupa. Yung northeast wind flow o yung paunang amihan nandito na sa may Batanes and Babuyan Islands, kaya't asahan din po yung mga mahihinang ulan lamang at makulimlim na panahon habang dito sa natitirang bahagi ng Luzon including Metro Manila, we're expecting pa rin yung partly cloudy to cloudy skies at may chance pa rin po ng mga isolated lamang na ulan. Madalas po yan pagsapit po ng hapon hanggang gabi. And yung kahapon, i-deklara na po ng PAGASA ang pagtatapos ng southwest monsoon or habaga season at yung pagtatapos din ng tag-ulan dito sa western section ng Luzon and Visayas. Kaya sa kasalukuyan, nasa transition period tayo o yung panahon na nagpapalit yung ating hangin coming from the southwesterlies nung habagat, northeasterlies at saka easterlies naman po this time around.
3: Yun ang kapalit.
4: Ayun na nga. Pero walang bagyo.
7: Apo, Sa ngayon at maging sa susunod na apat na araw, wala pong bagyo sa loob ng bar.
3: Ayun. Oo. So pero asahan pa rin natin, Sir Benison, gaya ng sinabi mo, may mga areas na may mga localized thunderstorms pa rin. So wag silang magugulat. Ay, sabi ko walang ulan, sabi ganito.
7: Totoo po. Hindi pa naman full blast, hindi pa naman tayo nasa peak ng El Nino. So may asahan pa rin tayong ulan at kahit nagtapos na nga itong rainy season at yung habagat, meron pa rin ibang mga weather systems kasi na nagko-cause po ng ulan.
4: Opo. So, Sir Benison, kailangan ipasok ko muna yung mga sinampay ko kanina.
7: Pwede ngayon, tapos ipasok niyo po mamayang
3: hapon. Ayun, mamayang hapon.
4: Pwede ba makisampay sa pag-asa?
3: Maluwag pa po dyan, maluwag din. Sir Benison, maraming salamat po.
7: Salamat po, tingat.
3: Si Sir Benison Estareja mula po sa pag-asa. O, balikan natin ang POV partner.
4: Meron na,
3: may mga
4: POV
3: sumagot sa atin. Ang katandem natin, ito, galing. Si katandem Ellen Buena Fernandez.
4: Okay.
3: Sabi niya, may POV. I want to praise GSIS. True to white... to what they say. Sa kanilang online transaction, one touch lang sa GSIS Touch. Mm. Lahat ng help a pensioner or member needs, nandun na. Thanks and congrats GSIS. Napadali na ESP for seniors. Ayun.
4: Ah, very good. Oh, GSIS, ha? Meron na kay isang boto.
3: Uh-huh. Si Dave, si Tandem Dave Amalosa, good morning po, sabi niya. Ang government services na madaling gamitin sa digital platforms ay NBI at PNP Clearance Service. Mabilis po ang user interface nila. Watching from Quezon City. Ayun.
4: Sana ka ba? Mabilis na
3: meron
4: sa NBI.
3: Meron din NBI at PNP. Next, si katandem Toby Kier. SSS po, sabi niya. Madaling ma-access ang site. Madali ding mag-loan. Mahirap lang magbayad.
4: Totoo yan.
3: Ang kulit ni Toby. Oh, si Chrissy.
4: Paano? Chrissy.
3: Ayan. Si Chrissy, sabi niya, good morning ka tandem. Dito po sa UAE, nagawa ko ang contract verification ko ng online lang. Convenient dahil di ko na kailangan pumunta sa consulate. Online din ang bayad at kuha agad after 3 to 5 days din. Kape-kape, sabi niya. Aba, si Ma'am Chrissy, very good.
4: Oh, very
3: diba,
4: good.
3: Imagine mo kapag ganyan, eh, di mas madali nakaka-access yung mga kababayan natin.
4: Good job. Oo, meron pa, partner.
3: Si Marchetto, sabi niya, NBI, National ID, PhilHealth, Pag-ibig, SSS, at iba pa. Nandun na daw. Ah, may kakausapin muna tayo,
4: ayan,
3: partner.
4: Sige, go.
3: Mula sa Pasig City, si Katandem Aileen. Katandem, magandang umaga.
4: Good morning.
6: Hello, good morning po.
3: Ay, magandang umaga po. O, ang tanong po namin, ano po serbisyo yung available online, madali po ninyo na-access. Meron po ba, Katandem Aileen?
6: Yung pong e-gov.ph.
3: Mm-mm. So, pag pinindot natin yung app na yun, nandun na po yung different government agencies, ano, ililink po kayo. So, ano po yung mga nagamit nyo doon?
6: Ang nagagamit ko po madalas doon sa e-travel. Sa declaration. Napakabilis po.
4: Oo.
6: No need for time and effort pa pag daan po sa immigration. Dire-diretso na.
3: Ayun, very good.
4: Pero dati
3: good.
4: Hindi ganyan kadali.
6: Opo, dati po hindi.
3: Ayun, sige. Okay, Ma'am Aileen, very good. Marami pong salamat.
4: Thank you.
6: Okay po, thank you po. Salamat po. Bye-bye po.
3: Bye-bye. From Pasig City, sa New Zealand tayo, kay Katandem Vanessa Torres. Good morning, ma'am.
4: Good morning.
8: Good morning po.
3: Opo, ano po ang inyong POV today, ma'am? Go!
8: Ang POV ko po is, I find the DFA app po, user-friendly. Simple po yung layout, easy to navigate.
3: Aba.
8: And yung information po niya is clearly organized naman po, making it convenient for users.
3: Ayun, may boto din ang DFA partner.
4: Check ang DFA.
3: Check ang DFA. Sabi ni Ma'am Vanessa, check lahat. Madali ang access at maganda yung content. Ayan, Ma'am Vanessa.
8: Pinaora po from New Zealand. Thank you po.
3: Ayun.
4: Thank you, ma'am.
3: Thank you, ma'am. Mag-ingat po kayo dyan. Punta kami dyan bukas.
8: Thank you po. Salamat po.
4: Pagkatapos sa impeachment trial.
3: Si Ma'am Vanessa Torres mula sa New Zealand. Last na.
4: Yo.
3: Si Rizalino Bakungan, sabi niya, i-travel out. User-friendly and convenient. Aba? Si Cheryl, sabi niya, ang POV niya yung PSA at passport, madali lang po siya.
4: Okay.
3: And then si Kaviber Ron, tried and tested online transactions sa loan application. View contribution, update sa records, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. Madali, mabilis, convenient. Aba!
4: Mahirap lang magbayad.
3: Mahirap lang magbayad. Ang sabi sa atin kanina ni nung isa nating katandem si Toby. O paano eksakto 9 o'clock?
4: Yan.
3: At tabayanan nyo pa rin po ha. Ang impeachment trial, day 34 tayo ngayon. Special coverage pa rin yan, syempre, sa DZMM.
4: Syempre, andyan si Robert Antemano, Manong.
3: Mm. At ang buong team ng DZMM. Yes. Bye! Thank you, partner.
4: Bye-bye! Thank you, partner.
0: Tambalang matapang. Walang inukurungan. Doris at Robert. Ang tandem ng mga.

0: Ang oras, alas 9:02.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mga nagbabagang tanong, direktang sasagutin. Mga naglalagablab na issue. Tuwir ang pag-uusapan, walang paligoy-ligoy, walang patumpik-tumpik. Sina Peter Musi at Rica Lazo ang maghahatid ng balitang tapahan at tapatan sa talakayan. Balita Patan! Sa DZMM Radyo Patrol sa East Trend at DZMM Teleradyo.

0: time.
1: The doggone girl is mine.
0: Ba ibig sabihin ng doggone girl? Naririnig ko
1: it's
0: lagi
1: an expression.
0: Eh. Na, oo, ibig sabihin.
1: Imbis na magmura ka, medyo mas,
0: ah,
1: mas suabi ito.
0: Gusto mo ko ang kinit, sumurahin mo ko? Hindi ba ganun yun?
1: It's a cute. Ano,
0: yun pala. Okay.
1: Parang pag sinabi natin na, itong hinayupak na yun, you know, you don't really mean it.
0: Yeah, it's more
1: of a play of words. Uh-huh. Ganyan. O, kaya ngayon eh, balik na naman tayo sa ating daily grind.
0: Oo.
1: Sabi nga ng mga vloggers, another day?
0: Another grind. Hindi ko alam, honestly, partner, what time the impeachment ended.
1: Oh my gosh.
0: Kasi ano eh, nung pagkatapos sa amin ni partner dito, eh nakinig din ako ng patrol. So, nung natapos yun, hindi ko alam kung anong oras natapos din ang impeachment.
1: Oo. Eh ako naman eh, binabalik-balikan ko siya.
0: Oo.
1: Dahil, you know, I have to say, it did not disappoint.
0: Ang dami lumabas,
1: ang
0: no?
1: Ang dami. Oo. Yung... So, more than what is expected, I think. At ang isa pang takeaway doon, eh, mukhang nagdiriwang si Sunny.
0: Vindicated. Vindicated si Sir with the 319 million pesos na sinabi niyang China sourced funding.
1: Bingo,
0: eh, no? Diba?
1: Bingo talaga eh.
0: Oo.
1: Ayan. So, yan po ang nangyari kahapon at officially, it was the longest day.
0: Yeah.
1: So, day 33 made history.
0: Oo, katas kawawa pa si Sir Buenaventura, si attorney, kasi
1: Ronel.
0: Sobrang kabado niya, hindi siya kumain ng lunch.
1: Diba?
0: Tinanong pa ni Cheese, bakit? Ba't di ka kumain? Bakit? bakit tanong niya?
1: Your Honor, I'm nervous.
0: Talaga siguro, kasi syempre alam niya buong araw siyang tatanungin, partner.
1: Yeah.
0: Sino bang hindi matatakot doon?
1: I think he acquitted himself, no? Natutuwa ako doon sa, there are so many ways of saying, I cannot answer that.
0: Uh-oh.
1: But to say it, I am unable to answer it. May arrive yung ganun eh. Oh.
0: And I like how he stands by his people.
1: Yes.
0: Na hindi ko kayo ilalaglag. Ako yung head eh. Hindi ko kayo ilalaglag.
1: Ito naman eh, I don't want to be subjudiced.
0: Oo.
1: No?
0: Subjudice eh. Nag-English term, subjudice.
1: Mamaya may mambash na
0: hindi
1: naman
0: ka na, hindi ka naman part.
1: What? yung mga Pilipinong taga-Amerika.
0: Kayo naman, naglalaro lang naman kami. Play of words lang.
1: Nabash kami nun dahil sinabi namin, you know, our Coast Guard was canonized.
0: Kaya nga. Kayo naman, naglalaro lang us.
1: Ngayon, subjudice.
0: Subjudice. Hindi naman kami mawayit. Kayo naman.
1: Partner Rica, kasi... You see, Attorney Vin Luan, ba? Parang medyo masyadong maangas ang dating. Oh,
0: kaya nga siya nangingi ng bathroom break.
1: Diba?
0: Sabi na nga siya, may problema ka na ba?
1: If you cannot keep your jingle in check, at least...
0: Baka nga kailangan.
1: Tone down.
0: Sinabi talaga, tone
1: kasi
0: down.
1: Parang ito yung subjudiced part eh. Parang medyo condescending yung dating eh.
0: Aha.
1: Yung hindi na nakakatuwa para sa akin isa lang naman ako. Hindi na nakakatuwa na parang you're standoffish o hindi ka masyadong nagbibigay ng galang. Yung the protocol in a court like that, di ba? Parang you're always the all-knowing, all-knowledgeable, you bow before me.
0: Maybe,
1: I'm exaggerating.
0: Maybe the parang sometimes when the witness gets asked, kasi parang yung manner of questioning, parang medyo attack mode yung dating ng pagtanong dun sa witness. Kaya siguro natin minsan nafe-feel na parang yun nga, medyo
1: meron siyang, di ba merong witness no na higit na mas matanda sa kanya. Yun man lang, di ba yung magbigay galang ka, mas matanda yung kinakausap mo. Ito naman, attorney din yan eh. Kapareho yes. Mong attorney yan eh.
0: At saka executive, ano siya, director siya. Director ng AMLAC, hindi siya abogado lang.
1: Kung ikaw ay magiging respectful, hindi naman ibig sabihin na ikaw minimize mo yung sarili mong kakayanan eh. Oo, hindi kabawasan po sa iyong integridad kung ikaw ay respectful at at the same time, hindi mo sinasabi na, oh my God, I'm so afraid of this guy. Yun ang sinasabi ng iba na, halos kayo magmano na eh.
0: may respect ng konti. Yeah, ano. Pero ibigyan din natin ng, ano tawag dito, ng attention si Attorney May Divina Gracia.
1: Yeah.
0: And her mga pasari nga, daming pasari ni Attorney May.
1: mga kami, may kilala kami. Ganarn.
0: Si Attorney nakakatawa. Sabi ko, kung sino po yung babae, siya talaga yung madami mga pinapasaringan. Tawa ako ng tawa kahapon.
1: And she's a study in irony, ano? Dahil kung gano'ng kaigsi ang first name.
0: Ang haba niya last name niya. May Divina Gracia.
1: Divina Gracia. Amen. Okay. Ang oras, alas 9, i-jess ng umaga. Ito na po ang ating mga naglalagab love na mga headlines ngayon. Talagang ang ganda talaga kahapon. Kaya hindi ko maiiwan si
0: Rika. Maganda talaga yung usapan.
1: Hindi ko
0: nga, na-miss nga kita agad ng mga matagal na panahon. Ang tagal natin sabi magkasama.
1: Ko, sabi ko, naku po, nag-early lunch break patay.
0: Iyak na lang ako eh.
1: Pero may part 2 po mamaya ang yes, cross-examination.
0: Cross na mamaya ng defense.
1: Ayan, okay. Tagtuyot, mararanasan sa lahat ng probinsya sa bansa sa susunod na taon. Panic buying ng inuming tubig na itala na sa Caraga Region.
0: Pagtatapos ng habagat season o panahon ng tag-ulan, idineklara ng PAG-ASA, mga buntis at senior citizen pinag-iingat sa matinding init.
1: Pagkaantala sa pagpapatayo ng infrastructure project ng MMDA, sinita ng Commission on Audit, kawalan ng insurance sa 8 billion pesos na pumping station at floodgates, kinwestiyon din.
0: Sinasabing red flag sa panukalang budget ng DPWH sa susunod na taon, kinwestiyon. Halos 300 proyekto ngayong taon muling isinama sa 2027 budget ng kagawaran.
1: Bilyong-bilyong pisong transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte tinalakay sa impeachment court. Ilang transaksyon, sinasabing may kaugnayan sa flood control at drug trafficking.
0: Dagdag bawa sa presyo ng mga produktong petrolyo, ipinatupad na.
1: Halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na samsam naman sa NAIA.
0: At sa labas ng bansa, Iran, walang planong muling buksan ang Strait of Hormuz hanggat hindi nasusunod ang mga kondisyon sa interim agreement sa Amerika noong Hunyo.
1: Balita Pakan!
0: Bad news ba ito?
1: Ang alin?
0: Siyempre, hindi nyo nabubuksan ang Strait of Hormuz, partner. Mahihirapan tayo mag-angkat ng mga presyo ay produktong petrolyo niyan.
1: Alam mo ba na nagkaroon pa ngayon ng ano? Ng tigil pasada sa mga truck. May truck holiday ngayon.
0: Saan?
1: Oo, dahil may mga problema sila dyan sa... Ano yung inabalitan natin ng isang araw na yung pagbaba ng mga 40-foot container van.
0: Oo. Lahat may bayad.
1: Kaya diba? Naku po, lalo na may problema tayo. Sandali lang po at meron tayong naglalagab live na flash.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin?
0: Tumaas sa 7.2% ngayong Setyembre. Kumpara partner sa
1: 6.1% noong Agosto.
0: Masakit.
1: Ayan. Yan po ang epekto ng August month.
0: Ayan na nga.
1: Pero mataas ha. Mm-mm. Naku po, abangan po ang mga susunod pang gagawin ng ating Bangko Sentral. Yan ang ating naglalagab love.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
1: Time check muna tayo, Rico.
0: 9:14 na nagmamadaling morning.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for Happiness.
1: Pangulong Marcos Jr. umaasang nararamdaman ng mga Pilipino ang tapat na pagtatrabaho ng gobyerno para sa taong
4: bayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasig River, hatid ni Radyo Patrol Christian Iosores. Christian, good morning.
5: Magandang umaga, Peter at Rica Umaasa. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nararamdaman ng taong bayan ang tapat at sinserong pagtatrabaho ng gobyerno para sa ikabubuti ng kanilang buhay at ng buong Pilipinas. Sa podcast ng artist na si Gary Valenzano, sinabi ng Pangulo na umaasa sang maikita sana ng publiko na hindi pagpapasikat o pagpapabida ang layunin ng ginagawang trabaho ng gobyerno, pero kung ano ang tingin nila ay makabubuti para sa bansa. Aminado ang Pangulo na maraming iba't ibang interpretasyon ng publiko sa pagtupad ng mga opisyal sa tungkulin, pero umaasa sang darating ang panahon na maiintindihan ng taong bayan ang layunin ng kanyang ginagawang trabaho kahit magkaiba man ang paniniwala. Para kay Pangulong Marcos, kahit papaano ay parang nagtagumpay na rin siya sa kanyang tungkulin bilang presidente ng bansa kung talaga mauunawaan ng publiko ang tapat na pagtatrabaho ng gobyerno. Itinuturing din anya ng Pangulo na pinakamagandang pribilehiyo ang pagkakataong mamuno sa milyong kababayan sa kabila ng mga kinakaharap na hamon ng bansa. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Iosores, PZMM.
4: Maraming salamat, Christian Iosores Live!
0: Kalidad ng hangin sa Metro Manila, bumubuti na ayon sa Environmental Management Bureau. Ang balitang kumpirmado, sigurado, hatin ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus?
6: Yes, Rica at Peter, sa pinakuling tala ng DENR, Environmental Management Bureau o EMB, mas mabuti na ang kalidad ng hangin sa Metro Manila kumpara noong nakaraang linggo. Ayon sa EMB, good o mabuti na ang air quality sa ilang lugar sa NCR kabilang ang Makati, Marikina at Pateros. Fair naman ang kalidad ng hangin sa Caloocan, Las Piñas, Mandaluyong, Maynila, nalalabing bahagi ng Marikina, Muntinlupa, Navotas, Paranaque, Pasay, Pateros, San Juan City at Taguig. Ayon sa kagawaran, bumaba ang kalidad ng hangin sa Metro Manila noong mga nakaraang araw, bunsod ng usok na dulot ng forest fire sa Indonesia. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Pasay at Mandaluyong City ngayong umaga, wala na tayong napansing malausok o haze sa papawirin. Yan ang balita. Kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, TZMF.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMF, Radyo Patrol sa Istretta.
4: Philippine Standard Time, it's 9:15.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
4: Eto na ang ating mga dapat na maalala at sundin. Kasi nga po, meron ng payo para nga po sa publiko ang kagaya natin na mag-ingat sa mga sakit tuwing mainit ang panahon. Kasi nagtapos na officially ang
0: rainy season.
4: Yes, oo. Ang tag-ulan.
0: Oh, yun yung habagat, di ba?
4: Yes, oo. Tapos na po yan. So, ibig sabihin, papasok na tayo dito sa dry spell.
0: Oo.
4: Ngayon, dahil nga dito, ang panahon na tulad nito ay pwedeng magresulta po sa mga sumusunod. Makinig na mabuti. Heat exhaustion, heat cramps, heat stroke, at heat showtime.
0: Hindi! Mainit din yung heat showtime. Maraming pinamimik ito, pero hindi yung sakit. Nagulat naman ako noon.
4: Force of habit lang po sa pagbubos.
0: Heat showtime. Pati sila Meme Vice. Nadamay. Ang init na kanila Meme Vice ngayon, di ba? Dahil nga itong mga tao, binabash sila. Pero,
4: bakit?
0: Mag-ingat-ingat nga po talaga tayo. Mainit na po ang panahon. Partner, it's no joke na tinitira natin yung global warming, yung mga events ng itong magiging super El Nino. Kasi ngayon, nasa strong El Nino phenomenon pa lang tayo. Tinanong kasi ako ng mga panghapon natin, sila Ma'am Sheila Tubalinal, kung sa dagat din ba umiinit ang tubig? Etong linggo nga, ako'y lumubog.
4: Oo.
0: Partner, I'm telling you, in the deep waters of the Philippine Sea, ang init ng tubig ah.
4: Ang init?
0: May portion na nag 32 degrees
4: What
0: Celsius.
4: What do you mean? Kahit na

0: Yung ano? Problema.
1: Oo, eh pag ganyang na walang delivery ang ano, ang mga higanting mga trucks. Nako, eh lalo kami no, papunta ng norte.
0: Oo.
1: Katakot-takot na truck sa mga kabundukan.
0: Nakaipon, nakaparking.
1: Hindi, well, nagpa-parking sila kasi chinechempo nila, Rica, na either gabi o kaya medyo hapon na or maga ang bibiyahe nila.
0: Oo.
1: Alam mo bakit?
0: Bakit?
1: Kasi malamig ang panahon, hindi malamang hindi masyadong mag-overheat
0: yung
1: kanilang mga gulong at mga preno.
0: At yung
1: pala yun. Oo.
0: Ba't nalulusaw na ba yung gulong
1: level? Hindi, kasi napakabigat ng mga karga niyan, Rica. Sobrang bigat. Hindi bali kung pabalik na siya at wala na siyang karga, di ba? So, chumichempo yan. Tapos, doon sa bandang Jadi, na patuloy lang yung agos ng tubig mula sa kabundukan. Alam mo yung mga nakapila, mga drum-drum, and continuous yung tubig na dumadaloy. Magbibigay ka lang ng konting tip doon sa harapan. Ano? Usually, may sari-sari store doon eh. So, tapos pwede ka nang mag-car wash doon.
0: Di ginagamit yung tubig na nalaglag.
1: Ay, naku, sabi ko nga, naku, sayang yung tubig.
0: Kaya nga.
1: Kung pwede nga lang sanang magkaroon ng tanker at na...
0: Kukuha ka, tapos dadali mo dito sa Metro Manila, di ba? Uy, nagkakaroon ng hoarding ng mga inuming tubig, partner.
1: Alam mo...
0: Natakot ata mga tao.
1: Eh, kasi naman, hindi ako naninisi ah. Pero... tinakil ni Auntie Claire yan eh.
0: Oo.
1: Na wala pong ano, wala pong ano, panic buying shortage. The mere fact na binanggit mo yun, kumisa nagtitrigger na yun eh. Diba? Oh, I'm not saying all the blame goes to Malacanang. I'm just saying na we have to be circumspect pag pinag-uusapan
0: yan. Iba yung iisip ko sa circum.
1: Ano yung circumspect?
0: Tama pala. Ano yung
1: iba yung sa ginagawa sa batang lalaki.
0: Oo, ano yung circumspect? Dahil nandun talaga, yun talaga yung naisip ko, partner, nung sinabi mo yun, na nagkamali yung isip ko. Ano yung circumspect?
1: Ibig sabihin eh, dahan-dahan, pag-isipang mabuti, huwag padalos-dalos. Aba!
0: Ay, maganda yan. Parang sa paggamit natin ng ating pera.
1: Ayan!
0: San ba natin magandang ilagak ang ating kwarta?
1: Ang galing mo talagang mag-segue.
0: Nagmana ako sa'yo, partner.
1: Diyan
0: syempre.
1: Po, nagtatapos ang ating programa.
0: Tipid tips tayo ngayon agad. Diba?
1: Ayan, sige. Aba, i-introduce mo na yung ating piling-piling.
0: Ay, syempre, partner, may pipindutin kang bell dyan sa gilid mo on your left. Yan, nakalagi isang yan. Yes! Ayan! Diba? Parang parking ng bisikleta lang.
1: Uy, sorbete!
0: Dahil mga kasama natin ulit, mga kapamilya, ang ating financial beshi ng bayan on our, ano ba tawag natin dito? IPO 101.
1: Investment!
0: Diba? Yes, kasi 10 days po tayo papunta sa ating unang pag-aaring stock. Kahapon na pag-usapan na natin yung stocks, ano nga ba yan? Pero very teaser lang yun eh. So, let's bring out ang ating anchor sa Panalong Discarte at ang ating financial beshi ng bayan, si Ma'am Salve Ibanez, joining us on the studio. Hi, Ma'am Salve!
2: Hello. Thank you so much for having me again. Grabe. Naloka ako dun sa circumspect.
0: Diba? Ako din eh. Circum lang ang alam.
1: Circumnavigate.
2: Ayan. Dapat may baon pala ako bukas.
1: Pag-usapan natin itong investment and IPO. Dahil sabi nila, kapag may IPO, like in the States, di ba? Yung mga napakalalaking IPO, everybody gets crazy about it.
2: Totoo.
1: No? In this case, matagal na tayong hindi na-excite. Pero ngayon, mukhang merong excitement.
2: Baka Petron pa yung unang na-excite ka, Peter.
0: Kailan pa yun?
2: Naalala mo yun, parang everybody got that. Kasi kilala yung Petron eh.
1: Pilabaldi yun.
2: Pilabaldi. Hindi na maalala ni Rico.
0: Wala pa rin kasi ako pang invest nun.
2: Ayun.
0: Ngayon na may trabaho na tayo, nag-aalat tayo ng konting portion of our sahod.
2: Oo.
0: Para may paglalagyan.
2: Kahapon, di ba pinag-usapan natin kung ano yung stock?
1: Right.
2: Gusto ko naman sanang pag-usapan ngayon kung ano yung paano yun kumikita.
0: Ayan,
2: kasi 'di ba bili ka lang ba? Tapos gusto mo bukas may pera ka ng tubo.
0: Tama.
2: iba yung stock eh. Oo. Hindi siya katulad ng mga deposito sa banko na aasa ka, guaranteed na at the end of the year may konting kita ka, di ba? Pero yung stock, hindi.

0: first, but not all the times that we grant them. So as of the time that they made the request, that was as indicated in what I've read, we have to validate that. So at that time, the record stood as it was because we have not yet validated. They simply send a letter. When we submitted to this honorable court for transparency, Your Honor, it is already what is already as corrected based on the request because we have validated that. So we never rectified anything because there was no error in the first place when we submitted in the before the House, and at this point because it's the bank, it's a covered person which made that request, and as of the time, we haven't yet validated that, Your Honor, for clarification and transparency to this honorable court, Your Honor.
1: All right, but at any rate, you validated it and you made the necessary changes.
0: Yes, Your Honor. That's correct, Your Honor.
1: Okay, so my question is this. If further verification is necessary, is it the banks or the covered institutions or the depositor himself that can provide it?
0: Since the reports are submitted by covered persons, it would be the covered persons who can who at least in so far as I recall with our guidelines, it's the covered persons because the customer or the account holder are in the first place prohibited from being informed that there is a CTR or STR filed. It's actually as you mentioned, I think one of the provisions cited yesterday, it's confidential. Covered persons cannot inform their clients that CTRs or STRs are reported. So it's actually the covered person who should, in response to your question, Your Honor, who should file that, Your Honor.
1: All right. So in terms of the investigation, you do this in coordination with your legal evaluation department, correct? LES?
0: I'm unable to disclose internal operations, right, Your Honor.
1: You're also not able to disclose that it's done with in coordination with the compliance and investigation department?
0: I am unable to make the disclosure.
1: That's okay. But at any rate, as executive director, you can initiate any investigation, correct?
0: Yes, Your Honor. Proactively, yes, Your Honor.
1: So, and in line with any investigation, you prepare reports, of course? Of your investigation?
0: Report on investigation for money laundering, Your Honor?
1: Yes.
0: Yes, Your Honor. All right.
1: And then, of course, your report is still subject to review by the AMLC, correct?
0: AMLC
1: Council members.
0: Council. Yes, Your Honor.
1: Because you act, as you testified earlier, this is because you act under the control and supervision of the AMLC, correct?
0: Yes, Your Honor.
1: All right.
0: I never mentioned control and supervision, Your Honor. If I recall, that was what your words, Your Honor.
1: But you agreed to it. That you are you under control supervision of the AMLC?
0: I don't recall if that's
1: or are you independent and, from them?
0: No, I can't recall that it's what is stated in the law, Your Honor. So I recall, Your Honor, based on what you flash, Your Honor, is we are there to assist the council in the performance of their mandate, Your Honor.
1: Okay. With regard to your investigation report, the council or the AMLC members can use your report as basis, or they can altogether disregard it, correct?
0: Yes, Your Honor.
1: Now, yesterday you identified certain transactions relating to Cali 88 Foods Corporation. Do you recall that?
0: Yes, Your Honor.
1: Now, my question to you is this. Do you confirm that Cali 88 Foods Corporation has a separate and distinct personality from VP Sara?
0: I am unable to confirm that, Your Honor. I don't. We have no visibility on who owns or the ownership or what are the interests of VP Sara or who owns Cali 88, Your Honor. It's not based on records.
1: Yeah, but based on your knowledge of the law, a corporation has a distinct and separate and distinct juridical personality with an individual.
2: Objection, Your Honor. This witness anyway, will be incompetent to testify, Your Honor, because as he has already manifested, he has no visibility, is not in possession of any filings with the SEC by this corporation.
1: If he knows, Your Honor, anyways, an intelligent witness, he can...
3: No, as a lawyer, he can answer that indeed, a corporation is a separate juridical personality from that of a natural person who may or may not be a stockholder of that corporation.
0: Yes, Your Honor, in my limited knowledge of the commercial law, Your Honor, corporate law.
1: Oh, you're being very modest, attorney. But do you confirm also that Cali 88 Foods Corporation has a separate and distinct personality from Attorney Mans?
2: In the first place, Your Honor, this witness has never testified that he is aware that this entity is indeed a corporation.
1: What's the objection, Your Honor?
2: That's,
1: What's the objection?
2: Is misleading, Your Honor. It assumes a fact not yet on record, at least based on the testimony of this witness.
1: Just trying to elicit, Your Honor, an information from from what he knows as a lawyer.
2: And then you should, Your Honor, lay down the predicate.
3: From you can rephrase it. You can reform counsel and simply state that the corporation has a separate, distinct personality from natural persons such as, because again, the witness would be incompetent with respect to knowledge as to whether or not Attorney Mans or the Vice President is a stockholder of the corporation.
1: I'll just adopt that phrasing from the presiding officer. Do you confirm that Cali 88 Foods Corporation has a separate and distinct personalities from natural persons?
0: From
1: natural persons.
0: I would, from my limited knowledge of corporation law, yes, Your Honor.
1: And those natural persons include Attorney Mans Carpio, correct?
0: I'm not sure, Your Honor, if Attorney Mans is a stockholder. Stockholder, Your Honor.
1: All right. Now, to be more precise, AMLC records show that remittances were made to Cali 88 Foods Corporation and not to VP Sara and Attorney Mans, correct?
0: That is correct, based on records, Your Honor.
1: Now, my question to you is this. Does the AMLC have any record of how much of these transactions by Cali 88 Foods Corporation redounded to the benefit of VP Sara and Attorney Mans?
0: Redounded to the benefit, Your Honor,
1: There's none.
0: It's only based on what we have on the records, Your Honor.
1: All right, none. Now, let me direct your attention to this news article that came out yesterday from GMA News Online. Can you see what's flash on the screen, sir?
0: Hindi.
1: Malabo. We have a hard copy. It says here, I'll just read the title and the first sentence for the sake of time. China denies giving money to Philippine political group in wake of Trillanes' claims. The first sentence reads, the Chinese embassy in Manila has branded as a quote-unquote false narrative the allegations that China has funneled funds to a political faction in the Philippines, calling them malicious rhetoric and actions. Now, do you recall that yesterday you testified on several China-based entities that had transactions with Cali 88. Do you recall that?
0: No, Your Honor. I only read what's indicated in the records, Your Honor. Although, if I recall, there were names pointed that it sounds in Chinese, Your Honor.
1: Ah, okay. So my question to you is this. Do the records of AMLA show that those entities that you mentioned are not legitimate business entities? May nakalagay ba sa records?
0: No, Your Honor. There's nothing in the records.
2: Your Honor, before the cross-examination continues, may we request that what is being flashed on the screen be taken down because the relevance of this document has not yet been shown and it's objectionable on so many levels, Your Honor. The witness is incompetent to testify on that. It's hearsay. The truth of the allegation therein has not yet been established. And it's completely irrelevant, Your Honor.
3: And I believe Attorney Mark is already done with that too. Correct me if I'm wrong, Attorney Mark.
1: We can take it down at this point.
3: Yes,
1: Your Honor.
3: You're already done with it. Now, you already confronted the witness with it anyway.
1: Now, more importantly, do the records of AMLA, AMLC, show that China-based entities that you mentioned yesterday represent China itself or the Chinese government? Meron bang ganun sa records nyo?
0: As far as I recall yesterday, there's no mention about it, Your Honor.
1: No mention.
0: Yeah.
1: In other words, in line with your testimony now, and from what we read from the article a while ago, no records of AMLC show that China as a country funneled funds to Cali 88, correct?
0: As far as I recall, and based on the record, there is no showing, Your Honor.
1: Thank you for that answer. Now, I mentioned that news article about China. You have a department in AMLC called the Investigation and Enforcement Department. dash Financial Crimes Investigation Group or IED-FCIG, correct?
0: Yeah, that is correct, Your Honor.
1: Now, my only question relating to that news article, can the IED-FCIG take notice of articles like this in relation to its investigation, if any?
0: That I am unable to confirm, Your Honor.
1: What do you mean? You cannot answer based on confidentiality?
0: I mean, that article, because number one, it's the first time I'm seeing the article. Of course, I'm not sure if it's that something that our investigation unit would indeed take cognizance, Your Honor.
1: But can that particular department take cognizance of news articles in general in relation to the investigations that you make?
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial, the DZMM special coverage.
5: Saglit po nating lilisanin ang VP Sara Duterte impeachment trial coverage mula sa Senado dahil pwede na po nating tunghayan muna ang press conference na nagaganap ngayon ni VP Sara Duterte mula sa Davao City.
6: At nag-interview ako ng mga tao na nakakakilala kay Lord. Ayon sa mga larawan, ay naniniwala ako na maaring si Gracioso ay isa sa mga taong tinutukoy ni Lord noon na tagabantay sa kanyang pambababae. Ito yung mga sagot sa paragraphs 6, 7, 8, and 9 sa Gracioso affidavit. Hindi maaaring direktang makipag-ugnayan sa akin si Gracioso para sumalubong at magbigay proteksyon dahil mahigpit ang seguridad na ipinapatupad ng Presidential Security Group. Mula pa lamang sa simula ng termino ng aking ama, ipinaunawa na sa aming pamilya na ang mandato ng PSG ay kailangan sundin at ang PSG ang mangangasiwa ng aming seguridad. Dahil dito, mula July 1, 2016 hanggang June 30, 2022, ang PSG lamang ang nagsilbing security personnel namin. Hindi kailanman nangyari na ako ay sinundo ni Gracioso sa isang private hangar sa Pasay, sumakay sa isang Ford Savannah White na artista van at hinatid sa Diamond Hotel. Alinsunod sa kanilang security protocols ang aking mga biyahe sa eroplano noong 2016 hanggang 2022 ay inaayos ng PSG sa kalayaan lounge o sa airport terminal. Kapag hindi commercial flight, ay makikita ang record ng flight sa 250th Presidential Airlift Wing. Wala akong pagmamay-aring Ford Savannah White na artista van. Alinsunod sa kanilang protocol, ipinagbabawal ng PSG ang ibang driver o security personnel na hindi kabilang sa PSG ang sumakay sa loob o magmaneho ng sasakyang ginagamit ko. Napakadali din na kunin ang record sa Diamond Hotel kung saan makikita na hindi ako tumuloy doon. Higit sa lahat, walang dahilan upang kausapin at pasalamatan ko si Gracioso sapagkat nakakausap ko naman ng direkta si Wen at Lord. Ito yung mga sagot sa paragraphs 10 to 11 ng Gracioso affidavit. Hindi ko paborito ang Royce chocolate. Ayon kay Wen, ang Royce ay standard giveaways ng kanyang opisina para sa lahat dahil kabilang ito sa kanyang negosyo. Ang aking ama ay diabetic. Ang aking ina ay pre-diabetic. Ako rin ay dalawang beses na nagkaroon ng gestational diabetes. Dahil dito, umiiwas ako sa mga matamis na pagkain at bihira akong kumain ng chocolate at ice cream. Kung sakaling kumain man ako nito, hindi Royce ang karaniwang pinipili ko. Ang Gracioso affidavit ay tulad ng Madriaga affidavit. na naglalagay ng akusasyon, ngunit hindi naglalagay ng detalye na pwedeng i-verify o i-confirm. Kung lagyan ni Gracioso ng detalye ang akusasyon na 10 beses mula 2018 hanggang 2022 na siya daw ay nagsundo sa hangar sa Pasay, nagbigay ng Royce at maleta at naghatid sa Diamond Hotel o Shangri-La, ay siguradong ako na makakapagbigay ako ng ebidensya na hindi ito kailanman nangyari. Si Jeffrey Tupas ay naging City Information Officer ng Davao City Local Government mula July 1, 2016 hanggang November 8, 2021. At naging Media and Public Relations Division Head ng Office of the Vice President mula June 30, 2022 hanggang October 15, 2025. Ang kanyang mga tungkulin ay may kaugnayan sa media at information functions ng mga tanggapan na pinagsisilbihan niya. Hindi ko katiwala, assistant o personal staff si Tupas. Naniniwala ako na kaya si Tupas ang pinili ni Gracioso na isali sa kasinungalingan ay dahil akala ni Gracioso na si Tupas ay isang sunod-sunuran o lucky na bakla dahil nakikita niya na magkaibigan kami at umaattend siya sa mga events ko. Ang hindi alam ni Gracioso ay si Tupas ay isang award-winning journalist at writer na nagtatrabaho bilang information officer. Naniniwala ako na sadyang target ni Gracioso si Tupas at ito ay may bahid ng diskriminasyon at homophobia. Wala akong tinanggap o pagmamayari na Hermes bag o Patek Philippe na relo. Meron kaming no gift policy. Dagdag pa dito, hindi ako mahilig sa mamahaling gamit. Gumagamit lamang ako ng bag dahil kailangan ko ng lalagyan ng gamit kapag ako ay may lakad. At nagsusuot lamang ako ng relo dahil kailangan kong malaman ang oras habang dumadalo ng meeting o programa. Ito ang sagot sa paragraph 13 ng Gracioso Affidavit. Bago ang senatorial campaign noong 2019, kinausap ako ni Wen at hiniling niya kung maaari kong isama si Lord sa hugpong ng pagbabago caravan ng mga senators. Ayon sa sinabi ni Wen sa akin, nais ni Lord na maging House Speaker at nais niyang makilala ang mga congressman sa iba't ibang lugar habang umiikot ang caravan. Walang binigay sa akin na Escalade at Grandia van at wala ding ibinigay na pera sa akin sina Lord at Wen para sa H&P. Ang lahat ng gastusin sa bawat lugar na aming pinupuntahan at pinagdarausan ng rally ay inako ng host na local candidate. Makikita ang ganitong kasunduan sa mga record sa internet ng pagpirma ng H&P at local candidates ng Alliance Agreement. Hindi totoo na pumunta ako sa Marinduque nung mahal na araw ng 2019. Ito ang aking mga pruweba. Una, si Tupas ay nasa Korea noong April 18 to 22, 2019. Pangalawa, hindi nangampanya ang HNP at wala akong inindorso sa Marinduque noong 2019 dahil sabi ni Lord, wala silang malakas na kalaban ni Presbitero Velasco. Pangatlo, ang caravan ay dinisenyo na tuloy-tuloy ang pagbiyahe by land at roro mula Luzon patungo sa Visayas at Mindanao. Nagsimula ang caravan noong February 13 sa Luzon. At noong April 13, ang caravan ay nasa Davao na. Pang-apat, halimbawang totoo na sumakay kami ng eroplano paalis ng Merinduque, hindi matutuloy ang caravan dahil walang mga motorsiklo at iba pang sasakyan. Taliwas ito sa intention ng campaign caravan. Panglima, base sa aking recollection sa kwento ni Wen, walang Amara Resort noong 2019. Pang-anim, may ebidensya ako na nasa Mindanao ako noong April 14 o Palm Sunday hanggang April 21 o Easter Sunday 2019. April 14 ay birthday ng aking nanay dito sa Davao City. April 15, ang mga rallies ng HNP sa Mati City, Davao Oriental at Tagum City, Davao del Norte. April 16, ang rally sa Digos City, Davao del Sur. April 17, ang rally sa Coronadal City at Tacoron City. April 18 to 20 o Holy Thursday hanggang Black Saturday, ako ay nasa Island Buena Vista sa Davao del Norte. At April 21, merong Easter egg hunt dito sa Davao City. So makikita ninyo, ayan ang mga photos. Palm Sunday, birthday ng aking nanay. Binura lang namin yung mga mukha ng mga bata. Nandiyan ang aking nanay, nandiyan ang former President Rodrigo Duterte, nandiyan ang aming pamilya. Yan yung mga bulaklak na regalo noong araw ng birthday. Ito, April 15, nasa Mati, nasa Tagum, ang daming nakakita sa akin. April 16, Digos. Ayan, ang mga witness ko. April 17, Coronadal. At Tacoron. Yung iba dyan, kaibigan ko. Hindi na ngayon. Noon, kaibigan kami. Hindi na ngayon. Yung iba dyan, kaibigan ko pa rin hanggang ngayon. Ganyan lang talaga ang politika. Ito yung Holy Thursday to Black Saturday. So, nagpili lang kami ng ilang pictures. Madaming pictures yan. So, April 18. Yan. Ganda pa yung katawan ko dyan. April 19. Ayan, maagang-maaga kami nung isang bata. Maagang magising. At April 20. Ayan. Sa Island Buena Vista, Davao del Norte. April 21, ayan, Easter egg hunt sa Davao City. Ito ang mga sagot sa paragraphs 17 to 18 ng Gracioso Affidavit. Hindi totoo na pumunta si Lord at Gracioso sa bahay namin pagkatapos ng Morion Festival. Dahil wala ako sa Davao noong mga panahon na iyon. Ang mga sumusunod ay mga petsa at araw kung nasaan ako at ang HNP caravan pagkatapos ng Easter Sunday. April 22, Cotabato City at Kidapawan City. April 23, Malaybalay City at Valencia City. April 24, Puerto Princesa, Palawan. At April 25, Bonggao Tawi-Tawi at Holo Sulu. So makikita niyo, ito yung certificate ng Island Buena Vista. April 18 to 20. Thursday, Friday, Saturday. Ayan. April 22, Cotabato City. April 20 at Kidapawan City. Hindi ko na ata kaibigan lahat yung dyan. Ito, Malaybalay City, hindi na. Valencia City, kaibigan ko pa yan lahat. April 23. April 24. Ayan, nagpapasalamat po kami kay Congressman Pipito Alvarez. Nandyan siya. siya yung sponsor ng Office of the Vice President Budget. April 24, 2019, Puerto Princesa, Palawan. April 25, 2019, Bonggao, Tawi-Tawi. Andiyan pa si... Sino yan? Si Tolentino? No? Tsaka si Robin Padilla. Uy, wag mo i-reveal yung mga sumusunod. Okay na, okay na, okay na. Atras, atras. Okay na. Oh. Tapos, April 25, Holo, Sulu. Ayan, makikita nyo sa tarpaulin sa likod. April 25, nakalagay. Makikita sa salaysay ang pagsisinungaling ni Gracioso tungkol sa pagpunta sa bahay namin na sabi niya, kumain at uminom sa receiving area. Ang bahay namin noon ay masikip at makitid, kaya't wala itong receiving area. Isiningit lang kasi ito sa dating garahe ng bahay ng nanay ko. Ang ibig sabihin lamang nito ay hindi nakapunta si Gracioso sa bahay namin dahil hindi niya alam kung anong itsura ng bahay namin. Ito ang mga sagot sa paragraphs 19 to 20 ni Gracioso. Walang binigay sa akin si Gracioso, Lord Owen, na dalawang Super Grandia vans. Kung sasabihin ni Gracioso ang detalye ng pag-deliver, ay siguradong meron akong ebidensya na hindi ito nangyari. At wala akong katiwala na ang pangalan ay Kuya Tony. Ito ang sagot sa paragraph 21 ng Gracioso Affidavit. Hindi ko maalala kung kailan ko unang narinig ang pangalan ni Zaldi ko o kung saan ko siya unang nakita. Ang unang pagkakataong malinaw na tumatak sa aking isip ang kanyang pangalan ay noong kampanya ng 2022. Nakakita ako noon ng isang maganda, malaki at kulay asul at puting helicopter sa landing zone ng isang rally. Tinanong ko ang nagbabantay kung sino ang gumagamit ng helicopter. Dahil paawang chismosa talaga ako at maganda talaga yung chopper. Malaki siya. Ang sagot sa akin ay ginagamit ito ni Bongbong Marcos at pagmamayari umano ni Zaldi at siya ang nag-aayos ng lahat ng flights ni BBM sa kampanya. Muli kong narinig ang pangalan ni Zaldi noong maiugnay siya sa posisyon bilang Appropriations Committee Chairperson. Hindi ko personal na kilala si Zaldi at hindi ko siya kaibigan. Ito ang mga sagot sa paragraphs 22, 23 at 24. At sa news ng GMA saksi kung saan itinuro ni Madriaga ang motor na ginamit ko sa HNP Caravan. Napakalinaw ng pagsisinungaling ni Gracioso sa parte na ito ng kanyang salaysay at media interview. Una, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Pangalawa, kung kunwaring totoo ang maleta na may 20 million na binigay kay Ramil Madriaga sa bahay ko pa mismo. Nakakapagtatakang hindi ito binanggit ni Madriaga sa kanyang affidavit ng paninira laban sa akin. Kung mang idagdag ngayon ni Madriaga na kwento tungkol dito ay hindi na ito kapani-paniwala at malinaw na imbento lamang para suportahan ang kwento ni Gracioso. Pangatlo, hindi nagsimula ang paggamit ng big bike sa Mindanao leg ng caravan. Ang HNP Caravan ay nagsimula noong February 2019 sa Luzon. Ibig sabihin, February pa lang sa Luzon, ang mga sumama sa caravan ay nakamotor na. At mayroong kani-kanilang motorsiklo sapagkat sila ay motorcycle riders. Pangapat, isa lang ang big bike na ginamit ko sa buong caravan. Ito ay ang isang Yamaha XSR 900. Panglima, ang big bike na tinutukoy ni Gracioso sa larawan sa kanyang interview sa GMA News na umano'y binili ni Madriaga ay ang Yamaha XSR 900 na pagmamay-ari ko. Ang big bike na ito ay binili ko matapos ako umattend ng opening ng Motor Hub Corporation Yamaha Showroom sa Davao noong December 2017. Nakuha ko ang motor noong December 29, 2017 at fully paid ito noong February 2, 2018. So makikita nyo, yan, nasa Luzon pa ang caravan, sa La Union. Maraming photos pero pumili lang kami para hindi humaba. Luzon, La Union, ayan po ang XSR. Sa Basilica Minore of Our Lady of Charity, Agoo. Yan, nung nasa Visayas na ang caravan, sa Our Lady of Guadalupe Church, Valladolid, Negros Occidental. Pinili namin yung mga simbahan para madali ninyong mahanap kung totoo ba yung simbahan. Ito, sa Mindanao, Our Lady of Peace and Good Voyage Parish, General Santos City. So yan na yung sa Mindanao. Makikita ninyo ang date dyan, April 17, 2019, March 24, 2019 sa Visayas, at February 15, 2019 sa Luzon. February, March, April. At ito yung opening. December 2017, Motor Hub Yamaha Davao. Yan, si Inday Sara. Kung makikita nyo sa video, nag-greet pa ako niya ng Merry Christmas kasi malapit na Christmas ito. Or after Christmas. Ito yung certification na binili ko. Yung aking Yamaha XSR 900 na motor na sinasabi ni Gracioso na binili ni Madriaga. Hindi totoo yun. Yan. December 29, 2017. Napakalayo. Wala pa sa plano ang H&P Caravan. Andiyan na yung motor. Ito ang sagot. Paragraph 25 ng Gracioso Affidavit. Isa na naman na malinaw na kasinungalingan ang sinasabi ni Gracioso na nangyari noong September 21, 2019. Sa araw na ito, si Tupas ay nasa Japan. Ako naman ay nasa Davao at dumalo sa araw ng Barangay San Isidro, Davao City. Para idaos ang Caravan of Government Services kung saan kasama ang City Mayor's Office staff nagsasagawa ako mismo ng konsultasyon ng mga reklamo at pangangailangan ng residente. Ang caravan ay nagsisimula sa umaga at natatapos ng hapon. Sa gabi ng araw ding yun, dumalo ako sa birthday celebration ni Renante Aretalia sa Davao. Hindi ako dumalo sa binyag ng anak ni na Lord at Wen sa Manila noong September 22, 2019. Sa halip, ako ay nag-motorcycle ride patungo sa dulo ng Davao Region o hanggang Bansalan, Davao del Sur. Mayroong news article din na nag-ulat tungkol sa pangalawang binyag sa Davao ni Sara Velasco upang ako ay makadalo sa binyag. Ito ang araw na yon, yan yung caravan. Kita nyo? September 21, 2019, Barangay San Isidro, Davao City. Yan yung speech sa programa, tapos yung sa baba, yan yung consultation. Ito ang affidavit ni Renante Aretalia. Sinasabi niya dito, birthday niya, huwag na natin banggiting, basta yung taon, basta September 21. Tapos, nandyan yung address, pakitago na lang. At sinabi niya, nandoon ako. Si Renante Aretalia. Yan yung kanyang ID, huwag na yan. Ito yung post ng asawa niya nung gabi na yon sa Facebook. Post ng asawa niya, September 21, 2019, Facebook post. Ito, Facebook post, September 21, 2019. Ito, Facebook post. Ito, picture na kuha noon na nag-selfie si Aretalia. Kasama ako at ang iba pang mga bisita. September 21, 2019, Barangay Katalunan, Pequeño, Davao City. Ito yung mga Facebook posts lang din, inulit lang natin yan. Ito yung September 22, 2019, Bansalan, Davao del Sur. Ayan, may date yan. Nandyan ako. Di lang klaro, nasa likod. Ayun. At ito yon, makikita nyo, a second baptism was held for Velasco's daughter Sara on October 19 sa Davao City so that Mayor Sara could attend. So wala ako doon, September 21 and 22, 2019. Anong next? Ang next ay paragraph 26 ng Gracioso Affidavit. Ito yung sagot. Hindi totoo na ako ay nasa Busay, Cebu noong bandang summer ng 2020 na panahon ng pandemic. Ang state of public health emergency ay nagsimula noong March 9, 2020. Ako ay nasa Davao noong March 9, 2020 hanggang May 31, 2020 o buong summer. Ako ang nagdesisyon sa lahat ng gagawin sa syudad sa panahon na yon at binibigyan ko araw-araw ng update ang mga taga-Davao sa pamamagitan ng Davao City Disaster Radio. Hindi ko kailanman iniwan ang mga taga-Davao sa taghirap. Noong March 9, ako ay nag-issue ng COVID-19 Guidelines No. 4 kung saan nag-utos ako sa mga Dabawenyo na huwag lumabas ng Davao. Noong March 12, nag-issue ako ng Guidelines No. 8 at inulit ko ang utos na huwag lumabas ng syudad. Noong March 15, nag-issue ako ng EO No. 10 upang ipatupad ang community quarantine. Sumunod na dito ang mga mahigpit na enhanced community quarantine ng IATF at DOH. Dagdag pa dito ay inilabas ko ang EOs number 9, 12, 13, 18 at 22 upang iban at i-restrict ang mga eroplano na pumapasok at lumalabas sa Davao. Hindi din magawa ang bumiyahe sa anumang paraan noong panahon na yon dahil may kanya-kanyang lockdown efforts na ang karamihan ng mga syudad at munisipalidad sa buong bansa, kasama na ang Cebu. So, yan yung March 9, Guidelines No. 4. Makikita nyo dyan, sinabi ko na huwag kayong lumabas ng Davao. Yan yung number 8. Nagtatanong sila kung lockdown ba daw o hindi. Sabi ko, walang lockdown, pero huwag kayong lumabas ng Davao City. O, kamo na yung bahalaan. O, manabitaw na. All Davao residents are prohibited from going out of Davao City. Pero walang lockdown, ha?
5: Ang inyong pinapakinggan po ay ang press conference ni VP Sara mula sa Davao City. Kunin natin ang update mula kay Zeus Legaspi. Zeus?
7: Yes, Peter, sa kanyang live press conference at salaysayan, no? Mula Davao City, ipinaliwanag o tahasang itinanggi ni Vice President Sara Duterte yung mga paratang at alegasyon ng umano'y dating tauhan ni dating House Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Vice President Duterte na nakilala niya nakita niya batay dun sa mga litrato na itong si Gracioso ay kasama ni dating Speaker Velasco bilang tagapagbantay sa kanya o bahagi na kanyang security detail. Pinabulaanan din ni Vice President Duterte na kilala niya tahasan si Gracioso na sinundo siya sa hangar, isinakay sa isang van papunta sa isang hotel sa Maynila kung saan nagkaroon niya ng transaksyon sa pagitan nila. Anya, hindi niya kailangan si Gracioso para kausapin ang mag-asawang Velasco dahil may direct siyang contact sa mga ito. Pinabulaanan din ng vice-presidente yung pagpunta ni Gracioso sa kanilang bahay dahil na sinabi niya o sinabi ng vice-presidente na patay doon sa paglalarawan ni Gracioso na kanilang bahay ay hindi ito accurate. Wala silang receiving area na sinasabi ni Gracioso na doon niya siya nagpunta at nakikain sa kanilang tahanan. Wala rin anya siyang mga sinasabi ni Gracioso ay mapatutunayan niya sa pamagitan ng kanyang mga ebidensya na hawak na ito ay pawang kasinungalingan. Napakalinaw daw anya na nagsisinungaling si Gracioso dahil yung mga tinutukoy niyang mga tao ay hindi personal na kilala at hindi kaibigan ng vice-presidente. Yan yung ilan lamang sa mga nabanggit ng pangalawang pangulo sa kanyang pagsasalaysay na kanyang bahagi hinggil sa alegasyon ng umano'y dating tauhan ni dating Speaker Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Balik sa inyo, Peter at Rica.
5: Maraming salamat, Zeus Legaspi! Ang oras natin ngayon, alas 11:07 ng umaga.
8: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Ito ang sagot sa
4: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM's Special Coverage.
10: Basta AM, DZMM.
11: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
15: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
17: Kaya ko pa.
16: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
18: Kaya ko pa.
16: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
4: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
8: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
19: Pag-ibig fund, solid kabond.
20: Ang oras,
21: 11:10 ng umaga.
20: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
22: Ito po ang DZMM. DZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
24: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
25: Wow, Mama, you know I love

0: evaluation and conclusion. Kasi parang ang alam ko po sa AMLAC, pagka meron na kayong conclusion, pwede nyo nang i-freeze yung assets, di ba po?
1: Hindi ko po masagot, Your Honor. Any other action po na wala po or hindi po namin na-submit or wala po dito,
0: hindi pa po tapos yun?
1: Hindi ko po maite-testify po, Your Honor.
0: Apo, yung apat na yon hindi niya pa nagawa?
1: Hindi ko po ma-disclose po, Your Honor. Hindi po siya kasama doon sa kung ano po yung nandito po. Kung
0: meron man po. Andiyan po, investigation. Nabasa ko kanina, narinig ko, sinabi niyo, investigation eh.
1: Apo, yung mga documents po.
0: So, nasa pangalawa pa lang. Wala pang evaluation, wala pang conclusion.
1: Hindi ko po masagot po yun, Your Honor.
0: Apo. So, wala pa po kayong finifreeze na assets?
1: Hindi ko po masasagot po. Hindi ko po may didisclose po.
0: Pwede ko po bang tanggapin yung sinasabi nyo hindi nyo masasagot kasi wala pa kayo doon?
1: Hindi ko po masagot, masabi rin po, Your Honor. Kasi
2: with the permission of Senator Judge Padilla and the witness, kindly clarify, you cannot divulge. Hindi
1: yes,
2: mo
1: po.
2: Pwedeng ilahat.
1: Apo,
2: kung meron
1: po.
2: O wala.
1: Apo.
2: Kasi hindi yung saklaw ng subpoena.
1: Hindi po yung saklaw ng subpoena at meron din po mga rules po na hindi po namin na pinagbabawalan po kaming i-disclose po. Halimbawa po yung nabanggit ko po kahapon yung bank inquiry rules ng Court of Appeals. Pag po nag-file po kami ng bank inquiry rules, bank inquiry po sa Court of Appeals, may nakalagay po na provision doon na we cannot disclose it. If we disclose it, that would constitute contempt of court. So yung may mga ganun po na legal impediment or maharang sa akin legally to disclose po. So we cannot disclose po. Una po, ito lang po yung na-include po sa subpoena.
0: Opo.
1: Then mayroon po mga rules, laws, other rules po that we consider po.
0: Opo, ang tanong ko lang po, simple lang kabayan, yung yes, po bang hawak yung papel ay ano po yan ba? Ano po yung nasubpoena sa inyo?
1: Ang sinupina po sa amin, Your Honor, ay... So, anapin ko lang po.
0: Kanina may nabasa po kayo parang investigation
1: opo, opo.
0: Yung sinagot nyo kay Senator Erwin Tulfo.
1: Yes, Your Honor. What we submitted po are covert transaction reports, suspicious transaction reports on VP Duterte, Attorney Carpio, summary report on VP Duterte with the barcode po, financial intelligence report on VP Duterte yeah, with AMLC okay. reference, financial investigation report, Attorney Carpio, and confidential information sharing, Your Honor. Po.
0: Okay po. Hanggang doon na lang po yung sinasabi nyo. Bali, ang tanong ko lang po kasi, sumusunod po ba kayo doon sa apat? Inquiry, investigation, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Wala naman po kung ibang tinatanong.
1: Kung sumusunod po, hindi po...
0: Kasi lahat po, lahat ng klase ng law enforcement, sa buong mundo, yun po ang dinadaanan.
1: Apo, may process...
0: Inquiry, investigation, conclusion, evaluation, and conclusion. Yun lang naman po. Opo.
1: May proseso po kami, maari pong kahawig po noon, pero hindi ko po alam exactly kung ano po yun.
0: Okay, okay na po, kahawig na po yun.
1: Maari pong kahawig nung
0: apo.
1: Ano po.
0: Apo. Sa, ano na lang po, ito parang manifestation na lang po itong akin na ginoong
2: apo, hukong. Gentlemen may proceed, kindly wind up with your manifestation.
0: Opo, sana po masabi lang po dun sa ating mga kasama na total hindi naman po nabanggit dito yung tungkol sa Tapang and Malasakit. Inihingi ko po na huwag naman po kaming madamay lahat kasi kasama kami dyan eh. Hindi naman po yan nabanggit dito sa korte, binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korteng ito. So hinihingi ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po ako natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck. Yun lang po, maraming salamat po.
2: Actually noted, Your Honor. We shall break for lunch and shall resume at 1:30 also to afford the parties to discuss. I believe they agreed to discuss over lunch. The testimony of the banking and insurance institutions and insurance companies. We shall resume at lunch, rather at 1:30. Chair declares our lunch recess.
3: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.

0: Oras po natin mga kapamilya, 12:26.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Mula sa News Center ng DZMM, hatid ang mga eksklusibong panayam at maiinit na balitang nakalap ng Radyo Patrol sa Luzon, Visayas at Mindanao.

0: sa headline ngayon.
1: May mga heat-related diseases gaya nga niyang heat stroke, tapos may mga vector-borne diseases na tumataas din kapag tagtuyo at mainit, kagaya ng dengue, cholera, at saka typhoid.
0: Publiko pinag-iingat labang sa mga vector-borne disease o mga sakit dulot ng mga parasite at bakterya dulot ng El Nino.
2: Inflation sa bansa sumirit sa 7.2% dahil sa pagtaas ng presyo ng pagkain.
0: Vice President Sara Duterte mariing itinanggi ang mga akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr.
2: Gasolina posibleng magmahal pa dahil sa mataas na gastos sa pag-aangkat nito. Department of Energy wala namang nakikitang problema sa supply ng petrolyo.
0: Mataas na vaccine hesitancy sa bakuna kontra tigdas at rubella pinabulaan ng Department of Health.
2: At Concert King Martin Rivera may bagong pamaskong kanta para sa mga Pilipino.
0: Magandang tanghali, Metro Manila. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Magandang tanghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako naman po si Rica Lazo.
0: At sa detalye ng mga headline ngayon. Pinabulaan ni Vice President Sara Duterte ang alegasyon na nagpakilalang dating tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
3: Jeff Patrika, isa isang sinagot ni VP Sara ang laman ng official affidavit ni Gracioso hindi sa umano'y paghahatid ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Iginit ni VP Sara na mali-mali ang detalye ni Gracioso sa kanyang salaysay, kabilang ang layout na kanyang bahay sa Davao kung saan nagtungo umano si Gracioso. Malinaw rin anyang hindi magkakilala si Ramil Madriaga at Gracioso na umano'y nagbigay ng 20 million pesos sa kanya dahil hindi man lang nabanggit ni Madriaga sa kanyang pahayag ang anumang may kinalaman sa pagde-deliver ng pera. Bukod sa mali, iginit din ang Vice Presidente na kulang ang detalye sa affidavit ni Gracioso na patunay na hindi nito alam ang kanyang sinasabi. Duda rin ang Vice Presidente sa resulta ng polygraph test ni Gracioso at hinamon itong gawin ng lie detector test sa harap ng taong bayan. Hinamon din ng pangalawang pangulo ang NBI na magsampa ng kaso kay Gracioso sakaling mapatunay ang nagsisinungaling. Nang tanongin naman kung sino ang nasa likod ng paglutang ni Gracioso, itinuro ni VP Sarang Administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMS.
0: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
2: Sa ibang balita, sinalpok ng TNVS ang ambulansyang may sakay na pasyente sa northbound lane ng EDSA Balintawak sa Quezon City kaninang madaling araw. Wasak ang harap ng kotse habang nakalas ang pinto at nayupi ang likod ng ambulansya. Ayon sa driver ng ambulansya, karesponde lang nila sa insidente sangkot ang motorsiklo at 53 anyos na taxi driver. Dadalhin sana sa ospital ang taxi driver ng mabangga ang ambulansya ng TNVS. Aminado naman ang TNVS driver na nakaidlip nang mangyari ang insidente. Sugatan ang driver ng TNVS, hindi naman nasaktan ang kanyang pasahero.
0: Sugatan ng 23 anyos na lalaki matapos saksakin na nakaalitang pinsan sa Barangay Escopa 3 sa Quezon City. Sa investigasyon ng pulisya, nag-ugat ang alitan sa pagbabanta ng sospek sa misis ng biktima. Kinumpronta ng biktima ang pinsan hanggang sa undayan siya ng saksak sa likod at kamay. Nagtamo naman ng galos at pasa ang kapatid ng biktima na umawat sa gulo. Naaresto ang sospek sa hot pursuit operation at nakumpiska ang patalim na ginamit sa krimen. Balikulungan ng sospek na maharap sa reklamong frustrated homicide, grave threats at physical injuries.
2: Vice Mayor at Kapitan ng Barangay nagkasagutan sa gitna ng forum sa Reyna Mercedes Isabela. Ang balita hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
4: Mga Bahagi lamang yan sa palitan ng salita ni Reyna Mercedes sa Vice Mayor Attorney Harold Trespicio at ang kapitan ng barangay Sinipil sa isinagawang Civilized Forum sa munisipyo ng Reyna Mercedes Isabela noong Lunes, Oktobre 5. Sinabi ni Trespicio, layunin ng forum na alamin kung saan ginamit ng mga kapitan ng barangay ang pondo mula sa Tobiko Excise Tax. Nagsimula ang paninigaw ni Trespicio nang tanungin niya ang isang kapitan tungkol sa isang proyektong nagkakahalaga umano ng 5 milyong piso sa kanilang barangay na hindi umano na isagawa. Tumaas ang boses ng vice alcalde matapos umanong hindi direktang masagot ng kapitan ang kanyang tanong kung nasimulan o natapos na ang naturang proyekto. Sinita naman ni Trespicio ng isa sa mga kapitan at sinabing hindi dapat pasigaw ang pakikipag-usap nito sa kanila. Ipinaliwanag ni Trespicio na nasa isang civilized forum sila at ngayon lamang umano nila pag-uusapan ang tungkol sa mga proyekto. Kasunod nito, tinanong naman ang kapitan ng barangay Sinipil tungkol sa umano'y panghaharang sa mga magsasaka ng tabako. Tahasan itong sumagot at gumanti ng duro kay Trespicio na naging ugat ng sigawan. Tinawag ng kapitan si Trespicio na bastos habang tinawag naman siya ng vice alcalde na magnanakaw. Sa huli, sinabi ni Trespicio na humingi rin siya ng paumanhin sa mga kapitan at nagkapatawaran sa nangyari. Samantala sa post ng official Facebook page ng Barangay Sinipil, ipinakita nila ang isang barangay health station, child development center at ilang kalsada na umano'y galing sa Tobiko Excise Tax. Sa ngayon ay wala pang pahayag ang kapitan ng barangay tungkol sa nangyari. Samantala sinabi naman ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi katanggap-tanggap ang naging asal ni Trespicio. Titingnan din ng kalihim kung ano ang maaaring gawin para maitama o maituwid ang naging asal ng Vice Mayor. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Maraming salamat, Cesar Galassi. Bumilis ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Setyembre. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan na mas mataas kumpara sa 6.1% noong Agosto. Pasok ito sa forecast ng Bangko Sentral na 6.4 hanggang 7.4%. Kabilang sa mga nakaapekto sa mataas na inflation rate noong Setyembre, ang food at non-alcoholic beverages, transport, gayon din ang kuryente at iba pang produktong petrolyo. Simula Enero, pumalo na sa 5.37% ang average inflation rate ng Pilipinas.
0: Ipinatupad na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Sa kwenta ng Department of Energy, bumaba ng 1 peso and 30 centavos ang diesel. Tumaas naman ng 1 peso and 93 centavos ang gasolina, habang 3 pesos and 30 centavos ang kerosene. Bunsod pa rin ito na nagpapatuloy ng gulo sa Middle East at anunsyong export ban ng China. Samantala, sinabi sa DZMM ni DOE Director Attorney Rino Abad na posibleng magpatuloy ang dagdag presyo sa gasolina dahil sa mataas na premium cost o gastos sa pag-angkat nito. Tiniyak naman ng kagawaran na sapat ang supply ng mga produktong petrolyo, gayon din ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Oktubre.
5: So far ngayon, covered ho tayo sa buong month ng October. Wala naman pong nakaregister ng mga kinancel or delay dun sa mga kontratado for beyond October. Weekly monitoring will suffice. Kabebenta pa lang ho natin ng LPG, hindi ho mahirap ulit na bumili ulit tayo.
2: Muling naging mabenta ang uling sa ilang palengke sa Metro Manila kasunod ng pagtaas ng presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Sa Guadalupe Public Market sa Makati, 15 pesos ang kada plastic ng uling, habang 550 pesos ang isang sako. Mabilis maubos ang supply ng uling dahil sa dami ng mga bumibiling customer na ginagamit sa pagpapalambot ng karne at pagsasaing ng bigas.
6: Medyo nakakaramdam kami na yung pinapaubos namin na mukhang parang nagdoble na po.
2: Wala pa namang balak magtaas ng presyo ang mga nagbebenta kahit nagsisimula na ring tumaas ang presyo ng mga inaangkat na uling galing Quezon at Pangasinan.
0: Umapela naman ang samahan ng mga magbababoy sa pamahalaan na itaas ang tarifa at limitahan ang pagpasok ng imported na baboy. Sinabi sa DZMM ni Pork Producers Federation of the Philippines Incorporated President Eric Harina na dapat itaas na sa 30% ang taripa sa in-quota at 40% sa out-quota ng imported na baboy. Git ni Harina, luging-lugi na mga lokal na pork producer sa laki ng gastos sa produksyon na umaabot sa 190 pesos kada kilo. Pero napakababa umano ng farm gate price na abot lang ng hanggang 140 pesos kada kilo. Nagkakaroon pa niya ng oversupply dahil sa pagbaha ng imported na baboy sa merkado. Hirit ng grupo, itaas na rin sa 210 pesos kada kilo ang farm gate price ng lokal na baboy.
7: Dapat po, immediate na po yung pagtaas ng taripa. Yun po yung kahilingan namin. Kasi baka hindi na makakanta yung mga producers kasi ang laki-laki na po ng lugi. Sa totoo lang po, yung iba, mga nag-alaga ng baboy, huminto na kung hindi po tayo tutulungan, talagang mamamatay yung mga producers natin.
0: Ibinabala naman ng grupo na posibleng may mga nananamantala sa bentahan ng karneng baboy sa mga palengke na umaabot pa rin sa 340 pesos ang kada kilo kahit na may sobra-sobrang supply.
2: Umapela ang samahan ng mga truckers sa pamahalaan na resolbahin na ang matagal ng problema sa port congestion na inaasahang mas titindi pa ngayong papalapit ang holiday season. Balita Mala, Maynila, hatin ni Radyo Patrol, Trisha Lindo, Trish.
8: Rika, nangangaba ang Confederation of Truckers Association of the Philippines na magkakaroon ng pagsisigip sa mga pantalan ngayong holiday season. Ito'y bunsod ng proseso ng shipping lines kung saan congested o maraming import containers, kaya walang espasyo sa mga walang laman na container. Inaabot ng isang linggo ang pananatili ng mga walang laman na container truck na karaniwang ipapatong lang sa ibang truck kaya hindi sila makatatanggap ng bagong biyahe. Noong mga nakaraang taon ay nakararami pa ng biyahe kada linggo mga truck driver. Ngayon ay swertihan na lang kung makakatatlo pa sila ng biyahe. Marami sa mga driver ang nangibang bansa na lang dahil anila ay mas mataas ang alok na sahod doon. Umaapela ang grupo ng tulong kay Cabinet Secretary Benhur Abalos para maresolba ang isu. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Maraming salamat, Trisha Lindo.
0: At susunod, NBI na validate na umano ang ilang ari-ariang iniuugnay kay ex-House Speaker Lord Alan Velasco at kanyang asawa.
2: Grupong piston naniniwalang nagsasabwata ng ilang negosyo, politiko at mga kontraktor para kumita sa pagpapatupad ng NCAP. Tutok lang dito sa Headline Ngayon!
9: Headline Ngayon! Basta AM DZMM!
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities on the go.
12: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
13: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
14: Let's go!
15: Make your move, baby.
13: Arthrisin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang nangungunang himbila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
18: Ring, ring, go away!
19: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
18: Yay!
19: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
21: Money, money, money!
20: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa East 30!
1: sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
21: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
14: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
22: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Headline ngayon! Vice President Sara Duterte impeachment trial.
2: Ang oras natin, 12:43, itinuloy ng defense team ang cross-examination kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam!
24: Yes, Rica, pero bago ang cross-examination ni Defense Counsel Mark Binluan, humingi muna siya ng paumanhin sa mga nasabi kahapon, lalo na doon sa maaaring legal liabilities ng mga miyembro ng media, senator, judges at ng prosekusyon sa pag-disclose o pag-report ng confidential information mula sa AMLC. Ayon kay Atty. Binluan, nais nilang suriin ang credibility ni Buenaventura sa pamamagitan ng pagbanggit ng naturang provision ng Anti-Money Laundering Act.
25: It is never our intention to cause intimidation, especially to the members of this honorable impeachment court, lalong-lalo na po kay Senator Judge Lapid, who, if I may say, has been very gracious to us. Maraming salamat po sa Maha Blanca, sir. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward.
24: Rica, ilan naman doon sa natanong ng defense ay kung alam ba ni AMLC o ng AMLC kung ang KIL o Kalye 88 na katatanggap uno ng pera mula sa China ay mayroong hiwalay o separate personality mula sa pangalawang pangulo. Pinalagakan naman ito ng prosecution pero pinayagan ng presiding officer na sasagutin ito ni Buenaventura na sinabi namang hindi niya ito masasagot. Ayon kay Buenaventura, batay doon sa records ang perang galing umano sa China ay ipinadadala sa Kalye 88 at hindi sa mag-asawa. Hindi rin anya nakikita sa kanilang tala na ang mga business entity na nakakatransact ng Kalye 88 ay illegitimate. Ayon pa kay Buenaventura, ang filing ng suspicious transactions ay hindi konklusyon ng illegal na aktividad at nasa korte ang pasya kung may money laundering o kung ang transaction ay illegal. Kaninang umaga naman, kinumpirma ni Presiding Officer Francis Escudero na present no yung mga kinatawan ng 15 banks at insurance companies. Kaya naman humiling yung prosecution na magkaroon ng conference sa representatives para makakuha ng preliminary information tulad ng pagkakakilanlan, uri ng trabaho at iba pa. Wala namang objection ng defense pero hiniling ni lead counsel Attorney Sheila Sisson na gawin ito na may supervision ng Senate Impeachment Court. Samantala, mamayang 1:30 naman ng hapon ay magre-resume ang Senate impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMN.
2: Maraming salamat, Pamela Vasquez.
0: Para sa ilang eksperto, huli na ang pag-iit ng depensa ng confidentiality ng paglalabas ng ulat ng Anti-Money Laundering Council sa umano'y questionable ng transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at Mr. na si Attorney Manases Carpio. Sinabi naman sa DZMM ni Attorney Tranquil Salvador III, defense lawyer sa Corona impeachment trial, kung naninindigan ng depensa na questionable ang pagsasa sa publiko ng mga dokumento, dapat noong pre-trial pa lang ay kinwestiyon na ito at hindi na pinaabot sa paglilitis. Nakasalalay naman anya sa mga senator judge, particular sa presiding officer, ang pagtiyak na hindi maagrabyado ang respondent sa mga ilalabas na dokumento. Kahapon nabunyag sa pagtestigo na opisyal ng AMLC na umabot sa 4.4 billion pesos ang questionable transaksyon sa bank accounts ni Vice President Sara at kanyang asawa.
3: Hindi sila pinagbabawalan na questionin yun. Pero nga naman, kung you think that it is relevant, it should have been questioned on the first available instance. So ngayon, kumbaga pinapasok mo na rin eh. Kaya malamang, i-allow na rin mag-proceed.
0: Sabi naman sa DZMM ni Constitutional Law Professor Attorney Ralph Sarmiento, inaasahang mas magiging madugo ang pagdinig ngayong araw sa pagsalang ng mga kinatawan mula sa mga bank institution para talakayin ang detalye sa individual transaction ni VP Sara at Mister na si Attorney Manase Scarpio.
4: Yung AMLA is just receiving reports ng transactions.
0: Yeah,
4: pero ultimately, yung key dito, yung bank records, magkano talaga yung assets? Kasi ultimately, yeah, what is supposed to be reported in the SALEN are not all the transactions on the entire COVID year.
2: Biyaheng Singapore si Pangulong Marcos Jr. bukas para sa 5 araw na working visit. Balita mula Malacañang, hati ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian. Christian?
5: Yes, Rica, ayon sa Department of Foreign Affairs, magsisimula bukas hanggang October 11 ang 5 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore matapos imbitahan ni Prime Minister at Finance Minister Lawrence Wong. Bahagi umano ito ng inisyatiba ng Pilipinas para mapalalim pa ang ugnayan ng bansa sa Singapore, mapalawak ang paikipag-ugnayan sa ekonomiya at maisulong ang kooperasyon sa mga sektor na makatutulong sa kaunlaran ng bansa. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, mahalaga rin ang working visit ng Pangulo dahil sa nalalapit na pagtatapos ng tungkulin ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN at pagsisimula ng Singapore bilang susunod na tagapamuno ng regional bloc. Kabilang sa mga nakalinyang aktibidad ng Pangulo sa Singapore ay ang paikipagpulong kay Prime Minister Wong para pag-usapan ang kooperasyon ng dalawang bansa at mga development sa rehiyon. Dadalo rin si Pangulong Marcos sa 24th na Forbes Global CEO Conference para makipag-ugnayan sa mga pangunahing business leaders at pagkakataon para maipakita ang mga prioridad ng Pilipinas sa investment at ekonomiya. Nakatakda rin umanong bumisita ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para malamin ang karanasan at expertise sa nuclear energy at safety. Makakasama ng Pangulo sa kanyang biyahe sina Finance Secretary Frederick Go, Trade Secretary Maria Cristina Roque at Communications Secretary Dave Gomez. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: Pinabulaanan ng Department of Health ang napaulat na mataas na vaccine hesitancy o agam-agam, partikular na mga magulang na pabakunahan ng kanilang mga anak dahil sa posibleng side effects ng bakuna. Sinabi sa DZMM ni Health Secretary Edwin Mercado na hindi 66% kundi 3% lang ang target na mabakunahan ng measles at rubella ang naitalang vaccine hesitancy. Target naman ng kagawaran na maitaas ang measles rubella supplemental immunization sa 95% sa pamamagitan ng pagbabahay-bahay para maipaliwanag at makumbinsi ang mga magulang sa mabuting dulot ng bakuna sa kanilang mga anak.
6: 66 na yung nabakunahan. Pero ang objective po natin ay maitaas po ng 95. Nais ko lang pong bigyan po ng assurance ang ating mga magulang na ito pong ating mga bakuna po ay safe. Dumaan po yan na masusing pag-aaral at dumaan po ng evaluation bago po natin na pinahinayaan ang bigay sa ating mga bata.
2: Mailalapit na sa mga paaralan ang libreng check-up at screening mula PhilHealth matapos lumagdan ang kasunduan sa Department of Education. Nagbabalik si Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
7: Yep, Patrika, ayon kay PhilHealth President Beverly Ho, nasa 26 na milyong estudyante, guro at non-teaching personnel ang makikinabang sa Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP ng PhilHealth. Bilang minor de edad, inaatasan ng mga guro at magulang na tulungan ang mga estudyanteng magparehistro para sa programa. Iginit naman ni Health Secretary Edwin Mercado na bahagi ang kasunduan ng pagsisigurong prioridad ang mga paaralan sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Sa ilalim nito, makatatanggap ng libreng check-up, screening at gamot ang mga benepisyaryo ng PhilHealth sa pamamagitan ng yakap caravans at school clinics. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito. Ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMF.
2: Maraming salamat, Zeus Legazpi.
8: Ulat. Panahon.
2: Ramdam na ang paunang bugso ng amihan sa ilang bahagi ng Northern Luzon kasunod ng pagtatapos ng habagat season o ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. Asahan ang mahihinang pag-ulan sa Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly wind flow. Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang magdadala ng pag-ulan sa Palawan, gayon din sa Visayas at Mindanao, habang magpapatuloy ang maaliwalas na panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa na may tsansa ng pag-ulan lalo sa hapon o gabi dulot ng localized thunderstorms. Sa harap naman ng nararanasang El Nino, sinabi ng PAGASA na asahang hindi na magiging kasinlamig ang amihan ng mga nakaraang bugso.
0: Bukod sa mga heat-related illness, pinag-iingat din ng Department of Health ang publiko sa iba pang sakit na posibleng maidulot ng mas malalang El Nino. Sinabi sa DZMM ni Health Secretary Edwin Mercado, posibleng malantad din ang publiko sa mga vector-borne diseases o mga sakit dulot ng mga parasite, bakterya o mga virus na posible ring tumaas ang mga kaso sa matinding init.
6: May mga heat-related diseases gaya nga niyang heat stroke, tapos may mga vector-borne diseases na tumataas din kapag tagtuyo at mainit, kagaya ng dengue, cholera, at saka typhoid. Yung ating mga tubig, pag nag-imbak tayo at pamugaran ng mga mikrobyo, pwede rin pagmulan ng mga gastrointestinal diseases.
0: Una ng pinaalalahanan ng publiko, lalo na sa mga vulnerable sector, sa mga sakit na karaniwan tuwing mainit ang panahon, gaya ng heat exhaustion, heat cramps, heat stroke at convulsion. Habang lumabas din sa pag-aaral ng United Nations na pwedeng malantad ang mga buntis sa premature birth at stillbirth dahil sa matinding init. Tiniyak naman ang kagawaran ng paghahanda sa inaasahang mas malalang El Nino hanggang sa unang quarter ng susunod na taon. At abangan, DILG at grupong iniuugnay sa mga menor de edad na nasasangkot sa karahasan, nakatakdang magdayalogo sa susunod na linggo. Tutok lang dito sa Headline Ngayon.
8: Headline Ngayon. Basta AM DZMM.
9: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: tandem ng bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radio Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM. Headline ngayon!
1: Oras natin 12:56, nakatakdang makipagdialogo sa susunod na linggo si DILG Secretary John Vic Remulla sa mga miyembro ng grupong True Brown Style na iniuugnay sa mga menor de edad na nasasangkot sa karahasan. Ang balita hatin ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi. Zeus.
2: Kahaharap si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa mga miyembro ng grupong True Brown Style o TBS matapos nilang humiling ng dialogo hinggil sa pag-ugnay sa kanila sa insidente ng karahasan sa mga kabataan. Ayon sa kalihim, nakatakda siyang makipag-usap sa mga miyembro ng TBS sa Cavite sa susunod na linggo. Dagdag pa ni Remulla, lumalabas na miyembro ng TBS ang ilan sa mga naaresto ng pulisya sa mga insidente ng karahasan kabilang ang 13 noong 2024 hanggang ngayon 2026. Malakas anya ang ebidensyang magpapatunay na bahagi ang TBS ng grooming sa mga kabataan para gumawa ng krimen, lalo't bahagi anya ito ng initiation para makasali sa grupo. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito. Ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
3: Apat na ari-ari ang iniuugnay sa mag-asawang Velasco ang na-validate na umano ng NBI sa patuloy na investigasyon sa mga akusasyon ni Rodolfo Gracioso Jr. Batay sa Land Titles at Securities and Exchange Commission o SEC Records. Kabilang dito ang dalawang residence sa Valle Verde, Pasig at dalawang resort sa Marinduque na may ownership o corporate links kina dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa niyang si Rowena. Bahagi ito ng pagberipika ng NBI sa sinumpaang salaysay ni Gracioso na nag-akusang inutusan siyang maghatid ng mali-maletang may malalaki umanong halaga ng pera sa Pamilya Duterte. Itinanggi ng kampo ni Velasco at ni Vice President Sara Duterte ang mga alegasyon. Pero nilinaw ng NBI na hindi pa nito pinatutunayan kung paano at kailan nabili ang mga ari-arian o kung saan nanggaling ang pondo.
1: Tutol ang transport group na piston sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Tinawag ng piston na negosyo ang polisiyang umaatake umano sa kabuhayan ng mga tsuper at pinagmumukhang para sa disiplina, sa trapiko at proteksyon ng mga pasahero. Naniniwala rin ang grupong nagsasabwata ng ilang negosyo, politiko at technology contractor para kumita sa pagpapatupad ng NCAP na gumagamit ng CCTV camera sa panguhuli sa mga motoristang lalabag sa batas trapiko. Iginit naman ang piston na dapat atupagin ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mga terminal, pedestrian infrastructure, protected bike lanes, gayon din ang maayos na mga road signage at kalsada sa halip na unahin ang pagmumulta sa mga motorista.
3: Sumagot na ang gobyerno sa petisyon ni Attorney Bacalintal na humihiling na ipawalang bisa ang pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections. Balita mula sa Supreme Court, hatid ni Radyo Patrol, Steve Ras. Steve!
4: Yeah, piniling ng Office of the President, Senado, Kamara at ng Commission on Elections sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ng election lawyer si Romulo Bacalintal at hindi pagbigyan ang preliminary injunctive reliefs laban sa batas na nagpapalawig ng termino at nagpapaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections sa 2028. sa inihaing komento ng mga respondents sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, iginit nila na walang sapat na merito ang petition for certiorari and prohibition na inihaing makalintal. Paliwanag ng OSG, nilabag ng petition ang hierarchy of courts na dapat ibulog muna ang usapin sa mababang korte bago sa katastasang hukuman. Iginit din ng OSG na valid ang naamyendo ang batas at isang political question ang pagtukoy sa hangad ng termino ng mga opisya ng barangay kaya Kongreso at hindi judikatura ang dapat mangimasok sa usapin. Sa huli, binigyang din ng gobyerno na hindi dapat pagkalooban ng temporary restraining order o status quo ante order ang petition ni Makalintal dahil lumalabas na naibigay na rin agad ng korte ang pangunahing inihingi ng petitioner bago pa man matapos ang kaso. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMN.
1: Maraming salamat, Steve Raz. Arestado ang lalaking isinasangkot sa pagnanakaw ng kampana ng simbahan ng Lobok sa Bohol. Balita hatid ni Annie Perez. Annie.
5: Nawala ang kampana noong Linggo ng tanghali at nakita sa CCTV na dumaan ang dalawang sospek sa convent gate ng simbahan. Nakita rin sumakay sila ng motorsiklo habang bitbit ang kampana. Sa hot pursuit operation, natagpuan ng pulis ang kampana sa junk shop sa bayan ng Tubigon. Kaya natunton ang sospek na residente naman ng bayan ng Sagbayan. Inihahanda na ang reklamong pagnanakaw at paglabag sa anti-fencing law laban sa sospek. Ang ninakaw na kampana ay gawa sa brass o tanso na may higit 100 taon na ang tanda. Ang San Pedro Apostol Parish Church o mas kilala bilang Lobok Church ay itinatag naman noong ika-17th century at kinikilalang pangalawang pinakamatandang simbahan sa Bohol. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
1: Maraming salamat, Annie Perez.
0: Showbuzz ngayon!
6: Showbuzz ngayon!
1: Sa entertainment, inilunsad ng Pinoy pop group SB19 ang kanilang Wakas at Simula Visual Journey Book na nagtatampok sa makahalagang milestone ng grupo noong 2025. Laman ng 96-page photo book ang mga never-before-seen off-stage photos, concerts, international performances at iba pang mahalagang sandali sa kanilang career. Ayon sa grupo, espesyal ang aklat dahil nagsisilbi itong alaala ng kanilang paglalakbay kasama ang kanilang fans.
3: May bagong pamaskong handog naman si Concert King Martin Rivera sa bago niyang awiting Christmas in Manila. Nakatambal niya sa kantang Italian maestro na si Alessio Benvenuti habang nakatulong din si Martin sa pagsulat nito. Layunin ng awit na ipakita sa mundo ang natatanging Paskong Pinoy kabilang maagang paglalagay ng Christmas tree at mga ilaw pagpatak pa lang ng Setyembre. Umaasa ang Concert King na magiging isa ring Christmas classic ang kanyang kanta. At yan po ang headline ngayon. Ako po si Jeffrey Hernaez.
1: Hanggang bukas, ako naman po si Rica Lazo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 4 minuto matapos ang 12:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage.

0: Papatuloy po ang VP Sara Duterte impeachment trial. Attorney Noel Del Prado po, kasama ang aking napagandang partner, Liza Aquino.
1: Hello po mga kapamilya, magandang hapon po sa inyong lahat. Ano na tayo ngayon, day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. And I think this is the second day na, are we expecting na whole day na naman?
0: Mukhang ganun, ang kanilang pagninig. Ang trend partner.
1: Pero ramdam mo pa yung bugbog ng katawan at utak ng lahat ng mga taong involved.
0: Tayo, sa, nakikinig lang. Sa lalo na silang nandoon.
1: Anong oras na tapos kapo? Pasado
0: alas 7.
1: Medyo late na talagang natapos.
0: Pero yun lang talagang plano kahapon. Para ma-maximize yung oras at araw. Pero hinihintay lang tayong special na panauhin ngayon. Pero samantala, habang hinihintay natin siya, yung mga pangyayari dito sa pagpresenta sa executive director ng Anti-Money Laundering Council. Siyempre, napag-usapan po yung mga dalawa lang naman po yung pinag-uusapan dito, yung tinatawag nating covered transaction reports, kaya yung paulit-ulit po natin na didinig, CTRs, at yung suspicious transaction reports or STRs. At syempre meron pang ibang mga financial intelligence sharing reports. Kumbaga medyo technical, kaya wag po tayong kumbaga maiinip, wag din tayong malilito, dahil kumbaga sinusubukan naman ng impeachment court pati ng prosecution at depensa na kumbaga laymanize or maging accessible lahat itong pangyayari sa lahat ng mamamayan.
1: Oo, at isa't kalating araw halos ang binuhos nila para lang magtanong ng maraming mga clarificatory questions, iba't ibang klase ng mga tanong kay Executive Director Ronel Buenaventura. But the numbers doesn't lie. May mga records silang nagpapakita na may mga talagang questionable dito sa ilan po sa mga accounts under...
0: Although, ayon din sa Executive Director ng AMLC na yung mismong, kasi, di ba, ang covered na mga persons, kahit na persons yung pinag-uusapan natin sa batas, alam natin na hindi lang yan natural persons, kundi mga covered entities. Meron yan yung mga BSP regulated.
1: Yep.
0: Banks, quasi-banks, at iba naman, insurance companies. Kasi tandaan po natin, Anti-Money Laundering Council, Anti-Money Laundering Act. So lahat po itong batas ay sinusubukan na pigilan yung illegal na activity na alam natin, money laundering. Yung pera galing sa illegal, pag pumasok sa formal official banking system, hindi mo na madidistinguish yung galing sa illegal at galing sa legal. Ibig sabihin, pag sinabi natin legal, galing sa legitimate business operations.
1: Mm-mm.
0: Pag sinabi natin illegal, yan yung mga predicate crimes.
1: Mm-mm.
0: Like human trafficking,
1: drugs,
0: etc., etc.
1: Oo, at again, this is just partner ng Unexplained Wealth Article 2 na mga nakalatag po na pieces of evidence sa mga kapamilya. Ano? So marami pa po mga bagay pang ibibigay, ipipresent ang prosecution. But of course, we'd like to know as well, partner, ano po ba ang sentimiento, ano po bang assessment ng ilan sa mga nanonood? Katulad natin, mga public, mga nasa publiko na nakita na yung ilan sa mga inilatag na ebidensya ng ating pong prosecution. At ang gil nga po dyan ay nasa Zoom na po ngayon ng isang independent policy analyst and constitutionalist and senior research fellow ng Ateneo Policy Center ng Ateneo School of Government, the one and the only kaibigan ng aking partner.
0: Yes.
1: Sino yan, partner?
0: Ang gwapong-gwapong Attorney Michael Henry Yusinko. Attorney Michael, magandang hapon.
2: Good afternoon. Hindi ako sanay makipag-formal talk sa iyo. So, good afternoon to Attorney Noel and good afternoon to Liza.
1: Yan. Attorney, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo po sa amin dito sa programa. Of course, partner, you have the first question.
0: So, yung una namin tanong lagi, Attorney Michael, yung inyong assessment dito sa, pwede dun sa kahapon, pwede din yun sa kanina, anong assessment niyo so far sa ating impeachment proceedings?
2: Well, overall, pagdating to sa Article 1 and Article 2, and I'm coming from the perspective of a litigator, I think yung prosecution, meron na silang nalatag na clear and convincing evidence, no? When it, particularly dun sa confidential funds or misuse of confidential funds, and also dito sa unexplained wealth. Ang I think ang pwede lang criticism sa kanila is I think they're adding more, too much drama, I would say, dun sa pagpresenta ng evidence. No? Masyadong maraming palabok na hinahalo na natatabunan yung clear and convincing evidence na nahihain na nila. Ang lagi na pag-uusapan yung mga palabok at hindi nabibigyan ng pansin yung mga actual na clear and convincing evidence that proves their case. So, yun yung overall assessment ko so far dito sa what, 30 days? 30 days of
0: 34 days,
2: impeachment trial.
0: Pero Attorney Michael, kung
2: yeah, 34 kayo, na.
0: Kayo ang magbibigay ng gabay sa aming lahat, ano dapat yung tinitingnan natin? Tanggalin na natin yung mga sahog. Ano yung ulam na dapat tinututukan natin dito sa mga narinig na natin, lalo na dun sa unexplained wealth, Attorney Michael?
2: So, let's begin first kung ano yung evidentiary threshold, no? Kasi ito yung nami-miss lagi. And it also makes me think na baka yung mga senators natin are not aware of the evidentiary threshold.
0: Attorney Michael, mukhang na tumigil yung Zoom natin.
1: Ayun na nga, threshold din yung kanyang internet partner.
0: Pero I think ang kanyang gustong sabihin, yung pag sinabi kasing evidentiary threshold, nabanggit niya na rin kanina yung clear and convincing evidence. Hindi yan kagaya nung mas mababang uri ng threshold na substantial evidence na kung saan ay kung meron kang allegation, meron kang patunay. At pag sinabi natin patunay, yan yung ebidensya mo. Dokumento, testimonya, object evidence, at iba pa.
1: Oo, but so, what can you say, partner, doon sa sinabi niya na, I'd have to agree, doon sa medyo maraming mga commercial, kumbaga maraming mga palabok na sana ay wala na dito sa nangyayari sa atin sa impeachment trial. Kasi hindi lang siya sa day 34, ganyan partner, na ang daming nangyayari na pwede mo na talagang tanggalin.
0: Correct.
1: Ikaw partner, what can you say about that?
0: Sa tingin ko, very accurate yung sinasabi ni Attorney Michael, sapagkat kung, kagaya kahapon, kung sinimulan mo hanggang gabi, parang mapapagod ka eh. Kasi, kumbaga, kalat, maraming detalye. Pero kung ibinabalik mo doon sa main na kwento, sa main course, sa ulam, eh dapat, kumbaga, simple lang. Ito ang pinatutunayan. Kasi tandaan natin, yung isa sa mga pinatutunayan dito, mga yaman, whether real property, pera, kumbaga bank accounts, na hindi na deklara sa SALIN. Ganun kasimple. Sa tingin ko, yun ang hinahanap ni Attorney Michael na sinasabi niya na ipresenta naman. Pero dahil sa dami ng mga kumbaga nakadagdag na detalye, parang nawawala.
1: Mga elemento, nawawala. At saka ang napansin ko kasi, kaya lagi kong sinasabi ito, na okay, nasa Article 2 po tayo ng unexplained wealth. Kasi example ngayon, lumutang ang isa sa mga kumpanya, yung Calle 88. Tapos may lumutang na records na 300 million dito ay nanggaling ng China, galing ng ilan sa mga sabi nilang either, we don't really know, pero galing ng ibang bansa po yon. Pero sabi ko sa sarili ko, but that explains kung bakit may 300 million. That explains bakit may pera. Hindi siya unexplained wealth.
0: Magandang tanong,
1: yun ang mga tanong ko. Okay, kasi nakikita
0: partner,
1: ko lahat to, but hindi nyo natutumbok yung basket niya dito, which is Article 2, which is the unexplained wealth. Okay. Kailan ko malalaman ang sagot doon?
0: Okay, kasi partner, para mo magawa yun, hindi mo makukuha yan sa report na nasubmit sa AMLA.
1: Tama,
0: kasi
1: oo.
0: Dapat ibangga mo yan doon sa isang component ng ating public accountability system, which is the disclosure, which is the SALIN. Pero
1: okay,
0: syempre, hindi mo pwedeng tanungin yan ngayon sa witness na ito.
1: Oo.
0: So, kumbaga, kaya laging pinapaalala, di ba? yung meron yung testimonya sa SEC, Securities and Exchange Commission.
1: Dahan-dahan kasi tayo, wala pa tayo dun sa punchline.
0: Even dito sa AMLA, dapat paalala natin sa ating mga kapamilya na kahit na mayroong testimonya, mayroong dokumento na merong transfers of funds. Kasi tandaan natin, ha, pag sinabi nating transfers of funds, pag covered yung 500,000 threshold at doon sa mga ibang entities like casino, 5 million, mga real estate, 7.5 million, eh, kumbaga, yun lang yun talagang sinasabi na na-monitor dahil ni-report sa AMLA itong, or AMLC, yung council, mm-hmm. na may ganitong transaction. In itself, hindi mo masasabi na illegal
1: ito. That's what they keep saying kanina
0: yes,
1: sa trial.
0: Yes, malinaw yun. Kasi okay. nga, partner, mm-hmm. kumbaga, simula pa lang yun eh. Mula doon, kumbaga,
1: it will trigger an investigation.
0: It will trigger an investigation. Ano, or, okay. baka meron ngayon silang nakalaan na ebidensya na ikokonekta nila doon sa sinasabing predicate crimes na graft and corruption, human trafficking, drug-related crimes, etc.
1: Oo, pero yun kasi hinihintay natin, kailan tayo darating doon eh. Ay, ang nangyayari, the more na parang humahaba to, nasa-stretch ito, baka by the time na ibubuga nyo na punchline nyo, hindi na makuha ng mga tao sa
0: kaya
1: dami
0: nga,
1: ng mga binabato.
0: Kasi partner, ganyan din sa trial sa isang criminal. Again, hindi to pareho ha.
1: Oo, sui generis to eh.
0: Pero kumbaga, syempre, ang testigo mo, ang pwede niya lang i-testify o pwede niyang ikwento, ilahad, ay yung una, kanyang sariling karanasan, personal knowledge. Or in the case of public officials, yung mga official transactions, official acts of their offices.
1: Oo.
0: So hindi ka pwedeng talon-talon. So hindi mo pwedeng, AMLA, at merong pagsubok na ganun. Andyan yung report ninyo, tignan mo tong kanyang salin. Hindi pwede kasi unang-una, hindi sila ang legal custodian.
1: Hindi sila,
0: objectionan yun, partner.
1: Tama.
0: At kumbaga, sinabi nga, hindi niya pwedeng ikumpara. Hindi mo siya pwedeng tanungin ng kanyang professional opinion sa isang bagay na hindi hawak o wala or beyond the scope ng kanilang mandato under the law, which is Anti-Money Laundering Act.
1: Oo, then after this, di ba, meron kang SEC na, meron ka ng anti-money laundering.
0: Mm-hmm.
1: And then kapag ganyan, partner, you know, bilang abogado, pag ilalatag mo ang ebidensya, saan na dapat tayo papunta?
0: Okay, bago pa yon partner, kailangan ng mas malalim na pagsusuri. Kasi tandaan natin, partner, yung mga reports na yan, sabi yung ulitin natin, walang napatutunayan na wrongdoing or krimen pa. Pero, kagaya din ang nasabi sa testimonya, maaaring pagsimulan ng isang investigation. Example, partner, halimbawa, isang tao, di ba, na sabi natin, na-search yung kanyang sasakyan, plain view, nakita may isang sako nakabukas ng cash.
1: Okay.
0: So, ibig sabihin, pwedeng simulan ng inquiry. Pwedeng tanongin, saan galing yan? O kaya, kasi yung cash, hindi naman siya...
1: Hindi naman siya masyadong suspicious, technically, kung pero depende sa dami.
0: Sabihin natin, isang sako ng marijuana.
1: Okay.
0: Diba? So,
1: ayun
0: doon,
1: talaga.
0: Okay. So, hindi mo naman kagad siya babrand na guilt beyond reasonable doubt. Hindi pa. Sisimulan mo ngayon, bakit ka merong kontrabando at kumbaga, or even halimbawa, baril. So, meron ka bang lisensya? Meron ka bang permit? To carry, di ba? So, hindi automatic na nahulihan ka.
1: Okay, of course, pulong pagka, ka agad-agad.
0: Oo,
1: depende.
0: Pero kagaya nun, pag illegal per se, like drugs.
1: Yan, 9165.
0: So, possession na yun. Eh. So, kompleto na yung elemento. Pero dun sa mga ibang bagay, like yung pera.
1: Like
0: diba?
1: Ito, unexplained wealth. Maraming proseso
0: kung
1: pagdadaan.
0: Kung baga, ibab yung impormasyon mula sa isang ahensya ng pamahalaan, kailangan mong ibangga sa iba pang publicly available or even, partner, yung testimonies ng mga whistleblowers. Kasi minsan, sila talaga yung nagtatay. Pero tandaan natin, ang whistleblower dapat may personal knowledge. So far, yun yung mga hinahanap ng ating mga kapamilya, yung mga nakatutok naka-telebabad, naka-impeachment babad dito sa ating kasabay tayo na nakatutok dito lahat.
1: At saka binabantay, hinihintay ko actually bumalik si Attorney Michael. Ako kasi rin. I wanna ask this question, anong masasabi, ikaw na lang partner, okay, ang biktima ko today. Hindi kasi, anong masasabi ninyo, kanina lang po umaga, ay nagsagawa ng press conference ang ating Vice President. Alam mo yun, may mga ipinresinta siyang mga ebidensya to prove na siya po ay wala doon sa mga lugar na nabanggit ng isang
0: whistleblower or
1: alleged. Kung ano man nating matatawag ang tao
0: yun. Pero kagaya
1: yun,
0: nun, partner, hindi naman yun kumbaga direkta na related dito doon sa ang kanyang dinidiscuss ay yung affidavit ng isang alleged whistleblower. So kung tutusin mo, hindi nga walang kinalaman yan dito sa unexplained wealth na article na pinag-uusapan.
1: Yeah, but
0: ngayon,
1: if you have the energy and the time to actually talk to the people, conduct a press conference.

0: tumanggi na nga ba siya or may blanket, kasi tandaan
1: natin. Or just waiting for the right time to use it, partner. Right? Oo.
0: Kasi ngayon, hindi pa nga nila alam ano yung ebidensya, I mean,
1: sa ngayon, parang tumitimbang pa ang defense. Eh. Gano'n ba kabigat ang mga hawak nyo talaga?
0: Handa, may nakahanda sila, pero kumbaga, ang talagang kumbaga babanggain lang nila in terms of evidence
1: yung
0: ay
1: mga
0: kung ano yung naipresenta. Hindi na sila kumbaga mag-uungkat ng mga bagay na hindi naman nila kailangan pasinungalingan.
1: Oh, kasi hindi naman natin alam kung ano talaga ang... Hindi naman din nila alam gano'ng kalalim ang hawak ng prosecution. And the same with defense. It's kind of like chess, partner. Hindi mo naman alam ano talaga ang gawa nila.
0: Correct.
1: So, and tayong publiko, kailangan lang talaga tayo mag-jot down ng notes.
0: Yes.
1: Kilatisin, makinig ng mabuti dito at makialam din dito sa nangyari. Pero sa ngayon po mga kapamilya, ay magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala at magbabalik pa po ang day 34 ng special coverage ng DZMM sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras natin, partner.
0: Ang Philippine Standard Time ay 1:23 ng hapon.
2: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
5: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan, pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga sintomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
6: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: Rain, rain, go away!
8: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away! Yay!
8: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
9: Ka! Kaya ba ganyan?
10: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
11: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
10: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
11: ikaw ang...
10: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
2: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
12: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget.

0: para alam namin yung update daily ng mga Pilipino, mga kailangan sa pang-araw-araw.
1: This is MM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.
4: Sa pagpapatuloy po ng ating coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial, balikan po natin si Attorney Michael Henry Yusinko, independent policy analyst and constitutionalist at senior research fellow Ateneo Policy Center, Ateneo School of Government. Attorney Michael, balik tayo dun sa main course. Ano ba dapat yung main course na tututukan natin dapat lahat?
5: So, boy, at yung dapat natin tutukan is yung ano ba yung ilalatag na clear and convincing evidence, which means anong ebidensya ang paniniwalaan ng isang normal na tao, katulad mo, katulad ko, katulad ni Liza, no? So it's not proof beyond reasonable doubt, it's not preponderance of evidence. Ang hinahanap natin, clear and convincing evidence. Yung testimonya nung ombudsman tungkol dun sa SALN, that to me is clear and convincing evidence to support the charge of the prosecution. Taken together with yung testimonya nung AMLAC ngayon, it also forms clear and convincing evidence. Now, kung ipagtagpi-tagpi mo pa yon together with the testimony of the former presiding justice ng Sandigan Bayan, yung tatlong yon, I would say, again, from the perspective of a litigator, they would form a parang a set of clear and convincing evidence to support the impeachment charge of failure to submit a complete SALN and also yung unexplained wealth.
4: No, so yun talaga yung pinupunto mo na pagkat tinignan natin ito bilang isang kabuuan, yung sadyang hindi paglalagay ng mga ari-arian na nasa kanilang pangalan, yan na yung buong kaso. Tama ba?
5: That's correct. And very critical, dito at least sa Article 2, yung testimonya ng presiding officer, no, ng dating Sandigan Bayan, because yung testimonya niya, yung nagbibigay ng konteksto kung bakit impeachable offense ito. Kasi alam mo naman, di ba, kapag hindi ka gumawa ng tamang SALN or meron kang tinago sa SALN mo, that's already a crime, no? That's already a criminal offense and that's already an administrative offense. Pero dahil nasa impeachment trial tayo, we have to have a legal context kung bakit itong mga offenses na ito ay maituturing na impeachable. Kaya mahalaga rin yung testimonya nung dating presiding officer ng Sandigan Bayan because siya yung nag-elevate nung offense into an impeachable status.
4: Pero sa larangan ng ebidensya, Attorney Michael, yung presentasyon sa dating presiding justice ng Sandigan Bayan, hindi naman ito narration of facts. Wala siyang pinatutunayan na totoo o hindi totoo doon sa mga inilalahad ng prosecution. Bakit ninyo sinasabi na ito ay mahalaga para ma-qualify itong sinasabi nating hindi pagdeklara bilang isang impeachable offense?
5: That's correct, no? So, yung dating presiding officer ng Sandigan Bayan is like a expert witness, no? Legal expert, constitutional expert, siya kasi yung magbibigay ng legal context kung bakit impeachable yung offense.
4: Mm-hmm.
5: Kasi like I said, kung narration of facts lang, yung sa ombudsman at dito sa AMLAC, they are just narrating the offense, no? Which could be a criminal offense or an administrative offense. Pero kailangan ma-elevate yon into an impeachable status. At yon ang nagawa nung testimonya nung dating presiding officer ng Sandigan Bayan. Di ba sinasabi niya na kapag hindi mo sinubmit yung tamang salin, ito ay betrayal of public trust, ito ay delikado for corruption, etc., etc. So yung kanyang testimonya yung nag-aangat doon sa pag hindi submit ng tamang salin into an impeachable level.
4: Okay, Attorney Michael, kasi hiwalay yung issue halimbawa ng sinasabi nating clear and convincing evidence sa hindi pagdeklara. Yung pinaliliwanag mo, kasi tandaan natin ha, yung ating vice presidente ay hinalal ng matatawag nating overwhelming na mga number of voters, overwhelming majority if you may call it that. So yun bang napatunayan ng sa testimonya ng ombudsman ngayon sa AMLA at tinahi nung dating presiding justice ng ating Sandigan Bayan, which is the anti-graft court, yan ba yung sinasabi mong kumbaga mabigat at seryosong dahilan na at ito ay sapat para tanggalin ang isang impeachable official kagaya ng isang vice-presidente?
5: I would say yes, no? Kasi makikita natin na dun pa lang sa amount na hindi mapaliwanag, no? At nakikita natin ngayon na hindi ito, kumbaga, biro-biro, in other words.
4: Mm-hmm.
5: And pwede na makikita natin na this is really detrimental to our national security, our good governance. So I would say yung tatlong yon, yung pagtagpi-tagbi doon, is sufficient enough to tell me na the vice president is not fit to be in office anymore. No? Kasi yung ganong klaseng offense, if it is elevated in the way na in-explain ni yung dating presiding officer ng Sandigan Bayan, that shows to me, bilang isang normal na tao, na hindi dapat ganon ang hindi dapat manatili ang isang public official, lalong-lalo na sa mataas na posisyon, kapag ganun na yung kanyang ginagawa doon sa pwesto na yon. So that is to me clear and convincing evidence na she is no longer fit to be in office as vice president.
4: Ayan. Maraming salamat, Attorney Michael Henry Yusinko. Sana sa susunod, maimbitahan pa po namin kayo dahil nagsisimula na po yung pagdinig sa Senado. Babalikan lang po natin. Maraming salamat po.
5: Sige, maraming salamat din.
6: Alright mga kapabaya, ating pong tunghayan ang nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
7: In sa pagkaintindi ko po, opo, Your Honor.
8: Opo. So yung 319 million pesos na remittances mula sa China ay yung lamang pong inireport sa AMLAC. Ibig sabihin, pwede bang mas malaki pa ang pinadalang pera mula sa China sa mga kumpanya? Tama po ba yun?
7: Your Honor, hindi ko po masabi, pero ang nakita lang po namin ay kung ano lang po yung nasa records, Your Honor.
8: Mm-hmm. Kung ano yung nasa records, dahil yun ang mga iniulat sa inyo bilang
7: apo,
8: either suspicious or covered
7: apo,
8: transaction
7: kung records. Kung meron pa man po na wala doon, hindi po namin makikita po yun, Your Honor.
8: Okay. Tapos, ito pong 319 million pesos mula sa China, dun sa AMLAC reports, hindi po naman yun yung paulit-ulit na pag-rollover ng time deposits, di po ba?
7: Yung nasa table 5 po namin, hindi po siya time deposit po, Your Honor. Ito po ay base po dun sa letter ng prosecution asking for the inward remittances po. So, nung ginawa po namin yung tabular summary po, tinignan po namin kung anong code yung pertaining to inward remittances. So, at yun po yung ginamit po namin dito, Your Honor. So, hindi po siya at unique transaction po siya. So magkakaiba po to, hindi po to yung hindi po siya yung rollover po.
8: Okay. So magkakaiba po, unique at hindi pare-pareho yung sinasabing rollover ng time deposits at yun namang masasabing remittances.
7: As far as in our records and as we understood it, Your Honor. Yes po.
8: Okay. As you understand your records. Opo. Eh yung milyones po na di umano'y galing kay Samuel Uy, hindi rin naman po yun rollover ng mga time deposits. Tama po ba?
7: Your Honor, apologies po, I can't specifically recall po yun on that one po, Your Honor.
8: Alright. Then, nabanggit din po na may ilang suspicious transaction reports na di umano may connection sa drug trafficking. Ayon sa reports nyo, sino-sino pong mga tao di umano ang involved sa mga reported transactions na yon?
7: Your Honor, apologies po, hindi ko po maalala unless I'll be confronted po with the record. Apologies po.
8: Alright. So, hindi nyo rin po masasagot kung itanong ko na magkano di umano ang transactions na may reports na related sa illegal drugs?
7: Wala lang po ako, wala po sa akin yung record, Your Honor. Hindi ko po masagot on the spot, Your Honor.
8: Alright. Pero kung mapa sa kamay ninyo yung records, masasagot po ninyo ito?
7: Kung hanapin lang po at maituro po, mababanggit ko po.
8: Kaya nyo po bang hanapin during trial day?
7: Kung yun po yung mga pinabasa po na hindi ko po maalala ko ng defense or ng prosecution po, at maituturo lang po ulit yun base po dun sa kung anong pinabasa ko, kung ano po, mapipinpoint naman po, masasabi ko naman po. Based on records lang din po, Your Honor.
8: Salamat, Attorney Buenaventura. Siguro, Mr. President, bago matapos itong trial day, baka pwede pong ipakita ulit sa witness yung record na yon para lang ma-on the record magkano di umano yung transactions na may reports kaugnay ng illegal drugs. Ulitin ko na lang po bago ako matapos, Attorney Buenaventura. So, ano pong mga aksyon kung mayroon na ang ginawa ng AMLAC tungkol sa mga reports na yon?
7: Your Honor, hindi ko po maalala kung ano pong reports po lahat yun. Pero ang meron po kami at yun lang pong nasakop po nung sa PINA po natin na sinabit po, yung po mga financial intelligence report at financial investigation report po that we submitted po, Your Honor.
8: Alright. And hindi nyo lang ma-confirm sa amin kung itong mga reports ay bunga ng mga investigasyon ng council?
7: Hindi ko po ma-divulge po o bunyag po, Your Honor.
8: Alright. May nabanggit din pong suspicious transaction reports na posibleng related sa graft and corruption. Magkano naman po di umano yung iyon?
7: Sa parehong kadahilanan po, Your Honor, unless ma-confront po ulit ako ng document po so that I can answer that po, Your Honor. Pasensya na po.
8: It's alright po. Tulad nung halaga di umano ng reports related sa illegal drugs.
7: Apo.
8: Okay po. And then, siguro huling tanong na sa ngayon, yung halaga po pinagsama ng covered transaction reports at saka yung suspicious transaction reports kina VP Duterte at Attorney Carpio, yun lamang po yung mga di umanong kaduda-duda o sakop sa cloud na nireport sa AMLAC. Hindi po yun kompletong record ng kanilang buong financial activity, inflows and outflows. Tama po ba?
7: Your Honor, yung pong na-report sa amin, yung covered transaction at saka suspicious transaction po, kung meron man po na hindi papasok doon sa dalawang uri ng transaction po, hindi po yun maire-report sa amin po.
8: Right. And then, approaching that question from another angle, just winding up, Mr. Presiding Officer, kung meron namang pong gustong umiwas sa AMLAC o sa pansin ng AMLAC, pwede pong ibaba sa 500,000 pesos ang halaga ng transaksyon, di po ba? Para hindi nga po mapansin ng AMLAC.
7: Para hindi po ma-report?
8: Para hindi ma-report ng
7: covered. Tama po yun, Your Honor. Kasi po hindi po siya sasaklo dun sa covered transaction report. Kaya lang po, meron din pong isang circumstance po sa suspicious transaction report na kapag na based po dun sa circumstances po, it appears na the client is trying to structure his transaction so as not to be reported, subject of the reporting under the law. matitreat naman po siya, hindi po ng covered transaction, hindi po suspicious po. So, pero, yun nga po, subject din po yung sa checking din po ng covered person po.
8: Alright.
7: So, makikita pa rin po, nare-report naman din po yun.
8: Okay. So, kahit pa po maiwas sa pansin ng AMLAC or ng covered person bilang covered transaction report, kung may mapansin pong circumstance na parang sinusubukang i-structure
7: apo
8: yung transactions, pwede pa rin pong masakop apo ng isang suspicious transaction
7: apo
8: report.
7: Apo,
8: alright. Maraming salamat po muli, Attorney Buenaventura.
7: Salamat
8: po, Mr. Presiding Officer.
9: Thank you, Senator Judge Rizon Tivero. Senator Judge Rafi Tulfo is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. Senator Judge Rafi, we shall have Senator Judge Lacson, thereafter Pangilinan, thereafter Villanueva, thereafter the Senate President, then finally Senator Judge Padilla.
10: Kumain ka na ba, Mr. Witness?
7: Kumagat lang po ng sky flakes, Your Honor, pero hindi na po makakain.
10: Hindi ka na nervous na?
7: Nervous pa rin po, Your Honor.
10: Huwag ka matakot yung mga sinabi sa'yo kagabi, okay?
7: Ano naman po, ginagawa ko lang po yung trabaho ko po, Your
10: Honor. Very good. Okay, ulitin ko yung tanong kanina, hindi masyado naging klaro sa akin at maybe sa inyo. Kailan kayo gumagawa ng investigasyon once na nalaman nyo na yung isang account ay may suspicious transaction?
7: Ano naman po yun, Your Honor? So, pag na-report po sa amin, so meron lang po kaming prioritization po, given nga po na maliit lang po yung ahensya at yung resources po. So, namimili po kami base po dun sa mga kung ano po yung ipaprioritize na investigahan po.
10: Kasi you did mention
7: po,
10: maliliit. Paano kung malalaki na accounts at malalaki ang transaksyon na perang lumabas-pasok? So, what do you do?
7: Kasama pa rin po yun sa prioritization po. Hindi naman po porket maliit or malaki yung pera, yun lang po yung basihan namin. So, halimbawa po, if the crime po ay halimbawa ay terrorism financing, so mas priority po namin yung kahit po mas maliit ng konti dahil may national security concern po.
10: Kaya
7: so,
10: what do you do? What kind of investigation do you conduct?
7: After po noon, so we analyze po the transactions po. And then, at least doon sa initial transaction na analysis po, kung meron po kaming makita na medyo parang kailangan investigahan pa po ng mas detalyado,
10: okay,
7: i-endorse na po namin yon ng sa ikabilang grupo na mag-iimbestiga na po talaga.
10: At ano yung kabilang grupo?
7: Sa internal unit lang po yun sa AMLC.
10: Kaya nga, and then anong ginagawa ng internal unit?
7: Yung unit po na yon, sila po yung nagko-conduct po ng full-blown investigation na po. Sila po yung kung kailangan po nilang kumuha pa ng mga detalye sa halimbawa po sa SEC, ng mga corporation, ng mga stockholders po, kung kailangan po kumuha ng may ari-arian ba to sa Land Registration Authority,
10: okay,
7: kung kailangan po mag-coordinate sa law enforcement, kasi po kung nakita po na may predicate, yung unlawful activity po ay halimbawa kidnapping for ransom, so we coordinate po with PNP po. So kasama na po yun doon. Bubuin na po yung kaso po.
10: Yun. Okay, pag nagawa yung lahat na nabanggit mo, anong sunod na course of action?
7: Gagawin po namin pag nagawa na po yung lahat, kung kulang pa rin po at kailangan pong pa-open yung particular na banko po.
10: Kung hindi na kulang, nagawa na talaga
7: nagawa na po lahat. Magpa-file na po kami ng tatlong scenario po. Una, pare pong depende po sa ebidensya at sapat na po para merong proof beyond reasonable doubt na tingin namin, pa-file po ng criminal na kaso po. Yung pangalawa po is kung hindi po sapat yon pero pasok po doon sa preponderance of evidence na tingin namin kasampa sa court, civil, yung kaso lang po ay civil, po forfeit lang po yung proceeds. Yung pangatlo po is kung base po doon sa nakalap na ebidensya, wala po talagang kumbaga kulang po or hindi.
10: Hindi, pag may nakalap na ebidensya.
7: Pag pera lang po, yung dalawa lang po. Yung dalawa po. Yung
10: hindi nyo, hindi kayo pupunta sa CA para mag-file ng freeze order?
7: Ay, part po yun ng ano, investigation.
10: Okay, sa kaso dito sa mga accounts ni BP Sara at sa mga kumpanya kung saan nagmamayari itong si Attorney Hans Carpio, and paulit-ulit na nangyayari itong STR, at I'm sure nag-investigate kayo. So, wala man lang naging nagbunga sa ginawa niyo mga pag-imbestiga, or you just sat down there at dahil natakot kayo sapagkat nasa pwesto yung mga taong yun at that time? Kung ordinary tao pa siguro, baka ipit niyan left and right.
7: So, Your Honor, yung mababanggit ko lang po is yung pong naging saklaw po nung supina po, meron po kaming mga sinabit na mga report po on this one po. Kung ano man po yung iba pa pong action, hindi ko na po ma-divulge po or masabi po sa kadahilanan nga po na if meron man po, may mga other...
10: No, why can you not? Samantala pag sa ordinaryong mga depositor, may mga ordinaryong tao na may bank account na meron kayo suspicious transaction na kita, eh, pinapadala nyo natin ng sulat, and there are times na pinupunta nyo pa, I don't know, tell me. Pero pag Honor, dito, mukhang wala kayong ginagawa, puro at saka very evasive ka sa mga sagot. Policy lang ito tinatanong ko, Mr. Witness, ha? Wala akong tinatanong tungkol sa talagang anong nangyari sa ginawa niyo.
7: In policy lang, in nga po, Your Honor, yung pong may mga, halimbawa po, nag-file po kami sa Court of Appeals for bank inquiry po. May nakalagay po kasi sa rules nila.
10: So, ginawa niyo ba ito sa kaso ng
7: mga kasama po doon na we cannot disclose anything po, halimbawa po, kung nag-file man po kami or hindi po. Otherwise, constitutes contempt of court po kasi yun, Your Honor.
10: Okay, so hindi mo masasabi whether nag-file kayo o hindi?
7: Hindi ko po maibulgar po kung meron man po or masabi po. Tama po yun, Your Honor.
10: Pero alam naman natin, lahat na napakarami ng STR o marami na kayong beses na naka-plug down itong account na ito for several years. So hindi mo pa rin masabi kung meron ba kayong pinel o wala. Tama? Mali?
7: Hindi ko lang po masabi. Ma-divulge po, Your Honor.
10: Meron bang ginawang paliwanag ng Kalye 88 tungkol sa mga STR sa mga accounts nila?
7: Sa... Your Honor, pag po... Yung covered person po, pag nagre-report po nung transaction, hindi naman po nila ini-inform yung, bawal po nilang inform actually po, yung client nila na nireportan sila ng covered or suspicious transaction.
10: I'm sorry, pagpapakiulit po.
7: Sorry po. Kapag po finailan po ng, or pafailan po ng STR po or CTR, yung client po ng isang covered person, nasa batas po ng AMLA na bawal po silang i-inform or na o ipafailan namin kayo. Kasi kumbaga tawag po doon tipping off, bawal po sila ma-tip off na fafilan na kayo na or finailan sila ng STR or CTR.
10: Pero meron ba insidente na pinapadala nyo ng sulat ang isang account o account holder na may mga transaction na suspicious?
7: Sa
10: you contact
7: sa email si po sa amin po hindi na po ang kung meron po kami sa procedure lang po ito, Your Honor, sa amin po ang kung meron man po na mapapadala kami, hindi na po sa amin. Ibig sabihin po, court na po yun. Kumbaga, nag-file na po kami, may makareceive na po sila ng court order or kung ano man po.
10: Okay, Mr. Witness, basis summary na binigay ng AMLC, nasa 1.254 billion, ano, ang kabuang transaction involving Kalye 88. Tama?
7: Checking lang po, Your Honor. Apologies. 1.254736297.08, Your Honor.
10: Apo. Billion.
7: Billion, yes.
10: Yes. Okay, out of this 1.2 billion, 776.6 million yung kabuang halaga na pumasok sa Kalye 88, tama?
7: Yung inflow po, yes po, 776.6439.50.36, Your Honor.
10: Correct. So, kung ibabangga ito sa mga sinumiting audit, the financial statements ng Kalye 88 kung saan diniklara nitong lugi daw ito mula 2022 hanggang 2024, right?
7: Wala po akong personal
10: okay,
7: analysis
10: sige. Doon. At in fact, itong 2025 lamang, ito ay kumita raw ng halagang 375,398 lamang. So maybe you don't have that record. Siguro sa
7: wala po
10: ko na siguro tanongin ito later. Now, mukhang napakalaki ng disparity ng pumasok na pera sa kumpanya tsaka sa kubuhang kinita nito kada taon. So hindi nagkakabanggaan. Again, di mo maano ito.
7: Wala po akong
10: okay,
7: personal manager.
10: Ang tanong ko na, last na lang, Mr. Presiding Officer, yung bell medyo nanonood.
9: You may continue and wind up, Senator Judge Rafi.
10: Yes, sir. So, kinukonsidera din ba ng AMLA ang mga financial statements ng mga kumpanya sa inyong mga pag-iimbestiga?
7: As long as we're able to get po and available po, yes po.
10: Thank you, Mr. Witness. Thank you, Mr. Presiding Officer. Sir.
9: Thank you, Senator Thank Judge Rafi. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
11: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon again, Attorney Ronel.
7: Good afternoon, po, Honorable Senator.
11: Irarapido ko na para pumasok sa 2 minutes. Pakitake notes lang yung mga tanong ko. Tatlo lang.
7: Okay po, Your Honor.
11: Una, ano yung trigger mechanism sa AMLC para mag-file ng ex parte petition sa Court of Appeals para sa peace order?
7: Probable cause po, Your Honor.
11: Probable cause or docket ng criminal, ng predicate crime?
7: Kasama na din po yun, Your Honor.
11: Yeah, not probable cause, but pag docketed, pwede na yan. Anyway, sunod na tanong. Baka abutin tayo 2 minutes. Kindly enlighten us sa yung court sa difference between express or explicit authority at saka yung implied authority. Follow up doon, ano yung legal effect ng implied authority? Kasi bigat din ba ng express authority yon? Related yun sa tanong ni Attorney Mark kahapon, tatandaan mo?
7: Patungkol saan po?
11: Yung express authority against implied authority. Anyway, mamaya ulit. Ito yung pangatlo.
7: Sige po.
11: Did I hear you right? Na on the basis of an adverse news report, pwede na kayong mag-deklara na suspicious yung transaction?
7: Hindi po kami, Your Honor, yung nagde-declare po kung suspicious yung covered person po.
11: Covered.
7: But the covered person pa rin po, hindi lang naman po sa adverse news. They have to check din po yung mismo KYC, yung account po mismo, monitoring yung transaction nila. So, based po dun sa mga ano nila, internal na pag-check po, they have to consider all other matters po. Kasama na rin po yung sa adverse news po.
11: Yeah. So, yung comment na binabasa nyo kahapon na news reports, hindi sa inyo galing yon?
7: Hindi po sa amin galing.
11: Sa covered person?
7: Covered person po yun, Your Honor.
11: Okay. So, yung sunod, yung anyway, yung trigger, ang pag-alam nyo, probable cause.
7: Yes,
11: sinabi kasi ng inyong predecessor sa amin, basta't madakit lang. Halimbawa, may nag-file ng complaint, pwede na kayo mag-ex parte. So, which is which?
7: Your Honor, under the law po, pag po mag, as far as I recall po, subject po dun sa kung ano yung nasa actual na batas po. If we'll be filing bank inquiry or freeze order po, there must be probable cause that the accounts are in any way related to money laundering. So yung probable cause po, such facts and circumstances that would warrant a reasonably prudent man to show that there is indeed money laundering, that the accounts are related to money laundering. So kasama po dun sa pag-determine po nung facts and circumstances na maaring related to money laundering ay kung may na-file ba na kaso, yung transactions niya, pati yung profile po niya. So, yun po yung, kumbaga, kaya po nag-iimbestiga po. And then, pag nabuo po yun, kasama po kung, syempre, kailangan po namin nung crime po, unlawful activity, kasi the definition po mismo is, it should come from unlawful activity. So,
11: correct.
7: Kaya kailangan po namin nung may unlawful activity. So baka hindi ko po masagot kung ano po yung nasabi nung mga nauna po sa akin.
11: But, Attorney, so now I'm confused kasi galing kay Executive Director Matthew yung pinanggagalingan ko. Kasi tinanong ko, when we were investigating yung flood control, tinanong ko sa kanya yan, what would trigger yung pag-file ng ex parte petition? Ang sabi niya sa akin, basta't merong nag-file ng complaint before the DOJ, or ombudsman, we can already initiate. Yun ang understanding, hindi understanding, klaro yun. Kaya ang ginawa namin, we ask law enforcement ano, to immediately file kung kaya nila mag-file. Kasi yun ang magti-trigger kagad ng ex parte petition. Now what you're saying is kailan mag-establish pa ng probable cause. Ang alam ko sa probable cause, at least yung dating practice, ito yung threshold ng DOJ, ng prosecution para mag-file information. But now, tinas yung threshold, di ba? Reasonable certainty of conviction na.
7: For criminal cases po.
11: Yeah, pero I know.
7: For freeze order lang po at bank inquiry po, probable cause po yung nasa batas pa rin po.
11: Pero kailangan may unlawful activity na papile. You cannot file money laundering offense without any unlawful activity. Na-discuss na natin yan eh.
7: Opo. Okay. Your Honor, to clarify lang po. So, baka lang po iba yung pag... Hindi ko po kasi masagot kung ano po yung nabanggit po nung predecessor ko po. I also respect Executive Director Matthew, my former boss po. So, yung sa akin lang po na pagkakaintindi ko po ay Kailangan lang po, yung probable cause po, syempre kasama po doon na may kaso po, may unlawful activity. Sa batas naman po, at sa mga IRR, pati sabi rin po ng Supreme Court, yung pong unlawful activity can run parallel po doon sa money laundering. Pwede pong mauna, pwede pong mag-run parallel po. So, maaari po na sabay po namin nag-iimbestiga nung law enforcement po, at nag-file, mauna lang kami ng file, pero magpo-file, nag-file din sila. So, pwede rin po na ganun. Basta po, yung ebidensya po sa mata po na isang reasonable na tao po, or at least sa court po, mabuo na kahit wala pa pong na-file na sakto na kaso, pero nakita na yung ebidensya mo, kompleto na talaga lahat, ipa-file mo na lang, ipa-file na lang din. Pero maaari din po kaming mauna kasi allowed naman po na mag-parallel po, Your Honor.
11: Okay. With all due respect, thank you for the confusion.
7: Apologies po, Your Honor. Apologies po. Apologies po. If I may po, I...
11: Doon na lang tayo sa express versus implied. Kasi ang binigay sa inyo, sa understanding ko, sa sagot nyo kahapon, meron kayo implied authority kasi covered kayo ng issuance ng council, di ba?
7: Yes, sir. Yung sa authority po, yes. To testify po.
11: So, ang hawak nyo, implied, di ba?
7: Express... Authority po.
11: No, ang express is clear
7: for this particular
11: direct, di ba? Yung tinatanong na Attorney Mark eh. Ikaw ba pagpunta mo rito meron kang binigay na authority? Parang case to case.
7: Okay.
11: Kung... ang hawak mo sa ginagawa mo implied authority kasi inferred na yun eh. Thank you again for the confusion. Thank you, Mr. Presiding Officer.
7: Apologies po. Apologies po, Your Honor.
12: It's okay, Attorney Ronel. You're entitled to, to a different opinion. Senator Judge Pangilinan is recognized. You may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes.
13: Thank you. Ginoong Beneventura, kahapon nabanggit nyo na sa paghahanda ng inyong report, you wanted to avoid or you made double counting. You said that, if you will recall.
7: Totoo po. Yes po, Your Honor.
13: So ano ibig sabihin ng avoiding double counting?
7: Your Honor, so nung hinanda po namin yung tabular summary po, meron po kasing mga entries po na na-report, CTR and STR po, na pareho pong na-report. Halimbawa po, halimbawa lang po ito yung nandun po sa Annex A po, yung may entry po na pertaining po parehas kay VP at saka kay Attorney Manasseh Scarpio. Tapos may amount po parehas. So kumbaga po, yung isang transaction po na-report sa amin 2 beses nung covered person, hindi dahil magkaiba ng transaction, kundi magkaiba po kasi yung nire-report po nila. So yung isa po, halimbawa si Vice President po, yung isa po si Attorney Carpio. Pero ninote po namin dito sa record namin na hindi po namin yun binilang for purposes po kung ano yung total. So meron pong entry halimbawa po sa Annex A na less entries appearing in both extracts. Tapos meron po kaming note po doon na kasi ano po yung report, jointly held account. So, nung prepare po namin yung report, in-ensure po namin na to be as factually and accurately as possible, iniwasan po namin na may double counting. At kung may dalawa man po, may dalawang report man, we indicated po para po guided po yung Honorable Court po.
13: So, doon sa guidance for the Honorable Court na in-indicate ninyo na may double entry or may...
7: Double reports po.
13: Magkano yun? Would you have it?
7: May naka-indicate po dito, Your Honor, at sa Annex A po na table, the amount po is 81 million.
13: So, okay. Did you reconcile yung mga sinasabi nyo may double entry dun sa total?
7: Yes po.
13: So, ang sinasabi ninyo ay dahil tiniyak nyong ma-check yung mga double entry, most likely... Doon sa final summing up ninyo, wala nang double entry.
7: Wala na po, Your Honor.
13: At yung figure na yon is inflow as well as outflow.
7: Yes, Your Honor.
13: Okay. So yung sinasabi kasing dahil double entry, lolobo. So lumobo ba o binawasan niyo yung double entry?
7: Yung Sa ang sa amin po, Your Honor, basta po na i-report po sa amin na suspicious or covert transaction, nire-record po namin yon. Kung ano man po yung underlying po niya na bakit nag-transact or ni-roll over, ito ay roll over lang nito, unless po kita doon sa
14: okay.
7: Ano, hindi po namin masagot.
14: Understood.
7: Pero, ang nangyari po, yung sagot lang po doon sa last nyo po na tanong, kung lumobo ba o nabawasan, definitely po nabawasan. Nandito naman po sa table po, yung pong less na column po. Table 1 meron po noon, table 3 meron din po. Para transparent lang po to this honorable court.
14: Okay. Now, dito sa usapin ng CTRs involving insurance policy investment-related transaction, no? Meron kayong listahan dito. Time deposit. 129 CTRs. That does not mean 129 deposits. Ano ibig sabihin nun?
7: Yung nareport po namin na to, kung ano lang po yung lumabas po doon sa records po namin, Your Honor. Ito po, hindi ko po masasabi kung ito po ay rollover or hindi. Depende po yun doon sa pagkakareport. Sa pinagbasihan po namin nito, separate po yung transaction reference number, unique number po yun. So, we just indicated po kung ano po yung nakalagay doon sa report.
14: So, and this is from what period? Kasi hindi yata nakalagay. 2007 to 2025?
7: Yes, Your Honor.
14: Okay. Kasi ang total ng time deposits, at least yung aggregate amount, hindi mo alam kung nag-rollover o hindi. Just so that we're guided, apa, no, sa mga bank ano later, 529 million. Tama?
7: Tama po yan.
14: Okay. At yung securities and bonds. Ano yung securities and bonds? Para lang sa kaalaman nung...
7: Ito po yung mga sa pagbumibili po ng...
14: money market?
7: Apo, yung mga ganun po.
14: Yung mga securities, T-bills, ganun?
7: Maari po.
14: Okay.
7: Pero hindi po namin alam kung ano underlying ano po.
14: As a general, di ba, definition, apo, this is 94,261,000. Tama?
7: Yes, sir. 261,275.70, yes. Your Honor.
14: Okay. And then yung insurance policies, 50, ang total niya, 65,322,000. Tama?
7: 688.10. Yes.
14: And then finally, itong trust and agency investment. Yan, ano yan?
7: Ano yung wrap-up? Ito po kasi yung code na lumabas lang po sa amin. Hindi ko lang po ano kung ano po exactly yung nandito po. Pero ito yung code. Kaya ito
14: UITF, Trust and Agency, kasi investment. Ito 60,492,000.
7: 278.57 euro.
14: 492,000. Okay. Last question.
12: You may wind up, yes. Senator Judge Kiko.
14: Yes. Nasaan ba yung huli kong tanong? Ah, ito. Hindi ko maintindihan itong 1,197 suspicious transactions sa 888 Bisto. 1,100, ano ba to?
7: Table 4 po, tama po, Your Honor. 1,197 STRs po.
14: Suspicious
7: transaction reports po. Yes.
14: For an aggregate amount of 42,960,000.
7: 69,800.81, yes, po, Your Honor.
14: Bakit ang dami?
7: Yun po, Your Honor. Ito, hindi ko po, kailangan po makita yung records, Your Honor, to determine kung ano po yung reason na in-indicate nila for each one po. Hindi po namin yun naisama dito sa summary.
14: Sa kumpanya ito, no? At ang mga nagre-record nito, yung bank accounts ng kumpanya. Tama?
7: Covered persons po, hindi ko po alam exactly kung sino-sino lahat po, yes, yung nagre-report, yes, po sa kanila.
14: Okay, so yun lang ang ano, no? There are 1,197 suspicion sa 888 Bistro. No. Ano to, restaurant siguro to, no? Yes, okay. I have no other questions at this time. Thank you, Ms. Presiding Officer. Thank you.
12: Thank you, Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Villanueva is recognized. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready.
15: Thank you, Mr. President. Kabayan, di ka pa rin kumakain?
7: After na lang po nito, Your Honor. Salamat po.
16: Ano agad yung time ko? Tinanong ko lang kung kumakain.
7: Ay, hindi po, Your Honor. Hindi,
16: hindi
7: po.
16: Hindi, hindi kayo. Hindi kayo. Sila lang. Baka kasi magalit si Mayor Christian pag di ka pinakain. Clarification, kanina dun sa cross-examination, binanggit yung whether or not sinama or hindi yung binanggit, I think, if I'm not mistaken, BPI na 2 billion. Hindi po sinama, di ba?
7: Hindi na po sinama. Hindi
16: so,
7: po
16: ibig
7: sinama.
16: Sabihin, kung sinama yon, umabot pa ng 6 billion yung aggregate.
7: Hindi ko po ma-compute po, pero plus yun
16: yeah,
7: po.
16: Kasi 4.4 apo. Billion. Apo. So, 6 billion.
7: Apo.
16: So, kaya around hindi nakasama. Okay, thank you for that. Now, dito po sa tabular report, and this is during the time when the Vice President's already elected, 22 to 25, yung reported budi approximately 424 million and about 178 million is classified as undetermined. Nakita niyo po yan?
7: Apo, tama po.
16: Hindi masabi kung inflow o outflow. And that is a substantial portion of the total. Hindi ho ba? Out of 424, 178, yung hindi makita. Ano po exactly yung ibig sabihin ng undetermined in AMLAS records?
7: Ah, okay po, Your Honor.
16: Si Sen Lito yung telepono na yun.
7: Ah, okay po.
16: Baka lang importante. Sigurado. Ah. Yes, please.
7: Ah, so, Your Honor, to clarify lang po, sa MLC records po, we don't have an indication po sa record kung inflow or outflow po siya.
16: And what prevents MLC from identifying the direction of those transactions?
7: Mas refined po kasi yung codes na ginagamit namin, transaction code. Kumbaga, hindi lang po inflow or outflow. Kumbaga, kung inflow po, meron na, instead na inflow lang po siya, may code na po kami na remittance ba yan, check deposit ba yan, cash deposit ba yan. So, mas detalyado po. Kasi, pag nag-analyze po kami, mas madali po namin ma-analyze kung ano ba to, cash deposit ba to, check deposit ba to. So, sa records po namin, hindi na po kami gumagamit, wala na po yung parang, wala po talaga in the first, as far as I know po, wala pong kung inflow or outflow. Pero, nung ginawa lang po itong report, based po doon sa request ng prosecution, we identified ano pong code yung maaring based doon sa pumapasok sa account. So, yun po yung naging base po namin.
16: Kumbaga po, hindi pumapasok doon sa chart of accounts ninyo. And somehow, this would be falling under perhaps unidentified?
7: Sa perspective po namin, hindi lang po namin ma-identify kung inflow po ba siya or outflow. Pero nagkaroon po ng transaction doon sa account. Hindi lang po namin masabi.
16: May explain.
7: Apo, kung hindi po namin makategorize at the point nung ginagawa po namin to kung inflow or outflow. So,
16: yeah, because if it is inflow, sir, inflow, wealth, yan.
7: Hindi ko rin po
16: that's
7: masabi.
16: That's my personal. Okay, apo. That's my personal. Now, next question, attorney, no? You know, every time you say from China, it can easily become a headline, no? Especially nowadays. But this is what we wanted to make sure. Kasi yung summary dito sa 319 million from China, gusto natin ma-establish. And approximately, yung 319 million inward remittances to KL88 Foods Corporation associated with China. Para lang po hindi tayo mag-overstate ng record, does AMLC actually establish that the economic source of those funds was from China? Was China? Or does the table only establish that the remitters had addresses reported as being in mainland China or in Hong Kong?
7: None of the above, Your Honor. Ang meron po is based on records as reported by the reporting entity or covered person, ang nilagay po nila na place of remittance, remitter, place or address of the remitter ay ito pong mga bansa po na to. So, ito po ay based po as reported sa amin nung covered person na nag-report po.
16: And sorry, and you say, just to clarify, you say na reported address of the remitter, not the location of a correspondent bank. Tama ba?
7: Opo, tama po. Nakalagay po dito sa, may note po kami na sa footnote number 9 po. Based on the remitter's address as reported and not on the correspondent bank, where the address does not state the country, the city stated is used po.
16: Yan. So, siguro ito nila yung last ipupunto ko, attorney, no? Can AMLA, can AMLC identify the natural or juridical persons who sent the funds, their relationship, for example, to ito, itong KALA 88, and the stated purpose of the remittance, whether ito man ay payment ng goods or services, loan man ito, investment, capital infusion, or another transaction. Kasi pag tinignan mo yung operation, parang concerning talaga eh.
7: On the basis of the CTRs and STRs, no po kung ano lang kasi yung na-report po sa amin. But if we, if in ordinary procedure po, if we conduct further investigation, we'll be able to identify po, Your Honor.
16: And the STR alone states 1,197 dun sa bistro, dito sa KALE. I think there are three.
7: Apo. Is that correct? For the inward remittance po, there are three po, Your Honor.
16: Mm. Anyway, salamat po at naliwanagan ako kahit papano. Salamat po.
7: Maraming po salamat.
12: Thank you, Senator Judge Villanueva. The Senate President is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready.
17: Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Attorney Bonaventura.
7: Good afternoon po, Senate President.
17: Tinitignan ko itong report ninyo na finurnish kami yung annex DD9 letter D, no? At may nakita kong pattern dito, no? From 2009 to 2013, ang transactions reported by VP Sara, for that time frame alone, it's about 2.7 billion pesos, no? Lumalabas parang that transaction alone is almost 70 to 80% of the total 3.3 billion transaction. So for example, sa 2009 700 million, 2010 600 million, 2011 500 million. Ito ba, alam ko matagal na ito, ito ba tinitignan rin ng AMLAC?
7: Your apology, Your Honor, I don't have a copy po nung report po na nabanggit nyo right now with me po. But just to...
17: Ito yung report na finurnish nyo sa amin. Itong confidential information sharing.
7: Wala lang po akong copy on hand po. But just to answer na lang po your question po, as stated lang po doon sa report, naka-indicate po that they were included in that report po. So, yun na po yung maisasagot ko po doon sa tanong niyo.
17: But it's an unusual trend kasi compared to the others na on the average 40 million lang in transaction, ito is about 2.7 billion in transaction in the span of 5 years. In your opinion, is this something that AMLAC should look at despite, alam ko, matagal na siya?
7: Your Honor, tinitignan, hindi ko po maalala po kasi yung exact po na nakalagay po, but generally po yung historical naman po na transaction tinitignan din po kasi po part din po sa tinitignan kung nagkaroon ba ng biglaang laki nung transaction, kasama po yun sa part nung analysis po na ginagawa po namin in general po, Your Honor.
17: All right, thank you for that answer. And then nakita ko rin dito sa report ninyo na out of the 34 STRs, again kay Vice President Sara ito, 30 nasa period between 2022 to 2025. So that's about 80% nung kanyang STRs nasa tatlong taon lang. Bakit nasa tatlong taon lang out of the entire 18-year period?
7: Your Honor, hindi ko po masagot. Ito po ay kung ano po yung lumabas sa record namin na nireport po ng covered person. Yun po yung...
17: Yes, tama nga. Galing to sa report nyo. But anong sinasabi ng inyong report? Bakit in 3 years out of the 18 years, doon ang bulto ng STRs?
7: Apologies po, Your Honor. Wala lang po kasi ako nung copy ng report, so hindi ko po masagot kung ano po yung naka-indicate po sa report po, Your Honor.
17: Wala ka ba? Galing sa iyo yung report?
7: Wala po akong copy nung on hand po. Hindi po siya isa doon sa dala ko po na copy, Your Honor.
17: Ito yung it nanggaling to dito sa October 1 na request for summary.
7: Ito po, sorry yes. Po. Yung table 3 po ba, Your Honor? Table 3 po.
17: Table table 3.
7: Table 3 po.
17: Oo. Tingnan yes, mo yung table 1 and table table 3, tama.
7: Okay. So pasensya na po, Your Honor. Maaari po bang maipaulit po yung...
17: Tingnan mo yung table 1.
7: Table 1
17: by
7: po.
17: Vice yes, President po. Sara, 34. STRs. Table 3, 30.
7: Apo.
17: Bakit nandun sa tatlong taon yung bulto ng STRs niya?
7: Ito po, Your Honor, ay... bilang lang po namin sa amin po at ang bilang po namin ay from 2007 to 2025.
17: Yeah, correct. Alam ko binilang niyo pero anong bakit nga?
7: Hindi may
17: anong
7: mga
17: dahilan ng STRs. Ano yung mga grounds
7: okay.
17: na declare siyang STR?
7: So, Your Honor, yung pong mismong report po ng covered person, meron po nakailagay po kung ano yung reason. Kung kailangan po natin nung reason, hindi ko po, on top of my head po, wala, hindi ko po siya kabisado. I'll have to refer po doon sa mismong record po na
17: ano reason. Ano ba yung mga reasons na, dito lang, concerning this one, ano yung mga reasons na natatandaan mo doon sa 30?
7: Your Honor, apologies po, I cannot recall po yung sa 30 po. Ay, hindi ko po siya intentionally tinignan when I was preparing for my testimony po, Your Honor.
17: Okay. Meron akong pero hindi to comprehensive, no. May mga nakita kong I just went through it lang very quickly lang. Malversation of public funds and property, graft and corrupt practices. Ito yung mga nakasulat sa ilan sa mga STRs.
7: Kung yun po yung nakasulat, Your Honor, yun po as reported po ng covered person.
17: And then, nakita ko rin dito na marami dito ang source ay news articles. No? Sa inyo bang process, pag ganitong merong grounds, ang dahilan ay malversations, public funds and property, and then galing news articles, anong susunod na step?
7: Your Honor, ito po ay yung process lang naman po, Your Honor.
17: Yes, process
7: hindi ko po
17: lang,
7: masagot
17: process
7: yung for this one.
17: So yeah, kung, process lang, process lang. Ano yung susunod na step?
7: Apo, kung may nag-report po sa amin na covered person, tapos indicate po nila yung particular na crime po, alimbawa po, drug trafficking or kung ano man po. So, titignan po namin doon sa narrative nila, ano po yung basis bakit nila ni-report. So, halimbawa po, binention po sila na news report. Tapos may nilagay po doon, halimbawa, na may nag-file po ng kaso, ganyan. So, kami po, titignan po namin sino agency ba yung dapat namin ma-coordinate to confirm po kung talaga bang may final na kaso, talaga bang may investigation. Kasi po, sabi nga po, na paliwanag po kanina, yung sa amin po is the financial side po ng crime. So, base po doon sa report, kumbaga, pag nag-contact po kami na analysis at further investigation po, titignan namin, okay, kung na-report po ito, may nag-file daw ng kaso, let's coordinate po doon sa law enforcement po, kung sino man po. And then, titignan po namin, yung bang final nila, meron bang financial aspect po na involved? Kasi maaari naman po na wala din eh. So, kung meron po, yun po, magka-conduct na po kami ng normal po na investigation po.
17: So, kahit na news report, inaaktuhan nyo rin and you investigate?
7: Kasama po yon. Maari po maging factor po yung maging trigger din po kasama po ng all other like yung STRs, CTRs po. Tinitignan po namin on the overall na information na meron kami, ano yung kung talaga bang mapoprogress or hindi po.
17: Alright, thank you, Mr. Presidio.
12: Thank you. It should be Senator Judge Padilla, but while waiting for him, Senator Judge Erwin Tulfo is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes.
9: If Senator Padilla is still not available, Senator Judge Pangilinan will be up next. You may proceed, sir, when you're ready.
18: Thank you, Presiding Officer. Attorney Ronel Buenaventura.
7: Yes, Your
18: Honor. Bagamat lumabas na po dito sa impeachment court, ito pong issue na ito, tinggil po sa mga bank transactions po ng VP, mag-iimbestiga pa rin po ba ang AMLAC or AMLC patungkol ba sa mga accounts po niya o hindi na?
7: Yung decision po na yon ay kailangan ko pa po i-discuss din po internally sa amin po. So hindi ko pa po masagot ngayon po.
18: Alright. Base po sa records ng AMLAC, AMLC, may pera po mag-isawa sa bangko. Tama po ba? 2007 hanggang 2025. Pakicheck po dyan sa papel nyo.
7: Your Honor, yung nandito po na report po namin, transaction po nila to. Hindi po namin masabi kung meron pong laman na pera po sa particular na bank.

0: knowledge at walang definitive AMLC findings sa hinggil po sa mga accounts na ito, attorney. Ano po ang factual basis para sabihin nating legal o illegal ang source ng mga pera ng mag-asawa? O safe ba natin sabihin na walang problema ang mga pera nila at all?
1: Your Honor, sa akin po, I submit to the honorable, to this honorable court po to determine that po based po dun sa understand po with the ongoing case po. Ako naman po ay kami naman po sa AMLC ay nasupina. Ito po yung pinaproduce po sa amin. So we just submit po. So yung pagbuo po nito o kung ano man po, appreciation po nasa honorable court na po, Your Honor.
0: Very good answer, sir. Anyway, can you identify if there are any specific amount that remains unexplained that is attributed to VP Sara after all the transfers, legit transactions, and with the funds, with the documents, sources?
1: Your Honor, for the same answer po, I leave it to the Honorable Court to determine kung if they think it is unexplained or not, Your Honor.
0: I will take that answer, sir. Anyway, without mentioning names or attributing to someone, Attorney Ronel, normal po ba sa isang government official na makipag-transact sa isang foreign company or state-owned company without mentioning any names or based on your experience, may nakikita na ba kayo na gano'n na of government official natin transacting business with state-owned, hindi lang China, pwede sa abroad, US, Europe, na nakikipag-transact po isang government official natin?
1: Maikli pa lang po yung serbisyo ko sa gobyerno, Your Honor, so hindi ko po masagot po yung...
0: So you haven't encountered yet?
1: Yes, Your Honor.
0: All right. Well, Mr. Presiding Officer, that's it for me for this afternoon. Thank you,
1: Ginoong Witness. Salamat.
2: Thank you. Senator Judge Pangilinan, you may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you once again, Mr. Presiding Officer Ginoong Benaventura. Kahapon kasi paulit-ulit binabanggit yung absolute confidentiality of records, no? Yung Section 8A. So marami na kayong mga accounts na na-freeze, no?
1: In general po, yes, Your Honor.
3: Di ba?
1: Apo.
3: At dito sa mga kasong ito na dinadala nyo sa CA, nagbibigay kayo ng AMLA records, di ba?
1: If
3: sinusubitin ninyo bilang
1: may mga yes po totoo,
3: yes,
1: po.
3: At tinatanggap ng korte.
1: Opo.
3: At ginagamit ng korte ng basehan para mag-issue o hindi mag-issue ng freeze order.
1: Tama po.
3: At kung wala yung mga records na yun at isus na dahil nga absolute confidentiality, mapapabilis ba yung trabaho niyo?
1: Kung absolute confidentiality po, hindi po kami mapag-file ng kaso. At kung mag-file man kami at wala pong supporting documents, i-dismiss lang po yun ng court po.
3: Kaya, ibig sabihin, yung absolute confidentiality only pertains to unauthorized disclosures.
1: Tama po, Your Honor.
3: Hindi ba?
1: Apo.
3: Pero pagka-authorized disclosures, the absolute confidentiality will not apply.
1: Apo, doon sa insofar as the law, the rules, yes, and guidelines would allow.
3: So kung susundan natin yung argumento na may absolute confidentiality ang AMLA records, edi wala na kayong na-freeze na mga account.
1: Wala.
3: Wala na kayong maisasampang kasong money laundering at iba pa.
1: Tama po, tama po. Hindi rin po kami mga pagsubmit nung halimbawa po nagre-request ng mga...
3: Kaya hindi na namin kayo bibigyan ng budget.
1: Ayun nga po, sasabihin ko, hindi po ako magsubmit ng mga documents ng to support the budget request po, Your Honor.
3: Diba? Bakit namin kayo bibigyan ng budget? Sabi nga ni Senate President Sol, magsara na lang kayo. Di ba?
1: Apo.
3: No other questions, Mr. Presiding Officer.
2: While
3: thank
2: we're
3: you.
2: Waiting for Senator Judge Rob, Senator Judge J.V. Ejercito is recognized. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready.
4: Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon, Director.
1: Magandang hapon po, Honorable Senator.
4: Meron na lang akong tatlong katanungan pagpalilinaw. Kapag gumawa-gawa ba ng covered, ang covered banks ng CTR at STRs para sa mga korporasyon, tinutukoy din ba nila kung sino mismo ang actual na nasa ligod o nagsasagawa ng transaksyon?
1: Nakalagay po kung sino yung ano yung pangalan, kung kaninong account. May entries po kami, depende po doon sa nature ng transaction.

0: Ang oras, partner, ano oras na?
1: Ang oras, 27 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids.

0: Miss, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Rain, rain, go away!
2: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
1: Cough, cough, wet away!
3: Yay!
2: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Abangan sa Private Confessions.
5: Doon ko naintindihan na hindi pala kailangang pareho kayo ng dugo para maging pamilya. At ang dugo, hindi natin pinipili. Pero ang pagmamahal, ipinapakita araw-araw.
4: Private Confessions. Private Confessions.
6: Tagulan na. Uso na naman ang ubo.
7: Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako.
8: Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
9: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
11: Ang oras, 30 minuto bago mag-ika-4 ng hapon.
0: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: oras po natin, 4:04.
1: Oras sa tinsenyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
5: Wow, Mama, you know I love

0: the protection from germs. With Protect Soap, with regular use, results may vary.
1: Maraming salamat sa University of Perpetual Help System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Balitang kumpirmado! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! DZMM!
2: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
3: Kaya ko pa.
2: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
4: Kaya ko pa.
2: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Kamusta po kayo, Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye na ating mga headlines sa hapon. Mga kapamilya, sumiklab ang sunog sa residential area sa Barangay Central sa Quezon City. Kuha tayo na update mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
1: Hindi kasi baka
0: Kelly? Kelly, on air ka na.
1: Tony, naapula na ang sunog na sumiklab sa Waling-Waling Street kaninang bago mag-alauna ng hapon. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang sanhi nito. Ayon kay Barangay Central Captain Rosa Magpayo, isang lalaki ang napaulat na nasugatan sa mukha pero nasa ligtas ng kondisyon. Sa impormasyon din mula sa Bureau of Fire Protection, dalawang batang nasa edad 6 hanggang 7 taong gulang ang patuloy na pinaghahanap. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol at Kelly Cordero, BGMA.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero! Posibleng magpatuloy ang dagdag presyo sa gasolina sa panayam sa DZMM. Sinabi ni Department of Energy Director Attorney Rino Abad na bunsod ito ng mataas na premium cost o gasto sa pag-angkat nito. Diniyak naman ng Energy Department na sapat ang supply ng mga produktong petrolyo, gayon din ang LPG ngayong Oktubre. Ngayong araw, tumaas ng 1 peso at 93 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina, abang 3 pesos at 30 centavos naman sa kerosene. Nag-rollback ng 1 peso at 30 centavos ang diesel. Bumilis ang inflation o yung pagtaas ng presyo at bilihin at serbisyo noong Setyembre. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, 7.2% ang inflation rate noong nakaraang buwan, mas mataas kumpara sa 6.1% noong Agosto. Pasok pa rin ito sa forecast ng Bangko Sentral na 6.4% hanggang 7.4%. Kabilang sa mga nakaapekto sa mataas na inflation noong Setyembre, ang food at non-alcoholic beverages, transport, gayon din ang kuryente at iba pang produktong petrolyo. 106 na lugar na sa bansa ang nagdeklara ng state of calamity dahil sa El Nino. Mula sa nasabing bilang, pinakamarami ay mula sa Cagayan Valley na may 66 na apektadong lugar. Sunod dito ang 23 sa Caraga. Ramdam din ang epekto sa Bicol, Calabarzon at Sokcharjen. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 5 bilyong piso na ang iniwang pinsala sa agrikultura ng El Nino, habang higit 380,000 residente ang naapektuhan. Sa ilalim ng state of calamity, magagamit ng lokal na pamahalaan ang emergency funds para tulungan ang mga naapektuhan at pairalin ng price freeze sa ilang mga basic commodities. Bukod sa mga heat-related illnesses, pinag-iingat din ang Department of Health ng publiko sa mga sakit, sa iba pang mga sakit na posibleng madulot ng mas malalang El Nino. Sinabi sa DZMM ni Health Secretary Edwin Mercado na posibleng malantad din ang publiko sa mga vector-borne diseases o yung mga sakit dulot ng mga parasite, bakterya o mga virus na posibleng ring tumaas ang mga kaso dahil sa matinding init.
2: Mga heat-related diseases gaya nga niyang heat stroke, tapos may mga vector-borne diseases na tumataas din kapag tagtuyo at mainit, kagaya ng dengue, cholera, at saka typhoid. Yung ating mga tubig, pag nag-imbak tayo at pamugaran ng mga mikrobyo, pwede rin pagmulan ng mga gastrointestinal diseases.
0: Una ng pinaalalahanan ng publiko na ang mga nasa vulnerable sectors sa mga sakit na karaniwan tuwing mainit ang panahon, gaya ng heat exhaustion, heat cramps, heat stroke at convulsion, habang lumabas din sa pag-aaral ng United Nations na pwedeng malantad ang mga buntis sa premature birth at stillbirth dahil sa matinding init. Tiniyak naman ang kagawaran ng paghahanda sa inaasahang mas malalang El Nino hanggang sa unang quarter ng susunod na taon.
3: Ulat, panahon.
0: Mga kapamilya, ramdam na agad ang paunang bugso ng amihan sa ilang bahagi ng Northern Luzon isang araw matapos ideklara ng pag-asa ang pagtatapos ng habagat. Sa Batanes at Babuyan Islands, inaasahan ng mahihinang pag-ulan dahil sa northeasterly wind flow. Nakaranas naman ang pag-ulan ng ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa localized thunderstorms na posible pang masundan hanggang mamayang gabi. Posible ring magpaulan sa Palawan, gayon din sa Visayas at Mindanao. Ang umiiral na interest Intertropical Convergence Zone. Wala namang binabantay ang sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa isang pinabulaanan ni Vice Presidente Duterte ang laman ng official affidavit na nagpakilalang dating tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Hinggil sa amunay paghahatid ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte. Sa press conference kanina umaga, iginiit ng bise na mali-mali ang detalye ni Gracioso sa kanyang salaysay, kabilang ang layout ng kanyang bahay sa Davao kung saan nagtungo umano si Gracioso. Malinaw rin anyang hindi magkakilala si Ramil Madriaga na nagpakilalang dati umanong security aid at bagman ni VP Sara at si Gracioso na umano'y nagbigay ng 20 milyong piso sa kanya dahil hindi man lang nabanggit ni Madriaga sa kanyang pahayag ang anumang may kinalaman sa pagdideliver ng pera. Git pa ni Duterte, hindi niya personal na kilala si Gracioso at nakita lang niya itong kasakasama ng dating speaker na posibleng bahagi ng security detail nito. Duda rin ang Vice Presidente sa resulta ng polygraph test ni Gracioso at hinamang itong gawin ng lie detector test sa harap ng taong bayan. Hinamon din ng Vice ang NBI na magsampa ng kaso kay Gracioso sakaling mapatunayang nagsisinungaling ito. Itinuro naman ni VP Sara ang Administrasyong Marcos Jr. na nasa likod umano ng paglutang ni Gracioso. Na-validate na ng National Bureau of Investigation ang ilan sa mga aligasyon ni dismissed Police Officer Rodolfo Gracioso Jr. sa mga ari-ari ang iniuugnay kay dating Speaker Lord Alan Velasco at ang asawa nitong si Rowena Velasco. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, mula sa 7 cash houses na binanggit ni Gracioso sa kanyang sinumpaang affidavit, 2 sa Pasig City ang kumpirmadong pag-aari ng mag-asawang Velasco. Natukoy din ang mag-asawa bilang majority owner ng umano'y highly invested resort sa Marinduque, ayon kay Gracioso. Tinisilip na rin ng NBI kung paano na-acquire ang mga ari-arian. Patuloy din nila ang validation sa iba pang aligasyon ni Gracioso, kabilang ang sinasabing kaugnayan niya sa mag-asawang Velasco na nag-utos umano sa kanya na magdala ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte, kabilang si Vice Presidente Duterte. Nauna nang itinanggi ng mag-asawang Velasco sa pamamagitan ng kanilang mga abogado ang mga aligasyon.
3: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial.
0: Itinuloy na defense team ang cross-examination kay Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Pero bago ito, humingi muna ng paumanhin si Defense Counsel Mark Binluan sa mga nasabi niya kahapon, partikular ang maaaring legal liabilities ng media, senator judges at prosecution sa paglahad ng confidential information mula sa AMLAC. Ayon kay Attorney Binluan, gusto lang nilang suriin ang kredibilidad ni Buenaventura sa pamamagitan ng pagbanggit ng naturang probisyon ng Anti-Money Laundering Act.
4: It is never our intention to cause intimidation, especially to the members of this honorable impeachment court. But if in any way a different message was indirectly conveyed, I personally apologize and commit to be more circumspect moving forward.
0: Nang matanong naman hinggil sa Cali 88 Food Corporation, iginiit ni Buenaventura na batay sa records, ipinadadala umano sa naturang kumpanya ang pera galing umano ng China at hindi sa mag-asawang Vice President Duterte at kay Attorney Manasseh Scarpio. Hindi rin umano illegitimate ang mga negosyong katransaksyon ng Cali 88 batay sa tala ng AMLAC. Nilinaw rin ni Buenaventura na hindi agad maituturing na illegal ang filing ng suspicious transactions dahil korte ang magpapasya hinggil dito. Samantala, balik po tayo sa Senado para sa pinakahuling update sa impeachment trial ng Vice Presidente mula kay Radyo Patrol, Robert Mano. Ako yung Robert.
5: Tony, nakabreak pa rin ngayon ang impeachment court habang inihahanda ang susunod na witness mula pa rin sa kinatawan ng isang bangko. Pero bago iyan, kanina iginiit ng Anti-Money Laundering Council na wala silang iwinasto sa mga bank at financial records na isinumite dito sa impeachment court. At paglilinaw nila ay kaugnay ito doon sa 2 billion na pumasok sa bank accounts ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Mance Scarpio na humiling sa isang banko na hiniling ng isang banko sa AMLAC taburahin sa records matapos na magkaroon ng glitch sa kanilang sistema. Paliwanag, ni AMLAC Executive Director Attorney Ronald Buenaventura na hindi nila ni-rectify o itinama yung mga records na isinumite sa korte, kundi bago pa man sila ipinasa bina ng impeachment court, kasama na ang mga records, ay naiwasto ang mga impormasyon batay na rin sa ginawa nilang validation. Sinabi pa ni Buenaventura na noong ginawa ang pagdinig sa kamera ay iyon ang lumabas sa kanilang records. At na magkaroon ng request ang bangko na tanggalin sa covert transaction report ng AMLAC ay naitalang bilyong pisong transaksyon dahil nagka-problema pala sa sistema, ay kaagad din naman nilang ito itinama matapos ma-validate ang impormasyon. Mula sa naunang pahayag noong pagdinig na 6.7 billion ang transaksyon na pumasok sa bank accounts ng mag-asawa dahil inalis ang 2 billion sa maling data, sinabi ni Buenaventura kaya umabot sa kabuang 4.4 billion ang halaga ng covert at suspicious transaction report na mag-asawang Duterte Carpio. Sa pagtatanong naman ni Presiding Officer Jesus Cordero, hindi mailatag ni Buenaventura kung paano ang inflow at outflow o yung mismong cash flow nitong 4.4 billion pesos, dahil sabi niya ang tinetestify lamang niya ay yung isinabina at yung records na dala niya na mula sa AMLAC, at hindi niya maidetalye isa-isa yung naging transaksyon ng Vice President at ng kanyang asawa na umabot sa 4.4 billion pesos. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
0: Kuyang Robert, ito bang pinapakita natin ngayon ay kasalukuyang kausap ni Presiding Officer Jesus Cordero yung mga miyembro ng defense panel at prosecution?
5: Tama yan, Tony. Kagaya rin kahapon nung inaayos nila yung mahabang diskusyon, yung schedule, ay ito ulit during the break ay kinakausap niya ngayon itong defense and prosecution, dahil ang nakikita ko pinag-uusapan niyan, malamang sa malamang, batay na rin sa naging pahayag kanina ng presiding officer, ay kung paano yung magiging appreciation sa pagtukoy dun sa mga bank records. Sapagkat kanina, nauna yung Land Bank of the Philippines, hindi tumagal itong pagtestigo ng manager ng Land Bank sa Davao City, dahil ang pinag-uusapan lamang dito ay sweldo ng Vice President. Pero sa mga susunod na mga bangko, ito ay personal bank account na ng Vice President at ng kanyang asawa. Kaya malamang ay ito yung nagiging topic nila ngayon, kung paano mapapadali o kung paano i-reconcile yung mga records. Kasi sapagkat kanina, kay gusto ng defense, rather ng prosecution, na magkakipabilisin na yung proseso at hindi na dumaan isa-isa doon sa rigid na isa-isang pag-verifying ng account. Pero ang sabi ng defense, kailangan dumaan, bagamat matagal, kailangan dumaan sa tamang proseso. Tony.
0: Oo, pero ang kaninang binanggit ng prosecution, Robert, ay aabot nga ba sa 14 na branch manager ang iaharap nila?
5: Tama yan, nandito na sila ngayon, yung 14 na yan, present sila ngayon dito sa impeachment court. Kaya pagkatapos sumarap ng isa at wala ng tanong, maging yung magkabilang panigit at interjection ng mga senator judge, ay isasalang na agad-agad yung susunod naman na branch manager.
0: So hindi naman siguro aabutin pa ng hanggang bukas yung pag-direct examination doon sa mga branch manager.
5: Yan yung aabangan natin, dahil tingnan natin kung paano magiging appreciation dito ng magkabilang panig, lalo na ng defense, syempre sapagkat specific na ng mga accounts itong bubutuklatin at pag-uusapan, Tony.
0: Sige, aabangan natin ang pagbalik muli itong Senate Impeachment Court sa kanilang paglilitis sa araw na kakata?
5: 34.
0: Day 34. Impeachment trial. Maraming salamat, Radyo Patrol, Robert Mano.
5: Balik kayo, Tony.
0: Samantala, iimbestiga ng National Security Council ang posibleng implikasyon sa pambansang seguridad ng mahigit 300 milyong piso na perang ipinadala umano ng China sa kumpanyang iniuugnay kay Vice Presidente Duterte. Sa impeachment trial kahapon, sinabi ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura na nakatanggap ng report ng AMLAC na nag-remit ng 319 million pesos ang China sa kumpanyang Cali 88 Food Corporation. Iginiit ni National Security Advisor Eduardo Oban Jr. na siniseryoso ang impormasyong inilahad sa paglilitis na dapat din dumaan sa legal process. Makikipagtulungan din ang National Security Council sa mga intelligence at investigative agency para alamin kung may mga napapaulat na banta sa national security. Naniniwala naman ang kampo ni Vice Presidente Sara na walang basihan ang sinasabing remittance ng China sa kumpanya. At iginiit na dapat din munang patunayan ng prosekusyon na ilegal ang mga perang iniugnay sa Vice Presidente. Inupakan ng Malacanang ang panibagong banat ni Vice Presidente Duterte kaugnay na umunay paninira sa kanya ni Pangulong Marcos Jr. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Rad Patrol Christian Yosores. Christian.
6: Tony, pinalaga ng Malacanang ang panibagong patutsada ni VP Sara matapos akusahan ang Pangulong nasa likod umano ng mga aligasyon at paninira sa kanyang reputasyon. Kasunod ito ng aligasyon na nagpakilalang dating tauhan ni dating Speaker Lord Alan Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. na tumanggap umano si VP Sara ng pondo mula sa China. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, marahil ay wala nang mahanap na pangdepensa ang pangalawang pangulo, kaya nagtuturo na lamang ng mga ibang masisisi sa kinakaharap na issue. Kung noon pa lang sana ay nagpaliwanag at nilinaw na ni VP Sara ang mga akusasyon laban sa kanya, ay maaaring hindi na umano na umabot pa ang sitwasyon na masasampaan siya ng impeachment case at mahaharap sa paglilitis ng impeachment court. Ipinunto rin ng Malacanang na hindi naman si Pangulong Marcos Jr. ang inaakusang tumanggap ng pondo sa China, kundi si VP Sara at Mr. na si Attorney Manasseh Scarpio. Kaya sila dapat ang humarap, magpaliwanag at maglatag ng mga prueba.

0: At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yusores, DZMM.
1: Maraming salamat, Christian Yusores. Nakatakdang makipagdialogo sa susunod na linggo si DILG Secretary John Wick Remulla sa mga miyembro ng grupong True Brown Style na iniuugnay sa mga minor de edad na nasasangkot sa karahasan. Ayon kay Interior Secretary Remulla, humiling ang grupo na makipag-usap sa kanya sa Cavite. Lumalabas anyang miyembro ng TBS ang ilang naaresto ng pulisya sa mga insidente ng karahasan, kabilang ang 13 individual noong 2024 hanggang 2026. Dagdag ni Secretary Remulla, malakas ang ebidensyang magpapatunay na bahagi ang TBS sa grooming ng kabataan para gumawa ng krimen, na bahagi umano ng initiation para makasali sa grupo.
2: Traffic Reports. Traffic Reports.
1: Alamin po natin ang lagay ng trapiko sa ilang bahagi ng EDSA. Detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Tuloy abiso sa mga motorista, nakaranas po ng moderate to heavy traffic ngayon sa ilang kalsada sa EDSA South Service Road. Simula sa Quezon Avenue, may build-up na po ng traffic at mabagal na ang takbo ng mga sakyan hanggang Kamuning Station. Moderate traffic na rin sa EDSA Kamuning Service Road at may volume na rin ng mga sakyan sa flyover. Dating sa Net Q-Mart, heavy traffic na hanggang sa Irming Garcia sa Cubao. Magtutuloy-tuloy ang mabagal na takbo ng mga sakyan hanggang sa Aurora Boulevard Underpass at Service Road. Paalala po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Martes, simula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, ang mga sasakyang nagtatapos ang plaka sa 3 at 4, habang umiiral naman ang no-contact apprehension policy sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BDNL.
1: Maraming salamat, Kelly Cordero! Tuloy po tayo sa iba pa nating mga balita. Umapila ang samahan ng mga trucker sa pamahalaan na resolbahin ang matagal ng problema sa port congestion na inaasahang mas titindi pa ngayong papalapit na holiday season. Ayon sa samahan, hindi gaya nung nakaraang taon na nakakarami pa ng biyahe kada linggo ang mga truck driver, pero ngayon, maswerte na kung makakatatlong biyahe dahil inaabot ng isang linggo ang pananatili ng mga walang laman na container truck na karaniwang ipapatong lang sa ibang truck kaya hindi sila makatatanggap ng bagong biyahe. Mapila ang grupo ng tulong kay Cabinet Secretary Benhur Abalos para maresolba ang issue. Target ng Pilipinas na maging Sustainable Aviation Fuel Production Hub sa ASEAN para makalikha ng local market at makahikayat ng pamumuhunan. Balita mula sa Maynila, hatid ni Rad Patrol, Bert Dizon. Bert!
4: Yes, Tony, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin, inihahanda na ng gobyerno ang mga polisiya at mga regulatory framework para sa local SAF production kasama ang National Feasibility Study.
5: SAF represents an economic and industrial opportunity. ASEAN brings together potential feedstock resources, expanding clean energy industries, manufacturing capabilities, and a strategic location along major international aviation routes.
4: Ayon naman kay Energy Undersecretary Alexandro Sales, layunin itong magkaroon ng guaranteed market para sa SAF at makahikayat ng ang investor na magtayo ng local production facility sa bansa. Gayunman, tinatayang 3 hanggang 4 na beses na mas mahal ang SAF kumpara sa conventional aviation fuel. Sinabi ni Sales na maaaring limitado ang magiging epekto nito sa airline cost dahil 1% blend lang ang pinapanimulang target. Pero inaasahan ding bababa ang presyo kapag lumaki ang produksyon at magkaroon ng economies of scale. Ang SAF ay alternative fuel para sa mga eroplano mula sa plant-based materials gaya ng agricultural at forestry waste, biomass at used vegetable oil bilang alternatibo sa conventional fossil fuel-based aviation fuel. Itinuturing din ng gobyerno ang SAF bilang hakbang para sa energy security lalo't umaasa ang Pilipinas sa imported fossil fuels. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
1: Maraming salamat, Bert Dizon! Hinimok ng multi-sectoral group ang gobyerno na gawing prioridad ang panuhalang batas laban sa korupsyon. Balita hati ni Radyo Patrol, Steve Rez. Steve!
6: Tony, pinamamadali ng isang multi-sectoral group na binubuo ng mga civic, professional at technology organizations ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act

0: Layunin ng panukala na bigyan ang mga Pilipino ng akses sa isang pampublikong digital platform para masubaybayan kung paano ginagastos ang pamahalaan ng pera ng bayan kasunod ng pag-aprobar ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa sa panukala ni Senator Bam Aquino. Sumunod ang grupo sa liderato ng Kamara para manawagan sa agarang pagpasa ng counterpart measures sa mababang kapulungan. Ayon sa grupo, dapat bigyan pansin ng Kamara ang mga reforma ang naglilayong palakasin ang transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang Kadena Act. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Steve Raz, DZMM.
1: Maraming salamat, Steve Raz! Para sa DILG, hindi katanggap-tanggap ang naging asal ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio. Iginit ito ng kagawaran kasunod ng sagutan ng vice-alcalde at kapitan ng isang barangay sa tinawag na Civilized Forum para matukoy kung saan ginagamit ng mga barangay ang pondo mula sa tobacco excise tax. Sinigawan ni Respicio ang isang kapitan ng tanungin kung nasaan ang proyektong ginastusan umano ng 5 milyong piso. Lalo namang uminit ang ulo ng vice alcalde nang hindi masagot ang kanyang tanong. Sinita naman ni Respicio ng isa sa mga kapitan at sinabing hindi dapat pagsigawan ang pakikipag-usap sa kanila. Sunod namang nakipagsagutan si Respicio sa kapitan ng barangay Sinipil sa amunay pagharang sa mga magsasaka ng tabako hanggang sa mauwi sa duruan. Sinabi naman ni Respicio na humingi na siya ng paumanhin at nagkaayos na sila ng kapitan. Inaaral naman ng DILG ang pwedeng gawin sa naging asal ni Respicio. Hiniling ng gobyerno sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ng election lawyer na si Romulo Macalintal na ipawalang bisa ang batas na nagpapaliban sa barangay at sanggunian kabataan election sa 2028. Sa pamamagitan ng Office of the Solicitor General, iginiit ng mga respondent, kabilang ang Office of the President, Senado, Kamara at COMELEC, na walang sapat na merito ang petition for certiorari and prohibition na inihain ni Attorney Macalintal. Paliwanag ng Solicitor General, nilabag ng petisyon ang hierarchy of courts na dapat idulog muna ang usapin sa mababang korte bago sa kataas-taas ang hukuman. Nanindigan din ng SolGen na valid ang naamyandang batas at isang political question ang pagtukoy sa haba ng termino ng mga opisyal ng barangay, kaya kongresyo at hindi hudikatura ang dapat na maghimasok sa usapin. Mga kapamilya, biyaheng Singapore si Pangulo Marcos Jr. bukas para sa 5 araw na working visit hanggang sa October 11, kasunod ng imbitasyon ng Singapore Prime Minister at Finance Minister Lawrence Wong. Makakasama ng Pangulo ang ilang miyembro ng gabinete, kabilang sina Finance Secretary Frederick Goh, Trade Secretary Maria Cristina Roque, at Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. Ayon sa Department of Foreign Affairs, layo ng working visit na mapalawak ang pakikipag-ugnayan sa ekonomiya at maisulong ang kooperasyon ng Pilipinas at Singapore. Pag-uusapan din ni Pangulo Marcos Jr. at ni Prime Minister Wong ang nalalapit na pagtatapos ng Pilipinas bilang chairman ng ASEAN at pagsisimula ng Singapore na tagapamuno ng regional bloc. Sa iba pa nating balita, sugatan ng isang TNVS driver matapos sumalpok ang minamanehong kotse sa ambulansya sa EDSA Balintawak northbound sa Quezon City kaninang pasado alas 3 ng madaling araw. Sa lakas ng pagkakabangga, nawasak ang harapan ng kotse habang nayupi naman ang likod ng ambulansya ang papunta na sana ng ospital matapos rumesponde sa taxi driver na nabangga ng motorsiklo. Ligtas naman ang driver ng ambulansya at dalawang kasama, gayon din ang pasaherong sakay ng TNVS. Nasa kustudiyan na ng pulisya ang driver ng TNVS na umaming na idlip siya, kaya bumangga sa ambulansya. Lumagdaan ang kasunduan ng PhilHealth at Department of Education para mailapit sa mga paaralan ang mga programang alok ng State Health Insurer. Ayon kay PhilHealth President Beverly Ho, nasa 26 na milyong estudyante, guro at non-teaching personnel ang makikinabang sa Yaman ng Kalusugan Program. Sa ilalim nito, makatatanggap ng libreng check-up, screening at gamot ang mga benepisyaryo ng PhilHealth sa pamamagitan ng Yakap Caravans at School Clinic. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, bahagi ang kasunduan ng pagtiyak ng prioridad ang naging prioridad ang mga paaralan sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Mga kapamilya, idinaan sa social media ng ilang estudyante at guro ang pagbati sa selebrasyon ng World Teachers Day. Hindi mawawala dyan ang gift-giving para sa mga guro, pero praktikal ang mga estudyante ni Teacher John Eric Gobantes ng Core Getaway College o Core Gateway Gateway College sa San Jose City, Nueva Ecija. Dahil imbis na chocolate at flowers, ba ay grocery siyang kanilang regalo? Si Teacher Jovet Tampil mula ng Doongan Integrated School sa Butuan City, nagbigay pugay naman hindi lang sa mga guro kundi maging sa non-teaching staff na tumutulong sa paghubog ng malaking bilang ng kanilang estudyante. Kahit aminadong limitado o kakaunti ang workforce. Si Teacher Rachel Gonzalez at kanyang co-teachers ng Northville High School sa San Fernando, Pampanga, napasayaw naman matapos matanggap ang World Teachers Day incentives na 1,000 pesos! At yan ang headlines sa hapon. Napapanood ang DZMM Teleradyo sa cable at sa bayan din na pakikinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Estrada at sa The Filipino Channel. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
2: Tony Velasquez, headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radyo patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenda at DZMM Teleradyo. Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol sa Estrenda. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang tama oras, 4:37.
3: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial. The DZMM Special Coverage.

Mga kapamilya, pagpapatuloy po natin ang ating DZMM special coverage ng VP Sara Duterte impeachment trial, day 34 na po ng panglilitis. At kanina ay nagbigay daan lamang po ang impeachment court sa isang break. At sa break pong iyon ay nakita po natin kanina na pinulong ni impeachment court presiding officer Francis Escudero ang magkabilang panig ng prosecution at ng depensa. At dito nga po, no, tinatalakay ayon nga po din sa ating Radyo Patrol na si Kuyang Robert Mano, ay kung paano din ilalahad nga dito sa korte ang mga dokumento at testimonya ng 14 na mga bank branch manager na may kaugnayan umano sa mga bank accounts ni VP Sara Duterte at ng kanyang esposo na si Attorney Manasses Carpio. Binubusisi ng prosecution ang mga bank accounts ng Vice Presidente para ipakita umano sa korte na may mga ilang pera na lumabas at pumasok sa mga accounts na ito na hindi naman umano sinasalamin ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Medyo tumagal lang po kanina, no, mga kapamilya, ang pagsalang po ng pinakaunang branch manager ng Land Bank of the Philippines ng Taga Davao, no? Dahil nga po sa may mga ilang pinapakita mga account numbers sa kanya na hindi naman pala saklaw ng mismong branch nitong si branch manager Sumatra. So medyo nahinto po doon at hindi pa po umuusad yung mismong paglalahad pa o pagharap po ng iba pa mga branch manager. Iniintay na lang po natin ngayon na muling bumalik sa loob po ng impeachment court yung mismong mga senator judges at habang nagpapatuloy pa ito pong kanilang break. Nakikita naman nyo po sa ating pong monitor na yung pong mga miyembro mismo ng prosecution at defense ay nakaupo na sa kanilang mga lamesa, habang yung pong mga lamesa naman po ng mga senator judges ay bakante pa rin at inaabangan po natin nga na makabalik sa loob mismo ng impeachment court ay yung mga miyembro ng Senate impeachment court. Sa panahong ito ay kinakailangan din po siyempre, no, na balikan natin yung pong mga naging naunang testimonya na kanina umaga ay sumalang yung mismong executive director ng Anti-Money Laundering Council sa pagpapatuloy po ng cross-examination naman sa kanya ng depensa. Hinggil sa umunay mga covered transaction reports at mga suspicious transaction reports na kanila pong natatanggap mula po sa ilang mga bangko, no? Kung saan umano may mga bank accounts si Vice Presidente Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Second Gentleman Attorney Manasses Carpio. Sinubukan o pinilit na linawin ng depensa na sa mismong pag-file ng mga suspicious transaction reports ay wala namang kaagad na napapatunayan na may anumang illegal na gawain dun sa likod mismo ng mga suspicious transaction reports. At iginiit din mismo at nilinaw din mismo ni Executive Director Ronel Buenaventura na ang paghahanap o pagtitiyak na kung may illegal nga ba na nangyari, no, dun sa mga suspicious transaction reports ay kinakailangan dumaan sa kinaukulang investigasyon mismo ng mga korte. So sa puntong iyon ay tila sinabi nga, no, or iginiit ng depensa mula sa testimonya ni Executive Director Buenaventura na wala pa naman konklusyon, no, na meron nga pong illegal na aktibidad sa likod po ng mga finlag na suspicious transaction reports sa mga bangko.

Samantala, hinihintay pa nga ho natin na muling umuusad ang impeachment trial at hindi pa ho natin nakikita na muling bumabalik sa loob po ng impeachment court ang mga senator judges. Ang inaasahan nga po natin ay magpapatuloy po ano yung pagharap mismo ng 13 iba pa na mga bank branch managers na iuupong testigo ng prosecution ngayong nga pong day 34 ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Ngayon po mga kapamilya, pinipilit lang po na ating mission control na may makausap po tayo na ilan po sa mga analyst na ating pong kinukumbida sa ating special coverage. At syempre maging yung ating mga radio patrol na nakabantay din po dyan sa mismong paglilitis no, kay Vice Presidente Sara Duterte.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radio. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Vice President Sara Duterte impeachment trial. The DZMM special coverage.
3: Mga kapamilya, kayo'y nakatutok pa rin po sa special coverage ng DZMM sa VP Sara Duterte impeachment trial. Nagwakas na po ang day 34 hearing dahil na maaga-aga rin pong tinapos ng depensa yung kanila pong cross-examination sa ikalawang witness na ikatlong witness na ipinresenta ng prosecution ngayong araw. Sa katauhan po ni Ma'am Raquel De La Serna, ang branch manager ng Land Bank of the Philippines sa Davao ar magsaysay. So sa kabuuan, dalawa lamang po ano sa mga branch manager na testigo po ng prosecution ang iniharap po sa impeachment court ngayong araw at meron pa hong humigit kumulang sigurong 11 pa no ng mga branch manager na ipatatawag dapat ng prosecution. Para po sa kabuuan po ng mga nangyari ngayong araw na ito sa day 34 ng impeachment trial ng Vice Presidente Sara Duterte, tanggapin natin ang ulat ng ating Radyo Patrol, si Kuyang Robert Mano. Kuyang Robert!
4: Tony, natapos yung pagharap ng dalawang tamakan, natapos na yung pagharap ng dalawang kinatawan ng Land Bank of the Philippines, isang branch sa San Pedro Davao at ang isa ay sa Davao Ar Magsaysay. Walong bangko ang kabuuan ng ipinatawag o nasabina ng impeachment court at 13 yung witnesses. Kung natapos na itong dalawang manager ng LBP Davao ay 11 pa yung inaasahan at ipinababalik ng impeachment court bukas. Sa pagharap nitong dalawang branch manager ng Land Bank of the Philippines, kapwa nila sinabi na may mga accounts ang Vice President at ang asawa ng Vice President. Yung pinakahuli na si Raquel De La Serna, binanggit niya na may dalawang accounts ang Vice President sa kanilang branch, pero ngayon ay nagsara na, itinara na ito. At ang kanyang asawa ay may na si Atty. Manases Carpio ay may bank account din dito sa Davao Ar Magsaysay. At active ito. Noong 2022, nasa 505,000 pesos ang laman ng bank account. 2023, naging 953,000. At noong 2024 at ngayon 20, at ng 2025 ay nasa 1,358,373. At ito lang yung ginawa ng prosecution. Ipina-identify lang yung amount. At pagkatapos, nagkaroon na ng cross-examination. At doon sa cross-examination, ay sumentro naman ang pagtatanong kung ni Attorney Carlo Narvaza na hindi ibig sabihin na ang pangulo, ang asawa ng pangalawang pangulo rather ay may account sa Land Bank ay nangangahulugan na joint account na ito at hindi rin pwede na galawin yung account ng asawa kung walang pahintulot pa rin ng ni Attorney Manasseh Scarpio. At maiksi lamang yung naging cross-examination, wala nang redirect, wala nang recross, at hindi rin nagtanong ang mga senator. So dito lang sumentro yun pagtatanong ng prosecution at ng defense. Pero nung umaga, sa hanggang late afternoon, ay nakasalang pa rin yung kinatawan naman mula doon sa Anti-Money Laundering Council. Si Senator Judge Risa Ontiveros, may mga pina-identify siya kanina na pagmamayarihan niya ng gobyerno ng China na mga ilang kumpanya ito, Chinese company na sinasabing, company sa sinasabing nagbuhos ng pondo doon sa Kalye 88. Ito yung negosyo ni Ugnay kay Vice President Sara Duterte at doon sa kanyang asawa. Doon kasi sa defense, sa pagtatanong ng defense, sinabi ipinunto na wala namang direktang pondo na ibinigay ang gobyerno mismo ng China. Sa interjection yung Tiveros, sinabi niya o pinatukoy niya yung Chinese state-owned na mga enterprises, ang China National Township Enterprises at Beijing Zhenhui Fang Food Company. Ang China National Township Enterprises, anya, ay nagpasok ng 5.66 million habang ang Beijing Zhenhui Fang Food Company ay nagpasok naman ng 4.38 million sa Kalye 88 batay sa covered transaction report ng Anti-Money Laundering Council. Sinabi ng Tiveros na sa pananaliksik ng kanyang tanggapan ay mga Chinese businesses na ito ay natukoy na direktang nasa ilalim ng Ministry of Agriculture ng China at sa ilalim ng pamamahala ng State-Owned Asset Supervision and Administration Commission of the State Council. At itong Beijing Zhenhui Fang Food Company na pagmamayari naman ng Xinjiang Fruit Industry Group na nagsusulong ng interes ng Chinese Communist Party at tinukoy din na chairman ng Beijing Zhenhui Fang ay miyembro ng Chinese People's Political Consultative Conference. Gayun din, hindi naman makumpirma ito ni Benaventura dahil ang sabi niya, ang alam lamang niya at tala niyang impormasyon ay kung ano yung ipinasabpina. At itong mga information na tinatanong o pinapakonfirm ni Ontiveros, ni Senator Judge Ontiveros, ay wala doon sa kanyang bahagi ng testimonya. Sa direct examination naman ni Attorney Mark Binluan kay Benaventura ay tinanong din kung naipakita nga ng AMLAC records na kinatawan ng China government yung mga Chinese companies na sinasabing nagpondo, na ay naman kay Benaventura ay hindi pa rin nabanggit doon sa records. At sinabi rin dito na walang records ang Anti-Money Laundering Council na pinondohan, na nagpanel ng funds ang China dito sa Kalye 88 na sinasabing ang negosyo ng mag-asawang Duterte. So ito yung isa doon sa naging sentro ng pagtatanong. At pagi doon sa glitch ay natanong din sila ni Senator Judge Tito Soto, pero naipaliwanag na ito ng AMLAC na bago pa sila humarap dito ay na-correct na ito at na-confirm doon sa na-confirma doon sa record na ipinasa at pina-reconcile ng bangko. At pagkatapos ay nagkaroon din ng pagkakataon yung ibang senator judge, may mga tanong sila na nag-politely nag-decline ang witness dahil sabi niya ay bagamat posibleng may information siya doon sa itinatanong ay hindi siya maaring ilabas yung confidential information na ito, kaya tinulungan na rin siya ni presiding officer Jesus Escudero na ay ipaliwanag na bagamat may posibleng may sagot, posibleng ang sentro kasi ng tanong kung may investigation ba sa Vice President ang AMLAC, kung hanggang saan ang inabot ng investigation sa Vice President ang AMLAC, at up until now meron din ba na tinitingnan na kaso naman ng money laundering. Kapwa hindi niya sinagot ang lahat ng ito dahil ang sabi niya ay wala ito sa within the powers niya para tukuyin, at humaharap siya sa impeachment court batay lamang doon sa hiningi ng mga records sa kanya ng impeachment court yung mga pinapatestify sa kanya. At dito umikot yung pagharap niya ngayong araw, second day niya, Pero dahil hindi na rin nagtanong, yung iba pang senator judge ay napayagan na siya na ma-excuse at mabilis lang na sumalang ay yung dalawa from Lagbank at bukas ay mga branch managers ulit yung nakapila, 11 sila na nakapila at posible na ang mangyayari din ay ganitong strategy ay ipapatukoy ng prosecution yung account kung meron at kung meron na magkano yung ending balance. At yan muna ang bago pala matapos, Tony,
3: yeah.
4: Kanina ay kung maalala natin kahapon ay sinita ng Senator Raffy Tulfo ang spokesperson ng Senate Impeachment Court. Kanina ay nag-courtesy call ang Impeachment Court spokesperson sa Attorney Reginald Tunggo sa tanggapan ni Senator Judge Raffy Tulfo at sinabi na nagkaroon ng paliwanagan at naging maayos naman yung courtesy call at yung pagharap nitong si Senator Raffy Tulfo at ng tagapagsalita ng Impeachment Court sa si Attorney Reginald Tunggo.
3: At
4: yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano, DZMF.
3: Maraming salamat, Robert Mano! Samantala, ang ating namang sunod na kakausapin, nasa linya ng ating telepono, ang mismong Deputy Spokesperson ng House Prosecution Panel, si Attorney Hez Montalan. Attorney Hez, magandang hapon po. Si Tony Velasquez po ito, live po tayo sa DZMM.
5: Magandang hapon po, Tony, at sa inyong mga tagapakinig.
3: Kanina lang po, nabanggit nga po ni Radyo Patrol Robert Mano na nag-courtesy call. Yung House or yung Impeachment Court spokesperson Reginald Tunggol, may maidadagdag pa ho ba kayo sa naging pag-uusap po nila ni presiding officer?
5: Wala po. Actually, kasi nandun po ako sa loob. Nakikinig po ako sa pangyayari po dito po sa EMLC witness.
3: Sige, nagbabaka sakali lang po kami. Baka may maidagdag pa ho kayo.
5: Baka may pa po kayo.
3: No? Baka meron pa mapiga. Anyway, Attorney Hez, kanina nga po, no, nag-break muna, no, mabanda akong alas 4, pinulong po ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang magkabilang panig, no, ng Defense at Prosecution. Pakibalikan po natin, ano po ba ang mga napagkasunduan ng magkabilang panig?
5: Well, pagkasunduan naman po na ito pong mga dokumento na po ito ay naibigay nga po, diba, si pinasabi niya po ng Impeachment Court itong mga bank documents na ito. At sa pagkasunduan naman po na ito po ay authenticated naman po. Subject naman po to cross of course, pero authenticated po siya. Kaya patuloy para mas mabilis po yung pagdaloy po ng trial po dito sa Impeachment Court. Kasi kung titignan po natin, kung iisa-isayin po itong mga dokumentong to, ang mangyayari po dyan, mababagal po yung proseso. It would cause undue delay.
3: Yeah.
5: So in order to speed things up, nagkaroon po ng agreement between the presiding officer, the prosecution, and the defense po na para pabilisan po prosesyon mo dyan.
3: Alright. So sa araw pong ito ay dalawang accounts pa lang naman po, no, ang pinresenta ng prosecution.
5: Yes po, dalawa pa lang naman po. Pero marami pa po kami ipresenta bukas po.
3: Oo. And marami meaning, ano pong definite number? Meron pa po bang 28 nga po ba na accounts?
5: Yes po. Stated naman po earlier trial, meron po kami 30 total bank accounts na ipresent po sa sa Senate Impeachment po.
3: Okay.
5: Well, coming from 8 different banks.
3: From 8 different banks. All right. So ito puro land bank pa lang po ito, no? Based in Davao.
5: Opo, land lang pa lang. Mm. Parang ano pa lang po ito, appetizer pa lang po.
3: Pero itong pinakahuling tinanong sa ikalawang land bank branch manager, si Ma'am Raquel de la Serna, ito po ay account na nasa pangalan lamang po ni Second Gentleman Manasseh Scarpio. Tama po ba?
5: Yes po, tama po siya.
3: So sa kabuuan, dun sa 30 accounts po na ipipresenta dapat ng prosecution, ito po ay halu-halong accounts solely in the name of the Vice President and solely in the name of Attorney Carpio.
5: Well, ayoko naman po pangunahan po yung ipipresenta po namin ebidensya po dito sa Senate Impeachment Court. Pero masabi ko po, hindi lang po yung dalawang yun.
3: Aha.
5: Pero as to alam pang mga kung kanino po nakapangalan itong mga account ito,
3: yeah,
5: abangan na lang po natin bukan.
3: I see.
5: Ayaw po natin siguro po na spoilers, di ba?
3: Hindi, okay, fair enough. Kasi nga po, parang kanina, no, na medyo na nakikita ko yung direction nung cross-examination na ginawa ni Attorney CJ Navasa kay Branch Manager de la Serna na tila lumalabas or pinapalabas niya, and maybe I'm wrong, na kahit po may account si Attorney Carpio at indicated doon na ang spouse na ay si Vice Presidente Sara Duterte, na hindi nangangahulugan na alam ni Vice Presidente Duterte na may ganitong laman o may ganitong uri ng bank account si Attorney Carpio.
5: Well, ang masasabi ko naman po dun, yes, let's assume po na hindi niya po alam. Pero kailangan po alam niya kasi mag-asawa po itong dalawa na to. Saka na-establish naman po before na kaya ni Presiding Officer Jesus Escudero na ang marriage relations po nila o yung property relations po na mag-asawa ay absolute community of property.
3: Yeah.
5: Ibig sabihin po nito kung ano po yung pag-at, what's yours is mine, what's mine is yours. So kung ano po yung pagmamayari ni Manesa Scorpio, pag mamayari rin po ng Vice Presidente, at dapat alam niya po ito.
3: Oh, kaya nga I was half expecting na after po nung cross-examination ni Attorney Narvaza kay Branch Manager De La Serna about the parang yung direct knowledge mismo or notification na ginagawa ng banko or access ng Vice Presidente dun sa account ni Attorney Carpio na ito ay sasagutin din ng prosecution pero hindi na po nag-redirect eh.
5: Opo, hindi na po nag-redirect kasi honestly po, irrelevant naman at immaterial naman po yung mga pinagkocross po ni ano eh. Ni, what do you call this? Ni
3: Attorney Narvaza. Oh.
5: Yes po. Kasi tandaan po natin, magre-redirect lang naman po na kami. Kung meron pong damaging na naisabi or na ipahiwatig ito po ng cross-examination. But since para irrelevant nga po siya, tsaka

0: proper assets, liabilities, and network to the proper authorities po, and she's the vice president.
1: Yes.
0: And that does not dispense with her the duty to know all of her assets, liabilities, and network.
1: Ah, okay. Sa punto po kanina, no, may question ata si Presiding Officer Escudero na kung ang mga transaksyon, no, sa suma total ay umaabot ng mahigit 400 million daw mula 2022 hanggang 2025, eh sinubukan pong ikumpara na ni Presiding Officer Escudero kung ito ba ay tumutugma dun sa buwanang sweldo ng isang Vice President. So, parang may question nga ho bang lumabas, Attorney Hez, na hindi ho parang commensurate yung mga laman ng account ng Vice Presidente sa kanyang official salary.
0: Well, ngayon pa naman po, na-presenta pa lang po namin po yung land bank po na employees and mga land lease rather. So we're just giving, this is basically an appetizer pa lang naman po kung sa ipipresenta namin. Kaya bato po natin ibangga sa salin po ng Vice Presidente during those years. Kailangan muna po natin tignan yung whole picture. And makikita po natin yun bukas sa pagpresenta naman po ng mga, what do you call this, ng mga ibang bank accounts po. Lalo na po, remember po, yung from ano po, the ascending order po te, we're starting with land bank, kung saan merong, yung smallest amount na meron pang Vice President sa accounts niya, pero pataas po ito, pataas, malaki ng palakot po. Saka bukas po natin makikita at mabanggay.
1: So ganun po pala ang presentasyon, ascending from lowest to highest amounts.
0: Yes po, tama po. Para magpabuild po ng suspense.
1: Alright, sige.
0: Oo po, tama, Tony.
1: So pero ang mga ipipresenta lamang po, Attorney Hez, no, kaya katulad kanina, ang mga tinanong lamang po kay Branch Manager De La Serna ay yung mga year-end balances from the years 2022 to 2025. So maasahan ba natin na tomorrow ganun din ang itatanong din sa mga branch managers?
0: Yes po. Mga year-end balance po. Tapos pagkain niyo po natin salin, saka tandaan niyo po, meron pong mga, as a bit of a teaser lang po, tandaan niyo po dito po sa mga salin sa Vice Presidente, may nakalagay na no cash declared, no cash on hand rather,
1: opo.
0: Sa mga salin niya. Tapos tingnan natin sa mga accounts nila bukas kung tutugma ba ito sa salin, sa declaration niyo sa salin.
1: I see. Tapos, eto na naman po tayo, di ba, Attorney Hez, yung meron pong iginigiit yung depensa kahapon na marami pong mga impormasyon daw, financial information na dapat protektado ng mga secrecy laws natin. Pero sa puntong ito, malinaw naman po, di ba, na kinakailangang mailahad ang mga detalyeng ito dahil may authorization na ng impeachment court.
0: Yes po, precisely po. Kasi kung their defense, I mean, I understand naman po sa panig ng defense na kailangan po nila ipagtanggol ng kanilang kliyente.
1: Yeah.
0: Pero it cannot be used as a vehicle to hide fraud, concealment, or any crime po. And since the Vice President po is right now under, it's being impeached, kailangan po natin tignan ang kanyang record kasi public trust po ang pinag-uusapan dito. Kaya she, the respondent cannot hide behind the facade na may bank secrecy laws. Hindi po. Kasi kailangan po natin itong posisihin at kailangan po magpasya ang impeachment court sa data niya po.
1: Opo. And without giving away or giving spoilers, Attorney Hez, sorry if I may be bordering on the questions na baka maging spoiler. Kasi ang naging basehan po natin, no, before the branch managers were presented ay yung mga AMLAC reports, no, na pinresent naman po ni Executive Director Benaventura. Pag tinanong na po itong mga branch managers about the year-end balances, isasama na rin ba yung tanong na which of these accounts had suspicious transactions or covered transaction reports?
0: Well, to be fair po to the bank managers po and bank executives na ipipresenta po namin, wala po silang personal knowledge dito. Pero depende na po, baka meron pong senator judges na mag-interpolate at tanungin sila kung ano po yung personal opinion nila or yung professional opinion nila. Pero masasabi ko lang po, meron po kaming may itatahi naman po itong mga pinapakita namin mga bank accounts po in relation po dun, dito sa tali ng Vice Presidente at ng ano po, ng AMLAC, ng mga binigay na dokumento ng AMLAC.
1: Okay.
0: Pero like you said po, let's not do more spoilers muna po.
1: So, isa lang po, I understand, Attorney Hez, pero isa lang po kasi siyempre yung gusto sana nating linawin, ano? Kapag magkaroon po ng mga covered transaction reports at suspicious transaction reports, ito po ay generated mismo nung banko kung saan po nandun yung accounts related to the VP and her husband. Tama po ba?
0: Yes po,

0: Ito pong mga covered transactions po na po at suspicious transactions ay nire-report po ng mga banko on a regular basis po.
1: Yeah.
0: They're obligated by the AMLA or the Anti-Money Laundering Act po. And yung ginagawa lang na po na AMLA dito ay kinocompile lang na po, nire-record. At saka if it requires kung may sobrang suspicious po na activity or sobrang disproportionate po itong amounts between the capital and the income, doon lang po siya mag-investigate kung may kailangan bang tignan dito.
1: Opo. And then as with the questioning kay Director Buenaventura, no? Maaring ang question din to the banks might not apply to them in terms of determining the legality or illegality of transactions. Maaring sabihin lang na suspicious but wala pong sinasabing conclusion of any illegality. Tama po ba, Attorney Hez?
0: Yes po, tama po. Kasi ang pag sinabi na naman pong suspicious transaction ay what, may dalawang grounds po kasi for suspicious transaction. One po, kung may suspicious activity, kung wala pong economic or legal justification po itong income na to. At pangalawa, kung meron po siyang may underlying illegal activity. And right now po, wala pa naman po na-establish si AMLAC witness na meron po nga po itong naginap nga po na rin ito.
1: Yeah.
0: Kasi wala po siyang personal knowledge. Pero, ang masasabi ko lang po, right now, from the amounts that are being presented before the Senate Impeachment Court, I think it warrants investigation. But that's just my personal opinion. And
1: Opo.
0: Hindi po yung panic po ng prosecution.
1: Parang ganun din naman yung sinabi ni Attorney Buenaventura na sa kanila po ay tatanggapin nila yung reports, but a further investigation has to be done by the appropriate agencies.
0: Yes, precisely po.
1: All right, sige. So, attorney, maaga-aga tayo magpapahinga ha dahil akala nga namin haabutin pa
0: naman.
1: Oo nga po eh. So, tomorrow sa tingin niyo, attorney, haabutin pa ho ng mas matagal kaysa sa mga nakalipas ng dalawang araw?
0: Kami po sa prosecution, gusto po namin to, siyempre, para matuloy-tuloy po yung daloy ng impeachment trial. Para ma-expedite po, mapabilis without compromising the evidence that we're gonna lay out. Pero, depende na po to sa ano, depende. Kung object po siya ng object, mapapagatagal po kayo to. But they're entitled to that, I get that naman.
1: Opo, opo.
0: But you'll see po, sana naman po hindi magdamagod.
1: Alright, sige. Attorney Hez, thank you so much sa pagtanggap po sa tawag natin and maybe we'll talk to you again tomorrow.
0: Thank you po, Tony. Salamat rin po sa inyong mga tagapakinig.
1: Tama.
0: Have a good day.
1: Thank you po. Si Attorney Hez Montalan, ang Deputy Spokesperson po ng House Prosecution Panel. Ang oras po natin ay 5:32 na po. Tayo po ay magko-commercial break lamang po muna. At sa ating pong pagbabalik, tayo po ay magdadaos na ating regular na programa. Kasama siyempre ating partner, the one and only, our clerk of court, si Rica Laza. And the court will then be in session sa Issue Spotted.
2: Vice President Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Na-admit po ako sa hospital, hindi na po ako makakain kasi sobrang panghihina din po.
4: Ang dengue ay sanhi ng virus na nakukuha mula sa kagat ng lamok na Aedes aegypti. Ang mga sintomas nito ay lagnat, pagpapantal, pananakit ng katawan at kalamnan. pagkahilo at pagsusuka, at pananakit ng mga mata. Kung makakaramdam ng ilan sa mga simptomas na ito, kumonsulta kaagad sa inyong health center. Merong dengue fast lanes upang mabilis na matugunan ang kailangan ng mga pasyente. Palagi nating gawin ang 4 T's. Taob, taktak, tuyo at takip tuwing alas 4 ng hapon upang malinis ang mga posibleng pamugaran ng mga lamok. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. Lagi po tayong mag-ingat dahil bawat buhay mahalaga.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Numero 1 sa aksyon.

0: maraming na-miss out sa happenings buong araw? Huwag nang magpahuli sa masayang kwentuhan at matalinong talakayang panalo ang taong bayan. Ito ang programang gigising ng inyong hapon. Bawal ang ghosting.
1: Lahat.
2: Kabanding.
0: Kasama si Tony Velasquez. It is you.

0: Siyempre, napa-alleluya tayo dahil aaga natapos. There was a collective alleluya from the gallery, from the senator judges, dahil nung tinanong ni Senate Presiding Officer Francis Escudero, if there are no interjections from the senator judges, you're waving your hand, but you're not waving to ask a question, you're waving goodbye.
1: Mm-hmm.
0: Ayan, maaga po tayo natapos, mga kapamilya, ha? Ano po yung marathon na sila
1: kaya
0: sabi
1: nga,
0: niya?
1: Ano ba yan? Sabi ko nga, akala ko ba, nagre-reklamo talaga ako eh. Akala ko ba marathon? Pati naman nagmamarathon yan. Sabi nga, papatagalin. Nandiyan naman yung iba pang mga BPI, mga bank managers, tawagin na yan.
0: Ikaw pa yung nagre-reklamo, partner, ha? Ayaw mo talagang maaga natapos ang coverage.
1: Oo, kasi gusto ko matapos ang impeachment ng maaga. Partner, nagkakaroon na tayo ng impeachment fatigue.
0: At saka alam mo, partner, nag-courtesy call pa nga daw si Attorney Reginald Tonggol sa opisina, di ba? Ni kanina nga ba ni Senate Presiding Officer Francis Escudero?
1: Dahil
0: ayaw daw ni Senator sino nga ba?
1: Rafi
0: Tulfo na nagbibigay ng siguradong deadline para sa kanila na matapos. Kasi ang sabi po ni Attorney Tonggol, December 16, patapos na. Sabi ni Senator Rafi, sino nagsabi sa'yo?
1: Buti pa siya, alam niya.
0: December 16, kumot po ba ang December 16, mga kapamilya, ang traditional na hudyat na pagsisimula ng Pasko?
1: Yun yung ending.
0: So gusto ni Attorney Tonggol, dapat December 16, tapos na tayo. Christmas Day. Mag-holiday naman tayo.
1: Sino ba naman ang aayaw ng holiday, di ba? Sino ba naman ang aayaw ng matinding break? Kasi, aminin na lang din naman natin, there's so many information going, na nilalabas kada araw sa impeachment.
0: Yung nilalahad doon.
1: Na nagkakaroon talaga ng info overload na kakailanganin mong focus ang kailangan mo para maintindihan pa eh.
0: Actually, yun naman din ang papel natin, no, partner. Kaya nga po tayo po ang nakatutok sa slotting spatial coverage.
1: Mm-mm.
0: Magmula umaga, yung mga anchor po natin hanggang sa umabot po sa amin ni Partner Rica, ay para masala po natin, no, lahat po ng mga impormasyon na lumalabas at kung ano lang yung talagang relevant at significant, no? At ma-summarize po natin para mas malinaw na rin po sa ating mga kapamilya nakikinig at nanonood. At hindi na naman po natin inaasahan na tuloy-tuloy na po nating maiintindihan lahat po ng inilalad sa impeachment court dahil kailangan maitahi-tahi din natin kung ano yung mga argumento na inilalabas ng prosecution. For example, nauna na nga po nating tinalaki yung mga issue ng confidential funds, di ba? Na dun pa lang sa pagpresenta ng prosecution doon, gusto nilang ma-establish na may mga withdraw na pera. Pero hindi ay malaman saan napunta yung mga pera. Ngayon, ang tanong, dito po sa paglalahad naman ng bank accounts ng Vice Presidente at kanyang mister, masasabi po ba natin na ang ilan sa mga perang ito ay galing din ba sa confidential funds?
1: Yun nga.
0: Or ito lang po mga sinasabing mga katransaksyon niya na dun sa mga kumpanyang pagmamayari nila.
1: Yun nga. Diba? Kasi partner, ang nakikita lamang, ang pinapakita lamang sa atin ng AMLAC mula sa kanilang records na isinumbitin ng mga bangko ay kung magkano ang mga ipumasok lumabas doon sa mga account na meron.
0: Inflows and outflows.
1: Yes, but it doesn't really give us the info kung anong klaseng saang pera nang galing yan,
0: diba? Anong source?
1: Source ng pera na ito? Ito ba ay income? Ito ba ay revenue from their businesses? Yeah. Ito ba ay maduming salapi?
0: Ito ba ay donasyon?
1: Wala tayong ganoon.
0: Kasi nga nababahiran ng mga suspecha, diba? Mm-hmm. Na hindi pa rin naman actually napapatunayan dahil ang ipinupuntos din naman ng depensa, yung ilan sa mga parang aligasyon, pinagbasihan daw mga news reports, mga media reports, na kunwari, yung pera daw ay nagmula sa isang drug lord na nagmula daw sa malversation. May mga ganon. So, hindi pa ho temperate na tuloy ang napapatunayan yung mga ganon. At hindi wala pa hong definitive conclusion sa mga ganon mga aligasyon. Anyway, so tumatakbo na nga po ng 34 na araw ang impeachment trial. Nagsimula tayo Hulyo, di ba?
1: Yes.
0: July 6.
1: Yes.
0: So nasa Oktubre na po tayo. October 6.
1: Akalain mo diba? Yun?
0: July 6 to nag-ilang, October 6.
1: Ilang buwan na hindi pa rin tayo tapos dito.
0: Yeah.
1: At kahit kami na marathon natin, matagal pa rin. Parang hindi pa tayo matatapos agad. Pero alam mo, feeling ko partner, no? Doon sa nakita natin with the bank the bank representatives kanina, parang yung bukas mabilis lang din siguro.
0: Kung ganito lang yung estilo ng
1: dahil
0: pagtatanong.
1: Dahil ganun lang din ang mga
0: ending balances.
1: Oo, ending balance. Uh-huh. Kung ang asawa ba kasama sa account, ibig sabihin ba ito'y kanila na.
0: Joint account ba ito? And/or ba ito?
1: Napaka-simple na lang ng mga tanong eh. Doon sa, we can't really, ang tawag dito, dive deeper dun sa, kasi pag nag-deposit ka, di mo naman nilalagay saan galing ang pera eh. Diba? No, bibigay ka lang ng pera.
0: Yes.
1: Ito ang halaga, ito
0: either
1: ang deposit.
0: Either you deposited cash or you deposited a check.
1: Andun na naman tayo sa, anong tawag dun? The burden of proof. Evidence or proof is nasa prosecution talaga para ipatunayan sa atin ng mga nanonood at sa Senator Judges lalo na meron talagang unexplained wealth.
0: Na may anomalya.
1: Oo, kayo po ba mga kapamilya, na-convince na po ba kayo dito sa article na ito ng unexplained wealth doon sa mga ibinigay na argumento ng prosecution?
0: Ngayon, ang ating pong makakausap, hindi naman po siya lawyer.
1: Mm-hmm.
0: Siyempre, so hindi naman siya pwede magbigay ng kanyang legal insights, hindi naman po siya pwede magkomento. Kahapon kasi may natanong ako, nabara ka agad ako eh.
1: Oh.
0: Ay, hindi nga pala siya lawyer, so bakit? I should not. The witness is not competent to answer. So noted.
1: Nanginig ba bigla?
0: Okay, nahimasmasan ako, natauhan ako. Eh ngayon, siya pa rin ang guest natin. Oh. So tatahimik na lang ako. Hindi, loko lang. Nasa linya na ba? Wala pa? Ay, tatawagan pa po natin. No? Sige, tatawagan po natin maya-maya po si UP Political Science Professor Gene Franco. At kunin na lang natin yung kanyang punto de vista. Na kung ano na po sa tingin ninyo, no? Tingin po niya na nabubuong picture, no? Sa umano'y mga impeachable offenses ng Vice Presidente. Kasi ngayon, nandito na tayo sa posibilidad, no? Na meron nga po siyang tagong yaman, unexplained wealth, at nanggaling na po tayo dun sa mga articles of impeachment na meron daw siyang grave threat, meron siyang paglustay o hindi wastong paggamit ng confidential funds, at ngayon, usaping pera pa rin po ang tinatalakay sa impeachment court. Sa kabuuan, ano na nga po ba ang lumalabas na larawan, no? Sa umano'y paglabag ng Vice Presidente sa kanyang mandato o sa kanya sa ating mismong konstitusyon. Nasa linya po ng ating telepono ngayong hapon si UP Political Science Professor Gene Franco. Prof. Gene, magandang hapon. Tony and Rica.
2: Ay, hello, Tony and Rica. Magandang hapon. Magandang hapon din sa mga nakikinig at nanonood.
1: Hi, Prof. Gene. Kumusta?
0: At nilinaw ko po kay partner Rica na hindi na ako magtatanong ng mga
1: legal
0: questions dahil nahimasmasan ako kahapon nung pinaalala mo sa akin na according to the sir, presiding officer, you're not competent to answer. So noted.
2: Oo, kasi di ba nakakahiya naman sa mga abogado at saka sa mga nakikinig kung mag-aano ako, magsasalita ako tungkol sa wala
0: analyst,
2: naman akong alam.
0: Opo. So anyway, so dahil nga po from the perspective of a political analyst, ay masasabi ho ba natin na talagang tila anong tawag dito? Is the prosecution, do you think, making a dent in the Vice President's image, integrity, or credibility sa mga inilahad na po nila so far, no? From the very first article of impeachment na nilahad nila noong July to October 6 today na nandito na tayo sa kanyang bank transactions. Do you think it made a dent in the Vice President's image?
2: Yes, yes, definitely, no? Definitely, Tony and Rica. Kasi isipin natin, hindi lang naman itong impeachment na to, hindi lang naman ito matatanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Siya rin ay madidisqualify, no? Sa pagtakbo bilang presidente sa 2028 elections. Dahil nag-signify niya sa tatakbo. Pero lumalabas na yung narrative doon sa buong impeachment trial, hindi lang napunta doon sa corruption accusations, kundi meron na rin yung contribution halimbawa ng ibang bansa, ng China doon sa doon sa mga bank accounts ni Vice President Sara Duterte. So matindi ito kasi alam mo yung corruption parang naging pang-araw-araw na, no? Parang na-normalize na sa Pilipinas. Pero yung connection sa China, tila, mm-hmm. at may mga ipinapakitang resibo, ito ay kakaiba. At maaring napaka-grave ito na accusation. Yeah. At matindi talaga ito at kinakailangang imbestigahan ng hindi lang ng impeachment court kundi ng mga kinauukulan.
1: Mm-hmm. Yung parang yun po yung isa sa mga nakita natin na medyo will raise kilay, no? Yung may pumasok nga na mga pera mula sa Chinese entity at papasok nga po sa kanilang account. Pero po, Professor Jean, ito po ba ay alarming that a money from China came from their account? Paano po kung may nakita pa tayo na pera mula sa ibang bansa? Kikwestiyonin din po ba yan? Are we giving too much color na mula sa China ang perang pumasok sa kanilang account?
2: Siyempre, malaking ano, no, malaking usapin kung galing sa China. Kasi as far as Filipinos are concerned, ang China ang bansang nanghihimasok sa ating teritoryo. Wala namang ganung usapin doon sa ibang ano, no, ibang mga bansa, no. Isa rin 'yon, isang angulo 'yon. Kaya rin napakalakas ng reaksyon ng mga tao doon sa bank accounts na may galing sa China.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ibig sabihin po ba nito na meron na agad dapat maging warning sa atin na may possible threat to national security?
2: Oo, at hindi lang naman yung threat sa national security, yung perception, mm-hmm. na may iwan sa kaisipan ng mga taong bayan, di ba? Yun yung mahalaga kasi maaaring hindi nila maintindihan yung nitty-gritty or wala silang pakialam dun sa nitty-gritty, anong klaseng ano ba to, state-owned ba itong kumpanya na to o hindi, di ba kanina tinanong ni Senator Risa, no? Pero yung lang maipakita, no, yung resibo na merong transactions na ganito, medyo yung ibang mga tao talagang maalarma sila. So yung perception ang mahalaga dito.
0: Okay. Prof. Jean, medyo lalayo lang muna ang tanong ko, no? From the actual details na natatalakay sa impeachment trial. But I want to go and ask you about yung overall impression mo about how this impeachment trial is being conducted compared to previous impeachment trials na ating bansa. And sa tingin ninyo, ano po yung nagiging, how do you say it, room for possible improvement in future impeachment trials kung magkaroon man? What can our lawmakers or senators do para po mas maging effective ang isang impeachment trial at hindi po nababalahura in too many technical details?
2: Oo, no. Magandang, napagandang tanong 'yan. Kasi ibang-iba na ngayon yung ano, diskurso sa impeachment trial dahil ibang-iba na rin ang teknolohiya na meron tayo. Nung panahon ni ERAP, walang social media, no? Ngayon, nagsasalita pa lang sila dun sa impeachment trial. Nakikita na nila yung reaction ng taong bayan, 'di ba? So yeah. Almost in real time.
0: Yeah.
2: Tapos nakakapag-react na rin yung halimbawa, yung ibang mga senador, nagre-react din sila to each other sa yes. social media. So, very new itong mga ganitong developments. Kaya din na tumataas yung polarization, tumataas yung tension. So, ang tingin ko, dapat mas malinaw sa kanila na ang impeachment trial ay ganito, hindi siya korte. No, hindi siya hindi kailangan ano 'yon yung sinasabi ng mga abogado beyond reasonable doubt or whatever. At ito lang ay kumbaga ipapakita mo lang na nakakawalang tiwala na sa patuloy na pamumuno halimbawa ng isang impeachable officer itong mga allegations na ito. Yun lang naman ang kailangan di bang nilang ipaliwanag, hindi talaga yung nitty-gritty. Kaya rin yeah. maraming tao na nabubore. In fact, Uh-oh. Even mga senator.
0: Opo.
2: No? Tapos yung isa pa, bilang nag-observe din ito, no, bilang kailangan ilagay din nila sa rules, aside from yung tinatawag na unparliamentary language, yung maging gender fair yung mga lingwahe nila. Kasi kung titingnan mo, halos mga babae, mapa-defense, mapa-prosecution, yung mga nagkakaroon ng mga sexist remarks, yung baba, o mga innuendos, dapat kasama din yun sa rules nila. Pero tila nalilimutan natin.
0: Are you talking about yung pagtatanong ng isang prosecutor tungkol sa Burrell?
1: King Burrell?
2: Oo, yung mga ganun eh. Kasi alam mo, maaaring sasabihin maliit o napaka-sensitive. Pero ito rin yung mga bagay na nagpiprevent sa mga tao na i-appreciate yung mga babae na matatalino at deserving na pumasok sa politika. Diba?
0: Hmm. At this point, in our political history, no, magmula po nung pagpasok nitong siglong ito, dahil doon po nagsimula din yung impeachment trial ni Vice President ni President Joseph Estrada, I'm sorry. Masasabi niyo ba na medyo tumaas-taas na ang political maturity ng mga Pilipino with what we've seen in the previous impeachment trials, Prof. Jean?
2: Parang pareho pa rin.
0: Pareho lang. Okay, in what way would you say na pareho lamang?
2: Well, pag sinabi mong political maturity, ano ba yung ibig mong sabihin?
0: Yung sense of discernment siguro ng taong bayan, no, sa naririnig nila sa impeachment trial, at nakikita nila na nagkakaroon nga ng accountability o nasisingil ng accountability yung mga na-i-impeach na mga opisyal. Nakikita niyo ba na ang taong bayan has become more aware kung ano po talaga ang dapat nilang hilingin na napananagutan sa mga opisyal?
2: Ang tingin ko, hindi. Ang tingin ko, nananatili silang involved sa mga kanya-kanyang hanap buhay. At ang tingin ko, ang pangkaraniwang tao ay ang tingin nila dito ay politika lang yan, no? At tingin nila, nag-away lang yan, kaya naging ganyan, no? Malungkot na isipin yun, no? Maaaring mahaba pa yung journey natin doon sa kung gusto natin yung ganung talagang kamulatan ng mamamaya natin. Pero gusto ko lang sabihin na ang politika hindi man masama. kailangan talaga ang politika, dahil doon nga natin kailangang idiskurso, doon natin hilingin ang pananagutan ng mga taong binoto natin into public office.
0: Yeah. Ito yung sunod ko sana itatanong, na gusto ko din nga sanang matalakay din, dahil parang ang tumatak sa isipan ko yung sinabi ni Senator Judge Alan Cayetano, yung question niya na mas mahalaga ba na depensahan natin ipagtanggol ang konstitusyon kaysa maningil ng accountability sa isang impeachable official. Parang tuloy naisip ko, magkahiwalay ba yon? Defending the Constitution and seeking accountability are two separate things?
2: Hindi, definitely not. So, medyo nabobola tayo dun sa ganong klaseng tanong. Mukha lang matalino, pero parang, in a way, walang tanong eh. Kasi, hindi naman na mutually exclusive yung ganong goal.
0: Oo.
2: Kumbaga.
0: Oo.
1: Mm-hmm. Ako gusto ko lang din po matanong, Prof. Gino, kasi syempre pag tinignan natin ito, it's about accountability, but we're also looking at yung public official and paano siya bilang isang public official nga, no? How will this affect yung kanyang standing sa mga mamamayan, lalo na at itong public official na ito has already spoken na meron talaga siyang intent to run for a higher office ng mga susunod na taon, di po ba? Pero Prof. Jean, despite everything that we are seeing, kanina nga sinabi pa ni Senator Cheese na paano umabot ng 424 million ng transaction ng 2022 to 2025 kung ang sweldo lamang ay 350,000 kada buwan. That's info na dapat talagang tignan ng taong bayan. Pero mataas pa rin po ang trust rating, and actually leading pa sa survey ang Vice Presidente.
2: Totoo yan. Dahil na, siyempre, andun pa rin yung loyalty nila, dahil yung tinatawag nilang ethno-linguistic loyalty, dahil taga Mindanao or dahil Bisaya, isa yan. Kasi makikita mo sa survey, talagang hindi natitinag yung Mindanao and parts of the Visayans, no? Yung kanilang loyalty sa mga Dutertes. Plus yung mga, ano, no? Yung Duterte, tinatawag na Duterte magic. Pero tungkol dun sa 2028 elections, hindi naman natin, ano, no? Hindi naman natin masasabing ano na siya, no? Untouchable pa rin siya o hindi na siya pwedeng talunin. Kasi, ano eh, medyo talagang nababawasan yung in terms of the surveys that are coming out for the 2020 elections. Pero beyond the Dutertes, iniisip ko rin na itong impeachment trial, leksyon ito eh, na talagang nakikita natin everything that is wrong with political dynasties. Kasi kita mo, 2016 pa ito nilabas ni Senator Trillanes. Pero nanahimik, di ba? Bakit? Kasi nanalo noong 2016 si Pangulong Rodrigo Duterte. Paano, tapos naging mayor naman si Sara Duterte. Yun, paano may hold accountable yung anak mo na mayor? Di ba? So yun yung di ba sinasabi natin ang political dynasty ay masama dahil ang dami-dami nilang tumatakbo. Sumisikip yung entrada sa politika. Pero ang pinaka ano rin noon, ang pinaka consequence noon, pag magkakamag-anak kayo nasa politika, yung accountability humihina. Dahil paano mo hahabulin kung magkakasama pala kayo sa negosyo, magkakasama pala kayo sa ano halimbawa sa Kongreso o sa Senado. O presidente ang tatay mo, anak mo, mayor, diba? Yeah. So parang everything is all in the family.
0: Speaking of family, sorry partner ha. Kanina nga po't nag-press con si VP Sara Duterte at kanya pong isiniwalat na sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang ina, eh pinapayuhan daw siya na bumalik na lang siya sa Davao. Doon na lang siya magsilbi at hayaan na lang niya si Congressman Mayor Buster Duterte ang siya namang tumakbo for a national position, no? So tingin niyo, Prof, anong likelihood na mangyari 'yon?
2: Maaari kasi matagal na naman nating matagal nang pinoproject 'yan, ano, na plan B nila si Buster Duterte. Pero it is also an indication that Sara's camp is also feeling the brunt of all impeachment trial processes, no? Kumbaga itong lahat ng accusations na ito, lahat ng mga pinag-uusapan sa impeachment, nararamdaman na nila yung epekto nito at kung anong maaaring kalabasan. Kasi hindi naman nila isasuggest o hindi naman manggagaling sa kanya mismo ito kung hindi na nila naiisip na baka nga ito na pwedeng plan B si Buster Duterte.
1: Doon din po tayo sa mga perception ng taong bayan, Professor, no? Kung titingnan po natin, naiintindihan po ba talaga ng taong bayan na ang impeachment ay actually kapangyarihan natin to hold accountable a public official? Or ang pananaw lang po ba natin dito, if we don't really understand it, eh parang nagiging tool lang siya for political persecution?
2: Alam mo, pwede namang pareho yun eh. Pwedeng political persecution at pwede rin talagang may ebidensya kaya tayo may trial ngayon. Pwede hindi naman dapat pag may political persecution wala nang kasalanan. 'Di ba? Hindi naman ganoon 'yun eh. Pwedeng parehong totoo 'yun.
0: Ang alam mo, partner, hindi ko alam kung hahantong tayo sa ganitong sitwasyon. Kung talagang magkasundo yung tumakbong tambala na unit team noong 2022. Kasi maalala nyo naman po siguro mga kapamilya, Prof, di ba? Kaya nga naman sila namayagpag noong 2022 dahil they were presenting a
1: unified front,
0: yes, ng North and South. North and South, di ba? Pero kalaunan, lumitaw din talaga na it was just, ika nga, a marriage of convenience. Yes. Dahil hindi naman talaga sila magkasundo. Sinabi pa nung isa, hindi naman talaga kami magkaibigan. Sa tingin niyo po, ano, in 2028, kung mangyari ulit na ang isang mananalong pangulo ay hindi naman po katambal nung mananalong vice presidente, posibilidad ho ba na magkaganito ulit ang politika ng bansa?
2: Alam mo, lagi namang ganyan, di ba? Merong falling out yung president at vice president. Meron sa mga kasaysayan natin post-EDSA. Kaya lang noon, wala naman silang propaganda nung na-elect sila, na unit team sila. Hello?
3: Yeah, go ahead. Yes. Go ahead.
2: Oo, ito kasi ano eh, meron silang campaign promise nila na unitin sila. Kaya mas matindi yung expectation.
0: Yeah.
2: Diba? Mm. Tapos ano lang, hindi lang sila nagkagalit in 3 years or 4 years time. Mm. Pero less than a year. So yun talaga yung kakaiba sa kanila.
0: Kaya nga ang iniisip din ng mga tao eh, na budol daw
1: ang lahat
0: ang mga bumoto dahil syempre bumoto sila on the promise na itong dalawang magkasama sa ticket ay sila talaga yung magkasundo at magka wavelength sa mga pulisiya. Pero hindi ho pa kaya naintindihan ng mga bumoto noong 2022 na dapat natuto na sila sa nangyari ngayon at kilatisin nila na mabuti kung sino talaga yung magkatambal na tatakbo sa 2028.
2: Exactly. Sana, ganun na nga ang leksyon natin ito. Sana, paunti-unti.
1: Ang tagal ng learning process natin, Prof.
2: Matagal talaga, matagal. Oo.
1: Parang mahirap tanggapin.
0: Parang may learning handicap tayo pa as a nation. As a nation, medyo hirap tayo matuto.
1: Di pala nagkamali yung mga international surveys sa atin na may learning handicap tayo. Hindi lang mga bata.
0: Yung PISA. Sige, so Prof. Jean, tomorrow we will have another day, supposed to be mahaba-haba ang trial hearing bukas dahil may ilan pang mga branch managers ang isasala ng prosecution. So we'll see kung talagang may ililitaw na mas matibay pang mga ebidensya on the unexplained wealth ng Vice Presidente. Mm-hmm. Thank you, Prof. Jean.
1: Thank you sa panahon, Prof.
2: Maraming salamat, Rica and Tony. Mm-hmm. Thank you.
0: Salamat.
1: See ya, Professor Jean Franco po. Ng UP.
0: Associate? Political science. Political
1: Associate
0: science.
1: Oh, assistant na ba na professor?
0: I will give her the full rank of professor because she has tenure.
1: Eh,
0: grabe. Kanina ba tinutukan mo yung buong trial
1: partner?
0: Hindi
1: dun sa trial partner, nakatutok tayo. Pero kasi pumutol tayo panandalian eh.
0: Yeah.
1: Dahil nga nagbigay tayo ng panahon na i-live din ang press con ng Vice Presidente.
0: Nag-press con din ng House Prosecution Team dahil sinagot-sagot din ni Prosecutor Congressman Terry Ridon si Vice Presidente Duterte. May hawak pa siyang tissue. Kanina sabi ko, wait a minute, is that a used tissue? Is that from Biohazard Man?
1: Ang daming press con yung araw na ito. Hindi ko rin alam ko. I don't know what to feel about all the press cons. Lalo na yung kay Vice Presidente kanina na meron pa accusation of homophobia partner. May ganun pa.
0: Balikan natin nga mamaya.
1: I wanna
0: go back to that mention.
1: So I was like, ang dami na mention. Yung hindi niya paboritong tsokolate. So may homophobia.
0: Na hindi naman totoong pag may hinahatid na maleta, may kasama daw yung tsokolate at bag. Hindi naman daw niya hilig yung tsokolate.
1: Pero hindi pa rin sinagot yung mga tanong. Yeah. Matagal na tinatanong sa kanya.
0: So medyo
1: nalilihis
0: lagi eh, yung mga sagot.
1: Naiiba kasi. Nabibigyan ng ibang ikafo-focusan.
0: Emphasis, diba? So, sige. At mamaya-maya, sino ba ang ating magiging guest?
1: Hindi ko din alam kung sino ang ating mga kausap. Pero,
0: dapat siguro si Jello na lang ayaw po natin. Alam po, feeling ko si Jello. Masarap gisahin ito bilang isang...
1: Huwag mo nang gisahin kasi nagisa na siya kanina. Siya ngayon nalulungkot dahil siya na naman daw ang nasisi.
0: Really? Hindi ko alam.
1: May incident lang tayo kanina kay Jello. Pagpahingahin natin si Jello. Si Biohazard Man na lang.
0: Wala si Biohazard Man today. What about the Ken Don?
1: Andiyan si Biohazard. Baka nasa kabila
0: siya. Si Ken Don with the cool shade sa kanyang baseball cap. Or the Yuki. Are we going to talk to Yuki and Yuki, you talk to Yumi Yummy because you're both Japanese.
1: Yuki and Yumi. Alam mo, maganda nga yung partner para makita din natin the point of view of the regular mamamayang mga Pilipino. Yeah. Naintindihan nyo pa ba kung ano ang kung nasa na tayo sa impeachment?
0: Nawawala na ba kayo sa...
1: Oo. Sa tingin nyo ba ay may napatunayan na ang prosekusyon sa mga articles of impeachment na kanilang
0: kinakusa? But I have to tell you this, partner. Doon sa mga talagang bilib na bilib at umiidolo kay Vice Presidente Sara Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na ano pa siguro ang ilahad ng prosecution diyan.
1: Mm-hmm.
0: Nakatanim na sa isip nila na walang mali, walang kasalanan na aming idol.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Miro politika lang, sinisiraan lang. Mm-hmm. Ganun eh. Tama yung sinabi ni Prof. Jean kanina.
1: Mm-hmm.
0: Parang sa tingin lawang ng tao, ang political implication lang nito impeachment trial is paninira lamang.
1: Mm-hmm.
0: At hindi dahil naghahanap tayo ng katotohanan o pananagutan.
1: But we always keep on repeating this, mga kapamilya. Hindi tayo sa isang tao lang tumitingin eh. Dito tayo sa proseso ng paghanap ng accountability. Dahil ayun nga eh, kapangyarihan natin to para singilin yung ginawang mali ng ating opisyal na iniloklok natin. Kapangyarihan natin yan.
0: Doon sa mga bumoto ba para kay Vice Presidente Duterte noong 2022, masasabi mo ba na aaminin nilang may mali nga ang ginagawa ang Vice Presidente? Medyo yun ang mahirap din ang sagutin ngayon. Dahil hindi nga natin alam kung tinitimbang ba nila yung ebidensyang na pinapakita.
1: At hindi lang din kasi yun, partner eh. Siyempre, tinitinan din kasi kung pinapanood ba talaga
0: pinapanood nila.
1: Tinitignan ba nila talaga yung ebidensyang inihahain din ng prosekusyon? Diba? Kasi meron naman din po talagang mga bagay na mapapasabi ka na, halo, diba? Bakit ganun? Mapapatanong ka talaga ng ganun. At yun yung hinahanap natin.
0: Kung malinaw lang din sana din, ano, yung paglalahad ng ebidensya at hindi po nababahura sa mga teknikalidad. Dahil lagi pong napupunta sa mga question na dapat bang ilahad? Tama ba itong taong tinatanong? May mga ganun, no? Anyway, so sa oras po natin ng 6:07, mga kapamilya, kami po ni Partner Rica magbibigay daan lamang po muna sa ilang mahalaga mensahe. Ating pong pagbabalik, ang ating pong uniko Radyo Patrol. Kaisa-isang napakasipag po na nagtatrabaho pasado alas 6 ng gabi habang yung iba ay nag-finger scan na at lumabas na. Tama ba yan?
1: Nag-out na.
0: Pero si Bert Tison, nagpaiwan pa rin. Grabe, oh,
1: napakasipag naman Bert Tison.
0: Grabe ka, Bert.
1: Ikaw na, Bert.
0: Anyway, so magbabalik po kami ni Partner Rica sa ilang sandali po lamang. Dito pa rin po sa Issue. Spot it! Oras po natin, 6:08.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Issue Spotted sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fun, solid kaban.
7: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
8: Private Confessions.
7: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat.
8: Private Confessions.
7: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
10: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kwento ng mga trending. sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Talakayang hitik sa isyu ng bayan! Issue Spotted! Issue Spotted!
0: Okay, 6:11 na po ng gabi mga kapamilya. Tayo po itatanggap ng ating unico radio patrol. Teka lang, napaka-bad news naman ang bungad sa atin ito. Unico na nga siya, bad news pa.
1: Lagi singil
0: sa, ay, hindi naman. Singil sa kuryente, asahang tataas kung lumala. Ah, kung lang naman pala. Lumala ang epekto ng El Nino. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa pasay hatin ni Radio Patrol. Birthday's on, hey, Bert!
14: Tony Rica, pasensya na kayo kung bad news ang report natin. No? Eh, posible ngang mas tumaas ang presyo ng kuryente kapag maapektuhan ang supply kung lumala ang epekto ng El Nino sa bansa. Sa punong balitaan sa 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na maaring maapektuhan na matinding init ang power supply, partikular ang hydro, coal, biomass at maging ang solar power plants. Kapag natutuyo ang mga ilog na apektuhan ng hydroelectric generation, maaari rin umanong bumaba ang efficiency ng coal plants dahil sa matinding init, habang maaari rin maapektuhan ng biomass at solar generation. Sinabi ni Garin na naghahanda na ang Department of Energy sa posibleng epekto nito kabilang ang posibilidad na maapektuhan ang presyo ng kuryente dahil sa demand and supply situation sa wholesale electricity spot market.
15: It's possible because always demand supply relationship always has an effect on the market on WSM. So it might affect that. But I've talked to ERC in trying to find ways to do something about the market so that there is no abuse on the part of the one selling electricity in the market.
14: Kasabay nito na nawagan si Garin sa publiko na simulan na ang pagtitipid ng kuryente. Ayon sa kalihim, maaring makatulong ang simpleng pagpatay ng ilaw at pag-unplug ng mga appliances na hindi ginagamit upang mabawasan ng 10 hanggang 20% ang electricity demand. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radio Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon!
13: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
0: Ay, may oras pa tayo, mga 12 minutes, partner. Mm-hmm. So, para po maipasok natin ang ating susunod na guest, pakilala mo na, partner.
1: Partner, makausap natin ating NBI Director, Attorney Melvin Matibag, joining us on the program. Attorney, magandang gabi po. Si Tony Atrica po ito ng DZMM.
16: Magandang gabi po, Sir Tony at Ma'am Rica at sa lahat po ng tumatampilig yung programa. Magandang gabi po.
0: Kamusta na po ang investigasyon o paghimay nyo dun sa mga allegation na ibinitawan po nitong si Rodolfo Gracioso Jr.?
16: Well, kanina nga po yung...
0: Attorney?
16: Statement niya about the relationship kay former Speaker Lord Alan Velasco at sa kanyang may bahay, na lumalabas po yung pong sinasabing cash houses, nagtutugma po. Positive po identified na meron talagang mga cash houses at unang-una na rito yung nandun sa Sampaguita at sa San Champaca Street, yan po sa 32. So positive po yun. So tumatama. Dun po sa properties din na inabanggit dun sa habitibit ni Gracioso tungkol po doon sa malaking resort dyan po sa Marinduque na ang pangalan ay Ama. Positive din po na talagang pag-aari ng mga
0: Veloso. Then Velasco.
16: So, nandun po tayo sa stage na yun. So, yung sabihin, base rin po sa 50 statements na yan, 50 po mahigit yan na paragraph. So doon po, sa ganang yun, tumutugma. So sunod-sunod po yan, titingnan natin. Yung po mga larawang ito yung resinta niya, sinasubject po natin sa authentication and validation. Yeah. Kung ito po ba'y manipulated or totoo talaga. So nandun po tayo sa stage na yun. Kaya naman po, nag-iimbita tayo. Inimbitahan po natin yung mag-asawang Velasco, si Vice President Sara, si Congressman Pulong. Kung mayroon po silang impormasyon, ibigay po sa atin para maging parte po ng ating pag-iimbestiga.
1: Pero paglilinaw lang
16: natin,
1: po.
16: Mm-hmm. Hello po.
1: Opo, sige po, tuloy po.
16: Itong lalabas po na may pagsisinungaling, kung ano mang portion sa kabuuan or sa mga bahagi nito, mayroon po tayo dapat panagutan, panagutin itong tao na ito. At kung totoo naman po yung sinasabi niya, yung po mga proper charges o reklamo o demanda doon sa mga taong binanggit na kung totoong nagkatotohan yung sinasabi, dapat po natin din gawin.
0: Kayo ho ba?
16: Ganun po yung proseso natin.
0: Opo. Sa panig ho ba ng NBI attorney, humingi na ho ba kayo kay Vice Presidente Duterte ng counter-affidavit para sagutin yung mga paratang sa kanya ni Gracioso?
16: Yun po yung imbitasyon namin sa kanya. Yeah. Tapos ang proseso po niyan, inibitahan namin, bibigyan po namin ng kopya dun ng kopya ng affidavit po ni Gracioso para magkaroon po sila ng karampatang sagot nila. Yung isasagot nila kung ano po yung mga ebidensyang ipipresenta para suportahan po yung kanila pong magiging salaysay.
0: Pero sa halip na nagbigay ng counter-affidavit, nagpa-press ko na lang kanina umaga, Director Matibak. So, sapat na ho ba yun na sinagot ni Vice Presidente Duterte sa press con?
16: Well, hindi po pwedeng tumayo na ebidensya yung press con eh. Kung meron po siyang sinasabing ebidensya, larawan, halimbawa ang ipinakikita, alam naman po natin ngayon. Kaya nga po, sinabi ko kanina, yung pong ipresenta ni Gracioso, sinasubject po natin sa validation and authentication.
0: Yeah. Mm-hmm.
16: Ganun din po dapat. Kung ano po yung...
0: Attorney?
1: Napuputol ang linya natin kay Attorney Matibag.
16: So,
0: Attorney? Hello po. Pasensya na po. Medyo yes, nagpuputol-putol. Pakiulit lang po yung last na sinabi nyo. Opo.
16: Ang sinasabi ko po, kung ano po yung pamantayan na pinagpagsusuri ng ebidensya kay Gracioso at doon sa mga taong binanggit niya.
0: Yeah. Attorney?
1: Tawagin natin sa ibang
0: hmm? Hindi kaya?
1: Oo,
0: wala, ayaw tumayo na signal?
1: Subukan nating tawagan ulit si attorney kasi medyo mahalaga itong nangyayari ngayon, partner. Dahil hindi nga kasi magagamit na ebidensya kung hindi mo naman ipapanotarize yan, di ba?
0: Hindi sinumpaang salaysay.
1: Hindi sinumpaang salaysay.
0: Right.
1: Mm-hmm. Ito na naman parang, sino to? Si Saldico na naman to eh, di ba? Mm-hmm. Saldico Netflix series na naman ito.
0: Nag-release lang ng installment ng mga Facebook posts.
1: Oo, kung nakita niyo po kanina yung press ko ng Vice Presidente, marami siyang pinakitang mga pictures eh. Mm. Di ba? Dinetalya pa nga niya, partner, yung schedule niya ng mga nakaraang taon.
0: Hindi naman daw siya nandoon sa lugar na yon sa petsa na sinabi ni Gracioso na doon siya nag-deliver ng pera. Alright, so tanggapin po na natin muli ang nasa linya po na ating telepono si NBI Director Attorney Matibag. Attorney, magandang gabi po muli at napuputol tayo eh.
16: Opo, good evening po muli. Sige po.
0: Opo, sabi nga...
16: Yung binabanggit ko nga po, pare-parehas po yung ating pamantayan ng pag-iimbestiga.
0: Sure.
16: Kung ano po yung gagamitin nating pamantayan doon po sa salaysay na sinumpaan po dito ni Gracioso, ganun din po yung gagamitin natin sa ebidensya ilalatag. Ang problema po kasi doon sa pagka-presscon, hindi po sinumpaan yun eh. Wala pong pananagutan, hindi po pwedeng habulin for perjury or anything na responsibility. Madali po yun. At lalo na po, ang nagtatanong po doon, maaaring kung sino yung mga nagtatanong, ito po, investigation po ito eh. Na-recognize ng batas na proseso. Dito po sa NBI, ebidensya, batas at proseso yung ating po pinagdadaanan po dito.
1: Kung hindi po magbibigay ng kanyang salaysay, sinumpaang salaysay, ang Vice Presidente, counter affidavit nga po doon, ano po ang gagawin natin? Magpapatuloy lang po tayo ng investigasyon to verify yung mga sinabi ni Gracioso.
16: Tuloy-tuloy po investigasyon. Meron naman po tayong mga nakakuhang ebidensya eh. Kagaya nga po nito, yung dito sa mag-asawang Velasco, yung pong mga dokumento galing sa SEC, yung galing po sa ibang ahensya, sa BIR, nakikita po natin doon po natin nakita. Ganun din po yung gagawin natin dito. At mag-aanap po tayo ng mga additional testimony, corroborating testimonies, mga ebidensya, saka po object evidence na tinatawag. Yung mga larawan, yun nga po, ina-authenticate po natin.
1: Uh-huh.
16: At kung makita po natin, there's enough evidence to say na wala talagang kinalaman, nagsisinungaling si Gracioso,
0: yeah,
16: magre-recommend po tayo for filing charges sa kanya. Pero kung makita natin na na-validate natin at may ebidensya naman, eh, magsusulong po tayo ng recommendation para mag-prosecute po ang ombudsman o ang DOJ po.
0: Hanggang kailan po ba binibigyan ng palugit ang vice-presidente na nakapagsumite ng sinumpaang salaysay sa NBI?
16: Well, may pangako po dun sa sulat ng abogado na ipinasa sa amin na hanggang Huwebes, eh magbibigay po sila ng kanilang tugon at sagot.
0: Huwebes.
16: So, maganda po. Opo, eh, at least, narinig naman na po natin dun sa presscon yung ibang pwedeng isagot. Pero napanood naman natin yung presscon, medyo malawak at dami po kinover eh. Kung saan po nakarating yung presscon, hindi naman po nakatutok lamang dun sa issue ng kay Gracioso po.
1: Paano po yung mga, ang mag-asawang Velasco, sila po ba ay nagpaabot na po ng salaysay sa NBI dahil hindi din po sila nag-appear dun sa inyong pagpapatawag?
16: Dumating po yung abogado nila, kumuha ng kopya, at alam ko, natanong po ng mga media kung nasaan nga po si
0: Japan, Japan daw.
16: Ang sagot po, sa NBI daw dapat, pero medyo, hindi na po yata sila po yung abogado. At saka baka mas makakasagot po kung nasaan ngayon. At kanina, narinig naman natin sa press con po ni ni Vice President Sara, naka-text na si former Speaker Velasco. Eh siya po ang unang-unang makapagbigay linaw dito bukod kay yung kwento ni Gracioso. Kaya baka pwede po sabihin ni Vice President, total ka-text niya, umuwi para liwanagin naman. At kung walang kinalaman si Vice President, ay linisin niya yung pangalan, hindi po ba?
0: Isa pala sa gusto kong linawin, partner. No? Dahil nga po sa yung pag-alis po ni dating Speaker Velasco at ng kanyang misis patungo ng umano'y Japan.
1: Magkahiwala yun eh, di ba?
0: Ng Japan umano.
1: Oo.
0: Ay nangyari po, matapos na i-raid nyo yung ilang mga bahay nila na hinalughog nyo dahil sa mga illegal na high-powered weapons. Tama ho ba?
16: Apo, tama po. At saka yung pong sa warrant niyan, hindi pa po identified na bahay nila. Iba pong pangalan yung nakalagay.
0: Natuklasan nyo na lang after.
16: Pag-raid na lang po, nandoon po si Ms. Rowena Amara Velasco. At siya nagsabi na bahay po nila yon.
0: Okay.
16: At inamin naman po na yung bahay nakapangalan dun sa kanila pong personal aid. Ano po?
0: Ngayon, ang iniisip ng mga tao, ng mga tao, kaya lang ho ba lumipad paalis ng Pilipinas yung mag-asawa dahil natakot sila sa ginawa ng NBI sa kanila?
16: Well, speculation po ng tao yan. Hindi po natin may aalis yan dahil normally, pagka po mayroong mga usapin at lumilipad, lalo at mga kilalang personalidad, yan na po yung nagiging reaksyon ng tao. Hindi po natin sila masisingan. Opinion po nila yan. Kaya mas mabuti po talaga

0: Ruena Velasco, September 27. So, pero nagpas na po. So sa ngayon, wala pa po. At hindi rin nga po natin ma-validate kung nasa Hong Kong pa or nasa Japan pa ang mag-asawang Velasco po.
1: Okay.
2: Ako puntahan ko naman po yung isang mabilis lamang po dun sa naging press ko naman ni Senator Antonio Trillanes before. May mga inilabas po siya mga bagong impormasyon. Sinabi din po ng Malacanang na they will take seriously yung mga sinabi ng ni Senator Trillanes. Meron na po bang iniutos sa NBI na inyong investigahan, attorney?
0: Well, wala naman pong utos sa amin, pero narinig ko rin po na sinabi ni SND, ni Secretary of National Defense, na yung mga statement na yun, that should be subject of investigation. At totoo naman po yan, pinag-aaralan po namin because ang NBI po, as part of Monday, pwede po kaming mag-muto proprio investigation based on information na ibinigay po o idilatag. So pwede rin po nating tingnan yan at pag-aralan kung may mga bagay po rin na sensitibo na kailangan po nating mabigyan ng katugunan para po sa kayusan din, yung siguridad din po ng ating pumbansa.
1: Alright. Sige. Attorney, maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag po namin.
0: Salamat po. Sir Tony at Pam Amrika.
1: Thank you po. NBI Director Attorney Melvin Matibag po yan, ha, mga kapamilya. Aray, mayroon lang tayo ilang segundong natitira sa ating programa. Siyempre, hindi po mawawala yung mga bumabati po. At nagpapabati si Kabalen Jose Mugasmin. Ang sabi po niya, kung may oras, makulimlim daw sa Pampanga ngayon. Mm-hmm. Pero kailangan, hindi naman makulimlim ang birthday greeting sa kanyang kumpare ng, sino ba ito? Mr. Emmanuel Harin ng Mabalacat City Senior Citizen Office. Happy birthday po. Galing kay Kabalen Jose Mugasmin. Sino pa, partner?
2: Ay, ako yung mga marami akong babatiin, partner, for the first time. Yung asawa ni Camille, si Jigo, nag-birthday, si Ma'am Ruby Tayag, si Dr. Kenneth Hartigan Go, nag-birthday din. Yes. Aking kaibigan na si Honeybell, si Chipaps China Heart, Marlene Padiernos, kahapon nag-birthday, at si Ma'am Pamela Nadura. Dami ko nabati ngayon, ha? Parang dami ko friends ngayon, ha?
1: Magaling daming friendship si partner Rica. Thank you so much, partner Rica.
2: Happy
1: birthday. So kami papaalam na, and tomorrow, syempre, day 35 naman po na impeachment trial ang inyo pong matututukan bukas ng umaga. Kakanin to ring Tony Velasquez.
2: Rica Laza po nyo nakasama, kapamilya, ingat.
1: Susunod na mga nagbabagang balita sa TV. But ralalalalal! Hanggang bukas po, ingat po kayo mga kapamilya.
3: Issue spotted sa DZ.

0: mabangon. Sama-sama lang kahit mahirap.
1: Magtulungan para sa kaibubuti na ng lahat.
2: Tayo ang likod. Tayo ang kapamilya.
3: Sa ulo ng mga nagbabagang balita, malaking sunog sumiklab sa Gam Road, Quezon City. Nakawan sa jewelry shop sa Bulacan, iniugnay sa kilabot na Uzamis Group. Makasaysayang kampana sa Bohol, ninakaw. Gang rape sa Las Marinas, huling suspect, Calabozo. Testimonya ng AMLAC sa 4.4 billion pesos na transaksyon ni VP Sara at Attorney Mans Carbio, sentro pa rin ng impeachment trial. It's Showtime host Sean Dominguez, may babala sa rider na bumangga sa kanyang sasakyan sa Paitakas. Mainit na heroes welcome, isinalubong sa mga atletang Pinoy mula sa 20th Asian Games. At Ria Taide at Sanjo Marudo, inaasahan ang kanilang baby number 2.

0: Plus, ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol!
1: Magandang gabi, Pilipinas! Simulan natin ang balitaan sa isa na namang sunog. Umabot sa ikalimang alarma ang sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Central, Quezon City. Live mula sa QC, nagpapatrol, Francis Orsio. Francis, natukoy na bang saninang sunog?
2: Alvin, inaalam pa rin ang sanhi ng sunog dito sa mga bahay malapit sa Lang Center of the Philippines na sakop ng Barangay Central. At sa pakikipag-usap natin sa mga residente at ilang BFP personnel, meron umanong binugbog na isang lalaki na pinaniniwalaang nanunog dito sa lugar. Nagsimula ang sunog mag-aalauna ng hapon o 12:46 p.m. Sa laki ng sunog, itinaas ito sa ikalimang alarma. Ayon sa BFP Quezon City, nagsimula umano ang sunog sa ikalawang palapag ng isang bahay. Mabilis na kumalat ito dahil pawang gawa sa light materials ang mga bahay. Sumabay pa ang malakas na pagbuhos ng ulan, kaya nakadagdag ito sa hirap sa paglikas sa ilang residente. Walang naitalang nasawi sa mga apektadong residente, pero dalawa ang nagtamo ng sugat, isa rito ay fire volunteer at ang isa pa ang sinasabing binugbog pero dinala na sa paggamutan. Tinuluyan namang naapula ang apoy mag-aalas 4 ng hapon at ayon sa BFP, nakatulong ang pagbuhos ng ulan para mapadali ang pag-apula sa apoy. Inaalam pa ang halaga ng pinsala ng sunog habang nagpapatuloy ang investigasyon.
3: Nagkaroon po ng challenges po, katulad po nung pagpunta po namin dito, syempre po yung mga tao, nilabas na po na nila yung mga gamit, kumbaga hindi po kagad nakadaan yung mga fire truck po. Sinalubong po nila, then ito po, nagkaroon po, masisikip po yung daan, tapos mga iskinita po. Dahil sa ano po, ISF po, nasa informal settlers area po tayo, tapos magkakadikit po yung mga bahay. Kaya kailangan, at saka gawa po sila sa combination po ng mga light materials at kailangan po natin itaas po siya sa pipalar po.
2: Alvin, nag-abiso naman ang mga otoridad na humanap muna ng alternatibong ruta at iwasan muna nga ang pagdaan dito sa northbound lane ng Quezon Avenue dahil doon sa pagbigat ng daloy ng trapiko. Bagamat ngayon, umuusad naman yung mga sasakyan pero may build up ng traffic. Alvin.
1: Pero wala nang sunog, Francis.
2: Tama ka, Alvin, nag-fire out na o wala nang sunog dito nga sa residential area sa Barangay Central dahil kanina pang 3:35 p.m. o mag-aalas 4 ng hapon na naiulat ng BFP yung fire out o tuluyang pag-apula sa apoy. Alvin.
1: Kasi napaka-traffic, Francis. Maraming salamat, Francis Orsio. Naaresto na ang limang suspect na nanloob sa isang jewelry store sa Bulacan at tumangay sa halos 20 milyong pisong halaga ng mga alahas. Natunto ng mga suspect sa magkakasunod na operasyon ng mga otoridad. Nagpapatrol, Jeff Caparas.
4: Mag-aalas 2 ng hapon noong Huwebes lang sabay na pumasok sa compound sa Purok 5, Barangay Lugam, Malolo City sa Bulacan ang dalawang lalaki. Nagkunwaring bibili ng alahas ang dalawa sa jewelry store na nasa loob ng compound, kaya hindi naalarma ang gwardiya. Nagsulat pa sa logbook ang dalawa bago pumasok. Kasunod nilang pumasok ang dalawa nilang kasabwat. Agad nilang tinutukan ng baril ang gwardiya. Kasabay nito, nagdeklara na ng holdup sa loob ng tindahan ng alahas ang naunang dalawang lalaki. Tinutukan din nila ng baril ang gwardiya sa loob ng establishmento. Doon na rin magkasunod na pumasok ang dalawang nakamotorsiklo. Ang isa sa mga rider na may bit-bit ng bag, pumasok sa shop at umakyat sa estante kasama ang isa pang kasabwat. At nilimas ang mga nakadisplay na alahas. Tumagal lang ng 2 minuto ang pag-atake. Saka tumakas ang grupo, sakay ng 2 motorsiklo. Tangay ang mga alahas na aabot sa 20 milyong piso ang halaga. Napaiyak na lang ang mga staff na nabigla sa pangyayari. Sa backtracking ng Central Luzon Police, napag-alamang lumipat at sumakay sa itim na SUV ang mga suspect bilang getaway vehicle. Ayon sa PNP, matagal na natiktikan ng grupo ang jewelry shop Ayan na pag-aralan nilang mabuti kung paano ito pag nanakawan.
5: Ngayon kasi nakita mo, marami kasing online selling ng mga alahas. Doon nagsisimula yung profiling nila. They will check for look for a target. Then kinikising nila yan, pinupuntahan nila yan. Aarali na kung ilan ang gwardiya, kung anong routine nila, kung possible ba na mapasok nila.
4: Sa hot pursuit operation itong Biyernes, October 2, agad na naaresto sa Barangay Mohon sa Malolos City ang isa sa mga suspect. Sa NAIA Terminal 3 sa Pasay naman, nasa kote ang isa sa nagtangkang lumipad papuntang Cagayan de Oro. Sa pakikipag-ugnayan naman sa Calabarzon Police, Sabado nitong October 3, nang maaresto ang dalawang pang kasabwat matapos na mamataan ang itim na SUV sa Santa Rosa, Laguna. Lula ng SUV ang isang babae at driver. Sa nakumpiskang cellphone ng babaeng suspect, nakitang tinatangka na nitong ibenta online ang ilang mga ninakaw na alahas. Positibong kinilala ng mga staff ng jewelry store na kasama ito sa kanilang inventaryo. Nakuha rin sa wallet ng suspect ang isa sa mga nakaw na ginto. Nitong Lunes, October 5, natunto naman sa Mindanao ang financier umano ng grupo na bumili ng SUV at dalawang motor na ginamit ng mga suspect sa krimen. Nasa kustudiya na ng Malolos City Police ang mga suspect na tumangging magbigay ng pahayag. Dagdag ng PNP, ang grupo rin ang responsable sa pagnanakaw sa isang jewelry shop sa Cavite at Davao.
5: Most of them are from Osamis. So, ang tinitingnan natin, islam lang ito ng mga Osamis group na bumibira anywhere in the Philippines. Kagaya nito, lumipad lang sila dito. Lumipad, nagbiyahe sa barko, then nagkita-kita dito, then bumira.
4: Patuloy pang tinutugis ang iba pang mga suspect. Maharap sila sa kasong robbery. Jeff Caparas, ABS-CBN News.
1: Tinangay ng dalawang kawatan ang makasaysayang batingaw ng San Pedro Apostol Parish Church sa Lubok, Bohol noong Linggo ng tanghali. Nakuna ng CCTV na pumasok ang mga suspect sa gate ng kumbento. Maya-maya tumakas na sila sakay ng motorsiklo, dala ang kampana. Hindi na ginagamit ang tinangay na brass bell na ginawa noong pang 1914 dahil may lamat na ito. Pero nakadisplay ito sa simbahan dahil sa halaga nito bilang isang cultural, historical at religious artifact. Natimbog ng mga pulis ang isa sa mga suspect nito Lunes ng gabi. Na-recover din ang kampana sa junk shop na pinagbentahan niya. Pinagana pa ang kanyang kasabwat. Babala sa publiko, mag-ingat po sa pahingi ng abuloy modus. Natangayan ng cellphone ng salisi ang staff ng vape shop sa Quezon City nitong Lunes. Nakuna ng CCTV video na nanghihingi ang suspect ng abuloy para sa patay sa isang karinderya sa Barangay Obrero. Pagkatapos nito, kita sa isa pang kuha ng CCTV na pinitik ang cellphone sa kalapit na vape shop. Naipag-ugnayan na ang barangay at ang biktima sa mga pulis para matukoy at mahuli ang kawatan. Sa Tondo, Maynila, kalaboso ang isang lalaking nagnakaw ng parte ng sasakyan sa parking lot noong Biyernes. Sa CCTV video, naglalakad ang suspect na may pasan-pasang sako. Laman na pala nito ang tinangay niyang bakal na piyesa ng truck na may timbang na 15 kilo. Dahil sa bigat ng dala, huminto siya sa isang kanto para magpahinga. Doon na siya inabutan ng may-ari ng truck at ipinahuli sa mga pulis. Napagalamang ilang beses nang pinagnakawan ng suspect ang biktima. Hindi niya nito o hindi siya nito kinasuhan noon dahil sa awa. Pero ngayon, desidido ng lalaking ipakulong siya. Maharap ang suspect sa kasong theft.
6: Pasintabi po sa maselang balitang ito. Arestado sa Baclaran ang isa pang suspect sa gang rape sa isang 20 anyos na babae sa Dasmariñas City, Cavite. Nangyari umano ang pangahalay nang maimbitahan ang biktima sa isang kasiyahan. Exclusive nagpapatrol, Dennis Datu.
7: Nilapitan ng mga otoridad ang lalaking ito na nagbabantay sa isang tindahan sa Baclaran, Parañaque City.
8: Dapa.
7: Maya-maya, inadapa na siya at pinusasan. Suspect umano ang lalaki sa gang rape ng 20 anyos na babae sa Barangay Paliparan sa Dasmariñas City sa Cavite. Dinala ang suspect na si alias Ipay sa Camp Vicente Lim sa Laguna kung saan nagpang-abot sila ng kanyang biktima. Ayon sa biktimang si alias Julie, bagamat hirap pa siya makabangon mula sa pangyayari, gumaan kahit papaano ang kanyang nararamdaman ngayong nahuli na ang lahat ng suspect na umabuso sa kanya.
9: Sana po hindi na po siya makalabas. Sobrang sakit po. Sobrang traumatized po.
7: Nangyari umano ang panghahalay kay Julie noong Enero matapos umano siyang maimbitahan ng kaibigan sa inuman sa isang bahay.
10: Most likely nalasing itong biktima at pagising niya ay mayroong isa doon sa mga kasamahan niya sa inuman na gumagawa ng sexual activity sa kanya. So lumalabas ito ay gang rape kasi tatlo yung kasamahan niya at yung mga yon ay ginalaw siya.
7: Unang sumuko ang dalawang suspect sa panghahalay habang piniling magtago ni alias Ipay hanggang maglabas na ang korte ng warrant of arrest laban sa kanya.
11: Akala niya dahil sumuko na yung dalawa niyang kasama, hindi na siya titingnan ng mga otoridad. Nagkaroon tayo ng information, dinakuha natin siya doon sa baklaran.
7: Noong una ay tinatanggi parang suspect ang akusasyon sa kanya.
12: Nahaligang-haligang po, bigyan niyo po ang isang pakakatambo ko ba? Pagsisisiyan mo mga ginawa ko.
7: Wala namang piyansang inirekomendang hukuman para sa pansamantalang paglaya ng suspect. Sa mga biktima ng pangabuso, maring lumapit sa pinakamalapit na istasyon ng PNP o tumawag sa PNP Women and Children Protection Center para magsumbong. Dennis Dato, ABS-CBN News.
6: Sumipa sa mahigit 7% ang inflation noong Setyembre. Nakaapekto sa bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin ang mga nagdaang bagyo, pati na rin ang sigalot sa Middle East. At ngayon pa lang ay may banta na rin ng matinding epekto sa presyo ng Super El Nino. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
13: Kahit masakit na ang tuhod ng senior citizen na si Laura, mahigit 2 oras pa rin siyang pumila sa palengking ito sa Quezon City para makabili ng 20 pesos na bigas.
14: Pag may nakita ang pila, pipila. Eh siyempre po, pangsaing yun. Alam naman mo, hindi naman makabili ng 55 ang donorado. Nahaluan pa nga namin ito eh.
13: Ayon sa ilang nagtitinda, tumaas ng 5 piso hanggang 10 piso kada kilo ang presyo ng ilang uri ng bigas, local man o imported, noong Setyembre.
15: Marami pong supply, yun nga po sinasabi nila, epekto po ng gasoline ang lagi nilang dinidiin.
13: Nagmura naman na ang ilang gulay galing Baguio matapos sumipa ang presyo ng mga ito noong mga nakaraang buwan, bunsod ng mga nagdaang bagyo at habagat. Pero namamahalan pa rin ang ilang mamimili.
16: Siyempre, minimum lang sahod natin, di ba? Nataas man lang, pero ganun din, tataas din yung bilihin. Parang useless lang din yung taas nila eh.
17: Pagaling sa taas po kasi talaga, iisipin po natin lagi yung transportation kasi tapos siyempre tumaas ang gas.
13: Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumilis sa 7.2% ang inflation rate sa bansa nitong Setyembre mula sa 6.1% noong Agosto. Ang inflation ay ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Kapantay ito ng inflation rate noong Abril, 2 buwan matapos sumiklab ang digmaan sa pagitan ng United States at Iran. Ang pagtaas ng presyo ng mga pagkain tulad ng gulay at bigas ay kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagsipa ng inflation ayon sa PSA.
18: Medyo rare ito na mga events. Yung ating inflation rate, at least the month-on-month uptick, ay medyo spread no sa dami ng mga commodity groups, 11 out of 13. And in terms of areas, spread din siya sa 16 out of 18 regions.
13: Malaki rin ang naging epekto ng pagtaas ng renta, presyo ng kuryente, LPG at produktong petrolyo.
19: This is something that will extend probably for a few more months. It will not go down to pre-war, let's say pre-Middle East conflict price. And the interventions of the government cannot go beyond what is dictated as to the price of the international market.
13: Kaya ayon sa DOE, tuloy-tuloy ang tulong para sa sektor sa ilalim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. May banta rin ng pagtataas ng presyo ng mga bilihin dahil sa El Nino. Tiniyak naman ng Department of Economy, Planning and Development na umaaksyon ang gobyerno para mapanatiling sapat ang supply ng pagkain at mapigilan ang patuloy na pagsirit ng presyo ng mga bilihin at bayarin. Kabilang dito ang pagpapalawak ng imbakan ng palay sa Tarlac, pagsuspinde sa excise tax ng LPG at kerosene, at pagpapalawak ng secondary price cap sa Visayas at Mindanao para mapababa ang presyo ng kuryente. Pinag-aaralan din ang toll waiver sa mga pangunahing expressway para sa mga nagbibiyahe ng agricultural products. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
1: Malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa unang araw ng trading sa world market. Pero ang gasolina at kerosene tumaas naman. Samantala, umapila ang mga electric cooperative sa Energy Regulatory Commission na huwag munang ituloy ang balak na palawigin pa hanggang dulo ng taon ang no disconnection policy para sa lahat ng mga consumer ng kuryente sa buong bansa.
20: Palaging nagpapangabot ang bayarin sa kuryente ni na Ellen. Tatlo kasing pamilya ang nag-aambag-ambag para bayaran ng bill kada buwan. Buti na lang at umiiral pa rin hanggang dulo ng Oktubre ang no disconnection policy, kaya hindi napuputulan si na Ellen.
21: Kasi po yung mga sahod ng iba hindi sabay-sabay, kaya nagpapatong-patong sila.
20: Pero may balak ang Energy Regulatory Commission na palawigin hanggang dulo ng taon ang no disconnection policy sa buong bansa. Pero para lamang ito sa mga kumuunsumo ng hanggang 200 kilowatt hours kada buwan.
22: We're able to preserve yung protection that we want extended sa ating mga more vulnerable na mga customers, yung ating mga residential. Dahil we do understand na talagang mahirap yung sitwasyon natin ngayon, plus yung power rates, pataas pa rin.
20: Para sa consumer gaya ni Cecil, na palaging natatambakan ng dalawang bill bago makabayad, dapat tumanong walang cut-off sa makikinabang sa walang putulan.
23: O, dapat lahat, kasi nga, ang nagsasuffer dito pag ganun, yung mga mahihirap na malaking pamilya.
20: Pero umapila ang grupo ng mga electric cooperative sa ERC na huwag nang i-extend ang no disconnection policy. Marami umano kasing consumer na hindi nagbayad mula Mayo hanggang Agosto.
24: Umaabot po tayo ng 2.59 billion. So malaki pong epekto nito sa working capital ng ating kooperatiba dahil non-stop non-profit po sila. Baka ho mas mapabigat po ito dahil sa January, pag magbabalik na po tayo sa normal, nag-ipon-ipon na po ang bill nila, baka mas lalo po silang hindi makabayad.
20: Aminado ang ERC na nagkakaproblema nga ang mga co-op dahil nawawala yung prompt payment discount kapag delayed o utay-utay ang bayad nila sa mga supplier ng kuryente.
22: Kailangan nila rin magbayad on time to sa kanilang suppliers, to NGCP, kaya nagsasuffer yung kanilang cash flow, yung operations nila.
1: Samantala, malaki agad ang ibinagsak sa presyo ng diesel sa unang araw ng trading sa world market. Ang gasolina at kerosene sumipa naman agad pero hindi pa naman naabot ng piso kada litro.
20: Paliwanag ng DOE, tumataas pa ang premium o patong sa presyo ng gasolina dahil sa pagsipa ng demand at paghigpit ng supply habang bumaba naman ang premium sa diesel. Pero pwedeng magbago pa ang trend dahil may 4 na araw pang trading days hanggang Biyernes. Bagamat kampante ng DOE sa inventaryo ng fuel sa buong Oktubre, pag-aaralan ng gobyerno kung kailangan na namang mag-angkat ng PNOC ng diesel at LPG para tiyaking may supply sa Nobyerno at Disyembre sa gitna ng exports ban ng China.
25: Right after manotis namin na merong nangyaring kahit isang cancellation lang ng kanilang kontratadong mga deliveries, of course, i-report ko kaagad natin ito sa kay Secretary. Mabilis naman i-trigger uli yung PNOC to look for the supply.
20: Sa ngayon, nasa mahigit 55 days pa ang inventaryo ng diesel, 51 days sa gasolina, habang nasa 33 days naman ang supply ng LPG.
13: Bumulwak ang tubig sa gitna ng Marcos Highway sa Antipolo City ngayong Martes ng umaga. Nakuha na ni Bayan Patroller Chelay Mendoza ang maputik na baha sa bahagi ng harap ng Gate 2 na bahagi po ng Barangay Bagong Nayon. Gumilid naman ang mga sasakyan para maiwasan ang bumubulwak na tubig. Ayon sa Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office, nasira ang tubo ng Manila Water sa lugar. Dahil sa lakas ng pwersa ng tumatagas na tubig, tuluyang nabutas ang kalsada. Tatlong lanes ng Marcos Highway ang hindi madaanan dahil sa insidente. Ayon kay Antipolo Mayor Casimiro Jun Alcantara Inares III, walang supply ngayon ng tubig sa tatlong barangay sa Antipolo City at Baras Rizal. Magpapadala naman ng water tankers ang Manila Water sa mga apektadong lugar. Inaalam naman ng Manila Water ang lawak ng pinsala sa pagkakasira ng kanilang main line. Nagsagawa na rin ng clearing operation sa lugar pero hindi pa nila matukoy kung kailan matatapos ang pagkukumpuni. Siniguro naman nilang hindi ipapasa sa consumer ang tumagas na tubig sa sirang linya. Inilunsad po ng iba-ibang grupo ng trucker sa Maynila ang tatlong araw na transport holiday simula ngayong Martes. Ito ay para kalampagin umano ang pamahalaan tungkol sa mga suliraning kinakaharap ng kanilang industriya. Ilan sa kanilang krisis sa pagbabalik ng mga empty container dahil sa kakulangan umano ng espasyo sa mga shipping line, mahal na presyo ng langis at mataas na operational costs, matinding kakulangan ng mga kwalipikadong driver na posibleng lumalala pa umano dahil sa NCAP, at ang magkakaiba umanong polisiya at paniningil ng pass-through fees ng iba't ibang local government units. Ayon naman kay Bureau of Customs Deputy Chief of Staff, Attorney Chris Noel Bendijo, masyadong masalimuot ang mga issue sa industriya na nangangailangan ng pagtutulungan ng buong pamahalaan.
0: Nagkaroon noon ng Executive Order 41. Ito yung gusto nilang i-address na ang mga trucker freely makakatakbo sa daan without any disturbances. Kaso ngayon, in spite of that EO, ay na-overturn ng mga pulisiya ng mga LGU. Nagkaroon sila ng mga ordinances. Ngayon, tuloy-uli ang truck ban, tuloy-uli ang paniningil.
2: Ipagpatuloy po natin yung dialogo para sama-sama po nating mahanap ang solusyon na magkakausap po tayo na hindi na po tayo nagpeperwisyo sa ating mga negosyo, sa ating publiko, sa pamamagitan ng mga truck holiday.
13: Gretchen, balik-bansa na ang mga atletang nagbigay dangal sa Pilipinas sa katatapos lang Asian Games. Kumusta kaya ang naging salubong sa kanila?
3: At ibi, mainit na Heroes Welcome ang isinalubong sa mga atletang Pinoy mula sa 20th Asian Games sa pangunguna ng mga Golden Boys ng Pilipinas na sina Carlos Yulo, EJ Obiena at Jeyo Siape. Nagpapatrol, Paige Javier. Matapos magbigay karangalan sa bansa sa 20th Asian Games, balik Pilipinas na ang mga atletang nanalo ng medalya. Binigyan sila ng Philippine Olympic Committee at Philippine Sports Commission ng Heroes Welcome at Homecoming Dinner sa Maynila. Kasama rito ang Golden Boys ng Pilipinas, si Double Asian Games Gold Medalist Gymnast Carlos Yulo, Back-to-Back ASIAD Men's Pole Vault Champion EJ Obiena, at Virtual Taekwondo Asian Games Gold Medalist Jeyo Siape. Nagkatuwaan pa sina Yulo, Obiena at Yape habang hawak ang kanilang mga ginto mula sa Asian Games. Aminado si Yape na hindi pa siya sanay sa atensyon.
4: Super honored po na nakasama ko po sila dito sa And kasi di ko in-expect na dati lang po pinapanood ko po sila sa TV.
3: Patuloy lang ang good vibes at bagong mindset ni Obiena matapos madepensahan ang kanyang ASIAD pole vault title.
5: I believe I'm in the right path, or a better path, let's say, going to LA, and first step for that is to qualify.
3: Matapos magpahinga at mag-celebrate ng kanilang mga tagumpay, handa na muling lumaban ang magkapatid na Carlos at Eldrie Yulo. Tutulak na patungong France ang magkapatid para sa isang training camp bago ang Artistic Gymnastics World Championships na gaganapin sa Rotterdam, Netherlands.
8: We had a really good time na ma-prepare po yung body namin na pumasok po sa intense ulit na training.
3: Tulad ni Obiena, LA 2028 din ang sunod na target ni Yulo matapos manalo ng dalawang ginto sa 2024 Paris Olympics. Pero sa ngayon, focused muna siya sa World Championships.
8: I'm gonna do my best po to show up and hindi naman po ako din nag-expect ng any
6: anything sa World Championships. Pinaka-importante po is yung next year na World Championships kasi ayun po yung qualification for Olympics.
3: Present din ang ilang silver medalists mula sa boxing, taekwondo, mixed martial arts at archery. Para sa Philippine Taekwondo Association, nagbunga ang paghihirap ng mga atleta nila kaya nakapag-uwi sila ng isang ginto, tatlong silver at isang bronze.
7: Yung commitment nila, yung sacrifices nila, ito po yung nag-pay off, no? Of committing, doing their best, giving it all for the country and for the love of the sports.
3: Bit-bit pa uwi ng mga atletang Pinoy ang apat na ginto, siyam na silver at 16 bronze mula sa Continental Showcase.
9: We are very, very happy sa result, beating the record since 60 years. Nakita ko yung age group, talagang mga bata, talagang very promising. And naisip ko nga, talagang maganda yung development na ginagawa natin.
3: Umaasang sports officials na madagdagan ng pondo para sa mga atletang Pinoy na ilalaan sa kanilang paghahanda sa 2028 Los Angeles Olympics at 2027 Southeast Asian Games. Paige Javier, ABS-CBN News.
1: Sa pagbabalik ng TV Patrol, forum sa munsipyo ng Reyna Mercedes sa Isabela na uwi sa sigawan. DOH bantay sarado sa posibleng banta ng pneumonic claim. At mahigit 100 lungsod at munisipalidad sa bansa isinailalim na sa state of calamity dahil sa El Nino phenomenon. Abangan ng iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
10: TZMM, numero uno sa aksyon!
11: Ang oras, 3 minuto bago mag-alas 7 ng gabi.
12: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
10: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
26: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
27: Uy, Protect! Uy!

0: with regular use. Results may vary. Starts at 1550 pesos SRP lang. Uy! Nakakabahong germs! Mag-Protect Soap to help protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Confidence, glamour, prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: TTZMM, numero uno sa aksyon.
7: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radyo Patrol. May update mula sa panig ng prosekusyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naroon sa Senado si Radyo Patrol Pamela Vasquez. Pam?
8: Naniniwala ang ilang miyembro ng House Prosecution Panel na may sadyang pagtatago sa aseto ari-arian ni Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Kasunod ito ng pagharap ng dalawang kinatawan mula sa Land Bank of the Philippines bilang bahagi ng presentasyon na ng prosekusyon kung saan halos 190 million pesos ang ending balance ng mag-asawa mula sa 30 aktibong bank accounts sa 8 bangko mula 2022 hanggang 2025. Gayet ni House Trial Spokesperson Congressman Zia Lonto Adyong, kaya mahalaga ang sali ng isang opisyal ng gobyerno dahil dapat itong napapaliwanag ang yaman at kung ang ari-arian ng isang government official ay umaakma sa kanyang lawful income o sahod. Patunay din niya ang pagharap ng dalawang naunang bank representatives na hindi tugmang ipinakitang record sa kung ano ang nakalagay sa sali ng pangalawang pangulo kung saan nakadeclare o walang nakadeclare na cash on hand o bank. Katunayan, hindi na lamang anya itong issue na non-disclosure ng sali na at di maituturing na rin o kundi maituturing na rin issue ng pambansang seguridad dahil sa financial activity ng isang kumpanyang pag-aari ng Pilipino na nakatatanggap ng remittances mula sa China. Kaya naman kabang-abang din umano ang mga ilalahad ng iba pang kinatawana mula sa iba pang bangko patungkol sa bank accounts na mag-asawa. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DDMM.
9: Dalawang batang pamangkin nang bigla na lang may kumalabog sa likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Pero imbis na huminto ang bumanggang motorsiklo na may angkas, nagdire-diretso lamang ito. Ligtas ang host at ang kanyang mga pamangkin pero may pinsala ang likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Nakarating na sa kaalaman ng Land Transportation Office ang insidente at hinikayat si Dominguez na magpunta sa opisina ng ahensya para formal na maghain ng reklamo. Samantala, tukoy na ng LTO ang registered owner ng motorsiklong nakabangga sa sasakyan ni Dominguez.
10: Nauwi sa sigawan at palitan na maanghang na salita ang sinagawang Civilized Forum sa munisipyo ng Reyna Mercedes sa Isabela sa pagitan ni na Vice Mayor Attorney Harold Respicio at ilang kapitan ng barangay nitong Lunes. Ayon kay Respicio, layunin ng forum na alamin kung saan ginamit ng mga kapitan ng barangay Sinipil ang bondo mula sa tobacco excise tax. Nagsimula ang pagsigaw ni Respicio nang tanungin niya ang isang kapitan tungkol sa isang proyektong hindi umano na isagawa. Tumaas ang boses ng vice alcalde at tinawag na sinungaling ang mga naroroon. Sa kabila ng pag-awad sa kanila, hindi nagpatinag ang magkabilang panig. Sa huli, sinabi ni Respicio na humingi rin siya ng paumanhin sa mga kapitan at nagkapatawaran na sa nangyari. Pero nanindigan siya sa kanyang mga paratang. Iginit niya na ang buwis mula sa tobacco ay para sa mga tobacco farmers at hindi dapat anya nakawin sa kanila ang pera sa pamagitan ng ghost projects. Sa post naman ng official Facebook page sa barangay o ng barangay Sinipil, ipinakita nila ang isang barangay health station, child development center at ilang kalsada na umano'y galing sa tobacco excise tax. Patunay umano na maayos at ramdam ang serbisyo para sa lahat. Samantala, sinabi naman ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi katanggap-tanggap ang inasal ng BC Alcalde. Agad naman itong sinagot ni Respicio na dapat umanong itoon na lang ng kalihim ang kanyang pansin sa mga ghost projects at sa panghaharas sa mga magsasaka ng tabako.
7: Isinailalim sa state of calamity ang mahigit 100 mga lungsod at munisipalidad sa bansa dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon pa sa pamahalaan, lahat ng probinsya ay posibleng makararas ng tagtuyot sa susunod na taon. Nagpapatrol, Francis Orsio.
11: Umabot na sa 106 na lungsod at munisipalidad ang isinailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, marami sa mga apektadong lugar ay nasa Region 2 o Cagayan Valley.
12: Ramdam na ramdam po nila yung epekto ng El Nino, yung tagtuyo po sir. Mababa na po yung supply ng tubig dun sa kanilang natural sources of irrigation.
11: Isa rito ang Isabela kung saan bumaba na ang produksyon ng mais dahil sa kinakapos na supply ng tubig. Ayon sa gobernador ng Lalawigan, posibleng umabot hanggang Disyembre ang state of calamity sa kanilang lugar dahil sa tagtuyot. Nakikipag-ugnayan na ang kanilang pamahalaan sa Department of Agriculture. Ayon pa sa Department of Science and Technology, lahat ng 82 probinsya sa bansa ay posibleng makaranas ng drought o tagtuyot pagsapit ng katapusan ng Marso sa susunod na taon. At ngayong tapos na ang habagat season, mas mararamdaman na ang epekto ng El Nino dahil mababawasan na ang pag-ulan.
13: Kapag drought ang ating kategory, may 3 buwan siya na sunod-sunod na way below normal, greater than 60% reduction. So at least ganun, no? Or kung sakali man, 5 consecutive months of below normal na 21. So talagang mas kakaunti ang tubig na babagsak.
11: Ngayon pa lang, pumalo na sa 6.8 billion pesos ang halaga ng pinsala ng El Nino sa agrikultura. Kaya humihiling na ang mga magsasaka ng mas malaking suporta sa pamahalaan gaya ng fertilizers at post-harvest facilities. Sinisuguro naman ng National Irrigation Administration na mapalakas ang supply ng tubig sa mga sakahan. Pinalalawak ng NIA ang paggamit ng solar-powered irrigation pumps para matulungan ang mga magsasaka.
14: Alam niyo po kasi itong solar pump irrigation projects kung kailan maaraw saka mas malakas magbigay ng makapag-pump ng tubig.
11: Pinaghahanda rin ang sektor ng kalusugan sa mga posibleng epekto ng El Nino. Inatasan ang mga local health worker na tutukan ang mga senior citizen at iba pang nasa vulnerable sector.
15: Meron na po tayong abiso na tiyaking maayos yung genset, maayos yung kanilang source ng tubig, maayos yung filtration system. Dahil po pag nawalan po ng kuryente, marami rin pong pwedeng mga pasyenteng nakakabit sa mga makina like respirator.
11: Nag-iipon din ng DOH ng mga essential treatment at supplies para sa mga heat-related illnesses. Francis Orsio, ABS-CBN News.
7: Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, saan-saan uulan bukas?
16: Bernadette, magiging maulan pa sa gitna at timugang bahagi ng ating bansa dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa northern at southern hemispheres. Magiging maulan din dyan sa extreme northern Luzon dahil naman po yan sa malakas na bugso ng hangin mula sa Hilagang Silangan o yung northeasterly winds na hindi pa po amihan. Pero yan yung paunang hangin bago dumating yung amihan. Mula naman sa ITZZ ay merong mabubuong low pressure Exposure Area sa magkabilang panig po ng ating bansa, isa sa Silangan at isa sa Kanluran. Ito pong nasa Kanluran ay posibleng palayo ang magiging pagkilos, habang yung sa may Silangan naman ay posibleng lumapit dito sa ating bansa. Pero parehong mababa ang chance o hindi inaasahan na magiging bagyo ang mga potensyal na LPA na ito. Posible rin merong mabuo na bagyo dito po malapit sa Silangan ng eastern boundary ng PAR at po kikilos palayo. At bukod pa yan, sa dalawang bagyo sa labas ng PAR, ang bagyong Nolo at Koguma na hindi naman makakaapekto sa atin o pupunta sa Pilipinas. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 7 sa Mindanao, maaraw sa malaking bahagi sa umaga pero may aasang mga pag-ulan dyan sa Surigao del Norte at dito sa Maguindanao provinces. Mula tanghali ay magiging maulan na sa maraming lugar lalo po dyan sa western at eastern Mindanao. Meron pong malalakas na ulan bago lumubog ang araw sa may Zamboanga del Sur, Misamis Occidental, gayon din sa may Agusan del Sur at sa Davao del Sur. Maulan pa sa maraming bahagi ng Mindanao pagsapit ng gabi, lalo po dyan sa bahagi ng Bukidnon at dito sa may Maguindanao provinces pag lumalim ang gabi. Sa Visayas, meron ng mga pag-ulan sa umaga dyan sa mga probinsya ng Leyte at Southern Leyte at mas maraming bahagi ng Kabisayaan ang uulanin mula tanghali. Meron pong malalakas na ulan pagsapit ng hapon dito sa may bahagi ng Capiz at ng Iloilo. Paglubog po ng araw, meron pang kalat-kalat na mga pag-ulan dito sa may Panay, maging sa may Bohol at sa Samar Island. At hanggang pagsapit ng gabi, maulan dito po sa Negros Island region. Sa Palawan, uulan sa madaling araw sa katimugang bahagi ng probinsya pero halos buong Palawan na ang uulanin pagsapit ng hapon dahil po sa thunderstorms, bagamat mawawala na iyan pagsapit ng gabi. Sa Luzon, umaga pa lang ay meron na pong maulang panahon dyan sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands dahil nga po sa northeasterly winds. Pagsapit ng tanghali, meron na rin mga pag-ulan dito sa may northern part ng mainland Luzon, habang may mga kalat-kalat na mga pag-ulan ding aasahan bandang tanghali dito po sa may Calabar Zone, Mindoro, Romblon at ilang bahagi ng Kabikulan. Buong hapon ang uulanin ang northern Luzon at mas lalakas pa po iyan pagsapit ng gabi, lalo na sa may Ilocos Norte, Apayao, maging sa may Cagayan at Isabela. Tayo naman po sa Metro Manila, tulad po ng mga nakalipas na araw, posibleng tanghali pa lamang ay mataas na ang tsansa ng pag-ulan hanggang pagsapit po iyan ng hapon, kaya huwag pa rin kalimutan ang inyong mga payong. Samantala, nasa 208.07 meters na po ang water level dyan sa Angat Dam nitong Martes ng umaga. Mas mababa ito ng 17 sentimetro kumpara kahapon ng umaga. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat, kapamilya!
17: Dahil sa mabilis na pag-unlad ng digital landscape, kritikal para sa mga brand na baguhin din ang paraan ng pakikipagkonekta sa kanilang mga consumer. Ito ang sentro ng talakayan sa conference ng isang nangungunang food and beverage company. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
18: Mas malaki, mas exciting at mas marami pang bagong idea ang hinatid sa pagbabalik ng pagtitipong pinangunahan ng isang food and beverage company. Ang misyon ngayong taon, talakayin ang mga bagong hamon kaugnay ng mabilis na pagbabago ng digital trends at technologies, kasama na ang AI.
19: Nagbabago na ang behavior ng ating mga consumers at ating mga customers. So kailangan magbago na rin how we behave and connect to them.
18: Sanib puwersa ang iba't ibang creative agencies, media, tech at data partners para magbahagi ng kaalaman kaugnay sa temang Winning the Connection Economy through Augmented Humanity. Kasama sa mga nagbahagi ng Power of Storytelling, ang expert kapamilya storytellers, ang head ng IWANT na si Jolly Estares, Dreamscape Creative Head Rondel Lindayag, at ABS-CBN News Entertainment Reporter MJ Felipe.
19: Maraming ingay ngayon because of digital. Ang gusto namin mangyari for the marketing, bumalik sila sa pagkakaintindi nila ng ano ba talaga ang customer. Because at the end of the day, sila ay tao, may pakiramdam, may nangangailangan, at may pakialam.
18: Pinaalala ng conference na sa huli, ang pinakamahalagang koneksyon ay hindi lang nasusukat sa clicks, views o likes, kundi sa kwentong tumatama at tunay na nakakakonect sa consumers. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
9: Susunod, matapos ang tensyon sa West Philippine Sea, Defense Secretary at AFP Chief lumipad patungong Palawan. AMLA Chief Buenaventura iginiit na gabay lang sa investigasyon at hindi patunay ng krimen ang mga ulat sa AMLA. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.
6: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
21: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
22: Kat! Kaya ba ganyan?
23: Sige lang, Direk! Kaya-kaya!
24: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to!
23: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
24: ikaw ang liwanag sa lilin.
23: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
6: DZMM, numero uno sa aksyon!
7: Tanggap po tayong muli ng pag-uulat mula sa ating Radyo Patrol. Halos 100 pamilya na apektuhan ng sunog sa Barangay Central sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
8: Halos 100 pamilya na apektuhan ng sunog na sumiklab sa Waling-Waling Street sa Barangay Central sa Quezon City kanina. Batay sa paunang impormasyon mula sa barangay, nasa 94 na pamilya ang apektado o nasunugan ng bahay. Idiniklarang fire out ang sunog pasado alas 3 ng hapon kanina at patuloy pang investigasyon sa pinagmulan ng apoy. Walang naitalang nasawi sa mga apektadong residente pero dalawa ang nagtamo ng sugat. Isa rito ay fire volunteer at ang isa ay ang sinasabing binugbog pero naidala na sa pagamutan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZMM.
7: Maraming salamat, Radyo Patrol Kelly Cordero. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Ako po si Amy Estareja.
6: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. DZMM, numero uno sa aksyon!
26: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
27: Tuloy lang sa activities on the go.
26: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
28: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
26: Let's go!
27: Make your move, baby.
28: Arthrosin, get going!
29: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padilla. Diemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM TV Patrol sa DZMM.
7: Kinuloy po ng depensa ang kanilang cross-examination sa opisyal na Anti-Money Laundering Council ukol sa financial transaction reports ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manasses Carpio. At live mula sa Senado, nagpapakos si RG Cruz. RG, ano ang tinumbok ng depensa sa kanila? Kanina.
30: Bernadette, ang pinakasentro ng cross-examination ng depensa kay AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura ay hindi porket may AMLAC report na ay may krimen na. Lumalabas mitsa lang ito para tingnan ng AMLAC kung may krimen niya. Maraming hindi alam ang Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyong iniuulat sa kanila dahil desisyon lang ito ng bangko at covered persons base sa pagkakakilala nila sa kanilang mga kliyente. Kaya ang mga transaction reports ng AMLAC basihan lang ng investigasyon, hindi katibayan ng krimen. Punto pa ng presiding officer, malaki ang diskresyon ng mga nag-uulat kung pagdududahan nila ang isang transaksyon.
0: And or if the client is a PEP or a politically exposed person. There is a wide discretion on the part of a covered institution whether or not to declare a transaction suspicious or not.
1: Depende po sa profile, customer, sa service, sa risk po nung client po nung service, kasama din po yun. So, ayun po, Your Honor. So, and of course, subject to the audit pa rin po yun ng mga institutions po, financial regulators po.
2: All right. In other words, an STR is therefore not a legal conclusion that there is money laundering, correct?
1: Yes, Your Honor.
30: Hindi rin nila makita kung galing sa flood control scandals, Cebu importation o malversation of public funds and property. Lahat ito kailangan pa nilang imbestigahan. Lumalabas din na hindi pwedeng masabihan ng AMLAC ang mga may-ari ng account na may ulat ukol sa kanilang account. Samantala, wala rin alam ang AMLAC sa mga negosyo ng bise o may-ari ng mga kumpanyang nauugnay sa kanya. Hindi rin masabi kung porket pumasok sa kumpanyang pondo e napunta ito sa mag-asawang Duterte Carpio. Punto pa ng depensa, may isang bangko na umako ng pagkakamali sa kanilang ulat sa isang account ni Attorney Manases Carpio. 2 billion ang maling ulat pero 2 million lang talaga. Pero nilinaw ng AMLAC na itama na nila ito.
1: According to BPI, a system bug from a source application system resulted in inaccurate amounts on the said records.
30: Base sa records ng AMLAC, mula 2022 hanggang 2025, panahong nasa pwesto na ang bise, may mahigit 424 million pesos umano ang dumaloy sa mga account ng mag-asawa. May pumasok rin na pera sa KL88 Foods Corporation na nauugnay sa mga mag-asawang Duterte Carpio pero hindi mismo sa kanila. Ibig sabihin, hindi matukoy kung alin ang sa kumpanya at alin ang napunta sa mag-asawa. Wala rin nakalagay sa records ng AMLAC na iligala mga kumpanyang nagpadala umano ng mahigit 300 million pesos na halaga ng iba-iba umanong transaksyon mula sa China o nagaling ang mga ito sa pamahalaan ng China. Ito'y bagamat may mga address sila sa China, bagay na kinontra ng isang senador kalaunan.
3: Ayon sa open source research, pagmamay-ari po yan, yung Beijing Zhenweifang Food Company, pagmamay-ari siya ng Xinjiang Fruit Industry Group na nabanggit mismo sa company materials dahil itong Xinjiang Fruit Industry Group ay hindi ordinaryong kumpanya. It's a Chinese state-owned enterprise. It advances the interests of the Chinese Communist Party.
30: Duda naman si Senator Judge Raffy Tulfo kung nakinabang ba talaga si Attorney Carpio sa mga transaksyong pinupuna sa isang kumpanyang pinupuna.
4: Attorney May, kasi natanggal yung pangalan ni Attorney Mans Carpio sa list of shareholders, corporate officers back in 2025. It seems to me that he couldn't have benefited from all the alleged transactions.
5: We respectfully beg to disagree, Your Honor. Aside from the fact that there's no record that capital gains tax was paid, even in the very own disclosure of the Vice President in 2025, she disclosed that Kali 88 remains a business interest of her husband.
30: Niliwanag naman ni Senator Judge Robin Padilla na wala siyang pakinabang sa pera mula China na napunta umano sa Tapang at Malasakit Alliance.
10: Binanggit po yan ni former Senator Trillanes sa hindi sa korting ito. So hiningin ko lang po sa mga kasama ko na pagka generalize po natin yan na Tapang at Malasakit, kasama po kami dyan. Wala po akong natanggap na pera kahit na 5 sa mga incheck.
30: Punto naman ng presiding officer, pag binangga sa mga salin ng bise, lumalabas masyadong malaki ang mga halaga ng transaksyon sa kanya mga idineklarang yaman.
0: Sa palagay at pananaw nyo, ulitin ko, in the realm of possibilities, what would explain this huge amount?
1: Apo, hindi ko po maipaliwanag po yun. Yan, apologies po.
30: Bago nito humingi si defense lawyer attorney Mark Vindua ng paumanhin sa lahat, hindi anya niya intensyong magbanta kahapon ng basahan niya ng batas ukol sa parusa sa paglalabas ng AMLAC reports ang witness.
5: Punta naman po.
30: Bernadette Dagdab, punto pa. Sinabi rin ng AMLAC na tinama na nila ang kanilang mga records nang gumawa sila ng summaries para maiwasang madoble ang bilang sa mga transaksyon. Hiningi naman ni Senator Judge Miguel Zubiri ang lahat ng remittances ng Kalye 88 or KL 88 mula sa lahat ng bansa at hindi lang sa China. Ayon naman sa tagapagsalita ng BISE, hindi dadaan sa mga legal na pamamaraan ang pondo kung maruming pera ito o galing sa illegal. Ayon naman sa prosekusyon, ipapakita nila gamit ang AMLAC at ang mga susunod na testigo na hindi tugma sa mga dumaang pera sa mga account na mag-asawa at mga negosyong nauugnay sa kanila, gayon din ang lamang pera nito. Bernadette?
7: Maraming salamat, RG Cruz. Kinontra po ng kapo ni Vice President Sara Duterte na kinukumpirma ng testimonya ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura ang mga alegasyon ni dating Senador Antonio Trillanes. Nauna rito, sinabi po ni Trillanes na nakatanggap si Duterte ng pera mula sa China sa pamamagitan ng kumpanyang Kalye 88. Giit po ni Panelo, ang tanging nakumpirma sa mga pahayag ni Trillanes ay ang ilegal na pagkuha nito sa mga impormasyon at paglabag sa Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Laws. Tumanggi namang magkomento si Trillanes sa pahayag ni Panelo. Stop by,
9: sir. Isang seryosong usapin sa pambansang seguridad ang napaulat na pagpasok ng pondo mula China sa kumpanyang iniuugnay sa pamilya Duterte. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Yudoro, dapat itong imbestigahan at aksyonan kung mapatunayan. Ginit Yudoro, nangangailangan ito ng sapat na atensyon lalo't na ilabas na ang impormasyon at records mula sa Anti-Money Laundering Council sa impeachment proceedings. Nauna nang sinabi ni Buenaventura sa impeachment court na nakatanggap na mahigit 300 milyong piso mula China at Hong Kong ang Kalye 88 Foods Corporation, ang kumpanyang iniuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio.
11: May implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring impluensya sa government processes. Dapat masusing investigasyon ito para sa ganon, may kara legal at karapat dapat na aksyon tungkol dito, no? Kasi may serious implications ng national security ito.
12: Nagpunta si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at AFP Chief of Staff Antonio Navarrete sa Palawan kasunod ng mga konfrontasyon sa China sa West Philippine Sea. Inilabas na rin ng AFP ang video ng malapitang pagmaniobra ng fighter jet ng China sa eroplano ng Philippine Air Force malapit sa Bago de

0: Operasyon sa pagitan ng Philippine Coast Guard at China Coast Guard, hinarang ng dalawang barko ng CCG ang PCG nang sitahin ang inihinalang dynamite fishing malapit sa Pagasa Island.
1: Kung ang China talaga ay concerned sa pagpoprotekto ng environment and even holding those accountable ng blast fishing, edi sana binord din nila ito. Not the opposite, kung saan hinalang nila tayo, preventing us from boarding this fishing vessel.
0: Sa tala ng AFP, umabot sa higit 100 ang mga barko ng People's Liberation Army Navy at CCG na naglalayag sa Yungin Shoal, Bajo de Bansinlok, Escoda Shoal at Pag-asa Island nitong Setyembre. Nitong Martes, nakipagpulong sina Defense Secretary Gilberto Chedorro Jr. at AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa Western Command sa Palawan kasunod ng mga insidente sa West Philippine Sea. Wala pang inilabas na detalye sa nangyaring closed-door meeting, pero sa isang pahayag, sinabi ng AFP na maninindigan ito sa pagtataguyod sa pambansang soberanya at pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at rule of law sa West Philippine Sea. Personal din kinamusta ni Chedorro ang mga tropa ng Westcom na nagbabantay sa West Philippine Sea. Michael Delizo, ABS-CBN News, Palawan.
2: Sa ibang balita naman, tinutukan ang pamahalaan ang pagsisimulang muli ng buhay ni dating OFW na si Mary Jane Veloso matapos lumaya sa kulungan nung nakaraang Linggo. Ayon sa Department of Migrant Workers, sumasailalim sa psychosocial counseling si Veloso at nakatanggap rin siya ng tulong pinansyal at pangkabuhayan. Nakikipagtulungan na rin ang DMW sa Department of Trade and Industry para magabayan si Veloso sa negosyo yung gusto niyang pasukin. Dinalaw na rin ni Veloso ang kawani ng Department of Education para maipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa ilalim ng Alternative Learning System. Anila nag-aaral si Veloso sa kulungan habang hinihintay ang kanyang pardon. Nakaalalay din sa pamilya ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad sa Nueva Ecija.
3: Makaraan ang 7 taong itinakbo ng kaso, pinagbabayad ng Hong Kong District Court ng Daños ang dating employer ng isang OFW na tinanggal sa trabaho matapos ma-diagnose ng cancer. Pero namatay na ang OFW at ang dating employer ay hindi na umano nakita. Nagpapatrol Rod Macenas.
4: Puno ng pangarap si Baby Jane Alas ng magtrabahong household service worker sa Hong Kong noong 2017. 2019, na-diagnose siya ng stage 3 cervical cancer. Dahil umano sa pagkakasakit, tinanggal siya ng kanyang employer. Nagsampa ng kaso laban sa employer si na Baby Jane, kaagapay ang kapatid na si Mary Ann Pereira na kasama niya sa Hong Kong.
5: Pumanaw na ang OFW na si Baby Jane.
4: Pumanaw si Baby Jane noong 2021. Ngayong taon, pinabura ng Hong Kong District Court si Baby Jane. Pinagbabayad ang dating amo niya ng mahigit 251,000 Hong Kong dollars bilang danyo sa pamilya ni Alas.
6: Ang reason ko po, kaya hindi po ako nag-give up kay ate kasi paulit-ulit na lang po yung gaitong pangyayari sa aming mga helper dito sa Hong Kong na parang ang bilis sa kanila i-let go kapag hindi na po nila kami kailangan.
4: Si Mary Ann ang tumutulong ngayon sa magkakapatid. Pero isang sorpresa ang nagpangiti sa pamilya. Pinagkalooban ng isang property developer ang mga anak ni Baby Jane ng house and lots sa Palawan. Para sa pamilya ni Baby Jane, hindi lamang ito bagong bahay, kundi simbolo ng bagong buhay. Rod Macenas, ABS-CBN News.
3: Susunod, Vice President Sara Duterte itinanggi ang paratang ng dating pulis na nag-deliver siya ng mali-maletang pera. At kidnap slay case ni Betty Chua C. babalikan sa Philippines' most shocking stories. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
7: DZMM, numero uno sa aksyon.
3: Ang oras sa 7:30 ng hapon ng gabi.
8: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
7: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM. Abangan sa Private Confessions.
9: Doon ko naintindihan na hindi pala kailangan pareho kayo ng dugo para maging pamilya. At ang dugo, hindi natin pinipili.

0: Pero ang pagmamahal, ipinapakita araw-araw.
1: Private Confessions. Private Confessions.
2: TTZMM Numero Uno sa Aksyon.
3: May pag-uulat po muli ang ating Radio Patrol. Ugnayan sa kalakalan at supply chain ng Pilipinas at Singapore, inaasahang lalakas sa working visit ni Pangulong Marcos Jr. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Malacañang, si Radio Patrol Christian Yusores. Christian.
4: Malaking oportunidad para sa Pilipinas ang inaasahang magiging kalalabasan ng 5 araw na working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore ngayong Linggo. Ayon kay DSA spokesperson Alanin Ratonel, malaking oportunidad ang biyahe ng Pangulo para mapalakas ang ugnayan sa kalakalan at supply chain ng dalawang bansa, gayon din sa pagpapalawak ng exports at mga serbisyo, hindi lamang ng Pilipinas sa Singapore, kundi pati na rin sa merkado ng ASEAN. Sa katunayan, galing Singapore anya ang pinakamalaking bilang ng foreign investment commitments na inaprubahan ng Board of Investment sa unang bahagi ng taon, nakatumbas ng 3.15 billion pesos. Para sa DSA, kahit malalim na ang economic partnership ng Maynila sa Singapore, nais pa rin ng gobyerno ang naging strategic sa pamamagitan ng pag-connect ng kapital, teknolohiya at kasanayan ng Singapore sa lumalaking merkado, workforce at investment opportunities sa Pilipinas. Samantala, inamin naman ng DSA na personal na inimbitahan ni Prime Minister Lawrence Wong si Pangulong Marcos na dumalo sa Singapore Formula 1 Grand Prix na sasabay sa schedule ng kanyang working visit. Hindi direktang sinabi ng DSA kung pupunta ang Pangulo, pero binigyan din na maraming leader, business executives at investors mula sa iba't ibang bansa ang dadalo sa event at magiging magandang oportunidad ito para sa mga informal engagements sa SWAC para sa mga pulong ni Pangulong Marcos na nakasentro sa pag-akit ng mga investments para sa Pilipinas. 2 beses nang dumaro ng Singapore F1 Grand Prix ang Pangulo noong 2022 at 2023 na parehong pinupakti ng kritisismo mula sa iba't ibang grupo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol Christian Yusores. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio, ako po si Amy S. Tareha.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
3: Ang oras, alas 7:33 ng gabi.
5: Oras, hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day.
6: Iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na normal lang sa Senado na tanggalin ang lahat ng kasangkapan at iba pang fixtures kung lilisanin ito ng isang senador. Ito'y matapos kumalat ng larawan ng kanyang tila nalimas na opisina na uukupahin dapat ni Senador Tito Soto. Nagpapatrol, Alison Co.
7: Wala nang laman ni isang kasangkapan maging ang mga ilaw, salamin, pati tiles. Ganyan iniwan ni Senator Jinggoy Estrada ang opisinang mapupunta kay Senate President Pro Tempore Vicente Soto III simula nang magpalit ng Senate leadership noong Hunyo. Sa pahayag ng tanggapan ni Estrada, iginiit nilang standard practice o pangkaraniwan na umano sa Senado ang pag-alis ng mga gamit sa opisina bago ito iwan, kaya hindi na dapat umano itong gawing issue. Anila, karamihan sa mga gamit sa opisina, kabilang ang mga tiles, ilaw at cabinet, binili gamit ang personal na pondo ng senador. Ayon pa sa kampo ng senador, wala rin naman kalaman-laman ang opisina nang tanggapin ito ni Estrada mula kay Senator Panfilo Lacson noong 2022. Bagay na pinalagan ni Lacson. Anya, hindi ganito ang opisinang iniwan niya kay Estrada noong 2022. Wala rin umano siyang sinira o inalis sa opisina dahil pondo ng gobyerno ang ginamit niya sa pagpapaayos nito. Sa mga larawang ibinihagi ni Lacson na kuha noong 2022, makikitang may mga tiles at electrical fixtures pa ang opisina. Nanghihinayang naman si Senate President Sherwin Gatchalian sa pondo ng bayan na gagamitin sa pagre-renovate ng opisina na anya hindi pa magagamit ni Soto sa ngayon.
8: Hindi magagamit yan. So at least mga gusto kasi namin kagad makamove-in siya, pero obviously hindi siya makakamove. Ang importante makafunction na si Senator Soto dahil pro temp siya. Nakakahinayang lang yung pondo.
7: Sinikap ng ABS-CBN News na kunin ang panag-isoto ukol rito, maging ang opisina ni Estrada sa pinakahuling pahayag ni Lacson, pero wala pa silang tugon. Alison Ko, ABS-CBN News.
6: Mariing kinabulaanan ni Vice President Sara Duterte ang mga akusasyon ng dating pulis na si Radulfo Gracioso na tumanggap siya ng mali-maletang pera mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Naniniwala rin ang bise na isa itong pag-atake sa kanya ng Administrasyong Marcos, bagay na itinanggi naman ng Malacanang na sinabing wala ng pangdepensa si Duterte kaya ang Pangulo ang pinagpapalingan nito. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
9: Isa-isang sinagot ni Vice President Sara Duterte ang mga paratang ng na-dismiss na pulis na si Rodolfo Gracioso na dating security aide ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Itinanggi ni Duterte na tumanggap siya ng pera, tsokolate o mamahaling bag mula sa mag-asawang Velasco. Naglabas din ang bise ng mga larawang nagpapakitang nasa Davao siya at iba pang bahagi ng Mindanao mula Semana Santa hanggang halos katapusan noong April 2019. Taliwa sa aligasyon ni Gracioso na nagpunta si Duterte sa Marinduque noong Holy Week para i-endorso si Velasco.
10: Kung lagyan ni Gracioso ng detalye ang akusasyon na 10 beses mula 2018 hanggang 2022 na siya daw ay nagsundo sa hangar sa Pasay, nagbigay ng Royce at maleta at naghatid sa Diamond Hotel o Shangri-La, ay siguradong ako na makakapagbigay ako ng ebidensya na hindi ito kailanman nangyari.
9: Handa rin anya si Duterte na sumailalim siya sa lie detector test gaya ng hamon sa kanya ni Gracioso. Pero ayon sa Vice Presidente, dapat ilabas ng NBI sa publiko ang video na nagpapakitang sumailalim talaga sa naturang test ang dating pulis. Naunang sinabi ni Duterte na 29 ang nabilang nilang mga maling pahayag ni Gracioso at dapat kasuhan ito ng NBI ng perjury.
11: So if she will participate and come here, na inimbitahan namin, and present to us ano yung 29 na sinasabing violation, then they'll be more than willing to investigate it. Pwede naman sila mag-direct filing, but we will be happy to help them.
9: Tungkol naman sa larawan niya kasama si Gracioso, paliwanag ni Duterte, kuha ito sa isang campaign rally sa Samar kung saan maraming supporters ang nagpa-picture sa kanya.
10: Araw-araw sa buhay ninyo, mag-selfie kayo sa isang landmark kung nasaan kayo. Para pagdating ng 10 years, 15 years from now, meron kayong Gracioso. Akala niya ba siya lang yung tao? Pinapalabas niya siya lang yung tao doon.
9: Naniniwala si Duterte na pera ang punot dulo ng mga paratang ni Gracioso laban sa kanya. Pero kung meron mang nasa likod ng lahat ng ito, may naiisip na ang pangalawang pangulo.
10: Administrasyon. Ang palasyo, si BBM, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi po tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot.
12: Walang na masisira kay Bibi Sara, nasa katawan niya na yan. Siguro yan talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang na iba. Huwag nilang ipahid sa Pangulo dahil ang Pangulo ay hindi nakinabang ni Cinco sa mga perang di umanong natanggap nila.
9: Samantala, tinanong ang bise kung hinihikayat niya ang kapatid niyang si Davao City Mayor Sebastian Duterte na tumakbo sa mas mataas na pambansang posisyon.
10: Hindi namin napag-usapan ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtakbo niya bilang Pangulo. Pero sa tingin ko, nabanggit ko naman na ito dati, na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Basti na lang daw ang patakbuhin sa national elections. Sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Basti dyan sa national.
9: Tumanggi namang magkomento ang bise kung may napipisil na siyang running mate sa halalan 2028. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
13: Pagkatapos sumalang ang opisyal ng Anti-Money Laundering Council, sinimula nang iharap sa Senate Impeachment Court ang mga kinatawan ng mga bangko na may mga account si Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawang si Manases Carpio. Ayon sa prosecution, nasa 20 testigo mula sa mga bangko at insurance companies ang balak nilang isa lang bilang testigo. Live nagpapatrol mula Senado, Katrina Domingo. Katrina, ano ang target na patunayan ng prosecution sa pagpresenta nila ng mga opisyal ng bangko?
14: Karen, papalo sa 190 million pesos ang umano'y kabuang halaga ng pera na hindi umano idineklara ni Vice President Sara Duterte sa kanyang Statements of Assets, Liabilities at Net Worth o SALIN. Ayon sa prosekusyon kanina at sa mga susunod na araw ay ilalahad nila kung ano nga ba yung mga nilalaman ng 30 bank accounts ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Manases Carpio na nakasilid sa loob ng 8 bangko.
15: Sa day 34 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, sinabi ng prosekusyon na simula noong 2022, hindi nabababa sa 59 million pesos ang laman ng 30 bank accounts ni na Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Manases Carpio sa 8 bangko. Umakyat umano ang laman ng mga accounts sa 71 million pesos noong 2023 at bumaba sa 22 million pesos noong 2024 bago muling umakyat sa 35 million pesos noong 2025. Para patunayan ng mga naturang datos, isa sa mga testigo na humarap ay ang manager ng Land Bank San Pedro Davao Branch kung saan may payroll account ang vice-presidente. Pero hindi na ipresenta ng manager na si Eunice Sumatra kung magkano ang outstanding balance sa payroll account ng vice-presidente.
16: It's not among the documents, Your Honor. It was not submitted by this bank, Your Honor. But because it was answered that way by the witness, I was obliged to follow that line of questioning and perhaps at this point determine that it was indeed not included.
17: That's one account out of or one bank account out of the eight banks that we would be presenting through their different representatives. Para sa amin, no, yung what we yung targets namin for presenting this back accounts, we'll still be able to achieve that despite that the absence of that one document.
15: Pero ayon sa mga Senator Judge, base sa salary grade ng Vice Presidente, naglalaro sa 330,000 hanggang 350,000 pesos ang sweldo ng pangalawang pangulo kada buwan. Hindi naman naging malinaw kung paano ipapresenta ng prosekusyon sa mga susunod na araw ang outstanding balance sa payroll account ng Vice Presidente sa Land Bank. Sa unang bank manager pa lamang, inabot na ng isang oras ang proseso dahil sa tagal ng pagtatalo ng prosekusyon at depensa tungkol sa authentication ng mga dokumento. Kaya saglit na nag-break ang impeachment court para kausapin ang magkabilang panig na pabilisin ang proseso. Kinalaunan, pumayag ang prosekusyon at depensa na pabilisin ang pagtalakay sa mga laman ng bank account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa.
18: Try as much as possible not to be unreasonable. And so in this case lang, nagkataon lang talaga na may mga bagay kaming well, based on our strategy, we tried to find a way, a good compromise on speeding things up without the defense waiving or foregoing certain defenses doon sa mga dokumento na ipresenta.
15: Sa pagsalang ni Raquel de la Serna, ang bank manager ng Land Bank Davao or Magsaysay Branch, sinabi niyang isinara na ang dalawang account ni Duterte sa kanilang bangko. Pero aktibo pa rin ang isang bank account ng mister ng bise na may balanseng 1.35 million pesos noong 2025. Sa cross-examination ng depensa, idiniin nilang walang otomatikong access si Duterte sa mga bank account at pera ng kanyang asawa.
19: Your bank would require the depositor or the account holder's written authorization before releasing the account information to a spouse, correct?
20: We require SBA instead, sir.
19: Merely naming a spouse in the customer information sheet does not make that spouse a joint account holder, correct?
20: Yes, sir.
15: Ayon kay Defense Spokesperson Michael Poa, sasagutin ng depensa sa mga susunod na araw ang punto na nananatiling conjugal property ang mga naturang account kahit na walang direktang access ang vice-presidente dito.
19: With regard to the...
14: Karen, rin dahil tapos nang tumestigo yung mga opisyal mula sa dalawang branch ng Land Bank kanina, inaasahan natin na sa mga susunod na araw ay mayroon pang 11 bank executives at 7 mga kinatawan ng mga insurance companies ang haharap sa Senate Impeachment Court ukol sa naturang issue bago tuluyang ipaliwanag ng prosekusyon kung paano nga ba nila nasabi na papalo sa 190 million pesos ang undeclared cash ng vice-presidente. Karen.
0: Katrina, kanina sa Land Bank, ito ang account ni Attorney Man Scarpio, ang mister ni Vice President Sara Duterte. Lalabas ba ang mga accounts na joint accounts nilang mag-asawa at ang joint accounts ni Vice Presidente Sara Duterte at ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte?
14: Karen, so far, yung tinatalakay pa lamang o hinilalatag pa lamang ng prosekusyon sa Senate Impeachment Court ay yung mga magkakahiwalay na account ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Nauna na kasi nilang paliwanag na kahit hindi joint account ang mga ito ay nananatili itong mga conjugal property dahil walang prenuptial agreement ang mag-asawa. Para naman doon sa joint account ng vice-presidente at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, inaabangan din natin kung kasama ba yan doon sa mga pinasabi ng accounts ng vice Presidente, partikular na mula sa Bank of the Philippine Islands at iba pang bangko sa Davao City at sa Metro Manila.
0: Karen. Katrina, gayong hindi na nila itutuloy ang isang article of impeachment, etong bribery, eto na ang huli. Nangangahulugan ba, Katrina, inaasangan ng prosecution na naririto na ang kanilang smoking gun?
14: Karen, ayon doon sa ibang prosecutors at maging sa depensa, ayon sa kanila ay wala pang categorical na idadrop na yung bribery, yung charge o yung article of impeachment tungkol sa bribery hanggat wala pang formal na motion na inihahayag sa mismong Senate Impeachment Court. So far, Karen, nakausap natin kanina ang prosecution at ang depensa at ayon sa kanila ay hindi muna sila magkokomento hanggat wala pang final na deklarasyon o manifestation na sinasabi ang prosecution sa Senate Impeachment Court. Karen.
0: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
21: Gumimbal sa bansa ang pagkidnap at pagpatay sa corporate executive na si Betty Chuasi noong 2003. Yan ang babalikan ngayong gabi ng Philippines Most Shocking Stories.
22: November 18, 2003. Sa isang bakanteng lote malapit sa highway ng Parañaque, may nakitang bangkay. Duguan at nakabalot ito ng kumot na siniksik sa isang trash bag na pinalibutan pa ng packing tape. Nang makita ito, tinawag ang mga pulis at dinala ito sa punerarya. Ang duguang katawan na binalot ng trash bag ay si Betty Chuasi. So, paano na uwi sa bakanteng lote sa Parañaque City ang katawan ni Betty kung ransom money ang hinihingi ng kidnappers? Sino sa mga katiwala ng pamilya C ang trumaydor at nagturo kay Betty bilang target? At paano nahuli at nabuwag ang malaking kidnap for ransom group noon na tinawag na Waray Waray Gang? Yan ang ikukwento ko sa inyo. At ito ang Philippines Most Shocking Stories.
21: Panoorin ang buong kwento sa The Philippines Most Shocking Stories sa ABS-CBN News YouTube channel 8 PM pagkatapos ng TV Patrol.
23: Susunod, Sanjo Marudo at Rita Oria Ataide, may panibagong blessing. Yan na iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
24: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM! na mayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team. Sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. DZMM Teleradyo. Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padiemro sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Basta AM, MM, TV, Patrol, sa DZMM, at DZMM Teleradyo.
1: Binabantayan na ng Department of Health ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa, kasunod ng pagkamatay ng isang laboratory researcher sa Russia dahil umano sa exposure sa live bacteria.
23: Ayon sa Department of Health, wala pang dahilan para maalarma dahil wala umanong human plague transmission sa bansa. Ang dapat anilang tutukan ay ang posibleng pagpasok ng sakit mula sa ibang bansa, lalo't madaling maipasa ang pneumonic plague sa pamamagitan ng respiratory droplets. Bagamat hindi nagdeklara ng outbreak nito sa Russia, pinaiigting naman ng DOH ang surveillance sa mga taong posibleng magpakita ng sintomas ng sakit.
2: Hindi pa naman siya in-elevate as a matter of concern. But internally, we're already preparing. Mabilis din naman yung action ng Russia dahil in-isolate na nila yung mga potentialing na-expose. At medyo nag-monitor na sila.
21: Magiging kuya na si Sabino ang panganay ni Rhea Ataide at Zanjo Marudo. Sa kabila ng mga hamon sa maselang pagbubuntis ni Rhea, labis ang pasasalamat ng mag-asawa sa bagong blessing na dumating sa kanilang pamilya. Nagpapatrol MJ Felipe.
3: Dream come true para sa mag-asawang sina Rhea Ataide at Zanjo Marudo, ang good news na may paparating na silang baby number 2. Ikinuwento ni Rhea sa ABS-CBN News na sa kabila ng kanyang maselang kondisyon ng ipanganak si Sabino ay milagro at malaking biyayang maituturing ang pagbubuntis niya ngayon.
4: There's a lot of like health stuff, which is also why we wanted to do it agad, kasi nga mahirap. There are conditions for me. Basically, like, I'm the type that gets a hemorrhage, then I bleed. You know, it's not something you'd expect given that I have PCOS, I have thyroid issues, you know. You'd think it would have been a lot harder. So it's really such a blessing.
3: Parehong galing sina Rhea at Zanjo sa malalaking pamilya. Kaya...
4: It's always been, for both of us, a dream to have, you know, more than just one child. We both grew up with siblings.
3: Okay.
4: So, that's something we wanted to give Sabino.
3: Kabilang sa mga tanong ngayon kung anong hiling nila, babae o lalaki, at naglilihi na ba si Rhea?
4: Nothing in specific, pero when I think of something I wanted, you know.
5: Like, what was the most recent?
4: Cream puffs.
5: Oh my God.
4: With Sabino kasi I really wanted spaghetti.
5: Girl or a boy pa rin.
4: You know what? Sobrang cheesy, pero basta healthy at this point, really. You know, like, yeah.
5: Yeah, totoo.
4: No preference.
3: Manganganak si Rhea sa unang bahagi ng 2027. MJ Felipe, ABS-CBN News.
23: Congratulations.
0: Wow, congratulations.
23: Baby
0: magandang ano yan, pamasko at magbagong taon.
23: Wow.
0: Diba? A new baby.
21: Diba, the best.
0: Oh, para naman sa atin, ang magandang pamasko ay matapos na sana po ang impeachment trial at magkaroon ng desisyon.
23: Baka diba? Maano ka.
0: Tumatagal eh.
23: Baka ma-contempt ka.
0: O, ma-contempt.
23: O, diba sinita si Attorney Tungkol?
0: O, sinabihan, no? Na magpagbigay ng petsa.
23: Sino bang senator
0: si yun? Si Senator Rafi Tulfo.
23: Mm. Sabi niya, buti pa siya, alam niya.
0: O, kasi parang ang petsa binigay niya, parang ano
23: 16?
0: Ba? November 16.
23: Hindi, December.
0: December 16. November ata.
23: December
0: 16 yun ba? Oo.
21: Pang novena.
0: Pero pag isipin mo, mahirap din kasi hindi pa tapos ang prosecution. At ang depensa, magbibigay rin yun ng
23: siyempre,
0: mga
23: bibigyan mo lang
0: evidensya.
23: Sapat. Mga 30 diba? Trial days ata ang hiningi.
0: Yeah.
23: Which is fair kasi nag-prosecution.
0: Oo, diba? Totoo yun.
23: So, bibigyan din natin sila ng chance. Pero feeling ko,
0: at saka tandaan natin na may budget deliberations.
23: Ngayon hindi, kaya kailangan diba? Nilang tapusin yun. Atat diba? Na atat na rin ata silang mag-Christmas break. Ikaw ba naman araw-araw may hearing?
0: At saka ang hirap nun pag inisip mo, no, na hindi pa tapos, tas may Christmas break. Paano na lang pagbalik mo sa bagong taon, magre-review ka ulit. Iisipin mo, ano ba nangyari nung mga nakaraang
23: well. Might as well tapusin mo na.
21: Kaisip talaga natin yung Christmas break.
0: Diba?
21: Para sa bayan.
0: Para sa bayan, Christmas break.
23: Di tama din. Diba? Paano diba? Din diba? Na tapusin?
21: Practical rin. No?
0: Diba?
21: Kasi pera ng bayan.
0: Oo, totoo.
23: O, gumagastos tayo dyan.
0: Yan, okay.
23: Kaya bilisan.
0: Bilisan. Bilisan at gawing tama.
23: Yan.
0: Yan ang mahalaga. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube Channel, ang Philippines' Most Shocking Stories. Ako po si Karen Davila.
21: 80 days na lang, Pasko na! Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sembrano.
23: Ito may bago ah. Napapanood po ang TV Patrol. Aliwang paborito ninyong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV.
0: Yun.
23: Ako po si Alvin El Chico. Parang may kulang. Yun. Ako po si Alvin El Chico sa kalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan.
0: Oh, si Kabayan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP, copy sana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras 8:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang SWAT Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa SPOT Report! SPOT Report! SPOT Report! Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SPOT Report!
0: Kumusta na Luzon, Visayas at Mindanao? Kamusta po kayo ngayong araw ng Martes, October 6, 2026? Aba, 80 days before Christmas? Ito po ang inyong Bisyo Alas 8, SPOT Report, kung saan bawat kaso ay may istorya. Bawat krimen may ebidensyang kailangan tuklasin at sa bawat anggulo may tanong na dapat sagutin. Ay sa SPOT Report po, hindi uurong sa pagtuklas ng katotohanan aming susuyurin ang bawat detalye. Iimbestigahan ang bawat sulok at ilalantad ang katotohanan ng dapat mong malaman. Dahil dito po ha, bawat kaso aming tututukan at lahat ng ebidensya ay susurin. Ako po, Jeff Caparaz, at kayo po ay nakatutok sa SPOT Report.
2: Jeff Caparaz at Marlene Padiernos sa SPOT Report.
0: Ay siyempre po, tayo po ay naka-livestream na ha sa at DZMM Teleradyo sa YouTube po yan. At naka-cross-stream din po sa ABS-CBN YouTube channel. Hanggang alas 9 tayo, mga kapamilya kaserbisyo. At syempre, napapakinggan tayo sa radyo. Sa radyo sa East 30, ha? Anyway, papasadahan na po natin ang mga balita sa nakalipas na oras. Sa ulo ng mga balita, iginiit ng Anti-Money Laundering Council na wala itong ginalaw sa financial at bank records na isinumite sa Senate Impeachment Court. Kaugnay ito ng 2 billion pesos na pumasok sa bank account ng mister ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasses Carpio, kung saan hiniling ng isang bangko sa AMLAC na burahin sa records matapos magkaroon ng glitch sa sistema. Eh sinabi ni AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura na naitama na ang ilang impormasyon bago pa man maglabas ang subpoena ang impeachment court. Nauna nang ibinunyag sa pagdinig ng House Justice Committee na umabot sa 6.7 billion pesos ang questionableng transaksyon ng mag-asawang Duterte Carpio. Pero matapos ang validation, natuklasang umabot lang sa 4.4 billion pesos ang questionableng transaksyon dahil inalis ang mahigit 2 bilyong pisong mali sa data. Ay naging mabilis lang ang pagsalang na testigo ng 2 branch manager ng Land Bank of the Philippines sa Davao. Hindi na nagsagawa ng redirect at recross examination ng prosecution at depensa at hindi na rin nagtanong ang mga senator judge kina Land Bank San Pedro Davao Branch Manager Eunice Sumatra at Land Bank R. Magsaysay Davao Branch Manager Raquel De La Zerna. Kinumpirma ni Sumatra na may isang bank account si VP Sara sa San Pedro Branch at wala ring certification of outstanding balances. Close o sarado naman ang 2 bank account ng Vice Presidente sa R. Magsaysay Branch, habang aktibo pa ang bank account ng mister na si Attorney Manz Carpio. Bukas po, inaasang isasalang na testigo ang iba pang kinatawan mula sa ibang bangko, kaugnay pa rin ang sinasabing hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Duterte. Ay sa ibang balita, hinikayat ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang publiko na agarang ipagbigay alam sa pulisya ang insidente ng krimen at iba pang isyu sa seguridad. Ayon po sa NCRPO, patuloy na bumababa ang naitatalang krimen sa Metro Manila, ngunit mahalaga pa rin ang bawat report upang matukoy ang mga banta, matulungan ang mga biktima at mapanagot ang mga sangkot sa krimen. Ay binigyan din po ni NCRPO Chief Brigadier General Christopher Abrahano na hindi nangahulugang nawawala ng problema dahil lamang sa bumababa ang kabuang bilang ng krimen. Ay dagdag pa ni General Abrahano, mahalagang patuloy na tumugon ang pulisya sa aktwal na nararanasan ng mga mamamayan upang mapanatili ang pagbaba ng krimen. Ay hinikayat naman ang mga biktima, nakakita at mga taong may direktang kaalaman sa insidente na lumapit sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya at ipagbigay alam ang anumang impormasyon o ebidensyang maaring mayroon sila. Sa ibang balita, sugatan ng 23 anyos na lalaki matapos saksakin ang nakaalitang pinsan sa Barangay Escopa 3 sa Quezon City. Sa imbestigasyon ng pulisya, nag-ugat ang alitan sa pagbabanta ng suspect sa misis ng biktima. Eh siyempre, kinumpronto ng biktima ang pinsan hanggang sa undayan siya ng saksak sa likod at kamay. Ay nagtamo naman ng galos at pasa ang kapatid ng biktima na umawat sa gulo. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation at nakumpiska ang patalim na ginamit sa krimen. Eh, balikulungan ng suspect na maharap sa reklamong frustrated homicide, grave threats at physical injuries. Ay dito naman tayo sa balitang probinsya. Hinikayat ni Sarangani Representative Steve Solon ang mga Member Consumer Owners o MCO ng Socoteco 2 na makibahagi sa inaasahang plebisito kaugnay ng panukalang joint venture nito sa Ignite Power and Energy Holdings Incorporated. Ayon kay Solon, mahalagang gamitin ng mga MCO ang kanilang karapatang bumoto at suriing mabuti ang mga impormasyon bago magpasya dahil maaaring maapektuhan ng resulta ang serbisyo ng kuryente sa General Santos City, South Cotabato at Sarangani. Layunin ng joint venture ang serbisyo ng kuryente sa mga lugar na nasasakupan nito. Samantala, posible naman po magpatuloy ang dagdag presyo sa gasolina. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Department of Energy Director Attorney Rino Abad na bunsod ito ng mataas na premium cost o gastos sa pag-angkat nito. Tiniyak naman ng kagawaran na sapat ang supply ng mga produktong petrolyo. Gayon din ng liquefied petroleum gas o LPG ngayong Oktubre. Ay ngayong araw, tumaas ng 1 peso and 93 centavos ang presyo ng gasolina habang 3 pesos and 30 centavos ang kerosene. Nag-rollback naman ng 1 peso and 30 centavos ang diesel.
2: DZMM, numero 1 sa aksyon!
0: Ayan po ang mga balita sa nakalipas na oras. Eh, kuha naman tayo ng balita siyempre. Kagaya ng nakagawian mula sa ating mga Radyo Patrol. Ombudsman, bukas sa pag-amyenda ng Ombudsman Act of 1989 o 1989 para mas palakasin ang kontra o ang laban kontra korupsyon. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly!
3: Jeff, malugod na tinanggap ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya ang pagtalakay ng Senado sa panukalang amyendahan ang Ombudsman Act of 1989 para mapalakas ang kakayahan ng tanggapan sa paglaban sa korupsyon. Sa pagdinig ng Senate Committees on Justice and Human Rights at Way and Means, tinalakay ang Senate Bill No. 2394 o ang Proposed Ombudsman Anti-Corruption Law Enforcement Powers Act. Layunin itong tugunan ang mga limitasyon sa pagpapatupad ng mga legal na utos ng Ombudsman, kabilang ang mga mekanismo para sa searches, arrests at contempts alinsunod sa batas at konstitusyon. Ayon kay Rimulya, handang makipagtulungan ng Ombudsman sa Kongreso para matugunan ang mga gaps sa kasalukuyang batas at mas maging epektibo ang pagpapanagot sa mga tiwalik opisyal. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Salamat, Kelly Cordero! Salamat, Kelly Cordero! Sa ibang balita, Energy Department patuloy na humahanap ng paraan para matugunan ang hinaing ng trucker sector sa mataas sa presyo ng langis. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
4: Yes, Jeff, tiniyak ng Department of Energy na patuloy itong nakikipag-ugnayan sa Uplift Committee para humanap ng paraan na maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na nakakaapekto sa sektor ng mga truckers. Kasunod ito ng anunsyo na tatlong araw na transport holiday ng ilang trucker group para ipanawagan sa pamahalaan at tugunan ng hinaing ng kanilang sektor kabilang ang mataas sa presyo ng langis. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, maaaring tumagal pa ng ilang buwan ang mataas na presyo ng diesel at gasolina. Sinabi rin ng kalihim na limitado ang intervention ng gobyerno dahil sumusunod ang presyo sa galaon ng international market. Kabilang sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ayon kay Garin, ang service contracting, pagbibigay ng ayuda sa pamamagitan ng DSWD at DOTR at mga fuel discounts. Dagdag pa ng kalihim, umaabot sa 12 pesos kada litro ang fuel discount para sa hanggang 150 liters ng langis kada linggo. Patuloy rin niya ang monitoring ng DOE upang matiyak na walang pang-aabuso sa presyo ng langis.
5: The government basically is what you've seen in Uplift. Service contracting, ayuda from the DSWD or the OTR in discounts. What we have participated in the help is the discounts on the fuel.
4: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
0: Thank you, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa X30.
0: Thank you sa ating mga Radio Patrol, ha? Kay Kelly Cordero at kay Bert Dizon. Anyway, attendance check na tayo ngayong 8:12 ng gabi. Ay, nakatutok na si Louis Basco, of course, si Riota, Julius Bangalando, tsaka si Cherish Apari, si Farah Robles, Belen Ledesma, si teka lang, Tita Maria Dulce Orate, of course, si Elmo Cardenas. Oh, wala si partner Marlin dahil nag-birthday kahapon, mukhang tinamaan ho ng sakit, eh. Nasa hangin. Kaya ho mga kapamilya, ha, mag-vitamin C kayo, inom ko kayo ng tubig. Keep yourself hydrated, ha. Para kahit paano, water therapy ho kayo. Pero vitamin C, tapos pag may nararamdaman ng kaunti, paracetamol na ho, ha. Tita Maria Dulce, wala pa ho. Sa Biyernes daw ho, darating ang pansit at lupiang Shanghai. Ha? Naka-standby ho kami lahat dito. Pero importante, magpagaling ka, partner Marlene Padernos. Ay, si Louis Basco, nandito na. Nanonood siya mula sa Valenzuela City. Ha? Si Francis Palumayan, binabati niya yung kanyang mga co-viewers. Dito yan, ha, sa YouTube channel ho ng DZMM. Si Belen Ledesma, nabanggit ko na, sino pa ba nandini, ha? O si Marvin Reabad, kasama niya yung kanyang, pareho silang architect ng kanyang misis, eh, si Marian Villero, ha? Na tuwing bisyo alas 8, automatic yan, si Mr. and Mrs. Marvin Reabad. Nandito na rin si Fernan Cole, at ang nanay ko pala, nanonood dyan sigurado sa Facebook, ha? Ang aking nanay, Eleanor Poblete Rosul. Teka, lipat naman tayo dun sa cross-stream. Sandali lang ha. Sa ABS-CBN YouTube channel naman. Sino nandin, eh? Si Miguel Andre Mira, present. Salamat, Miguel Andre Mira. Saka si Belinda Alvarez. At si Semicolon Butterfly. At si Lila Chubabi. Sabi niya. Tsaka si Julius Valladares at si Emma Lamoste. Ayan, ha, na-attendance check ko na kayo, ha. Lahat po ng mga nanonood sa kanilang mga telebisyon at nakikinig sa radyo, kung nasan man ho kayo naroroon, kayo bumabiyahe, kayo yung mismo nagmamaneho, kayo ho yung pasahero, kung kayo ay naiipit sa traffic, chill-chill lang ho, ha? Ako ang inyong makakasama hanggang alas 9. Chill-chill lang ho, ha? Ang, sa mga nagmamaneho, lamig ho ng konti ng ulo ha. Marami hong mga pasaway paminsan-minsan na talaga hong susubok sa inyong pasensya. Pero wag ho kayong magpapagapi sa init ng ulo. Isipin ho ninyo ang inyong mga pamilya, may naghihintay ho sa inyo. Dahil ho dyan sa road rage ha. Abay, segundo lang ho ang pinag-uusapan ho dyan, magbabago ho ang buhay ninyo sa mga susunod na taon. Ha? Kaya habaan ho ang pisi, habaan ang pasensya. Isipin ho na managhihintay ho sa inyo sa inyong mga tahanan. At saka yung laging sinasabi ng ating mga nakakausap mula sa PNP, minsan mga eksperto rin, at ang inyong lingkod sinasabi eh, pagka umiinit ang ulo ninyo, big kasi nyo ang ABC. Diba? A hanggang Z. Pagka medyo tingin nyo, umabot na kayo ng letter T, T, U, V, W, X, Y, C, matatapos na, di ba, Don? Ay, isama mo na ang 1, 2, 3. Hanggang 1,000, bahala ka na. Basta lumamig ang ulo mo, di ba? At saka bumalik ka sa iyong tamang pag-iisip, ha? Ayan ha, mga pinapayo ho ng inyong lingkod. Pati ho ng mga nakakausap ho natin sa PNP, mga opisyalo, ganyan ang pinapayo. Kasi mag-iisip ka ho lagi, talagang iisipin mo ang iyong pamilya, ha? Bago ang lahat. Para ikaw eh, makauwi ng ligtas. O yan pa, may tinatype si Don. Ayan, maglagay ka ng larawan ng pamilya. Tama yan. Ilagay mo sa dashboard. Ilagay mo doon sa speedometer, hindi ba, Don? Ano? Doon sa speedometer ng motor mo, ilagay mo doon. No? Ibig sabihin, hindi pwedeng lalagpas doon sa mga picture na yon, yung needle ng iyong speedometer. Hindi maghihinay-hinay ka, hindi ba? May nakita ko. Ayun, sabi ni Cherry Shapari, I always tell my dad to be careful and keep his cool. Tama yan. O, yung mga, alalahanin nyo ang mga payo ng paalala ng inyong mga anak. O, I guess it's a thing people who know how to drive have in common. Ayan. Ingat-ingat, hindi ba? Anyway, sa oras po na 8:17, kailangan lang ho na yung bigay daan sa ilang paalala. Diyan lamang po kayo ha. Magbabalik pa po ang Spot Report.
2: Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
6: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there!
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
8: Cough, cough, wet away! Yay!
9: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Batan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susi sa katotohanan. Spot Report! Spot!
10: SWAT Report!
0: Nagbabalik po ang SWAT Report sa oras na 8:20. Ako pa rin po, Jeff Caparas. Minus Marlene Pajernos pa rin ho na nagre-recover ho sa mga oras na ito. Nagpapahinga ho eh. Masakit ho siguro ang kasukasuan. Mukhang tinamaan din ho ng trangkaso. Marami ho tayo kakilala ha. Tinatamaan na ng trangkaso. Masakit ng kasukasuan. Sumasakit ang ulo. Sinisipon. Hindi makatulog sa gabi. Paano matutulog? Barado ang ilong ha. Kaya ho ko yung may nararamdaman ay pakonsulta ho kaagad sa doktor para ho maresetahan kaagad kung anong nararapa. Kasi baka mamaya hindi umepekto ho kung ano-ano mga over-the-counter na gamot. Eh, matatagalan ho ang inyong paghihirap, hindi ba? Punta kaagad sa doktor para malaman kaagad o baka matumbo kaagad kung anong source ng problema, ha? Kaya sa ating mga kapamilyang meron ng sakit ngayon ha, ay water therapy, tsaka ho talagang pahinga ho ang katapat niyan ha. Pahipahinga rin pag may time.
10: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Jeff Caparas at Marlene Pandiernos sa SWAT Report!
0: Ay, makakasama na ho natin via Zoom si Police Captain Ryan Cris Inot ng Iloilo City Police Station 4. Ay, ang amin nung pag-uusapan, pasintabi ho sa mga nakikinig, nanonood ha, ay isa hong babae ho ang napatay ho sa saksak. Tapos matapos ho ang krimine, isinemento pa umano ng bunsong kapatid para itago ho yung krimen. Ay ito, ipakwento natin kay Captain Inot. Magandang gabi po, sir. Jeff Caparas po. Welcome po sa programa, sir.
11: Sir, good evening po at sa mga listeners po natin, magandang gabi po.
0: Alright, Captain, pakikwento na nga ho sa amin. So, isa hong babae ang napatay ho sa saksak at ang nakikita hong responsable dito ay yung bunso niyang kapatid. Paano nangyari yon?
11: Yes, sir. Noong October 3, sir, ng gabi, mga around 5:45, no? May natanggap po tayo na tawag galing sa pamilya po ng isa sa mga residente dito sa area natin.
0: Opa.
11: So, agad po tayong nagresponde at nakita natin doon yung kwarto po ng biktima na duguan at ang biktima ay isinilid po sa pader kung saan plano pa po siyang simentohin ng kanyang sariling kapatid. So, before po nangyari talaga to, may nagkaroon na po sila talaga ng diskusyon noong October 2 ng gabi. May pinag-aawayan po sila at yung pinag-aawayan naman nila is tungkol lang naman po sa pamana ng kanyang pamilya. So, dahil doon parang nainit yung kapatid niya at itong kapatid niya na pumatay sa kanya ay pinaniniwalaan pong may diferensya po sa pag-iisip.
0: Naku po.
11: Kasi ongoing pa po yung rehabilitation sa kanya ngayon.
0: Pero may medical record ho na magsusupport ho doon, Captain, na mukhang meron.
11: Yes.
0: Go ahead.
11: Yes, sir. Natanggap po namin galing mismo sa pangalawa nilang kapatid.
0: Oo.
11: At may mga records na rin po siya na labas-pasok na po siya doon sa rehabilitation po.
0: Bali, sir, ilan ho silang magkakapatid, bali, lumalabas?
11: Bali, walo po silang magkakapatid. Yung tatlong kapatid nila is nasa ibang bansa po. Yung mga natira is nasa compound lang po.
0: Oo. Ito hong biktima, sir, pang ilan ho siya sa magkakapatid?
11: Siya po yung panganay, sir.
0: Ayun. So that makes sense, Captain. Ano? Mukhang siya ang nag-aasikaso nung kanyang sinasabi yung mga pamana, ano?
11: Yes, sir. Siya po yung nag-aasikaso. At the same time, yung suspect po natin, ito po yung ang pinaka last sa kanila, pinaka-youngest nila na kapatid, sir.
0: Bunso, ano? Sir, meron pa ho kayong detalye kung bakit ho nagalit itong bunso, itong suspect?
11: Nagalit po yung suspect, sir, kasi nabalitaan niya na parang hindi daw siya bibigyan ng mana. So, nung umaga ng October 3,
0: hindi nakasama, parang ganon.
11: Yes, sir, may yung sister-in-law nila, narinig pa po yung pag-aaway nila. So, hindi lang nila pinakialaman, sir, kasi normal na lang ito na bagay. Para sa kanila, kasi sila lang dalawa dyan sa bahay, sir. Kaya yung nangyari, sir, around 12 to 1 ng hapon ng October 3, ginawa na po ng suspect yung

0: Oh, so bali sa rin sinasabi nyo na 12 to 1, midnight ho yun, ano?
1: Panghali na, sir. Kasi October 3, sir, nag-away pa sila ng umaga, sir. May nakarinig pa sa kanila, sir, yung sister-in-law nila, sir.
0: Na nasa ibang bahay, sir, tama?
1: Compound, yes, sir. Kasi sa compound na to, sir, tatlong bahay, mayroong tatlong bahay na malalaki, sir.
0: Grabe.
1: Puro man lang sila magkakapatid, sir, pati yung mga asawa nila, sir.
0: Oo. Sir, ito yung panganay, may asawa? May pamilyang sarili?
1: Wala, sir. Bali, single po talaga yung biktima natin, sir.
0: Oo. Tas yung suspect, sir?
1: Yung suspect, sir, may asawa siya, sir. Kaso andun sa province, sir, kasama yung mga bata niya, sir, kasi nag-separate na sa kanila.
0: Oo.
1: Dahil every time na umaakyat yung sakit niya sa pag-iisip, sir, sinasaktan niya kasi itong asawa niya at saka anak, sir. Kaya parang pinaiwas na muna siya dito, sir.
0: Mm-hmm. Sir, may bisyo yung ano? May bisyo yung suspect? Anong bisyo nito?
1: Actually, sir, yung reason ng pagka-rehab niya, sir, is yung bisyo niya sa sugal, sa inom, pagkalulong niya sa sigarilyo.
0: Mm-hmm.
1: Pero based sa mga information na na-receive namin galing dito sa mga kapitbahay nila, sabi na dati daw nag-engage ito sa drugs. Pero tinignan namin dito sa mga reports namin, sir, sa police station, wala naman yung pangalan ng suspect natin, sir.
0: Oo. Sir, aside doon sa narinig ho nung mga kapatid na nag-aaway sila, paano ho tayo napunta sa discovery ho nung krimen tsaka ho nung bangkay ho nung biktima, sir?
1: Bali, sir, nung naipasok niya na po ito sa pader, pumunta po siya sa kapitbahay nila para manghingi ng semento tsaka graba.
0: Okay.
1: Ang ginawa niya, sir, dinala niya ito pa pasok. Kaso parang naratol siya. Ang ginawa niya na naman, pininturahan niya ng kulay blue, tapos naligo siya doon banda sa pader kung saan niya pininturahan to. Kaya yung pintura na asol biglang tumagas papunta sa pintuan, in which nung nilock niya na lahat ng pintuan, pati yung mga windows nila.
0: Oh.
1: Tapos agad na itong umalis, mga pasado alas 5, kasi nakita pa natin sa CCTV yung paglabas niya sa bahay, sir. Yung nangyari, yung tubig at yung pintura naghalo, sir. Kaya nalocate nung pamilya nila kung saan, kung anong nangyari doon sa kapatid nila, sir.
0: Mm-hmm. Sir, anong sinabi nung suspect pagpasok ko nung mga kapatid?
1: Bali, yung suspect, sir, hindi na nila naabutan, sir. Nakataka siya ng around 5, sir.
0: Oo, tapos siya naman silang nag-report sa inyo?
1: Yes, sir. Yun yung mga 5:30, sir. Tumawag sila agad sa amin, sir. Mm-hmm. Tapos dumating po tayo ng 5:32 sa area, sir.
0: Okay, tapos paano nyo na-aresto yung suspect, yung bunsong kapatid?
1: Bali, nag-conduct po kami agad ng backtracking sa lahat ng mga CCTV, sir.
0: Oo.
1: Nakita pa po namin, sir, yung pagsakay niya ng e-bike papunta po sa kabilang distrito.
0: Okay.
1: Sa Villa Arevalo. Nakita din namin doon, sir, na trace din namin yung pinunta niya na isang lodging house kung saan gusto niya palang ibenta yung mga cellphone niya kasi gagamitin niya sana yung pera para tumakas. Kaso walang pumansin sa kanya, sir. Ang ginawa niya na lang, sir, is bumalik siya ulit sa distrito dito sa Polo at pumunta siya sa isang barangay kung saan yung mga barkada niya na pinanghihinala ang sangkot naman sa illegal na droga, sir.
0: Doon siya na-aresto, sir. Sir, nung na-aresto niyo na siya, anong sabi niya, sir? Bakit niya doon nagawa yun?
1: Yung statement niya lang, sir, is pinagsisihan niya daw yung ginawa niya.
0: Oo.
1: Pero yung ginawa niya daw, sir, hindi niya daw talaga maalala.
0: Kumbaga parang sinasabi niya, nagdilim ang paningin niya, ganon. Hindi niya na maalala.
1: Yes, sir. Dahil daw talaga dun sa pamana, sir.
0: Mm-hmm. Pero sir, kung tinatanggi niya, bagamat meron naman hong nakarinig na nag-aaway sila, tsaka na-aktuhan yun, tumutugma naman, no? Sa mga physical evidence ba, nakita niyo na may mga sugat ho siya sa katawan niya?
1: Yung nakita po namin, sir, yung kamay po ng suspect natin is may mga dugo.
0: Ayun.
1: Tapos yung pants niya, sir, andun pa yung mga pintura, sir.
0: Mm-mm.
1: Pati yung mga kwan ng simento na ginamit niya, sir. Tapos nakuha din natin yung kutsilyo, sir, sa crime scene, sir.
0: Ayun, malakas yung ebidensya yun, ano, Captain, para sa inyo, ano?
1: Yes, sir.
0: Oo. So sino ho ang tatay yung complainant ho dito, sir? Yung mga kapatid mismo?
1: Yes, sir, na napag-usapan po nila na mag-file talaga sila, sir.
0: Grabe ho sir, no? Grabe ho ang nangyari ho dito sa pamilyang ito. Imagine nyo, yung panganay, ang responsable sa pagkamatay ay yung kanyang bunsong kapatid

0: At ang magre-reklamo naman ay kapatid din. Grabe ho, Captain, ano?
1: Yes, sir.
0: Oh, ano ho ang reaksyon niyo dito, sir? Kasi siyempre magkakapamilya ho yan sila eh. Eh di ba dapat nga ho sila nagmamahal at tas nauwi ho sa ganito?
1: Kasi sir, yung reason kasi talaga ng bunso, sir, kahit paulit-ulit namin natanong, sir, is dahil lang po talaga sa pamana, sir. Alam na iba talaga yung nagagawa ng mana, nag-aaway kahit magkapamilya, kahit na simpleng lupa, pinag-aawayan. Yan pa yung pamana na ang laki ng matatanda nila.
0: Mm-hmm. Sir, bali itong mga magulang nila mukhang I assume wala na ho pareho, ano? Mukhang nagchachapi-chapi si Captain, ah. Okay pa ba ang connection? Nakakalungkot mga kapamilya, taba inaayos ho ang connection ni Captain Inot, ha? Eh nakakalungkot ho talaga nangyari. Imagine nyo yung kapatid na panganay, ang responsable ay bunso, tapos ngayong na-aresto ng pulis, ang responsable sa pagpatay dun sa kanilang kapatid, ay sila naman ang magre-reklamo sa sarili nilang kapatid. Di ba? Naka, grabe ho ito, ha? Ay, nagbabalik ko si Captain Inot. Magandang gabi ho ulit, sir.
1: Yes, sir. Magandang gabi po, sir.
0: Oo. So, bali, sir, yung mga magulang ho nito, sir, ay assume wala na ho pareho.
1: Wala na po, sir.
0: Ayun na nga sinasabi. So, Captain, sa tingin niyo, mas mainam, ano, habang nabubuhay pa ho siguro yung mga kapamilya ho natin na may mga anak, na may mga ipapamana, ano, eh mas maganda ho siguro ayusin na habang sila nabubuhay pa, ano?
1: Yes, sir. Maganda talaga, sir, para maiwasan po yung ganitong mga pangyayari, sir.
0: Oo, kasi imagine ninyo, siyempre siguro hindi nakagawa ng last will siguro and itong mga magulang. So, siyempre, otomatiko, itong panganay ang mamamahala, hindi ba?
1: Yes, sir. Yan naman talaga tungkulin pagpanganay, sir.
0: Oo, tapos siyempre, ito namang habang inaayos na yung partihan, eh siguro si Bunso Captain, eh mukhang patay ka muna at para akong dehado rito. Eh baka naman siyempre mamaya, ang dahilan naman nung panganay, bagamat sa... Siyempre, dead men na tell no tale na ho. Eh baka ho nakikita siguro ni panganay, Captain, ano, abay puro bisyo lang, baka lalo ka mapariwara. Eh ito lang muna sa iyo. Eh baka doon nagalit, ano ho.
1: May malaking possibilities po, sir.
0: Oo. Anyway, Captain Inot, so ano ho nung status ngayon? So naisampan nyo na ho ba ang kaso? Kailan ho sila magharap-harap sa korte?
1: Kanina, sir, mga around 11:45 na sampa na po yung kaso, sir. At bukas loob naman na tinanggap ito ng bunsong kapatid, sir.
0: Oo, wala siyang magagawa, sir, eh. Talagang malakas-lakas ho ang hawak ninyong ebidensya, ano. Anyway, marami yes, salamat ho sa inyong oras, Police Captain Ryan Christ Inot ng Station 4 ng Iloilo City Police Station. Maraming salamat, Captain. Mag-iingat po palagi.
1: Maraming salamat, sir, at thank you po sa ating lahat, sir.
2: TZMM Numero 1 sa aksyon.
3: Jeff Capalas at Marlene Padierno sa SWAT Report.
0: Yan talaga minsan ang pinag-aawayan, mana. Eh syempre nga naman hindi na asikaso nung kanilang mga magulang na pareho nang wala. Ay syempre ang automatic diyan yung pinakamatandang kapatid. Siguro itong bunso nakikita siguro parang napapariwara kasi sabi ni Captain na Inot na-rehab na dahil sa alak, sa bisyo, sa sugal. Tsaka nag-e-engage sa illegal na droga. Yan sabi ni Captain Inot. Siyempre, nakikita siguro nung panganay. Aba, parang hindi maganda ang tinatakbo ng buhay ng aming bunso. Pati yung kanyang misis, iniwan na siya at nasasaktan din. Kaya siguro, teka muna. Huwag natin papamanahan ito at baka ko saan lang dalhin ng pera. Nagalit ngayon itong... suspect, ano? Kaya ho nangyari ho yung diinasahan. Grabe ha, sinubukan niya pang itago. Tsaka ang nakaka-alarma rito, abay tanghali pala yun. Nung sinasabi ni Captain akala ko alas 12 ng hating gabi, papunta ng alauna ng madaling araw. Yung pala'y tanghali ha. Pero sinasabi kasi nila, nung mga naandun, normal naman nag-aaway yung magkapatid. So hindi na nila masyadong pinansin. Ito ha, siguro maging lesson din no ha. Baka dapat kahit ho paulit-ulit ho yan, dapat ho yung mangkialam tayo. Tawag ho kayo ng barangay. Tawag ho kayo ng pulis. Pero may minsan eh pwede barangay muna. May report ko agad. Teka, nag-aaway na naman ho rito eh, ayaw man ho namin mangilam. Eh baka pwede humapuntahan na maawat ninyo, hindi ba? O makausap man lang. Baka sakaling magkaroon ng shift sa pag-iisip eh, di ba? Importante ho yan, importante ho yan ha. Ayan o, napareak si ang nagbabalik, Sergeant Putik. Ay lahat ng bisyo, pinakyaw ng sos. Oo nga, Sergeant Putik, lahat nung bunso. Kaya nga siguro eh, medyo hindi masyadong binigyan ng pamana. Dahil nakikita nga nung magkakapatid malamang eh. Umabot na nga sa ganito. Pero ulitin ko, re-reiterate ko sa mga kapitbahay ho dyan. Kung ayaw nyo man humangilam, tawag ho kayo ng barangay, tawag ho kayo ng pulis, para kung may naririnig ho kayo nag-aaway, parespondihan nyo na. Hindi ba? Eh kung mayroong responder ron, hindi baka naiwasan pa yun kahit papano, hindi ba? O si LV Dua 9868, nanonood siya mula sa Binangonan, Rizal. Tapos eh, si Mercy G underscore 143, sabi niya ganyan pag wala na ang mga magulang. Oh, siyang tunay ho ha. Yung mga magkakapatid eh, medyo nagkakaroon ng, pagka nagkaroon ng hindi pagkakaintindihan, wala na ang mga magulang para umawat. Kaya nga ho, sabi ni Captain Inot, doon sa mga magulang ho dyan, sa pamilya na meron ho kayong ipapamana sa inyong mga anak, ay mas mainam na ayusin habang kayo nabubuhay pa. No, may kasulatan na doon, hindi ba? May kasulatan na yan. Para pagka iniwan nyo ang mundong ibabaw, nakita nung anak, sinulat ito ng mama, sinulat ito ng papa, wala tayong magagawa ha. Kaila ito ang kanyang kahilingan. No? Paano ka naman magtatampo kung wala nang iyong mama at papa, hindi ba? Ay mas mainam, ayusin na. Para safe din yung panganay na anak na siyang nakatoka, para ayusin yan. Teka, humahabol si Kanahista 4461 habang nandyan pa ang magulang, mahalin nyo. I agree! Nasa huli ang pagsisisi. Iparamdam nyo lang sa inyong mga magulang. Diba? O, ito pa. Hirap po makipaglaban tulad nyan. Buhay ang kapalit, sabi ni Belen Ledesma. Tapos sabi naman ni Enlim, di totoo. Depende kung paano na magpalaki ang magulang. Ay, agree din naman ho dyan, eh, diba? Kung napalaki yung close ang inyong mga anak, ay magkakaintindihan yan, ha? Ito naman, sabi ni Sergeant Putik, by law, equal share ng siblings sa inheritance kung walang last will ang parents. Yun na nga. Kaya nung nakita ng bunso na parang lugi siya, baka nagalit. Kaya ho, umabot ho sa ganon. Kaya mas mainam talaga ay magulang. Habang nandito pa kayo, ayusin na ho yan. Hoy, si Mervin Baila, kumakaway-kaway. At saka si Colette Pamor / 613Y. Ayun, nandito na rin siya sa ating live stream. Si Orlando Guerrero, magandang gabi rin sa iyo. At si Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Sino pa ba nandin eh? Sino pa hindi ko napapanggit? Ayun, si Chris De Leon, nandito na rin, attendance check. At si Tita Nona Damian. At si Francis Palumayan. Anyway, sa oras na 8:39, dyan lamang po kayo ha. Magbabalik pa po ang spot report makalipas ang ilang paalala.
3: Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM!
4: Confidence, glamour, prime time, the sexiness you can never forget. FHM is back, the new allure. FHM, a playtime company.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex 40 ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo.
7: Kwento ng mga trending. sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Abangan sa Private Confessions.
9: Doon ko naintindihan na hindi pala kailangang pareho kayo ng dugo para maging pamilya. At ang dugo, hindi natin pinipili. Pero ang pagmamahal, ipinapakita araw-araw.
8: Private Confessions. Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang bawat detalye, mahalaga bawat ebidensya. Susit sa katotohanan. Spot Report! Spot Report! Jeff Cabalas at Marlene Padierno sa Spot Report!
0: Nagbabalik po ang Spot Report. Ay, nasa linya na ho natin si Sir Raul Montemayor, ang National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperatives Incorporated o FFFCI. Kaugnay po ito ng El Nino at Tagtuyot. Ay, tanungin natin si Sir Raul. Kamusta na ho, Sir, ang inyong mga miyembro, Sir? San-san ho ba, Sir, mas marami ho kayong miyembro, Sir? Saang rehiyon ho?
10: Muslim in Dalaw.
0: Mindanao, Sir. Nako. Sa Mindanao, Sir Raul, nasa 23 na ho ang apektadong municipality ho yata dyan, ano? O 13 talaga ang apektado. Pero Sir, anyway, bago ho natin yan himayin, Sir. Kamusta ho, Sir, yung mga miyembro ninyo, Sir? Nararanasan na ho ba talaga itong epekto ng El Nino?
10: Actually, Sir, ngayon hindi pa masyado. In fact, dito sa mga nakalipas na mga linggo tsaka buwan, Ang problema nila, sobra ang tubig, yung mga bagyo tsaka baha, no? Papunta pa lang tayo doon sa face ng El Nino na talagang tagtuyot.
0: Paano pinaghahandaan ng inyong mga miyembro, Sir, yon? Yung paparating na tagtuyot, Sir. Kung meron pa ho kayong kaunting amuyong nung nagdaang habagat, paparating ho tayo sa El Nino, paano nyo ho pinaghahandaan yun, Sir?
10: Medyo sugal din siya, no? Dahil kung pipilitin mo magtanim, medyo sugal yun dahil baka palagitnaan o huling yugto ng pagtatanim mo, kapusin ka ng tubig. Mamamatay lang yung tanim mo, no?
0: Mm-hmm.
10: So, they have to choose ano ba, isusugal pa ba nila yung pagtatanim ng palay, kunyari, o hahanap na lang sila ng ibang itatanim o pagkakakitaan in the meantime. No? Mahirap yung decision nila dahil wala namang maliwanag na alternatives, no? Kung anong itatanim nila. Pag nagtanim naman sila at abutan sila ng tagtuyot, malulugi rin sila.
0: Oo nga, Sir.
10: Yan ang mahirap.
0: Oo, pero Sir, ano ho bang mga okay hong itanim na hindi ho masyadong kumbaga nangangailangan ho ng tubig, kumbaga. Ano ho ba 'yun?
10: Well, mostly root crops. Limited yung market potential, no? Kasi mga kamote, mga root crops na ganyan, no? Kaya magtatanim ka, assuming mag-survive yan, saan mo ibibenta?
0: Wala naman masyadong bibili.
10: Meron ka pa pagbibenta. Of course, vegetables. Kasi ang vegetable, ang advantage ng vegetable, mga 1 month, less than 2 months, aandi ka na. So, at hindi mo kailangan ng maraming tubig compared sa palay, kunyari. So, but again, magtanim ka ng maraming vegetable, pag-anay mo, sabay-sabay kayo mag-anay, bagsak na naman ang presyo. So, ang hirap Ang hirap tantahin. No? And the big problem is, I don't think nakapaghanda ng mabuti ang Department of Agriculture. Maraming announcement last year pa yan, alam na natin El Nino. Maraming announcement, pero sa nakikita namin sa field, halos walang preparasyon.
0: Ano-ano ho yung mga announcement na yon na Sir Raul at saka na nakita nyo na hindi ho nagte-take effect sa field?
10: Mga ayuda daw, abono, irrigation. In fact, recently, nagsabi sila na may nirelease na 6.2 billion for fuel subsidy, for fertilizer, at saka ayuda. Okay naman siya. Pero papasok na tayo dun sa El Nino. Ngayon lang sila nagre-release ng budget. No? It will take time bago darating yan sa magsasaka dahil magbibidding pa yan, magpo-procurement pa, magdi-distribute pa. Baka by the time matapos na yan, baka tapos ng El Nino.
0: Oo, no? Marami pang paperwork. Kumbaga, Sir Raul, ano?
10: Oo. So, we're a little bit disappointed na last year pa lang, pinag-uusapan na yung El Nino, eh, mukhang hindi talaga makita yung anggarang preparasyon. No? In fact, for example, one of the isa sa mga realistic na preparation sana noon is water impounding. Nung panahon na marami tayong bagyo, maraming tubig, eh, nag-imbak na tayo ng tubig.
0: Wala ka naman para preparasyon.
10: Wala eh. Wala kang nakita ganun. Of course, sabi na hindi naman kailangan dahil baha naman tayo eh. Pero mahuhupa yung baha. Pagdating ng mga November, December, January, yun yung planting season ng palay. Kasi ngayon yung palay, harvest time ngayon. September, October, November. And then pagdating ng November, December, magtatanim na uli sila. Aanihin naman yan ng March, April, May. Yun ang pinakadelikadong crop yung susunod. Kasi yun ang tatamaan ng tagtuyot.
0: So parang sinasabi niyo, Sir Raul, eh, nung nakaraan, itong mga nagdaang mga habagat, eh nilunod yung mga tanim. Ngayon naman, nangangamba namang matutuyo.
10: Yun ang problema. At I don't know kung yung sinasabi nilang dadagdagan yung irrigation, no? Eh, ang problema sa irrigation, kung walang tubig, anong irrigation mo?
0: Kumbaga kung merong naka-reading gagawa ka ng o bibili ka halimbawa ng timba, wala ka naman tubig na ilalagay. Parang ganun, ano?
10: Yun ang problema. Kaya even yung sabi yun, magkakalat daw ng solar irrigation. Kasi mainit daw, so gagana yung solar irrigation. Eh, ang problema, anong sisipsipin mong tubig kung walang ulan?
0: So kayo mga farmers sa Sir Raul, eh, ano ang pinangangambahan nyo? Bukod doon sa nabanggit ninyo na mukhang tila baga delay yung reaction, eh, ano pa ho ang tingin nyong kakaarapin nyo po hong pagsubok sa mga darating humbuan?
10: Sanay naman yung mga magsasaka sa kwan, eh, survival mode, ano?
0: Of course,
10: Didiscarte na lang nila yan. Siguro, hahanap na rin siya. Napakahirap kasing harapin itong natural calamity like El Nino dahil wala kang masyadong magagawa kung walang tubig. Isa pang possibility kasi sa El Nino, yung dadami yung peste. Mas malakas, mas mabilis pala kumalat yung mga peste pag tag-init.
0: Unlike kapag ka umuulan, eh, kumbaga may chance ang malunod ba itong mga ito?
10: Yung
0: breeding season nila, parang may ganun. Hindi kasi ako eksperto, eh. Pero sa inyong experience, kapag ka pala tag-init, mas marami ang mga peste pala.
10: Yan ang tendency, lalo na kung extended period yung tag-init. Lumalabas dun sa mga forecast ng pag-asa. Ang pinakamatinding tama will be March, April. No?
0: Yung napaka-init. Napaka-init nun.
10: Although pag kailangan tindihin natin, pag sinabi nilang El Nino kasi, less water than normal. No? Hindi naman niya sinasabing walang ulan. Pero
0: mas kakaunti lang. Mas kakaunti
10: kaysa normal. Although, kung sasabihin mo yan during March, April, yan ang summer talaga eh, no? Ang normal natin, summer, March, April, May, talagang hindi maulan. And then, pag El Nino, lalong walang masyadong ulan. Kaya yun ang problema dyan.
0: Oo. No. So, Sir Raul, sa mga miyembro ho ninyo, ano ho ang pinapayo nyo ho sa mga oras na ito? Bagamat nabanggit nyo nga, meron pa hong amuyong nung nagdaang habagat. Eh, ngayon hong mukhang tila baga, hindi na natin mapipigilan talaga ito. Sabi nyo nga, nature ho ito eh. So, anong pinapayo nyo sa mga miyembro nyo, Sir Raul?
10: Yung mga talagang dependent sa, let's say, sa palay, kwan lang sila. Dandahan lang sila. Huwag nilang ipupusta yung kanilang kapital sa malawak na lupa na parang normal lang. Kasi chances are, tatamaan talaga sila ng tagtuyot. So, pwede silang magtanim pa rin pero huwag masyadong isugal yung kanilang pondo dahil alanganin yung panahon. No? And then, maghanap ng ibang pangkabuhayan na pwedeng gulay.
0: Yun.
10: Maybe livestock, manok, or kung ano. Or kung makahanap sila ng ibang pansamantalang trabaho, dagdag sa kanilang kikitain. No? Kasi yun na nga eh, ipipilit mo magtanim kung aabutan ka naman ng tagtuyot, useless. No?
0: Yung risk,
10: magsasayang ka lang.
0: High risk kumbaga, no, sir?
10: Mas high risk, yes.
0: So kumbaga parang kaya ang pinapayo nyo, kung halimbawa meron kang hawak na 100 seedlings, halimbawa ng bigas, wag mo yung 100 munang itodo, no? Mga, tingin nyo mga ilan muna, kung sa 100 halimbawa, mga ilan muna?
10: Yes, at siyempre, gagastos ka ng abono.
0: Yun pa, tapos yung peste pa. Sabi nyo nga, yung peste, pag mainit, sus Mario, chef.
10: Mahal lang abono pati. And then, gagamit ka ng bombang patubig o ng pantraktora. Gagamit ka ng gasolina, napakamahal din ng gasolina. Parang nagsabay-sabay yung sakuna eh.
0: Grabe nga.
10: Kaya actually yung sinasabi na iniisip namin dito sa itutulong ng gobyerno sa mga magtataka, kaysa igamitin sa fuel subsidy o fertilizer o kung ano pang ayuda, ang sa tingin ko ang pinakamabilis bigay na lang ng pera, no? At humanap na lang yung farmer ng diskarte niya basta may pera siya, no? Kaysa bibigyan mo ng abono tapos inabutan ng tagtuyot, wala rin.
0: Walang paggagamitan. Patay pa rin
10: yung tanim niya, no? Bibigyan mo siya ng fuel subsidy, okay, mapapatraktor na yung kanyang lupain. Pero again, pag inabutan ng tagtuyot, wala rin. Lugi na naman. No? So, bigyan mo siya ng, lagay natin, 5,000 pesos. O baka makahanap siya ng paraan, makarao siya hanggang mawala yung El Nino. At least, hindi siya malulugi doon.
0: Kumbaga pag may nagtatanong sa'yo, Sir Raul, ano ba ang gusto mo? I-cash mo na lang. Ano?
10: Yes.
0: Mas mainam mo
10: nga. Magagamit na kagad. Hindi tulad ng mga ayuda-ayuda na yan. Nakuha ang daming delay. Tapos hindi lahat mabibigyan. Ang estimate namin, mga sa 6.2 billion, baka mga 20% lang nang magsasaka ang makakatikim niyan.
0: Yung tsaka ho yung sinasabi niyo yung 5,000, yun ho ba'y sapat?
10: Hindi rin, no? Pero at least nasa bursa na ng farmer yan, no? Bahala na siya mag-discarte dyan, no? Kaysa yung aasa siya ng abono o fuel na ang tagal-tagal dumating, nakatanim na siya, saka palang darating, wala rin kwenta.
0: Para kahit papano, kung maisip halimbawa niya si Raul na maipaikot, edi discarte niya na yun, ano? Mas makakatulong sa palagay ho ninyo. Alright, Sir Raul, baka ho meron ho kayong panawagan pang huli sa atin ng gobyerno. Nasa inyong pagkakataon, Sir Raul Montemayor.
10: Yeah, well, nakikipag-usap naman kami regularly sa gobyerno. So, hopefully, pakinggan nila yung mga magsasaka. Huwag nilang isipin na kung minsan iba yung iniisip namin. Parang criticism ang dating sa kanila. Paninira, no? Sana hindi ganon. Mag-usap ng mabuti para magtutulungan.
0: Ayun. Maraming salamat sa inyong oras, Sir Raul Montemayor, National Manager ng Federation of Free Farmers Cooperatives, Inc.
10: Thank you.
0: FFFCI.
10: Magandang gabi po.
0: Good evening, sir. Good evening. Thank you, sir. Thank you.
11: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Pakita nyo, sa sinabi ni Sir Raul, talaga namang parang maiisip po talaga magtanim ay hindi biro, ha? Lalo na ngayong El Nino. Isipin nyo ngayon isinailalim na sa state of calamity ang nasa 106 na lungsod at munisipalidad, ha? Sa Region 2, dyan sa Norte, pinakamarami, 66. Tapos sa Caraga, 23. Dyan sa Mindanao yan, ha, yung Caraga. Tapos sa Bicol Region, 12. Sa Calabarzon, sa Southern Luzon, 4. At sa Soxargen, 1. May tagtuyot dahil, di ba? Kaya isipin nyo, magtanim ay hindi biro. Anong iniisip ng mga farmers natin, lalo na dyan sa bigas kapag nagtanim, ha? E pag pala mainit, mas marami ang peste. At tapos ang sinasabi pa, kung magtatayo ka naman ng patubig, kung wala naman tubig, wala rin, di ba? Kumbaga, para kang bumili ng timba, wala naman tubig. Walang tumutulo doon sa gripo, wala din. Kaya in short, ang sinasabi ni Sir Raul Montemayor, i-cash nyo na lang, ibigay sa mga farmers. Sila na ang bahala dumiskarte, di ba? Kung gusto nilang paikutin, nasa sa kanila na iyon. Tapos ang isa pa sa pinayo ni Mr. Montemayor sa kanyang mga miyembro, huwag nyong isugal lahat. Kung halimbawa meron kayong 100 seedlings ng bigas, huwag nyo itodo. Dahil baka mamaya, maapektuhan kayo ng El Nino, wala rin kayong anihin, mamamatay din. Ang tende, no? Ang daming iniisip, ano? Ang dali nyo lang isaing ng mga bigas, hindi ba? Isipin nyo, ang hirap palang pinagdadaanan yan, di ba? Kaya huwag kayong magsasayang ng bigas. Pagka merong bahaw, anong gagawin doon? Isanag, di ba? Isanag mo kinabukasan. Tapos yung pinayo ko rin kay partner Marlene, para makaiwas kayo ng panis sa inyong mga bigas, sa inyong mga kanin, haluan nyo ng konting suka para panlaban, ha? Panlaban sa panis, ha? Anyway, hapahabol natin ito mga ito. Si Kanahista, magtanim ng hindi masyadong kailangan ng tubig, yun niya, kamote. Ang problema naman, sino naman ang bibili ng kamote? Tasa gulay, ang dami nyo nung magtatanim ng gulay. Law of supply and demand. Si Farah Robles, inayos na ang sakahan ng lupa, November pa lang magtanim ng palay dahil sa El Nino habang may tubig pa. Dati early January ang planting. Oo nga, nag-adjust na rin sila, di ba? Sino pa nandito? Si Antonio Lopez. Magandang gabi rin sa'yo dyan sa Taguig City. Doon nanonood si Antonio Lopez. Tapos si Enlem, si Tina Molina Virinha. Ay, nandito na rin pala. Nag-attendance check, nakahabol si Tina Molina Virinha. At si Belen de Desma, nandito na rin. At si Sergeant Putik, ang nagbabalik, ha? O si LV Dua, magandang gabi mula sa Binangonan, Rizal. Alright, maraming salamat sa mga sumama sa Tuesday edition ng Spot Report, kung saan una ang kaligtasan mo. Muli po ako, Jeff Caparas. Mag-iingat kayo, kapamilya, saan man kayo naroroon. Sunod na programa, alam na din, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jai Ho. Ingat, kapamilya, saan man kayo naroroon. Bukas ulit, see you tomorrow.
12: Kitang-kita ang ebidensya. Spot Report sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras.
1: Isang minuto makalipas ang alas 9 ng gabi.
2: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umani ka mong iintriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
3: Sure na!
2: Alam na!
3: Alam na!
2: Mainit na issue!
3: Issue!
2: Sizzling na chika! Na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: Alam na this! Palak, pak, pak, pak, pak! Eto na! Eto na nga ang programa mag-atid sa atin ng latest chika sa mga paborito nating mga artista.
1: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz.
0: Walang palalalampasin, hindi magpapahulilili. Ako pang inyong ever laughable. Ever lovable, Papa Awal Pan.
1: At kasama rin po syempre ang kapartner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jai Ho.
0: Ho, 80 days before Christmas. Sabay po kayo. Alam ko na.
1: Alam nyo na.
0: Alam na this.
2: Alam na this. Alam na this sa DZMM.
3: Showbiz!
2: Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
2: Walang bitis!
3: Alam na this! Alam na this!
2: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam na this!
0: At narito na kagad ang mga ulo ng pinakabinantayan at pinakainantabayan ng mundo ng showbiz. Naku, ito po James Reid. Sinorpresa ang newlyweds from Cavite. Abay, bakit kaya? Tutukan! At ito pa, bagong milestone ng SB19, Alamin!
2: Alam na this!
1: Samantala, ito pa ba, Awel? At mga kapamilya, very excited ang lahat dahil ang ating concert king na si Martin Yavera may bagong pamaskong kanta.
2: Alam na this!
1: At Disney Broadway hits itatampok ni Ai Sigera sa kanyang November concert.
2: Alam na this!
0: Idiretso na po kagad natin sa paghagod ng mga katawan ng mga pinakabinantayang ulo ng mga balitang showbiz. Sa ating unang showbiz chika, Sinorpresa ng singer-actor na si James Reid ang kasalan sa Cavite. Hindi para tumutol ha, kundi para personal na batiin ang newlyweds. Pinili ni James na kantahin ng live ang mga bagong kanta gaya ng Attention sa wedding reception, kung saan ipinagdiriwang ng dalawang nagmamahalan ang pagpili sa isa't isa bilang paghabang buhay na tahanan na malapit din sa konsepto ng kanta. Baka sa mukha ng bagong kasal na sina Darius Ko at Eman Pelayo ang saya sa pagbisita ni James.
2: Alam na this!
0: Naku, kilaro ba? Napanood mo ito, Mama Jay, kung kakilala niya talaga yan o basta surprise-surprise lang gaya nung ginawa ni ano ba yun? Yung mayroon bang kantang ganyan eh na nanunurpresa ng mga wedding-wedding na ganyan.
1: Parang feeling ko, Papa Awel, part ng promo niya. Mm-mm. Kasi nakita ko under Careless.
0: Yes.
1: Nag-post sila na parang another wedding na naman ang gate crush natin.
0: Oh. Tapos parang so, part, gate crush talaga.
1: Oo, parang part siya ng promo. Oh. Tapos parang yung mga bisita nga, may mga post mismo sa nasabing event.
0: Mm-mm.
1: Tapos ang chika, umattend ka lang ng wedding, yeah, may pa James Reid pa. Ganyan. Pero ang swerte-swerte naman, kasi diba aminin natin, number one, ang mahal po kapag nag-hire ka ng celebrity. And
0: correct,
1: hindi ba sa celeb, diba?
0: Yes.
1: Parang one of A-list namang matuturing si James.
0: Yes, of course!
1: Oo, one of A-listers talaga. Si, oo, kasi kasabay niya yung Katniel,
0: yes.
1: Jaden sila ni Nadine dati. Lesken, ganyan, na bumida sa mga top rating teleseries. Diba parang
0: coach pa siya, judge
1: yes,
0: pa siya.
1: Oo,
0: diba?
1: Sa Idol.
0: O, music producer pa.
1: Correct. Oh, saka ano, one of the top endorsers din nung panahon din talaga.
0: Correct.
1: Ni James. Actually, hanggang ngayon naman.
0: Yun.
1: Pero di ba parang dahil nga parte siya ng promo, yun, ang winner dito, yung ikinasal. Diba?
0: Na naging super memorable, di ba naman? Talagang pang-agaw atensyon, kumbaga, ang kanyang ginawa. Kaya congratulations. Sana all.
1: Totoo. Mm-hmm. Congratulations sa kinasal. Congratulations sa kinasal, di ba? Oo. Pero syempre,
0: good job
1: din kay James. Alam mo, Papa A.
0: Oh.
1: Speaking of James Reid, ayan, nako sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay sa Someone Someday, na pinagbibidahan nila ni Ma Salvador, yes, ni Catherine Bernardo. Mm-mm. Siyempre nandiyan din si Miss Dimples Romano na very young, fresh, ganyan. I-segue ko na.
0: Oo.
1: Ang ganda-ganda na ng mga pangyayari. I don't know kung anong episode na ako. Hindi ko na nakita kung anong number na yung episode. Pero nandun na sa punto na parang si Catherine Bernardo sa role na Billy, Billy Carino, ang eksena niya mapawal. Parang siya naman ngayon, umikot na yung gulong ng palad, ganyan. Siya naman ngayon ang naghihigante sa mga ginagawa ni Maha Salvador. Ikaw din ba?
0: Oo, naabutan ko yun, pero pasilip-silip lang. Kasi pagpatapos na, kasi ba, kinokontrol ko yung sarili ko. Dahil puyatan na to. Maihinto talaga yun. Sabi ko, teka, natatapusin ko na lang bukas. Ganun-ganun.
1: Ako naman hindi. Kanina, nasubaybayan ko ng bongga while driving. Ganyan. Mm-hmm. Pinanood ko kasi ilang araw ako hindi nakapanood. Dahil nga,
4: while driving?
1: Hindi, kasi may TV sa pero syempre diba hindi ka naman doon nakatuto talaga, naririnig mo yung eksena. So parang ang atake, yes, of course, sa power. Ang atake naman ay talaga nandun ako sa punto na nabitin ako kasi diba nagkakainlaban na sila. Yes. Hanggang ngayon hindi pa nare-reveal ni the dude.
0: Yes,
1: hindi,
0: dude.
1: Hindi pa nare-reveal ng karakter ni James Reed na talagang may gusto siya kay Billy, kay Catherine. So ayan, congratulations. Kung hindi nyo po napapanood, abay panoorin po ninyo ang Someone Someday. Talagang tagisan po ng acting. Speaking of segue ko na, yung mga acting ni Catherine, ang galing ng mga netizens talaga. Kasi parang kinukuha nila yung mga clips,
0: yes,
1: tapos sinasabi nila na dapat hindi palagpasin at dapat yung mga mag-film o yung mga gusto mag-artista, aralin daw kung paano nagagawa ni Catherine na hindi gumagalaw yung buong mukha. Pero pag ang mata na, talagang napakagaling.
0: Very intense.
1: Intense.
0: Yun, tsaka subdued. Kumbaga, coming from within yung acting niya.
1: Yes,
0: ganon. Mata-mata, hindi lang mata-mata acting yan. Alam mo, inaaral talaga yan. Minamaster yan.
1: Kasi mahirap pwedeng, yung ganon.
0: Mahirap eh. Kasi yung pag nagre-react ka, hindi pwedeng, lalo na tayo, ma-facial expression.
1: Correct.
0: Yung masyado tayong magalaw eh.
1: Correct.
0: Na-animate natin bawat. Kasi ganon yung character natin. So, mahirap na umarte na hindi gagalaw yung mukha, pero ramdam mo tumatago sa yung galit, yung puot na hindi ka gumawa ganun, ganun.
1: Totoo, wala.
0: Pero ramdam mo.
1: Ramdam mo talaga. Aralian. Yes, ang caption talaga ng mga netizens, we need to review and study kung paano yung ganitong klase ng atake sa acting ni Kevin Bernardo. So, good job po and kudos sa lahat po ng bumubuo ng Someone Someday.
0: Correct. Tsaka sa mga hindi po nakakahabol, it's never too late. Kasi pwede kayong mag-rewind, balikan nyo po yung unang eksen, dire-diretso, mag-marathon po
1: tsaka
0: kayo.
1: Tsaka maraming
0: ganyan
1: platform ha, may iWant, meron din tayo sa Kapamilya Online, like Kapamilya Channel, para mas advance kayo ng konti, siguro sa Netflix, ganyan. So, tutukan nyo na po yan.
0: Masarap balik-balikan sa iWant.
1: Actually,
0: tsaka,
1: yes.
0: Marami pa kayong madidiscover po doon, na oy, teka muna, pwede ko pa palang balikan yung ibang mga serye.
1: Totoo, pati mga pelikula sa iWant.
0: Kami rin po, yung mga balita sa DGMM.
1: Nasa iWant po kami, mga kapamilya at mga kaservisyo. Samantala, sa oras na 9:10, eto naman, inilisad ng Pinoy pop group na SB19 ang kanilang Wakas at Simula Visual Journey Book. Tampok ang mahalagang milestone ng grupo noong 2025 at laman nga po ng 96-page photo book ang mga never-before-seen offstage photo concerts, international performances at iba pang mahalagang sandali sa kanilang career. Ayon sa grupo, espesyal ang aklat dahil nagsisilbi itong alaala ng kanilang paglalakbay kasama ang kanilang mga
2: fans.
0: Yan.
1: Congratulations din. Yes. Parang pwede mo nang sabihin, di ba, papawel na kung hindi ka fan or hindi ka nagko-collect ng ganitong klase ng items, dapat siguro kahit papaano mangolekta ka na or mag-collect ka na ganyan. Oo. 'Di ba? Kasi 'di ba ngayon nakita naman natin kung gaano kabongga yung mga nostalgic feels na mga concert ganyan. So pagdating ng panahon siguro 10 years, 15 years yes. tapos may ganyan ka papaawel na journey book nila.
4: Totoo.
1: Baka hindi na si Boss Toyo ang sikat nung mga panahon na yon or kung siya pa rin talaga ang mahal na po lang value niya. 'Di ba? For sure.
4: Totoo yes. 'yun. Okay, sa family kasi 'di ba, merong isa o dalawa na fans niyan. Pwede kayong mag-ambag-ambag para alam mo iregalo niyo lalo ngayong Christmas. Tsaka 'yun nga, tama si Mama Jaiho. Later on, ay naku, magiging collector's item na po 'yan. Tataas pa ang value, tsaka hindi pa natin alam kung saan pa hantong ang tagumpay at kinang ng SB19. Naku, baka naman magkumahog tayo na sayang hindi tayo nakabili niyan nung panahon na pinambebenta 'yan, 'di ba? Kaya grab a copy now. Congratulations SB19. And speaking of congratulations, congratulations to our dear friend Martin Rivera, our concert king, kasi may bagong pamaskong handog si Martin Rivera sa bago niyang awiting Christmas in Manila. Nakatambal niya sa kantang Italian maestro na si Alessio Benvenuti, habang nakatulong din si Martin sa pagsulat nito. Layunin ng awit na ipakita sa mundo ang natatanging Paskong Pinoy, kabilang ang maagang paglalagay ng Christmas tree at mga ilaw pagpatak pa lang ng Setyembre. Umaasa ang concert king na magiging isa ring Christmas classic ang kanyang kanta. Congratulations to our dear concert king Martin Rivera na nasa Australia ngayon for a series of concerts October 9, 10, and 11. Kaya tuwan-tuwa ang mga Pinoys dyan. Tsaka sana po yung kanta na yan, stream natin, sundan natin sa Spotify, tapos i-share natin. At maging classic na rin nga, di ba, na pagtuntong pa lang ng Setyembre, kinakanta na ang Christmas in Manila. Parang dala-dala natin yan, pride yan ng Philippines na may sarili tayong kanta, Christmas in Manila. Congrats!
1: And it's raining in Manila.
4: Ay, hindi ka ba nilalamig?
1: Diba yun, no? Papa, eh, kanina, di ba last night, nung after the program natin, paglabas yes. ng studio,
4: Uh-oh.
1: Parang naglisabi ako sa'yo na sana no talaga magkaroon tayo ng Sydney or yung direction yes. ng New Zealand na show, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Tapos kanina nakita ko yun, yung mm-hmm. parang hindi ko alam kay Sir Martin ko ba yes. nakita na yung pinopromote yung ano, or kay Miss Ana Bergalado.
4: Baka may kay Miss Ana. So, pareho sila.
1: Oo, parang nakita ko yun, Papa. Sabi ko, dapat chat dapat kita na sumama naman tayo dito, Papa. Pero syempre yan, i-check nyo na po ang inyong mga social media accounts din kung kayo po ay nandiyan sa Land Down Under para supportahan din at manood ng concert ni King, Concert King Martin Rivera.
4: Yes naman. Ako, I'm sure nakamonitor yan. Kaya greetings there.
1: Truly.
4: Ayun naman.
1: Yes. Mm-mm. Okay, ingat kayo dyan, mate.
4: Wow. Ganun. Oy.
1: Yes, Aussie.
4: Aussie.
1: Eto naman, isa pang malapit sa atin, papaawin. Mm-hmm. Aba, magbabalik nga po sa concert stage si Ice Higuera ngayong Nobyembre. At ayon nga po kay Ice, inspirasyon ng ikakasang pagtanghal ang mga kanta at kwento na bahagi ng kanyang childhood. Kaya naman, asahan na dadalhin ni Ice sa November 6 at 7 ang kanyang concert or ang concert na may kinalaman sa Disney at Broadway hit sa Music Museum. Si Ice nga mismo ang stage director ng concert, habang ang misis na si Liza Dino ang creative director, habang si Troy Laureta naman ang musical director.
2: Alam na this!
4: I so love yung Ice Sings. Di ba parang siyempre sa Ice Sings, gano'n, di ba? Napaka-witty nun. Tsaka meron pa rin yung YouTube na kumakanta-kanta si Ice ng kanyang mga hit songs, tsaka yung mga cover na bonggang very hagod na Ice Higuera. Ang gandang ng tandem nila, no, Mama Jai, tsaka mga kapamilya, kasi ang ganda talaga yung partnership na nagko-concert ang artist, tas ang partner o producer, o di ba naman. Kaya, good luck! Ano natin, supportahan natin yan. Good luck, Ice Higuera!
1: Speaking of mga concert and mga shows, papaawel ha, as of the moment, kachat ko ngayon si Ate Maita Martinez.
4: Martinez.
1: Yes. Mama, Papa OG Papa Diaz. Oj, ayan. Sabi niya, are you with Papa Awel? Can I call? Sabi ko, wait lang po, nagpo-programa po kami. Yes. Oh. Pero sabi ko, ipapa-coordinate ko siya sa ating program researcher. Ayan. Dahil meron siyang, meron silang produced na show ni Papa OG Diaz at ilang OGD Productions. Ito yung ano, naririnig niyo ba ako, a bar play?
4: Yes.
1: Ito yung pagbibidahan nila ano, Marisa Sanchez, yes, Rufa Mee, si Hunter, si Kitch Minamoto, si Emmy Felix, Serena Magilio, at ito ay written and directed by Kim Marasigan. Ayan.
4: Naku, abangan nyo yan kasi kakaiba yan na bar show. Naku, matutuwa kayo. Basta, surprise, surprise, may pasabog dyan. Bonggang-bonggang yan. Promise.
1: May idea ka na dito? Sandali nyo ba ako? Ano?
4: Oo. Ah, pwede na ba i-share, Papa O?
1: Feeling ko, pwede na.
4: Kasi, pwede na.
1: Parang, ayun, Papa Awel, pinapaline up na nila yung set A. Correct. Para sa isang gabi, tsaka set B. So sabi ko, Ate Jane, ito, nasasend ko na kay Ate Jane.
4: Correct. Ayan. Maganda yung formula nila dyan kasi live and very interactive po siya. Parang ngayon ka lang nakakita ng play sa bar, ganun. Tapos, lahat yan puro halos impromptu siya. Kaya, lalabas ang talino ng mga artista dyan.
1: So parang yung napanood natin yung sa Spit Manila.
4: Parang ganyan. Parang ganyan. Ano, oh, ang ganda ng concept
1: dyan ni Papa O. Saka yung ginagawa ni Baus Rufo,
4: yes,
1: na improv.
4: Yes, mga improv yan. Kaya abangan po ninyo. Ang buong ganyan, congratulations Papa OG Diaz, kay Miss Marisa Sanchez at sa buong ano OGD production.
1: Yes,
4: give
1: oh, ayan.
4: Break a leg.
1: Totoo.
4: Oh, eto naman ha, sa oras na 9:17 ng gabi, bumuhos ng suporta ng mga kaibigan sa industriya para sa tambalan ni na Joshua Garcia at Julia Barreto para sa palabas ng pelikula na Always Yours, Never Mind. Kabilang dyan ng pa-special screening nga na pinangunahan kagad din na Piolo Pascual at Bel Mariano sa isang sinehan sa Quezon City na binisita ni na Joshua at Julia syempre para personal na magpasalamat sa suporta sa pelikula. Ay nakuuna din dyan, nagkaroon din ng private screening si Alden Richard sa isang mall naman sa Maynila. Kaliwat ka ng special screening din ang ikinasa ng mga fans ng Josh Lea. Palabas pa rin sa higit 200 sinihan sa bansa ang Always Yours, Never Mind na magkakaroon din ng Air National Screening.
1: Alam na this! Congratulations! Yes. Josh Lea. Ayan. Pero Papa, despite of the success nung kanilang run, di ba, sa theater, so napala,
4: wow, theaters.
1: Eh, Anika.
4: Yes.
1: Oh, hindi. Tama naman, di ba, theaters naman talaga siya. Pero masanay ako ng theater. Yeah. Ayan. Pero,
4: ako masanay ako sa Chatter.
1: Chatter. Yes. Oo, so, totoo. Diba? Happy Chatter's Day po.
4: Wow, teacher yun.
1: Hi, teacher,
4: hindi
1: ben, sorry,
4: yan.
1: Sorry. Okay. Mali. Ayan, Papa Awel, ang sasabihin ko lang, di ba, despite of the very successful run ng Always Yours, Never Mind, alam mo, may ano, may mga batikos.
4: Bakit nga ba? Yan ang gusto kong tanungin sa'yo. Lalo na kay Joshua.
1: Na parang Beckett. Yung pambansang Marites na si, basta siya.
4: Oh,
1: ang pambansang Marites, kung ituring sa social media, ay parang night before the premiere or day before the screening talaga, yung parang showing na ganyan, naglabas siya ng parang statement na about may kinalaman sa cheating.
4: Okay.
1: Na may kinalaman sa cheating, ganyan. Tapos parang, so ngayon, ang mga tao, di siya, hindi naman niya siguro binigyan ng video or resibo. Parang ang sabi niya, kapag ka umalma or kapag nademanda ako dito sa paratang ko na to, kasi pinangalanan niya si Joshua, ilalabas ko ang mga resibo.
4: Oh no.
1: Parang may ganun siyang chika. So ngayon, wala pa naman siyang nilalabas sa oras na to. Pero, dahil siguro nagkaroon na ng parang, ano yung sinimulan na yung nag-start na yung
4: Meron na kasing usok.
1: May usok na yan. Sinimulan na yung usok. Ngayon yung mga netizens, may mga ginawa ng mga clips, mga reels na para base sa nakikita nila na sweetness ni Joshua at saka ni Julia. Eh alam naman natin na in a relationship si Joshua, di ba? With Emilian Verhaer, something, ganon. So ngayon may nakita akong video na parang okay pa rin sila nung kanyang ng ni girl at ni Joshua na parang sinabi na kailangan magpaalam sa boyfriend. Tapos parang so yun yung nagko-confirm na sila pa rin. Yan. Pero parang ginagawan sila ng eksena na dahil close-close sila. Pero sabi ko nga, sa showbiz kasi pagkaganyan, di ba, Papa Awil, it is still publicity.
4: Oo.
1: So magkakaroon ng thinking
4: yung curiosity mga, yung mga tao.
1: Curious na ano yung performance na ginawa nila dito, ganyan. But then again, yan po ay hanggat hindi sila Joshua at sina Julia nagsasalita, ganyan, Papa Awil, hindi natin pwedeng paratangan lang base sa mga actions. Kasi gano'n naman, di ba, pag leading lady mo, you need to protect your leading lady. At saka, ang maganda dito, alam naman natin in the very beginning na hindi ito yung first time na nagsama si Joshua at Julia right after na mag-break sila.
4: Yes.
1: Diba? Na yung sweetness na doon, kasi siguro, diba, magkaroon sila ng magandang closure, may pass sila.
4: They diba? Remained friends.
1: Correct.
4: Good friends.
1: Good friends. And that. Magandang working nila, rapport and relationship sa isa't isa.
4: Professional.
1: True. Mm-mm. At sa kabilang banda, pinapapurihan naman ng mga netizens yan. Ang husay ni Bianca Umali.
4: Ay, oo naman.
1: Doon ako talaga nililook forward ko na parang, Diyos ko, dahil ang gaganda ng mga feedback na parang Bianca Umali's leg. Na ganun-ganun siya talaga. So yan, panoorin at supportan po natin ang pelikulang Always Yours, Never Mind.
4: Tsaka syempre, di ba, super excited nga dyan si Bianca dahil makakasama na rin siya sa ano, sa pelikula na collab sa Star Cinema.
1: True.
4: Ganun, pangarap niya yun eh.
1: Totoo.
4: Kaya syempre, hindi siya nagpahulit, nagpakabog, di ba?
1: Correct, naman. Nagpakitang gilas, di
4: ba? Sana lang hindi ma-apek tuhan yung ano benta sa takilya nung pelikula.
1: Mga intriga yes,
4: ganun. Iba naman yung pelikula doon sa kung anumang intriga na lumalabas na ganun. Diba na? Pero yun nga, kasama pa rin siya sa publicity. Diba? Sana mag-create pa ng more curiosity and support.
1: Totoo. Naman. Samantala, ito naman, tuloy-tuloy nating supportahan dahil back-to-back ang pagiging number one ng ilang Dreamscape series sa iba't ibang streaming platforms. Kabilang riyan ang seryeng Someone Someday na kanina nga po nagbigay na ako ng pahaging. Ito po yung pinagbibidahan ni na Maha Salvador, James Reid at Catherine Bernardo. Sa hiwalay naman na streaming platforms, nangunguna rin ang Honor Thy Mother ni megastar Sharon Cuneta at Barbie Fortesa. Habang sa I Want, number one naman ang sigabo ni Coco Martin at Julia Montez. Ayan.
2: Hello!
4: Oh, di ba naman? Tatlo yan, no? Na number one. Kaya ano, para sa kaaliwan natin lahat, di ba? Iba pa rin yung entertainment value na binibigay ng mga serye na tinututukan po ng ating mga kapamilya worldwide. Pumili na lang po kayo, ha? Kung ano pong platform gusto nyong mapanood. Yun naman yun. Pero eto, ha? Balik naman po tayo sa fashion scene. Dahil balik din sa fashion scene si Pinay Tennis star Alex Ayala matapos ang kanyang laban sa Asian Games. Dumalo si Alex sa show ng international fashion brand na Chanel sa Paris Fashion Week para sa kanilang Spring Summer 2027 collection. Kasama ni Alex ang kanyang inang si Riza, kung saan machi-machi pa sila ng suot. Sa isang panayam, nabanggit ni Alex kung gaano siya nag-enjoy sa kanyang Paris Fashion Week debut. Nakatakdang lumaban muli si Alex sa WTA 1000 event sa Wuhan, China. Congratulations. Nakakatuwa naman ang career talaga ni Alex. Nakikita natin yung other side niya, lalo na sa mundo naman ng fashion, hindi lang sa sports. At caring-caring niya naman talaga yan, Mama Jet, mga kapamilya worldwide. Kasi pag sinuotan siya, bagay na bagay. I love her complexion. Ang ganda nung nung feature. Mas maganda kung may microphone ka din.
1: Ang ganda nung feature, yes. Pero before tong fashion week na to, di ba nag-trending si Alex? Yung may naghagis na cap.
4: Yes. And nagsabi siya na, Kuya, wag po kayong nagbabato ng mga items sa mga athlete.
1: I will sign naman po.
4: Opo, ganyan. Binalikan niya, sinign na niya lahat. Pero syempre, kahit paano, parang siguro respeto din yun. Although, nag-apologize naman yung
1: yung nagbato.
4: Yes.
1: Pawel!
4: Ba naman yan?
1: Di ba baka pirmahan mo naman kasi, sayang.
4: Oo, pipirmahan ko siya. Lalagyan ko siya ng tatak sa sa tatak, ganun yun, di ba? Congrats, Alex. Alam mo, dream ko pa rin talaga makita siya. Kahit yung mga ka-family ko, super fans ni Alex. Kahit siguro Pilipino, no? Tuntuwa sa kanya, sa tagumpay na binibigay niya sa atin.
1: Saka nakakatuwa uh-oh. Kasi ang husay-husay niya dun sa mga stand-up comedy niya.
4: Hoy, iba yan! Si diba? Alex Calleja.
1: Ay, sorry.
4: Pwede niyang gawa nyo, Alex Calleja. Oh, di ba? Oh, oh, Alex. Oh, yan na. Sa aming concept yun na. Baka man.
1: Baka hindi, di ba, bawit. Pero syempre, di ba, nakakatuwa kasi ang galing lang talaga ng kapag nabuksan ka ng opportunity, syempre, yung hindi ka man talaga made para maging modelo.
4: Correct.

0: ini-endorse ni Eliza Valdez ang isang aircon brand.
1: Correct. Oh. Oo, di ba? Parang alam mo, hindi malayo yan na parang yung panahon ni Tiger Woods noon na international ano talaga endorsement yung left and right na dumadating sa kanya. Kaya go, go, go, Alex. At I'm sure, ito ah, talaga, sinisigurado ko na, kiniklaim ko na to, tatanggap yan si Alex. Yung alam mo yung mga international sports awards, yung parang sports Man of the Year, parang ganon. Abangan po natin yan. Kaya go, go, go lang, Alex. Ayun naman.
0: Truly. Mm-hmm. Samantala, sa oras na 9:27, bibida naman ang aktres na si Jasmine Curtis-Smith sa international indie film na We Could Be In Love. Sa ulat ng Hollywood Report, nakatakdang ikasa ang shooting ng pelikula sa New York at Pilipinas kung saan makakasama niya ang singer-songwriter na si Yao sa direksyon ng Pinay filmmaker na si Marie Hamora. Gaganap si Jasmine bilang working class film na mahulog sa mayamang tagapagmana ng isang Chinese-Filipino dynasty. Hindi pa man idinetalye kung kailan ipalalabas ang proyekto sa ngayon.
1: Ayan, samantala, sandali po natin puputuloy ating mga showbiz news dahil mahalagang makuha din natin ang balita sa labas ng himpilan. Daluyan ng tubig sa Espanya Boulevard, pinalaki ng triple. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol Bert Dizon. Bert!
2: Papaawel, Mama Jaiho, mas pinalaki ang mga drainage inlets o daluyan ng tubig sa kahabaan ng Espanya Boulevard sa Maynila. Sa inspeksyon ni DBWH Secretary Vince Dizon, ipinakita nito na triple ang ginawang pagpapalaki sa apat na inlet sa bahagi ng Espanya Boulevard at De La Fuente Street na madalas binabaha tuwing malalakas ang ulan. Mula sa 0.5 meters ay nasa 1.5 meters na ito, kabilang din sa aayusin ng mahigit 15 water inlet sa lugar. Matatanda ang tuwing malakas ang ulan ay mabilis tay ipon at tumataas ang baha sa bahagi ng Espanya Boulevard dahil bukod sa mga baradong inlets ay maliliit din ang mga ito. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming maraming salamat sa ating Radyo Patroller na si Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
4: Alam na this sa DZMM.
1: At sa pagbabalik naman po ng ating programa, naku, magbabalik tanaw tayo sa mga pinasikat ng mga kanta. Naku na, makakarelate ang ating mga popsies, momsies, mga tates, lolos. Dahil makakasama natin ang singer-actress na si Alina Velasquez. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
0: Alam nyo na.
1: Alam na this.
4: Basta latest sa showbiz, alam na this!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Hatid sa inyo ng Celine Plus Syrup. Celine Plus Syrup, ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
6: Ang healthy naman ng anak mo.
7: Naku, sakitin din yun.
8: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Celine Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Celine Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
11: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan. Laban lahat yan ang DZMM Radyo Patrol sa Estrella.
12: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo.

0: Tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro.
1: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Protection at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
3: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.
4: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Alam na this sa DZMM.
6: Uy, si Idol!
7: Si Idol!
6: Sino siya? Alam na this! Alam na this! Live!
8: At live na live po natin makakasama si Idol! Kaya shoutout po kagad sa ating mga kapamilya na tutok ngayon sa TFC Worldwide. Gandi po sa I Want. At syempre sa more than 1.5 million subscribers natin sa YouTube, napapanood din tayo sa Facebook ha, with more than 3 million subscribers. At syempre sa Teleradyo, malinaw na napapanood tayo sa cable nationwide. Yung mga nakikinig sa radyo, pakilakasan po yan, dahil I'm sure isa po kayo dun sa nakikanta at sumasabay sa mga kantang kahit gaano kalaki at pasumpa-sumpa ka pa, because nakasama po natin ngayon ang very beautiful special guest natin, nagbabalik, the ever lovable Papa Owl Paz.
9: Kapiling ka bonding ang ka-partner sa pagkalat ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba ko pa si Jaiho.
8: At idiretso na natin Mama Jaiho para mas maraming chikahan, dahil nandito na po the very beautiful singer actress Alina Velasquez.
10: Woo-hoo! Hello, magandang gabi po Papa Owl, Jaiho. I'm so happy to be here at sa mga milyon na nanonood at nakikinig po sa programa nyo tonight. Kung kayo ay nasa bahay o nasa labas ng bahay, mag-iingat po kayo. Maraming may sakit ngayon, Papa Owl.
8: Correct. Dahil sa bagong panahon pati naman, 'di ba? Pero pagagaligin natin sila, yes. Dahil ano, mai-inspire sila sa kwento. Ang daming nanonood ngayon. Naku, nami-miss ka nila na makita ka ulit nila.
10: Naalala niyo pa ba ako?
8: Of course, ang iyong kanta. Kanina pati yung mga bata diyan nung piniplay namin yung ano, yung kanta mo, syempre ano, tumatak yan. Tsaka yung mga momshies at popshies ngayon na nanonood sa atin.
10: Natutuwa ako kasi sabi ko nga mas sumikat yung mga kanta ko,
8: yes,
10: kaysa kay Alina. Pero okay lang yun kasi ngayon these days when I go out to sing, sasabihin nila, ikaw pala yun. Yes. Alam na din.
9: Yes. Yes, yes. Papa Owl, October 23, 2024, nag-guest siya dati sa ano, Bongga Ka Jai, sa programa ko dito.
10: Yes.
9: Tapos ngayon, October 6, 2026. So parang may ano yung October.
8: Correct.
9: No, paandar ang October na talagang ikaw ay nandoon for to promote your new songs, mga guestings, ganyan.
10: Salamat.
9: Welcome back
10: sa
9: again sa DZMM.
10: Thank
8: Correct.
10: You. My diba? Second home.
9: Yes.
8: So, naman, syempre, ang dami mo naman yagpag talaga noon na yun yung mga panahon na nag-uumpugan talaga yung mga kanta ng mga Aray,
10: di ba, novelty hits, nilunok kong lahat, si Mary Vera, si Selena. Ang saya-saya namin noon, ang dami naming pinasaya na mga tao nung panahon na yan.
8: Correct. Na although puno nga ng double meaning, pero 'di ba, bahala na 'yung mga tagapakinig noon, 'di ba? Sige, paki-share sa amin 'yung panahon na 'yon. 'Yung mga Gen Z's kasi ngayon eh, 'di ba? Na nakatutok ngayon. Ibalik natin 'yung panahon na 'yon, 'di ba? Mm-hmm. 'Yung mga panahon na ganyan. Ano, paano ba talaga? Sino ba talaga nagsimula 'yung mga double meaning na novelty songs na 'yan? Pero pumatok ng matagal na panahon. Matagal. Oo.
10: You know, nung time na yon, early 2000, mm-hmm. nag-usap-usap yata mga recording companies eh. Kasi alam mo, they may be rivals, mm-hmm. pero nagkakasundo sila pag may gusto silang trend.
8: Mm-hmm.
10: So, nag-umpisa to una-una kay ano eh, yung mm-hmm. Aray ni May Rivera.
8: Yes.
10: And then sabi, sige mag-ano tayo, mag-double meaning din tayo.
8: Correct.
10: And you know, kahit gaano kalaki, it was composed by Edith Gallardo.
8: Mm-hmm.
10: And Moy Ortiz.
8: Yes.
10: Sila talaga ang key sa kahit gaano kalaki. And then it was followed up by Pasumpa-sumpa,
8: mm-mm.
10: by Lito Camo.
8: Oo.
10: Pero ang saya-saya talaga nun, Papa Awel. At lahat kinakanta ang mga kanta namin ng iba-ibang mga dialects.
8: Correct. Totoo yun. Tsaka laman ng mga ano, videokehan, mga birthday parties, ganyan, di ba? Yung karamihan pa nga naging pelikula, naging soundtrack ng pelikula.
10: Yung sexy ganyan. Film pa nga eh.
8: Yes.
10: Kaya gano'ng kalaki.
8: Di ba? Yung mga ganyan. Pero for the information of everyone, lalo na doon sa mga momshies, popshies natin, naging fans ng The New Minstrels, di ba? Ano, naging fifth generation ka ba ng
10: yes,
8: New Minstrels,
10: yes.
8: di ba?
10: Ang training ko talaga when I was a teenager was with mm-hmm. the New Minstrels fifth generation.
8: Oo.
10: Kaya matindi ang disiplina ko.
8: Correct.
10: Sa pagkanta.
8: Nung panahon kasi na yun, Mama Jay, pag sabi mong The New Minstrels, nako, parang ano, di ba, parang lumilevel up ka pagdating sa music, di ba?
10: Yes,
8: ganyan.
10: Kasi ang first generation, mm-mm. Louis Reyes,
8: yes.
10: Ding Mercado,
8: yes.
10: Eugene Villaluz.
8: Mm-mm. Na ngayon naman, ay nag-ano sila, nag-tutour.
10: Yes.
8: Kasama sila Miss Mitch Valdez,
10: yes.
8: na net inventor.
10: Yes.
8: Na naging guest din natin, Mama Jay, di ba? Pero, syempre, meron ka ng malalim at matatag na pundasyon sa musika at ikaw ay nagbabalik with a new song.
10: Yes.
8: Yun. Pero ito, wala nang double meaning ito, but I guess and I'm sure it has more meaning.
9: A deeper meaning,
8: di ba po? So ito na yung kantang Puso Ko'y Nasa Langit. Please share with us, ano yung sa likod ng kantang Puso Ko'y Nasa Langit? Bakit mo naisip na maglabas ng kanta, mag-compose, at sino-sino involved dito?
10: This song is dedicated to yung aking mahal at partner,
8: yes.
10: for 25 years, si,
8: yes.
10: Haji Alejandro.
8: Yes. Ang music icon, OPM icon yan talaga. Oo.
10: Yes, it wasn't supposed to be recorded yet.
8: Mm-mm.
10: Kaya lang sabi ko, while looking for a caption sa mga posts ko about mm-mm. him, sabi ko, ba't wala akong makita o mapakinggan ng mga kanta na diretsong i-describe yung puso ko.
8: Oo.
10: At paano ko ibibigay yung message ko sa langit? Of course, through prayers. Pero through music, paano ba ito i-deliver kay Haji sa langit?
8: Uh-oh.
10: So I called Edith Gallardo once again.
8: Of course.
10: Sabi ko, Edith, gawa natin ng lyrics ito. Kasi I think in English. So sabi ko, ang original title ko, How Do I Send My Love to You to Heaven? Ang haba.
8: Ang haba, oo. Parang essay.
10: But knowing Edith Gallardo, oh. she came up with brilliant lyrics.
8: Yes.
10: Napakagaling ni Edith Gallardo.
8: Oh.
10: Eh, ang dami niyang mga hits na ginawa. And then, kinabukasan, sinulat na niya sa akin.
8: Mm-mm.
10: Pinarinig na niya sa akin. And then, days later, nilagyan ng musika ni Moy Ortiz.
8: Moy Ortiz, of course, ng The Company.
10: It was music made in heaven. The best,
8: diba? Naka, tsaka parang ang ganda, title pa lang, parang nararamdaman mo na nauna na yung puso mo sa langit dahil nandun na yung partner mo na nauna.
10: Yes, Papa Awel. And this song is hindi lang palagi about grieving, but
8: mm-mm.
10: this is also hope.
8: Correct.
10: Na tayo dito sa mundo, may hangganan ng lahat, but ang totoong buhay is not here.
8: Correct.
10: It's after life. Nandun yung buhay natin sa langit na
8: correct.
10: Eternal.
9: Correct. It can also be a song for healing.
8: Correct.
9: Belonging, Papa.
8: Correct. Oo. Diba? Parang hindi mo man maparinig, maparating sa kanya. through prayer, sinabi mo na nga, di ba? Yung songs pati, habang kinakanta, parang nagiging mantra mo, somehow, mas nakakatulong din sa'yo, yes. Nakakaramdam. Tsaka may connection talaga kayo ni Tito Haji Alejandro. Music talaga, makes you one.
10: Ano mo po, Papa Awel, I want to thank Boss Vic Del Rosario, yes. Kasi, wala, yun nga sabi ko, wala akong balak na mag-record na eh. Kasi I quit singing already. Nung inalagaan ko, sinamahan ko si Haji sa mga shows niya. Mm-mm. Okay na ako. Masaya na ako na naririnig ko siya. I bumped into Boss Vic Del Rosario and the first thing na sinabi niya sa akin is, gawang kita ng life story. Gawin natin teleserye buhay mo. At first, sabi ko, wow, sisikat ako.
8: Yeah,
10: but then, after I prayed that night, sabi ko, wag na lang. Because I don't want names na mabibring up na naman. You know, it was a sad story actually. Sabi ko na lang kay Boss Vic, kakanta na lang ako. Singer naman ako eh.
8: Mm-hmm.
10: And so, yun na nga. Tapos na yung kanta namin ni Edith Gallardo and Moy Ortiz. Pinasa ko sa Bicor Music.
8: Mm-hmm.
10: And they loved it. And I recorded it. And I released it noong August 21.
8: Uh-oh.
10: And ito na ako, and I didn't know na masishare ko to sa mga maraming mga tao na this song will be part of their healing. Kasi ang song na to hindi lang para sa partner sa buhay, sa asawa na nawala. It could also be for mga magkakapatid na matagal na nagkakasama-sama, best friends. Ang magandang message nitong
8: universal yung message,
10: yes,
8: niyan. It's
10: yes.
8: For all, 'di ba? Pero syempre, yung mga manonood natin, mga fans din mo at ni Haji Alejandro would like to hear from you dahil ikaw nakasama niya for 25 years. Baka i-share mo naman sa amin yung mga good memories, the memories you created together, yung mga baka merong hindi ka pa nasabi noon or nakwento na gusto mong i-share or mga gustong sabihin kay Haji. Oo.
10: Well, first of all, para sa kaalaman ng lahat, si Haji is a professional.
8: Mm-hmm.
10: Sobrang respeto niya. Correct. Sa musika dito sa na nagpasikat sa kanya, na tumulong sa kanya na maraming taon. At ako, ano bang naging silbi ko? Ang dami kong natutunan sa kanya.
8: Mm-hmm.
10: Sa paggalang sa musika, sa paggalang, yes, sa mga tao na sumusuporta sa atin, sa inyo, sa radyo. Kaya yung mga yun priceless talaga. And yeah, we traveled so many times, many different places, pero yun nasa puso ko na itatago ko habang buhay.
8: Correct.
10: At yung pagturo niya sa akin sa tamang pagkanta, tamang pagsasalita, nakuha ko lahat yun, and I don't think na makukuha ko sa ibang tao except sa nag-iisang kilabot ng mga kolehiyala.
8: Oo. Na parang pwedeng sabihin na original kilabot ng kolehiyala, no?
10: Yes.
8: Isa sa mga original talaga 'yan. Pag sabing Haji Alejandro, yung mga campus tours, yung mga exclusive schools, yung mga schools for
10: screaming
8: girls,
10: fans.
8: Pag may mga grand variety show, yung mga ganyan,
10: tsaka
8: mga mall
10: ngayon,
8: shows. Oo.
10: Tumitili pa rin sila. And syempre proud naman ako sa gilid kahit na nasa likod na lang ako.
8: Correct.
10: Sabi ko, hindi ko to pagpapalit. Pero may hangganan din pala ang lahat.
8: Totoo naman. Oo. Oo. Pero, syempre, he is in a better place now.
10: Yes.
8: Tsaka nadagdagan ng mga singer sa heaven. Siya ang nagpe-perform doon.
10: Na-imagine nyo sila ni Rico Puno nang gugulo sa langit ngayon.
8: Totoo. Gusto ko yung mga banter nila kapag nagkakasama sila sa mga live shows. Ako talaga, hindi pwedeng ilabas sa TV at sa radyo.
10: Mahal na mahal ko din yan si Rico Puno. Kundi
8: correct.
10: Dahil kay Rico Puno, hindi ko makikilala ang isang Haji Alejandro.
8: Mm. Oh, ay, bakit nga ba? Bakit naman pwede natin i-recall yun? Bakit naging susi
7: parang
8: ang ano
7: no,
8: naging
7: tawido
8: naging tulay
10: kasi
8: bakit?
10: Noong 1998 si Rico talaga yung nanliligaw talaga sa akin ng matagal na matagal but
8: okay.
10: I kept telling him, hindi kita gustong boyfriend, ang sarap mong kaibigan eh. Nung hindi na niya ako kayang ligawan, may tinawagan siya. Ayun, nakita ko si Haji, syempre love at first sight ako. Eh, hindi ako pinapansin. Iniistab ako.
8: Suplado muna sa personal.
10: Eh, yun ang gusto ko, papaawin.
7: May challenge.
8: Diba, hard
7: challenge
8: to get.
10: Ipaparinig po ako sa mga suplado. Lapitan niyo lang ako. Kasi yan ang ano ko. Gusto ko sa lalaki, yung mga suplado.
8: Yeah.
10: Yun na yun. And the rest,
9: It's history.
8: Diba naman?
10: Pero but, 200 million times kami naghihiwalay pa rin naman. Eh, ako rin naman bumabalik. Mm-mm. Eh, wala eh. True love eh. You know? Mahal eh,
8: mas
10: talaga.
8: Dun daw, mas dun daw tumitibay ang pagsasama. Kasi di ba yun, di ba? Love-hate relationship. Ganun yun eh. The more you make away, naku, the love becomes sweeter.
10: I believe
8: ganun,
10: so.
8: Di ba? So. Tsaka mas nakikilala niyo ang isa't isa. Mm-hmm. Pero sino unang sumusuko? Kasi ganun yun eh, di ba? Sino unang maglalambing? Ganun daw kasi pag mag-partner kayo, hindi pwede pagtulog, kailangan magkabati na daw kagad. Hindi pwedeng matulog ng magkatalikuran. Mm-mm. Sino unang sumusuko?
10: Through a song, it's always him.
8: Oh.
10: Dinadaan ako sa kanta.
8: Oh.
10: Ah, wala na.
8: Mm-mm.
10: Bumigay na ang lola.
9: Tiklop
10: na. Ako, actions ako, hilig akong ganon.
8: Correct.
10: Uy, kumain ka na ba?
8: Very touchy ka na person.
10: Golf na tayo. Kanta na tayo. Eh siya, pag nag-show siya, pag tinitingnan niya ako, okay, kinakanta niya yung favorite songs ko.
9: Mm-mm. Ayun na, tumitiklop na pag
8: kumawin. Eh, nasabi mo na rin naman yan, na baka naman pwedeng i-share mo sa amin, kahit pa unti-unti, mga favorite songs mo na kinakanta niya, kahit mga two lines lang po.
10: Yung palagi niyang kinakanta sa akin, syempre, Tag-araw, Tag-ulan.
8: Ayan.
10: Yung original song niya yun eh. Yung, Tag-araw sa may dagat na masyal.
8: Ayun.
10: Tapos yung someday when I'm awfully low.
8: Wow.
10: When the world is cold, I will feel a glow just thinking of you and the way you look tonight. Mm-hmm. Hindi niya sasabihin na maganda ako, ever.
8: Dadaanin sa kanta. Ganon.
10: Iba talaga siya. Yun ang namimiss ko sa kanya.
8: Correct. Eh, may namimiss din naman sa iyo ang iyong mga tagahaga ngayon. Baka pwede naman daw ibalik kahit tigwa one line lang din ang ano, kahit gaano kalaki. Okay, yung pasumpa ka pa. Bago natin kantahin mamaya, ang puso ko'y nasa langit.
9: Tunayan na natin yung ano, yung, kahit gaano
8: yan, kalaki. Kahit ano lang
10: chorus
8: lang ko.
10: God.

0: kahit gaano kalaki ang pag-ibig ko sa inyo.
1: Wow! Yeah. Ay, walang pinagbago. Kung papakinggan mo sa radyo, naku, ayun na nga. Ayun yun pa rin. O, syempre, ayan na yung pasumpa-sumpa ka pa. O.
0: Pasumpa?

0: Yes.
1: Kakakilabot. Yun pa rin po talaga. Di ba naman? Pag ikaw ay singer talaga. Ikaw forever. At sa ating pagbabalik, hinihintay nila mapasample. Mapakinggan naman yung Puso Ko'y Nasa Langit. Baka naman
2: at ito ang bagong single.
1: Single. Bagong single niya.
0: Under Viker Records.
1: Under Viker Records. Ginawa nila Moy Ortiz and
0: Edith Gallardo.
1: Para lang tayo mapasabi ng alam ko na.
2: Alam nyo na.
1: Alam na this.
3: Alam na this sa DZMM. Alam ko na. Alam mo na. Alam nyo na. Alam na this sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Balitang kumpirmado! Tata! Radyo Patrol! Serbisyong sigurado! Tata! DZMM!
8: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin El Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
3: Abangan sa Private Confessions.
9: Doon ko naintindihan na hindi pala kailangang pareho kayo ng dugo para maging pamilya. At ang dugo, hindi natin pinipili. Pero ang pagmamahal, ipinapakita araw-araw.
3: Private Confessions. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Nakakagigil.
0: Nakakagigil.
3: Di makapagpigil. Alam na dis.
1: At syempre, eto na nga, nagbabalik pa rin po ang ating programa. Kasama pa rin po ang ever lovable, Awalpaz.
2: At kasama rin po ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz, ang beshi ng bayan at ang Diyos na ng kalsada ko po, si Jai Ho.
1: Naku Mama Jai, ang dami nagkukwento dito. Nagme-message ate, ang ganda-ganda pa rin daw ni Miss Alina. Oh, o di ba naman? Salamat ang beauty po. Secrets. Naku, kung pwede lang i-reveal.
0: Pareho kami ni Jai Ho ng
1: ayun
0: beauty secret.
1: Naman.
2: Totoo, inaalaga kami syempre ng ating Mommy Raytan.
1: Ayan naman
0: pala. Sis Raytan. And gusto ko pong batiin mama ko. Hi mama, nanonood siya. Fan na fan po siya ng DZMM.
1: Ay, ano pong pangalan ni mama?
0: Edith Velasquez.
1: Ma'am Edith. Mami Edith Velasquez.
0: Mama.
1: Salamat po.
2: Magandang gabi po.
1: Oo. Naku, I'm sure napapapalakpak siya. Syempre, ang daughter nandito. At proud.
0: And I want to take this opportunity to thank my mama for taking care of me through those months na nawala si Haji, na siya lang po nakakaintindi, puso ng nanay ang nakakaintindi sa puso ng anak na babae.
1: Salamat,
0: mama. Mahal na mahal kita, mama. Ayan.
1: Yay! Moms know best, di ba? Ayan. Yan, eto na! Para ikaw na maghandog ng kanta kay mama at sa lahat ng mama dyan. At di ba, sa buong mga pamilyang Pilipino, di ba, nandito na po ang pasampol ng kantang nilikha. Mismo ha, parang ito ay dinikta ng iyong isip at puso para magkaroon ng kantang Puso Ko'y Nasa Langit. Please welcome Alina Velasquez.
0: Isang araw po eh, nag-iisip lang ako paano ipadala ang pagmamahal ko kay Haji sa langit. So, Edith Gallardo came up with the lyrics

0: Atakot.
1: Napaka-meaningful tsaka well-felt talaga yung kanta. Nakaka-melt ng puso na, ay nako, naluluha-luha na si Alina. Siyempre, tagus sa puso yun. Narinig yan ni Haji Alejandro, of course. Gusto ko yung linya na ang puso ko'y nasa langit.
2: At ang puso mo.
1: Kasama ng puso mo. Diba?
0: Pinagbuklod ng langit.
1: Yes.
0: Ikaw at ako. At, you know, someday, makikita pa rin. Makikita pa rin natin sila.
1: Correct.
0: Magkakasama pa rin tayo. Kaya lang, habang nandito tayo, nakakamiss talaga eh.
1: Totoo.
0: So, yun ang cause ng ano ng grief natin. It's the sadness. But knowing na there's no more pain and what Haji's been through, na napakasakit, nasakit. I'm so glad. Wala na, hindi na niya naramdaman. Hindi kasi sanay magkasakit si Haji. So I'm just glad na ano na siya. No pain.
1: Correct. Na hanggang last minute, nagpa-perform siya para sa crowd, sa mga tao. He loves performing and he loves music and his craft naman talaga.
0: At hindi na siya tumanda.
1: Oh!
0: Hindi pumunta yung buhok niya. Hindi na wala ang... Hindi na siya nakitaan ng mga tao na nawala ng boses or namuti lahat ng buhok. Kasi nung kinuha siya ni Lord, poging-pogi.
1: Sa totoo naman talaga, kilabot pa rin talaga, di ba?
0: At ang mga kanta niya na tinutugtog niyo pa rin hanggang ngayon, nandyan yan. Maraming salamat sa pagsuporta niyo din sa kanya.
1: Buhay na buhay. Timeless classics ang mga kanta ng ating OPM icon, V. Haji Alejandro. So ito naman, supportahan naman natin ang kanta na magbibigay alaala sa atin forever ni Haji para naman sa kanya mula kay Alina Velasquez. So saan ito mapapakinggan? Nada-download ba ito? Nasi-share? May music video ka ba na gagawin dito?
0: Pretty soon magkakaroon kami ng video. But for now, all social media platforms and sa mga radyo, we'll just announce later kung saan pa po and some live shows. And salamat po sa Biker Music at saka sa Viva Artist. Salamat po for giving me this opportunity to be able to sing again.
1: Correct. At syempre sa mga music platforms, mapapakinggan din yan.
0: YouTube streaming platforms.
1: Di ba naman? Thank you and congratulations, Miss Alina Velasquez.
0: Thank you so much.
2: May mga shows po ba kayo, Miss Alina?
0: Yung ibang shows kasi puro sa Casino Filipino. And then, I want to have more. More shows in the future na sa mga nakakarinig. I'm available na po after long time. I'm back sa teleserye, sa music. And ito pong kantang to is ano, magsisilbing therapy po sa mga nagluluksa na mga puso. Huwag po tayo mawala ng pag-asa kasi may langit na nag-iintay sa ating lahat.
1: Correct. Yes. At syempre, ang social media account para ma-follow ka nila at ma-contact ka nila for booking.
0: Please follow me on Facebook, Instagram, Alina Velasquez. And for bookings, please contact Viva Artists.
1: Ayun naman. Maraming salamat.
2: Maraming salamat.
1: God bless, Miss Alina.
0: Thank you. It's great to be here. Maraming salamat. And God bless you po, kayo pong lahat na nakikinig at nanonood.
1: Correct.
2: Salamat po.
1: Salamat po.
2: Parang ang sarap-sarap kapag nasa sasakyan ka sa radyo, yung boses ni Miss Alina, very radio-friendly.
1: Actually, masarap pakinggan. Yes, yun naman
2: very
1: talaga.
2: Very sweet. Ganyan.
1: Correct. Ano, soothing. Ganon, di ba naman?
2: Oozing with.
1: Ayan. Ay, pulota tayo.
0: Mali.
1: O yun, pinapasaya lang natin kasi continue, stay beautiful and continue to glow.
0: Likewise.
1: Yan. Thank you very much po. Mabuhay po kayo. Ay naku, mga kapamilya, nagdaan na naman po isang oras ng balitang showbiz na walang mintis.
2: Kami nga po ang inyong mga ultimate source ng mga pinakamainit na balita sa mundo ng mga paborito ninyong artista.
1: Susunod na po ang programang Private Confessions na susundan din naman ng Love Connect kasama si DJ Monica Figueras na isa pang maganda ang boses.
2: Correct.
1: Ako naman pong ever lovable, Awal Paz.
2: At ako naman ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa showbiz. Ako po ang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada, walang iba. Ako po si Jai Ho.
1: Sabay po kayo. Alam ko na.
2: Alam nyo na.
0: Alam na. This!
2: Wow. Kahit ka ano.
1: Ayun na nga.
0: Kalaki.
1: Ay, ganyan.
0: Ang pag-ibig ko sa'yo.
1: Oh, ganda. Pabaon namin yan para sa masarap na pagtulog. Good night and God bless.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 10:01 ng gabi.
1: May mga lihim na gustong kumawala. Mga salitang di masabi kahit kanino. Mga damdamin kahit tagal nang itinatago. Mga kasalanan, pangarap at pag-ibig na gustong ilantad. Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions. Private Confessions.
2: Mula sa isang masayang pamilya, biglang mawawala kay Micaela ang taong pinakamalapit sa puso niya. Habang inaayos nila ang burol at libing ni Rogelio, magkakaroon ng pagtatalo tungkol sa kung saan ito dapat ilibing. Sa gitna ng matinding emosyon, isang kapamilya ang magsasabi ng katotohanang matagal nang hindi sinasabi sa kanya. Magagalit ba siya sa kanyang pamilya? O mananatili siyang anak ng lalaking minahal niya ng buong buhay? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ni Micaela na pinamagatang Niloko ko ng mahabang panahon ng lalaking pinakamamahal ko.
1: Private Confessions.
2: May mga anak na lumalaki na sanay sa presensya ng kanilang mga magulang. Ako, kabaliktaran. Lumaki akong sanay sa paghihintay. Paghihintay sa tawag, paghihintay sa video call, paghihintay sa araw na muling bubukas ang pinto at papasok ang papa ko na may dalang mga pasalubong. Ako si Micaela, at sa bahay namin may dalawang taong bumuo ng mundo ko. Si Mama Belen at si Papa Rogelio. Simple lang ang buhay namin. Hindi kami mayaman pero hindi rin kami kapos. Ang malaking parte ng buhay namin ay umiikot sa trabaho ni Papa abroad. Ilang buwan o minsan taon ang pagitan bago siya makauwi. Kaya noong bata ako, ang pinakamalaking celebration para sa akin ay yung mga araw na kasama namin siya. Lagi akong excited sa pagdating niya. Minsan, kahit matanda na ako, parang bata pa rin ako kapag may balitang uuwi siya. Anak, next month, nandito na ang papa mo, sasabihin ni mama. Sure po? Oo. At parang buong bahay namin biglang sumisigla. Hindi naging madali kay papa ang pagtatrabaho abroad. Alam kong may mga bagay siyang pinalampas para mapag-aral ako. May mga birthday akong wala siya. May mga graduation ng school na cellphone lang ang hawak niya habang binabati ako. May mga pagkakataong kailangan kong ngumiti sa video call kahit gusto ko siyang yakapin. Kaya nang malapit na ang graduation ko sa college, isa lang ang hiningi ko sa kanya. Pa, sana makauwi ka. Tumawag siya sa video call. Bakit? Para makuha mo ang pasalubong mo? Hindi, para makita mo ako sa graduation. Basta maganda ang grades mo, may surprise ako. Anong surprise? Secret. Hindi ko alam na ilang linggo pala niyang pinaghandaan yon. Dumating ang graduation day. Suot ko ang toga ko. Kasama ko si mama. Akala ko kaming dalawa lang. Pagkatapos ng ceremony, habang kumukuha ako ng picture, may narinig akong pamilyar na boses. Anak! Paglingon ko, nakita ko si papa. Nandun siya. May dalang bulaklak. Halos tumakbo ko papunta sa kanya. Pa! Niyakap ko siya ng sobrang higpit. Akala ko hindi ka na makakauwi. Sinabi ko namang may surprise ako. Umiyak ako. Hindi ko na inisip kung may ibang taong nakatingin. Sa araw na iyon, parang walang kulang. Kumpleto kami. At dahil nagdesisyon si Papa na manatili muna sa Pilipinas ng isang buwan bago bumalik abroad, naging parang regalo sa akin ang buong buwan na iyon. Namasyal kami Kumain sa labas, nag-drive, pumunta sa mga lugar na matagal na naming gustong puntahan. Minsan, simpleng almusal lang sa bahay ay masaya na. May mga gabi kaming nakaupo sa terrace. Anak, sabi ni Papa minsan, proud ako sa'yo. Bakit po? Hindi madali ang pinagdaanan mo. Mas mahirap po para sa'yo. Umiling siya. Basta ikaw, okay na ako. Doon ko na-realize kung gaano kalaki ang pagmamahal ng isang magulang. Hindi niya kailangang sabihin araw-araw. Makikita mo sa mga ginawa niya. Sa pag-alis niya para magtrabaho. Sa pag-uwi niya kahit sandali. Sa bawat bagay na sinubukan niyang ibigay sa amin. Dumating ang araw na kailangan na naman niyang bumalik abroad. Sa airport, niyakap ko siya. Pa, bilisan mong bumalik. Babalik ako. Promise po? Promise. Hindi ko alam kung bakit, pero ayokong bitawan ang kamay niya noon. Parang may bahagi sa akin na gustong humawak ng mas matagal. Pero umalis pa rin siya. Bumalik ako sa normal na buhay. Nagsimula akong maghanap ng trabaho. Abala sa bagong routine. Minsan, nagme-message kami ni Papa. Minsan, video call bago ako matulog. Anak, pag may work ka na, treat mo naman si Papa. Pag may sweldo na po. Natawa ako. Normal lang. Parang walang dahilan para isipin kong may masamang mangyayari. Hanggang isang gabi, tumunog ang cellphone ko. Hindi pamilyar ang number. Hello? Si Micaela ba ito? Opo. Kaibigan ako ng Papa mo. Bakit po? Huminga siya ng malalim bago magsalita. Micaela, may nangyari kay Rogelio sa trabaho. Parang biglang nanlamig ang katawan ko. Ano pong nangyari? Bigla siyang nag-collapse. Nasaan siya? Tahimik siya ng ilang segundo. Hindi na siya umabot. Hindi ko agad naintindihan. Anong ibig niyong sabihin? Wala na si Papa mo. Nalaglag ang cellphone ko. Umupo ako sa sahig. Hindi ako nakaiyak agad. Parang hindi gumagana ang katawan ko. Paulit-ulit lang sa isip ko ang huling sinabi niya bago umalis. Babalik ako. Pero hindi na siya bumalik. Kinabukasan, dumating ang balita at ang mga papeles. Nagsimula ang mga kailangan naming ayusin. Burol, dokumento, mga kamag-anak na kailangan tawagan. At ang pinakamahirap sa lahat, ang paghahanda para sa libing ng taong akala ko ay makikita ko pang umuwi. Doon ako nakaramdam lalo ng matinding lungkot. Hindi pala laging obvious ang pagdadalamhati. Minsan tahimik ka lang, nakaupo sa tabi ng kabaong, nakatitig sa katawan na dati niyayakap mo pa, at iniisip kung bakit ang bilis ng panahon. Nakatingin ako kay Papa. Pa, umuwi ka nga para sa graduation ko. Pero ngayon nandito ka nga pero parang wala pa rin. Hindi ko alam kung may nakakarinig sa akin pero sinabi ko pa rin. Mahal kita pa. Pagkatapos ng ilang araw nagsimula ang problema. May hindi pagkakaunawaan tungkol sa kung saan ililibing si Papa. Si Mama Belen gusto siyang ilibing malapit sa amin. Pero sina Anton at Marites, mga kamag-anak ni Papa, may ibang gusto. Dito siya dapat, sabi ni Anton. Hindi, mas dapat malapit siya sa pamilya niya, sa akin, sa anak niya, si Micaela. Sagot ni Mama. Ano bang ibig mong sabihin sa pamilya? Balik ni Marites. Nagtaasa ng boses nila. Hindi ko na alam kung sino ang tama. Para sa akin, gusto ko lang matapos na ang lahat. Gusto ko lang mailabas ang Papa ko sa gitna ng gulong yon. Hanggang sa biglang sinabi ni Marites ang isang bagay na hindi ko kailanman inasahang maririnig. Anong anak? Kung tutuusin, hindi naman talaga anak ni Rogelio si Micaela. Parang biglang tumahimik ang buong paligid. Napatingin ako sa kanya. Ano? Tanong ko. Micaela, awat ni Mama. Anong sinabi mo? Napatingin ako kay Mama. Wala siyang sinabi. Mama? Namumuo ang luha sa mata niya. Anak, anong ibig niyang sabihin? Walang sumagot. Tumayo ako. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Napaupo si Mama at umiyak. Hindi ka namin tunay na anak. Parang may humampas sa dibdib ko. Ano? Ampon ka namin. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko maramdaman ang paa ko. Bakit hindi niyo sinabi? Takot kami. Sa ano? Nakapag nalaman mo, isipin mong hindi ka talaga namin mahal. Tumingin ako sa kabaong ni Papa. Wala akong galit. Wala pa. Ang unang pumasok sa isip ko ay ang buong buhay ko kasama siya. Ang paghihintay sa airport, ang graduation ko, ang mga pasalubong, ang mga tawag, ang mga gabing kinukwentuhan niya ako, ang pangakong babalik siya. At doon ko napagtanto na may isang bagay na hindi kayang baguhin ng kahit anong katotohanan. Hindi man kami magkadugo ni Papa Rogelio, siya pa rin ang taong nagpalaki sa akin. Pero may isa pang desisyon na kailangan naming gawin. Dahil ayaw nang magkabilang panig na matapos ang usapan sa away. Kailangan namin magpasya kung saan at paano namin ilalagay sa huling hantungan si Papa. At sa gitna ng lahat ng sakit, may isang bagay akong kailangang piliin. Ang gusto ba ng ibang tao o ang gusto ng taong pinakamahalaga sa akin?
1: Private Confessions. Magbabalik ang Private Confessions sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
5: Pambatang lagundi, Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
8: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako! Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga! Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix!
6: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix 40. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Masinsinang imbestigasyon, umaatikabong balitaktakan, ating aabangan, tututukan, kasama ang ating mga radio patrol at mga pinagkakatiwalaang boses ng mamamayang Pilipino na nakatutok buong araw. Sa loob ng 2 linggo, bibigyang daan ang ating mga programa sa DZMM, ang VP Sara Duterte Impeachment Trial, the DZMM Special Coverage. Dahil ang bawat detalye ay isang hakbang tungo sa katotohanan at kinabukasan ng ating bayan.
9: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
7: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Private Confessions sa DZMM. Mga damdaming nais isiwalat.
10: Private Confessions.
2: Matagal akong nakatayo sa tabi ng kabaong ni Papa matapos sabihin ni Mama na ampun ako. Marami akong gustong itanong. Sino ang biological parents ko? Bakit hindi nila sinabi? Kailan nila ako inampon? Pero sa dami ng tanong, isang bagay lang ang paulit-ulit sa isip ko. Kung hindi pala ako tunay na anak ni Papa, bakit buong buhay niya akong minahal na parang kanya? Tiningnan ko ang litrato niya. Ang ngiti. Ang mga mata. Parang wala namang nagbago. Siya pa rin ang taong hinintay ko sa bawat pag-uwi mula abroad. Siya pa rin ang sumama sa graduation ko. Siya pa rin ang nagtrabaho ng malayo para mabigyan kami ng maayos na buhay. Umupo ako sa tabi ni Mama. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin, ulit ko? Umiyak siya. Natakot kami na baka ibang tingin mo sa amin. Hindi ko kayo kayang iwan dahil lang sa hindi niyo ako kadugo. Patawad, anak. Hindi ko agad nasabi kung napatawad ko na siya. Pero alam kong hindi nawala ang pagiging anak ko. Dahil hindi ko naman kailangang hanapin ang kahulugan ng pamilya. Buong buhay ko, naranasan ko na yon. Sa kabilang bahagi ng bahay, nagpatuloy ang pagtatalo ni na Anton at Marites sa kung saan ililibing si Papa. May gusto sila at sariling desisyon. May gusto naman si Mama na pabor sa amin. Tumayo ako. Pwede ba? Natahimik sila. Hindi ko alam kung sino ang mas may karapatang magdesisyon. Pero ayokong ang huling alaala natin kay Papa ay isang away. Tumingin ako sa kabaong. 20 taon ko siyang tinawag na Papa. Siya ang nagpalaki sa akin. Tahimik si Anton. Hindi ko inaagaw ang karapatan ninyo sa kanya. Gusto ko lang siyang mapayapang makapagpaalam at malagay sa maayos. Anong gusto mo? Tanong ni Marites. Gusto kong i-cremate siya. Natahimik silang lahat. Para walang magtatalo kung saan siya dapat ilibing. Dagdag ko, maaari naming itago ang urn niya sa bahay para kahit wala na siya, may lugar pa rin siyang uuwian. Hindi yun madaling desisyon pero kalaunan pumayag ang lahat. Habang papalapit ang cremation, mas marami akong naaalala tungkol kay Papa. Noong tinuruan niya akong magbike, nung sinamahan niya ako sa unang araw ko sa college, nung tinawagan niya ako bago ang graduation, at noong biglang lumitaw siya sa likod, dala ang mga bulaklak. Naalala ko rin ang buong buwan na magkasama kami pagkatapos ng graduation. Akala ko ordinaryong bonding lang yon. Ngayon, alam kong isa pa yon sa pinakamagandang regalong iniwan niya sa akin. Madalas kaming kumain sa labas. Minsan, gabi na pero ayaw pa naming umuwi. Nak, pag nagtrabaho ka na, huwag mong kalimutan si Papa, biro niya noon. Hindi po kita makakalimutan. Promise? Promise po. Hindi ko alam na ako pala ang unang tutupad sa pangakong yon. Lahat ng yon ay wala namang kinalaman kung magkadugo ba kami o hindi. Pagmamahal ang dahilan. Doon ko naintindihan na hindi pala kailangang pareho kayo ng dugo para maging pamilya. At ang dugo, hindi natin pinipili. Pero ang pagmamahal, ipinapakita araw-araw. Pinili ni Papa na magtrabaho sa malayo para makapag-aral ako. Pinili niyang tiisin ang lungkot ng pagkakalayo. Pinili niyang umuwi para makita ako sa graduation. Pinili niyang gumugol ng isang buong buwan kasama ako bago bumalik sa trabaho. At kahit hindi niya ako kadugo, hindi niya kailanman pinaramdam na iba ako. Hindi niya ako itinuring na ampon. Anak lang. Kaya nang malaman kong ampon pala ako, hindi nabawasan ang pagiging anak ko. Sa halip, mas lalo kong nakita kung gaano kalaki ang pinili niyang gawin para sa akin. Maaaring hindi niya ibinigay ang dugong dumadaloy sa katawan ko, pero siyang nagturo sa akin kung paano mamuhay. Siya ang taong nandoon habang lumalaki ako. Siya ang unang taong naniwala sa mga pangarap ko. At kapag may mga araw na natatakot ako, siya ang unang nagsasabing, "Kaya ko." Para sa akin, yun ang tunay na pagiging ama. Dumating ang araw ng cremation. Tahimik na ang pamilya. Wala nang nagtatalo. May lungkot lang at mga yakap na parang ayaw nang magkahiwalay. Habang nakatingin ako sa urn ni Papa, parang may bahagi sa akin na ayaw pa rin tanggapin na yun na ang natitira sa kanya. Pero alam kong hindi naman talaga siya nawala. Nasa akin pa rin ang mga alaala. Ang mga payo niya, ang mga biro niya, ang boses niyang tumatawag sa akin na anak. At yun ang mga bagay na hindi kayang kunin ng kamatayan. Pagkatapos ng cremation, inuwi namin ang isang urn ni Papa. Ang isa ay nasa pamilya naman niya. Inilagay ko ito sa isang espesyal na lugar sa bahay. Katabi ng litrato niya. Kasama ang lumang relo niya at ang jacket na lagi niyang suot kapag umuwi siya mula abroad. Hindi yun altar sa pagluluksa. Para sa akin, yun ang lugar kung saan mananatiling bahagi ng bahay si Papa. Ilang araw ang lumipas, tinanong ako ni Mama, "Gusto mo bang hanapin ang biological parents mo?" Napaisip ako, "Siguro po balang araw. Pwede na natin simulan. Mas gusto ko pong unahin kung paano kayo aalagaan." Napaluha siya. "Anak, si Papa ang nagpalaki sa akin. Gusto kong ipagpatuloy kung ano ang sinimulan niya. Mula noon, may mga bagay akong ipinangako sa sarili ko. Aalagaan ko si Mama. Magsisikap ako sa trabaho. Hindi ko pababayaan ang pamilya namin. At mamumuhay ako sa paraang magiging proud si Papa." Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Pero gusto kong maniwala na kung may paraan siyang makita ako, makikita niyang kaya kong tumayo kahit wala na siya. Na yung batang hinintay niya sa graduation ay kaya nang humarap sa mundo. At kung may taong magsasabi sa akin na hindi ko tunay na ama si Rogelio dahil hindi kami magkadugo, simple lang ang sagot ko. Baka hindi siya ang ama ko sa dugo, pero siya ang ama ko sa buong buhay ko. Dahil ang pagiging ama ay hindi lang tungkol sa kung sino ang nagbigay sa'yo ng buhay. Tungkol din ito sa kung sino ang nanatili, kung sino ang nag-alaga, kung sino ang naniwala sa'yo, kung sino ang nagsakripisyo para sa'yo, at kung sino ang minahal ka kahit walang kapalit. At si Papa ang taong yon. Kaya kahit wala na siya, hindi ko sasabihing nawalan ako ng Papa. Dahil hanggang sa huli, anak pa rin niya ako. At kapag dumating ang araw na magkaroon ako ng sarili kong pamilya, gusto kong dalhin ang lahat ng itinuro niya sa akin. Gusto kong maging kasing tapang niya, kasing tiyaga, at kasing tapat magmahal. Dahil baka yon ang pinakamagandang paraan para maibalik ko kahit kaunti ang lahat ng ibinigay niya sa akin. Hindi kami magkadugo, pero sa 20 taong pagmamahal niya sa akin, walang sino man ang makakapagsabi na hindi siya ang tunay kong Papa. At habang buhay, dadalhin ko ang pangalan niya, hindi lang sa mga alaala ko, kundi sa paraan ng pamumuhay ko.
10: Private Confessions. Mga damdaming nais isiwalat. Private Confessions.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 30 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi.
1: Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonek na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: gabi mga kapamilya at kaserbisyo! Kumusta po kayo? 80 days to go before Christmas! Araw-araw talagang nalalapit na ang Pasko, di ba? Ayan na ang ating Christmas Countdown Santa. Nasa screen, di ba? Kung kayo'y nanonood sa teleradyo. Hello, hello! Kumusta po kayo? Kung kayo naman po ay nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa East 30, how are you doing? Diba ang saya? Malapit na ang Pasko, pero syempre yung Pasko nagpapadala din niya ng stress at yung stress medyo nagdadala din ng yung tinatawag nating survival mode. Yan po ang ating paksa ngayong gabi dito sa Love Connect. Survival mode. How it's keeping you away from love. At ang katanungan natin ngayong gabi, lalo na kung ikaw ay nasa survival mode o kahit hindi naman, ano ang mas pipiliin mo? Yung maging mag-isa ka? O yung magkaroon ng partner, di ba? Blissfully single? O medyo may partner, minsan chaotically with a partner, but happily din, di ba? So ano ang mas pipiliin mo? Blissfully single or happily with a partner? Pero syempre, yung dalawang yan, parehong merong ano yan, ha? Parehong merong tinatawag nating risks. Kasi minsan kapag mag-isa ka, you can get lonely. Pero kapag may partner ka, chances are, lalo na pag di kayo nagkakaintindihan or if you end up with the wrong person, you will be miserable. May kaibigan ako dati, parati akong tinatanong eh. Monica, would you rather be lonely or miserable? Ah, oh, diba? Ang galing, no? Si Maui yan. Pumanaw na siya. I miss you, Mouse. Pero parati niya akong tinatanong, would you rather be lonely? By yourself? Or miserable with someone else? Oh, pero hindi naman puro pagka-miserable, diba? Pwede naman kasing happily with a partner. May mga risks naman pareho. So, eto na. Ano ang mas pipiliin mo, oh? Kapamilya at kaserbisyo. Yung mag-isa ka o meron kang partner sa buhay. Kanya-kanya lamang po yan. Diba, may mga kilala tayo eh, hindi makasurvive na mag-isa. Yun talagang kailangan, maya't maya may partner. Parang si J-Lo lang. Parang si Jennifer Lopez, diba? Parang hindi na nawalan, kailangan parati talagang merong partner. Hindi niya kayang mag-isa. Ganyan naman talaga yan. Iba-iba talaga tayo. Yung best friend ko nung lumalaki kami, pangalan niya si Mara, pinag-aawayan namin yan dati. Kasi ako, komportable na single. Aba siya, mula nang na-discover namin ang boys nung kami nasa high school, aba eh, kailangan parating merong ano, may boyfriend. Hindi na babakante. Eh, nag-aaway tuloy kami. Nagde-debate kami. Kasi sinasabi niya, eh, pakialam mo ba? Sabi ko, eh, kasi kailangan matuto ka na mag-isa. Hindi pwedeng yung validation mo ay galing sa ibang tao parati. Oh, diba? Yan. Pero ngayon na lumaki na kami at nag-mature, hopefully, oh, naiintindihan na namin yung isa't isa. Ganun talaga eh. Kanya-kanya lang yan. So, kayo po, kapamilya, diba? Ano ang mas pipiliin mo, maging mag-isa o magkaroon ng partner sa buhay? At yung ating paksa, minsan kasi yung choices na ginagawa natin, ano? Whether to be single or be in a relationship, sometimes kasi nababata yan eh sa ating pagka-survival mode. Yan, yung instincts natin, yung instincts ba na we are on survival mode? Minsan kapag may ganyan tayo, ay nako, eh, it dictates, no, our choices in love and relationships. So, sa panahon ngayon, parang normal lamang ang mabuhay sa survival mode. Mga kapamilya at kaserbisyo, no? Kasi ang hirap ng buhay, eh. I-explain natin unti-unti kung ano yung survival mode. Nako, relate na relate po ako dito, promise, mga kapamilya at kaserbisyo. At this moment, As I speak, I am on survival mode and it is exhausting. Oh, ayan eh. Gigising ka araw-araw, iniisip mo trabaho, bayarin, responsibilidad, kung paano ka makakarao sa araw na ito. Tapos, meron ka pang trauma, no? Mula dati, yung past relationships, yung growing up years mo, medyo nadadala mo yon, kaya medyo hypervigilant ka. Diba? Minsan, nagiging oversensitive ka. Minsan, eh, yung mga bagay na pinalalagpas mo, eh, talagang natatamaan ka ng husto kasi nga you are on hypervigilant mode. Dahil survival mode ka. Walang pahinga, walang space, basta sige tuloy-tuloy lang. Unti-unti nasasanay ka na maging matatag, hyper-independent. Hello? Did someone call my name? Hyper-independence is my middle name. Ayan naman. At nako, yung puso mo eh, pagod na, mukhang matatag, but it is crumbling deep inside, diba? Parang yung ano, yung mga candy lang, diba, na hard shell on the outside, but soft on the inside. Yung sa loob mo eh, talagang you are not only tired, you are exhausted. May pagkakaiba po yun. Lahat po tayo eh, napapagod. We all get tired. Pero yung exhaustion po, yun po yung chronic na pagiging tired, no? Hindi na po maganda yun. So ayan, yan po ang survival mode. Eh ang problema, habang abala ka mag-survive, eh hindi mo namamalaya na napapalayo ka na rin sa pagmamahal. Dahil po, merong mga sintomas at senyales ang pagiging survival mode ng isang tao, ano? Pagkatapos, eh, nako, a part of it is all about you distancing yourself from other people. Because you only depend on yourself, eh, nagiging hyper-independent ka nga eh. At yan tuloy, eh medyo napapalayo ka sa pag-ibig, diba? And it is keeping you away from love. Oy, ang ganda ng diskusyon natin, diba? O, sige, maya-maya, madami pa tayong pag-uusapan tungkol dyan. Yung mga tanong na, paano na kaya ako mabubuhay nito, no? Na talagang naka-survival mode? Di na ba matatanggal to? Ganto na ba ako habang buhay? All these and more, we are gonna answer tonight on Love Connect. Samantala, 42 minuto makalipas ang alas 10 ng gabi at kumuha muna tayo at magbigay daan sa pag-uulat ng ating Radio Patrol. Lalaki arestado matapos mang-hold up at manutok ng baril sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
1: DJ Monica, naaresto sa follow-up operation ng Quezon City Police District ang 34-anyos na lalaki matapos manumang hold up sa isang babae sa barangay Basra, Quezon City. Sa investigasyon, naghihintay ng masasakyan jeep ang biktima sa Elliptical Road corner Visayas Avenue na biglang huminto sa harap niya ang tatlong motorsiklo. Bumaba ang isang back rider na nakasuot ng uniform ng isang ride heading up at sinutukan ng baril ng biktima bago kinuha ang mga gamit. Kabilang dito ang kwintas na trilo na nagkakahalaga ng 23,000 peso. Agad din report ng biktima sa pulis ang insidente na agad naman niyang na-identify ang suspect matapos ipakita ng pulis ang mugshot. Dati na rin nakulong ang suspect dahil sa illegal na droga. Naharap siya ngayon sa kasong robbery. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radio Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radio Patrol, Rowen Cueto. Ingat ka dyan, Rowen.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
3: May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.

Magandang magandang gabi po, kapamilya at kaservisyo, kung kaka-tune in nyo lang. Hello, hello! It's great to have you with me. Sa ngalan po ng ating love coach, si Coach Ganda, Vanessa Antonio. Ako po si DJ Monica ng programang Maritres. Kasama ko po dyan si Coach V, no? At saka si Tita Doc Lulu sa Maritres, Sabado po, alauna imedia ng hapon. Pero ngayon, pansamantalang makakasama ninyo hanggang ating gabi, tayo ay magfo-focus sa ating love problems sa Love Connect. O tara, kwentuhan tayo ha. Kayo man ay single, may jowa, may asawa, may problema ba kayo sa pag-ibig? Ngayon ba kayo ay nararamdaman nyo na nasa survival mode na tulad ko? And do you think that being on survival mode is keeping you away from the love that is meant for you? O mas pipiliin mo ba talaga yung mag-isa ka kesa yung meron kang partner? Aba, yan ang katanungan natin ngayong gabi. Very, very interesting, di ba? O lalo na sa akin kasi ano yan eh, inaral namin yan eh sa behavioral science sa kolehiyo. Kaya yan ang ating papag-usapan, hihimay-himayin natin itong topic na to at i-explain ko ng maigi, no, sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng pagiging nasa survival mode. Because, you know, it talks about mental health po. Kailangan ino-normalize na po natin yan, ano? Dahil napaka-importante po yan para sa atin. Kapag nagpipinchit ako kay Chang Ami, sa ako to si Chang Ami, no, tuwing hapon, alas tres, eh marami pong mga paksa eh ukol sa mental health at napakaganda kasi natututo po tayo na i-normalize ito. It is okay not to be okay. Kat lalo nakakatuwa at pinag-uusapan na rin natin to as we connect on Love Connect. Yan pong survival mode, ano? Minsan eh, nagiging ano yan eh, nagiging defense mechanism. Diba? Ano ibig sabihin ng defense mechanism? Ito po yung mga ginagawa ninyo, ano? Minsan consciously, minsan subconsciously, hindi na kayo aware na naigagawa nyo po ito para po depensahan yung sarili nyo dahil ayaw nyo nang masaktan, ayaw nyo nang mapagod, ayaw nyo nang ganyan, ano? Yung mga negatibo na dadating sa inyo na achuchuchu. So medyo nagbe-build na kayo ng walls, no? Around your heart, around your brain, around your feelings. Para po eh, maging survival mode po ito nang hindi na po tayo nahihirapan sa buhay. This is not a bad thing. Nagiging ano lang po ito, nagiging hadlang minsan ano, sa ating interpersonal relationships. Pero lahat po tayo eh prone dyan. Dahil syempre, di ba, ano yan eh, second nature yan eh, kailangan eh, protektahan natin yung ating sarili. Ayan, diba? Minsan, yun na nga, nagsisimula yan bilang proteksyon kapag nasaktan ka sa nakaraan, diba? Yung failed relationships, betrayal, emotional neglect, growing up ng iyong mga caregiver. Eh, yung mga magulang natin, eh, minsan sila mismo, eh, diba? May sarili silang mga pinagdadaanan, medyo na-neglect tayo ng konti. Kaya nagiging defense mechanism tuloy yung survival mode pagtanda natin. Diba? Pinipili nating maging self-reliant at maging hyper-independent para hindi na maulit ang sakit. At sa puntong ito ay hindi mo sinasadyang isara ang puso mo kasi gusto mo lang naman siguraduhin na ligtas ka na. I don't wanna get hurt anymore. Ay, sinong nakaramdam nun? I'm so tired of pain. Sino ba kumanta nun? I'm through with love, si Eric Carmen. Diba? Sinabi niya yon, I'm through with love. Ay, tatanong ko kung meron kami nun. Kung meron, papatugtugin natin mamaya. Yung hyper-independence, yan ang ano eh. Nako, guilty ako dyan, sobra. Yung kaya kong mag-isa, mindset. Iba po yan ha, sa pagiging independent. Tsaka hyper-independence. Iba po yan. There is a fine line, but there is still a line, even if it's fine. Doon po sa regular na nakikinig, no, dito sa Love Connect, eh, na-explain na po natin yan dati. Yung pagiging independent, eh, normal lang po yan. Kailangan marunong tayong tumayo sa sarili natin, mga paa.
lahat tayo kailangan natin dyan. Kasi hindi pwedeng codependent tayo sa ibang tao for survival. Eh, walang mangyayari sa atin yan. Eh, anong magagawin mo pag may nangyari dun sa taong yon? O, isa kang kungan ka na ngayon. So, kailangan talagang we have a sense of independence. Pero yung hyper-independence, abay yung kahit nakakasama na sa'yo, no? Eh, talagang pinipilit mo pa rin na ikaw na lang lahat. Pasan mo ang daigdig. Paano na lang yan? Kasi po tayo, tayo po mga kapamilya, no, at kaservisyo. Kaya nga, magkakapamilya tayo, eh. At magkakaservisyo. Kasi talagang we are, we are programmed from birth, no, to be very sociable human beings. We need each other to survive. And we need love to survive as well. So yung pagiging hyper-independence, nakakasama yan. Kasi lalo po tayong, we are getting drawn into the pits of depression kapag ganyan. Unti-unti po, hindi natin napapansin na yung kalungkutan, nagiging depression na po. Ayan. So, sa survival mode, ang pagiging mag-isa, pakaramdam mo, ligtas ka, pero hindi mo napapansin, na after a while, talagang nakakasama na sa ating mental health yan at sa ating emotional well-being. Ayan naman. Oy, pag-uusapan pa natin yan. Magkwentuhan po tayo, 0919-278-3000. Sabihin niyo po sa amin, ano ang mas pipiliin mo, mag-isa o magkaroon ng partner? Are you hiding inside yourself? Kenny Rankin telling you about it sa DZMM.

0: Love Connect. Love Connect.
1: Love Connect.
0: Sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service.
6: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
7: Tuloy lang sa activities on the go.
6: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
8: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
6: Let's go!
7: Make your move, baby.
8: Arthrosin, get going!
9: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan.
11: The morning news team you can trust for the news that really matter.
12: Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Tele Radyo.
13: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
14: Walang mapaghingahan, naghahanap ng masasandalan. Itawag mo na yan sa love.

0: mga kapamilya at kaserbisyo. Diba, biglang bumuhos ang ulan kanina dito sa Quezon City. Abay, kung nasan man po kayo sa Pilipinas, kumusta po ang inyong ano, no? Ang panahon kung nasaan kayo. Medyo nakakalokang panahon eh, kaya kailangan chill-chill lang tayo. Kaya tonight, eto na, diba? We are just going to chill with one another with great music. Pagkatapos po eh, we are going to learn from each other, no? Sa ating paksa ngayong gabi, survival mode. How it's keeping you away from love and relationships. At kung ikaw man ay nasa survival mode o hindi, ano sa palagay mo? Survival mode ka ba? Or kung ano man ang iyong sitwasyon ngayon, eh, mas pipiliin mo bang maging mag-isa o magkaroon ng partner? Dahil po yung pagiging ano, no? Yung pagiging nasa survival mode, eh, nakaka-apekto po yan sa ating desisyon minsan to be with other people. Promise. Take it from me. Yan, oo. Talagang ano, no? I want to ano, advocate mental health, no, and discussions about it, because pagaya nga na sabi ko kanina, okay lang po yun kung medyo may pinagdadaanan kayo. At yung pagiging survival mode po, eh minsan eh nakakadala po yan ng emotional numbness, no? Yung parang wala na kayong nararamdaman. Tapos medyo nagdi-disconnect na tuloy kayo sa mga tao. Eh sabi nga natin kanina, we are very social beings. Abe, mula pa nung evolution, 'di ba? Nung ating mga ninuno-ninuno, 'di ba? Yung mga Neanderthals, yung mga cavemen, eh talagang ano sila, eh, they function as a group, 'di ba? As a society. Kaya mahirap po yung nagdi-disconnect tayo sa tao. Pero minsan nangyayari yan kasi nga nagkaka-trust issues na tayo eh, dahil sa mga past pain ba? Diba, kadalasan yung survival mode produkto ng mga sugat na di pa ganap na naghihilom. Dahil sa nakaraang karanasan, natuto na tayong magduda sa mga tao. Naloko ka na ba? Paulit-ulit? Ni Koya dati? O si ate girl ba? Eh medyo talagang habang lumalaki kayo eh, yung ate mo eh, sunod-sunod ang pagpapahiya sa'yo in public? Kasi ate siya, kailangan siya nasusunod kahit pinapalo ka pa sa harap na ibang tao. Ngayon tuloy na medyo adulting ka na, eh nagkakaroon ka ng trust issues dahil sa mga sakit na naranasan mo noon. Feeling mo lahat ng tao ganun. Nangyayari po yan. Ang nakikita mo una yung red flag ng mga tao bago yung green flag. Importante naman po na talagang we pay attention, no, to the red flags of people. Pero hindi naman po to the point where talagang magkakaroon na tayo ng trust issues at hindi na natin mapapansin yung mga green flag ng mga tao. Mamaya po, eh, pag-uusapan natin ano, kung paano tayo mawawala sa survival mode. How to manage getting out of it. Ano? So, para naman buong-buo yung ating diskusyon. Pero samantala, sabi ni Jenny ng Quezon City, habang tinatawagan natin ano, si Joel ba ito? Oo, sige, kakausapin natin siya maya-maya kapag we can get in touch with him already. Kapag po wala kayong load, abay, no problem. 0919-278-3000 lamang po, no? Pangalan po, lokasyon, sabihin nyo lang, no load, call me. At kami na pong bahala, natatawag sa inyo kahit po eh wala po kayong load. So ayan, sabi ni Jenny ng QC, para sa akin, mas pipiliin kong magkaroon ng partner basta genuine yung pagmamahalan at pareho kaming willing magkasama sa mga simpleng mga bagay lamang sa buhay. Hindi naman po kailangan maging komplikado to be in a relationship, basta may communication. Oy, ganda! Diba? Natututunan nyo yan sa Love Connect. At natututunan din namin yan sa mga Love Connect listeners tulad ni Jenny. Sabi naman ni Charlotte ng Pasig, mag-isa muna siguro ako kaysa pumasok sa relationship na hindi naman sigurado. At saka meron din akong pagka-survival mode ngayon, DJ Monica. Kaya kailangan muna ay maghilom ng maigi bago po mag-invite ng ibang tao sa relasyon. Kasi at this point, pag nasa survival mode, love's feels like a distraction and not a priority. Diba, tama yon? Love can feel like a distraction and not a priority kasi nakafocus ka sa mga needs ng buhay mo, yung mga kailangan mong gawin kesa yung mga wants mo, yung mga gusto mong gawin. Ang ganda ng sagot ni Charlotte. Thank you so much. At ito na si Joel ng Quezon. Hello, Joel.
1: Yes, good evening.
0: Hello.
1: DJ.
0: Ang tagal na hindi kita nakausap, Joel.
1: Okay. Yeah, so busy with my family po, siyempre. Ayun, nag-enjoy kami sa aming mga apo.
0: Oy, ang saya naman.
1: Apo.
0: Itong si Joel, doon po sa hindi, siyempre kilala ka na dito, pero doon po sa ano.
1: Ganun.
0: Sa mga medyo bagong listeners ng ano, no, Love Connect. Ito po si Joel ng Quezon, si Mr. Basil Valdez U. Oh, 'di ba tama?
1: Akala ko sabi mo senior hunk.
0: Hunk. Oh, pwede na ring hunk kasi 'di ba ano ka rin regular na nag-workout ka, 'di ba?
1: Medyo nadagdagan yung ano, yung 9 hours medyo nadagdagan pa.
0: Para kang yung aming confidence queen ng ano, Victoria Tarlaxi Floor. Talagang
1: focus talaga.
0: Oh, you guys are in shape talaga. Talaga naka-focus sa inyong ano, no, physical well-being. Ang ganda. Teka, yung
1: And then there's a great parang great improvement naman po.
0: Oo. At saka alam mo, ang maganda diyan pati yung mental health natin medyo ano, gumaganda kapag ka physically.
1: Nakapag-keep ka ng tama.
0: Oo, kasi yung endorphins ba, no, you release ano these feel good chemicals ano in your brain. Serotonin and endorphins kapag ka, lalo na pag nagwo-workout, 'di ba, yung serotonin tsaka dopamine nagkakaano yan kapag nakikinig ka ng music, 'di ba, habang nagwo-workout?
1: Yes.
0: Opo. Diba?
1: Exactly.
0: Ang ganda.
1: Natumbok niyo po, DJ.
0: Oo. So, talagang feel-good hormones talaga nag-rush sa brain. So,
1: and legit yan, base sa siyensya.
0: Oo, tama. Oo. So, talagang napakaganda niyang ano, yung aktibidades na talagang mag-exercise. Promise. Kahit akit baba lang ng hagdanan. Ako ako dun sa tinitiran kong kondo imbis na mag
1: elevator.
0: Oo, naghahagdan hangga't kaya ko. Not unless madaling-madali na ako o marami akong bitbit. Pag marami akong bitbit mahirap, pero kapag walang bitbit, ay nako, up and down ako ng hagdanan nan.
1: So,
0: oo. So Joel, teka. Ano ba yung sinabi mo na 9 hours ba o 8 hours? Totoo ba 'yan?
1: Nung nag-16 na ako talaga.
0: Teka,
1: dinagdagan ko pa.
0: You are talking about in a week, right? Not in a day. What?
1: Yes, wala naman po akong gagawin sa buhay ko po It's just to eat, exercise, use my dumbbell, use the other equipment.
0: So, eight, so how many hours?
1: Hindi naman po, hindi naman tuloy-tuloy. Kunyari, as you, pagkagising mo,
0: okay.
1: Banat ka ng mga 3 hours.
0: Okay.
1: Then, lapang ka.
0: Oo.
1: Siesta ng konti.
0: Oko, tapos?
1: Pagising mo naman, laro ka ng konti sa mga apo mo.
0: Mm.
1: And then, yun, workout na naman.
0: Uh-huh.
1: Yun po. And then, so probably 2 sessions sa morning. And then, sa merienda, parang ganun, bago ako mag-merienda.
0: Mm-mm.
1: Workout. And then, before, kanina, bago tayo nag-usap, after ng dinner, umataw na naman ulit saan. Habang nakikinig sa radio, nagda-dumbbell.
0: Ibang klase. Oo, si Joel. Okay. Oo, kailangan. At kung yun nga naman, ano, kung wala ka naman talagang ibang ginagawa, di ba? Kunyari, retired ka na.
1: Yes.
0: Magandang gawin ito in your spare time kesa nakatunga nga ka lang o nanonood ka ng TV.
1: Saka kailangan ko po, DJ Monica, na i-burn ko po yung 7 bowls of rice.
0: Nakaka 7 ano ka?
1: Bowls, not cup.
0: Bowls, not cup.
1: Yes. Wala na pag masarap ulam. Siguro mga maximum, siguro pinaka normal is 5.
0: Okay.
1: Pag masarap, 7 to 8.
0: Nakakaingit naman, samantalang ako eh, isang cup lang in a day, eh, hala, yung aking expanding hips. I
1: can, wow. DJ Monica, parang nabivisualize ko, parang ano yun ah, parang mala artista yung ano nyo po, shape nyo pala.
0: Hindi nga, kaya nga kailangan talagang ano eh, I limit my rice intake. Iba talaga ang ano-ano, ang
1: lahat. Fit ka talaga.
0: Oh, well, I try, pero kasi, 'di ba? As we get older, Joel, alam mo 'yan.
1: Yes.
0: Mas bumabagal kasi yung ating ano, no, yung ating adrenaline, yung adrenaline natin bumabagsak, 'di ba?
1: Yes.
0: Tapos kaya talagang kailangan eh mas we need to look after ourselves. Kung hindi eh delikado na eh, mamaya mag-high blood ka na, 'di ba? Sunod-sunod na 'yan eh when you gain weight, eh, 'di ba? Tapos
1: yung
0: blood sugar, ganyan-ganyan.
1: Yes. So,
0: kailangan ingat-ingat lang talaga. So,
1: opo.
0: Pero bilib ako sa iyo ha, talagang ano, oo, you have to work out what you bring in.
1: Yes. Kailangan i-burn mo lahat 'yun.
0: Ni-burn niya. Oo, okay.
1: Lalo na kung syempre minsan pinakasundot ko 'yung pag binubuhat ko 'yung mga apo ko. Mabigat din yung isang apo ko, mga 3 years old, nasa, I don't know if it's 20 kilos already.
0: Oh, okay. 20 kilos.
1: Tapos yung baby po, nasa 10 na.
0: Okay, help me, Joel. Yung 10 kilos, nasa ilang ano yun, pounds? Mga 20 pounds?
1: Parang mga ganun po, siguro.
0: Oo, diba? Kasi 2.2, diba?
1: Opo, parang ganun. So, mabigat yung apo ko yan.
0: Oo, ayun, naririnig ko. Ay, ang cute.
1: Yung baby, opo.
0: Ayun
1: na lang, ano na, yan parang reward yan. Parang we enjoy kasama mo yung mga apo mo.
0: Ang ganda naman na dyan sila nakatira with you guys.
1: I want my family to be, ano, intact.
0: How nice. Kasi talagang, alam nyo, iba talaga po ang ano, no?
1: Batang 80s.
0: Kapag kami... Tayo yan eh, batang 80s eh, diba? Gen X na Gen X. Hindi, iba talaga yung kapag kami bata sa bahay.
1: Opo. Kasi sila yung nagpapasaya.
0: Yes.
1: Oh, sila yung gumagawa ng ingay.
0: Correct. I mean, nakakapagod, true, pero makulit, oo. Pero alam mo, iba pa rin yung saya na naidudulot ng may chikiting sa bahay. So that also keeps you young. So talagang ano, no? Talagang you are eating well, you are exercising so much, and then may bata pa to, ano, to help you. Nakikinig ka ng music habang nag-exercise, kikinig ka ng radyo. Talagang,
1: opo. Mga 80 songs sa disco.
0: Nung nagbibisa ko papunta sa trabaho eh, pinapakinggan ko puro mga ano eh. Puro
1: hindi
0: mga
1: ko pagpapalit yung tugtugan natin.
0: Oo, puro mga new wave ang pinapakinggan ko kanina eh. Papunta dito eh, yung mga Depeche Mode. Oh, yan ang,
1: yeah, Depeche Mode.
0: Tears for Fears.
1: Aha.
0: Take on Me. Diba? Saved by Zero, The
1: Pero
0: Fix.
1: Kung gusto ko talagang mabibigat yung binubuhat ko, yung Our House.
0: Yes.
1: Midnight Madness.
0: Yes.
1: Talagang, nako.
0: Our house in the middle
1: Opo.
0: Of the street.
1: Yugyugan talaga yun. Lalo yan sa kayong body rock.
0: Body rock.
1: Sino kumanta ng DJ?
0: Sino kumanta nun? Si Laura Branigan ba yon? Hindi.
1: Vidal,
0: correct.
1: Ay, mali.
0: Correct, mali ako dun ah. Oo, no? Body rock.
1: Saka may isa pa akong gusto pa.
0: Sige, si ano?
1: Yung Lies. O sino kumanta?
0: Yes! Lies,
1: sino kumanta nun, DJ?
0: Thompson Twins.
1: Ayun.
0: Yung madalas pinapatok yan. Alam ko yan. Diba? Yung Thompson Twins na kumanta ng Hold Me Na.
1: Yes.
0: Nagkakantahan na tayo. Teka, bago tayo bago natin makalimutan yung topic. Dahil si Flor nag-aantay na sa Victoria Toilet. Ito ang iyong ano eh. Ito ang iyong female counterpart pagdating sa being in shape at being hot. Yan na si Flor, ating confidence queen. Teka, before we go to Flor, Joel, ano, dahil sigurado ako you are not on survival mode because you are in very good shape physically and mentally, no?
1: Yes.
0: Pero ano ang mas pipiliin mo? Sabihin na natin katang-isip lang, wala yung napaka-cute na naririnig ko sa tabi mo.
1: Opo.
0: Wala sila, no? Wala si Mrs., ganyan. Ano ang mas pipiliin mo at this point in your life? Sabihin natin single ka at this point.
1: Siguro at the younger age, siguro.
0: Mm. Mag-isa o may partner?
1: Pag-survival mode, mag-isa lang ako. No? Siguro the only thing that I can do is magtrabaho, mag-ipon. Pero hindi sa ganung katagal. Parang merong time frame na I'll be like this for 10 years.
0: Nice.
1: Siguro nagtatrabaho, di ba? Nice. Siguro you started working at around 25 years old, di ba?
0: Yes, oo.
1: Bigyan mo ng time frame.
0: Mm.
1: Siyempre, mahirap pong mabuhay na mag-isa.
0: Mm-mm.
1: Eh, paano kapag tanda mo?
0: Yes, okay.
1: Di ba? Yun, and that's my point, ah. Pero karamihan ng mga, yung nagiging mag-isa,
0: mm-mm,
1: believe din ako sa mga yan kasi sila yung mga matitibay.
0: Mm-mm.
1: Saka yung mga, yung kanina, I heard that you were trying to discuss about the, yung mga nasasaktan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Eh,
0: mm-hmm,
1: it's normal for some of you guys na nasaktan.
0: Mm-mm.
1: Kasi you learn from your mistakes.
0: Yes. Oo.
1: Pag hindi mo natikman mo, pag hindi mo natikman yun, eh, wala, hindi ka matututo.
0: And kailangan, go ahead, Joel.
1: Kailangan maano, maramdaman mo rin yun. Pero kung, if you're lucky na hindi mo inabot yung ganung scenario,
0: mm-mm,
1: well, it's good. You're mm-mm very lucky.
0: Pero,
1: and you found the right person for you, di ba?
0: Pero tama yun. Yung pain, it builds character. Yung
1: yes
0: pain. It builds character and it makes you stronger. It makes you the strong person that you will be eventually. Kaya it doesn't necessarily mean na masama, no? If you experience pain.
1: Yes, and you don't want to happen that
0: right
1: to you. And for your for the magiging presence mo, di ba? Yung sa present, no?
0: Mm-mm.
1: Ayaw mo na maulit yun.
0: Nice.
1: Especially if you're having, if you're trying to have your own family na. At least, alam mo na, di ba? And then,
0: yes,
1: sa akin kasi binabase ko sa buhay ng mga ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: Based on sa mga friends ko,
0: mm-mm,
1: if they have a problem, and then sa mga office mates ko dati, sa mga katrabaho kong ganun. So, doon pa lang, hindi ko na, I haven't experienced any downfall or pain.
0: Mm-mm.
1: Talagang sabi ko, ah, ayoko to. Alam ko yung mangyayari yung kinato.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, I'll do my best na talaga para hindi ko na maranasan. If ever na maranasan ko yun, nakita ko na yung problema.
0: Okay.
1: Kasi they're asking for my advice before.
0: Mm, yeah, oo. You look like a good person nga to run to for advice. Very level-headed. Ang ganda. Maraming salamat, Joel, ha? Dami naming natutunan sa'yo.
1: Pati ko pala, DJ Monica.
0: Go!
1: Sila, ano, sila, JR, that's from Pampanga. Si Nanay Floria, napakabuting tao niyan.
0: Mm-mm.
1: I hope I could see her in person.
0: Mm-mm.
1: If I'll visit her in, ano, sa Victoria. Pag nagawi ako niyan, Nanay Flor.
0: Mm-mm.
1: And then, sila, ano, sila, Jess, Lito, Marvin and Marian,
0: mm-hmm,
1: Angelo, Lovely, and si, sino ba to? Jess Katipunan.
0: Okay.
1: And lahat na, pati si Engineer, hindi na tumatawag yata si Engineer Eduardo ko. Namimiss ko yung tawag niya.
0: Oy, Engineer, kung nakikinig ka, tawag ka naman minsan. O, diba?
1: Opo.
0: Thank you, Joel.
1: Siyempre, ang pinakamagaling na DJ ng DJM.
0: Oy.
1: DJ Monica.
0: Si, yung akala ko, sasabihin mo, si DJ Eric G.
1: Magaling schoolmate ko yan, ha?
0: Magaling siya, ha? Oh. Si Pops Eric G.
1: Product din ako ng Maris High. Kasi
0: Maris ka ba?
1: Oo, galing sa Maris High yan.
0: Uy, may crush ako na taga Maris dati.
1: Kapatch ko si Jojo Alihar.
0: Yuhi, nako. Ay, tsaka, yung mga taga TFU, di ba? Ano yon?
1: Yes.
0: Maris din.
1: Opo.
0: Merong isa doon crush ko, yung TF, yung isang dancer ng TFU. Oy, talagang Gen X talk
1: karamihan
0: na ito.
1: Karamihan ng mga galing ng Maris, mga Gopings siya.
0: Oy, kaya Gopings din si Joel.
1: Ako lang hindi. Ako
0: sige
1: lang
0: na nga, ano talaga naman si Joel.
1: Request ko DJ Monica.
0: Oh, ito na, nakasalang na. Natawa nga ako nung nakita ko. Alam na talaga ni Tintin.
1: Kababayan ko yan sa Pangasinan.
0: Oh, sinalang na niya. Natawa ako eh. Nakalagay na dyan. Mamaya papatagpugin natin.
1: Thank you sa mga sige po, God bless to all po.
0: Joel! Paki-kiss mo nga yung cute na cute na nasa tabi mo. Naririnig ko eh, nanggigigil ako. Paki-kiss para kay
1: ano. Wala, nag-ano na siya ngayon.
0: Kay Tita Monica.
1: Pamaya po.
0: Sige, okay.
1: Thank you so much, guys.
0: Thank you, Joel. Alright, take care, bye-bye. Ang galing ni Joel, diba? Sana narinig niya yung kanyang mga advice. Pain is nothing to be afraid of dahil natututo tayo and it builds character nga naman talaga. At ito na ang counterpart ni Joel, no? Ating confidence queen, ang Victoria Tarlac. Hello, Floor!
2: Hello! Huh? Hello, DJ Monique!
0: Hello, my dear!
2: The world. Even I will not see you pa.
0: Oy, how are you doing? Ikaw ang Miss Beautiful. Maganda ka pa sa gabi. Kumusta?
2: Wow. Always, DJ Monique. At thank you by Joel na pagbati sa akin.
0: Oo, talagang ano, pag nagpunta daw siya dyan ng ano, narinig mo nga ng Victoria, dadayuhin ka niya.
2: Saan kaya niya ako makikita? Kasi ako, dala ako. Pagpuan, eh, oh, katulad bukas.
0: Oh, saan ka?
2: Ano, nag-chat po yung aming Madam Oska.
0: Mm.
2: May seminar tayo bukas. Naku, may seminar? Ano kaya susuotin? Sabihin ba naman niya yung ano, mint green? Yan, dami kong green, mint green. Di ba iba-ibang green?
0: Mm.
2: Hala ka. Nakapagkalkal ako ng mint green. Walang kamay. Eh, dapat daw may collar. Ano na, gisingin ko kaya yung palengke.
0: Bakit may ano? Bakit merong color coding pa? Ano ba ito? Parang party? Ano? Parang ano? Ano ba to?
2: Parang pan po yung seminar po na yun eh.
0: Ah, okay.
2: Yung exclusive ba yun? Parang ganun.
0: Ang ganda ng kulay na mint green ha sa t-shirt. Ang ganda nun. Parang neon, ba? Diba? Parang neon. Parang medyo may pagka-neon.
2: Kaya lang po, yung mga ganun na mga t-shirt dito sa bahay, pinagpapahingi ko na sa baryo. Kasi ayaw ko yung maraming damit na nakatambak ba?
0: Ako din. Pareho tayo. Oo. Yung mga, ano ko, yung mga... Dito ka sa DZMM, kailangan ko nang bumili ng mga bagong damit kasi sanay ako yung ano lang, pareho tayo, ayoko ng masyadong maraming tambak. Parati ako namimigay.
2: Sabi nga sa akin, DJ Moon, bakit hindi ka magtinda? Uy, gawin mo pa akong tindera, nagpapahingi na nga ako.
0: Ang ganda-ganda mo eh. Nako, baka pagpawisan ka pa kapag nagbebenta ka sa sidewalk.
2: Hindi po, dahil makakayan ko yan sa hirap ng buhay. Alam mo, DJ Monique, hindi ka maniwala. 8, 9, 10, 11.
0: Oh.
2: Ano, uutusan ako ni nanay ko na magtitinda doon sa, nandito kami sa, ano eh, part of Victoria, papuntang Pura. Yung, kasi, ang dami namin magkakapatid. So, ako yung panganay noon, sabi ko, anong bang buhay ito? Kaya nung nagkaisip ako, alam mo, sa hirap ng buhay, ayaw kong hindi makapag-aral. Ano mo ang ginawa ko? Titira ako, tapos mag-aaral ako yun.
0: Yun! Oh, 'di ba? At sa sobra mong sipag at yung pag-aaral mo, kita mo naman, 'di ba, how far you've come, 'di ba?
2: Opo. At saka kaya sabi ko ka sa iyo nung mga high school na ako, laki ng Manila po ako. Kaya lahat diyan sa Manila, lo, ano ko diyan, naglalakad pa nga ako from Caloocan to Visoria, pupunta lang kami sa ano kasi wala pa pong marami sasakyan noon, 'di ba?
0: Naikwento mo nga dati 'yan na talagang naglalakad ka ng pagkahaba-haba dati. Grabe.
2: Tapos nung kinuha na ako sa Marikina dahil mag-aaral na naman ako doon, the another grades, ganyan. Kasi gusto ko pong makapagkaroon ng pinag-aralan pero hindi po ako nakapag-graduate ng kolehiyo, ganyan. Kasi sa hirap ng buhay talaga. Saka mahirap po yung nakatira na nag-aaral ka, nangangamuhan. Mahirap po yun.
0: Yes, and nung mga panahon na yon, no, masasabi mong you were on survival mode kasi kayod to survive every day. Parang ganon.
2: Ang trabaho ko lang nung DJ Monique, yung mag-alaga ng bata.
0: Ah, okay. Nagyaya ka?
2: Oo. Tapos, kapag yung kwan, day off, ganyan, ang kwan namin ng mga maid, yung may bike kami, ang bike noon ay may spring. Punta kami ng ano, ng Cubao, manood kami ng sine. At ang sinihan ng Cubao noon, standing. Maraming loko-loko.
0: Okay. Oo, sa Cubao.
2: Oh.
0: Ano nga ba yung mga sinihan noon nung sa Cubao? Yung
2: mga lumang sinihan pa noon,
0: hindi ko na matandaan.
2: Mga lumang sinihan, hindi katulad ng CEO ng ano ngayon, yung mga class na sinihan diyan sa Cubao katulad ng tanda diyan sa ano.
0: Oo, correct. Nung bata ako yun, nung bata ako dinadala din ako diyan ng ano ng papa ko kapag nanonood siya ng mga James Bond, yung mga ganyan, dinadala niya ako Kasi nung panahon na yon, wala pa tayo.
2: Unforgettable po ang yung napanood ko na munang nagkaisip ako diyan sa ano, sa Cubao, sa Manila, yung kay John Travolta. Ay nako, patay na patay ako doon.
0: Saturday Night Fever. Saturday Night Fever or Grease? Alin?
2: Baka sunod-sunod po yun.
0: Sunod-sunod.
2: Yung mga Night Fever, yung mga Grease, yung mga ano. Maraming sunod-sunod na pinitulan ni ano nun, ni John Travolta.
0: Diba? Yung ano, yung Staying Alive ng Bee Gees. Yan.
2: Bata ang kanto nun, nung ganun na, ang edad ko po nun, 16, 17, ganyan, 18. Yung kalambot ng katawan ko ba, yung pagro sayo noon, na minsan napupunta ako dun sa, nagpapra, nakikita nakipractice din po ako minsan na ano, kasi marunong ako nung mag-typing, marunong ako doon ako nagsutong nag-swimming, doon ako na lahat.
0: Mm-hmm.
2: Yung guitar, mga ganyan po, kasi napapasok din ako sa mga choir ng simbahan, mga ganyan.
0: Nako, kaya pala itong si Floor, talagang ano, no? Talagang ano rin, parang si Joel, napakaganda ng iyong well-being.
2: Tumali rin po ako doon ng track and field. Kaya lang, hindi po katulad noon na pag mag-track and field ka ngayon, magkaroon ka ng ano sa mga ano, kinikilala ka noon, barya-barya lang po kasi.
0: Mm-mm. Saan kayo nagta-track and field noon, Floor?
2: Saan po noon? Sa...
0: Saan?
2: Nasubukan ko po.
0: Meron ba sa Cubao?
2: Dito po sa UA Samson Road. Kasi wala kami, nagaganap ko na PE dito sa Caloocan High, dahil yung Caloocan High nun, mga kwan kong natatandaan po ninyo, luma yan, lumang-luma po. Ngayon nasunog, wala pa pong mga computer, mga kwan nun. Pati ko pa paano makikipuhan yung mga ano natin, kasi nasunog na. Kadamihan po talaga, DJ, yung mga diploma ng mga Manila na mga nakaangat sa ano, ginagawa yan sa ano, sa mga Peking ano.
0: Peking ano?
2: Yung mga diploma.
0: Saan
2: sila kung paalam ng diploma kung nasunog yung Caloocan High? Anong
0: kita
2: gagawin
0: mo naman
2: nila? Ang hirap nun.
0: Kita mo naman, ano, nagkakaroon pa tayo ng ano eh, ng history lesson dito kay ano eh, kay Flor eh, no? History and architectural lessons of Metro Manila mula kay Flor. Napakaganda naman ng ano, ng mga usapin natin. Alam mo, siguro pag nagsama-sama tayo, dami natin mapapag-usapan.

0: game mo, Nick. Alam mo, ayong naiisip ka, ano, tumitiwak din ang aking puso. Uy. Kaya lang, to be inspiration na lang. Kasi masasabi ko na, kung magmahal pa pala kaya, kung magmahal pa kaya ako, pero hindi na. Kaya ang ginagawa ko na lang sa sarili ko, DJ Monique, enjoy, ganyan, kumang pera, kakain ako dyan. Pupunta ako kung saan, wala nagsisigil. Kasi kung meron pang another love again, together again, love again pala, marami yung naiisip kong mangyayari na dapat na hindi ko na yun gagawin.
1: Oh, correct. Oh, lahat naman tayo, meron na tayong learnings na hindi na natin ulitin. Yes, oo.
0: At kung DJ Monique, ang nakikita ko kasi, kadamihan po talaga ang mga nakikita ko kung kailan naging line of 6 to 70 mas maano pa kaysa mga dalaga.
1: Mas mapili ka, 'di ba? Mas mapili ka
0: hindi
1: ngayon.
0: Hindi po, ibig kong sabihin, DJ Monique, yung sabihin ko yung bang mapagmahal.
1: Mas mapagmahal.
0: Gusto pa nilang another love. Kung yung mga yun, mga byuda na, mga ano. Gusto pa nila po nila yung another love. Parang, sa nakikita ko sa kanila, yung sabit pa sila talaga. Pero ako, naasiwa ako, bakit ka mo? Bakit ang ganda-tanda na, ganun pa siya. Yung mga ganun, sa akin, sa sarili ko, na kinocompare ko sa, sa katulad kong mga, the age of senior citizen, ganun po.
1: Kumbaga, si Flor ay mas masarap na magmahal ngayon. Ay, sana all.
0: Marami naman pong nagmamahal dyan. Kaya lang, kung pipiliin ko naman lahat, kaya sabi ko maligas tayo dyan.
1: Flor, merong ano, di ba? Merong kaming caller noon. Si Erickson ba yun? Yung narinig mo ba yun? Yung sabi niya, pwede bang mag-connect sa'yo sa ano, sa Blue App? Uy, teka, aalamin namin kung sino. Tas para ano, para masabi ko sa'yo pag tumawag ka uli. Ah. Parang merong ano eh, merong gustong makimatchmake sa'yo. Uy, matutuwa si Coach V. Nagmamatchmaking tayo.
0: Sa kwan lang, DJ, makikita niya ako sa ano, sa kapag dyan sa ano, sa Messenger, dyan sa kwan, Facebook, ganyan.
1: Oh, okay.
0: Yung pangalan ko ngayon, as in,
1: Floor?
0: Napin, yun lang, Kaya ang dami kong mga friend, kasi hindi ba ikaw yung tumatawag sa ano, nakikinig kong boses mo, lagi kang tumatawag sa ating ganyan. Sabi ko, tumawag naman kayo,
1: sikat.
0: Kay Kuya, kahit kay ano, yung mga sinasabi po nila.
1: Sige.
0: Kaya thank you, makinig naman, nakinig sa mga nakikinig sa DCMM, kay Love Connect, tumawag naman po kayo.
1: Thank you, Flor. Oh, tawag ka uli,
0: thank
1: ha. Magkwentuhan tayo uli.
0: Thank you.
1: Thank you, my dear. Okay, sige. Ayan naman si Flor, diba, ng Victoria Tarlac. Nakakatuwa talaga kausap si Flor parate. Ay, nako, gumaganda. Nagiging maaliwalas ang ating araw, diba? Pag nakakarinig tayo ng masayahing tao tulad ni Flor. Ayan naman, maya-maya po. Love Confessions. Pero right here, right now, you asked for it, you got it. Basil Valdez. And you, yung national anthem ni Joel. Eto na. Dito lamang po sa DZMM.

0: Love Connect. DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Proteksyon at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
0: Maraming salamat sa University of Perpetual Health System Delta Las Piñas Campus at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradyo bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
4: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
4: Let's go!
5: Make your move, baby.
6: Arthrisin, get going!
7: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga tanong ng bayan, laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. May solusyon sa bawat hamon. Love Connect.
9: Mga kapamilya at kaserbisyo, final stretch na po ng Love Connect. 37 minutes past 11 o'clock in the evening. Maya-maya lamang po, no? Si Kuya Dan, remember your music. Meron po siyang ano, sorpresa para sa inyo maya-maya. I-announce ko a little later on. Samantala, get ready for our Love Confession.
0: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.
9: Magandang gabi po, DJ Monica, at sa lahat ng tagapakinig ng DZMM at DZMM Teleradio. Ako po si Tin. Hindi ko po tunay na pangalan, 30 years old, at hindi po yan ang aming Tintin dito. Ayan. At nasa isang long-term relationship po ako kasama ng aking fiancé na itago na lamang natin sa pangalang Renz, 29 years old. Masaya naman po ang aming pagsasama. Noong nakaraang taon ay nag-propose po siya sa akin sa harap ng aking pamilya at buong puso ko naman po tinanggap ang kanyang proposal. Mabuting tao po si Renz at mahal na mahal ko siya. Pero DJ, noong nakaraang linggo, habang pinaplano namin ang aming kasal, nagaganapin na po sa Disyembre. Kinausap niya ako at nakiusap na huwag ko raw isama sa aming kasal ang aking kambal na nakababatang mga kapatid. Ang mga kapatid ko po ay may Down syndrome. Nang tanungin ko si Renz kung bakit, sinabi niyang baka raw manggulo sa mga tao at mahirapan kaming kontrolin sa araw ng aming kasal. Sobrang nasaktan po ako, DJ. Mabait ang aking mga kapatid at hindi naman sila yung tipo ng taong magtatantrum o mahirap pakisamahan sa harap ng ibang tao? Kaya hindi ko pa maintindihan kung bakit ganoon ang tingin niya sa mga kapatid ko. Nagagalit po ako, pero higit sa lahat, nasasaktan ako at natatakot. Dahil kung ngayon pa lang ay ganito na ang pananaw niya sa aking mga kapatid, paano na lang kapag mag-asawa na kami? Tatanggapin ba niya sila ng bahagi na buhay namin? Dahil dito, DJ, napapaisip ako tuloy kung itutuloy pa namin ang aming kasal. Mahal ko si Renz at marami na kaming pinagsamahan. Pero hindi ko rin po kayang talikuran ang aking mga kapatid. Dahil lamang sa isang desisyon na ginawa niya, no? Hindi naman po kasalanan ng mga kapatid ko na sila ay may Down syndrome. Malapit na po ang aming kasal, kaya hindi ko na alam kung ano ang aking tamang gagawin. Dapat ko ba po siyang bigyan ng pagkakataong ipaliwanag at baguhin ang pananaw niya? O isa na itong senyales na baka hindi talaga kami para sa isa't isa? Sana po ay mabigyan ninyo ako ng payo. Maraming salamat po. Nagmamahal at laging nakikinig,

0: Love Connect. Payo ng eksperto, eksperto sa Love Connect.
1: Labing apat na minuto bago po ang hating gabi. Hello, Tin. Maraming salamat sa iyong love con. I feel for you and I understand kung ano ang nararamdaman mo, no? At pinagmumulan ng mga katanungan mo, yung doubts mo. Very understandable lahat yan. Sa tanong mong dapat bang makita mo ito bilang senyales na hindi si Renz ang nararapat sa'yo, o dapat bang bigyan mo siya ng pagkakataon na mag-explain at maaaring palitan niya ang kanyang point of view, no, ukol sa iyong mga kapatid na may Down syndrome? Ito ang aking kasagutan. Both are correct. Tama na medyo ngayon dapat tignan mo na ito as a sign. Kasi ikaw na rin ang nagsabi, kung ngayon pa lang, ganyan na siya, what more? Kapag kami asawa na kayo, and someone feels like they have more of a right over you to make decisions for you because they are already your spouse. And tama rin naman na you've come this far. So bigyan mo rin naman ng chance. Kausapin mo si Renz. Pasaway siya, ha? Sabihin mo gusto ko siyang tuktukan. Pero, in fairness, sometimes we really deserve a second chance kasi we make mistakes as people. So yes, kausapin mo siya. Explain your side. Ipagtanggol mo yung mga kapatid mo. Special children like your siblings and people with mental health challenges are not supposed to be discriminated against. Napakamali po noon, lalo na in this day and age, no, na natututo na tayo more and more about inclusivity, na kailangan po wala nang diskriminasyon. Mahiya naman po kayo sa sarili ninyo kapag yung mga batang may Down syndrome, yung mga autistic, gaya ng inaanak ko, kaya medyo may hugot po ako dito kasi yung minamahal ko pong inaanak, autistic. Medyo naiinis ako dun sa mga tao pag tinitignan po yung inaanak ko, no, when we're out in public, na parang nanggugulo yung inaanak ko. Kailangan po understanding and a little kindness goes a long way. And if Renz is not the type of person who can understand that, it is okay to cancel the wedding. Take it from me. It is better that you cancel the wedding now than go into a life that you will regret in the future. Maraming salamat sa iyong liham. At kung meron po kayong love confession, abay padala lamang po sa amin, 0919-278-3000. Ayan naman po, no? We love hearing from you. At nako, yung mga payong beshi, sana natutulungan po kayo, no? Kapamilya, sa mga nakikinig sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, abangan ang question of the day ng May Money Ka sa DZMM promo sa programang Remember Your Music. Kasama po ang ating minamahal na si Kuya Dan. Mamaya po yan, ha, para sa pagkakataong makatanggap ng regalo mula sa amin. Kaya huwag kayong bibitiw, manatiling nakatutok. Dito lamang po, do not disappear. Hala! Kasi maya-maya lamang po ay, nako, sasagutin na ninyo ang question of the day sa May Money Ka sa DZMM promo. Huwag kayong aalis, ha? Sigurado dyan lang kayo. Kuya Dan, may regalo para sa inyong lahat. 10 minuto bago po ang hating gabi. At sa ating paksa, no? Survival mode. How it's keeping you away from love. Eto na, in conclusion, paano nga ba tayo na figure out na natin na we are on survival mode, paano tayo makakaalis dito? How do we heal from being in survival mode? Unang-una po dyan, ano? Like with any problem, ano po ang una? Acknowledge the problem. Diba, sa lahat po yan, yung mga Alcoholics Anonymous, diba, yung unang ano niyan, acknowledging that they are alcoholics. So, Ang unang hakbang sa pag-amin sa sarili na hindi ka lang busy o independent. Busy lang ako, kaya ganyan. Medyo ami-aminin mo na na nasa survival mode ka. You have to be vulnerable at hindi ka dapat natatakot na maging vulnerable. We are human beings po. Yung vulnerability, nakakatuwa nga po yan kasi nakaka-connect. That is what connects us with one another. Ako po, may vulnerability kaya napaka-honest ko po sa inyo, no? With what I am going through. Para ngayon, I know I am on survival mode. Vulnerability is my superpower. Because I love connecting with people. And when people relate to you, that will be your superpower as well. So kapag hindi ka na masyadong emotionally guarded, inamin mo na yan, you can go to the second step. Yung healing. Para po dun sa healing ninyo, nako, sigurado po ang unang-una dyan, kailangan matuto po tayo to relearn ano, how to feel and not just function in life. Mahirap po ang buhay, kaya minsan nasa survival mode dahil talagang pak, pak, pak, pak. Talagang one to-do list after another, di ba? Medyo iti-check out natin yung mga kailangan natin gawin sa araw-araw. Nakakalimutan na po nating alagaan yung ating sarili. So we have to relearn how to feel and not just function. Minsan po, merong breathing exercise, no? Nakakatulong dyan. Ginagawa ko po yan kapag medyo na-overwhelm ako sa buhay. Ang tawag po dyan, pwede nyo pong i-google yan, yung 4-7-8 breathing technique. Practical po na tip ito, no, na ginagawa ko mismo. Medyo umupo muna kayo na mag-relax kayo o kahit nakatayo kayo, mag-relax lang po kayo. Pagkatapos mag-inhale po kayo for 4 seconds. And then you hold your breath for 7 seconds. Hold your breath and then exhale po. Yung pag-exhale ninyo, kailangan may tunog na whoosh, yung gano'n, whoosh. 8 seconds po. Ang tawag po dyan 4-7-8 breathing technique. Nakakatulong po ito pag overwhelmed tayo, no? Especially on survival mode. And then we have to remind ourselves, ano? Na yung ating nakaraan na nakakasakit, hindi po ibig sabihin, yung mamimit natin, iuulitin yung sakit na naranasan natin nung nakaraan. We have to allow ourselves to trust people and not to sabotage po. Hindi po dapat sinasabotahe, no? Yung mga relationship natin. Ay, pero I understand kung nangyayari yan. Been there, done that. But we have to allow ourselves a softer life where we can love people and trust people once again. Let us not make ourselves and other people pay, no, for the mistakes that some other person did to us in the past. Huwag po nating papayagan na magdusa tayo doon sa nagawa sa ating kasalanan, no, nung nakaraan. Kailangan po sabihin natin sa sarili natin, aba, I am Monica Figueras and I deserve to be happy. And I deserve a softer life. Ang tunay na goal ay hindi lang po mag-exist sa buhay na to. On survival mode, kung hindi, ang goal is to live a full life and not just to exist. On survival mode, we all deserve that kind of life. O, diba? Deserve talaga tayo dyan. Sana po ay may natutunan kayo sa episode na ito ng Love Connect. Survival mode, ano? And how sometimes it is keeping us away from love and relationships. And dun po sa ating katanungan, no? Ano mas pipiliin mo at this point in your life? Yung single ka ba o may partner? Kahit ano po ang piliin nyo dyan, it is okay. If you decide to be single, that's okay. If you decide that you want to have a partner, it's okay too. Huwag po tayo magpapapressure, no, sa society at saka sa social media. Lalo na, nakaw, yung mga nagpapapressure sa social media. Huwag po. You are your own person and you are enough. Just the way you are, don't let anyone tell you otherwise. Ayan naman po. 5 minuto. Susunod na po ang Remember Your Music. Kasama po si Kuya Dan. At may regalo po siya para sa inyo, no? Kaya wait lang po kayo at baka, ayan, mabigyan kayo ng regalo ni Kuya Dan. Sa May Manika sa DZMM. Hanggang sa susunod, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. I appreciate you so much. Leaving you with Ariel Rivera. Naku, yung crush ko dahil malapit na ang Pasko. Dito lamang sa DZMM. Sana ngayong Pasko with 80 days to go before Christmas. Thank you so much for tuning in. Keep it right here po sa inyong paborito, DZMM.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 1 minuto makalipas ang alas 12 ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awitin na napaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haranahin ka ni Kuya Dan Capucion sa bayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Remember Your Music.

Kamusta? Ngayong madaling araw hanggang magumaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo'y may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo nakakwentuhan on the air, pwede kang tumawag sa 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Miyerkules, halika ating simulan ang kwentuhan. Sagutin mo lamang ang ating katanungan. Anong mga bagay ang hindi madaling makalimutan?

0: balikan ang iyong nakaraan. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Swabing umaga, October 7, 2026, araw po ng Wednesday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music. Kasama nag-iisang Balbasa Radyo ang inyong Kuya Dan. Hatid sa inyo ang tugtugan from the 60s hanggang 90s OPM at ang inyong mga song request. Ako na po ang bahala dyan. Mamaya din uulitin natin ang ating katanungan para sa ating huntahan ngayong umagang ito. Pero bago ang lahat, bago tayo magpatuloy sa oras na 12:23, buwan naman kumuha muna tayo ng balita. Riding in tandem, arestado matapos manghablot ng cellphone sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan.
2: Kuedan, arestado ang riding in tandem matapos mang-snatch ng cellphone sa barangay Don Manuel, Quezon City. Inilala ang mga suspects sa alias John, 28 anyos, at alias Jay, na 18 anyos. Sa investigasyon, naghihintay na masasakyan ng jeep ang biktima sa E. Rodriguez Senior Boulevard, kanto ng Cordillera Street, nang biglang habulin din ng mga suspect ang cellphone nito. Pero nasaksihan ng mga pulis sa lugar ang insidente, kaya agad hinabol ang dalawa. Nabawi sa mga suspect ang cellphone ng biktima, gayon din ang motorsiklong ginagamit sa panghablot, isang baril at mga bala. Ayon kay Galas Police Station Commander Police Lieutenant Colonel Morgan Aguilar, may grupong umano nagre-recruit at nagtuturo sa mga suspect kung paano mag-snatch ng cellphone. Umabot umano sa 3,000 piso ang kanilang kikita sa bawat gawain. Sinabi rin ni Aguilar na may nauna ng nagawang panghablot ang dalawa sa Maynila bago muling sumalakay sa Quezon City. Kadalasang target umano ng grupo ang mga estudyante. Aminado naman ang dalawa sa pagnanakaw. Ayon kay alias John, nang hablot siya dahil birthday ng kanyang anak at kailangan niya ng panghanda. Samantala, sinabi ni alias Jay na kailangan niya ng pera para makabili ng gatas sa kanyang 5 taong kulang na anak. May mga nauna na rin kaso si alias John na may kaugnayan sa droga, carnapping at pagnanakaw. Nakapiit ang dalawa at nahaharap sa kasong pagnanakaw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMM.
1: Maraming salamat, Rowan Cueto.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Remember your music.
1: Oras natin, 12:25. Magandang umaga sa lahat po ng mga nanonood sa atin sa kanilang mga telebisyon via DZMM Teleradyo. Kaway-kaway po sa inyo dyan. Ganon din sa mga nakikinig sa atin sa kanilang mga radyo. Kung nasaan man kayo sa inyong mga bahay, opisina, sa kalsada man yan, magandang midweek Wednesday sa mga naka-tune in sa atin via DZMM Radyo Patrol sa Estrenda. Nakakaano yung balita agad kanina, no? At meron pa talagang nagtuturo kung paano gagawin. Diba? Kaya mag-ingat-ingat ho tayo, ha, mga kapamilya, kaserbisyo. Yung mga hindi maiwasan na, syempre, katulad ko, diba? Madaling araw ang ating trabaho. So, lalabas at lalabas tayo ng bahay nang medyo madilim na. Yung iba, pagkakailangan mag-commute pa, diba? So, maging ano tayo, maging mapagmatsyag. Oo, malakas pakiramdam sa paligid. Kapag pagka wala naman ang kailangan munang i-check sa cellphone, wag munang ilabas yung cellphone. Oo, kasi takaw ano eh, takaw pansin. Pero kung napakinggan nyo rin yung balita kanina, no, ang sinasabing dahilan ay kailangan, di ba? Mga pambili ng gatas ng anak, pangkain. So talagang malaking isyong panlipunan ito, no? So yun nga lang, talagang may mga mabibiktima at may mga mapiperwisyo, pero sana makahanap sila ng mas matinong trabaho, 'di ba? Hindi yung namimerwisyo sila ng ibang tao na naghahanap buhay lang naman. Imagine, kailangan mo gumising ng madaling araw para pumasok sa trabaho, tapos ganyan pa ang mangyayari, 'di ba? Nakakainis. Pero dahil 12:27 na, bago tayo magpatuloy, pumunta na tayo sa ating
4: Huntahan with Kuya Dan sa Remember Your Music.
1: Huntahan na kasama si Kuya Dan ngayong October 7, 2026. Alamin natin ang ating katanungan.
4: Narito na ang katanungan ni Kuya Dan para sa ating huntahan.
1: Ang katanungan ni Kuya Dan ngayong umagang ito para sa ating huntahan, ito sasagutin mo, no? Anong mga bagay ang hindi madaling kalimutan? Para napag-usapan na natin dati yung mga lagi nating nakakalimutan. Pero syempre, meron ding mga bagay ang hindi madaling kalimutan. Yung mga ganyang experience, hindi ako makamubon doon sa balita. Yung mga ganong experience, di ba?

0: Hindi mo alam kung anong gagawin bigla, yung parang mabablock out ka. Kasi syempre, papangungunahan ka rin ng takot, di ba? Kaya yung mga ganyang experience, sana hindi natin maranasan kahit sino man sa atin. No? Kasi hindi madaling kalimutan kapag ganyan ang iyong naranasan. Sabi ni Jask, hindi ko malimutan yung nabulol on air na nagtunog mura. Paano ba makakalimutan? Wala, hindi mo na... Hindi mo na malilimutan yun kahit kailan. Kasi hindi ko na din malilimutan yun. Rinig na rinig ko, Jask. Yung mga pagkakamali natin yan, pwedeng i-entry yan. Yung mga pagkakamali natin sa buhay, hindi madaling makalimutan, di ba? Lalo na pagka sa harap ng maraming tao, sa kaso ni Jazz, sa talapihitan ng buong Pilipinas. Hindi madaling kalimutan nga yun. Tama naman yan. O kung meron kayong kasagutan, i-viber mo na sa 0919-278-3000. O kaya naman, tumawag at tayo ay maghuntahan sa 8924-4101. Locals 5671, 5672 at 5673 kung wala kayong landline. Pero online, pumunta lang sa aking Facebook page. Hanapin mo lamang Dan Capucion. That's DanCapucion. Mag-comment, mag-DM. Babasahin ko ang inyong mga kasagutan. Okay? Once again, ang tanong ni Kuya Dan, ano ang mga bagay na hindi madaling kalimutan? Sabi ni Jask, ganun pala yung impact talapihitan ng buong Pilipinas. Hindi talaga totoo yun, dalawa lang tayo nag-uusap. Pag gusto ko magsalita tayo mga kausap ko, sabihin ko dalawa lang kami nag-uusap. Pag kasi Jask, sabihin ko buong Pilipinas. Buong Pilipinas ang nakikinig sa atin, Jask. Ay, ito. Oh, ito mga kapamilya, mga kaserbisyo, ha. Sakto dahil na nandito na kayo ngayon. Oo, tayo ay maghuhuntahan na, pero ito pa, meron akong pampagana sa inyo. Ngayong umagang ito, kaya talagang lakihan ang butas ng tenga ninyo, ha. Lalo na yung mga nakatutok sa kanilang mga talapihitan. Gamit na gamit yung talapihitan ngayon, ha. Oh, ito ha mga kapamilya, abangan ang question of the day ng My Money Ka sa DZMM promo para sa pagkakataong makatanggap ng regalo mula sa DZMM. Oh, wag na kayong bibitaw dahil at manatili po nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 sa inyong mga radyo para sagutin ang question of the day. At i-text ang inyong mga sagot sa 0919-278-3000. Ang unang text na may tamang sagot na aming matatanggap ang mapipili. Ready nyo na, ha? Kaya abangan ang tawag ng DZMM staff kung kayo po ang maswerteng makakatanggap ng regalo. My Money Ka! Money! Yes, a money! Ayan, ha? Kaya wag na kayong bibitaw, ha? Dahil pagkapindot ko ng ating commercial, eh. Nako, andyan na. Pabilisan na lang ho ito sa mga nakikinig sa atin dyan sa kanilang mga radyo, okay? Are you ready? Na para bang magre-racing siya. 12:32 na po ang oras natin. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika at simulan natin yan dito sa DZMM Telradio at DZMM Radio Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piliin, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
1: Mani ba ang

0: Adap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
1: Money, money, money!
0: Ito na! May money ka sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
1: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
2: May money ka sa DZMM! Question of the day! Ano ang ibig sabihin ng OVP? A. Office of the Very President. B. Office of the Vice President. C. Office of the Vice Philippines.
1: Money, money, money.
2: Para makasali, i-text lang ang DZMM 630 space pangalan space area kung saan kayo nakikinig space letra ng inyong sagot at isend sa 0919-278-3000. Sali na para may money ka sa DZMM.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Remember your music.

0: matulog? Halika na! Huntahan muna kasama si Kuya Dan!
1: Siyam na minuto bago po mag-alauna ng umaga na, pakinggan natin ang awitin ni Barry Manilow, I Made It Through the Rain. Ganon din ang Free Fallen ni Tom Perry, Seasons of Love ng Rent, and I Just Can't Stop Loving You ni Michael Jackson. Ang ating po pinag-uusapan ngayong Midweek Wednesday dito sa ating programang Remember Your Music. Sasagutin niyo lamang po, ano mga bagay ang hindi madaling makalimutan? Pwedeng bagay, pwedeng tao, pwedeng pangyayari. Anything na hindi madaling kalimutan. Ano ba yan? Sabi ni Mimi Trinidad, my entry, bagay na hindi ko madaling malilimutan, a minute of prayer. Dahil sa kanya lamang nakasalalay ang buhay ng bawat isa. Please play the song Never Been to Me by Charlene Duncan. Maraming salamat, sabi ni Miss Mimi Trinidad. Sabi niya, hindi ako makakasali sa bagal kong magdayal. Ah, dun sa ano? Dun sa money. Ah, o nga, pabilisan dun eh, no? Sino kaya tingnan natin mamaya? Sabi ni Miss Fatty, oh, good day. At the moment, when listening to the song of Barry Manilow, naalala ko ang pinsan kong namatay kasi favorite niya yung song na yan. Na tuwing naririnig ko yan, hindi ko malimot na favorite niya yan. I Made It Through the Rain, nakakamiss siya. Ayun, mga hindi madaling kalimutan ang mga taong nawala na sa ating tabi, di ba? Actually, parang hindi mo naman talaga ever malilimutan. Kasi when you say hindi madaling kalimutan, parang may tendency pa na makalimutan mo. Pero yung mga taong nawala na sa piling natin, feeling ko hindi na natin sila malilimutan talaga forever, no? Lilipas at lilipas ang panahon, pero mananatili sila sa ating mga alaala. 0919-278-3000, yun ang ating Viber line. O kaya naman tumawag sa 8924-4101, Locals 5671-5672 at 5673. Sa Facebook, Dan Kaposyon, pwede mag-comment, pwede mag-DM. We have our first caller from Bataan. Nasa kabilang linya na si Kuya Erickson. Kuya Erickson, good morning.
2: Hello, Kuya Dan.
1: Parang inubuhan mo pa ako muna bago ka magsalita. Nasamid ka muna, Kuya Erickson. Nakamusta? Kamusta ka naman?
2: Medyo malat, Kuya Dan eh.
1: Ayun, kaya pala inuubuhan mo ako agad ha. Bakit ka na malat? Ano nangyari sa'yo? Ang dami nagkakasakit ngayon ha. Ano, nagkasakit ka ba?
2: Hindi naman, ano lang.
1: Malat lang. Oh, ano nangyari? Ba't ka namalat? Baka kakausap mo kay ate Jennifer, kaya namalat ka na. Uh-oh. Ate Jenny.
2: Yeah,
1: parang ano ha? Pero parang pang bedroom voice yan pagka ganyan, medyo malat-malat ng konti, di ba? Oh, ito, Kuya Erickson. Ang ating katanungan ngayong umagang ito, mga bagay na hindi madaling kalimutan, ano ba yan?
2: Mga bagay, yung ano... yung aking
1: ali
2: nawala ko, yung nawalang kinatabi-tabi ko.
1: Alin?
2: Chocolate nawala.
1: Yung chocolate?
2: Yung chocolateng kinatabi-tabi ko.
1: Bakit? Sinong kumuha ng chocolate? Parang nakakainis yan. Kung ako may tinatabing chocolate tapos nawala, maiinis. Ano nangyari doon sa chocolateng tinatabi-tabi mo? Bakit nawala?
2: Kasi yung chocolate na yun, nakalaan talaga yung kay Jennifer.
1: Okay. Okay.
2: Tapos, nung inano ko doon sa lalagyan, wala na. Nakain na.
1: Sino kumain noon? Nakakainis naman. Alam nila na tinatabi mo yun? May nakakaalam na may tinatago kang ano?
2: Kaya ako po tinabi yun kasi para hindi mapakailaman ng bata. Kaso nga lang...
1: may kumuha.
2: Nawala eh.
1: Pero hindi kaya ikaw, kaya ka namamalat? Hindi kaya ikaw ang kumain, kaya ka namamalat ngayon?
2: Hindi naman. Ngayon lang akong namalat eh.
1: Sige. So wala na? Hindi mo na...
2: Hindi. Walang Di ko alam kung sino kumuha.
1: Alam mo, nakakainis nga yun, ano, yung tinatabi. Pagkain, yan, ang isa sa mga pagtinabi mo, tapos biglang wala na, ay, nako, talagang makakarinig kayo sa akin. Pag sa akin yung...
2: Ano, sabi lang yun, ano, Kuya Dan, cutberry pa naman.
1: Nako, sarap pa naman. Gusto ko tuloy ng chocolate. Nagugutom pa naman ako, Kuya Erickson. Ibibigay mo sana, o paano, ano na ibibigay mo ngayon, na wala na tuloy ibibigay mo?
2: Siguro baka... Mamimili na ako ng ipapasalubong
1: ko. Oo, bili ka na lang ng bago. Speaking, ano na bang, ano, kumusta na, ano ng plano? Ano, malapit ka na umalis?
2: Ano, dapat nga, ano, eh, nung, dapat tong Linggo, kaso nga lang, wala pa sa kamay ko yung pamasahe.
1: wala pa. Pero nasabi mo dati, last time, naka-ready na.
2: Nasa yung, pera ko kasi nasa papapiral.
1: Ipapadala pa.
2: Hindi ko pa, hindi naman kami nakapagsimba ng Linggo, kaya hindi ko nakuha.
1: Okay. So, ano pala, kukuha mo pa lang. Pero, anytime, pagka nakuha mo, pwede na lumarga.
2: Pwede na. Baka, kung lulobi ng Panginoon, Sabado.
1: Basta mag-iingat ha, yan ang lagi kong paalala sa'yo. So ano nang ibibigay mo ngayon, yung chocolate sana ibibigay mo, o paano yan, ano nang pasalubong mo?
2: Baka iba na, kasi hindi ko alam kung magkano price.
1: Oo nga, saan ba galing yun? Saan mo nakuha yung...
2: Ano yun, sa Australia pa yung galing.
1: Tingnan mo, kung sino man kumuha ng chocolate ni Kuya Erickson, ipapasalubong nga sa asawa. Ba't kayo nang... Nakakainis naman yung ganun. Yung tinabi mo naman, di ba, hindi naman siya... Kasi kung nakalagay yan sa common area, ibig sabihin, sige, pwede nyo ngang kainin. Pero kasi nakatabi naman nga ni, bakit naman pinapakialaman naman.
2: Yeah.
1: I know. Hindi naman kaya mabait yung, ano, alam mo ba yung mabait yung tawag sa mga daga para hindi daw sila magalit?
2: Hindi naman, wala naman daga dito.
1: Wala naman? Baka yung pusa. Hindi, kasi yung pusa ko mahilig sa matamis si Doming eh. Pero hindi, pero bawal sa pusa yun. Ano? Pero baka mamaya tinangay, tapos kung saan binagsak.
2: Ano naman,
1: diba?
2: Yun, sa cabinet naman yun, sa drawer.
1: Nako, alam ko na yung
2: tapos
1: pusa.
2: Nakabag pa yun. Nakabag tumali.
1: Yung pusan tumangay niyan, malaki. May kamay, tsaka may paa na nakatayo. Siguro. Akala siguro ano, no, yung... Hindi mo na hahanapin ulit kasi akala nila basta nilagay mo lang doon.
2: Ako na alam ko yan kasi hindi naman nagtanong ay kung ano.
1: Oo nga. Uy, alam nyo. Huwag kayo nakikialam ng pagkain na may mag... Alam mo kung sa akin talaga ginawa, mababad trip talaga ako. Lalo kung may pinaglalaanan ako nung bagay o pagkain. Ay naku, mabuti na lang mabait si Kuya Erickson. O Ate Jen, pagpasensyahan mo na, tsokolate na, naging ano pa. Hindi pa alam kung ano ipapalit to. Pero it's the thought that counts. So, ibig sabihin, bibigyan ka naman sana na wala nga lang. Bihira naman.
2: Pero naman, meron naman akong...
1: Ibang pasalubong.
2: Papasalubong.
1: Alam mo kung anong pwede mong ibigay na mas matamis pa dun sa tsokolate? Ano?
2: Ano kaya dal?
1: Di ang iyong halik. Ay, nako. Walang kasing tamis, walang kasing sarap ang halik ni Kuya Erickson. Okay? Hayaan mo na, kahit wala na yung tsokolate, at least yung halik andun. Asya, maraming salamat kay Erickson. Parang nanahimik ka, pakala mo talaga hindi magkikisip. Kunyari pa. Sige na, bumati ka na. Go.
2: Babati ko si... Ate Jen, pasensya na kasi dapat kasi dalawa kami, Kuya Dan, si Ate Jen. Kaso nga lang.
1: Sinong Ate Jen? Sa
2: Ate Polo.
1: Okay. Si Ate Jen, Ate Polo. Okay.
2: Si Ate Jen, nakikinig siya ngayon. Tsaka si Brother Noli. Si Ate Mena, si Susan. Si Ate Tess, si Ate Banji. At saka yung aking kababayan, si Nanay Nelly. Ang aking may bahay, si Jennifer. Ayan, malapit-lapit na.
1: Basta malapit-lapit na.
2: konting-konti na lang.
1: Sige, basta mag-iingat. Salamat kay Erickson. Ano ang song request mo para ilagay natin?
2: Maligayang Pasko ng Shackle.
1: Maligayang Pasko ng Shackle. Teka nga, meron ba tayong Maligayang Pasko ng Shackle? Meron. Sige. May, hindi ba't hindi naman ito maingay? No? Parang natatandaan ko itong kantang to eh. Parang medyo chill naman ito, no? Kay Erickson. No?
2: Opo.
1: Ah, sige. Salamat. Mag-iingat. Good morning sa'yo. Thank you sa pagtawag kay Erickson. Bye-bye. Si Kuya Erickson ng Bataan na namamalat-malat. Maraming namamalat-malat ngayon. No? Mag-iingat kayo, ha? Actually, tayo, sama niyo ako. Baka mamaya ako mamalat dito eh. Sabi ni Marian, si Kuya Erickson naman namamalat na chocolate pa na naiisip. Kasi nga, ibibigay nga kasi dun sa asawa. Ipapasalubong nga ni kunyari ikaw, Marian. Kunyari, may chocolate palang tinatago si Marvin para sa'yo. Galing pa ng, sabagaling yung kay Kuya Erickson, yung sa'yo, galing pa ng Switzerland, ganyan. Tapos biglang, kung ibibigay na sa'yo, biglang nawala doon sa pinagtataguan ni Marvin. Anong mararamdaman mo? Letter A. Letter A. Sasabihin mo, nakakainis, nakakainis. Letter B. Sasabihin mo, nasaan na yung chocolate ko? Or letter C, sasabihin mo, meron din naman palang ganda ang buhay. Pwede nang mangarap. Ayun ang pumindot. Sabi ni Marvin, magagalit yan siya. O, di ba? Di ba? Kasi nakakainis talaga yun. Hindi ng chocolate, kahit anong gamit na tinago mo, kasi meron kang pagbibigyan o paglalaanan, tapos biglang nawala doon sa pinagtaguan mo, at hindi nagsabi sa'yo yung kumuha nun, ay nakakainis talaga. Huwag niyong gagawin yan. Bad yun, okay? Mapamaliit o malaking bagay, nakakainis yung ganun. Magsabi, no? Kung gustong-gusto mo talaga, magsabi ka, no? Ngayon, kung hindi ka pinayagan, edi, huwag, oo. Uso raw ang ganyan sa mga ref sa call center, sabi ng ate ko. Pagka-common ref, gano'n, yung naglalagay ka na, ay. So, dapat hindi ka naglalagay ng mga kung ano-ano sa mga common ref. Ay, feeling ko talaga may ganyan talaga. It's either intentional o hindi intentional. Kasi pwede rin akala siya yung naglagay doon, di ba? Tapos kukunin. Naglagay ng cupcake, tapos kukunin buong pizza, di ba? Paano naman yung hanggang HR daw may mga nag-aaway. Nakakainis kasi talaga yun. Ah, siguro, ano na lang, huwag mo na lang ilagay. Kaso, di ba, minsan may mga pagkain kasi na kailangan ilagay talaga sa rep. O siyempre, pagka sa call center, kailangan, kung isang rep lang nandun, edi wala ka namang no choice ka naman dun, di ba? Nakaka-bad trip kasi talaga yun. At totoo lang, no? Yung nangunguha ng, lalo pag pagkain, ay, naku, umiinit ka agad. Ngayon pa lang, umiinit ng ulo ko. Subukan yung kunin. Subukan yung kunin talaga pagkain ko. Ay, nako. 4 na minuto makalipas ang alauna ng umaga. Nagugutom tuloy ako. Puro pagkain na naman. Ipagpatuloy natin ang huntahan sa pagbabalik yan ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 105.

0: sarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 1:20 ng umaga na. Pahinga natin Paul Davis with the song Sweet Life. Something in the Way She Moved ni James Taylor. Yun din ang ating at mga song request sa atin. Ang song request sa atin ni Kuya Erickson ng Bataan. Pero ito muna ha. Bago tayo magpatuloy sa ating huntahan, kumuha muna ulit tayo ng balita. Tricycle driver sa Malabon City, sugatan matapos pagsasaksakin. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol Harvey Sabado. Harvey.
2: Kuya Dan, sugatan ang tricycle driver matapos pagsasaksakin ng suspect na umano'y may problema sa pag-iisip sa barangay Longos, Malabon City, pasado alas 2 ng hapon nitong Lunes. Ayon sa saksing nakausap ng Radyo Patrol, nagkukwentuhan sila nang makita niyang naghahabulan ang suspect at ang biktima na nooy may saksak na sa likuran bahagi ng katawan. Sinubukan pa umanong protektahan ng biktima ang sarili pero muli pa rin siyang sinaksak. Kaagad namang tumakbo palayo ang suspect at wala pang malinaw na motibo sa krimen. Sabi ng mga nakasaksi, naglilinis ng tricycle ang biktima nang manghingi umano ng kape ang suspect sa kanya. Itinuro naman umano ng tricycle driver ang suspect sa isang tindahan pero inakala umano ng suspect na niloloko siya nito. Kaya nang makabalik, may dala na itong kutsilyo at saka ginawa ang krimen. Naaresto na ang suspect habang patuloy naman nagpapagaling ang biktima sa ospital. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Harvey Sabado, CZMM.
1: Maraming salamat, Harvey Sabado.
3: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta.
0: Remember your music.
1: Para sa atin, 1:22, tuloy-tuloy po ang huntahan natin. Ha? Sasagutin niyo lamang ang katanungan natin. Anong mga bagay ang hindi madaling makalimutan? Sabi ni Ate Jax, naka-work from home ako today. Ako din may sakit sore throat, buti hindi ako nilalagnat. Sa panahon yan eh, sabi niya, mas may sinend siyang picture, sabi niya, yung panahon daw, half day El Nino, half day Bagyo. Pagka ano no, pagka hanggang tanghali sobrang init tapos biglang sobrang lakas ng ulan, ako. Climate change is real. Oh, 'yun ang masasabi ko, kaya talagang kailangan nating i-ready no ang ating mga katawan kasi malaking impact 'yan 'yung pagka ganyan-ganyan yung panahon, 'di ba? Sobrang init tapos biglang uulan ng pagkalakas-lakas. Pero Ate Jax, ano yung entry mo? Hindi ka naman nag-send ng entry mo dyan. Pag may sore throat, hindi na nag-e-entry, Ate Jax. Ano yun? sabi ni Nanay Flor, ang mga bagay daw na hindi madaling kalimutan ay kahihiyan. Totoo. Pero ako kasi makakalimutin talaga ako sa ilang mga bagay. Siyempre sa buhay ng tao, 'di ba? Ang daming mga kahihiyan moments sa atin. Yung pwedeng mababaw lang, pwedeng halimbawa karamihan nangyayari sa school. Gusto kong makaalala ng mga kahihiyan na ginawa ko kasi for sure madami. Alam mo 'yun, yung mga nanggugulat ka ng tao na akala mo siya tapos biglang ibang tao pala. Parang ang kahihiyan ko yata nung elementary na medyo natatandaan ko pero hindi masyado malino. Nadapa ako sa gitna ng yung flag ceremony, yung nandun na lahat ng mga tao sa paligid. Tapos solid yung dapa ko. Tanggal aura points talaga. Si Pao daw nalaglag sa hagdan. Anong pang ilang floor? 45 mga ganun. Taas naman nun. Nalaglag sa hagdan, nalaglag me, tas doon ako napunta sa harap ng pinto ng classroom. So parang pagbagsak mo, biglang nakita mo, nagkaklase sila doon sa harap mo. Ba't ka nalaglag? Ano pinagagagawa mo sa buhay? Ba't bigla ka nalalaglag sa ano? Saan ka nang gagaling? Bakit ka biglang nalaglag sa ano? Ano ba, feeling mo ba maya ka? Ganun? Nagtitweet-tweet ka ba dun sa taas? Bigla ka nalaglag sa baba? Ah, pababa ka talaga. Tapos bigla ka. Kasi naman, watch your step. Tama, tama. Yun nga yung word. Hindi ko na sasabihin, pero yun yung word. Nagsisimula sa letter T. Doon nagsisimula. Talino eh. Sobrang talino eh. Pwede namang dahan-dahan bumaba doon sa baba tapos dumaan sa harap ng classroom. Gusto niya may impact yung pagdating niya doon sa may classroom. Aberia. Papansin daw siya, oh. Eksenadora, kaya biglang nandun bigla sa harap. Mag-iisip nga ako ng mga... Kasi for sure, yung mga kahihiyan, marami akong ganyan. Kaso, nakakalimutan ko. Siguro, pinipili na lang ng utak kong kalimutan na lang yung mga bagay-bagay. Huwag mo nang alalahanin, nakakahiya lang. Okay, ito, alamin natin kung ano ang mga bagay na hindi madaling kalimutan ng ating next caller mula sa Taguig. Nandito si Kuya Jay. Kuya Jay, good morning.
4: Kuya Dan, good morning po.
1: Good morning, Kuya Jay. Kumusta ka naman?
4: Okay naman po. Awa ng Diyos, okay naman po.
1: Alright, sige. Oh, ito ang tanong natin today, Kuya Jay. Ano ang mga bagay na hindi madaling makalimutan?
4: Para sa akin po, ang mga bagay na hindi madaling makalimutan ay yung pagmamahal sa Diyos,
1: mm-hmm,
4: pagmamahal sa magulang,
1: mm-hmm,
4: pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahal sa bayan, at pagtanaw ng utang na loob.
1: Pagtanaw ng utang na loob. Tama lahat, ano, lalo-lalo na yung dulo. Kasi yung the rest na sinabi mo, talagang wala. Hindi natin malilimutan yan. Nakatatak na sa atin yung gagawin talaga. Pero yung pagtanaw ng utang na loob, bakit mo nasabi na mahirap kalimutan yun?
4: Siyempre po, mahirap po talagang kalimutan yun. Lalo na yung halimbawa yung sa magulang natin, halimbawa yung pinag-ano tayo ng inaano tayo, yung pinag-aral tayo.
1: Pinag-aral.
4: So, yung pagmamahal na ini ano nila sa atin, yung binigay nila pagmamahal sa atin.
1: Mm-hmm. Binigyan tayo ng matutuluyan, binigyan tayo ng damit, 'di ba? So, mabaga, hindi madaling makalimutan 'yun para sa iyo, Kuya Jay.
4: Apo.
1: All right. Maraming salamat. Meron ka pa bang idadagdag?
4: Palagay ko po wala na po.
1: Okay.
4: Nasabi ko na yata yung ano, yung gusto ko ulitin ko na lang yung pagmamahal sa bayan, yung sa bansa natin.
1: Mm-hmm. Alright, sige. Maraming salamat, KJ. Baka may gusto kang batiin. Bumati ka muna.
4: Binabati ko po yung mga kamag-anak ko sa ano po, sa Calabac, Quezon. Yung mga mm-hmm atilyedo na Leonor, Hubida, Inihente, at saka Paraiso.
1: Mm-hmm.
4: At saka yung mga ano ko dito sa yung mga kabarangay ko dito sa Barangay Post Proper Southside, Taguig City. Mm-hmm.
1: Alright, good morning sa inyo dyan at magandang araw. Ano ang awiti na gusto mong mapakinggan mamaya, Kuya Jay?
4: Ang gusto ko po mapakinggan na awitin, kung meron po kayo yung kanta ni Cinderella, yung Ang Boyfriend Kong Baduy.
1: Ang Boyfriend Kong Baduy. O, sige. Favorite mo ba yung song na yan, KJ?
4: Favorite ko po.
1: Favorite. Ba't favorite mo yung Ang Boyfriend Kong Baduy?
4: Opo.
1: Bakit mo siya favorite?
4: Parang masaya pakinggan.
1: Natutuwa ka.
4: Sa favorite ko po. Parang Nakakasayang pakinggan.
1: Alright, maraming salamat. Good morning sa iyo dyan sa Taguig. Ingat ka, Jay.
4: Salamat sa pagmamaganda loob po.

0: emotion yun pag sinabi mong utang na loob. Yung very unique ang mga experiences natin pagdating sa utang na loob. Kaya parang kahit anong isipin mo na pang ano ba yun, babawi ka, di ba? Babalik ko sa iyo yan. Hindi siya matatapatan. Kaya kailangan tanggapin natin yun. Pagka sinabi mong hindi na maibalik yung utang na loob. Alright, oras natin 1:29. Pwede pa rin po kayo mag-comment sa aking Facebook page. Hanapin nyo lamang po ha, Dan Capuchon. Mag-DM, mag-comment. At babasahin ko ang inyong mga entry para sa ating katanungan. Anong mga bagay ang hindi madaling makalimutan? Pero sa oras nating 1:30, ito po ha, naku, napakaraming nagpadala ng kanilang mga sagot sa ating question of the day. Samahin Monica sa DZMM. Maya-maya sa ating pagbabalik, makakausap na natin ang maswerteng napili na sumagot sa ating question of the day na makakatanggap ng regalo na 1,000 pesos mula sa DZMM. Kaya dyan lamang po kayo, magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Random ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service. Namayagpag ang DZMM sa 29th Kilipi Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradio Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po. Mga balitang kumpirmado sigurado, DZMM. Remember your music.
1: Money, money, money sa DZMM. Gusto mo yan? May money ka sa DZMM.
2: Mga kapamilya, narito na nga ang maswerteng napili na sumagot sa ating question of the day na ano ang ibig sabihin ng OVP? Letter A, Office of the Very President. Letter B, Office of the Vice President. At letter C, Office of the Vice Philippines. Makakausap natin sa linya ng telepono ang maswerteng napili na si Jask Katipunan ng Baliwag, Bulacan. Jask, hello. Good morning.
3: Hello, good morning, Kuya Dan.
2: Nako, na parang nadaan mo sa bilis ng pindot, ha? Okay. O, sige, dahil dyan, ano ang kasagutan mo sa ating question of the day?
3: Letter B, Office of the Vice President.
2: Letter B, Office of the Vice President. Dahil dyan, may money ka sa DZMM. Antayin mo lamang ang tawag ng DZMM staff kung paano matatanggap ang iyong regalong 1,000 pesos mula sa DZMM. Congratulations, Jazz!
3: Thank you.

0: Alright, sa tatanungin ko sana, saan mo gagamitin ng perang ito? Ha?
1: Tatabi lang muna dyan.
0: Yan, okay. Sige. Maraming salamat, Jazz. At congratulations.
1: Thank you, Mayada.
0: Alright. At yan po ha, o kaya manatili ho nakatutok ha. Dahil baka next time, ikaw naman ang manalo sa ating DZMM Money, Money, Money.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: OPM Classics ang ating napakinggan mula kay Haji Alejandro Panakipbutas, Paraisong Parisukat ni Basil Valdez at sapagkat kami ay tao lamang ng 92 AD. Ganun din ang song request sa atin ni Kuya Jay noon. So oras po natin, 10 minuto bago mag alas 2 ng umaga, sabi ni Miss Nona Damian. Blessed Wednesday, hump day sa maalinsangang morning, Kuya Dan. Beautiful music, sa totoo lang Kuya, medyo nagwo-worry ako for myself. Kaya never akong nawawalan ng mga pencil, eraser, pad, paper at notebook dahil ayokong nakakalimutan ang mga importante na usapan. Guest dito sa DZMM kaya isinusulat ko. Hindi nawawala ang prayer books na everyday ko. Minsan nakakalimot na baka magkaroon ako ng Alzheimer's na wag naman sana. Meron na ako na usipon, ubo at muscle pain. Kaya kagabi, bay na naman ako ng gamot. Hirap ng ubo lalo na sa age ng lola mo now. Actually, matsala, ingat lagi ko, sabi ni Miss Nona Damian. Hirap talaga kapag ka nagkasakit. Kahit ano pa yan, kahit ubo lang yan, kahit sipon lang yan. Actually, huwag niyong inuubo at sipon kasi doon nagsisimula talaga yung palalaan ng palala, di ba? So, kapag may ganun ka na, kailangan itreat mo na kaagad siya para mawala na agad. Sabi ni Sir Noel, ang balita, isang mapagpalang araw, Kuya Dan. Maraming mga bagay, pangyayari na hindi madaling makalimutan. Tulad ng mga first sa buhay ng sanggol para sa kanyang mga magulang. Yung ngiti, unang tawa, unang salita, unang pagngingipin. Mga first na pagmamahalan tulad ng tamis ng unang halik. Mga kaibigan na nagdiriwang ng kaarawan tulad ni Alexis Malyo. Ang bilis ha, swabe yun ha. Ayusin ha. Alexis Malyo sa October 7, lalo na tumapat sa kapistahan ng Santa Rosario. Dahil nag-iisa siyang celebrant ngayon, batiin ko din ng belated sina Dada Cabale, Maria Teresa Laya, Armado Cabildo, Hazel Bodiao. At hindi ko maalam sa genre ng mga kanta pero parang ang koro lang ang gabay ng shackle na medyo mabilis. Kung mali ako, maari ko namang hintayin sa huling bahagi ng programa. Maraming salamat, Kuya Dan. Iniisip ko, sabi ko may sabihin ako dun sa piyesta ng Santo Rosario. Oo, kasi piyesta sa bayan namin kasi sa Lopez Quezon ang Parish Church doon ay ang namin Most Holy Rosary. So piyesta sa amin diyan sa bayan ng Lopez Quezon. Good morning ho sa mga taga Lopez Quezon. Nakaka-miss Ma Mary ha. Yung alam niyo ba yung mga perya, yung pumupunta sa mga bayan pagka may mga piyesta sa kanila. Tapos favorite ko yun kasi ang daming mga laruan doon nung parang ay, nako heaven talaga pag bata ka tapos nandun ka sa peryahan, no? Yung papasok ka sa peryahan tapos ang daming mga damit, ang daming mga baril-barila. Favorite na favorite ko yung mga baril-barilan, ganyan. Tapos kino-cover nila yung mga street, di ba? Sa amin sa Quezon, ganyan yung ginagawa sa Lopez eh. Halimbawa yung mga street, no? Mapupuno yun ng mga tsanggi-tsanggi na hindi mo makikita kung nasang street ka na kasi iko-cover nila yung buong street dun sa bayan. Tapos parang sisilip ka lang sa gilid, nasa na ba ako ngayon? Hindi ko na alam kung saan ako. Basta marami mga kaldero, mga panlinis. Basta kung ano-ano, no? Mga dumadayo yun sila. Nakakamiss naman Ma Mary. Ngayon nga ba, eksakto ba 7? Mamaya iti-check ko nga kung tama nga ba kung October 7 nga ba yung piyesta sa amin dyan. Pero happy piyesta sa bayan ng Lopez kung today nga yan. 1:53 po ang oras natin. Kausapin na natin ang ating next caller mula naman sa Pangasinan. Nasa kabilang linya, si Kuya Jing. Kuya Jing, good morning. Kuya Jing, parang napakalayo mo sa cellphone. Hello, Kuya Jing?
2: Hello po.
1: Ayun, medyo lumakas na. Good morning, Kuya Jing.
2: Good morning din po.
1: Ayun, kamusta ka naman?
2: Ayos na ayos pa rin po.
1: ang cute mo sa magot ko, Edging. Para kang ano, para kang baby boy. Ayos na ayos pa rin po. Parang bagets na bagets pa rin, Kuya Jing.
2: Nasabi niyong baby.
1: Ano?
2: Kasi po nasabi niyong baby.
1: Kasi yung tono mo parang baby boy pa yung ano, yung pagsasalita niyo, Kuya Jing. Siguro magaling kayong ano.
2: Mas mabuti na yun kaysa ano, para aga lang naman po yun.
1: Correct. Oh, hindi, cute naman. Nakukyutan nga ako sa pagsasalita mo, Kuya Jing. Oh, ito Kuya Jing, ang ating katanungan ngayong umagang ito. Ano daw ang mga bagay na hindi madaling kalimutan? Naalala ka ba dyan?
2: Para sa akin po, Kuya Dan. Mga bagay na hindi madaling makalimutan, yung mga pangaral ng magulang po, Kuya Dan. Yun ay kanilang pangaral, kaya kailangan laging isaisip po yun habang ikaw ay nabuhay po.
1: Feeling
2: dahil ko... yun po ang turo ng magulang, kaya dapat sundin po ninyo yun dahil magulang po sila eh. Siguro hindi naman sila magtuturo ng ano, masama. Alagay ko po. Karamihan itinuturo yung mabuti po.
1: Oh, tsaka hindi mo talaga malilimutan agad yun, Kuya Jing. Kasi ang usually, pag sinasabi nila yung mga pangaral, pinapalo ka. Diba? Oh, kaya hindi mo talaga malilimutan. Kasi kaya ka pinapangaralan, meron kang ginawa. So ngayon, kaya habang sinasabi sa'yo, tatatak talaga sa isip mo yun. Kasi talagang...
2: talagang... Habang inaway buhay.
1: Ano ba yung pangaral ng magulang mo, Kuya Jing, na hanggang ngayon eh, hindi mo malimutan?
2: Sabi nga po, dapat panatilihin ang magalang, mabait, masunurin, at higit sa lahat sundin yung mga mabuting patakaran sa buhay. Ang sinasabi po sa amin noon, nung po sila'y namubuhay pa po eh.
1: Tuwing kailan nila sinasabi yan? Pag ano ba? Pag nagagalit ba sila? O pagka sa araw-araw lang nire-remind ka nila? Ganon?
2: Hindi naman po sila nagagalit noon. Yun eh, kapag nagkakausap po kami.
1: Oh, mahinahon nilang sinasabi. Ganon?
2: Opo.
1: Oh, yun ang magandang pangaral, di ba? Mahinahon sinasabi.
2: Sa... Hindi naman po sa ano... Hindi ko naman po naranasan yung... mapalo ng magulang.
1: Kahit ano lang, kahit yung tampi lang, yung ano lang, yung mahinang ano lang.
2: Kasi kinusunod ko naman po yung mga sinasabi po nila kasi.
1: Bago pa sila mainis, sinusunod mo na agad, kaya hindi mo naranasan na ikaw eh. Correct.
2: Sinukontra yung kanilang sinasabi po. Basta yung sinasabi nila, naririnig ko naman sa mga kapatid ko. Kaya, sila, hindi sumusunod, kaya sila napapalo.
1: Ikaw talagang masunurin ka sa magulang mo, Kuya Jing.
2: Kaya ayaw ko yung mapalo eh. Masakit.
1: Tama. Tsaka talagang...
2: Ang kamalo po dito, Kuya Dan. Sanga ng bayabas na maliit.
1: Nako, may latay yan pagka ganyan, Kuya Jing.
2: Mainit-init
1: yan pag talagang nako, parang naranasan ko.
2: Dalawa.
1: Talagang mainit-init yan pag lumatay sa binti, ano? Gumuguhit yan eh.
2: Mahapdi pa yun.
1: Ano? Pwede?
2: Mahapdi.
1: Mahapdi. Lalo na pagka yung sa likod ng hita, di ba? Pagka sa likod ka ng hita na abutan niya, naku, napakasakit, Kuya Jing, talaga sinasabi ko sa iyo.
2: Natatapa ka muna sa bangko.
1: Ganyan talaga dati. Pero ako sa'yo, hindi ko na naabutan yung pinadadapa. Yung inaabutan ko, yung hinahabol na, yung... parang si Zoro na yung nanay ko talaga. Yung parang, pag naabutan ka, naku, sinasabi ko sa iyo, lagot ka talaga.
2: Siyempre, hindi naman... Paano ko maabutan? Hindi naman ako tumatakbo.
1: Tama. Kasi nga, si Kuya Jing, sinusunod ka agad yung mga sinasabi, mga habili.
2: Kasi ko na lang po yung mga sinasabi nila na
1: Kung anong ito dapat gawin. O, tsaka gusto ko yung sabi mo, pagka nagbibigay sila ng pangaral, na malumanay, di ba? Yung kumbaga, hindi naman kailangan laging galit, di ba? Actually, magandang ano yun. Magandang practice yun. Yung, kung meron kang gusto sabihin at gustong ipaintindi, sabihin mo ng dahan-dahan. Tama. O, tinan mo. Hanggang ngayon, nararamdaman ko ang pagiging ano, mabait ni Kuya Jing. Thank you, Kuya Jing.
2: Ngayon, dalang-dala ko pa rin yun hanggang correct. Ngayon.
1: Correct.
2: Nakatat sa isip ko po yun.
1: Tama. Naku, magandang ano yan. Magandang ibahagi sa baka may mga nakikinig sa ating mga bata. No? Para...
2: Sana nga po, yung mga katulad nating mga anak, ganun ang gano'n nila sa tumunod na lagi sa mabuti.
1: Tama. Maraming salamat, Kuya Jing, sa iyong kasagutan. Baka may gusto kang batiin, batiin mo na yan.
2: Hindi, mayroon po, Kuya Dan. Unang-una po, siyempre, sa inyong mag-asawa.
1: Mm-hmm.
2: At kay Linda Cruz ng Pasig, sa Evangeline ng Antipolo, Susan ng Tagawayang Quezon, Rose Carmohela ng Rizal, kay Rizal, Nena Araneta po, kay Karin Jen Okiana ng Aguo, at kay Teresa Salvatera po ng San Manuel, Pangasinan, at kay Kari Dela Cruz po ng Laguna.
1: Alright, salamat Kuya Jen.
2: Iwan ko kung nakalimutan si Nena Araneta po. Nakalimutan ko yata, hindi ko pa nababate.
1: No problem.
2: Last na po, Kuya Dan.
1: Ano ang song request mo, Kuya Jing? O naman, sige, ano yan?
2: Pasko Sanayon.
1: Pasko Sanayon. Patingin nga ng Pasko Sanayon kung meron tayo dyan. Dali, hanapin lang namin. Ha? Pasko Sanayon.
2: Opo.
1: Teka lang, at binubuklat pa ang aming libro.
2: Araw wala yata.
1: Magaling pa kasing ano, Sanayon yung naghahanap eh. Ayun, Ivy Violan, Kuya Jing. Ha?
2: Mayroon po?
1: Oo, meron. Pasko Sanayon.
2: Okay. Salamat po.
1: Kuya. Salamat. Thank you, Kuya Jing. Good morning sa iyo dyan.
2: Bye-bye po.
1: Bye-bye. Mula sa Pangasinan, nakahuntahan natin si Kuya Jing. Oras po natin, 1 minuto makalipas ang alas 2, magbabalik po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: ito na ng theme song ng buhay mo sa Remember Your Music.
1: Raymond Lautchenko sa awiting I Need You Back. For the first time ni Ken Loggins, Can't Cry Hard Enough ng William Brothers. At Can't Find the Words to Say Goodbye ni David Gates ang ating napakinggan. 2:20 na po ang oras natin, mga kapamilya. Good morning sa mga gising pa rin. Kasama pa rin natin dito at may mga pinagkakaabalahan din. Pero kung hindi kayo masyadong busy, pwedeng-pwede pa kayo magpadala ng inyong kasagutan sa ating Facebook page. Dan Capucion, DanCapucion. Comment lang po kayo dyan, babasahin natin maya-maya. Yung mga nahihiya pang tumawag, huwag na kayong mahiya. Kayo na lang hinihintay namin dito para tayo ay makapaghuntahan, okay? Tama nga ako. So, ngayong araw nga ito ang piyesta ng Bayan Kong Sinilangan, ang Lopez Quezon. Our Lady of the Most Holy Rosary, Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Happy, happy piyesta sa aking bayan. Sobrang tagal ko nang hindi nakaka-uwi pagka-piyesta. Sa bagay kasi, di ba, pagka-piyesta, wala namang holiday, di ba? Sa bayan nyo lang yun kung saan nagpipiyesta. So, nakaka-miss. Gusto kong maglibot ulit sa mga perya. Maniningin ka ng mga damit-damit. Tapos naglalagay sila doon ng yung mga Ferris wheel. Yung mga maliliit na Ferris wheel, caterpillar, yung mga roller coaster, maliliit lang. Pero mag-iingat kayo pag sasakay kayo sa mga ganyan, ha? Kasi binubuo lang nila. Ilang beses na rin naman ako nakasakay, pero still mag-iingat, Tingnan nyo mabuti kung tingin ninyo kakayanin ba ng mga roller coaster yung mga sasakyan ninyo kapag kasasakay kayo. Naalala ko yung kaibigan ko, sumakay kami sa mini Ferris wheel, 'di ba? Yung Ferris wheel yung umiikot, 'di ba? Tapos natanggal yung hawakan niya nasa taas kami, tapos biglang ano ba tawag doon, para natanggal sa lock, tapos lumawit. Kung nakatakot. Kaya medyo hindi na rin ako masyado nagsasakay sa mga. Baka sabihin naman ng mga nagpeperya, sinisiraan ko yung nila. Pero kasi hindi, i-check nyo, i-double check nyo. At doon naman sa mga nagsiset up ng mga ganyan sa mga piyestahan, malaking responsibilidad nyo dyan. Kaya i-double check ninyo yung mga rides ninyo. Kasi pagka sumakay ang mga bata dyan, di ba? Kailangan kahit papaano safe naman yung mga sasakay. O yung mga rust. Anong English siya? Rust? Kalawang, yung mga kalakalawang sa gilid-gilid, okay lang yun kung hindi talaga matanggal. Pero siguraduhin man lang na at least safe man lang yung mga rides na sasakyan ng mga namimiesta, kasi mahirap pagka nakaranas na nga kasi ako nung natanggal yung hawakan. Kaya medyo hindi na muna ako nagsasakay sa ganyan. Ang laki ko pa naman. Happy, happy fiesta, Lopez Quezon. 2:23, kausapin natin next caller from Batangas. Nagbabalik ko si Kuya Joseph. Kuya Joseph, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan.
1: Uy, long time, Kuya Joseph. Kumusta ka naman?
2: Okay naman, no, Kuya Dan. So, still alive and kicking.
1: Alive and kicking, yan ang magandang mapakinggan. Ano ang mga pinagkaabalahan mo nitong mga nakalipas na ilang parang buwan din yun?
2: Dami pala ng okay sa hapon din. Yan, mga naglalaro man kami.
1: Ano? Sorry?
2: Naglalaro man kami. Yung mga dami akong palaro.
1: Yung mga mga pa-contest ninyo.
2: Minsan, meron pang kaunting yung pang diunti na palaro ba.
1: Talagang namamaster mo na yan. Parang ang tagal mo nang nilalaro din talaga yan.
2: Apo, pero siyempre, hindi lagi swerte, pero nakakaan naman po. Nakakapagtid pa.
1: Pero feeling ko talagang nalilibang ka dyan sa mga palaro ninyo, kaya talagang kasi mula kailan mo pa nakukuwento yun, yung mga laban-laban ninyo, pero hanggang ngayon talagang ginagawa mo pa rin. So yun ang importante, nalilibang ka dyan. Hindi ka na ba tumutugs-tugs?
2: Nagtugtog pa naman, pero ano, mahirap. Pero ang kagaya ngayon, yan nga pala, piyesta nga pala sa bayan namin.
1: Piyesta din sa inyo, sa Holy Rosary din kayo dyan?
2: Oh, Rosario Batangas.
1: Oo nga naman, ano, from the name itself, Rosario Batangas. Happy piyesta din sa inyo kasi kasabayan din sa amin din, parokya namin, Most Holy Rosary din. Nagpeperya din ba dyan? May mga perya-perya din ba dyan kay Joseph?
2: Yes. Uy, naalala ko yung mga perya-perya din.
1: Ang sayo, di ba? Ang dami mo pwedeng bilhin.
2: Totoo yan. Sinasalo mo sa perya.
1: Madaming mga, alam mo yung mga bagay na hindi mo naman balak bilhin, pero dahil nasa harapan mo na, parang mapapabili ka na.
2: Yan.
1: Ano ang mga lagi mong binibili dati kay Joseph?
2: Madami kuya. Yung mga laruan, yung kagaya ng ano, yung inaalog-alog na parang mahabang.
1: Inaalog-alog? Ano yun?
2: Yung inaalog-alog na ano, yung tumutunog siya pagka yung inaano mo. Mahaba siya na parang pipe, parang tubo ba?
1: Yung mga ganon? May tawag dyan eh. Nalimutan ko kung anong tawag dyan eh.
2: Yan nga tayo na ilaw ang dulo, no?
1: Oo, yun nga yung baga binabalibaliktad mo yung tubo.
2: Parang iba yata ang tunog mo.
1: Ganon yun! Kasi nagaano yun eh, binabaliktad, parang tubo yan na mahaba, tapos may nakalagay, doon sa loob niya. Hello? Na tumutunog
2: ko. Uy, alam mo pala nalaroan niya, Kuya Dan?
1: Oo, feeling ko minsan sa buhay ko nalaro ko din yung gano'n, yung tumutunog-tunog niya. Kasi nga pagka peryahan, di ba, sarap bumili naman kung ano-ano hindi mo naman kailangan sa buhay.
2: Uy, alam mo Kuya Dan, nung medyo nakakakita pa ako ng konti, lagi ako nadyan sa peryahan, ang liwanag dyan, Kuya Dan.
1: Oo, puro ilaw dyan, puro mga...
2: Puro ilaw, kita ko yan dati.
1: Oo, puro mga, yung bumbilya dyan, dire-diretso pagka nakita mo doon sa... Alam ba, pag pumasok ka dyan, hindi mo na alam kung nasang street ka na ng barangay ninyo eh. Di ba? Kasi ini-enclose nila yan eh, tapos ano, parang tapat-tapat yung mga tindahan. Alaala ko, Kuya Joseph, pang isa pang sikat dati sa ano, sa mga peryahan. Alam mo yung ano, yung mga silver na wire, yung ginagawang sing-sing, minsan makakabili ka pa ng parang retainer doon kahit hindi naman talaga dapat ginagamit pang retainer. Alam mo yun? Yung kinakorte-korte nila na hikaw, basta wire siya na silver, tapos inaano-ano lang nila, kinakorte-korte nila.
2: Meron pa, Kuya Dan, yung laruan na parang spring, ang tawag daw nila doon, yung magic spring, yung ina...
1: Ang tawag sa ibang bansa doon, slinky. Yung dalawang kamay, parang parang inaalog-alog din yun eh. Di ba? Kasi ang ginagawa dyan pala, alam mo ko eh, Joseph, matanda na ako nung nalaman ko kung paano laruin yung slinky na yun. Ano pala yan? Yung ilalagay mo sa hagdan. Kasi pagka, diba, sa hagdan, di ba? Ano siya, parang tatumbling-tumbling siya pababa ng hagdan. Parang ganun pala siya laruin. Kasi yung bata ko, lagi ko nakikita yan, pero laging buhol-buhol yung mga ganyan, yung...
2: pag nagbuhol yan, medyo chinachalo yung sarili ko pag nagbuhol yan.
1: Correct. Matagal ano yan, matagal yung i-disassemble ulit, di ba? So, talagang ano yan, masaya ang laruan yun. Color rainbow yan eh, di ba? Color rainbow yung itsura niya.
2: Naalala ko tuloy. Buti na lang takuha mo ako doon sa mahaba, yung inaalog-alog.
1: Kasi hindi ko alam, hanapin ko kung ano.

0: kita, may kakat mga kami dyan. Ang ginagawa ito, lahat siguro ng mga bulag ginawa ito. Yung mga naglaro ni Pano na kasama namin ng mga lalaki. Ano yan, ang ugali pa namin dyan, Kuya Dan, inalagay pa namin yan doon sa ano. So, sa may tainga namin. Yan.
1: Okay.
0: Ilalagay namin yan dyan sa may tainga namin. Ano kami dyan sa tulog yan.
1: Pinapakinggan ninyo yung ano.
0: Oo, pinapakinggan na. Hanggang sa kinakalabit na kami ng kabitit namin, kakain na daw yung mga.
1: Oo, kasi nga, iba-iba yung tumutunog eh, di ba?
0: Ako yun eh. Shut the gun, fire, fire.
1: Meron pa yun yung, ay, ay, ay. Yung mga, nagkanera, but the fly. Mga ganun pa yan eh. Nakakaaliw din. No? Pagkabata, kasi syempre pagka sa mall ka bumili ng mga laruan, mahal kasi, pero pag sa periyahan, medyo... Pwede. Ang ginagawa pa dyan, yung napamaskuhan mo, itatabi mo yun para pagka dumating na yung mga perya sa bayan ninyo, yun ang gagamitin mong panggastos, di ba?
0: Ang daming mabibili magandang laruan talaga sa pista.
1: Nakakamiss naman yun.
0: Nakakamiss, Kuya Dan. Bigla tuloy ako napatrok.
1: Kaya nga eh. Ako nga parang gusto kong makipiesta ngayon dun. Gusto kong... Ano naman yan? Teka nga, hindi ka pala natatanong anong hindi madaling kalimutan para sa'yo, Kuya Joseph.
0: Ayan. Speaking of, pagkabata.
1: Pagkabata mo? Akala ko. Parang may dudugtong ka pa. Pagkabata, ano eh. Hindi madaling kalimutan ng iyong pagkabata. Bakit? Aling parte doon ng kabataan mo hindi mo malimutan agad?
0: Yan yung mga pinagkukwentuhan natin. Yan yung bagay, yan yung time na medyo nakaka-ano pa ako.
1: Ano to? Ilang taon ka noon kay Joseph?
0: 6 years old.
1: Okay.
0: Ano? Tumatakbo-takbo pa ako niya. Alam mo, mas malakas ang loob ko ng bata ako. Kaya kaya medyo... Alam mo, kung kailan tayo tamanda na, marami na tayong nakakatakutan. Eh.
1: Oo naman, totoo naman yan, di ba? Lalo pag sa sarili natin.
0: Oo, dati, alam mo, kaya ang ginagawa ko dyan, nung bata pa ako. Umakit ako dun sa, ano, dun sa sasakyan. Alam mo yung kaya yung may, ang ilalim ay, gulong ng jeep. Yung, anong tawag dun?
1: Top load.
0: Alin? Top load
1: ng jeep. Umakit ka doon.
0: Umakit ako doon tapos tatalon ako. Yan.
1: Yan, no?
0: Ganda ang kalalakasan loob ni Kuya Joseph ng araw.
1: San ka bumabagsak doon? Sa lupa lang? O sa parang dayami?
0: Sa lupa. Minsan naman kayo doon dito sa damo.
1: Yun, sa damo. Alam mo, lalo ng mga batang lalaki, talagang ano yan eh. Walang magawa sa buhay. Yung... Walang masakit sa katawan, naghahanap ng sakit sa katawan.
0: tumatambling pa ako, Kuya Dan, ha?
1: Oo, kasi nga, pero masaya yung ganun kasi ngayon, kasi wala naman ang damo dito, lalo sa Metro Manila, di ba? Pero sa probinsya, napapaligiran ka ng damo, talagang kahit anong gusto mong gawin, magtatumbling ka, okay lang. Papagalitan ka lang nanay mo kasi sobrang dumi ng damit mo pag uwi mo, di ba?
0: Ang baho na, no? Ka.
1: Matim-atim.
0: Oo. Yan ang mga mahirap makalimutan. Natatandaan na lang ako pagka naalala ko.
1: Natatandaan ko, ako ang paborito ko din gawin dati kay Joseph nung bata ako. Mahilig akong umakit sa mga bintana, alam mo yung mga grills? Yung nananahimik yung grills ng bintana, biglang palambi-lambitin ako dun sa mga grills. Ewan ko ba? Hindi ko din alam sa sarili ko. Favorite na favorite kong ginagawa yun dati. Mga ano.
0: Pagkakaalala ko dyan, ang kabataan ko, yung tumatakas na ako sa mananay ko.
1: Saka pumupunta?
0: Hindi, naglalaro ako ng paligid kasi nga.
1: Kasi pinapatulog ka.
0: Tuntang halit, pinapatulog kami.
1: Siyempre, matik yan. Papatulogin ka talaga.
0: Papatulog na kahalit. Para sigurado ang nanay ko, ang gagawin niyang nanay ko, tutulog doon sa may ano.
1: Binabantayan ka.
0: Doon sa may pinto. Doon sa may pinto para hindi, para pagka natapakan mo siya, di magigising dyan.
1: Balik tulog ka.
0: Doon ako sa may bintana ng bataan.
1: Talagang pasaway. Tumatumbling sa top load, lumalabas sa bintana. Yan si Kuya Joseph.
0: Ang sarap kayo ng pagiging medyo bumubulo-bulo sa buka mo.
1: For some reason, totoo din, no? Ang sarap nung parang, hindi,

0: kasi magaan pa katawan mo pag bata ka eh, 'di ba? Yung kahit kahit yung talon mo itumbling mo okay lang yan, medyo kakayanin pa. Subukan mo ngayon kay Jose. Kaya nga eh, kahit ako eh pareho tayo eh. Magpakabait na lang tayo ngayon kay Jose. Para hindi masakit ang katawan. O siya, maraming salamat sa iyong kasagot. Bati na muna, alam ko na mismo bumati. Go ahead.
1: Ayun, binabati ko nga pala yung aking mga kaibigan, si Kuya Richard, si Mika, si Danica, iwan ko lang kung nakikinig yan si Danica, aking kaibigan, si Danica. Ano sa lahat ng, kay Kuya No, kay Kuya Marvin pala, tsaka kay Ate Marian, sa lahat ng mga nakakakilala sa akin dito sa Remember Your Music. Yan.
0: Alright. Salamat, Kuya Joseph. Awitin mo. Ilagay natin.
1: Meron ka dyan, Love Me With All Of Your Heart.
0: Love Me With All Of Your Heart. Love Me With All Of Your Heart. Feeling ko meron tayo nun. Patingin nga ako ng Love Me With All Of Your Heart. Sinang kumanta na si Engelbert Humperdinck ba yan?
1: Yes.
0: Okay. Or si Victor Wood. Hindi ba si Victor Wood yun?
1: Engelbert naman. No. Victor Wood ang kumanta
0: niya. Love me with all of you. Engelbert nga. Meron din si Victor Wood. Sino gusto mo?
1: Engelbert, siyempre.
0: Engelbert, okay. Engelbert daw. Okay, maraming salamat kay Joseph at good morning
1: sa inyo. Maraming salamat at more power po yan, Dan. Salamat mga kasama.
0: Thank you. Bye-bye.
1: Bye-bye po.
0: Si Kuya Joseph ng Batangas. Sabi ni Mang Jose. Ganda ng pangalan mo, Mang Jose. Maganda umaga, Kuya Dan. Ang hindi ko makakalimutan ay noong elementary days ko, grade 3. Dahil sa kadaldalan ko, nilagyan ng masking tape yung bunga. Sino naglagay ng masking tape sa bunga nga mo? Grabe naman yung grade 3 na nilagyan ka ng masking tape sa bunga nga. Palagi kami nakikinig dito from Japan. Uy! Ang aking dream retirement country. Namimiss ko naman tuloy mag-Japan. Saan kayo sa Japan, Mang Jose? Talaga ba? Lagi ba kayo nakikinig dyan? Sige, magkita tayo dyan pagpunta ko ulit dyan sa Japan, ha? Ito, pinaalala mo sa akin yung Japan. Namiss ko tuloy yung Japan. Kailan ba ako huling nag-Japan? Ay, nung ano lang pala. Nung nakakamiss naman. Good morning! Saan kayo dyan? Sa, ano ba, sa Tokyo ba kayo? O sa Osaka? Hello sa inyo dyan. Pero bakit ka nilagyan ng masking tape sa bibig dati? Bakit naman ganun? Bakit naman? Sino naglagay ng masking tape? Ano ba yan? Ano, kaklase mo ba yan? Huwag mo sabihin yung teacher mo naglagay ng masking tape sa bibig mo. Nakakatakot yun, ha? Kung mga kaklase mo lang, maiintindihan ko pa kasi... Alam mo mga dati, mga bata dati, di ba? Mga trip sa buhay, ilalagay ng masking tape sa bibig. Sabi ni Jask, ihanda na ang leave form. Wala pa. Wala na. Kakabalik ko lang, eh. Next year ulit, okay? Joke. 2:38 na pong oras. O hindi, diretso na natin to. Ang song request ni Kuya Joseph ng Batangas. Narito si Engelbert Humperdinck sa awiting Love Me With All Of Your Heart. Kaya pa'y nakatutok pa rin, dito pa rin yan sa Remember Your Music.

0: aawitin sa sariling atin.
1: OPM Hits!
0: OPM Hits!

0: Rinig masarap balik-balikan. Balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 10 minutes bago mag alas 3 ng umaga. Ano yung nangyayari dito sa mga kasama ko dito? Nagsisinyasan silang lahat. Sabi ni Vanya, oh, ang cute naman, may rabbit din sila. Nagsend siya ng picture ng rabbit. Sabi niya, hi Kuya Dan, hindi ko makakalimutan manood ng YouTube videos habang kumakain. Parang iPad kid lang. At syempre, mag-take ng photos at mga cute na animals sa shelter namin. Happy Wednesday po sa inyo. Hello raw, sabi ni... Sana napapakita ko sa inyo yung mga cute na mga animals na... Ayun o, oh, rabbit naman. Anong pangalan niya? Si Bagel. Tapos meron din si... Sino yan? Si Bluey at si Kiwi. Mga ano naman to, mga lovebirds naman. Ang ganda ng picture mo, Ate Banya. Ano yan? Cellphone lang ba yan? O parang ang HD ng picture mo doon sa mga ibon. Ang cute-cute naman. Dami namang animals. Siyempre, nasa shelter ka nga, di ba? So, maraming animals dyan. Si Mang Jose pala ay nasa Nagoya, Japan. Ay, hindi pa ako nakapag-Nagoya. Yung huli kong punta sa Japan ay sa Osaka tsaka sa Fukuoka. Oh, maganda rin sa Fukuoka eh. Napakakalmadong ano, prefecture din ng Japan. Sabi ni Jeffrey Dohali Gumapos, Kuya Dan, hindi madaling makalimutan ang magsimba tuwing Linggo. Walang palya dapat yan. Ay, parang si ano... Sino nga ba yun? Si... Sino yung girlfriend ni Khalil? Hindi nawawala pag nagsinaw. Si Gabi. Yeah, si Gabi. Pa-request po ng Moonlight Over Paris ni Diwata Overload. Hindi si Diwata Overload. Moonlight Over Paris. Alam mo kung ano na natututunan mo, Jeffrey, kakapakinig mo dun kay ano eh. Sa DJ na hindi ko papagalan, hindi ko sasabihin yung pangalan dito eh. Sabi niyo kung wala po yung kay Paolo Santos nila. Does the moonlight shine on Paris? Napasaya mo ako dun kahit alam ko namang niloloko-loko mo lang ako dito. Sige nga, lagay niyo nga yung ano, Moonlight Over Paris. Ano bang magandang idugtong dyan sa ano? Kumanta. 2:52 po ang oras natin. Kausapin natin ang ating next caller mula sa Laguna. Sa kabilang linya si Lito. Lito, good morning.
2: Good morning po, Kuya Dan. Good morning po.
1: Namalipan ang buwelo nung una eh. Medyo napamali ng good morning eh. Kumusta? Hindi na kita kumusta masyado kasi kahapon eh, nakumusta na kita. So, irerekta na kita sa tanong, Lito. O, ikaw ba, ano ba ang bagay na hindi madaling kalimutan para sa'yo?
2: Yung nangyari po sa akin, Kuya. Yung nangyari sa akin nung ano, Kuya Dan, yung 2019 po kasi.
1: 2019.
2: Meron kasi ako ng 5K noon. Tapos yung... Siyempre, yung mga blind, alam mo naman, matabi-tabi yung mga bag nila.
1: Mm-hmm.
2: So, ano, so meron akong, meron, siyempre, parang term-term yung gumbag, meron pala akong ganun ka-term ng bag na katulad na sa kanya, katulad din na sa akin.
1: Mm-hmm.
2: So, ang ginawa ko, sabi ko, kala ko, tinanggal ko kasi sa wallet ko, kasi yung ano ko, yung bag, yung wallet ko, tinanggal ko kasi mag-isiyak ako, maliligo ako. Tapos, pag alam ko, kuya, na nailagay ko sa kabilang bag. Mm-hmm. Tapos, yung, pumunta ako ng ano, bibili ako ng mga may bibili na ako. Wala na pala akong pera, inaandun ako sa counter.
1: Ang bihira.
2: Napaya talaga ako, Kuya Dan. Mm-hmm. Pumunta ako sa counter, babayaran ko na yung items na binili ko. Hindi ko na nabili.
1: Saan mo? Saan mong bag, nalaman mo pa kung saan mo napalipat na bag yung wallet mo?
2: Di sa bisita po nung kapatid ko. Kasi tatlo po kami blind nito. Kasi may mga bisita kami na ano.
1: Okay.
2: Yung mga kapat kami bisita din na blind. So, nailagay ko. Sabi ko, paano kaya kayo? Sabi ko, naku, paano kaya ito? Sabi ko, eh, sayang naman. Sabi ko.
1: Eh, sayang talaga yun. 5,000 yun. Diba? Hindi basta-basta yun.
2: Oo, oh, Kuya Dan, sakto yung leg ko. Apo, apo, Kuya Dan, niya. Na ano po ko yun. Yan hindi ko makalimutan.
1: So ano, nung nagbabayad ka na ng mga binili mo, ano sabi sa'yo nung wala kang
2: mayroon? Wala sa'yo. Ma'am, pwede ko balik na lang po yung ano. Kasi po wala po talaga yung amount fee. Kahit hindi po ako nag, ano po, may ID naman po ako. Sabi ko, hindi po ako nang gaano po, nag-scam talaga. Na-ano ko lang po yung pera ko, ma'am. Na-misplace ko lang po. Sabi ko naman.
1: Correct. Pero nabawi mo, hindi mo na nabawi yung pera.
2: Ah, nabawi ko naman. Kaso natagalan kasi siya binasa Maynila na sina.
1: Oo, kasi kung bisita, malamang wala na doon sa bahay ninyo, di ba?
2: O kasi sabay-sabay pa nga kami, ano eh, lumabas eh. Tapos sabi ko, ako bababa ko ng SMA sila sa may terminal na pa Makati, pa ano, pa Makati na.
1: Sila. Pero importante nakuha mo, at least eh.
2: Kasi natagalan. No,
1: So simula noon, hindi ka na basta-basta naglilipat ng mga...
2: Oo, kaya dadaka, tinecheck ko talaga kung may dala ba akong pera, kung magkano ba yung dala kong amount. Kaya wala ka, bumili ka ng ganito, tapos babalik mo lang.
1: Ay, nako.
2: Nawa kasi ako doon sa ano, Kuya Dan, yung bagay yung nagbabalik.
1: Madami ka bang, ano ba yun, para mag-grocery ka ba? Marami kang mga
2: pinuli? Tapos may bibili na ako na ano, may bibili na akong na speaker doon, maganda Kuya Dan, mahalaga na 3,500. Nabalot na. Tapos tinesting ko na, nabalot na. Inahiya ko doon sa bagay.
1: Ah, sila naman.
2: Pinahirapan pa yung bagger, tapos hindi ka pala kukunin.
1: Oo, di ba? Yung tinesting-testing mo na, nag-soundcheck ka na doon, tapos wala pala yung pambayad mo, no?
2: Opo, yun po yung hindi ko makalimutan na nakakahiya. Talagang lumala, kaya ko ng guard ko yan, dan talaga nakatakit yung mukha ko, tinatakpan ko na sumbli ko yung mukha ko, hiya ako.
1: Para kang naging, ano eh, no? Para naging witness ka bigla, eh. Tinatakpan mo bigla yung mga... Pero well, nangyayari naman talaga yun kasi nga, lalo na, syempre, special yung condition mo, di ba? So mas, kumbaga, ang isipin mo na lang siguro ng mga panahon na yun, mas understandable sa'yo na ma-misplace yung mga bagay-bagay kasi syempre, hindi mo nakikita kung saan nga nakalagay. So, siguro yung hiya, kumbaga, kung feeling mo napahiya ka, hindi siya 100%. No? Mga 50% doon naiintindihan ka pa rin nila kung bakit nga hindi mo
2: kasi talagang, nahiya talaga ako kasi siyempre, balot na testing ko na, tapos pinapili ko pa talaga yung, pinahano ko pa talaga.
1: Pinakuha mo pa yung stock, sabi mo, gusto ko ng bagong stock nito. Ikuha nyo ko nung hindi pa nabubuksan na, hindi pa talaga natetesting, yun ang gusto ko. Tapos ang layo pa nung pagkukunin.
2: Minsan kasi pagbibili ka sa mga ganyan, kaya sa mga appliance center, mas maganda pa yung luma kaysa sa sabi nila, ay papalitan po namin, pero parang mas maganda yung luma, ayos yung hanggang tunog eh. Tapos pagdating ng bago, yung bago nga binuksan, nakakahon nga, isira naman,
1: may something. So kinukuha mo yung mga display na, gano'n, siyempre medyo...
2: Hindi, minsan, hindi pinapalitan nila ng bago, Kuya Dan, sabi nila, ay ano po yan sir, hindi po yun pwede kasi display po yan, minsan ganyan. Kaya... first time kong bumili sa SM ng gano'n kasi mas tiwala naman ako sa SM eh. Tiwala naman ako dyan eh. Talagang good quality. Pero sa ibang appliance center, gano'n.
1: Yun nga lang. Yung pera, nawala. Yun ang problema.
2: Sa SM talaga, binalot pa ng ano, talaga pinakaging niya pa. Talagang...
1: Well, at least, ikaw eh, may solid na experience. So, hindi mo na... Hindi na naulit yun ever. Hindi na naulit.
2: Nilagyan niya ng taling ito ko, Kuya Dan, sinabit niya pa nga sa balikat.
1: Hayaan mo na. Pero eventually, nung nakuha mo yung pera, nabili mo naman yung mga kailangan mong bilhin. Naituloy mo naman.
2: Okay. Ayun, pangalawa pa nga pala, Kuya Dan, yung pangalawang sagot ko sana po. Pwede po ba? Dati may rabbit po ako, Kuya Dan. Nalagaan ko siya. Tapos pagka yung umaga, maingay siya. Kasi niya, pag nawawala ko sa tabi niya, maingay siya. Gusto niya, kuhanin ko siya pag
1: nasa. Anong tunog ng rabbit? Parang hindi ko pa naririnig
2: parang
1: ang tunog ng rabbit.
2: Parang maingay yun eh. Parang maingay siya eh. Parang ano.
1: Rabbit!
2: Tapos...
1: hindi ko alam. May tunog bang rabbit? May isi-search ko nga.
2: Parang maingay siya. Tapos ang ano, lagi, pag kasi binibigyan ko siya ng kangkong, binibigyan ko siya ng mga ano, yung mga talbas, yung mga ano, damo-damo daw. Yung pinakatakain ko. Tapos kuwede na ano, yung kulungan niya kasi nasa ilalim no, may lagay din ng patukan ng manok sa ibabaw ng kulungan niya. Nung binuhat kasi yung malaking kulungan, yung lata ng biskuit na malaki, binagsak nung ano, kapitbahay namin. Tapos yung kapit ko nadaganan, Kuya Dan.
1: Ay! Ano ba yan?
2: Lumutis yung plywood sa ilalim. Kaya sabi ko sigaw na.
1: Akala ko pa naman cute yung ikukwento mo dun sa rabbit. Tapos biglang sabi mo nadaganan yung pambihira naman to si.
2: Hindi nadaganan yung ano kuya dan yung plywood kasi na pinagpapatungan ng kulungan. Anong ano?
1: Oo nga. Huwag mo na masyado i-describe. Oo, na-imagine ko na. So ano nangyari sa rabbit? Nawala? Ano?
2: Hindi, namatay kuya dan. Tapos kakaga-kaga ko. Tapos ko, rabbit ko. Iyak ako ng iyak. Tapos yun na sigaw yung rabbit ko.
1: Wow, tapos, naman.
2: Iyak ako ng iyak.
1: Anong pangalan ng rabbit mo?
2: Nakalimutan ko na matagal
1: Bugs.
2: Yung grade 1990.
1: Si Bugs Bunny.
2: Pinangalanan kong Cathy yun, kuya dan, yung rabbit ko.
1: Cathy the rabbit. Mm-hmm. Oh, kawawa naman. Sumalangit na wa si Cathy.
2: Ginawa ka pa ng libingan yung kuya dan. Talagang habang dumudugo siya, nakapyakap ko talaga. Sabi ng mga tao, hindi na pwede kasi hatay na yung likod niya.
1: Tama na, wag mo na i-describe nangyari kay Cathy. Kawawa naman si Cathy. Ang bihira ka naman eh. Nakakita ko lang ng cute na rabbit dito kay Banya na si mga bayo.
2: Tapos alam mo kung yung katilagalo nila, pinalitan naman nila yung rabbit ko na namatay. Pinalitan lang kasi hindi ko na siya mapaabot.
1: Anong pinalit?
2: Rabbit din kasi hindi na siya
1: mabait sa'yo. Eh kasi nga, nalaman niya kasi yung nangyari kay Cathy. Hindi na siya naging mabait sa'yo.
2: Iba yung rabbit na inabi.
1: Sabi niya, nako pag naging mabait ako dito kay... Sabi niya, pag naging mabait ako dito, baka mangyari sa akin yung nangyari kay Cathy. Huwag na lang. Matapang na lang ako siguro. Sabi niya gano'n. Sinabi nung rabbit yun. No? Ganun yung sinabi niya. Asya, maraming salamat, Lito. Bumati ka na. Go ahead.
2: Kaya Dan, binabati ka po. Okay ko. Kasi ano po, kaya po, kaya Dan, magandang umaga po. Saka siya nakasagit po ng aking tawag. Saka po siya na si Mam Angelica. Good morning po. Si Ate Tess na Pampanga. Si Nanay Nelly. Magandang umaga po. Saka siya na si Nicolas. Saka si Kuya Ronald. Saka si Lages. Saka siya na si Ate Bandilin. Magandang umaga po. Mm-hmm. At saka si Kuya JR. Kuya JR, magandang umaga. Kaya lang, yun lang po.
1: Alright. Ano sa request mo muna? Ilagay mo na natin sa request.
2: Kaya lang naman ba niyan yung, wag na sana yung,
1: ano
2: rockstar. Wag na sana.
1: Rockstar daw. Rockstar, wag na sana. Teka, tingnan natin yung rockstar ang kumanta.
2: Ikaw ay nilisan pa yun.
1: Pag
2: wala kayong panunanin.
1: Okay na, nakanta mo na, wala pala kami. Wala lumabas eh. Wala. Ano na iba?
2: Yung ngayon na Taylor man lang ni Basid Valdez.
1: Basid Valdez. Okay, sige.
2: Saka yung ano, yung gaano kadalas, yun na lang po.
1: Basid ngayon Valdez, at po. Kailanman. Ba't naman naging art? Ngayon art?
2: Saka yung gaano kadalas. Gano'n
1: kadalas sa minsan. Okay, sige. Ilagay natin. Maraming salamat dito. Good morning sa'yo dyan. Okay.
2: Favorite
1: ka din
2: ni Kuya Joel. Kuya Joel ng Quezon City.
1: Thank you.
2: Salamat po kanya, Dan. Ingat po kayo
1: sa pag-uwi. Bye-bye. Ano yung isa? Nalimut. Ngayon at kailan man siya. Gaano kadalas ang minsan? Dinilalagay ni... ni Paolo ka agad eh. Sabi ni Tita Lina, nag-iisang balba sa radyo kaya dan hindi ko madaling kalimutan ang imported na mga kitchenware ko na ninakaw ng mga naghakot ng gamit ko kung kailan lang nung bago gibain ang luma akong bahay. Hay, bakit naman nanguha ng gamit ng may gamit? Bago ako magpatayo ng bagong bahay, hindi ko sila nabantayan dahil sa sobrang tiwala ako sa kanila. Siguro sinilid nila yung mga gamit sa sako. Hanggang ngayon naiiyak ako pag naalala ko. Nakakainis nga ako. Bad trip yan. Pa-request ng song na Girl, You're Always On My Mind by The Gallery. Salamat, sabi ni Tita Lina ho ng Claridel, Bulacan. Lagay mo dyan sa, ano, sa bakante. Girl, You're Always On My Mind. Paras po natin, 303. Pagpatuloy natin ang pagbabasa sa mga comments ninyo dito sa parin yan sa ating programa. Hanggang alas 4, sasamahan kayo ni Kuya Dan. Ito po ang Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 4 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

0: kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 3:22 na po ng umaga. Basahin naman natin ang inyong mga comments sa ating Facebook post tungkol sa ating huntahan ngayong umaga. Ano mga bagay ang hindi madaling kalimutan? Sabi ni Cory Alejandro, mga bagay na hindi madaling kalimutan ay ang mga mahal ko sa buhay, mga kaibigan na totoong maaasahan at mapagkakatiwalaan. The most important, mahalin natin ang Panginoon at laging mag-pray sa araw-araw. Sabi ni Ms. Vera Gadiano, hindi na malilimutan nung bata pa ako. Favorite ako na ni tatay, lagi kaming kumakain sa Mamunlok. Wala na yung Mamunlok eh. Tapos ginagala ako sa mga lugar na magaganda at pag Pasko, bibilhan ako ng laruan. Namiss ko si tatay Henyo. God bless Kuya Dan. Lagi nakikinig sa DZMM. Request daw ng any song ni April Boy Rihino. Si Pretty Lola, sweet lady, sabi niya hindi niya malilimutan ang aking buhay kabataan. Ang saya-saya at maranasan ang sinasabing puppy love. Ang saya ng pakiramdam. Maraming salamat po Kuya Dan. Arnold Cielo Carino, sabi niya para sa akin ang pinakamahirap kalimutan ay ang mga bagay na nag-iwan ng malalim na marka sa ating damdamin at emosyon. Grabe naman yun. Nag-iwan ng malalim na marka. At hindi ito basta material na bagay, kundi mga karanasan at tao na nagbabago sa takbo ng ating buhay. Napakalalim ng iyong mga salitang binitiwan. Pa-shoutout po sa Family Cielo at especially sa Family Carino dito sa Sitio Lipata, Barangay Gogon, Carmona, ay Caramoan, Camarines Sur. Uy, ang layo! Nakikinig sa atin all the way from Camarines Sur na always nakikinig sa inyong programa sa DZMM Apps. Napakaganda kasi ng voice mo at sakto sa pangpatulog, Kuya Dan. Makatulog ka na ngayon, ha? Gising ka pa ba? Ano? Nakatulog ng diretso. Hindi na narinig yung ano, kinomit. Nakatulog na siya. Zara Año Nuevo, sabi niya, Kuya Dan, ang hindi ko malilimutan ay hindi bagay kundi panahon. Hindi ko makalimutan noon, nabubuhay pa ang mahal kong tatay. Hindi ako nahihiya, na papa's girl ako. Hindi madaling kalimutan noon, magkasama pa kami ng tatay. Yung bata pa ako, pinapalo niya ako sa puwit pag may kasalanan ako. At malaki na ako, magkasama pa rin kami, wala nang palo. Kung nasaan siya, nandun ako hanggang sa nagkasakit siya ng malubha at inalagaan ko siya hanggang sa huli, Kuya Dan. Yan ang di ko malilimutan ever, sabi niya. A request ng song na anak ni Freddy Aguilar. Eliodoro Opiala Animo, yung nahulog ako sa puno ng pili tree. May pilay pa ako hanggang ngayon, 80 years old na. Nangyari yun, 10 years old pa lang ako, ha? Saan ka napilay, sir? Ibig sabihin, malakas-lakas yung bagsak mo yun, kaya hindi nawala yung pilay ninyo. Marry me, Canada, Havines. Kuya Dan, pakibati ang mga kadugo ko dyan sa Lopez, Quezon. Happy fiesta, mahal na poong Santo Rosario. Enjoy kayo. Hindi ko malilimutan kasayahan sa peryahan at kainan. Huwag niyo na sabihin yung kainan, masyado nagugutom ako. Ingat kayong lahat. Maraming salamat. Simon Wright, hindi ko kailanman makalimutan ang mga taong nagmamahal sa akin at tumulong sa akin kahit minsan. Happiness never comes from anything that's within us. On the other hand, kinakalimutan ko rin ang mga taong ayaw sa akin at gumawa ng mga hindi patas na bagay sa akin. Nang kusa. Ang masasabi ko ay deserve. Diba? Kung may mga tao tayong hindi malimutan, meron din tayong mga tao na gusto na lang nating kalimutan. Tawa-tawa si Paolo, parang may naiisip ka na kagad na gusto mong kalimutan, ha? Andyan pa, gusto mo nang kalimutan. Ugali talaga niya, ugali. Hirap kalimutan. Kasi araw-araw nakikita ng hirap kalimutan. Sabi ko na eh. Nakikita ko na kaagad sa mata pa lang ni Paolo. Alam ko na eh. Sabi ni si Ate Tess ng Pampanga, hindi ko malilimutan ay ang tatay ng manugang ko. Balae na kamamatay lang last October 3. Ay, condolences Ate Tess, no? Sa iyong balae. Sabi ni Ate Jax, Kuya Dan, sa sobrang dami ng hindi ko makakalimutan na pangyayari sa buhay ko nung bata ko at noon, hindi ko na alam kung anong uunahin kong i-share. Akala ko sabihin mo, sa sobrang dami ng hindi ko malimutan, nakalimutan ko na lahat. Kanina pa ako nag-iisip. Pag may naisip ako, may bago na naman ako naiisip. Hindi makabuo ng thought si Ate Jax. Kaya nagpatong-patong at halo-halo na I give up. Sa dulo, wala na pala siyang isi-share. Ate Jax, niloloko mo ko, ha? Sabi ni Kuya Ryan, ang pagkanta ni Kuya Chicks ng Rock, ang title, ito? Murdy Rock. Ano yun? Merly Mendoza, nag-good morning. Si Marilyn De Leon, good morning din daw. Miss Ellen Buenaga Fernandez, ang mahal mo sa buhay, magulang, kapatid, and true friends, ang hindi malilimutan. Oras na natin, 3:28, mag-commercial muna tayo. At sa ating pagbabalik, basahin na natin ang mga headlines ngayong October 7, 2026. Ito pa rin po yan sa Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
2: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon. Sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radio Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musngi para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa Nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas

0: kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 3:30 na po ng umaga.
0: Basta kayo. DZMM.
1: Narito ang mga balita nga abangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Miyerkules, October 7, 2026. Temperatura sa bansa lalo manong iinit dahil sa Super El Nino. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin lumobo noong Agosto. Posibleng banta ng pneumonic plague sa Pilipinas binabantayan ng DOH. Dalawang manager ng bangko humarap sa impeachment trial ni VP Duterte. Halos 100 pamilya na sunugan sa Quezon City. Posibleng national security implication ng umano'y remittance ng China sa isang kumpanya na inuugnay kay VP Duterte iimbestigahan. Mga aligasyon ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. itinanggi ni VP Duterte. Balita sa lalawigan, ninakaw na antik na kampana sa simbahan sa Bohol, nabawi. Sa showbiz, P-Pop Kings SB19 inilunsad ang kanilang wakas at simula visual journey book. At sa sports, Gilas Pilipinas tinalo ang New Zealand sa FIBA Women's Under 18 Asia Cup. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
0: Remember your music.

0: dami ng kwentuhan at tugtugan. Sasama ka na lang dito sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Apo Hiking Society with his song When I Met You, and Nexus with I'll Never Go. Yan ang ating napakinggan sa oras nating 3:41 ng umaga. Pahabol, sabi ni Arnold Cielo Carino, maraming salamat sa pagbasa, Kuya Dan. Gising pa po ako. Alam ko, nakatulog ka na eh, kasi sabi mo, pampaantok yung boses ko eh. Good morning! Oras natin, 3:41 na po ng umaga sa lahat ng mga gising pa rin at kasama pa rin natin sa mga sandaling ito, nag-enjoy sa ating mga tugtugan at kwentuhan. Hello, hello! Happy Wednesday sa inyo! 79 days bago ang Pasko. Hindi ko pala nasabi kanina, hindi ko na pala ba si Santa. Oo, kaya konting-konti na lang kung iniintay ninyo ang holiday, syempre holiday break. Malapit na 79 days. Mga minusan mo ng mga apat yan, mga 75, kasi di ba? Hindi naman 25 na wawala mismo yung ano eh, yung pasok sa ibang opisina. So mga minus 4 days magi-Christmas. Ayan na si Santa. Santa, hello. Sorry, kalalabas mo lang. Na-late siya ng labas ngayon. Traffic daw kasi dun sa may North Pole. Good morning. Speaking of traffic, sa mga nata-traffic pa diyan ha, sa mga nasa kalsada at kasama pa rin natin, nakikinig sa atin dito sa ating programa. Good morning sa ating mga kuya, ate, na mga driver, taxi driver, bus driver, jeepney driver, TNVS, mototaxi. Ang mga malalayo ang binabagtas ng mga truck driver kasama ang kanilang mga pahinante. Magandang araw po ng Wednesday sa ating lahat. Ilang kembot na lang ulit ni Paolo. Ay, weekend na ulit. Yun kasi yung sasabihin ko. Oo, ilang tulog na lang ulit. Weekend na ulit, di ba? Pwede na naman tayo magpahinga kung walang ibang gagawin. No? Kaya naman, gawin ang mga bagay na kailangan talagang gawin. Maraming maraming thank you sa lahat na nagpadala ng kanilang kasagutan. Mapa-text man yan, mga tumawag, mga nag-comment sa ating Facebook page. Maraming maraming salamat. Yung mga nahihiyang maki-join, pero gustong-gusto nang maki-join, eh, ang hinihintay ninyo? Sino bang mag-backflip pa ako dito para lang i-welcome ko kayo? Ha? Welcome po kayo anytime. No? Kung gusto nyo, mag-chat lang kayo o kaya maging caller kayo, huwag kayong mahiya. Ang tip ko lang, medyo mabilisan tayo kasing mapuno. parang ang yabang ko doon sa party. Abis kasi mapuno yung ano natin eh, yung mga callers natin. Agahan ninyo, oo, saktong alas 12 pwede na kayong mag-try tumawag. Ang napakayabang ko naman doon sa party. Ayoko nang. Salamat, maraming thank you. Bukas ulit ha, pero syempre di man ako aalis ng ganun-ganun lang. O, syempre, pag-aalis ako dito, dapat eh, gising na tayong lahat. O, simulan natin yan dito sa awitin ni David Lee Roth. Here's Just Like Paradise. 3:44 po ang oras natin. Good morning! Gising na, bango na. Sige na, tuloy mo na yan.

October 7, 2026. It's midweek Wednesday, mga kapamilya at kaserbisyo. Good morning! Daming energy. Maraming thank you sa pagsama kay Kuya Dan. Mula pa kanina alas 12 hanggang ngayon oras po natin. 6 na minuto bago mag alas 4 ng umaga. Hoy, happy birthday sa mga nagbe-birthday today. Happy birthday. Happy birthday sa ano ba yung ano yung kanta ng bata sa yung bata sa ano sa TikTok ano? Maligayang bati sa iyong kaarawan. Sana mag-enjoy kayo at syempre ang walang ibang wish si Kuya Dan kundi maraming blessing ang dumating sa buhay mo. Thank you. Bukas ulit hanggang Sabado morning, tayo ay magtutugtugan at huntahan. O bukas dahil Thursday na, abangan ninyo ulit ang ating Kumusta Dear Special. Oo, at habang tumatagal eh, lalong naming paghahandaan ang mga storya no, na ihahatid namin sa inyo. Pero ngayon, uwi na muna si Kuya Dan. Pero huwag kayo nga alis, dyan lamang kayo dahil susunod na Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama niyo dyan, Steve Raz at Robert Mano. Exit na muna, ha? Thank you. Bukas ulit, magkarinigan tayo. Until then, ha, kasama niyo nag-iisang balba sa radyo, ang inyong Kuya Dan, remembering you. Only here on Remember Your Music. Here's a song from Queen, Don't Stop Me Now. Happy Wednesday, mga kapamilya. Ingat.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. 4:01 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita alas 4.

0: po'y Miyerkules, October 7, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita alas 4. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin lumobo. Noong Setyembre, singil sa kuryente at presyo ng mga bilihin, pinapangambahang lalo pang tumaas dahil sa Super El Nino. Residential area sa Quezon City, nasunog, halos 100 pamilya apektado. Alegasyong tumanggap ng mali-maletang pera, itinanggi ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Marcos Jr. itinuro ng Vice Presidente sa umano'y mga paninira sa kanya. Opisyal ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC, muling isinalang sa cross-examination ng defense team, remittance ng China sa kumpanyang iniuugnay kay Vice Duterte, iimbestigahan. Sa lalawigan, halos 20 milyong pisong halaga na mga alahas nilimas ng 5 holdapper sa jewelry shop sa Bulacan. Mga ninakaw na alahas tinangkang ibenta online. At sa balitang sports, double gold medalist Carlos Yulo at kapatid si Eldru magsasanay sa France. Magandang magandang umaga, kapamilya. Kami po inyong makasama ngayong Wednesday morning hanggang alas 5 ng madaling araw. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Mahabol ang aking partner na si Radyo Patrol Robert Mano. Oras natin, 4:04. Alamin po natin lagay ng panahon.
1: Ulat. Panahon.
0: Sa lagay ng panahon, asahan pa rin ang maaraw at mainit na panahon sa Metro Manila ngayong umaga. Malaki naman ang posibilidad ng pag-ulan dulot ng thunderstorm. Maulan naman sa central and southern part ng bansa dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Maulan din sa dulong Hilagang Luzon dahil sa malakas na bugso ng mga o ng mula Hilagang Silangan.
2: Basta AM, DZMM! Alerto Servisyo!
0: Alerto Servisyo! Alerto, alerto mga kasarbisyo at kapamilya, mawawalan ng kuryente ang mga customer ng Meralco sa ilang bahagi ng Mandaluyong at Muntinlupa City dahil sa pag-asaayos ng pasilidad. Diyan sa Mandaluyong City, apektado ang Wakwak Green Hills East, kabila mga bahagi ng Shangri-La at St. Francis Shangri-La Place mula alas 11:30 ng gabi ng Webes, October 8 hanggang alas 12:15 ng hating gabi. Mauulit ang interruption bago mag-alas 4 hanggang alas 4:30 na madaling araw ng October 9, Biyernes. Samantala, mawawala naman ng kuryente ang ilang bahagi ng Plaza B, Northgate Cyber Zone at Philinvest City sa Muntinlupa City. Magsisimula ito ng alas 10, tatagal hanggang alas 10:30 bukas ng gabi at muling mawawala ng kuryente mula alas 5 hanggang alas 6 umaga ng Biyernes. Paalala sa publiko na maghanda at alisin sa saksak ang mga electronic device habang walang kuryente.
3: Bakit na walang kuryente, partner?
0: Eh, may ayos na partner ng mga facility dun sa Green Hills po yan, ha? Sa San Juan City at Muntinlupa City. Kuha tayo ng report sa oras natin, 4:06 ng madaling araw. Riding in tandem ng cellphones snatcher, arestado sa Quezon City. Narito balita kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol Rowan Cueto. Rowan,
4: arestado ang riding in tandem matapos manghablot ng cellphone sa barangay Don Manuel, Quezon City. Kinilala ang mga suspects sa alias John, 28 anyos, at alias Jay na 18 anyos. Sa investigasyon, naghihintay na masasakyan jeep ang biktima sa E. Rodriguez Senior Boulevard, kanto ng Cordillera Street, nang biglang hablutin ng mga suspect ang cellphone nito. Natempohan nasa lugar ang ilang polis. Pinabulay ang mga snatcher at inaresto. Nabawi sa mga suspect ang cellphone ng biktima, ngayon din ang motorsiklong ginagamit sa panghablot, isang paril at mga bala. Aminado naman ang dalawa sa pagnanakaw. Ayon kay alias John, nang hablot siya dahil birthday ng kanyang anak at kailangan niya ng panghanda. Samantala, sinabi ni alias Jay na kailangan niya ng pera para makabili ng gatas ng kanyang 5 taong gulang na anak. May mga nauna na rin kaso si alias John na may kaugnayan sa droga, carnapping at theft. Nakapit na ang dalawa at naharap sa kasong pagnanakaw. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol Rowan Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Lumobo sa 7.2% ang inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin noong Setyembre. Doon para ito sa 6.1% noong Agosto, paliwanag ng Philippine Statistics Authority, nagpabili sa inflation na mataas na presyo ng pagkain tulad ng gulay at maging ng bigasa. Nakaapekto rin ang serya ng oil price hike, gayon din ang pagtaas ng presyo ng kuryente, LPG at renta. Nagbabala rin sila na posibleng lalong tumaas ang presyo ng mga bilihin dahil sa epekto ng umiiral na El Nino. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, kumikilos ang gobyerno para matiyak ang sapat na supply ng pagkain at mapigilan ang lalo pang pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
1: Alerto sa Super El Nino.
3: Alerto sa Super El Nino.
0: Mas malalang epekto ng El Nino, posible magpapataas sa singil sa kuryente sa bansa. Narito ang balitang kumpirmado sigurado at Dinadyo Patrol, Bert Dizenbert.
6: Ng demand sa supply ng kuryente dahil sa epekto ng mas malalang El Nino sa bansa. Sa punong balitaan sa 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting, sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na posible ring tumaas ang presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM, kaya asahan na ang mas mataas na singil sa kuryente kung lalala at titindi ang epekto ng El Nino. Malaki rin ang epekto ng El Nino sa power generation kapag matindi ang init at tagtuyot. Kapag natutuyo ang mga ilog at dam, ay bumababa ang kakayahan ng mga hydropower plants na mag-generate ng kuryente. Maaari rin maapektuhan ang efficiency ng coal plants dahil sa matinding init. Pinag-aaralan naman ng DOE ang iba pang available options para matugunan ang posibleng kakulungan sa supply. Hinimok ni Garin ang publiko na magsimula ng magtipid sa paggamit ng kuryente upang makatulong na mapababa ang demand ng bansa. Samantala, sinabi ng DOE na wala pa itong nakikitang epekto sa supply contracts ng mga Philippine oil companies mula sa hakbang ng China na maghigpit at magbawas ng fuel exports. Ayon kay Garin, may kontribusyon ng China sa supply ng LPG, gas at diesel ng bansa, pero patuloy pa rin tinutupad ng mga trader ang kanilang mga existing at long-term contracts. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Oras natin, 10 minuto makalipas sa ika-4 na madaling araw, tuloy-tuloy pa rin ang mga balita. Mas may init o mas iinit ang temperatura sa bansa dahil sa umiiral na Super El Nino. Ang kay Pagasa Deputy Administrator Marcelino Villafuerte, maglalaro sa 1 hanggang 2 degrees Celsius ang itataas ng temperatura sa bansa. Bukod sa mas mainit na temperatura, mararanasan din sa bansa ang kakulangan ng ulan. Nararanasan na anya ng bansa ang strong El Nino at lalo pa lalakas ito sa mga susunod na buwan. Sinabi pa ni Villanueva na posible pa rin ang maapektuhan ang bansa ng nasa 6 na bagyo bago matapos ang taon at kadalasan anyang nagla-landfall ang bagyo tuwing huling quarter ng taon. Nasa transition ang bansa papasok ng amihan season, pero posibleng hindi ito kasing lamig kumpara sa mga nakaraang taon dahil sa El Nino.
0: Muling bubuhayin ng Muntinlupa LGU ang El Nino Task Force bilang paghahanda sa Super El Nino ngayong taon na tatagal hanggang unang quarter ng 2027. Sa inilabas ng executive order, iniutos ni Mayor Rufy Biazon ang paghahanda ng lungsod sa posibleng water shortage, matinding init, sunog at power interruption. Pag-aaralan din ang water distribution sa mga vulnerable community, rainwater harvesting, water conservation at mga hakbang para sa heat-related illnesses. Malalakasin din ng lungsod ang pagbibigay ng weather advisories at heat index forecasts sa publiko bilang paghanda sa posibleng epekto ng El Nino.
5: Nagbabala ang Department of Health sa publiko sa mga sakit na posibleng idulot ng mainit na temperatura dahil sa El Nino. Sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na binabantayan ang mga sakit na posibleng idulot ng mainit na temperatura tulad ng heat stroke, gayon din ang mga vector at waterborne disease gaya ng dengue. nakikipag-ugnayan ng DOH sa mga LGU at iba't ibang ahensya ng gobyerno sa paghahanda sa mga sakit na posibleng idulot ng El Nino at nag-iimbak ang mga gamot at iba pang supply. Inihahanda na rin ng DOH ang health facilities ng gobyerno para sa tuloy-tuloy na serbisyo sa publiko. Sa datos ng DOH, halos 22,000 ang kaso ng dengue sa bansa ngayong taon.
0: Alas 4:13 na madaling araw, binabantayan ng Department of Health ang posibleng banta sa pneumonic plague sa Pilipinas. Kasunod nito ng pagkamatay ng isang laboratory researcher sa Russia na umanoy na exposed sa live bacteria. Ayon sa DOH, wala pa namang dahilan para maalarma dahil wala pang naiulat na human plague transmission. Pero pinayig din ng surveillance sa mga posibleng exposed dahil maaaring may pasa ang pneumonic plague sa pamamagitan ng respiratory droplets. Sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado, hindi pa ito itinuturing na matinding concern sa bansa pero tiniyak na nakahanda ang kagawaran.
5: Tiniyak na Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na walang dobling penalty sa mga motorista sa muling pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Don Artes, magkaiba ang lokasyon ng mga kamera ng MMDA at local government units kaya walang madodoble sa paghuli ng mga lumalabag sa batas trapiko. Samantala, sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na magpapatuloy ang NCAP sa Maynila at susunod ang lungsod sa Uniform Traffic Enforcement System ng MMDA. Sa dry run noong Lunes, 190 traffic violators ang nahuli ng dalawang kamera pa lang ito sa Maynila. Gamit ang CCTV at digital cameras, makikilala ang mga lumalabag at ipadadala ang citation ticket sa registered owner ng sasakyan. Maaari nang i-contest ng motorista ang citation kung may emergency o iba pang valid na dahilan.
0: Sa ibang balita naman, halos 100 pamilya na apektuhan ng sunog sa Barangay Central sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Quezon City, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
7: Halos 100 pamilya ang naapektuhan ng sunog na sumiklab sa Waling-Waling Street sa Barangay Central sa Quezon City kahapon. Batay sa paunang impormasyon mula sa barangay, nasa 94 na pamilya ang apektado o nasunugan ng bahay. Idiniklarang fire out ang sunog pasado alas 3 ng hapon kahapon at tuloy-tuloy pa rin ang imbestigasyon sa pinagmulan ng apoy. Walang naitalang nasawi sa mga apektadong residente pero dalawa ang nagtamo ng sugat. Isa rito ay fire volunteer at ang isa pa ang sinasabing binugbog pero dinala na sa pagamutan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Sinalpok ng isang TNVS na kotse ang ambulansya na maghahatid ng pasyente sa ospital sa EDSA Balintawak northbound sa lungsod ng Quezon. Sa lakas ng impact, nayupi ang likurang bahagi ng ambulansya at wasak naman ang harapan ng kotse. Ligtas naman ang sakay ng ambulansya habang nagtamo ng sugat sa kamay ang TNVS driver. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver para sa investigasyon na umaming nakaidlip habang nagmamaneho.
0: Nabiktima ng hit and run ang It's Showtime host na si Sean Dominguez sa Antipolo City. Sakay ng kotse kasama ang dalawang pamangkin ni Dominguez nang banggain ng motorcycle rider sa likurang bahagi pero sa halip na huminto, pinaharurot ng rider ang motorsiklo at tinakasan ng TV host. Nakarating na sa LTO ang insidente at natukoy na rin umano ang registered owner ng motorsiklo.
5: Arestado ang 34-anyos na lalaki na sospek sa pag-hold up sa isang babae sa barangay Basra sa Quezon City. Ayon sa pulisya, naghihintay ng masasakyan jeep ang biktima nang tutukan ng baril ng sospek na nakasuot ng rider uniform at kinuha ang kanyang gintong kwintas at relong na nagkakalaga ng halos 30,000 piso. Naaresto ng mga pulis ang suspect matapos itong kilalanin ng biktima sa Rogues Gallery. Naharap siya sa kasong robbery at napag-alaman na dalawang beses na itong nakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa Bulacan, halos 20,000,000 pisong halaga na mga alahas ang natangay ng mga hold-upper na nanloob sa jewelry store sa Malolos City. Nagkunwari yung anong customer ang mga suspect bago tinutukan ng baril ng mga gwardya at nilima sa mga nakadisplay na alahas. 2 minuto lang ang itinagal ng pagnanakaw bago tumakas sa grupo sakay ng mga motorsiklo tsaka lumipat sa isang itim na SUV. Naaresto ng mga pulis ang 5 sa mga suspect na sinampa ng reklamong robbery habang pinaghanap ang iba pa nilang kasabwat. Nadiskubre rin sa cellphone ng isang suspect ang tangkang magbenta online ng mga nakaw na alahas. Ayon sa pulisya, matagal umanong pinag-aralan ng grupo ang target na tindahan bago isinagawa ang pagnanakaw.
5: Sa Bohol, na-recover na ang ninakaw na makasaysayang kampana sa San Pedro Apostol Parish Church sa Lobok. Na-aresto na rin ng mga pulis ang isa sa 2 suspect sa pagnanakaw. Natukoy ang mga suspect sa pamamagitan ng CCTV footage kung saan naaktuhan ng mga ito na tinatangay ang kampana at sumakay sa isang tricycle. Natuntun ng mga otoridad ang kampana sa isang junk shop sa bayan ng Tubigon matapos umano itong ibenta sa halagang 17,000 pesos. Ginawa ang brass bell noong 1914 at hindi na ito ginagamit dahil may lamat pero nakadisplay sa simbahan bilang mahalagang cultural, historical at religious artifact. Patuloy naman pinaghahanap ng mga otoridad ang isa pang suspect.
3: DZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Good morning, good morning, kamamilya. 4:19 na po na madaling araw. Mag-message na po kayo sa aming Viber number na 0919-2783-3000. Mamaya po kami ni Kuyang Robert ay babati po sa inyo, ha. Kilos gising bangon sa mga may pasok. Abangan po muna sa aming pagbabalik. Palasyo, itinangging nasa likod ng umano'y paninira kay Vice President Duterte.
5: Bulkan Canlaon, nagbuga ng asupre, 3 lugar apektado. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape, kape! Yun!
3: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630

aking gatsa. Macho Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radio Patrol!

0: Alas 4:22 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin lumobo noong Setyembre. Singil sa kuryente at presyo ng mga bilihin pinapangambahang lalo pang tumaas dahil sa Super El Nino.
1: Residential area sa Quezon City nasunog. Halos 100 pamilya apektado.
0: Alegasyong tumanggap ng malimanetang pera ay tinanggi ni Vice President Sara Duterte. Pangulong Marcos Jr. itinuro ng Vice Presidente sa muna mga paninira sa kanya.
1: Opisyal ang Anti-Money Laundering Council muling isinalang sa cross-examination at defense team. Remittance ng China sa kumpanyang iniuugnay kay VP Duterte iimbestigahan.
0: Alas 4:23 na madaling araw, alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa maghapon.
2: Ulat, panahon.
0: Makakausap po natin si Ma'am Chanel Dominguez. Mula po yan sa pag-asa, Ma'am Chanel. Good morning po.
3: Good morning. Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Wala tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng makapekto dito sa ating bansa. Patuloy na Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang makakaapekto dito sa May Palawan, Visayas at Mindanao kung saan magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, naasahan naman din natin yung northeasterly wind flow ay magdadala rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito naman sa May Batanes at Cagayan. Sa Metro Manila, nararaming bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na chance ng localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Siya ng Dominguez po, magandang umaga.
0: Maraming salamat po si Ma'am Chanel Dominguez mula po yan sa Pag-asa.
2: TZMM, numero uno sa aksyon. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan.
1: Sa ating Ulat Kalusugan, makatutulong ang madalas na pagkain ng saging sa pagpapanatili ng normal na blood pressure. Mayaman ang saging sa potassium, isang mineral na mahalaga sa katawan. Ayon sa mga eksperto, nakatutulong ang pagkain ng isang medium-sized na saging para mailabas ang sobrang sodium sa katawan at pagpaparelax ng mga daluyan ng dugo. May ilang pag-aaral ding nag-uugnay sa mas mataas na potassium intake sa mas mababang peligro ng stroke, kidney stones at type 2 diabetes. Paalala ng mga eksperto, maaring magkaiba ang epekto nito depende sa kalagayan at pangangailangan pangkalusugan ng bawat tao. Hindi na ng isang piling na saging, ha? Yung lakatan, masarap, matamis.
0: Ano tawag?
1: Lakatan.
0: Lakatan.
1: Galing ng Mindanao, panalo sarap din yun. At yan po, ang ating Ulat Kalusugan on a Wednesday morning.
4: Good morning!
0: Alas 4:26 na po ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Buha tayo ng balita. Tricycle driver sugatan sa pananaksak sa Malabo. Nagbabalik Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
5: Sugatan ng 47 anyos na tricycle driver matapos pagsasaksakin ng suspect na umano may problema sa pag-iisip sa Barangay Longos sa Malabon City. Ayon sa saksi, naglilinis ng kanyang tricycle ang biktima nang lapitan ng suspect para humingi na pambili ng kape. Hindi umano nagustuhan ng suspect ang sagot ng biktima, kaya kumuha ito ng patalim at sinaksak sa likuran bahagi ang biktima. Nakatakbo pa ang biktima pero inabutan nito ang suspect at muling sinaksak. Tumakas ang suspect pero naaresto rin ng mga pulis sa follow-up operation. Ayon sa barangay, dati na umanong sinaksak ng suspect ang kanyang kapatid. Nakakulong na ang suspect na naharap sa reklamong frustrated murder habang nagkapagaling na sa ospital ang biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roy Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Roy Cueto.
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
1: Oras natin, 4:27, kilos gising bangon, iminukahi ng Department of Agriculture na itaas sa 500,000 metric tons mula sa kasalukuyang 220,000 metric tons ang minimum access volume para sa importasyon ng mais. Ayon po sa DA, layunin ito masiguro ang sapat na supply ng feed para sa mga magbababoy at poultry farm, lalo na at inaasama apektuhan ng El Nino ang lokal na produksyon ng mais. Kapag tumaas ang presyo ng mais, posible umanong sumunod dito ang gastos sa feed at presyo ng mga produktong baboy at manok.
0: Sa Negros Occidental, Bulkang Canlaon nagbuga ng asupre. Tatlong lugar ang apektado. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Negros Occidental. Atin ni Romeo Subaldo. Romeo.
4: Sa matataas na mga barangay ng Bago City at La Carlota City at sa buong bayan ng La Castellana sa Negros Occidental, inireport ang malalakas na amoy ng asupre Lunes ng gabi. Ayon sa resident volcanologist ng FIVOC sa Negros na si Marie Andelin Quintia, posibleng dahil ito sa mataas na level ng sulfur dioxide na ibinuga ng vulkan at dahil rin sa pag-ulan sa mga lugar sa paligid nito. Simula noong nakaraang linggo, tumaas rin ang dami ng mga pagyanig sa vulkan. Sa latest monitoring ng FIVOC, may 20 mga pagyanig ang naitala sa bulkan sa loob ng isang araw. Umabot naman sa mahigit 1,900 na tonelada ng asupre ang ibinuga nito at nasa 1,200 metros ang taas ng singaw ng bulkan. Nananatili ang Canlaon sa Alert Level 2. Walang pwedeng pumasok sa 4-kilometer permanent danger zone dahil maaaring mangyari ang biglaang pagputok ng bulkan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Romeo Subaldo.
0: Maraming salamat, Romeo Subaldo.
2: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Hindi maipaliwanag ng opisyal ang Anti-Money Laundering Council ang discrepancy sa total net worth at bank transactions ni Vice President Sara Duterte at Mr. Nitong si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, umabot sa 336 million pesos ang total net worth na mag-asawa mula 2022 hanggang 2025 base sa idineklarang statements of assets, liabilities and net worth ng Vice Presidente. Mas maliit ito kumpara sa 424 million pesos na mga bank transaction base sa covered transaction report at suspicious transaction report ng AMLAC. Sinabi ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na hindi niya masasagot ang sinasabing discrepancy at nagbabase lang anya siya sa kanilang mga record. Sa cross-examination, aminado si Buenaventura na hindi mapapatunayan sa pamagitan ng mga transaksyon na nakagawa ng krimen ang Vice Presidente, pero hindi na anya ito trabaho ng AMLAC. Sa pagtatanong ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan, sinabi ni Buenaventura na dapat maimbestigahan ang mga transaksyon ni VP Duterte at Mr. Nito na sinasabing galing sa flood control scandal.

0: Sindan ni Sumatra ang outstanding balance sa payroll account ni Vivi Duterte sa bangko. Sumunod naman umarap ang branch manager ng Land Bank na si ng Armagsaysay branch na si Raquel de la Serna. Sarado na niya ang dalawang account ni Vivi Duterte sa bangko pero aktibo pa rin ang account ng kanyang mister si Carpio. Sa cross-examination ng depensa, idiniin nilang walang automatikong access ang vice-presidente sa mga bank account at pera ng kanyang asawa. Ayon kay Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense panel, sasagutin nila sa mga susunod na magdinig kung bakit nananatiling conjugal property ang mga naturong account kahit walang access ang kanilang kliyente. 11 pang bank officials at 7 kinatawan ng insurance companies ang inaasang haharap o ihaharap ng House Prosecutor sa pagdinig sa muna hindi tagong yaman ni VP Duterte.
1: Oras natin, 4:32, bukod naman sa China, nagpasok din na milyon-milyong pisong remittance ang iba pang bansa sa kumpanyang Calle 88 na pag-aari umano na Mr. Vice President Sara Duterte na si Attorney Manases Carpio. Base sa datos na inilabas ng House Prosecutor sa impeachment trial kahapon, aabot sa 50 million pesos ang pumasok na remittance sa Calle 88 mula sa Russia, Ukraine, Kazakhstan, Lithuania, South Africa, Tajikistan, the United Arab Emirates at magigang Amerika. Pinakamalaki ang remittance mula Russia na umabot sa halos 13 million pesos. Kinwestiyon ng mga senator dyan si AMLAC Executive Director Attorney Ronel Benaventura kung nagpetisyon ito sa Court of Appeals para i-freeze ang accounts ng Calle 88. Kinwestiyon din ng AMLAC kung bakit hindi sinita ang pagpasok ng pera mula sa ibang bansa lalo't notorious ang ilan sa mga ito sa money laundering. Sinabi ni Benaventura na wala siyang personal na nalalaman sa status ng ibang bansa kaugnay sa money laundering.
0: Imbestigahan ng National Security Council ang posibleng implikasyon sa pambansang seguridad ng mahigit 300 million pesos na perang ipinadala umano ng China sa kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Sa impeachment trial noong Lunes, sinabi ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura na nakatanggap ng report ang AMLAC na nag-remit ng 319 million pesos ang China sa kumpanyang Calle 88 Food Corporation. Iginit ni National Security Advisor Eduardo Anyo o Oban Jr. na sineseryoso ang impormasyong inilahad sa paglilitis sa dapat ding dumaan sa legal process. Makikipagtulungan din ang NSC sa mga intelligence at investigative agency para alamin kung may mga napapaulat na banta sa national security. Naniniwala naman ang kampo ni VP Sara na walang basehan ang sinasabing remittance ng China sa kumpanya at iginit na dapat din munang patunayan ng prosekusyon na illegal ang mga perang iniuugnay sa vice-presidente.
1: Nag-sorry si Defense Counsel Mark Binluan kaugnay ng pahayag sa posibleng legal liability sa mga magdi-disclose o magsasapubliko ng confidential information ng Anti-Money Laundering Council sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Noong Lunes, sinita ng ilang Senator Judge Binluan dahil sa sinasabing pamemressure sa testigong si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Benaventura at pagbabanta sa media na mag-uulat ng impeachment proceedings. Iginiit ni Attorney Binluan na nais lang nilang suriin ang kredibilidad ni Benaventura sa pamamagitan ng pagbanggit ng provision ng Anti-Money Laundering Act. Hindi rin intensyon ng depensa ang takutin ang impeachment court at nangakong magiging maingat sa mga pahayag.
0: Itinuro ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Marcos Jr. na nasa likod ng anyay paninira sa kanya ng dating pulis na si Rodolfo Gracioso Jr. Si Gracioso ang dating security aide ni former House Speaker Lord Alan Velasco na umuli nag-deliver ng malimalatang pera sa vice-presidente hamang si dating Pangulong Duterte at kapatid na si Davao City Congressman Paolo Duterte. Wala yung pinabulaan ni VP Duterte na tumanggap siya ng milyon-milyon pera o chocolate o mahaling bag mula kay Velasco at misis nito. Naglabas ng mga larawan ng pangalawang pangulo para kontrahin ang pahayag ni Gracioso na nagpunta siya noong Holy Week ng 2019 sa Marinduque para i-endorse si Veloso. Handa rin umano si VP Duterte na sumalang sa lie detector test pero hinamo ng NBI na isa publiko ang video na sumalang sa lie detector test si Gracioso. Naniniwala rin si VP Duterte na pera ang punot dulo ng umano paninira ni Gracioso laban sa kanya. Gumaganti umano si Gracioso sa kanyang dating boss si Velasco at nadamay lang siya sa sigalot.
1: Itinagi ng Malacanang ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte na si Pangulo Marcos Jr. ang nasa likod ng mga paninira sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Communications and

0: Secretary Claire Castro, imbis na magturo, dapat sagutin ni VP Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya at maglatag ng mga ebidensya. Nagtuturo na niya ang Vice Presidente dahil mukhang hindi na ito kayang depensahan ang kanyang sarili. Sinabi pa ni Castro na wala nang dapat sirain kay VP Duterte at sagutin na lamang nito ang mga aligasyon laban sa kanila.
1: Hinamon naman ni NBA Director Melvin Matibag si Vice President Sara Duterte na humarap sa imbestigasyon ng kawanihan sa mga aligasyon ng dating pulisa si Rodolfo Gracioso Jr. Hindi pa tapos maring itinangki ng Vice Presidente ang mga aligasyon ni Gracioso na anya'y mga kasinungalingan. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Matibag na inimbitahan nilang humarap sa NBI si VP Duterte, kapatid na si Davao Congressman Paolo Duterte, dating House Speaker Lord Alan Velasco at misis ito, at ilatag ang mga hawak nila impormasyon o ebidensya na makatulong sa kanilang imbestigasyon. Hindi anya sapat na magpapresko ng Vice Presidente at dapat ipabususi ang mga hawak nitong ebidensya. Si Gracioso ay dating security aide ni Velasco na muli nag-deliver ng malemeratang pera sa Vice Presidente. Ama nitong si dating Pangulong Duterte at kapatid na si Congressman Duterte.
0: Biyaheng Singapore ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na working visit hanggang sa Linggo, October 11. Layo ng pagbisita na palalimin ang ugnay ng Pilipinas at Singapore sa ekonomiya, digital technology, artificial intelligence, renewable energy at maging sa healthcare. Dadalo rin ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference kung saan inaasang ilalahad ang mga oportunidad sa investment sa Pilipinas. Bibisitahin din ni Marcos ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute at dadalo sa dinner na kasama si Prime Minister Lawrence Wong at Formula 1 Singapore Grand Prix. Ito na ang 5th pagbisita ni Marcos sa Singapore at 47th biyahe niya sa ibang bansa bilang Pangulo.
1: Alas 4:38 na madaling araw, abang ang pusaming pagbabalik. Petisyon na kumikwestiyon sa postponement ng barangay at sanggunian elections o sanggunian kabataan elections ibinababasura sa Supreme Court.
0: At Vice Mayor ng Reyna Mercedes Isabela, iimbestigahan ng DILG. Ang mga detalye sa muling pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita alas 4.
2: Kape! Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: Minuto-minutong nakatutok, sinusunod ang bawat sulok para ang balitang kumpirmado at sigurado ay maihatid sa bawat Pilipino. Patuloy na magbabalita at maglilikod ang inyong mga DZMM Radio Patrol.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella.
4: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bicornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradio.
3: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630.

pakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Marosa. Radyo Patrol Balita alas 4. Radyo Patrol Balita.

0: Alas 4:41 ng madaling araw. Tuloy po tayo sa Balitaan sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Ipinababasura ng Office of the Solicitor General sa Supreme Court ang petisyon na inihay ng election lawyer si Attorney Romulo Bacalintal laban sa pagpapaliban ng barangay at seguridad ng kabataan elections. Nagahain ng komento ang SolGen bilang kinatawan ng Office of the President, COMELEC at Kamara. Git ng SolGen, makakaapekto sa operasyon ng COMELEC kapag pinagbigyan ang hirit na temporary restraining order ni Bacalintal. Sinuspindi na anin ng COMELEC ang mga paghahanda sa BSKE na unang itinakda sa November 2 matapos pirmahan ng Pangulo ang batas sa pagpapaliban nito sa November 2028. Nagahain naman si Bacalintal ng petition for certiorari and prohibition at hiniling sa Korte Suprema na maglabas ng TRO sa batas na nagpapaliban sa BSKE at nagpapalawig sa termino ng mga nakaupong barangay at SK official.
1: Pinaimbestigahan ng DILG si Reyna Mercedes Isabela Vice Mayor Harold Respicio dahil sa inasal nito sa sesyon ng Sangguniang Bayan. Nag-viral sa social media ang video ng makipagsigawan at akusaan ni Respicio mga barangay chairman na magnanakaw. Kita mo yun, napanood mo yung video nun?
2: Talagang
1: sabi niya, magnanakaw! Sasagot yung barangay chairman.
2: Bastos!
1: Bastos!
2: Sigawan sila dun eh.
1: Kaya nga. Sinabi ni DILG Secretary John Vic Rebulla na hindi katanggap-tanggap ang inasal ni Respicio. Hindi anya magandang ehemplo ang aksyon ni Respicio bilang isang public official.
0: Sa Nueva Ecija naman, motoristang sangkot sa road rage at naglabas ng baril. Pinaghahanap na. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado at hindi Cesar Galassi. Cesar.
3: Pinaghahanap ngayon ng mga pulis ang isang lalaki na naglabas ng baril habang nagmamaneho sa gitna ng kalsada sa Barangay Santo Cristo, San Isidro, Nueva Ecija, bandang alas 8:30 ng gabi noong Linggo, Oktobre 4. Ayon sa San Isidro Police, nag-overtake sa isang truck ang kolong-kolong nang ilabas ng lalaking rider nito ang baril. Sa kuha ng video, makikitang ilang beses na lumilingon ang lalaki habang hawak ang baril at ipinakikita ito sa mga sakay ng kasunod na truck. Nagsasagawa na ng backtracking sa mga CCTV ang pulisya para makilala ang lalaki. Samantala, desidido ang mga sakay ng truck na magsampa ng kaso laban sa rider. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Ang ating pong oras, 444. Partner, may 10,000 ka ba dyan?
0: 10,000 pesos? Wala.
1: Ako, eh. Wala.
0: Wala.
1: O, pakigam mo to. Gwardyang hindi pinautang na maril sa Masbate. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Masbate, hatid ni Vince Villar.
4: Yes. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital ang babaeng manager ng isang security agency at driver nito matapos pagbabarilin ng gwardyang hindi umano pina-cash advance sa Barangay Asid, Masbate City. Sa ulat ng Masbate Police Provincial Office, kinilala ang mga biktima sa pangalang Lynn, 49 anyos, dalaga, residente sa lugar, at alias Jim, 24 anyos, driver. Ang suspect ay kinilala rin sa pangalang Dre, 26 anyos, binata, at residente rin ng lungsod. Ayon sa investigasyon, nangungutang sana ang suspect ngunit sinagot ito ng manager na 500 lamang ang pera. Pero kung gusto nito ay may available na bigas naman at kumuha na lamang. Imbes na sumunod, binunot ng suspect ang kanyang kalibre 38 baril saka pinagbabaril ang mga biktima. Pagkatapos ng insidente, kagad sumuko sa mga barangay officials ang suspect at isinuko rin ang baril na ginamit sa insidente. Nasa kustudiya na ng police ang suspect na maharap sa kaukulang kaso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
0: Alas 4:46, sa ibang balita naman, arestado ang dalawang Koreano matapos mahulihan ng mahigit 200 gramo ng ketamine na nagkakahalaga ng 1 milyong piso sa Bybus operations sa Clark Freeport Zone sa Pampanga. Ikinasan ng PDEA ang Bybus operations sa isang resort matapos makatanggap ng sumbong sa muna'y pagtutulak ng illegal na droga ng mga dayuhan. Nasamsam din sa mga suspect ang isang cellphone at marked money o marked Bybus money. Napagalaman din ng katrabaho umano ang mga suspect sa isang pogo. Naharap pa mga suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa Cebu, lalaki patay sa pananaksak ng pamangkin. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, atid ni Ani Perez. Ani?
5: Sinaksak ng
2: Labing at 5 taong gulang na binatilyo ang kanyang tiyuhin sa barangay Tapon, Dumanhog, Cebu. Ayon sa pulisya, may malaking galit ang biktima. Kaya nang dumating ang kanyang tiyuhin, sinaksak niya ito gamit ang kutsilyo sa liig. Sinubukan pa itong dalhin sa ospital pero idiniklarang dead on arrival ang biktima. Nasa kustudiya na ngayon ang grade 10 na binatilyo sa Municipal Social Welfare Office. Isinasagawa na din ang investigasyon sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM. Ani Perez.
1: Thank you, Ani.
0: Arestado na ang ikatlo at huling suspect sa Boroy gang rape sa isang 20 anyos na babae sa Dasmariñas City sa Cavite. Ayon sa pulisya, dinakip sa Paranaque City ang suspect na si alias Ipay sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong qualified rape. Nauna ng subuko sa pulisya ang dalawa niyang kasamahan kabilang si Ipay sa most wanted list ng Calabarzon PNP at walang piyansa ang inirekomenda para sa kanyang pansamantalang paglaya. Sabi naman ng biktima na nakaranas siya ng matinding trauma pero nakagaan sa kanyang loob ang pagkakaaresto sa lahat ng suspect.
1: Sa Basilan, koordinasyon sa seguridad, mas paiigtingin ang puwersa ng gobyerno kasunod ng ambush sa Tipo-Tipo. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Basilan, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie.
5: Sa isang security briefing sa 1101st Infantry Brigade, sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na kailangan paigtingin ang aksyon ng mga tropa ng gobyerno laban sa mga lawless groups. Kinilala ng militar ang grupo ni Saddam Siddiq sa likod ng pananambang sa convoy ng 45th Infantry Battalion na papunta sana sa brigade para lumahok sa isang palaro. Naghiganti umano si Siddiq dahil sa pagkakamatay ng kanyang pangalawang asawa sa isang law enforcement operation na isinagawa noong nakaraang buwan sa kanyang bahay sa Lamitan City. Samantala, binisita ni Secretary Chodoro at ni AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete ang mga sugatang sundalo sa Camp Navarro General Hospital. 10 sundalo at isang miyembro ng CAFGO Active Auxiliary ang nasugatan sa ambush. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Thank you, Queenie!
0: Alas 4:49 ng madaling araw sa mga kapamilya at kaserbisyo. Unang Miyerkules pala ngayon, partner.
1: Ay, tama. Tama, first Wednesday.
0: Oo, alamin po natin yung sitwasyon dyan sa National Shrine of Our Lady of Perpetual Help o Baclaran Church. Ano po si Radyo Patrol, Harvey Sabado. Harvey, good morning.
6: Good morning, Steve at Robert. Andito ako ngayon sa National Shrine of Mother Perpetual Help o Baclaran Church sa Paranaque City. Dahil ngayon ay unang Miyerkules ng buwan at Baclaran Day ngayon. May mga ilan akong nakausap kanina na ang sabi nila, maaga silang nagpunta rito para makaiwas sa maraming tao at mas magkaroon ng pagkakataon na makapagnilay-nilay at makapagdasal. Steve at Robert, 5:30 a.m. yung umpisa ng misa, pero bago yan, magkakaroon muna ng novena. Magsisimula, no? Kasi dito, Steve at Robert, no? Katulad nga na sinabi ko kanina, 5:30 a.m. yung umpisa ng novena mass dito sa Baclaran tuwing karaniwang Miyerkules. Pero tuwing first Sunday, gaya ngayon, 12 midnight yung simula ng novena at misa. Sa mga nais namang mangumpisal ngayong araw, magsisimula yan ng 5:30 a.m. hanggang alas 12 ng tanghali at magpapatuloy ng alas 2 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Madagdag ko lang, Steve at Robert, no, may isa rin tayong nakausap dito na isang 57-year-old na kasambahay at sabi niya dalawang gabi na siyang natutulog dito sa tabi ng Baclaran Church kasi panata niya ito bago umuwi ng Iloilo. As of this moment, Steve at Robert, kung paano natin dinatlan kaninang alas 3 ng madaling araw yung sitwasyon ngayon sa Baclaran, no, hindi pa gaanong crowded yung sitwasyon dito sa may Baclaran Church pero unti-unti nang nagsisidakingan yung mananampalataya para makaabot doon sa unang misa dito sa Baclaran. Sa lagay naman ng Rojas Boulevard Service Road, hindi naman masyadong traffic dito, Steve at Roberto. Banayad yung daloy ng trafiko. Actually, dito nga sa may Rojas Boulevard Service Road, nakita natin, no, marami pa rin mga nagtitinda ng sampagitan ng mga imahen ng Birheng Maria. Steve, nakaantabay na rin dito yung mga pulis para magbantay sa seguridad sa lugar at sa mga mananampalatayang magtutungo rito. Nakita rin kanina natin, Steve, no, na yung may mga nagwawalis ng mga basura at sabi ng isang taga San Rosate, no, hahakutin din naman nila ito. At syempre, sa mga kapamilya nating magtutungo rito, paalala na lang rin po na pakiingatan po yung ating mga personal na gamit para makaiwas sa magnanakaw. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado itong Radyo Patrol, Harvey Sabado, DZMM.
1: Harvey!
6: Robert!
1: Ayan! ikaw ba nakapagsimba, nagdasal ka na?
0: Humingi ka ba ng tawad sa mga kasalanan mo?
1: At ipinagdasal mo rin ba kami?
6: Siyempre naman, Robert, no, kanina pagdating natin kanina dito ng alas 3, dumaan tayo sa loob ng simbahan ng Baklaran para makapagdasal at makapagnilay-nilay din, siyempre, di ba? At yung unang punta natin dito sa Baklaran Church, kaya sinulit na rin naman natin nagdasal tayo ng personal, pati doon sa mga kakilala, kamag-anak, at sa mga kapwa natin, Robert.
1: Very good dyan, very good.
0: Pero dyan sa Baklaran Park, may nabanggit siya, nagbebenta ng mga imahin. Eh.
1: Meron sa labas.
0: May idea ba kung magkano dyan?
6: Actually, Robert, no, marami ngang nagtitinda ng imahin dito sa Baklaran Church. Pero magkano po ba yung imahin dito mostly? Robert, depende sa size ng imahin. Maria, yung preso ng mga imahen dito, Robert.
1: Oo, mga saan, anong presyo nag-i-start daw? Bibili daw si Steve eh.
6: From 100 to 500.
1: Ayun.
6: From 100 to 500
1: pwede,
6: daw
1: pwede. Oh, sige.
6: Iba nang pasalubong, Robert.
1: Kaya tinanong ko, Harvey, kasi dahil first time mo din namang bumili dyan, ay magsimba sa Baklaran, might as well na bumili ka ng souvenir item mo dyan, ng imahe. Harvey, maraming salamat.
6: Salamat, Robert.
0: Aga. Maraming salamat. Yan po si Raj Patrol Harvey Sabado Live mula po dyan sa Baklaran Church.
7: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta. Mga balita sa labas ng bansa. Labas ng bansa.
1: Sa labas ng bansa, naitala ang unang kaso ng Ebola virus sa Kenya. Ayon po sa Kenyang Health Ministry, nakitaan ng mga sintomas ng Ebola virus ang pasyente nang dumating sa Kenya mula Congo. Inadmit siya sa Nairobi Hospital kung saan ito binawian ng buhay. Kaagad na inilibing ang biktima habang naka-quarantine ang mga nakasalamuhan nito. Samantala, mahigit 200 ang sugatan ng makasagupa ang mga pulis at realista sa iba't ibang bahagi ng France. Kabilang dito ang isang dalagita na naputulan ng kamay matapos masabugan ng pinulot naman na granada. Pinangunahan ng mga kabataan ang mga kilos protesta bilang pagkondena sa umanay kapabayaan ng French government sa high school sa France. Mahigit 5,000 ang naaresto.
0: Balita! Ating alamin ni Mike Sera sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balbis. Erica!
8: Ano ang latest?
9: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Inilunsad ng P-pop kings na SP19 ang kanilang wakas at simula visual journey book. Ayon sa grupo, espesyal ang libro dahil nagsisilbi itong alaala ng kanilang paglalakbay kasama ang 18s. Laman ng 96-page photo book ang mga hindi pa nailalabas na larawan offstage, sa concert, international performances at iba pang mahalagang sandali sa kanilang karera. Sa iba pa nating chika, sa umaga, ibinahagi ng South Korean superstar at isa sa paboritong ate ng mga Pinoy na si Sandara Park ang mga realization sa higit 2 dekadang pagtatrabaho buhat ng mag-debut sa entertainment business. Sa kanyang post, idami ni Sandara na napapaisip siya kung hanggang kailan magpapatuloy ang karera at inalala rin ang magiging sitwasyon ng kanyang pagtanda. Sa kabila ng busy schedule, nagpapasalamat si Dara sa lahat ng natatamasa kabilang ang suporta ng mga fans. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes!
7: Balita.
1: Magkapatid na Carlos at Eldrew Yulo magsasanay sa France para paghandaan ang 2026 Artistic Gymnastics World Championships ngayong buwan. Yan at iba pang sports balita, yatid ang ating big man ng DZMM na si Santa Alfred Dalde. Alfred, good morning!
10: Pretty Steve, para sa ating balitang sports. Pinalo ng Gilas Pilipinas ng New Zealand sa score na 69-64 para sa kanilang unang panalo sa FIBA Women's Under-18 Asia Cup sa Malaysia. Nagtapos sa third place ang Gilas Pilipinas sa Group A at nakapasok sa quarterfinals. Makakaharap ng Gilas Pilipinas sa knockout stage ang second place team sa Group B sa pagitan ng Japan o China. Samantala, magsasanay sa France ang magkapatid na Carlos at Eldroyulo para pagandaan ang 2026 Artistic Gymnastic World Championships ngayong buwan. Nanalo ng 2 gold medals sa 28 Asian Games si Carlos habang naka-bronze medal naman si Eldro. Nagpahinga muna ang magkapatid na Yulo bago lumipad pa France para sa kanilang training. Jam! At yan! Ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
1: Thank you, Alfred!
11: Good morning! Good morning! Good morning! Good morning, good morning kay Romeo Valderrama mula po sa Babalakat, Pampanga. At syempre kay Kuyang J.R. Reyes, good morning, pinababati niya ng happy, happy birthday si Ma'am Penny Peñalosa. Ma'am Penny, happy, happy birthday. Diyan po mula po yan sa Manila Department of Social Welfare. Happy birthday po! Happy birthday!
1: At magandang umaga rin sa napaka-pogi, napaka-tikas na teacher. Happy Teacher's Day!
11: Ay, sino?
1: Sa isang butihing guro. Ah, diyan sa Bicol, si Teacher Jerome Jairo Lomeda. Good morning, sir! At syempre magandang umaga rin kay Kuya Jepoy Manggay ng Barangay Pagsawitan, Santa Cruz, Laguna. Tita Amanda Reyes, magandang umaga po. Madam Norma Guevara, good morning! Tita Villanueva, good morning! Ma'am Fe Santia, Kuyang Sosimo Gasbin, Ronald Almeria, Professor Gabby Lopez, magandang umaga po sa inyo, ha? At may nakita ko magandang comment dito sa YouTube partner.
11: Sino?
1: Si Mari Chukoy.
11: Chukoy?
1: Nakita mo?
11: Good morning, good morning. Ano sabi? Ano sabi niya? Good morning, Sir Steven, Sir Robert. Ang paborito ko sa DZMM bukod kay Chiangami watching from Kainta.
1: Oh, diba? Maraming thank salamat! You.
11: At syempre, good morning bukod kay Mary Chukoy, kay Jeffrey June Molines. Good morning mula po yan sa Julian Palawan, kay Beth Mercado. Good morning kay Bong Abad. Kape, kape, kape, kape mula po yan sa Paranaque City. Nanay Ineng, good morning!
1: Ay, good morning, Nanay Ineng! Sa si Madam Sarah C. Lorena Pascual. At syempre, si Mamagi, magandang umaga po sa inyo. O, paano?
11: O, paano? 4:59 na.
1: Nandiyan na.
11: Andito na sila. Susunod na. Ang Pasada Balita kasama si...
1: Ang may-ari ng Mindanao.
11: Datu Johnson Marabat.
1: At ang may-ari ng Malacanang.
11: Christian, your source.
1: Your source.
11: Bye-bye. Ingat ka, pamilya. Good morning.
12: Naglilingkod sa Pilipino sa asaman sa mundo. DZMM Radio Patrol 630. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP 501.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwala ang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Pasada Balita!

0: Magandang Wednesday!
1: You know,
0: ay, Miyerkules na pala agad-agad.
1: Hump Day!
0: October 7, 2026. Muli samahan niyo po kami sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:02. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Manabad.
1: Gising bangon, kapamilya, sa mga may pasok ngayong Miyerkules. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga mainit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Temperatura sa Pilipinas, inaasahang tataas dahil sa El Nino. Mahigit sa 100 lugar isinailalim na sa state of calamity.
1: Inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumilis noong Setyembre. Presyo ng gasolina tumaas din sa world market.
0: AMLAC hindi maipaliwanag ang agwat sa pagitan ng bank transactions at sale ni Vice President Sara Duterte. Kinatawa na iba't ibang bangko. Nakatakdang tumisigo sa impeachment trial mamaya.
1: Vice President Sara Duterte muling itinangging tumanggap siya ng mali-maletang pera. Malacanang itinurong nasa likod ng akusasyon.
0: Sa ating Metro Pasada, tricycle driver sugatan matapos saksakin dahil lang sa... Kape! Sa Malabon! Maganda umaga muli Luzon, Visayas and Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Sa mga nagtitimpla na ho ng kape, maganda umaga po sa inyo.
1: Pakilayo ang mga kutsilyo.
0: Ilayo.
1: Ako po si Christian Yosores.
0: At ang mga kutsarita, tanggalin muna sa magha pagkahihigop ng kape. Nakabubulag po yan. Siyempre, matutusok yung mata mo, di. Mabubulag ka nga naman. Maganda umaga muli Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilyang nasa abroad. Ako po naman si Johnson Manabat. Sa detalye na ating mga balita.
2: TZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa lagay po muna tayo ng panahon, apektado pa rin ang Intertropical Convergence Zone ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, inaasahan ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa katimugang bahagi ng bansa. Maulan din sa dulong hilagang Luzon dahil sa malakas na bugso ng hangin mula naman sa hilagang Silangan, pero hindi pa ang malamig na amihan. Nananatili naman sa transition period ang bansa matapos ideklara ng pag-asa ang pagtatapos ng habagat season o ang panahon ng tag-ulan. Dito sa Metro Manila, mataas ang tsansa ng pag-ulan sa tanghali dahil sa thunderstorms.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga po natin ang latest mula mismo sa pag-asa. Nasa linya natin si Ma'am Lian Loreto. Ma'am Lee, magandang morning!
3: Good morning po, Sir Johnson and Sir Christian at sa lahat ng ating mga tigasubaybay. Sa ngayon nga po, wala naman po tayong binabantayan na anumang sama ng panahon, ngunit magdadala ng mga pag-ulan itong dalawang weather systems sa ating bansa. Una po yung Intertropical Convergence Zone o yung pagsasalubong ng hangin galing sa Northern at Southern Hemisphere. At ito po yung magdadala ng mga makulimlim na panahon, kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkidlat dito sa Visayas, Mindanao at sa Palawan, habang yung northeasterly wind flow po o yung hangin galing sa northeast o hilagang Silangan ay magdadala naman ng mga pag-ulan sa Batanes at Cagayan. Other parts ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila, mainit at maalinsangan hanggang tanghali, ngunit sa hapon hanggang sa gabi ay meron po tayong possible na mga thunderstorm activities. Sa ngayon, nag-lift na din po tayo ng gale warning dyan sa extreme northern Luzon. Inaasahan natin patuloy po yung mga pag-ulan natin dulot nitong ITCZ sa susunod pa na 3 hanggang 4 na araw. Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga.
0: Thank you. Maraming salamat, Ma'am Lian Loreto.
2: Pasada Balita! Panahon!
1: 5:06, inaasahang tataas ng hanggang 2 degrees Celsius ang temperatura sa bansa sa kasagsagan ng pag-iral ng El Nino. Sinabi ni Pag-asa Deputy Administrator Marcelino Villafuerte na nararamdaman na ang strong El Nino at posibleng lumakas pa bago matapos ang taon. Inaasahan ding mababawasan ang mga pag-ulang nagsimula ng maranasan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Iginiit naman ng Department of Agriculture na hindi sapat na dahilan ang inaasahang super El Nino para tumaas ang presyo ng mga bilihin. Kasunod ito ng impormasyong ginagamit na dahilan ng ilang retailer ang mainit na panahon para magtaas ng presyo sa ilang produkto tulad ng karneng baboy.
0: Isinailalim sa State of Calamity ang 106 na lungsod at munisipalidad sa bansa dahil po sa epekto ng El Nino. Sinabi ni Office of Civil Defense Spokesman Vicente Gregorio Tomas na maraming naapektuhang lugar sa Cagayan Valley na umaabot ng 66. Kabilang dito ang Isabela, kung saan bumaba ang produksyon ng mais dahil kinakapos na ng supply ng tubig. Apektado rin na ilang lugar sa Caraga, Bicol, Calabarzona sa Soxargen. Nauna nang sinabi ng Department of Science and Technology na makararanas ng drought o ng 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan sa lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Sa ngayon, halos 6.8 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura.
1: Nawala ng tubig ang 3 barangay sa Rizal dahil sa nasirang tubo sa gitna ng Marcos Highway sa Antipolo City. Kabilang sa apektado ang Barangay San Jose at San Luis sa Antipolo City, gayon din ang Barangay Pinigay sa Baras. Nauna nang bumulwak ang tubig sa gitna ng highway dahil sa nasirang tubo ng Manila Water. Pansamantalang hindi nadaanan ang 3 linya ng Marcos Highway dahil sa lakas ng tumagas na tubig. Hindi pa matiyak ng Manila Water kung kailan matatapos ang pagkukumpune, kaya magpapadala ng water tanker sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ang kumpanyang hindi ipapasa o hindi ipapasa sa consumer ang tumagas sa tubig sa nasirang linya.
0: Sa iba mga balita sa oras nating 5:09, hindi maipaliwanag ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council ang agwat sa pagitan ng bank transactions ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ni Vice President Sara Duterte. Kasunod dito ng muling pagharap ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa impeachment court para tumistigo sa 2nd article of impeachment o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa interjection, tinanong ni Presiding Officer Francis Escudero si Buenaventura kung anong maaaring paliwanag sa hindi pagkakatugma ng 336 million pesos na net worth ni VP Sara sa 424 million pesos na transaksyon sa bangko simula 2022 hanggang 2025. Tinanong din ng paliwanag sa hindi pagtutugma ng 840 million pesos na net worth sa SALEN sa 4.4 billion pesos na bank transactions nina VP Sara at ng Mr. na si Attorney Manasseh Scarpio simula 2007 hanggang 2025. Aminado si Buenaventura na hindi niya maipaliwanag ang discrepancy sa yaman ng Vice Presidente. Iginit naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na Chinese state-owned ang mga Chinese companies na nagpondo sa Kalye 88 Foods Corporation na iniugnay kay Carpio at VP Sara sa paghimay sa 5.3 billion pesos na covered at suspicious transactions ng 15 korporasyon na may financial interest si VP Sara, natuklas ang nakatanggap ang Kalye 88 ng 319 million pesos na remittances mula sa China. Pero, iginit ng defense team na basihan lang na investigasyon ng transaction reports at hindi katibayan ng isang krimen. Pinayagan ng ma-excuse si Buenaventura matapos ang 2 araw na pagtestigo.
1: Itutuloy mamaya ang pagtestigo ng kinatawan ng mga bangko kung saan may account si Vice President Sara Duterte. 59 million pesos ang laman ng 30 bank accounts ni VP Sara at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio sa 8 bangko, pero tumaas sa 71 million pesos noong 2023 at bumaba sa 35 million pesos noong 2025. Kahapon, tumestigo si Land Bank San Pedro Davao Branch Manager Eunice Sumatra kung saan sinasabing may payroll account ang Vice Presidente. Pero hindi na ipakita ni Sumatra ang outstanding balance sa account matapos mabigong isumite ang dokumento. Tumestigo rin si Land Bank Davao or Magsaysay Branch Manager Raquel de la Serna na kinumpirmang isinara ang 2 account ni VP Sara, pero aktibo pa rin ang isang account ni Carpio na may balanseng 1.35 million pesos. Pero iginiit ni Defense Counsel Carlo Narvasa na walang otomatikong access si VP Sara sa bank account ng kanyang mister. Inaasahang haharap sa impeachment court ang 11 opisyal ng bangko at 7 kinatawan ng insurance companies bago ilatag ng prosekusyon ang akusasyong may 190 million pesos na hindi idineklarang cash si VP Sara.
0: Sa kaugnay pa rin mga balita, muli naman itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang akusasyong tumanggap siya ng bilyong-bilyong piso mula sa nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Kasunod ito ng pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagpadala siya ng mali-maletang may pera kay VP Sara, gayon din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Pulong Duterte, alinsunod sa utos umano ni Velasco at ng misis na si Rowena. Sinasabing halos 2 bilyong piso ang naipadalang pera ni Gracioso sa Vice Presidente simula 2018 hanggang 2020. Sa press conference, itinanggi ni VP Sara ang akusasyon ni Gracioso na 10 beses siyang nagpadala ng maleta simula 2018 hanggang 2022. Naglabas din ng Vice Presidente ng mga larawan para pabulaanan ang akusasyong nagpunta siya sa Marinduque noong Semana Santa ng 2019 para i-endorso si Velasco. Naniniwala rin si VP Sara na si Pangulong Bongbong Marcos ang nasa likod ng mga akusasyon ni Gracioso. Pero, buwelta naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtuturo na lang nang masisisi ang Vice Presidente dahil wala nang mahanap na depensa.
1: Inamin ni Vice President Sara Duterte na makakalimutan na o makakalimutin na ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakulong sa International Criminal Court ang dating Pangulo dahil sa kasong Crimes Against Humanity. Sa kabila nito, masaya si VP Sara na hindi siya nakakalimutan ang amang tumawag pa sa kanya kamakailan. Iginiit naman ng Vice Presidenteng hindi pa nila napag-uusapan ang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang pagtakbo sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Pero ayon kay VP Sara, sinabihan siya ng kanyang inang umuwi na lang ng Davao City at hayaan si Mayor Baste na tumakbo sa national election. Tikom naman ang bibig ni VP Sara kung may napipisi na siyang running mate sa 2028 elections.
0: Oras 5:14. Sa oras po natin yan, pasadahan naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita, probinsya. Pasada balita.
0: Mga lokal na pamahalaan at magsasaka sa Mimaropa, hinimok na magtipid na ng tubig. Balita mula kay Radyo Patrol Noel Alamar. Magandang morning, comrade.
4: Morning, Johnson and Christian. Hinikayat ng DILG Mimaropa ang mga LGU magsasaka at kababay at kabahayan na magtipid sa tubig at kuryente bilang paghahanda sa posibleng Super El Nino. Ayon sa DILG Mimaropa, mahalaga ang maagat at magtipid upang maprotektahan ang panalim, supply ng tubig at kabuhayan. Pinayuhan ng ahensya ang mga magsasaka na gumamit ng drought-resistant seeds at water-saving technologies habang inatasan ng LGU na ayusin ang mga tagas, sumpuin ang illegal connections at maghanap ng alternative water sources. Hinikayat din ang publiko na mag-ipon ng tubig ulan at iulat agad ang epekto ng tagtuyot sa hanggang PRRM Council. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol Noel Alamar, CZMM.
0: Thank you, comrade!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
1: Sa Cebu, patay ang isang lalaki sa pananaksak ng 15 anyos na pamangkin sa bahay ng Dumanhug. Sinasabing may galit ang suspect sa tiyuhin kaya sinaksak ng kutsilyo sa leeg. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang nasa kusadiya na ng Municipal Social Welfare Office ang binatilyo.
0: Sa Isabela, patay ang delivery rider matapos pagbabarilin sa harap ng kanilang bahay sa Cagayan City. Galing sa inuman ng biktima at umuwi para kunin ang motorsiklo ng pagbabarilin ng gunman. Namatay sa ospital ang biktimang nagtamo ng tama ng bala sa ulo at dibdib. Inaalam pa ang pagkakakilanlaan ng suspect, gayon din ang motibo sa krimen.
1: Sa Masbate City, 2 ang sugatan sa pamamaril ng security guard ng Barangay Acid. Sinasabing nangungutang ang suspect pero tumanggi ang babaeng manager ng security agency. Nagalit ang suspect kaya binaril ang manager at driver nito. Sumuko naman ang gwardyang mahaharap sa kasong frustrated homicide.
0: Sa Isabela, sugatan ng barangay chairman at misis nito matapos tambangan sa bayan ng Quezon. Pauwi ng mag-asawang galing sa Lamay ng pagbabarilin sa barangay San Juan. Naaresto na ang 2 suspect habang inaalam pa ang motibo sa pananambang.
1: Sa Nueva Ecija, tinutugis na ang driver ng kolong-kolong na naglabas ng baril habang nagmamaneho sa San Isidro. Sa investigasyon, nag-overtake ang kolong-kolong sa truck saka naglabas ng baril ang lalaking driver. Ilang beses ding lumingon ang driver at ipinakita ang baril sa mga sakay ng kasunod na truck. Natuklas ang naglabas ng baril ang driver matapos makagitgita ng truck sa bahagi ng barangay Santo Cristo.
0: Sa Bohol, naaresto na ang suspect sa pagnanakaw sa makasaysayang batingaw ng San Pedro Parish Church sa Lubok. Linggo nang pumasok ang suspect at kasabwat sa kumbento at kinuha ang brass bell na ginawa noong pang 1914. Natunto ng suspect at nabawi na ang kampanang ibinenta sa isang junk shop. Tinutugis na rin na isa pang suspect habang posibleng maharap ang may-ari ng junk shop sa kasong paglabag sa anti-fencing law.
1: Samantala, Agribusiness Incubation Center itatayo sa Zambales. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon.
5: Farmers at farmer organizations sa Central Luzon ang inasahang makikinabang sa itatayong Agribusiness Incubation Center sa San Marcelino, Zambales. Nagsagawa ng groundbreaking ang Department of Agriculture Regional Field Office 3 kasama ang Korea International Cooperation Agency o KUWAICA. Bahagi ito ng limang taong programa na may 6 na milyong dolyar na grant mula sa KUWAICA para sa pagpapaunlad ng kabuhayan at negosyo ng mga magsasaka. Magkakaroon ng lugar ng processing facilities, training, mentorship at access sa mga pondo, pamilihan at business opportunities. Layo ng proyekto na matulungan ang mga magsasaka na hindi lamang mag-produce ng agricultural products kundi maging matapag at matagumpay ng mga agri-entrepreneurs. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
1: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Oras sa mga gumagayang na hujan, tanghali na.
1: Ang oras ay 5:19 ng umaga.
2: Johnson Banabat, Christian Yosores. Pasada, balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
6: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
7: Cough, cough, wet away!
8: Yay!
6: Ang batang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado! Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
9: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix 40 ako. Ang Plemix 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pag-ubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
10: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Radio Patrol, balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pilipinas, pasada balita na! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Sa mga nanay na mamamalengki po dyan, alamin natin ang presyo ng ilang gulay. Bumabaraw dyan sa Kalentong Market sa Mandaluyong City. Naroroon ang Radio Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning! Rowen, magparamdam ka. Namamalengki muna si Rowen, ha? Sa oras nating 5:23, iimbestigahan ng National Security Council ang milyong-milyong pisong na-remit mula sa China papunta sa kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Iti matapos magtugma ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa testimonya ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa sinasabing pagtanggap ng Kalye 88 ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporations. Nanindigan naman si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na seryosong usapin sa pambansang seguridad ang akusasyong pagpasok ng pondo mula sa China kaya dapat na imbestigahan. Nauna ng kinontrata ng kampo ni VP Sara ang sinasabing pagkukinontra. Ng kampo ni VP Sara ang sinasabing pagkumpirma ng AMLAC sa akusasyon ni Trillanes at iginit na ang nakumpirma lang ay ang iligal na pagkuha ng impormasyon ng dating senador. Balikan natin ang na-upload na report ni Radio Patrol Rowen Cueto mula sa Mandaluyong City. Rowen, magandang morning!
2: Morning, Christian at Johnson. May ilang presyo ng gulay ang bumaba sa Kalentong Market sa Mandaluyong City habang bahagyang tumaas naman ang presyo ng manok. Sa baboy, nasa 300 pesos kada kilo na ang kasimpige at pork chop mula sa dating 330 pesos. Ang lento naman ay 370 pesos mula 395 pesos habang ang pata ay 280 pesos mula sa 295 pesos. Sa manok, kabaligtaran ang trend. Nasa 170 pesos kada kilo na ito ngayon mula sa 150 pesos. Ayon sa mga nagtitinda, isa sa mga nakikita na lang dahilan ng epekto ng matinding init o El Niño sa pagpapalaki ng mga manok, kaya mas mabagal umano ang pagpapalaki at mas marami ang nagagamit na patuka. Samantala, kapansin-pansin ang pagbaba ng ilang gulay. Ang talong ay 60 pesos mula 100 pesos na. Ang palaya, 80 pesos mula 140 pesos. Carrot, 80 pesos mula 120 pesos. Kangkong na 15 pesos kada tayo mula 20 pesos at kamatis na 90 pesos mula 100 pesos. Pero tumaas naman ang patatas na nasa 120 pesos mula 100 pesos. Walang galaw sa presyo ng bawang na 130 pesos kada kilo at sibuyas na 100 pesos. Ayon sa mga nagtitinda ng gulay, malaking bagay ang pagbaba ng presyo ng gulay sa pagkupa ng sunod-sunod na pag-ulan. Noong kasagsagan ng habagat season, anila, mas mataas ang presyo dahil naapektuhan ang supply ng mga gulay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radio Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
1: Thank you, Rowen!
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa East 30.
3: Balik tayo sa iba pa mga balita sa oras na 5:25. Mahigit 100 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea noong Setyembre. Mas mataas ito kumpara sa 56 na barkong nakita sa iba't ibang bahagi ng karagatan noong Agosto. Kabilang dito ang mga barko ng China Coast Guard at barkong pandigma na nasa Ayungin Shoal, Escoda Shoal, Baho de Masinloc at Pag-asa Island. Nauna nang itinaboy ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China sa karagatang sakop ng Batanes. Natuklas ang 4 na araw na nagsagawa ng illegal na maritime scientific research ang barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas.
1: Lilipad si Pangulong Bongbong Marcos patungong Singapore ngayong araw para sa 5 araw na working visit. Inaasang makikipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang relasyon at economic ties ng dalawang bansa. Manunood din si Pangulong Bongbong Marcos ng Formula 1 Grand Prix. Base sa imbitasyon ni Prime Minister Wong para magkaroon ng informal engagement sa mga opisyal at negosyante sa Singapore. Ito na ay 5th pagbisita ng Pangulong Marcos sa Singapore simula ng maluklok sa pwesto noong 2022.
3: Bumilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Setyembre. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 7.2% ang inflation rate mula sa 6.1% noong Agosto. Bunsod ito ng pagtaas ng presyo ng gulay at bigas, gayon din ng renta sa bahay, sigil sa kuryente, LPG at produktong petrolyo. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepDev, kumikilos na ang pamahalaan para mapanatiling sapat ang supply ng pagkain at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Pinag-aaralan din ang toll waiver sa expressway na mga nagbabiyahe ng produktong pang-agrikultura.
1: Bumaba ang presyo ng diesel at ng kerosene sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 1 peso and 94 centavos ang bawas presyo sa diesel. Tumaas naman ng 84 centavos ang gasolina, habang 49 centavos sa kerosene. Bunsod ito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at anunsyong export ban ng China. Aminado naman si Energy Secretary Sharon Garin na mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo at malabo pang bumalik ang presyuhan bago ang giyera sa gitnang silangan. Kahapon, bumaba ng 1 peso and 30 centavos ang diesel, habang tumaas naman ng 1 peso and 93 centavos ang gasolina at 3 pesos and 30 centavos ang kerosene.
3: Tutuloy mamaya ang 2nd araw ng transport holiday ng ilang truckers sa Maynila. Layo nitong kalampagin ang pamahalaan sa mga pangyayaring nakaapekto sa industriya ng mga truck driver, kasama sa hinaing ang magkakaibang patakaran at paniningil ng pass-through fees na mga lokal na pamahalaan. Nababahala rin ang ilang driver sa pagtaas ng presyo ng petrolyo at questionableng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Alamin na natin ang sitwasyon sa ilang istasyon ng EDSA Bus Carousel. Naroon si Radyo Patrol Zeus Legaspi. Good morning, Zeus!
4: Good morning, Christian. Ngayon, madaling araw. Madali pa naman makasasakay sa mga bus ng EDSA Carousel, partikular sa Quezon Avenue hanggang Guadalupe. Halos wala pang pila sa mga istasyon ng bus. Sunod-sunod din naman yung pagdating niyan, northbound at southbound. Napansin din natin hindi patayuan sa mga bus na karaniwang siksikan, lalo yung sa papuntang monumento. Sa lagay naman ng traffic, mabilis pa ang usad ng mga sasakyan sa magkabilang direksyon ng EDSA mula Quezon Avenue hanggang Makati. Wala tayong napansing aberya sa kalsada habang nagsisimula ng dumami ang mga sasakyang bumabaybay sa EDSA southbound. Paalala sa mga motorista, may number coding scheme ang MMDA para sa mga sasakyang may plakang nagtatapos sa numerong 5 at 6. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol Zeus Legaspi, TZMM.
3: Maraming salamat, Zeus Legaspi!
0: Basta may nangyari, nakareport agad sa TZMM, Radyo Patrol sa Estrella!
1: Alas 5:30 na sa Malabon City, sugatan na isang tricycle driver matapos pagsasaksakin sa barangay Longos. Naglilinis ng tricycle ang biktima ng lapitan ng suspect at humingi pa ng pambili ng kape. Hindi ho nagbigay ang biktima ng kaya sinaksak ng suspect. Nagawa pang makatakbo ng biktima pero muling sinaksak ng suspect sa katumakas. Nagpapagaling pa sa ospital ang biktima habang naaresto naman sa follow-up operation ang suspect.
5: This sound is processed by Stereo Tool.
3: Kape!
5: Go to stereotool.com.
3: Sa Quezon City, tinutugis ng suspect sa tinatawag na pahingi ng abuloy modus sa barangay Obrero. Sa modus, pumasok sa karinderya ang suspect na nagpanggap na humihingi ng abuloy para sa patay. Pero lumipat ang suspect sa vape shop at tinangay ang cellphone ng bantay. Nirerepaso na mga

0: Jimano. Maganda-maganda umaga rin. Archie, gising na si Derek Bonel Pedrialba. Gani Derek, no? Ika daw ganyan, Derek. Eh, ibig sabihin eh, may EDAD na ng kaunti.
1: Ganon? Signs of EDAD ba na ba yun?
0: Sabi. Tayo naman eh, kaya naman tayo gumigising eh dahil may
1: programa
0: tayo
1: eh.
0: Ng maaga.
1: Work.
0: No? Kung wala kang trabaho ng ganito kaagad, nagigising ka ng maaga, alam mo na. Kaya magtimpla na ho ng kape ha. Magandang morning kan magandang morning din kay Doña Juanita Pedrialba. Doña Juanita, magandang umaga.
1: Good morning po. Pagbati rin ng good morning kay Professor Gabby Lopez, kay Ma'am Nona Damian at kay Sir Zosimo Gasmin ng Pampanga. Good morning.
0: Sabi ni Kuyang J.R. Reyes, nako, pakibati raw ho ng maganda-maganda umaga and happy birthday sa napakasarap magluto ng ginataang bilo-bilo.
1: Uy!
0: Paano na ba kami maniniwala kung masarap ng magluto yan, Kuyang J.R.?
1: Hindi namin malalaman yan kung hindi namin matitikman.
0: Oo. Happy birthday kay Ann Jelly Salvador na maghahanda raw po ng ginataang bilo-bilo. Happy sarap. Birthday!
1: Happy birthday! Pagbati sa mga taga San Pablo City, Laguna, si Ma'am Filomena, bumati sa atin sa YouTube. Good morning!
0: Ay, pinababati ng ating makeup artist na si Joel Huli-Huli, ang kanyang teacher. Si Teacher Santos Gloriani. Maganda-maganda umaga raw po, Teacher Santos, sabi ni Joel Huli-Huli.
1: Good morning, Santa Filomena pala. Mula sa Santa Filomena, San Pablo ang Martinez family. Good morning, Darwin Cirilo Cabalan. Maganda umaga at Pony Inaw at Ann Amber Audrey Maravilla ng Santa Cruz, Zambales.
0: Happy Wednesday at nag-a-attendance check si Rayer Race. Maganda umaga.
1: Happy birthday at good morning po sa kila Ma'am Elsie Balyon Florentine at si Ma'am Sara Concepcion. Happy Wednesday.
0: Nag-aalmusal na si Louie Vasco from Valenzuela City. Magandang morning, Louie.
1: Kia Canete, Dr. Mario Festin. Magandang umaga po. Good morning. Thank you. Si Pedie Esteban at pati na rin si Jill Burhal. Jill, good morning.
0: Good morning, Kuya Lou Vertusio. Sa mga magbibisikleta na po dyan, ingat po kayo sa biyahe, ha?
1: Sir Zaren Aleta Gadi, good morning din po. Professor Gabby Lopez at si Ma'am Elsie Balyon Florentine. Ma'am Maria Dulce Orate, good morning.
0: Sa mga hindi po namin nabatid, sa mga nagmamaneho po ng kanikalilang mga sasakyan, ingat po kayo ha sa mga nakikinig sa transistor radio at sa mga radyo ng kanilang sasakyan. Ingat, magandang morning.
1: Good morning.
0: Sa oras po nating 5:34, eto po muna.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
0: Nabunot ang itinagong marijuana sa ilong.
1: Ha?
0: Ganon? Ay naman pagtataguan eh, bakit sa ilong?
1: Oh.
0: Nabunot daw po ang itinagong marijuana sa ilong na isang bilanggo sa Australia matapos ang halos 20 taon. Hindi naman ako maniniwalang 20 taong nasa ilong yon. Hindi ba nangungulangot yung taong yan?
1: Oh. Hindi ba sumising ngayon?
0: Hindi ba sumising ngayon sa loob ng 20 taon? 2006, ipinasok po ng preso sa ilong ang marijuana na dinala sa kulungan ng kanyang nobya para daw po hindi makita ng mga pulis. Pero pagdating naman sa selda, hindi niya matanggal ang marijuana hanggang sa tuluyan ng makalimutan. Makalipas po ang maraming taon, nakaranas na ng pananakit ng ulo at pagdurugo ng ilong ang bilanggo, kaya isinailalim na sa CT scan at nakita nga ang pakete.
1: Pakete?
0: Pakete talaga? Gano'ng kalaki ilong yan?
1: Oo nga, gano'ng kalaki yun?
0: Sa mga may malalaking ilong po dyan ha, magandang umaga po sa inyo. Inoperahan po ang bilanggo para matanggal ang kontrabando na tumigas na parang bato. Posible ho namang madagdagan ang sentensya ng bilanggo dahil sa pagpupuslit ng ilegal na droga.
1: Ayari ka tuloy lalo.
0: Ayan, inabot ng 20 taong ganun eh. Iba lang nakapag-ano? Yan nga. Yan po mga kapamilya ang kakaibalitang tampok ngayong Miyerkules ng umaga.
2: Kakaibalita.
3: Kakaibang balita.
1: Kung nagkasa yung pakete sa ilong niya, ano pa kayang magkakasya sa ilong niya?
0: Ganun palaki ang ilong nung nasa Australia na yon. Ay, mamaya makikipagkwentuhan po tayo ha, dahil meron palang gaganaping kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit sa October 8 and 9. Ano ba ito, Archie? Kaiba pa ba ito dun sa Elay? Kaiba pa ba dun sa safety drill na ginagawa sa eskwelahan? Baka may kaugnayan ho naman ha. Alamin po natin ang mga paghahanda dyan mula sa National Capital Regional Police Office o NCRPO. Magbe-break lang ho kami sandaling-sandali ah. Babalik

0: kami hanggang alas 6 na umaga. Mamaya makakausap natin si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO. Oras po muna natin.
1: Ang oras, 5:37. Gayak-gayak na. Pasok na.
0: Sandali lang.
2: Johnson Banabat, Christian Yosores. Pasada! Pasada! Balita! Balita! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigornia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin L. Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Anuman ang issue, anuman ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.

0: Random ng Bayan, Peter Musgi at Rica Lasso. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita! DZMM, numero uno sa aksyon!
1: Balik tayo sa ating kwentuhan sa Pasada Balita hanggang alas 6 na umaga. Muli ako po si Johnson Manabat.
2: At naman po si Christian Yosores. Good morning!
1: Nasa linya na ho natin ang spokesperson ng NCRPO, si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo. Colonel Asilo, ma, magandang morning. Johnson and Christian ulit sa DZMM. Maganda umaga mga taga-NCRPO.
3: Yes po, maganda umaga po.
1: Opo. Ma'am, yun hong gagawin na Metro Manila School Safety and Security Summit sa October 8 and 9. Yun ho ba'y kaiba dun sa ginawang safety drill sa mga eskwelahan or pareho lang?
3: Actually, iba po ito kasi yung ating ginawang safety drill mga nakaraan is more on, ang topic po natin dun is yung mismo active shooter. So yung ginagawa natin para pagka mayroong active shooter, ito na mga ating first Metro Manila School Safety and Security Summit. Ang gagawin po natin dito is actually lahat, aalamin natin kung saan nagsisimula, ano ang dapat gawin at ano yung mga after po nung halimbawa magkaroon ng isang emergency or security threat sa isang paaralan. So ang layunin po natin dito is mas makabuo po tayo ng malinaw, coordinated at operational po ng framework para sa mga paaralan, para sa kanilang safety at security po dito sa buong Metro Manila. So ito po ay nakatuon nga sinasabi ko sa prevention, yung early identification ng risk, campus security, ganun din po yung ating tamang gawin sa emergency communication at coordination po sa pagitan ng mga paaralan, ng ating kapulisan, yung ating local government, maging ng iba pang concerned agency.
1: Opo, naalala ko lang ho, Colonel Asilo, nung unang inanunsyo yung magkakaroon ng safety drill sa mga eskwelahan regarding dun sa active shooter, yung mga pag-iingat na dapat gawin, di ho ba parang naudlot dahil hindi yata nagkaroon ng malawaking information dissemination or coordination doon sa mga magulang? Ito ho bang gagawin sa October 8 and 9 ay cascaded ng malinaw sa lahat, sa eskwelahan, sa mga magulang at syempre sa mga estudyante?
3: Yes po, actually ito naman po kasing ating safety summit is meron tayong mga selected na mga paaran mula po sa iba't ibang city dito sa Metro Manila. Yung mga malalaking schools po, meron tayong mga university na pinili at saka po ganun din yung mga high schools natin. So ito po ay hindi lamang po PNP at DepEd ang ating kasama. Nandiyan din po yung iba pa natin mga agency na concerned din po sa safety ng ating mga estudyante. Kasama po natin ang OCD, ang NAPOLCOM, DSWD, DOH, meron tayong taga-CHR, ganun din po ang Bureau of Fire at ang MNDA, kumbaga pati mga LGUs, para lahat po ay nakakaalam kung ano yung dapat natin gawin. So yun pong ating gagawin para bukas at sa Friday ay parang magkakaroon po tayo ng workshop, magkakaroon ng mga lectures para po mas maunawaan natin kung ano yung mga dapat natin gawin in case of merong security threat or may emergency sa isang paaralan.
1: Apo, sino po ang mga makakasama ng PNP dito sa Safety and Security Summit? Kasi nabanggit po rin yung merong on the side of DepEd. Pero sino-sino po ang mga magiging key players dito sa pagdaos po ng summit? At sino-sino po ang supposedly na target nito? Mga estudyante lamang po ba? O pati po ang mga magulang ay isasali rin po dito sa activity na ito?
3: Hindi. Sa ngayon po, wala po tayong mga isinamang magulang, pero po yung atin, meron po tayong mga representative na teachers mula sa school, meron po tayong mga taga-Council for the Welfare of Children, ganun din po. Siyempre, yung ating mga speakers from DepEd, meron tayong mga magtuturo din po mula sa iba't ibang mga eskwelahan para po maibigay din po nila yung inputs nila. Bukas po is in-invite natin yung mga investigators on case, ganun din po mga representatives po mula dun sa mga eskwelahan kung saan po nagkaroon ng mga insidente ng school shooting mula sa Region 8, Region 6 at saka sa Region 10.
1: What? At paano po ang magiging
2: latag po nung pagtuturo sa mga kabataan? Kasi syempre po, ang aim naman natin dito ay ma-inform sila para mapigilan po yung mga ganong klase ng mga insidente without suggesting po yung ganong klase po ng insidente na maaari silang ma-involve.
3: Actually po, hindi tayo magfo-focus dun sa ano. Hindi po siya naka-focus sa school shooting. Ito po ay magfo-focus mismo. Unang-una muna po is lahat po natin is itatackle po natin dito sa ano, sa itatouch natin dito sa ating workshop na ito. Kabilang po doon yung kung ano po yung reasons kung bakit po posibleng nagkakaroon ng mga risk, may mga emergency, kung halimbawa man po may bullying, may grievance, or may depression or personal conflict yung ating mga estudyante, ano po yung mga warning statements na dapat po na hindi na i-ignore or na misinterpret, yung kabilang na rin po yung tamang pag-iingat sa ating mga firearms ng mga adult o ng mga magulang sa kanilang mga tahanan. Ganun din po yung itatouch din natin doon yung violent online content and possible radicalization. So lahat po ng posibleng reason kung bakit po nagkakaroon tayo ngayon ng mga emergencies at mga paaralan or may security threats ay atin pong pag-aaralan para po lahat ay maunawaan, hindi lamang po ng PNP kundi ng mga eskwelahan, para po yung mga early signs kung bakit po yung ating mga estudyante or kahit po hindi estudyante na nai-involve sa mga conflict sa paaralan, maging yung, kung halimbawa man po may mga teachers po na dumadaan din po sa depression, is ma-address po ng maayos dahil makikita po agad natin yung mga warning signs or yung mga kagaya po ng mga dapat ting tandaan, lalo na kung sa school security, maging yung sa pagpasok pa lamang po ng paaralan. So iba't iba po yung magiging topics natin at yan po naman ay ika-cascade natin sa mga paaralan. So sa ngayon po, initial pa lamang naman po yan at meron lamang po tayong selected school. So, iikot naman po yung ating gagawin na workshop na yan na SANIP.
1: Colonel Asilo, ito po ay sa secondary level ho ba o meron ding sa elementary?
3: Sa ngayon po, secondary and tertiary level po yung ating na-invite na mga eskwelahan. Hindi pa po tayo nag-focus ngayon dun sa ating mga elementary schools.
1: Opo. At magkakaroon ba ng simulation exercises doon sa dalawang araw na summit na yon?
3: Simulation exercise, wala po tayong gagawing simulation exercise. Lahat po ito ay magiging more on lectures and actually po posible. Depende po sa magiging ano po nila, kasi may workshop po silang gagawin at meron po sila mga outputs at may mga kung ano po yung magiging depende po sa magiging takbo po ng kanilang mga pag-uusap at workshop.
1: Opo. Meron din hong mga kasamang psychologists ba doon sa summit na yun para magpaliwanag doon sa mga bata kung papaanong uunawain yung mga sitwasyong ipapakita po sa kanila?
3: Yes po, meron po tayong kasama mga psychologists para po mas ma-interpret po at maipaliwanag kung ano yung mga posibleng reason at magiging outcome ng mga factors na nangyayari po sa paaralan maging sa kanilang mga tahanan.
2: At paano po yung iba pang mga eskwelahan? Kasi I think nabanggitin nyo kanina, Colonel, na for this time, mga piling eskwelahan po yung pagdarausan ng summit. Pero paano po makaka-catch up yung iba po mga eskwelahan na hindi po makakabilang dito sa idadaos nating event?
3: Since ito po ay first Metro Manila School Safety and Security Summit, magkakaroon naman po tayo ng mga susunod pa na mga cascading po or susunod na mga summit na katulad po nito. So kaya natin sinama yung SHED at ang DepEd para matulungan po tayo kung paano ito yung maiibaba at maipapakalat pa sa iba pang eskwelahan.
1: So bali ang lead agency dito ba is the NCRPO or DepEd?
3: Co-OPR po, co-lead po ang DepEd at saka ang NCRPO.
1: Opo. Anong kaibahan po niya dun sa mga usual na halimbawa earthquake drill, fire drill na ginagawa na rin sa mga eskwelahan, sumasabay dun sa yung regular, yung taunang pagsasanay po ng iba-ibang ahensya ng gobyerno?
3: Ito po kasi hindi katulad ng ating mga earthquake drill at mga fire drill. Ito ang tinatackle po natin is yung kung paano ang magiging reaction ng ating mga estudyante dun sa mga posibleng target. So, pagka po kasi earthquake drill, alam na po natin kung ano yung mga dapat natin gawin. Pero dito, although ituturo natin yung tungkol dun sa alis natin, kung saan nandun yung alert, lockdown, inform, confront, and escape, So, dito naman po is magdidepende po kung ano yung sitwasyon sa gagawin po ng ating mga estudyante or ng ating mga guro sa mga paaralan. So, tuturuan po natin sila kung ano magiging tamang reaksyon or ano dapat na step na gagawin nila kung sakali man po may threat or emergency sa kanilang mga paaralan.
1: Acronym pala yung ALICE for Alert, Lockdown, Inform, Counter, and Evacuate.
3: And evacuate.
1: So kumbaga, yun yung i-introduce ninyo sa mga estudyante kung papaanong mas mabilis na paraan na makapag-re-react sila in case na meron halimbawang emergency, kung may active shooter man yan, may lindol man yan, o kaya may pagkasunog sa eskwelahan.
3: Actually po, yung ALICE natin is more on para sa ating mga active shooter. Pero pwede rin naman po yung kasi hindi naman tayo pwedeng mag-counter sa ating earthquake. So ito po ay para sa mga security threats and emergency, kung ibang emergency, hindi po mga earthquake na emergency ang tinutukoy po natin.
2: Application ba ito, ma'am, o programa yung ALICE?
3: Ito pong ALICE is isa po siyang, hindi po siya application, siya po ay isa pong acronym lamang ginagamit po kasi ito na parang program. Isa po itong programa na nakuha po natin sa US. Ginagamit po ito pagka po mayroong mga active shooter or may mga security threats sa mga paaralan. So, i-introduce po natin yan para po mas may iba pong alternative option kasi po ito ay ginagamit ng US para po sa mga options-based na active shooter at violent intruder response program para po sa, hindi lang po sa mga schools, sa mga opisina, ospital, simbahan, at iba pa pong institution na kailangan po na nagbibigay po ng pagiging practical, mabilis, at situational na paraan para po agad makapag-desisyon yung ating mga estudyante or guro paano maging ligtas at makaresponde po sa isang banta. Hindi lamang naman po yung traditional natin na mag-lockdown at maghintay.
2: Apo, pero Colonel, hindi po ba parang too late na nga po ba na nagdadaos tayo ng gantong mga safety and security summit when may mga nangyari na pong insidente sa mga paaralan? Hindi po ba dapat ito'y noon pa idinadaos o ginagawa po sa mga eskwelahan?
3: Hindi naman po natin masasabing huli na since hindi naman po sinasabi din natin na magkakaroon, pero dito po sa Metro Manila wala pa po tayong recorded incident na katulad po na nangyari dun sa yung tatlong insidente na nangyari po sa ibang lugar. Kung kaya po dito sa atin, ang goal nga po natin is hanggat maaari ay maging handa tayo at maiwasan ko anuman po yung mga insidente na nangyari na yun sa ibang lugar.
1: Opo, yan pong binabanggit ninyo na yan, yung ALICE na yan, na ikanyi galing sa Amerika, yan kaya ay magiging, kumbaga, sakto doon sa Philippine setting na may meron tayo in case na wag namang magkaroon ng active shooter sa isang public school o kaya private school?
3: Yes po, kasi hindi naman po siya nagdidepende sa bansa. Kagaya po nito, explain na po natin yung ALICE na para ito po yung limang pangunahing response options na pwede pong gawin ng ating mga estudyante or mga guro. Una-una po is yung alert or maging aware po tayo sa paligid at makikilala po agad natin yung banta gamit po yung ating observation alerts or yung mga announcements po. Lockdown, palalakasin natin yung seguridad ng lugar para hindi po, kung halimbawa pong hindi possible yung paglikas or yung pagtakas po natin. Then inform, magbibigay po tayo ng real-time information para makagawa po tayo ng tamang desisyon. Halimbawa po, kung ligtas po bang mag-evacuate or tama or mag-lockdown lamang po. So yung counter, which is the last resort, hindi po natin ito makikipaglaban sa attacker. Ito po yung paglikha ng halimbawa ng ingay or ng galaw at distraction para po ma-disrupt yung focus ng mga intruder. At syempre, yung evacuate, umalis po kung ligtas. So gagamitin po natin yung anumang available exits at pupunta sa mga designated na tutukuyin ng mga rally points na ituturo natin dito sa ating summit na ito. So yung ALICE po kasi is hindi natin siya step by step gagawin. Hindi po siya yung katulad ng ating emergency, ng ating earthquake drill na meron tayong sinusunod sa pag may nag-sirena, is yun yung gagawin natin. So ito po is depende kung anong sitwasyon ang pwede nating i-apply. Kung halimbawa pong lockdown lang yung pwede, magkulong tayo sa isang lugar dahil hindi tayo pwedeng makakatakas, yun po yung gagawin natin. So, depende po sa pagkakataon at sitwasyon kung paano natin i-apply, kung saan po dun sa ALIS yung kung alin ang pwede natin gagitin.
1: Opo. Ma'am, di parang, dapat po pala kasama din dito yung mga first line of defense sa mga eskwela. Halimbawa, security guard.
2: Yan, oo.
1: Kasama ho ba sila?
3: Kasama, bali po ito pong ating gagawin na summit na ito is meron po kayong representative sa mga eskwelahan. So ito po ay makakascade sa mga eskwelahan kung ano po mga dapat nilang gawin. Kasama na po dyan yung kanilang mga security.
1: Opo, dapat meron talaga na kinatawan, halimbawa security agency o kung sino mang pwedeng mag-cascade ng information doon sa lahat ng first line of defense security guard sa bawat public schools o kaya private schools para alam nila yung hindi yung nag-check lang ng bag na gamit yung mahiwagang sick na baka hindi naman alam kung ano tinitingnan. Ano
3: po? Yes po, kasama po yan doon sa ating mga detalye na tatalakayin natin doon sa ating mga workshop or summit bukas.
1: Ma'am, nababanggit niyo po, hindi ho ba't October 8 and 9?
3: Yes po, Thursday and Friday po.
1: Ah, bukas na nga pala, webs na nga pala bukas. Sige po, baka may mensahe po kaya sa mga magpa-participate at baka meron ho kayong encouragement para ho sa kanila. Una, para hindi ho maalarma ang mga bata at mga magulang sa kung anong mangyayari sa dalawang araw na summit na yan.
3: Apo, ang pangunahing mensahe po natin ay preparedness before an emergency occurs. Hindi po natin kailangan hintayin na magkaroon muna ng serious school violence sa Metro Manila bago po natin palakasin ang prevention, coordination at response systems. Ang objective po namin ay magkaroon po ng prepared at rehearsed procedures bago pa po magkaroon ng emergency. So huwag po sana mag-alala yung ating mga guro, ganun din po yung ating mga magulang, na baka po magkaroon po ng hindi magandang epekto ito sa kanilang mga estudyante o sa kanilang mga anak. Ito po ay ginagawa natin para po magkaroon po tayo ng prior knowledge at maging handa po tayo sa lahat ng security threats na posible pong mangyari sa ating mga paaralan. Ito po ay para na rin sa kaligtasan ng bawat isa, lalo po ng ating mga estudyante. Mm-hmm. Ang NCRPO po ay patuloy na maglilingkod at mag-iisip ng mga tamang paraan para po ensure na yung ating mga estudyante at ating mga kabataan ay palaging magiging ligtas. Sa anuman po mga emergency, maaari po kayong tumawag sa 911 para sa agarang police assistance.
1: Colonel Asilo, whole day event po ba yan, yung dalawang araw na summit na yan?
3: Yes po, whole day po ito.
1: Opo. Pwede ho ba ninyong bagitin ano yung mga eskwelahan na magpa-participate?
3: Wait lang. Sige po. Kasama po natin mula po sa Caloocan, yung ating pong Camarin High School, yung Rizal High School sa Pasig, Manuel L. Quezon Senior High School sa Manila, ganun din po ang Parañaque National High School at Quezon City High School. Sa atin naman, meron din naman po tayong mga private schools, ang De La Salle University sa Malabon, ang Rizal Technological University sa Mandaluyong, ang Pamantasan ng Lungsod ng Maynila, University of Makati, at Our Lady of Fatima University.
1: Opo. Anong oras po ang simula ng summit bukas?
3: Magsisimula po ito ng 8 o'clock hanggang 5, bali dalawang araw po ito, 8 hanggang 5 po ng hapon.
1: Alright. Ma'am, Lieutenant Colonel Hazel Asilo, by the way, si Alice, huy, walang aplido, ano?
3: Wala pong apelido si Alice.
1: Para lang humalinohan eh, minaalala lang kasi ako. Ma'am, maraming salamat sa oras ninyo. Maganda umaga at mag-iingat po kayo mga taga-NCRPO.
2: Thank you, ma'am.
3: Maraming salamat po.
1: Thank you. Si Police Lieutenant Colonel Hazel Asilo, ang spokesperson ng NCRPO.
2: Kala ko si Alice na ako sa farm eh.
1: Hindi na, wala na. Si Alice ay nasa kulungan na. Paano? May oras pa pala. Yung mga magpa-participate po dyan, yung mga estudyante, yung mga magulang, dapat well-informed sa kung ano ang gaganapin bukas. Minsan kasi pagka hindi informed ang magulang, kinakabahan, natataranta. So dapat nailatag sa kanila ng malinaw kung ano mangyayari sa dalawang araw na summit na yan.
2: Lalapat ang pag-uusapan ay school safety, di ba? Ang kaligtasan ng mga estudyante. Pero important take note na bukod sa mga estudyante, I think ang pinaka mas kailangan na well-informed dyan ay yung immediate community. Banggit mo nga yung mga security guards, mga teacher. Dapat sa level pa lang nila, ramdam na ng mga estudyante na safe sila pag pumasok ng eskwelahan.
1: Ay, very good yung mga public school, private school na naglagay na ng metal detector sa mga entrance ng kanikalilang mga eskwelahan na kung may budget din ho naman talaga ay mag-invest. para ho sa security ng buong eskwelahan ng mga estudyante at ng mga teacher. Pero syempre, the reality is hindi naman ho kayang gawin din yan sa public school. Kaya dapat ho merong mga security guard na una, alam nila kung anong ginagawa at may malasakit dun sa kanilang komunidad.
2: Tsaka one step pa lang yung paglalagay ng mga metal detector. Iba pa yung pag-handle mismo sa kung ano ba ang pinagdadaanan ng mga bata sa loob ng eskwelahan.
1: Oh, tulong-tulong po ha. Ay, sa mga kabubukas lamang po ng kanilang radyo at ng mga teleradyo, muli narito po mga mainit na balita ngayon. Temperatura sa Pilipinas inaasahang tataas dahil sa El Nino. Mahigit sa 100 lugar ay sinailalim na sa state of calamity.
2: Inflation, pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo bumilis noong Setyembre. Presyo ng gasolina tumaas din sa world market.
1: AMLOC, hindi maipaliwanag ang agwat sa pagitan ng bank transactions at SALN ni VP Sara Duterte. Kinatawa na iba-ibang bangko na katakda namang tumisigo sa impeachment trial mamaya.
2: Vice President Sara Duterte muling itinangging tumanggap siya ng mali-maletang pera. Malakan niya ang itinurong nasa likod ng akusasyon.
1: Sa ating Metro Pasada, tricycle driver sugatan matapos saksakin dahil lang sa kape.
2: Kape!
1: Ako pa namang mahingi ng kape sa'yo kanina. Ako, sabi ko, wag na lang siguro. Dahil daw sa kape sa Malabon. Ay, papano? Alas 6 na eh. Ako talaga yung Martes pa lang. Kaya nagtaka ko bakit banggit ng banggit si Colonel ng bukas. Webes na nga pala bukas.
2: Midweek!
1: Midweek na ho ngayon ha. October 7, 2026. Bukas ay October 8 na. Walang BBT, walang maglilipat ng channel. Susunod ng Gising Pilipinas with Alvin El Chico. Ako po si Johnson Manabat.
2: Ako naman po si Christian Yosores.
1: Bukas ulit. Good night!
2: Ingat, kapamilya!
0: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita. Pasada, Balita. Basta AM, DZMM.

0: Oy, lumingon, sinutsutan lumingon. Gising na, bango na. Wakey, wakey, 6:02 in the morning.
1: The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Altamedia Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
2: Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang
3: dapat mong malaman.
2: Dapat mong malaman. Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico.
4: Gising na! Gising na!
2: Bango na! Bango na!
4: Gising Pilipinas na!
2: Gising! Gising Pilipinas!
0: Good morning! Apa naman ang intro mo, AC? Dami mong hanas. Mr. Gising, reporting in the morning. Oh, attendance ha. Nauna na ako sa attendance. Ha? Present na po ako ha. Let's do this. Narito na mga may init na balita ngayong Miyerkules, day 35 ng impeachment trial sa Gising, Pilipinas. Naman eh. Parang positive oh. Ay negative po ito. Isinailalim na sa state of calamity ang 106 na lungsod at munisipalidad sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa Office of Civil Defense, maraming naapektuhang lugar sa Cagayan Valley na umabot na sa 66. Kabilang dito ang Isabela, kung saan bumaba ng produksyon ng mais dahil ginakapos ng supply ng tubig. Doon na lang sinabi ng Department of Science and Technology na makararanas ng drought o 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan ang lahat po ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Sa ngayon, halos 6.8 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura. Magandang umaga po sa lahat ng mga magsasaka sa kanayunan. Nako, kailangan nyo pong paghandaan ang pagdating ng tagtuyot. Siguro ngayon pala'y nag-iisip na tayo, ano bang alternative na itatanim po natin? Eh baka hindi po kasi mabuhay yung tatanim natin palay at hindi kakayanin yung tindi ng init o ano man po yung crops na tinatanim natin na sensitive po sa pabago-bagong klima. Kailangan paghandaan na po yan. Mamaya siguro kausapin natin ang Department of Agriculture. Ano ba ang mga paghahandang ginagawa po natin? Eh nasa ganun, hindi tayo magturuan pagdating po ng Marso. Kung lahat po ng mga lupay natin ay bitak-bitak na dahil sa sobrang init ng panahon. Samantala, posible namang bumaba ng 20% ang produksyon ng mais sa Pilipinas dahil sa giyera sa Middle East at banta ng Super El Nino. Sa committee briefing ng Kamara, isinulong ng Department of Agriculture ang pagtas ng minimum access volume, importation na naman, para umabot sa 500,000 metric tons ang aangkating mais. Dahil itong mapigilan ang pagtas ng presyo ng feeds na makaapekto naman sa presyuhan ng baboy at manok. Dismayado ang Federation of Free Farmers sa sinasabing mabagal na paghahanda ng pamahalaan para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Inirekomenda ng grupong pera. O pera na lang po, hindi na yung mga pataba, patubig, paprograma, kung ano man, pera. Pera po ang ibigay sa mga magsasaka sa halip na po, sabi ko na sa halip po na pataba o fuel subsidy para makabawi sa pagkalugi.
5: Sabi na iniisip namin dito sa itutulong ng gobyerno sa mga magtataka. Kaysa igamitin sa fuel subsidy o fertilizer o kung ano pang ayuda, pinakamabilis, bigay na lang ng pera, no?
6: Oo.
5: At humanap na lang yung farmer ng diskarte niya. Kaysa bibigyan mo ng abono tapos inabutan ng tagtuyot, wala rin.
0: Oo nga, no, may point nga po, no, practical lang itong si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor. Eh, dating Agriculture Secretary din po yan, si Sir Raul Montemayor. Eh, kaya may punto rin po na doon na tayo sa practical. Eh, tinan po ninyo kung programa din po yan, pwede ding mahaluan ng katiwalian eh. Alam mo na ha, yung supplier ay best friend ha, BFF. Yung supplier pala ng tulong ay BFF. Eh, di alam na this. Eh kasi nga po, may volume eh, no? May bawi po sa volume. Bagamat mababa ang kanyang bid, kasi bidding naman po yan, di huma. Pag bidding, o di sabi niya, baba mo yung bid mo. O doon na lang tayo babawi. Kapag yan sa DPWH project, di ba? O imbis na matibay, hindi ang gawin mo yung hindi ganong katibay. Or mas malala po, ang gawin mo yung dispalingado. Hindi na yan hindi na mahahalata. Eh, whereas kung pera ibigay mo, kung anong value ng pera, bahala na po yung magsasaka na dumiskarte. Mamaya, abangan po ninyo, tawagan natin ang Department of Agriculture. Paano bang diskarte dyan? Ano? Okay ba na pera o makukuha naman po sila? And then, DSWD namimigay din ng pera eh, di ho ba? Yung Department of Social Welfare and Development, alam ko namimigay din ng pera. Pati yung, yun ba yung tupad, namimigay din ng pera yan, yung sa dole. O kailangan magtrabaho muna. Nakita ko yung ibang mga taga-baray, nagwawalis-walis dyan, oh. Bisa nagkukumpul-kumpulan po sila, photo op. Tapos, meron ng pera sa dulo. Pero may nakita din naman ako na talagang masipag, ha? Talagang walis, linis, kung linis ang pag-uusapan. Sa oras na 8 minutes after 6 o'clock in the morning, inaasahang tataas po na hanggang 2 degrees Celsius ang temperatura sa bansa sa kasagsagan ng pag-iral ng El Nino. So kung naalala po ninyo, kung naabot halimbawa ng 38, halimbawa lang, yung actual, ha? Hindi yung heat index, iba po yun. Ano po, yung actual na temperature, halimbawa 38, o hindi magpo-40 po, ang normal. Sa pagdating sa summer, eh siyempre iba pa yung heat index. Mas mataas po yun, hinihubas, di magiging 42 rin. Mainit na po yun, talagang nagkukumbulsyon na po yun. Di ba yung lagnat ay, ano ba nagsisimula ang lagnat? 38 o 39. O ayan, pagdating ng 42, mainit na mainit na. Ayon po sa pag-asam, nararamdaman na ang strong El Nino at posibleng lumakas pa bago matapos ang taon. Inaasahan ding mapabawasan ang mga pagulang nagsimula ng maranasan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Iginit naman ang Department of Agriculture na hindi sapat na dahilan ang inaasahang Super El Nino para tumaas naman ang presyo ng mga bilihin. Hindi mo kasi makukontrol, ano po? Pwede mong sabihin, pwede mong i-anunso, i-press release, o hindi dapat tumaas, ha? Eh, pero dapat nandun ka rin sa ground. Dapat may nagbabantay din po sa palengke. Hindi yung puro press release lang kayo na hindi tataas kahit pa may El Nino, kasi yung aktwal na nangyayari iba po sa dinideklara natin sa malamig nating opisina. So dapat may tauhan po tayo na nagbabantay sa mga palengke, sa mga supermarket, para na sa ganun maramdaman po natin ano ba ang nangyayari sa ground. Kasi tinan mo yung inflation, 7.2 inflation. Eh, nagastos na po natin yun. Nagawa na natin ang paraan kasi September po yun eh. Ibig sabihin, kung hindi po tumaas ang sweldo ninyo at nakaranas kayo ng pagmahal ng presyo ng bilihin, ng pangunahing bilihin, ng hanggang 7.2%, thank you na lang po yun. Wala na, tapos na yun eh. Nangyari na po yun noong September. O hanggang ngayon, humihirit ka pa rin ng dagdag sahod kasi hindi mo sigurado kung ano ang inflation pagdating naman ng October. Kasi late po tayo, may delay po yan. Sinusukat pa po yan ng mga eksperto. Nagsusurvey pa po sila para malaman ano ang naging inflation. So pag nag-react, pag binigay mo yan sa boss mo, boss, 7.2 yung inflation, boss. O eh, tapos na po yun. Wala na. Magkakalimutan na kayo. Eh kasi, unahin pa muna yung memo mo dahil naging tamad ka. Pumalpa ka sa trabaho. O wala, makakalimutan na yung hearing mo na dagdag sahod. Ay, buhay. Sunod po ito na impormasyong ginagamit na dahilan na ilang retailer po may init na parahon para magtaas ng presyo ng ilang produkto tulad ng karneng baboy. O alam nyo na pala ang diskarte. Di puntahan ninyo, sitahin ninyo, pag ayaw pa rin sumunod, o kasuhan ninyo. O di kaya pwede mo namang may permit yan, ma. O pwede mo makipag-coordinate sa local government unit. O kaya magbigyan ng business permit ito. Dahil ito ay nanggugulang sa mga consumer. Ibig ko lang po sabihin, hindi pa pwedeng hanggang opisina lang po. Hindi pa pwedeng hanggang press release lang. Dapat may tao po tayo sa baba para na sa ganun, maproteksyonan po natin ang consumer. Alam mo, ang sinasabi palagi ng tindera, yung mga pilosopo't pilosopang tindera, pag ni-interview ng mga mamahayag o di kaya ng mga consumer, sabi niya, di doon ka bumili sa TV. Sabi ng consumer, di sa TV, sabi ni ganito, ang presyo dapat ganito lang. Ah. Sabi ng pilosopong tindero, ay di doon ka bumili sa TV. Oh, anong gagawin ng consumer? O, di, ano, iiling-iling nila yung consumer kasi tama nga naman yung tindero. Iba yung sinasabi ng mga opisyal, papogi. Pero ang nangyayari po sa baba ay iba rin. Na ang humaharap ay ang ordinaryong consumer. Ayun na naman tayo, Wednesday na Wednesday, naglilitanya na naman. Erase, erase! Sa iba pang balita, posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil sa epekto ng El Nino. Una naman, tataas na naman singil sa kuryente. Oh. Ang sweldo ba'y nataas? Ayon sa Department of Energy, inaasahan ang pagtaas ng demand dahil sa mainit na panahon. Natural. Kaya tataas po ang presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Yung Wesen po yun yung bilihan ng kuryente, lalo na po sa mga utility at electric cooperative na walang kontrata. So pag wala kang nagawang kontrata, kasi halimbawa, Meralco, nangungontrata yan. Siguro mga 90% ng supply ng Meralco, kontratado. Nakakontrata na. Eh kung ikaw electric co-op, hindi ka nagkontrata, ang pupuntahan mo, WESM. Tandaan nyo po yan ha, para may matututunan tayo. Pag nabanggit yung WESM, acronym po yan. Na ibig sabihin yan, Wholesale Electricity Spot Market. Bilihan po ng kuryente. Mari rin magkaroon ng problema sa supply dahil maapektuhan naman ang tagtuyot ang mga hydropower plants.
3: It's possible because always demand-supply relationship always has an effect on the market, on WESM. So it might affect that. But I've talked to ERC and trying to find ways to do something about the market so that there is no abuse on the part of the one selling electricity in the market.
0: Samantala, bumababa po ang presyo ng diesel at kerosene sa world market. Sa unang araw ng kalakalan, 1 peso 94 centavos ang bawas presyo sa diesel. At ikin nalulugod ko pong sabihin sa inyo na lalumaki pa po yan. Good news sa mga gumagamit ng diesel. Pero hindi po tayo dapat makampante eh, kasi pangatlong araw pa lang po ngayon. Ang datos natin, dalawang araw pa lang. Hindi ibig sabihin nun, 3 more trading days ang kailangan po natin para masure po tayo. And besides, kulang pa po yan. Ang laki ng itinaas bago yung mga rollback, di ba? Kailangan mag-rollback ng mga 20 pesos. Yun, natutuwa na siguro ako, 20 pesos, isang bagsak. Ano po? E sa unang araw ng kalakalan, 1 peso and 94 ang bawas presyo sa diesel. Madaragdagan pa po yan sa second day. Meron na po tayo second day. Mamaya sa Radyo Patrol Balita alas 7, tumaas naman ang 84 centavos ang gasolina habang 49 centavos sa kerosene. Hindi mali pala yun, Archie, bumaba ang presyo ng diesel at kerosene. Diesel lang sa world market. Bunso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at anunsyong exports ban ng China. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo. O, ano nangyari sa bid ko? Parang naghihingalo rin. Tapon po, buwaba ng 1 peso and 30 centavos ang diesel, habang tumas naman ng 1 peso and 30 centavos ang gasolina, 3 pesos and 30 centavos ang sa kerosene. O, ito na yung balitang inflation. Standby Radyo Patrol. Bumilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Setyembre. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Sa tala po ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 7.2 ang inflation rate ay mula po sa 6.1% noong Agosto. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa, nabuso dito ng pagtaas ng presyo ng gulay. Siyempre, ayan, gulay. Araw-araw, naharapan natin yung pagpunta natin sa palengke. Nakikita natin yung mga gulay at bigas. O, nakita din ang masa yan. Hindi ng renta ng bahay, singil sa kuryente, LPG at produktong petrolyo. Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, kumikilos ng pamahalaan para mapanatiling sapat ang supply ng pagkain at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng bilihin. Hindi po, with all due respect sa DepDep, hindi nyo nga po napigilan. Nataas na po eh, nag 7.2 na po eh, di ba? Tapos ang press release ngayon, ginagawa na ng paraan. Anong paraan? Eh, nagnyari na nga po yan eh. Kasi ang inflation na po yan ay September. Ibig sabihin, hindi nyo naagapan noong mga nakaraang taon, kaya umabot po ng 7.2% ang inflation. Ngayon, nagkukumahog na aksyonan, eh wala na. Nangyari na po yan. Magkukontribute na yan sa annual inflation for 2026. Pag in-average lahat ng inflation kada buwan. Pinag-aaralan din ang toll waiver sa expressway ng mga nagbabiyahe ng produktong pang-agrikultura. Puro tayo pag-aaral. Eh, kailan yung desisyon? Mga 2027. Puro na, ayan, na-stuck tayo palagi sa pinag-aaralan. Diba? Dinidiskusyon pa. Puro diskusyon. Wala rin. Gawin nyo na. Nang sa ganun, eh, kasi pag sinuspindi mo yung toll, sabi may toll waiver, diba? O edi ngayon mo i-anunsyo, edi mga isang linggo pa bago mag-take effect. O edi mararamdaman po natin yan, December na. Alam mo yun, yung para ang bagal kumilos. Pag may plano, edi gawin nyo na kaagad. Nang sa ganun, ay maramdaman po ng ordinaryong mama yan. Hindi yung puro press release. Diba? Alas 6:17, hindi may paliwanag ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council ang agwat sa pagitan po ng bank transactions at statements of assets, liabilities, and net worth ni Vice President Sara Duterte. Ay, teka muna, bago natin ituloy yung balitang yan, punta na natin yung ating mga radio patrol dahil sunod-sunod po yan yung balita tungkol sa impeachment. Ang tinan mo sabi ni Mark Hernandez, o puro tayo impeachment. Impeachment na lang palagi ang focus. Yan tuloy. Ang taas na ng inflation rate. Oo nga po. Totoo po yan. Ano po? Na ano tayo? Na nakapokus tayo sa inflation, ay sa ano, sa impeachment. Nakakaligtaan ng gobyerno. Kasi dapat yung mga ibang ahensya, hindi naman nakikisali dyan sa ano na yan, impeachment na yan. Doon kayo tutok sa inflation. Pagtas ng presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho. Ganun dapat. Zeus Legaspi, go!
6: Alvin, masaya yung ilan nating nakausap na namamasada at motorista sa pansamantalang suspension sa pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Parañaque City. Kinumpirma sa Radyo Patrol ni Parañaque Public Information Officer Erel Kabatbat na hindi na muna ipinatutupad sa naturang lungsod ang pulisiya. Wala pang naibibigay na dahilan ng lokal na pamahalaan sa pansamantalang hindi pagpapatupad ng NCAP pero nakatakdang maglabas ng pahayag sa mga susunod na araw. Pahayag ng ilan na nating nakausap ng mga driver.
7: Kahit anong ingat namin, minsan eh, magkakamali talaga eh. Minsan kasi pag nakapuntot kami, maiwanan kami doon sa gitna, huli na kami doon. Pagka nahuli kami ng hindi namin alam, yun, malaking ano na. Malaking kabuwasan na sakita namin. Mayroon namang enforcer eh. Eh dapat silang magbabantay sa kalsada.
6: Yan yung mga nakausap nating mga jeepney at taxi drivers sina Reynaldo at Chito Alvin. Sa pag-ikot natin sa Parañaque City, kahit hindi pa muna ipinatutupad yung NCAP, pansin naman natin na tuloy-tuloy yung pag-ikot ng mga traffic enforcer ng MMDA at lokal na pamahalaan para magpanatili ng kaayusan sa kalsada, lalo Miyerkules ngayon, Baklaran Day. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TCMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Zeus Legaspi. Sunod natin si Ma'am Trisha Lindo. Go, Trish!
8: Good morning, Alvin.
0: Morning.
8: Kung ang tricycle driver na si Arnel ang tatanungin, gusto niya ay mabuksan at magaanan na sana yung northbound ng Dimasalang Bridge bago mag-undas. Dahil sarado, nagsisilbing alternatibong ruta muna pansamantala na mga motoristang tutungo sa Blumentritt, yung kalye ng Simona. Kwento ni Arnel, magiging hassle sa mga pupunta sa Manila North Cemetery kung hindi ito agad matatapos. Nasisira na rin anya yung ibang kable sa kalye ng Simon dahil pilit itong dinadaanan ng mga truck kapag wala ng traffic enforcer na nagbabantay sa gabi.
9: Importante, nasyado matrapak dito. Lahat ng truck dumadaan dito. Kaya yung mga kuryente nasira na lahat eh, dito. Kakadaan yung mga truck, yung kable. Kaya kung magagawa yan, mas maganda. Mahirap ang maglakad. Dati kasi lalakarin lang isang diretso na ito. Iniigot pa sila na malayo bago makarating yan.
8: Alvin, matatanda ang Mayo nitong taon nang isara yung northbound lane para sa rehabilitasyon. Yung nabanggitong una ay inaasahang sa loob ng 4 buwan ay matatapos na yung pagkukumpuni nito. Pero dun sa initial impormasyon na nakuha ng Radyo Patrol ngayon, dun sa nakausap nating construction worker, ay Nobyembre pa posibleng makumpleto ito. Sa Tanzania, 90% naman nang tapos ito, pero nakatakda pang buhusan ng concrete, yung mismong sidewalk, yung mismong gitnang bahagi rin ng tulay, Alvin, ay lalapatan pa ng asfalto. Yung southbound lane naman, dahil ito yung unang nagawa, Alvin, ay maluwag na nakadaraan yung mga motoristang papuntang Lacson Avenue. Mamayang alas 7 ng umaga, Alvin, inaasahang i-inspection din ito ni DPWH Secretary Vince Dizon, itong mismong rehabilitasyon nga ng nasabing tulay. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Ma'am Trisha Lindo. Sunod po natin si Manong Rod Izon. Manong Rod, go! Good morning!
10: Good morning, Alvin! Sa Nueva Ecija, 2 provincial level most wanted persons at 7 iba pang wanted persons ang naaresto sa magkakahiwalay na operasyon ng pulisya. Kabilang sa mga kasong kinakaharap ng mga naaresto ang paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. statutory rape in relation to Republic Act 7610, qualified theft, estapat act of lasciviousness. Samantala sa Bataan, siya mang arestado sa droga, kabilang dito ang higit sa 600,000 pisong droga na nasamsam sa Abukay, Bataan mula sa 6 na high-value individuals na naaresto sa isang buy-bust operation.
11: Araw, nakakuha po tayo ng mga high-value individual wherein mga sham po. And ito po'y nagresulta po ng nakakumpiska po tayo ng mahigit 249 grams ng shabu or equivalent to 1. More or less 1.7 million na shabu dito sa Limay, Abukay, and Dinalupian area dito sa Bataan po.
10: Si Bataan Provincial Police Director Colonel Marita Salvadora naharap ang mga suspect sa mga kasong paglabag sa Republic Act 9165 at nasa kustodya na ng pulisya para sa kaukulang proseso. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Eason, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Manong Rod Eason. Nagpapa-attendance check muna sina Dr. Mario Fistim. Ganun din si Dr. Eva de la Cruz, ay de la Paz. Dr. Eva de la Paz at Dr. Darby Santiago. Regular daw nanonood sa atin. Thank you po, mga umaga po sa inyo. Punta natin si Noel Alamar. Diyan sa Oriental Mindoro, naghanda sa brownout pero naging sapat naman yung supply sa kuryente. Very good. Go Noel, good morning.
12: Good morning, Alvin. Maaga pa lamang kahapon, naghanda na ang mga taga-Oriental Mindoro sa manual load dropping or rotational brownout. Naglabas kasi ng abiso ang Transco na nasa red alert ang Oriental Mindoro grid mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Kaya tinatasan ng Transco ang Ormeco na maghanda sa posibleng rotational brownout kung hindi sapat ang supply para sa actual na demand. Isang planta kasi na may 16 megawatt capacity ang hindi tumatakbo. Dalawa ang kulang sa capacity dahil sa kakulangan ng fuel habang isa ang may line constraint. Pero alas 10 ng umaga na magkaroon ng 82.39 megawatts dependable capacity yung grid. Kaya pagdating ng hapon, pumalit sa normal na sitwasyon ang supply sa ng kuryente sa Oriental Mindoro grid. Wala ding ipinatupad na manual load dropping. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Noel Alamar, DZMM.
0: Noel, yung pagandaan ninyo, parang preview pa lang yan, ang pagandaan ninyo, yung susunod na taon na summer, naku po, Diyos ko po, Lord, sa tindi ng init. Pag mainit kasi, naapektuhan din yung mga planta.
12: Tama, tama yan, Alvin. Sapagkat, hindi lang yung planta, oo, tama yung planta, sapagkat inaasahang tataas ang konsumo ng kuryente.
0: Correct.
12: Dahil na mainit, doble-doble ang aircon, electric fan, refrigerator at iba pang gamit, Alvin.
0: Tama. At kung saan pa, kung kailan kailangan, saka naman papalaya yung planta. Ay, alam mo yun? Yung parang nananadya, kung kailangan mo siya dahil nuknukan ng init, saka naman papalaya. Oo. Ay, naku po.
12: Lalo na yung mga hydro, Alvin, yung mga hydro, yun yung naasahan. At saka yung mga wind generate, yung mga wind turbine, Alvin, inaasahan yan, nahihina ang production.
0: Tama, tama. Eh, sana maging handa kayo. May panahon pa naman para mapaghandaan. Yes. Eh, nagpaparamdam na ngayon pa lang eh. Kaya dapat paghandaan na ha. Thank you, maraming salamat. Yes, Noel Alamar, thank you, Radyo Patrol.
13: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Basta AM DZMM.
0: Magandang umaga kay at happy birthday kay Gagawad Marlon Nacion. Oh, happy birthday to me pero nasa ospital pa. Oh, magpagaling po kayo ha. Ganun din si Grace San Mateo, good morning, at si Ted Kuwa, good morning. At si sana ba 'yun? Si Mark Hernandez may pinapabati. Ayun si Tito Paul Zagire daw na nag-spend ng time sa kanila during his vacation on his way back to Turks and Caicos. Thank you. Maraming salamat. Magandang umaga po sa ating 28,000 viewers. Tuloy po natin yung balitang impeachment na naudlot kanina dahil importante po ito. Hindi may paliwanag na opisyal ng Anti-Money Laundering Council ang agwat sa pagitan po ng bank transactions at statement of assets, liabilities, and net worth o SALN ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng muling pagharap ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa impeachment court para tumestigo sa ikalawang article of impeachment o ni may paliwanag na yaman ng vice presidente. Sa interjection, tinanong ni Presiding Officer Francis Escudero itong si Bonaventura kung anong maaaring paliwanag sa hindi pagkakatugma ng 336 million pesos na net worth ni VP Sara sa 424 million pesos naman na transaksyon sa bangko simula 2022 hanggang 2025. Tinanong din ng paliwanag sa hindi pagtutugma ng 840 million pesos na net worth sa Sal-N sa 4.4 billion pesos naman na bank transactions ni na VP Sara at Mr. na si Attorney Manases Carpio simula 2007 hanggang 2025. Aminado si Bonaventura na hindi niya may paliwanag ang discrepancy sa yaman ng Vice Presidente.
14: Sa palagay at pananaw nyo, ulitin ko, in the realm of possibilities, what would explain this huge amount?
15: Opo, hindi ko po maipaliwanag po, Your Honor. Yan. Apologies po.
0: Iginit naman ni Senator Judge Risa Ontiveros na Chinese state-owned ang mga Chinese companies na nagbondo sa Cali 88 Foods Corporation na iniugnay kay Carpio at VP Sara sa paghimay sa 5.3 billion pesos na covered at suspicious transactions ng 15 korporasyong may financial interest ni VP Sara o si VP Sara na tuklasang nakatanggap ang Cali 88 ng 319 million pesos na remittances mula sa China. Pero ayon sa defense team, basihan lang ng imbestigasyon ang transaction reports at hindi katibayan ng krimen. Pinayagan na ma-excuse si Bonaventura matapos ang dalawang araw na pagtestigo. Alas 6:28, itutuloy mamayang pagtestigo ng kinatawan ng mga bangko o ng mga bangko kung saan may account si Vice President Sara Duterte. Ah, kahapon lang bang, pero today, ang dami ng bangko. 59 million pesos po ang laman ng 30 bank accounts ni VP Sara at Mr. na si Attorney Manases Carpio sa 8 bangko pero tumaas sa 71 million pesos noong 2023 at bumaba naman sa 35 million pesos noong 2025. Kahapon, tumistigo si Land Bank San Pedro Davao Branch Manager Eunice Sumatra kung saan sinasabing may payroll account ang Vice Presidente. Pero hindi na ipakita ni Sumatra ang outstanding balance sa account matapos mabigong isumiti ang dokumento. Tumistigo rin si Land Bank Davao Armagsaysay Branch Manager Raquel De La Serna na kinumpirmang isinaran dalawang account ni VP Sara pero aktibo pa rin ang isang account ni Carpio na may balanseng 1.35 million pesos. Pero iginiit ni Defense Counsel Carlo Narvasa na walang otomatikong access si VP Sara sa mga bank account ng kanyang mister. Inaasang haharap sa impeachment court ang 11 opisyal ng mga bangko at 7 kinatawan ng insurance companies bago ilatag ng prosekusyon ang akusasyong may 190 million pesos na hindi diniklarang cash si Vice President Sara Duterte. Sana lang. Muli tinanggi ni Vice President Sara Duterte ang akusasyong tumanggap siya ng bilyong-bilyong piso mula sa nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Asunod ito ng pahayag ni Rodolfo Gracioso Jr. na nagpadala siya ng mga maletang may pera kay VP Sara, gayon din kinadating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paolo Pulong Duterte, alinsunod sa utos ni Velasco at misis na si Rowena di umano. Sinasabing halos 2 bilyong piso ang naipadalang pera ni Gracioso sa Vice Presidente. Sa press conference, itinanggi ni VP Sara ang akusasyong 10 beses nagpadala si Gracioso ng maleta simula 2018 hanggang 2022. Naglabas din ang Vice Presidente ng mga larawan para pabulaanan ang akusasyong nagpunta siya sa Marinduque noong Semana Santa ng 2019 para i-endorso si Velasco. Naniniwala si VP Sara na si Pangulong Marcos ang nasa likod ng mga akusasyon ni Gracioso pero Belt and Ipalas Press Officer Undersecretary Claire Castro nagtuturo lang ng masisisi ang Vice Presidente dahil wala nang mahanap na depensa.
16: Administrasyon, ang palasyo, si BBM, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi po tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot.
17: Walang na masisira kay Bibi Sara, nasa katawan niya na yan. Siguro yan talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang ng iba. Huwag nilang ipahid sa Pangulo dahil ang Pangulo ay hindi nakinabang ni Cinco sa mga perang di umanong natanggap nila.
0: Pardagulan ba ito? Naginiit ni VP Sara na dapat sampahan ng reklamong perjury si Gracioso dahil sa maling pahayag. Teka muna, break muna tayo sa oras na 6:31. Ang ekonomista at dating Deputy Governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas

0: pa din.
1: Tuloy lang sa activities on the go.
0: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
2: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
0: Let's go!
1: Make your move, baby.
2: Arthrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Playtime!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
3: EZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Ang healthy naman ng anak mo.
7: Nako, sakitin din yun.
8: At ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
9: Unilab quality yan.
10: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Selene Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
12: Sunod-sunod na OT. Kapit lang.
13: Kaya ko pa.
12: Tuloy-tuloy na biyahe. Laban lang.
14: Kaya ko pa.
12: Patong-patong na projects. Sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
15: TZMM Numero 1 sa aksyon.
16: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Boses na gigising sa umaga.
17: Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
18: Ay, si Richard Merck pala papuntang Bacolod. Ha? May show si Richard Merck dyan. O kaya suportahan natin. Ha? Si Deo Jeronimo, puro sila impeachment. Puro papogi. Oh, at si Berhel Matias ay pinapabati ang kanyang partner na si Rhea Consumido na nakatutok sa atin palagi. Pero may joke naman si Butch Garcia ng Land Bank. Pag mataas po ba ang inflation rate pero nakafocus pa rin sa impeachment, ang tawag po ba doon ay impeachment rate? Ewan ko sa'yo. Si ang idol ko sa pagpapaliwanag, ekonomista at dating deputy governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Naku, magaling po ito. Si Boss Diwa Gunegundo. Hi sir, good morning po.
19: Good morning, Alvin, at sa lahat ng ating nakikinig at nanonood.
18: Bakit ganyan? Ba't parang madilim pa po dyan sa inyo? Ba't parang may... Nasaan ka ba?
19: Nandito ako sa Norway.
18: Ay maganda ang Norway.
19: Hindi, nagbibiro lang ako.
18: Akala ko, galing ako dyan. Nung nito earlier this year, akala ko naman nandiyan ka nga. Anyway, may dapat bang ginawa ang gobyerno para hindi umabot ng 7.2% ang inflation natin for September? O ginawa naman ng lahat? Kaya lang, talagang wala. Nandun siya sa higher bracket ng estimate natin ng gobyerno.
19: Ang ahensya ng gobyerno na namamahala ng inflation o inflation management ay ang Bangko Sentral ng Pilipinas, Alvin.
18: Opo.

0: At sa aking pagtatasa, nagawa naman lahat ng BSP ang dapat gawin, no? Nagtaas ng policy interest rate ang BSP ng 3 beses. Pagkatapos ay nagkaroon siya ng tinatawag nating forward guidance o advice sa merkado. Nagagawin ito ang lahat ng kanyang magagawa upang mapanatili ang katatagan ng paggalaw ng presyo ng bilihin dito sa ating bansa. Ngunit hindi lang kasi demand driven ang inflation, Alvin. Ito rin ay supply driven, lalong-lalo na yung pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Una yon, no? Pangalawa, bumagsak ang piso laban sa dolyar. So tayo na umaangkat ng mga iba't ibang uri ng produkto mula sa ibang bansa, mas mamamahal yung ating inaangkat. Kaya yan din ay nagko-contribute sa inflation. At isa pa doon sa dahilan, outside the food and non-alcoholic beverages, ay yung mga utilities, no? Ang ating singil sa tubig,
1: kuryente.
0: Singil sa kuryente. In other words, ang utilities tumaas din.
1: Tama.
0: In fact, yung I think yung generation charges, yan ay tumaas din. Kaya ang issue ngayon ay yung tinatawag na persistence and breadth, yung scope ng ating inflation. Kasi makikita natin pag nagbibigay ng report ang Philippine Statistics Authority, no? Meron silang breakdown ng NCR tsaka outside NCR.
1: Tama.
0: Eh parehong umakyat eh. So ibig sabihin nun, ang inflation sa NCR umakyat from 4.1 to 5.4 ngayong September. Yung 8 areas outside NCR umakyat din from 4.1 to 5.4. So sa makatwid, talagang kumakalat, no? Yeah. It's widespread ng inflation, hindi lamang sa iisang lugar kamukha ng NCR, hindi eh. Pati
1: buong
0: sa probinsya,
1: bansa, o pati probinsya.
0: Oo, buong bansa yun. Yeah. At pangalawa, nakikita natin na ang inflation ay issue rin ng produksyon.
1: Yeah.
0: So dapat ang ating produksyon sa agrikultura, sa manufacturing, sa serbisyo, dapat ay reasonable ang paggalaw ng presyo. Pero dahil kapos tayo sa produksyon, lalo-lalo na sa pagkain, no? Lahat ng halos lahat na nung ating mga pagkain, pati meat products, pati corn, rice,
1: imported,
0: ay ating ini-import.
1: Ama, tama. Eh, pero ano, so, ano sa palagay mo, diwa ang diskarte dapat? Kasi sa ordinaryong mamamayan, ang sisigaw niyan, yung mga manggagaw, di taasan niyo yung sweldo namin para makaagapay kami. Ano ba ang tamang solusyon sa problema? Pagpataas ng pataas ang inflation, paano makaka-cope yung ordinaryong mamamayan, mga manggagawa?
0: Well, ginawa na ng pamahalaan ang pagtataas ng minimum wage, no? Ilang beses na rin inaitaas yan. Pero talagang mangyayari niyan ay nagkakaroon ng habulan ang pagtaas ng sahod at ng presyo ng bilihin. Kasi laging sasabihin ng mga producers o ng mga employers, pag tinaas namin ang minimum wage, maitataas din namin ang presyo ng aming mga produkto at serbisyo. So, sa pagtaas ng produkto, ng presyo ng produkto at serbisyo, hindi makakaagapay yung tinanggap nilang sahod o dagdag na sahod mula doon sa adjustment, no? Maaaring legislated wages 'yon. Yung iba naman, yung dating yung previous adjustment ay through the regional boards, no, ng mga employer, gobyerno, at saka ng manggagawa. Kaya, naghahabulan yon. So, sa akin, ang dapat ay pagkatapos maiakyat ang sahod ng ating mga manggagawa, dapat magsumikap din naman ang ating mga employer o yung mga kapitalista na iayos ang unang-una, yung uri at antas ng teknolohiya upang mapataas din ang productivity ng ating mga manggagawa. Kasi kung puro lahat yan ay labor intensive at kulang ang innovation sa ating workplace, hindi mo maasahan na aakyat ang productivity. Pag aakyat ng productivity, mas marami silang mapuproduce at ito ay makatutulong sa pagpapababa ng presyo ng bilihin at serbisyo. Una yun. Pangalawa, ang ating pamahalaan din naman, dapat ay i-minimize na rin natin yung sinasabi nilang ayuda-ayuda. Ako, panig ako sa pagbibigay ng ayuda, no? Pero wag yung unconditional ayuda. Dapat conditional ayuda.
1: Hindi dole out, dapat diwa, hindi dole out.
0: Hindi dole outs eh, hindi dole outs. Dapat ang mga nursing mothers dapat ay nagpupunta sa health center. Ang mga bata ay nasa eskwelahan. Sila dapat ay pinakakain ng 3 beses sa isang araw. Yun ang dapat na ginagawa sa ayuda. Eh ang problema dahil sa katiwalian din sa ating pamahalaan at sa pagbibigay ng ayuda, napupunta at nakukupit yung ilang bahagi ng ating ayuda. So dapat yung ayuda ay higit na bigyan ng pansin ng ating pamahalaan ang pagsasagawa ng infrastruktura, pagsasaayos ng ating mga logistics, no? At kahit na doon sa pagsasagawa ng strategic petroleum reserve, no? Alam naman natin na sa ibang bansa umaabot 'yan ng kalahating taon ang reserba ng petroleum. Sa atin, 30 to 40 days lang. Yeah. So pag konting galaw ng presyuhan ng fuel o noong langis sa pandaigdigang merkado, tinatamaan kagad tayo. So yun, ilan lamang yun sa mga dapat na ginawa kahapon, hindi ngayon,
1: hindi bukas. Tama, oh. No? Para tayo nang iniisip. Ano? Ngayon, may mga nagsasabi naman, may ilang ekonomista ako nakakausap sa programa, na panahon na dapat suspindin naman muna yung excise tax sa diesel at gasolina kasi yung nasa gitna, wala siyang nararamdamang tulong galing sa gobyerno. Ang tulong palagi nasa laylayan, nasa sobra yung poorest of the poor, ika nga. Pero yung nasa gitna, yung may isang sasakyan, araw-araw, agang gumising para magtrabaho, parang neglected siya ng gobyerno dahil kulang nga sa pera eh. Panahon na ba para suspindihin man lang kahit 3 buwan lang yung excise tax sa diesel at gasolina, o hindi magandang patakaran ang pagsuspindi ng excise tax?
0: Kung talagang masyadong matindi na ang adjustment ng presyo ng fuel o ng langis, may automatic adjustment naman ang ating ang presyuhan ng langis dito sa ating bansa eh. Kapag umabot, I think 100 or 80 to 90, automatic masususpend yun, ano? Pero sa akin, pwede yung tinatawag nating time-bound and targeted, no? Targeted in the sense na, okay, excise tax lamang ng ano? Ng diesel, ng gasolina, ng kerosene. Isang bagay yon. Another thing that we should look at is hanggang kailan. Kasi kapag yan ay nagtagal, ang mamumblema niyan ay ang gobyerno din. Kasi yung excise tax ay isa sa mga pinagmumulan ng pera ng ating gobyerno. Isa yan sa mga sources ng funding para sa budget. So oras na yan ay sinuspindi, halimbawa 1 taon o kaya 6 na buwan. Saan kukuha ang gobyerno ng pamalit? Eh ngayon lang, ang utang ng gobyerno mahigit na 19 trilyong piso, which is more than what? 66% of GDP. Yan ay siniservisyohan natin every month. Pagbabayad ng utang ng gobyerno, yan ay ating siniservisyohan. So kapag kaya na nawala, part noong pinagkukunan ng ating budget, okay? Ano mangyayari sa mga ospital? Ano mangyayari doon sa ating mga public schools? May tatamaan at may tatamaan din eh. Kaya dapat ang solusyon ng pamahalaan ay pangkalahatan dapat, hindi yung paunti-unti sa isang sektor, etc., etc. Mahirap yung ganung uri ng piecemeal approach. Marami ang tinatamaan, lalo-lalo na yung sinasabi mo, Alvin, na nasa laylayan at nasa gitna. No, lumiliit ang ating middle class precisely because of the erosion of their purchasing power.
1: Apo,
0: yun ang nagiging problema ngayon.
1: Pero masarap namang tumulong sa gobyerno kung maganda sana nakikita mong balita. Pero kung nakikita mo naman ninakaw, nilustay.
0: Tama yun,
1: Alvin. O, paano ka naman gaganahan? Hindi ba? Para binibigyan mo na sila ng pera para nakawin.
0: Ang nakakalungkot, no? Marami na akong nakakausap. Kasi ako ang principal advisor sa Global Source, no? Based in New York. Marami ako na nababalitaan yung ilang sa mga kliyente ng Global Source na yung iba ay umalis na sa ating bansa, yung iba naman ay nag-iisip na mag-pull out na rin. Ito ay dahil sa pagbaba ng level ng tiwala ng mga negosyante maging ng household, no, sa ating bansa. Makikita natin yung mismong business expectation survey ng Bangko Sentral at saka yung consumer expectation survey also ng Bangko Sentral, negative eh, no? Negative nung August yung ano naman, nung third quarter, ang expectation survey naman ng consumers, negative din, ano? So, ibig sabihin nun, yung tiwala ng household, ng mga pamilya at ng mga negosyante ay humihina. Okay. Ang ibig sabihin niyan, yung mga nag-iisip ng mag-expand ng kanilang operasyon at mag-employ ng magbigay ng trabaho sa ating mga kababayan ay humihina yung sentimiento diyan. Kaya umiikot tayo eh, no? Pagtaas ng presyo ng bilihin, masyadong tinatamaan yung purchasing power ng mga tao. Yung namang sentimiento ng mga negosyante, tinatamaan din. Ayaw na nilang magpatuloy ng operasyon sa Pilipinas. So kaya humihina yung kanilang gana, no, sa pagpapalawak ng kanilang operasyon.
1: Sige.
0: Kaya tatamaan naman yung mga tao. Kaya ang ating unemployment ay tumataas din.
1: No?
0: Yung ating underemployment, double digit.
1: Tama,
0: so,
1: tama.
0: Ang quality of employment ay tinatamaan din. Kaya it's important na magising na rin ang ating pamahalaan. Totoo na importante yung ginagawa nating impeachment, no? Sapagkat may tinatawag tayong accountability. Hindi naman po pwede na pababayaan na lamang natin na ninanakaw o tinatabi ang public money. Dapat because of transparency, meron din tayong dapat na accountability. Kung makikita yan ng maraming mga negosyante sa ibang bansa o dito, na bah, there is rule of law sa Pilipinas. The justice system works. At napatunayan at yung mga napagbintangan at akusado ay naparusahan ayon sa batas at sa ating konstitusyon, malaking bagay yon sa ating ekonomiya. Malaking bagay yon sa tiwala ng mga negosyante at mamumuhunan dito sa ating bansa.
1: Sige, hanggang dyan muna tayo dito, naubos yung oras natin. Ang kailangan talaga natin, isang buong show. Kagaya ng Wise Consumer, imbitahin ulit kita one of these days sa Sabado yan. Sabado. Thank you, boss. Maraming salamat.
0: Okay, maraming salamat. Pagpalain tayo ng Panginoon, Alvin.
1: Ayun po. Si Ginong Diwa Gunigundo, isang ekonomista at dating deputy governor po ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pag ganyang kausap mo, wala, sagot ko na yung inumin sa kanyang pulutan. Puro kwento yan. Sabi ni Edwin Galvez, ang galing talaga. Sobrang galing mag-explain ng Gunigundo. Really admire him. Anyway, pa-shout out daw naman. Good luck sa lahat ng participants ng Sustainability Forum ng Plastic Bank today sa Makati, Shangri-La. Let us keep plastics out of the ocean. O, tapos isa po tayo sa pinakamalaking contributor ng plastic sa karagatan. Ano po? Teka muna, magbe-break muna ako. May isa pa akong interview ni. Yung taga DA, ipa-ready mo nga kami yung soundbite ni Montimayor para may resibo tayo. Yung pinlay namin kanina sa newscast, ipi-play natin bago yung interview kay Asik Arnel de Mesa ng Department of Agriculture sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liveraid Pro! I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
4: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay.
6: Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa.
7: Liver up na tayo
6: with Liveraid Pro.
8: Mga anak, nabili ko na yung sabong panligo.
9: Wow, mama, you know I love

0: Attack soap. With regular use, results may vary.
1: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Makinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Van. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang healthy naman ng anak mo.
3: Nako, sakitin din yun.
2: Ang batang mukhang healthy, pwede pa rin magka-immunity gap. Bago pa magkasakit, unahan mo na with Selene Plus. Tumutulong punuin ang vitamin C and zinc. Tulong para protektado araw-araw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Selene Plus araw-araw.
4: Unilab quality yan.
5: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Selene Plus Syrup. Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Selene Plus araw-araw.
7: Trending sa DZMM. Kasama si Jing Castaneda. Hello mga kasambuhay. I-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jing Castaneda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
8: The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Altamedia Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising Pilipinas sa DZMM. Ito po ang DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Gising Pilipinas!
9: Good morning!
8: Kasama si Alvin El Chico!
10: Gising Pilipinas!
11: O isang bugso muna ng good morning. Rosalie Pueblo, good morning. Yoge DL, good morning. RC Castle, good morning. Lilibef Oye, good morning. Gina Sambo, good morning. Marilisa Ariola Pancho, good morning. Dami nito. Ina Alamar, good morning. Edner Villasis, good morning. Ma'am Lina Ho, good morning. Jenna Peñaranda, good morning. Hazel Arcidera, good morning. Chris Sabrini Casiano, good morning. At Flor Delisa Uledan, good morning. Okay, o nandito na si Asek. Si Asek Arnel de Mesa, ang tagapagsalita po ng Department of Agriculture. Magandang umaga sa inyo, Asek.
12: Good morning!
13: Good morning, Alvin. Good morning po sa ating mga taga-subaybay.
11: Diretso na po natin. Ipi-play po namin yung soundbite. Tapos hingi po kami ng reaksyon. Ito po si dating DA Secretary Montemayor, kaugnay po sa paghahanda sa El Nino. Ano po? Sige nga, Teleradio, i-play nyo nga para mapakinggan ni Secretary, Secretary ni Asek Arnel de Mesa, please.
14: Sabi na iniisip namin dito sa itutulong ng gobyerno sa mga magtataka kaysa igamitin sa fuel subsidy o fertilizer o kung ano pang ayuda, pinakamabilis bigay na lang ng pera, no?
15: Oo.
14: At humanap na lang yung farmer ng diskarte niya kaysa bibigyan mo ng abono tapos inabutan ng tagtuyot, wala rin.
11: Okay ba yun, Asek? Pwede ba yun na pera na lang, imbis na kung anumang programa o pataba o fuel, pera na lang ang ibigay sa mga magsasaka, sila ng balang dumiskarte? O bawal yun sa gobyerno?
13: Actually, Alvin, tama yun. May depende do sa programa na nakalaan yung ipapamahagi natin kasi hindi naman namin pwedeng ipamigay. Hindi naman kami yung ibang agency na talagang pwedeng magbigay ng cash assistance. So limited yung pwede naming ibigay na cash at karamihan talaga mga inputs. At yung approach kasi ng DA very strategic. Unang-una, yung ating fertilizer, kagaya ng ginawa ng Indonesia, very location specific kung saan yung mga lugar. Kasi bawat buwan, ayon na rin sa huling pagtaya ng PAG-ASA, yung peak ng El Nino mangyayari January, February, March, nausog. At yung November, December ay nandiyan na yung El Nino pero hindi pa ganun katindi. Tamang-tama kasi kung titingnan natin, Alvin, yung timing, lalo na sa Palay at Pais, ito yung ating early vegetative stage ng halaman kasama na yung land preparation ng mga kailangan na maraming tubig at saka pataba. So, at hindi naman karamihan ng bansa natin ay tatamaan, So we would want to maximize yung mga areas na walang El Nino, at kung merong El Nino ay meron namang sapat na patubig dahil sa ating mga irrigation systems, lalo na ngayon na mataas yung major recovery ng mga dams natin kagaya ng Magat, Angat at Pantabangan. Yung pera ay pwede nating ipamahagi. Meron tayong presidential assistance for farmers and fisher folks, at saka yung indemnification under PCIC o Philippine Crop Insurance Corporation na pwedeng magbahagi ng cash assistance doon sa mga magsasaka na maapektuhan nitong matinding El Nino.
11: So, obra din. Mukhang feasible. Kasi naisip ko lang din, si Montemayor, dating DA Secretary yan, siguro naman may alam siya sa kalakaran sa DA. Ano po? Obra din. Pwede din. Kaya lang, hindi naman obrang lahat na lang pera.
13: Yes, tama yun, Ka-Alvin. Depende doon sa programa na meron kami. Siyempre, yung bawat pondo, may nakalaan yun talaga na pwedeng paggamitan.
11: Opo. Pero sa ngayon, sir, nakalatag na po, sa pangkalahatan, ano po, kasi isa po talaga sa tatamaan yung agricultural sector. Siyempre, hindi lang naman yan palay, hindi lang naman gulay, meron pang isda, meron pang baboy. Lahat, actually, napakalaki ng papel ng DA. Ready naman po, kung maga na ginagawa naman na ng aksyon, ang inaasahang ill effects ng Super El Nino.
13: Tama yun, Alvin. Actually, sa briefing sa amin ni Secretary, kasi may mancom kami kahapon at ongoing yun hanggang ngayon. Yung base na rin sa pag-brief niya kay Presidente, yung tama ng El Nino sa ating mga consumers, kung titingnan natin, wala tayong masyadong nakikitang problema dahil we have enough volume and supply ng mga major commodity items natin, magmula sa bigas, pwedeng tumagal hanggang 60 to 75 days. By the end of the year, yung ating manok, nasa 175 days, yung baboy, almost ganun din. Ang magiging tama yung sa ating mga magsasaka, lalo na sa mga mangingisda ng nasa aquaculture natin, nasa mga magtatanim ng gulay, sa mga magtatanim ng maes. So yung focus talaga natin, paano matulungan itong ating mga kasamahang magsasaka at mangingisda na talagang lubang maapektuhan. Kasi tama ka kanina, kung talagang hindi kayang magtanim at wala talagang tubig, ulan, lalo na kung rain-fed yung kanilang lugar, at talagang kung magtaniman, mamamatay talaga. So doon nakafocus yung assistance ng DA sa mga ganitong klase natin ng mga kababayan, at pwede tayong makipag-coordinate halimbawa sa TOPAD o sa DSWD para mabigyan sila ng alternative na trabaho habang merong ganitong nararanasan tayo na El Nino. But for those areas na talagang kaya magtanim at kayang suportahan, we still want to maximize yung ating productivity, kasi hindi naman natin pwedeng iasa lahat talaga sa import. Bagamat bukas tayo sa importation, sa panahon ngayon, lalo na sa timing natin dahil harvest din ng ibang bansa, kasi kung magsasara tayo, mahirap naman kung hindi tayo makakaroon ng sapat na pagkain hanggang malampasan natin ang El Nino hanggang March next year.
11: Sige. Eh, tiwala naman ako, nandiyan naman si Secretary Tiu Laurel na gagawin, yes, po yung tama. No? One of these days, pa-guest mo sa amin dito sa studio, ASEC, ha? Para mag-usap tayo, yes, kay po. 20 minutes na dire-diretso. Ano po? Anong diskarte ba, yes, natin po sa problema sa Department of Agriculture? Ano po? Thank you, ASEC. Mabuhay ka.
13: Thank you rin, Alvin. Okay, si, mabuhay ka. Good morning.
11: ASEC Arnel de Mesa na pagsalita po ng Department of Agriculture. Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik na Gising Pilipinas! Energy, energy on a Wednesday!
9: Gising! Gising Pilipinas! Ito po ang DZMM! DZMM! Patas! Balanse! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
11: Produksyon ng mais posibleng bumaba dahil sa giyera sa Middle East at banta ng Super El Nino. Mga magsasaka na nawagang pera na lang ang ibigay na ayuda sa halip na pataba o fuel subsidy.
12: Temperatura sa Pilipinas, inaasahang tataas dahil sa El Nino. Mahigit 100 lugar, isinailalim na sa state of calamity.
11: Singil sa kuryente, posibleng tumaas dahil sa matinding init. Presyo ng gasolina, tumaas din sa world market.
12: AMLAC, hindi maipaliwanag ang agwat sa pagitan ng bank transactions at SALN ni Vice President Sara Duterte. Kinatawan ng iba't ibang bangko na katakdang tumestigo sa impeachment trial mamaya.
11: Milyong-milyong pisong ipinadala ng China sa kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte, iimbestigahan ng National Security Council.
12: Vice President Sara Duterte muling itinangging tumanggap siya ng mali-maletang pera. Malacañang, itinurong nasa likod ng akusasyon.
11: Lalaking inakusahang nagsimula ng sunog sa Quezon City, kinuyog ng mga residente.
12: Sa showbiz spotlight, James Reid sorpresang nagpakita sa isang kasal sa Cavite.
11: Yan po ang ulo ng managbabagang balita ngayong Miyerkules, October 7, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
12: Ako naman po si Doris Picornia.
11: Detalye, lagay muna ng panahon, apektado pa rin ang Intertropical Convergence Zone ng ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, inasampo ang maulap na panahon at kalat-kalat na pagulan sa katimugang bahagi ng bansa. Maulan din sa dulong Hilagang Luzon dahil sa malakas na bugso ng hangin mula sa Hilagang Silangan, pero hindi pa ang malamig na amihan. Nananatili sa transition period ang bansa matapos ideklara ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season o panahon ng tag-ulan. Dito sa Metro Manila, mataas ang tsansa na mga pag-ulan sa tanghali dahil sa thunderstorms.
12: Inaasahang tataas ng hanggang 2 degrees Celsius ang temperatura sa bansa sa kasagsagan ng pag-iral ng El Nino, sinabi ni PAGASA Deputy Administrator Marcelino Villafuerte na nararamdaman na ang strong El Nino at posibleng lumakas pa bago matapos ang taon. Inaasahan ding mababawasan ang mga pag-ulang nagsimula ng maranasan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao.
15: According po sa forecast natin, about 1 to 2 degrees Celsius warmer yung ating temperature, no, than the average. And then meron din pong kakulangan sa ulan, ano, na inaasahan tayo. May malaking bahagi na naman sa ang nakaranas ng below normal rainfall, in particular doon sa areas sa Bicol.
12: Iginit naman ng Department of Agriculture na hindi sapat na dahilan ang inaasahang Super El Nino para tumaas ang presyo ng mga bilihin. Kasunod dito ng impormasyong ginagamit na dahilan ng ilang retailer ang mainit na panahon para magtaas ng presyo sa ilang produkto tulad ng karneng baboy.
11: 6 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, posibleng bumaba ng 20% ang produksyon ng mais sa Pilipinas dahil sa giyera sa Middle East at banta ng Super El Nino. Sa committee briefing ng Kamara, isinulong ng Department of Agriculture ang pagtaas ng minimum access volume para umabot na naman sa 500,000 metric tons ang aangkating mais. Sinabi ni Agriculture Undersecretary Asis Perez na layo nitong mapigilan ang pagtaas ng presyo ng feeds na makaapekto naman sa presyuhan ng baboy at manok.
16: Ang gera sa Hormuz, nagpataas ng cost of production ng corn. Pangalawa, ang inaasahan nating matinding tama ng El Nino. Ang dalawang bagay po na ito ay tiyak na magpapababa ng ating lokal na produksyon ng mais. Hindi po bababa sa 20% amang itinataya na kakulangan na maaaring idulot ng dalawang major phenomena na ito.
11: Dismayado naman si Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor sa sinasabing mabagal na paghahanda para sa mga magsasakang apektado ng El Nino. Inirekomenda ring pera na lang ang ibigay sa mga magsasaka sa halip na pataba o fuel subsidy para makabawi sa pagkalugi.
14: Sabi na iniisip namin dito sa itutulong ng gobyerno sa mga magtataka kaysa igamitin sa fuel subsidy o fertilizer o kung ano pang ayuda. Pinakamabilis, bigay na lang ng pera, no?
17: Oo.
14: At humanap na lang yung farmer ng diskarte niya. Kaysa bibigyan mo ng abono tapos inabutan ng tagtuyot, wala rin.
11: Sagot ng Department of Agriculture, nakabatay sa programa kung pwedeng pera na lang ang ibigay na tulong sa mga benepisyaryo.
13: depende doon sa programa na nakalaan yung ipapamahagi natin, kasi hindi naman namin pwedeng ipamigay, hindi naman kami yung ibang agency na talagang pwedeng magbigay ng cash assistance. So limited yung pwede naming ibigay na cash at karamihan talaga mga inputs.
11: Si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa.
12: Isinailalim sa state of calamity ang 106 na lungsod at munisipalidad sa bansa dahil sa epekto ng El Nino. Sinabi ni Office of Civil Defense Spokesman Vicente Gregorio Tomas na maraming naaapektuhang lugar sa Cagayan Valley na umabot ng 66. Kabilang dito ang Isabela, kung saan bumaba na ang produksyon ng mais dahil kinakapos ng supply ng tubig.
17: Ramdam na ramdam po nila yung effect po ng El Nino, yung tagtuyo po sir. Mababa na po yung supply ng tubig doon sa kanilang natural sources of irrigation.
12: Nauna nang sinabi ng Department of Science and Technology na makararanas ng drought o 3 buwang mababa sa normal na pag-ulan ang lahat ng probinsya sa bansa sa katapusan ng Marso ng susunod na taon. Sa ngayon, halos 6.8 billion pesos na ang pinsala ng El Nino sa sektor ng agrikultura.
11: 9 minuto makalipas ay 7 ng umaga, posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa Department of Energy, inaasahan ang pagtaas ng demand dahil sa mainit na panahon, kaya tataas ang presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Maaaring magkaroon ng problema sa supply dahil maapektuhan naman ang tagtuyot ang mga hydropower plants.
18: It's possible because always demand-supply relationship always has an effect on the market, on WESM. So it might affect that. But I've talked to ERC and trying to find ways to do something about the market so that there is no abuse on the part of the one selling electricity in the market.
11: Si Energy Secretary Sharon Garin.
12: Bumaba ang presyo ng diesel at kerosene sa world market. Sa 2 araw ng kalakalan, 3 pesos na ang bawas presyo sa kada litro ng diesel at 30 centavos sa kerosene. Pero ang gasolina, tumaas ng 90 centavos kada litro. Bunso dito ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at anunsyong export ban ng China. Pero maaari pang magbago ang presyuhan sa trading hanggang sa Biyernes. Aminado si Energy Secretary Sharon Garin na mananatiling mataas ang presyo ng petrolyo at malabo pang bumalik ang presyuhan bago ang gyera sa gitnang silangan.
18: That's the cost of being fuel dependent on imported fuel, and that's also the cost of not having our own.
12: Kahapon bumaba ng 1 peso and 30 centavos ang diesel, habang tumaas ng 1 peso and 93 centavos ang gasolina at 3 pesos and 30 centavos naman ang kerosene.
11: 7-11 na bumilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo noong Setyembre. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, tumaas sa 7.2% ang inflation rate mula sa 6.1% noong Agosto. Sinabi ni National Statistician Dennis Mapa na bunso dito ng pagtaas ng presyo ng gulay at bigas, gayon din ang renta sa bahay, singil sa kuryente, LPG at produktong petrolyo.
19: Medyo rare ito na mga events. Yung ating inflation rate, at least the month-on-month uptick ay medyo spread, no, sa dami ng mga commodity groups, 11 out of 13. And in terms of areas, spread din siya sa 16 out of 18 regions.
11: Para naman kay dating Bangko Sentral ng Pilipinas, Deputy Governor Diwa Gunegundo, maring magpatupad ng time-bound o targeted na suspensyon ng excise tax sa lahat ng produktong petrolyo para makatulong sa pagbagal ng inflation.
20: Pero sa akin, pwede yung tinatawag nating time-bound and targeted, no? Targeted in the sense na, okay, excise tax lamang ng diesel, ng gasolina, ng kerosene. Another thing that we should look at is hanggang kailan. Kasi kapag yan ay nagtagal, ang mamumblema niyan ay ang gobyerno din. Kasi yung excise tax ay isa sa mga pinagmumulan ng sources ng funding para sa budget.
11: Ayon sa Department of Economy, Planning and Development, kumikilos na ang pamahalaan para mamanatiling sapat ang supply ng pagkain at mapigilan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pinag-aaralan din ang toll waiver sa expressway ng mga nagbabiyahe ng produktong pang-agrikultura.
12: Nawala ng tubig ang tatlong barangay sa Rizal dahil sa nasirang tubo sa gitna ng Marcos Highway sa Antipolo City. Kabilang sa apektado ang barangay San Jose at San Luis sa Antipolo City. Gayun din ang barangay Pinigay sa Baras. Nauna nang bumulwak ang tubig sa gitna ng highway dahil sa nasirang tubo ng Manila Water. Pansamantalang hindi nadaanan ang tatlong linya ng Marcos Highway dahil sa lakas ng tumagas na tubig. Hindi pa matiyak ng Manila Water kung kailan matatapos ang pagkukumpuni. Kaya magpapadala ng water tanker sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ng kumpanyang hindi ipapasa sa consumer ang tumagas na tubig sa nasirang linya.
11: Hindi maipaliwanag ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council ang agwat sa pagitan ng mga bank transactions at Statement of Assets, Liabilities and Net Worth for SALN ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po ito ng muling pagharap ni AMLAC Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Impeachment Court para tumistigo sa ikalawang Article of Impeachment o yung hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Sa interjection, tinanong ni Presiding Officer Francis Escudero si Buenaventura kung anong maaaring paliwanag sa hindi pagkakatugma ng 336 million pesos na net worth ni VP Sara sa 424 million pesos na transaksyon sa bangko simula 2022 hanggang 2025. Tinanong din ng paliwanag sa hindi pagtutugma ng 840 million pesos na net worth sa SALN sa 4.4 billion pesos na bank transactions ni VP Sara at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio simula 2007 hanggang 2025. Aminado si Buenaventura na hindi niya may paliwanag ang discrepancy sa yaman ng Vice Presidente.
0: Sa palagay at pananaw niyo, ulitin ko, in the realm of possibilities, what would explain this huge amount?
21: Opo, hindi ko po maipaliwanag po, Your Honor. Yan. Apologies po.
11: Pero ayon sa defense team, basihan lang ng investigasyon ang transaction reports at hindi katibayan ng krimen. Pinayagan lang ma-excuse si Buenaventura matapos ang dalawang araw na pagtestigo.
12: Itutuloy mamaya ang pagtestigo ng kinatawan ng mga bangko kung saan may account si Vice President Sara Duterte. 59 million pesos ang laman ng 30 bank accounts ni VP Sara at Mister na si Attorney Manasseh Scarpio sa 8 bangko. Pero tumaas sa 71 million pesos noong 2023 at bumaba sa 35 million pesos noong 2025. Kahapon, tumestigo si Land Bank San Pedro Davao Branch Manager Eunice Sumatra hinggil sa payroll account ng Vice Presidente. Pero hindi na ipakita ni Sumatra ang outstanding balance sa account matapos mabigong isumite ang dokumento. Tumestigo rin si Land Bank Davao Armagsaysay Branch Manager Raquel De La Serna na kinumpirmang isinara ang dalawang account ni VP Sara pero aktibo pa rin ang isang account ni Carpio na may balancing 1.35 million pesos. Pero iginit ni Defense Counsel Carlo Narvaza na walang otomatikong access si VP Sara sa bank account ng kanyang mister.
22: Your bank would require the depositor or the account holder's written authorization before releasing the account information to a spouse, correct?
23: We require SPA instead, sir.
22: Merely naming a spouse in the customer information sheet does not make that spouse a joint account holder, correct?
23: Yes, sir.
12: Inaasahang haharap sa impeachment court ang 11 opisyal ng bangko at 7 kinatawan ng insurance companies bago ilatag ng prosekusyon ang akusasyong may 190 million pesos na hindi idineklarang cash si VP Sara.
11: Alas 7:17, muli itinanggi ni Vice President Sara Duterte ang akusasyong tumanggap siya ng bilyong-bilyong piso mula sa nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. nasunod ito ng pahayag ni Rodolfo Grasoso Jr. na nagpadala siya ng mga maletang may pera kay VP Sara. Gayon din kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Congressman Paulo Pulong Duterte. Alinsunod sa utos umano ni Velasco at Mrs. na si Rowena. Sinasabing halos 2 bilyong piso ang naipadalang pera ni Grasoso sa Vice Presidente. Sa press conference, itinanggi ni VP Sara Acosasyong 10 beses nagpadala si Grasoso ng maleta simula 2018 hanggang 2022. Naglabas din ang Vice Presidente ng mga larawan para pabulaanan ang akusasyong nagpunta siya sa Marinduque noong Semana Santa ng 2019 para i-endorso si Velasco. Naniniwala si VP Sara na si Pangulong Marcos ang nasa likod ng mga akusasyon ni Grasoso. Roberta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nagtuturo lang na masisisi ang Vice Presidente dahil wala nang mahanap na depensa.
1: Administrasyon, ang palasyo, si BBM, lahat nung bahid na katiwalian na dapat sagutin ni BBM ay pinapahid niya sa akin. Sa kanya yung issue ng maleta. Kasi po tumanggap siya ng maleta ayon sa testigo ni Zaldico. Hanggang ngayon, hindi pa sinasagot.
2: Wala na masisira kay Bibi Sara, nasa katawan niya na yan. Siguro yan talaga yung mangyayari, no? Kapag ka wala ka na mahanap na pangdepensa, magtuturo ka na lang na iba. Huwag nilang ipahid sa Pangulo, dahil ang Pangulo ay hindi nakinabang ni Cinco sa mga perang di umanong natanggap nila.
11: Noon na iginiit ni VP Sara na dapat sampahan ang reklamong perjury si Grasoso dahil sa mga maling pahayag.
12: Inamin ni Vice President Sara Duterte na makakalimutin na ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakulong sa International Criminal Court ang dating Pangulo dahil sa kasong crimes against humanity. Sa kabila nito, masaya si VP Sara na hindi siya nakakalimutan ng amang tumawag pa sa kanya kamakailan. Iginit naman ang Vice Presidenteng hindi pa nila napag-uusapan ng kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang pagtakbo sa pagkapangulo sa halalan sa 2028. Pero ayon kay VP Sara, sinabihan siya ng kanyang inang umuwi na lang ng Davao City at hayaan na si Mayor Baste na tumakbo sa national election.
1: Di namin napag-usapan ni Mayor Sebastian Duterte ang pagtakbo niya bilang Pangulo. Pero sa tingin ko, nabanggit ko naman na ito dati, na nagsabi talaga yung nanay ko na pinapauwi niya ako ng Davao at si Basti na lang daw ang patakbuhin sa national elections. Sabi niya, umuwi ka dito sa Davao. Tapos sabi niya, bahala na si Basti dyan sa national.
12: Tikom naman ang bibig ni VP Sara kung may napipisil na siyang running mate sa 2028 election.
11: Alas 7:21, iimbisigan ng National Security Council ang milyong-milyong pisong narimit mula sa China papunta sa kumpanyang iniuugnay kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos magtugma ang pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes IV sa testimonya ng opisyal ng Anti-Money Laundering Council hinggil sa sinasabing pagtanggap ng Cal 88 ng 319 million pesos mula sa Chinese government at China-based corporations. Nanindigan din si Defense Secretary Gilbert Yudoro na seryosong usapin sa pambansang seguridad ang akusasyong pagpasok ng pondo mula sa China kaya dapat may imbestigahan.
3: May implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring impluensya sa government processes. Dapat masusing investigasyon ito para sa ganon, may kara legal at karapat dapat na aksyon tungkol dito. No? Kasi may serious implications ng national security ito.
11: Nauna nang kinontra ng kampo ni VP Sara ang sinasabing pagkumpirma ng AMLAC sa akusasyon ni Trillanes at iginiit na ang nakumpirma lang ay ang illegal na pagkuha ng impormasyon ng dating senador. Time check, time out muna partner, anong oras na?
12: 7:22 ng umaga.
11: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
4: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
25: Cut!
5: Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk. Kayang-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil,
8: ikaw ang liwanag sa bilin.
7: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
10: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
25: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol 630.
26: Namayagpag ang DZMM sa 29th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Newscaster Alvin El Chico para sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Best Public Affairs Program Host Peter Musni para sa Balita Patan. Best Public Service Program Host Nina Corpus para sa nagseservisyo Nina Corpus at Mix Bustos. Best Magazine Program Host Winnie Cordero para sa Win Today. Best Science and Technology Journalist Ariel Rojas para sa Ligtas Dapat. Best Public Service Program Aksyon Dole sa DZMM. At Best Documentary Program DZMM Teleradyo Yanig Lindol sa Pilipinas. Dahil sa inyong suporta at patuloy na pagmamahal, nakapaghahatid ng kumpirmado, siguradong balita at serbisyo publiko sa ating mga kapamilya ang DZMM. Maraming maraming salamat po.
25: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Iba pang mga balita, mahigit 100 barko ng China ang namataan sa West Philippine Sea noong Setyembre. Mas mataas ito kumpara sa 56 na barkong nakita sa iba't ibang bahagi ng karagatan noong Agosto. Kabilang dito ang mga barko ng Coast Guard na ang China at barkong pandigmang nasa Ayungin Shoal, Escoda Shoal, Bajo de Masinloc at Pag-asa Island. Nauna nang itinaboy ng Philippine Coast Guard ang research vessel ng China sa karagatang sakop ng Batanes. Natuklasang 4 na araw na na nagsasagawa ng illegal na maritime scientific research ang barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas.
11: Alas 7:25, lilipad si Pangulong Marcos sa Singapore ngayong araw para sa 5 araw na working visit. Inaasama ikipagpulong ang Pangulo kay Prime Minister Lawrence Wong para palakasin ang relasyon at economic ties ng dalawang bansa. Manunood din si Pangulong Marcos ng Formula 1 Grand Prix base po sa imbitasyon ni Prime Minister Wong para magkaroon ng informal engagement sa mga opisyal at negosyante sa Singapore. Ito na ang 5th pagbisita ni Pangulong Marcos sa Singapore simula ng maluklok sa pwesto noong 2022.
12: Binabantayan ng Department of Health ang posibleng banta ng pneumonic plague sa Pilipinas. Kasunod dito ng pagkamatay ng laboratory researcher sa Russia matapos malantad sa live bacteria. Sinabi ni Health Secretary Edwin Mercado na wala pang dahilan para maalarma pero dapat tutukan ang posibleng pagpasok ng sakit mula sa ibang bansa. Madaling maipasa ang pneumonic plague sa pamamagitan ng respiratory droplets. Bagamat hindi nagdeklara ng outbreak sa Russia, pinaiigting ng DOH ang surveillance sa mga posibleng magpakita ng sintomas ng sakit.
11: Quezon City, inuyog ang lalaking sinasabing nagsimula ng sunog sa Barangay Central. Bugbog sarado ng lalaki bago naawat ng mga bumbero ang mga residente. Ayon sa kapitan ng barangay, may nakakita sa lalaki malapit sa pinagmula ng apoy. Ay partner, ito yung kuha sa ano ko doon, sa balcony ko, nagvideo-video ako dyan kahapon. Pinorwan ko kay Camille, kitang-kita yung apoy. Ayon sa kapitan ng barangay, may nakakita sa lalaki malapit sa pinagmula ng apoy. Dating residente ang lalaki isinasangkot sa pagnanakaw ng kable ng kuryente. Halos 100 pamilyang naapektuhan ng sunog.
12: Sa Nueva Ecija, tinutugis na ang driver ng kolong-kolong na naglabas ng baril habang nagmamaneho sa San Isidro. Nakunan pa ng video ng mag-overtake ang kolong-kolong sa truck saka naglabas ng baril ang lalaking driver. Ilang beses ding lumingon ang driver at ipinakikita ang baril sa mga sakay ng kasunod na truck. Natuklas ang naglabas ng baril ang driver matapos makagit-gitan ang truck sa bahagi ng barangay Santo Cristo.
11: Sinuspindi ang pulis na isinasangkot sa pananakit at pangharas sa Bulacan sa reklamo ni Erica Jane Collie na kasagutan niya ang karelasyon na police colonel dahil sa sasakyang isinangla sa kaibigan sa halagang 150,000 pesos. Natuklas ang hindi natubos ng pulis ang isinanglang sasakyan sa loob na isang taon. Tinangka nilang kolektahin ang bayad pero naggalit ang karelasyon ng pulis at nagbanta sa social media. Pinagbabaril ang bahay ng biktima at binugbog din ng pulis ang live-in partner nitong si Christopher Batalier. Inimbisigahan din ng Napulcom ang tatlong pulis na nagsilbing escort sa karelasyon ng pulis colonel. Alamin na po natin, ako pala eh, ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Gainiel Krishnan. Gainiel, good morning, Gainiel!
5: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, surpresang nagpakita ang singer-actor na si James Reid sa kasal sa Cavite. Naging unforgettable wedding surprise para kina Darius Co at Eman Pelayo ang biglang pagsulpot ng aktor sa reception. Bilang personal na regalo, inialay ni James ang ilang kanta para sa bagong kasal na walang ideya sa pasabog. Ayon kay James, masaya siya na maging small part ng pinaka-importanteng araw sa buhay ni Nadaris at Eman. Nagpasalamat din ng bride sa wedding surprise ni James, lalo't non-stop ang mga bisita sa pagtalakay sa sorpresa ng kasal.
11: Ano nangyari yun po? Bigla, paano niya nalamang may kasal dun?
5: Invited lang talaga siya.
11: Invited. Oh, hindi, akala namin ni Bigornio kasi napadaan lang. So hindi, invited talaga siya.
5: Invited siya. Pero ito pa usong-uso to, even sa Hollywood. Di ba yung parang may biglang darating, kung kaya si Adele, kaya bigla siyang darating sa isang wedding. Sa isang proposal, di ba? Parang, I think, ginawa din ni James dito sa Pilipinas.
12: Ginawa ng Maroon 5 yan.
11: Kasal din. Hindi, pero anong kapalit? Sige, pumunta si James Reid doon, tapos magpa-plug siya ng show niya, ganun?
5: Siguro, pero parang medyo weird pag nag-plug siya ng show niya. Baka talaga parang magkasaya lang.
12: Hindi, akala ko na napadaan lang. Tapos parang si Henry Umaga Diaz noon.
11: Hindi niya alam, mali pala ang napunta.
12: Hindi, si Henry Umaga Diaz, nagutom.
11: Ay, sobra naman na nagutom. Nakikain.
12: At umupo pa sa presidential demo.
11: Sama naman nun. Okay. Thank you.
12: Fun lang.
11: Maraming salamat, Gainiel Krishnan. Thank you. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita alas 7.
12: Ako po si Doris Bigornia.
11: Ako naman po si Alvin El Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas! Energy on a Wednesday!
25: Radyo Patrol Balita alas 7. Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
24: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Protect Soap. Freshness every day. Playtime!

0: at sa mga communication students na bumubuo ng Altamedia Icon sa pagkilala sa DZMM Teleradio bilang Best AM Radio Station Hall of Fame Awardee, Best AM Radio Program sa Gising, Pilipinas, at Best AM Radio Personality na si Alvin L. Chico. Tunay na isang karangalan po ang mapakinggan at maparangalan ng mga susunod na henerasyon na mga boses ng bayan.
1: DZMM, numero uno sa aksyon!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
3: The 29th KBP Golden Dove Awards Best Newscaster at Altamedia Icon Awards 2026 Best Male AM Radio Personality, Alvin El Chico, para sa Gising, Pilipinas sa DZMM. Ang morning tandem ng bayan.
4: Good morning,
3: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising, Pilipinas.
5: Gising, Pilipinas.
6: Good morning.
7: Ano sabi mo, partner? Ano sabi mo, sino yon?
8: Alin?
7: Ayun, sabi mo, sino yun?
8: Ano?
7: Yung ini-intro nga, yung... Oh.
8: Nanalo ng best.
7: Ah, maganda yan, may mic sana. Oh, maganda may mic. Yan.
8: Nanalo ng best. May ayaw eh, ayaw talaga. Best male personality. Alam mo, ang kategorya kung bakit ganun, kailangan ikaw ay may fleecing personality.
7: Yan ang dahilan kaya nag-OT. Dapat hindi na piniplay mga ganyan.
8: Ako pa ngayon, bakit parang kasalanan ko?
7: si Lolit Campanero, pinapabati yung ano niya, yung daughter niya, si Pia Aleta Campanero, nag-birthday kahapon, October 6. Sa actually sa Instagram merong nabati diyan eh, nalilimpasensya na po. Ayan si Yana Hair. Ayan, yan. Nung isang araw pa ito, partner.
8: Uh-uh.
7: Nakaligtan ko kahapon, ay nanonood yung Baguette's birthday.
8: Uy.
7: 8 years old.
8: Wow.
7: Nag-abang.
8: Wow, nako.
7: Nung isang araw pa na birthday
8: ano
7: niya.
8: Ano pangalan?
7: Saan na ba yun? Rhaegar Anthony Kerubin.
8: Wow.
7: Birthday niya nung Monday. Eh, siyempre, hindi ko nabati. Kahapon, nalimutan ko.
8: Eh, hindi pa naman huli ang lahat. So,
7: pasensya na bata, ah.
8: Happy happy birthday sa iyo,
7: Rhaegar Anthony Kerubin.
8: Yan, happy, at happy birthday. Sana ay maging maayos ang iyong buhay at
7: palagi daw nanonood at nakikinig sa atin,
8: palagi
7: partner.
8: Palagi ka manonood, alam mo naman, best personality.
7: Ma'am LC Balion Florentine, good morning po. Oo, at si Ruena Ogardela. Odar
8: ano?
7: Ayan na naman, nahirapan na naman ako mag-pro. Odargela. Ayan, partner.
8: Hirapan niyo pa.
7: Sige,
8: kaya kami nag-OT eh. Mm. Ha? Ito partner, mula kay Nanette Magno.
7: Ayan.
8: Sabi niya, congrats to Ma'am Doris and Sir Alvin for Best TV Program Gising Pilipinas, and to Sir Alvin for Best TV Anchor. Please sana po pa-shout out my greeting sa kanila. Ayan. Salamat,
7: thank you, thank you, thank you. Louis Basco, pinapa-shout out ang maganda at artistahing si Camille Pustulero. Oh, may pa ganun pa, partner. Sip-sip tong Louis Basco na to.
8: Oh, sip-sip.
7: Mm.
8: Para araw-araw mabati.
7: Para-paraan.
8: Para-paraan tayo sa
7: time dahil, check, time check.
8: Yan lang nga po eh. 7:37 na po ng umaga.
9: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Josh Kyle Edip Dance din at si Eli Trinidad. O, maganda umaga din, partner. Okay na? Pakuha mo nga, partner.
8: Itong si Zeus Legaspi pakalat-kalat dyan sa may Pasay. Anong nangyayari dyan, Zeus Legaspi?
10: Yes, Doris at Alvin, ano, dalawang linggo na nga yung nakalilipas nang masabitan ng truck yung ilang kable ng internet sa Arnaiz Avenue, Pasay City. Pero hanggang ngayon, nakakalat pa rin sa kalsada ang mga kabling na iwan matapos tanggalin ang mga tumagilid na poste. Kapansin-pansing iniiwasan na lamang ng mga motorista mga kable para hindi madisgrasya. Ginagawa na rin itong tapunan ng basura ng ilan, kaya naiipon na rin ang kalat sa gilid ng kalsada. Una nang sinabi sa Radyo Patrol ni Libertad Traffic Team Leader Jaime Olat na PLDT ang nagmamayari sa karamihan ng mga kable. Naidulog na natin sa lokal na pamahalaan ng Pasay ang nakakalat ng mga kable at hinihintay pa natin ang kanilang tugon sa ngayon.

0: ng balitang kumpirmado siguradito ang Radyo Patrol Zusle Gaspi. DZMM.
1: Magandang umaga sa iyo. Ay, teka mo lang. Salamat mo.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol sa Istretta.
1: Thank you, Zeus. Magandang umaga, Jing Pahe. O Ging Pahe. At si Gemma Bautista de Ramos. Panikaw.
3: Good morning sa iyo, Dr. Jessica P. ng Ideal Vision.
1: Doc! Alam
3: Doc,
1: mo na.
3: Good morning!
1: At si Lina Lim, magandang umaga din. Hindi, alam mo, nandiyan na ba si Attorney Jay? Wala pa? Hindi, kasi kakausap, akala ko lang, timbrehan niyo ako pag nandiyan, partner, ha? Kasi kamo, kahapon, ay nakamonitor ka rin, di ba? Naawa ka kamo kay Buenaventura.
3: Oo,
1: ay talaga namang inaasa na hindi talaga niya masasagot yun.
3: Totoo naman.
1: Kasi nga, ang pinag-uusapan doon, yung labas-masok ng pera.
3: Correct.
1: Hindi naman pinag-uusapan yung kabuoang pera niya sa bangko. Magkaiba po yun.
3: Yung sa paggalaw.
1: Oo, yung galaw, yung transaksyon. Kaya hindi mo siya pwedeng ibangga doon sa kanyang salin. Kasi yung salin, yung kabuuan ng kanyang ari-arian, tama?
3: Mm-mm.
1: Yung parang sinuma total.
3: Correct.
1: Yung kahapon, yung na-expose kahapon at mga nakaraang araw, hindi naman yung total account eh. Anong nangyari doon? Yung parang labas, pasok, yung mga transaksyon.
3: So, binubusisi pala yun.
1: Oo.
3: Kung ikaw ay opisyal o kahit ikaw ay pribadong tao lang.
1: Hindi, more so sa opisyal. Kasi ang opisyal, mayroon silang...
3: pagdedeklara.
1: Pagdedeklara ng kanilang yaman, hindi huma. Pero yung AMLAC, ninonote yan.
3: Uh-huh.
1: Pag 500,000 up, yan ay parang binabantayan ng ano, parang naninote na oh, sumobra siya 500. Uh-oh. Pero meron pang suspicious transactions
3: pa
1: na kahit below 500,000, kung mukhang kaduda-duda para sa AMLAC, inonote din nila. Ayun yung nakalagay sa kanya. Combination ng covered accounts and suspicious transaction.
3: Ayun.
1: So, kombinasyon.
3: Buti na lang ako, nagtataka ang AMLAC, hindi rin nila maipaliwanag kung bakit walang movement.
1: Eh, mukhang exciting po yung today dahil kahapon kasi
3: banko
1: Land
3: ito.
1: Bank.
3: Tama?
1: Kahapon Land Bank na. Land Next Bank. Time ay Land Bank.
3: Okay. Oh.
1: Pero hindi rin po natin nakita kung magkano ang kanyang total account sa Land Bank.
3: Mm-hmm.
1: Wala, hindi nalimutan ata nung babae, nung manager eh.
3: Hindi raw nadala yung dokumento.
1: Sa lahat naman ng dokumento yun, yun nga yung pinakapunto nga, yun pala hindi mo nadala.
3: Kasi yun yung payroll niya.
1: Payroll
3: kapag
1: niya.
3: Kapag gobyerno ka nagtatrabaho,
1: Land
3: ang
1: bank
3: mo, Land
1: mo,
3: Bank.
1: Land Bank. Pero may sinabi din yung presiding officer, kahit sumahin mo pa lahat ng sweldo niya,
3: Hindi abot.
1: May kulang pa rin. Doon sa kanyang salin.
3: Correct.
1: Sobra pa rin. Ang tanong ngayon, saan nang galing yung sobra?
3: Ayun.
1: So yun ang yung titingnan po natin. Paano nga po ba may papaliwanag? Kasi nag-press conference po si Vice President Sara Duterte kahapon. Pero hindi po yun yung issue. Ang sinagot nila ay yung akusasyon naman nung dating bodyguard naman ni dating House Speaker Lord Alan Velasco.
3: Mali-malita na naman tayo dito.
1: Mali-malita din.
3: Oo.
1: Kaya sabi ko, kanya-kanyang malita.
3: Akin to.
1: Oo.
3: Sa'yo yan.
1: Yung isang malita daw, ibang brand. Yung iba, ibang brand din. Pabunggahan sila ng brand.
3: Remove ba ito?
1: Ay nga sabi namin ni Diwa Gunigundo, okay lang naman tumulong. Asali masarap sa pakiramdam na tumutulong tayo sa gobyerno.
3: Totoo lang.
1: Pero kung makikita naman natin na headline, mali-malit ang pera po ninanakaw, paano ka naman gaganahan na tumulong sa gobyerno sa pamagitan ng buwis mo kung nanakawin lang din pala? Di ang isipin mo ngayon, bayad ako ng bayad ng buwis para may manakaw ng tuloy-tuloy ang mga kurakot. Tama. Saan ang ustisa dun?
3: Para mga patabaing baboy.
1: Exactly.
3: Diba?
1: Para pinapataba natin tayo, kahit tayo ng kahit ang aga nating gumising, para may pambayad tayo sa buwis na pinagmumulan ng perang pangpondo na nanakawin nila sa dulo. So, nasaan ang hustisya dun?
3: Wala nga. Kaya nga, para mga patabaing baboy, apologies to the baboy.
1: With all due respect sa mga baboy at nahihahambing po. Ano po. Hindi, pero totoo po yan. Okay lang po tayong tumulong. As a matter of fact, trabaho po natin, civic duty natin na tumulong sa gobyerno.
3: Oo.
1: Diba, hinalal natin ang mga yan eh. Eh, pero kung ulan, babat naman ako gaganahan naman.
3: Whether you like it or don't na nga, tumutulong ka na dahil doon sa taxes na binabayad.
1: Ay, kada bili mo ng produkto?
3: Oo.
1: Bayad, buwis.
3: Lahat eh. Hmm. Oo, may buwis yan. Pero, parang ang hirap naman na talagang hindi nga ka nga lang niluluto sa sarili mong mantika. Tinutusta ka sa sarili mong mantika.
1: Tapos pagdating ng 2028, ang ihalal natin yun pa rin.
3: Eh,
1: yung mga masisiba pa rin. Diba? Hindi pa tayo nag-iisipan yun. Kaya tataka ka minsan. Kaya, yung inahalal mong tao, parang ganun lang din. Eh, tapos nag-i-expect ka na mag-iba yung resulta.
3: Eh, kasi ang mga Pilipino masyadong...
1: mapagpatawad.
3: Hindi ba pagpatawad?
1: Ano, mapagmahal. Akala ko makakalimutin.
3: Mapagmahal sa mga animal.
1: Ay, naku.
3: O, kaya mga buwaya, mga patabaing baboy. Again, apologies to the baboy. Kasi baka mamaya ang ulam ko, sinigang na baboy.
1: Doc!
3: Meron nga pala ay, pasado ako sa mga laboratory ko.
1: Ayan, sinasabi ko sa partner.
3: Ako,
1: so, dapat tantarin mo yan. Ano mo, bugbugin mo ng mga gulay.
3: Eh, kaso mahal ang gulay.
1: Hindi, okay lang yung mahal. Ang importante, mas mahal ang ospital. Tama, diba?
3: Totoo lang.
1: Oh, so, nagtipid ka nga ngayon, kinain mo lahat ng baboy at manok at lahat ng karne. O, ang gastos mo naman sa ospital, malaki.
3: O,
1: di ganun din.
3: Eh, masarap eh.
1: Ayun lang. Ayun ang dahilan mo dapat. Huwag mo akong arti-artihan na mahal-mahal. Ang gusto mo lang, masarap.
3: Oh. Sinisip pa yung cabbage. Sabi ng cabbage, bakit parang kasalanan ko?
1: Maganda umaga kay Ina Alamar. Nabati na kita kanina, mama, from Dubai. O, yan. Ano, kapatid ni Noel Alamar yan, partner.
3: Uy, wow. Kumonitor hello po.
1: Yo,
3: ano ba ito? Hindi ko pa nabubusan.
1: Happy Boyle. Na. Maganda umaga sa iyo at si Charina Centeno. Sa October 11 pa po ang birthday ko, pero pwede pong paki-greet na ako.
3: Kailan daw?
1: October 11.
3: Oh, edi mag-abang ka ng October 11. Hindi naman mawawala si yan sa kalendaryo. Darating at darating yan. Malalig ka, ha?
1: Tama, tama. Eh, nagparamdam ba sa iyo si Professor M at si Teray Taray?
3: Parang wala.
1: Hindi, wala, no? May kailangan ako sa dalawang yung partner, eh.
3: Ay, parang meron akong nakikinikinita.
1: Hindi, kasi malapit pala sa Wyoming pala yung Yellowstone.
3: Ah, ganyan.
1: National Park. Oy, Professor M at Teray Taray, bigyan nyo nga ako ng tips. Saan ba ako pwedeng mag-base? Ay, gusto kong pumunta ng National Park sa Amerika. Mga Yosemite. Ganyan, ha?
3: Yosemite,
1: Yellowstone. Mount Zion, mga ganun.
3: Hindi ka kaya mawala doon, partner?
1: So, sobrang laki. Hindi pa ako napunta sa mga ganyan, partner, eh. Yung nature.
3: Oo nga.
1: Mga maganda.
3: At saka mag-ingat ka. Ang balita ko dyan, maraming coyote.
1: Oo, mga wildlife. Kahit yung Lake Tahoe, hindi ko pa napuntahan yun, eh.
3: Ah, ganyan ba? Hindi ka masyado nagpupunta sa America, partner,
1: di ba? Pero, maganda doon Lake Tahoe.
3: So, kailan nakalis mo?
1: Napakaano mo, ano kami, anong petsa na papasok si ano? Ngayon, tingin kayo ng tingin sa amin. Puro kami adlib ngayon, hindi nyo kami mapigil.
3: Bati kami ng bati.
1: Bati kami ng bati. Kasi kayo ang may kasalanan. Sinisi.
3: Nagturo.
1: Hindi si Attorney Jay kasi nantay po natin. Sabi ni Arvin Verayin. Happy birthday po kay JP Pasawa. JP Pasawa. Pasawa ba o Pasqua? Kilala ba? Ha?
3: Pasqua?
1: Pasawa talaga.
3: Ah, pasawa.
1: Pasawa talaga. Thank you. Sabi ni Suwi Suarez, sa Grand Canyon, napuntahan ko na. Pati Hoover Dam, napuntahan ko na. Ay, wait, ibalik mo nga. Hindi, ibalik mo muna. Yung may birthday.
3: Oo nga.
1: Kasi mali maiksi lang. Dapat mahaba yung exposure ng may birthday. Birthday ni... Ni ano pangalan?
3: John Paul.
1: Pawa. Ayan o. Pasawa.
3: Ah,
1: ito pala si John Paul.
3: Masayahin niya noon eh.
1: Ay, malakas pa yan nung isang araw, partner.
3: Masayahin niya nung araw eh.
1: Ayan o yung naka-uniform na na picture. Yan talaga ang pinaka-pamatay na dyan.
3: Ah, talaga.
1: Na picture eh. No?
3: Parang may hawik.
1: Tumitiri kang mata eh.
3: May hawik kay James Reed. Ay, hindi pala.
1: No, may sakit. No, may sakit si James Reed, partner. John Paul Fasawa. Happy, happy birthday!
3: Happy birthday!
1: Thank you.
3: O, yan po napapala ng mga nagpapabati sa amin.
1: Oo, nagpapabati, di ba?
3: Babe Carino Brutal. Si Bev H. Ng Canada, happy hump day daw. Sana there's a lot to freeze all assets upon taking a position in the government para makita if unlawful changes occurred, same as here. Kaya monitored pag biglang yaman. Yeah. Gising na sana mga ano to, Filipinos who dwell in lies. Yan.
1: Si Sui Suarez, magandang umaga si Sui. Yes, punta ako ng Grand Canyon and Hoover Dam sa Nevada. Punta natin si attorney, ano ba dapat? Ikaw ba dapat? O sige, go, go, go, Jillian, go.
4: Vice President Sara Duterte impeachment trial.
1: Noriel Aragon, good morning. At Dr. Angelo Libro, good morning. Okay.
3: Good morning,
1: si Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson po ng House Prosecution Team at one of the counsels for the prosecutors. Good morning, Jay.
3: Good morning, sir.
5: Good morning, Sir Alvin and Ma'am Doris. Thank you for having me here again. And magandang umaga din ho sa lahat ng mga tigasubaybay natin.
1: Opo. Eh bakit kahapon, marami nagtataka, bakit hindi po na napakita kung gaano kalaki ang pera sa land bank nung mag-asawang ano, Vice President Duterte at Attorney Mans?
5: Well, kahapon, mainly it's for authentication of the document pa lang naman ho, no? Main purpose ng ating first witness. But we will take all of this together, no? Ito hong lahat nitong mga bank documents na maririnig natin, no? And then after that, we'll be presenting a witness who can summarize everything together. Lahat po nitong mga naririnig natin ng mga figures.
1: Attorney Jay, teka muna, ba't kailangan pa po ng mga authentication? Di ba yun ang naupo po doon, Itagalan Bank? O di, hindi ba it follows na authenticated na yun? Kasi Tagaland Bank naman
3: ang siya, hindi ba? Tapos ang ang vice-presidente ay empleyado ng gobyerno. Matik, ang kanyang account ay sa Land Bank.
5: Tama po. That's why at first, no, yun ho yung hinihingi sana natin, no, na mag-agree na both parties. Lalo na yung mga dokumento na yan, nanggaling naman sa korte at binigay diretso, nanggaling sa bangko at binigay diretso sa korte, no? Tapos ang korte nagbigay ng kopya sa magkabilang panig. So, na-argue namin, wala na dapat issue about authenticity. But as you can see, dun sa first witness, di ba, parang they refused to stipulate yung defense. But ang kagandahan naman ho, pagdating na sa second witness, nagkaroon ako ng ruling, no, ang presiding officer. So kaya naging mas mabilis na moving forward, hindi na kailangan isa-isahin pang authenticate, no. Ang sabi na lang ng presiding officer is since official records naman to, tapos diretso namang binigay sa court, no, tatanggapin na yan, meron na silang rebuttable presumption, no, na authentic yung mga documents na yan. So kung merong cause ang defense to question the authenticity, they can do it on cross.
1: Okay.
5: Diba? So at least ngayon, mas streamlined na, dahil nga kung hindi, narinig naman natin kahapon, 8 banks, I think 13 representatives dapat ang ilalatag natin. So talagang kakain napakadami oras. So inaasahan natin today mo, tatapos natin lahat yan. Plus pati dun sa ano pa, ng mga insurance companies, dahil nga sa naging ruling ng presiding officer.
1: Attorney Jay, in simple terms, para maintindihan po tayo mga babae natin, ano ang punto ba? Ano ang gusto ninyong palabasin? Anong objective na
3: tinutumbok?
1: O ano tumbok na idideklara ba kung gaano karami ang deposito ng vice-presidente versus sa kanyang sal-en? Yun ba yung punto ninyo?
5: Tama ho yun, Alvin. Maalala natin dun sa na-presenta na sal-ens before, no? Magsimula 2019, walang nakadeklarang cash in on hand or cash in bank ang vice presidente, no? So, ngayon, kaya tinitingnan natin itong mga end of year balances, magkano ang lumalabas na sa mga bangko niya at ng kanyang asawa, no? Ang actual na pera doon, no? Kasi ibabangga natin yan para makita natin, tama ba na wala talaga siyang cash on hand or cash in bank nito mga panahon na to, no? Kasi nga, ang ginagawa natin dito, pinagbabangga natin yung dineklara niyang yaman at kung ano yung makikita nating actual yung yaman sa parehong panahon, no? So, at kahit na consider natin, no, kung ang defense nila ay hindi yan, hindi yan identified separately sa kanyang salin, itong mga cash niya, at sasabihin nilang nakalump yan together dun sa kanyang mga personal assets. So kung kumpara pa rin natin, itong diniklara niyang personal assets, wasto ba yan dito sa mga cash deposits na makikita natin, no? Since maalala natin dyan, from 2022, ang kabuang personal properties na nakadeklara ng Vice Presidente ay 13.2 million. Sa 2023, 14.77. 2024, 12.4. 2025, 27 million. No? So, ibabangga natin ngayon kung magkano yung makikita nating total cash assets ng Vice Presidente at ng kanyang asawa.
1: Opo. May mga nagsasabi, attorney, na kung tutusin, maliliit lang naman na amount. I mean, in a scheme of things, kasi ang pinag-usapan natin sa flood control project, bilyones na eh.
3: Correct.
1: Baka maabot pa ang trilyones. Ano po? Ito, hindi naman daw kalakihan. Pero ano ang punto ng prosecution? Hindi naman sa laki, hindi ho. Kung hindi, bakit hindi mo diniklara ang pera mo na meron naman pala sa banko at sabi mo wala kang cash?
3: Hindi tumutugma.
5: Tama po yun, dahil ang requirement ho, no, dun sa Constitution, sa lahat ng public employees and officials, deklara mo lahat ng mga assets mo, no, liabilities mo, and net worth mo, no, sa iyong salin. So, kung merong mga hindi nakadeklara, hindi nagtutugma, then it's a violation, no, of that constitutional provision. Pero, ang sinasabi namin dito, we have to take everything together. Nagbubuo tayo dito ng isang storya. So, naririnig pa lang natin bits and pieces of that story, no? So, narinig na natin yung dun sa mga firearms, no, hindi nakadeklara sa salin. May nakita tayong certain real properties, hindi din nakadeklara sa salin. Tapos nakita natin yung mga financial transactions, no? Among them, yung for example, one day 40 million pesos withdrawal, yung dun sa Kalye 88 na total of 319 million inward remittances, no? So all of those will have to be taken together. Now, considering for example, ito lang diniklara mo assets, how can you have those financial transactions worth 4.5 billion pesos, no? Pag sinama mo pa yung dun sa companies, kung saan sila may financial interest, additional 5 billion yan. Now, yung dun sa sinasabi nilang parang maliit pa yung amount, no, sa cash. But again, hintayin pa natin, narinig pa lang natin kahapon sa land bank pa lang, no? So, we will hear yung mga account balances, no, other bank accounts pa. Pagkatapos niyan, makikita pa natin yung dun sa mga insurance companies. So, after natin makita to, dun natin makikita yung buong kabuang yaman ng Vice Presidente. And then, maybe that's the time when they will make that assessment kung naliliitan pa rin ba sila.
1: Opo,
3: tanong
1: opo.
3: Ko nga kay Alvin, attorney, anong kinalaman ng insurance companies?
5: Dahil sa sell-in ho, dapat nakapasok doon dyan lahat ng assets mo, no? So, kung meron kang, for example, policies, we have to take that into consideration, no? Dahil kung kasama pa rin yan sa yaman mo. For example, di ba maalala natin, nakita natin doon sa mga financial transactions na nakita natin sa AMLAC, meron yan sa isang araw binayaran in cash mga insurance policies na tigto 20 million pesos.
3: Wow.
5: So, hintayin naman natin ngayon dun sa from these insurance policies para ma-verify natin itong mga ito. No? Dahil dun sa AMLAC nakita natin yung transactions, dito naman sa companies na ito, tignan natin magkano yung actual na policies na yan, magkano yung mga binayaran na premiums for them, no?
1: Option pa rin ba sa prosecution na ipatawag ang asawa ng Vice President o si Vice President Sara mismo?
5: Dun sa asawa, wala pa tayong naging declaration about that, no? Although, as we've stated, we'll continue to consider that. Now, dun sa kay Vice President naman, as we've mentioned, if we will call her, she most probably she'll be our last witness. So, ito na ho, we're heading towards that na, no? Dun sa patapos na tayo. So, after namin ma-present itong mga remaining witnesses namin na banks, insurance companies, BIR representative, and then financial analyst, we will make that final determination kung kailangan pa ho siyang ma-presenta.
1: So, most probably, more or less, by end October, mukhang magfi-finale na tayo in as far as the prosecution is concerned. Kasi first week pa lang ngayon ng October.
3: Correct.
1: Ano mang sasala? Banko, BIR, insurance.
5: Yes.
1: Tatlo na lang.
5: And financial expert who will financial tie expert, everything together. Yes. But actually, ang goal talaga namin, tapusin na namin to bago pa yung break that will start in mid-October. No? That will last until mid-November. Since magkakaroon tayo ng 1 month break, no? Well, ang goal nga namin, we've always been saying, dapat hindi na to tumawid pa ng susunod na taon, no? So, in order to make that goal achievable, dapat talaga bago mag-break, tapos ng prosecution.
1: Ah, so magbe-break din pala, Attorney Jay.
3: Oo.
1: Kumaga isang buwan din mapapahinga bago magpresenta ang depensa.
5: Well, no. Talagang sa court calendar, yan ako yung binigay na schedule sa atin. Magkakaroon ng 1 month break, no? Dahil yung mga legislative work naman ng Senate that they'll have to focus on. So, talaga kung walang nakaschedule na trial dates dyan. So, kaya tayo, minamadali natin, dapat bago umabot ng break, ang gusto namin, ang prosecution tapos na.
1: Opo, opo. Kasi akala ko, partner, magbe-break sila, pero magtutuloy yung impeachment. So, hindi talaga palang may break sa impeachment. Mapapahinga tayong lahat.
3: Pahinga muna talaga.
1: Sa impeachment trial hanggang October 15.
3: Pero,
1: magtatrabaho pa rin sila kasi may budget pa silang kailangan ipasa.
3: Correct.
1: So, tuloy-tuloy sila. Tapos, magre-resume November 15 na, Attorney Jay?
5: Tama ho, no? Sa ngayon, ang nakaschedule dyan, resumption, November 16, that's a Monday, no? But we have, nagkaroon ng recent announcement dito, humaalala natin yung 16, 17, and 18 holidays sa Metro Manila to, NCR, dahil din sa ASEAN, ano? So, we will ask for clarification from the court kung covered ba dyan yung impeachment proceedings or tuloy pa rin tayo.
1: Okay. Attorney Jay, si Attorney Romy Makalintal may tanong sa iyo. Sabi niya, paano ninyo mapipresent ng prosecution daw si Sarah? She might invoke her right against self-incrimination. Yun. Just what you said, Bigornia, di ba?
5: Yeah, that's why, as we've stated, that's under consideration. And tulad naman ang sinabi namin dati, no? That is an issue that will be ruled upon by the court, no? Ang narinig na natin ng bahagya yung arguments ng both parties na sa amin hindi siya accused, respondent siya. Sinasabi naman ng kabilang partido, although respondent siya, nature pa rin ang criminal proceedings ito. So for them, dapat siyang matrato as an accused, no? And kasama doon yung mga right niya. Again, total yung right niya against self-incrimination, which is accused, hindi siya pwedeng tawagin as a witness at all, no? Sa amin, position namin, so kung respondent ka lamang, di ka accused, hindi ka pwedeng tumanggi to take the stand at all. It will be on a per question basis, no? But it will be up for the court to determine that issue once we make that formal request, no? So titingnan ho natin, but again, kasama ho yan sa mga tinitimbang natin. That's why we don't have a final decision yet kung susubukan ho natin siyang mapatawag as testigo natin.
1: Opo. So sabi ni Attorney Romy Mac, parang optics lang?
5: Hindi naman po, no? Kasi we can't presume, no? Na hindi din talaga siya sasagot. Assuming the court allows her to take the stand, no?
1: Uh-oh.
5: So she will be allowed to invoke her right against self-incrimination on a per question basis, Well, sa kanya pa rin naman yan, no? Kung sasagot or hindi. Kung gusto niyang diretsuhang sagutin itong mga seryosong accusation against her. And considering also that the evidence that we've presented so far, no? Kung gusto niyang bigyan natin siyang pagkakataon na marinig diretso ng taong bayan at ng mga senador, no? Ano ang kanyang mga depensa dito sa mga bagay na to? So, but again, I don't want to preempt it dahil nga unang-una, hindi pa natin alam how the court will rule on it, no? Kung papayagan mo siya in the first place to be called as a witness or not.
1: Basta kung ano man, siya ang finale.
5: Tama po yan. Okay. Tama po.
1: Thank you, Attorney Jay. Mabuhay ka. Maraming salamat po.
5: Maraming salamat din po sa pagkakataon at magandang umaga.
6: Thank you, sir.
1: Benjamin J. Tolosa Jr., ang legal spokesperson ng House Prosecution Team at Counsel for the Prosecutors. Partner, may pabo lang ako si Keanu Miguel. Papasok ka sa work, sasalubong sa iyo, siksikan sa LRT, MRT, samantala sila ang